0: 8:03 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
2: Gumising sa umagang puno ng...
3: Hanap mo ba yung trabahong tapat? Gusto mo ba na kitang higit pa sa sapat? Kitang higit pa sa sapat?
2: Dito sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kasama si Danny Buenafe.
3: Tara nang matuto sa paghahanap ng trabaho at practical tips sa maayos na paghahanap buhay. Ano man ang pinag-aralan, kahit saang sektor ka pa kabilang, approve yan!

0: Isang maulan at mapagpalang linggo ng umaga, mga kapamilya. Ako po si Danny Buenape. Siyempre, samahan niyo na naman kami sa programang Hinimay sa mga balita. Hihimay pala sa mga balita, no? Siyempre. At tatalakayin natin mga isyong panlipunan, mga espesyal na balita, good news. At siyempre, yung mga inaabangan, yung success stories ng ating mga kababayan saan mang panig ng mundo. Ito ang approve yan. Dito lang siyempre sa DZMM Radio Patrol sa 630 na pakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood sa DZMM Teleradio at sa mga DZMM Teleradio digital platforms. Okay. So i-follow at i-like ang DZMM Teleradio official Facebook page para updated doon sa pinakamainit na balita at ating pagtutulungan. Ha, hihimayin natin yan. Huwag din pong makalibot na mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Aba, higit 1.5 million na tayo. Dadadagdagan, ha, kaservisyo. Yun, palakpakan. Okay, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates at para sa mga mensahe o reaksyon sa mga isyong tinatalakay, pwede ho kayo mag-send sa Viber number 0919-278-3000. Ayun. Kapamilya, pwede rin ho kayo sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at babasahin namin yan maya-maya lamang. So ano ba? Isang oras tayo at kalahati. Isang oras at kalahati tayo dito sa ating programang Aprubyan. Ano ba mga pag-uusapan natin ngayong linggo? DMW, Department of Migrant Workers, nagpatupad ng bagong rules para sa mga sea-based OFWs. Ito mga seafarers natin. Tapos Dole, pinalakas ang suporta sa mga mangingisda sa gitna ng closed fishing season pala. Yan, at yung epekto ng lindol sa Davao Occidental. Tapos, 89% ng employers sa Pilipinas handang magbigay ng mas mataas na sahod sa may micro-credentials. Alamin natin yung mga micro-credentials na yan. Ayon daw to sa pag-aaral ng Coursera. At sa ating trabaho ngayon, local at overseas job fair gaganapin sa Mandaluyong City. Abangan kung kailan. At sa ating kwentong obrero, kilalanin natin ang isang Filipino endurance athlete sa Italy na may sariling active wear line. Diba? Magaling to. Yan ang inyong mga abangan sa ating kwentuhan ngayon dito sa Aprubyan. Okay, so ibang balita muna tayo. Attention mga motorista, asahan ang dagdag presyo ng mga produktong petrolyo. Of course, Tuesday lagi yan, no? So maglalaro sa 3-5 piso kada litro ang itataas sa diesel. Habang, nakikita nyo sa flash screen, habang 2.20-4.20 sa kerosene. Posible namang bumaba ng 80 centimos o tataas ng 1.20 sa gasolina. Dagdag bawas. Pero posible daw yung tumaas din, no? Bunsod ito ng mataas na demand sa diesel at nagpapatuloy na geopolitical tension sa gitnang silangan. Okay, yung ating kuha lang tayo ng kasi di ba marami pa rin tayo nararanasan pag-ulan kahit dito sa gitnang sa Metro Manila, pero marami na ho ang napinsala at ang ating huling bilang na ibinigay sa atin ay 17 na namatay dito sa Bagyong Inday. At ngayon ay makakasama natin ang Pag-asa weather forecaster natin. Nasa linya ng telepono si Charmaine Varilla. Charmaine, good morning sa programang Aprubyan, Danny Buenafe.
1: Good morning din po sa inyo, Sir Danny, maging sa lahat ng ating mga tigapakinig.
0: Oh, yes.
1: At naritong ulat sa lagay ng panahon sa kasalukuyan, habagat na siya nakaka-apekto sa buong Luzon at Visayas. Magdudulot ngayong araw ng mga pabugso-bugsong mga pag-ulan sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dito sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas, makararanas din ng maulap na kalangitan at kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dala rin ng habagat. Sa buong Mindanao naman, localized thunderstorms naman ang siyang iira, lalong-lalo na nga sa hapon o sa gabi. At meron tayong bagong binabantayan na low pressure area sa labas ng ating PAR, huli ang namataan sa layong 2,205 kilometers, silangan ng Eastern Visayas. Sa ngayon, nananatili pa na mababa yung chance nito na maging isang ganap na bagyo at hindi rin natin inaalis yung posibilidad na maaari ang pumasok sa loob ng park, pagkamat wala naman tayong nakikitang magiging direktang epekto nito sa alinmang bahagi ng ating bansa. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa o Deprecation Center.
0: Charmaine, quick question lang.
1: Yes, Mr. Danny.
0: Yeah. For now, alam ko, umalis na ang bagyong Inday. Wala na ho siyang gagawing mga pag-ulan pa dito sa lahat na sa NCR, Metro Manila?
1: Yes po, tama po kayo, sir. Habagat po ngayon, yung siya nagpapaulan po sa atin.
0: Habagat lang. So, yung sinasabi mong namamataan na low pressure area, ito ay malayo pa naman. Sabi mo, 2,500 kilometers eastern Visayas. So, mga kailan pa, if ever, na mag-develop ito into a typhoon?
1: So nakikita po natin, no, posible po yan sa mga succeeding days, though hindi pa tayo ganun ka-sure kung anong day talaga magiging bagyo po yan. So far, ang nakikita lang po natin sa ngayon kung magiging bagyo naman po to ay more on tropical depression category naman. Hindi naman lalakas yan that.
0: Hindi katulad ni Inday. No? Pero sa mga ibang probinsya, nadali din ni Inday yung mga katulad ng Batanes, di ba? Yung ibang lugar sa ating mga, pati sa Northern Luzon, tama ba?
1: Yes po, tama po kayo. Nagbigay po yan ng malalakas na hangin na may kasamang mga kalat-kalat na mga pag-ulan.
0: Okay. Sige po, makikibalita na lang kami, no, kung meron pa mga development dyan mula sa Pag-asa. Maraming salamat po, Charmaine.
1: Okay po, maraming salamat.
0: Okay, yan ho si Charmaine Barilla, Pag-asa Weather Forecaster. Okay, at bukas ho, ay magsisimula o abali papatuloy ho ng ating special coverage ho ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at inaasahan natin na ang haharap ay isa na namang NBI, no? Ito ay si Attorney Jeremy Lotok, Regional Director ng NBI Bangsamoro Administrative Region for Muslim Mindanao. Tapos tatlong araw kasi lagi, di ba? Monday to Wednesday habang hindi pa nagsisimula yung SONA sa July 27. Tapos si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President, ay haharap naman diyan naman sa Martes. Yun ang ini-schedule nila. Tapos ang isa pang ini-expect nila for the week, no, this coming week, si Captain Belinda Bello, Executive Director naman ng HOR, no, House of Representatives Legislative Security Bureau. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo dito sa ating programa nga Prubyan at sa puntong ito ay makakausap na ho natin, lagi suki na ho dito ito sa Prubyan, walang iba ang secretary mismo ng Department of Migrant Workers, walang iba kundi si Secretary Hans Leo Cacdac. Sec, good morning ulit si Danny Buenafe sa programang Prubyan.
2: Magandang umaga po sa inyo, Sir Danny, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood.
0: Okay. Sir, umpisa lang, no, kasi marami akong gustong itanong sa inyo. Una muna, itong tungkol dito sa pinapatupad na ho natin na bagong rules and regulations para dito sa recruitment at employment ng mga sea-based OFWs, mga seafarers natin. Pinatupad na ho ito, no, ASEC?
2: Yes po. Pinirmahan natin ito noong International Seafarers Day, noong June 23, at kasalukuyang pinapatupad na ho natin ito. In front of the stakeholders po, pinirmahan natin ito.
0: Okay, so ano ho ba ang malaking pagbabago o mga benepisyo? How many seafarers do we have, Filipino seafarers, sa buong mundo ho?
2: Well, around at any given time may at least 300,000 tayo na nasa
0: laki pala.
2: Nasa on board ships, yes, but it could go as high as 350 ganyan. 400 gawa kasi ng mga cruise ships kung saan maraming mga tripulante on board na hotel workers. Yun ang nagpaparami rin kasi, Sir Danny.
0: So ngayon,
2: any given time there could be 200 Filipino seafarers on that ship kasi kasama na yung hotel workers.
0: Naglalayag at a given time, parang ganun, no?
2: Ngayon,
0: meron na kayong pinapatupad na tinatawag nila na bagong standard employment contract, no, para sa ating mga overseas, 'di ba? Sea-based workers nga. So ibig sabihin ito, mas matibay na, let's say, kung sakaling inabandon sila ng kanilang mga employers, meron silang makukuhang mga benepisyo, yung mga ganun, protected na ho sila.
2: Yes.
0: Ganun.
2: Yes, particular dyan sa abandonment. Well, of course, yung seafarers rules kasi, sea-based rules, encompass yung buong range ng interventions, regulatory authority, policy, measures ng DMW with respect to seafarers. So kasama diyan yung licensing, yung mga yung capitalization ng mga recruitment agencies, mga mining agencies, post-qualification requirement, escrow deposit, mga 1.5 million pesos ang kailangan deposit in case may claims against the agency. Tapos, mga office-based requirements, ganun, ano? And then, meron yung provisions on enrollment of ships. Yung requirements, paano mag-enroll ng ships. Per principal and employer accreditation, speaking of principals and employer ship owners,
0: importante
2: accreditation
0: yun.
2: Ng principal ship owners, so licensing of the mining agent, registration of the ship, accreditation of the principal or the ship owner, and then lastly documentation of the worker. Now yung lahat ng mga proseso na yan, nandyan yung mga karapatan na dapat galangin bago pa man ma-license ang isang agency, ma-document ang worker, may mga karapatan at yan na nakasaad sa Magna Carta. And specific to, tutumbukin ko na yung binanggit nyo, yung abandonment, merong required financial security to assist seafarers case of abandonment, sickness, injury, disappearance, death, or other causes. Ibig sabihin, Sir Danny, insurance, the financial security could come in the form of insurance. At Seafarers Welfare Crisis Management Officer na dapat nakatumbok doon sa sitwasyon ng abandonment. Repatriation, in the case of abandonment, medical assistance required na ibigay sa mga seafarers in the case of an abandonment scenario. And then post-arrival assistance, pagdating pa ito sa Pilipinas, inalalayan pa rin sila through medical, financial, and other means.
0: Pero Secretary, isa rin dito nakita ko, yung dapat mahigpit na pagsunod sa minimum na 10 hours na pahinga sa loob ng 24 hours, di ba? Kasi minsan yata naaabuso sila overwork sila na. Syempre may oras din ng pagpapahinga, di ba? So i-maintain tong pagpapahinga ng 10 hours, tama ba? Oo.
2: Yes, yes, of course. Yung mga karampatang okay. So, yung aspeto na yan, yung specific details ng mga karapatan would be yung nandun na sa standard employment contract. So, nandun lahat ng mga karapatan ng seafarers with respect to standard employment contract. That is already consistent with the Magna Carta on seafarers. So nandoon na yung rest period, yung wages, yung sick leave entitlement, yung accommodation, yung mismong lugar na tinitirhan sa barko ng isang seafarer, yung overtime, kasi ang mga seafarers meron tinatawag na guaranteed overtime pay. And then meron pang overtime na labas pa doon sa guaranteed overtime. Yan, among others, yun ang mga nandun sa standard employment contract na katabi o kaakibat ng sea-based rules.
0: Sec, itanong ko lang, no, dahil ito very relevant din ngayon, dahil diba nagsumiklab na naman itong gulo dyan, lalo na sa Strait of Hormuz, diba meron tayo mga Filipino seafarers? For now ba, yung kanilang security, are they compromised ngayon dahil mukha na namang mainit na naman yung bakbakan dyan between Iran and the US, yung Filipino seafarers natin sa Hormuz?
2: Well, sa ngayon nagkakaroon tayo ng mga sitwasyon na mayroong mga barko na natatamaan ng mga missiles, mga projectiles pa rin while exiting, pero sa
0: for now, wala namang feedback na naapektuhan sila?
2: Sa mga ulat na natatanggap natin, nakaka-exit naman yung mga barko, except that merong mga, kasi may mga detalye ng rota sa paglabas ng pag-exit ng
0: Hormuz.
2: Ng Strait of Hormuz. Kaya't merong mga tinatawag na prescribed exit routes at kung hindi sang-ayon dun sa exit routes na yon, ay tila baga may mga attacks that happen.
0: Kaya nga
2: So, yung tinatawag na southern and northern routes. Yun ang sitwasyon ngayon, pero rest assured sa mga ulat na natatanggap natin, merong mga sa mga attacks ay crew members on board are rendered safe. At
0: okay,
2: naka-transit
0: sana,
2: out
0: sana.
2: Of the strait naman. Higit kumulang, Sir Danny, meron ng mga over 3,000 na mga seafarers na Pilipino na naka-exit sa Strait of Hormuz. To be exact, around 3,671. However, may tinataya pa rin na around 2,300, 2,500 na nananatili doon. We are still continually monitoring the situation. Meron silang sapat na food and supplies naman on board.
0: Okay, basta meron lang karapatang protection just in case, no, if ever naman na hindi sumunod dun sa prescribed na ruta. Pero for now, pero for now ba, Sek, 'di ba, dahil na-revive na naman itong gera. Alam ko mga almost 12,000 na na-repatriate natin, 'di ba, from Gitnang Silangan. Ngayon
2: around
0: ba? Ilan na ngayon?
2: 10,500.
0: Ah, 10,500 na. Meron pa rin ba nag-express na gustong umuwi as a result nito na bago na naman na, 'di ba? 'Di ba pag pagsiklab ho ng gulo diyan?
2: Meron naman ito naman recent na pagsiklab ng gulo, may mga recent attacks sa mga facilities in Bahrain and Kuwait.
0: Hindi
2: naman kasi hindi nung Pebrero, nung Marso, Abril. But still, of course, we are not letting our guard down in terms of monitoring. But nevertheless, medyo humupa ang sitwasyon, kaya ang request for repatriation natin ay humupa rin at this stage. But we will continue to monitor the situation, and I myself have been visiting the Gulf States. Nakailan dalaw na rin ako doon na And there will be another round of visits sa Gulf States very soon for myself and our team.
0: So for now, ang nakikita nyo lang na medyo may risk lang ay dahil nga dito sa may mga US bases tong Bahrain at saka Kuwait, Sek? Kasi may maraming Pilipino sa Kuwait at saka sa Bahrain.
2: Tila baga ganon at targeted naman yung attack. Ibig sabihin, hindi naman wanton o...
0: Mga embassy, so ibig sabihin wala masyadong Pilipinos na you know, when you say targeted, talagang yun lang yung ano nila, di ba? Syempre they also would like to minimize yung casualty ng mga ilang mga ano, di ba, ng mga ilang dayuhan doon na nagtatrabaho, di ba? Tama.
2: Yes. Yun namang mga nagtatrabaho sa bases, at meron din naman talaga ay meron na silang protocols kung saan sila na ililikas pag may siren warning. So in general, ang civilian employees, linalayo sila sa panahon ng may atake. At merong sapat na warnings. Alam nila, merong mga tracking systems yung mga bases, syempre. Kung kailan may darating na attack, they're adequately warned and can prepare before an attack.
0: Yun.
2: So far, no, heaven forbid na may masaktan na tao, Pilipino. But so far, ayan ang dahilan kaya't walang nasasaktan na Pilipino. Kasi merong adequate safety protocol. Yung host country as well as sa bases.
0: Sige, Sek. Maraming salamat, Sek, sa oras. At makikibalita lang kami pag merong mga development from your end. Thank you, ho.
2: Thank you, Sir Danny. Mabuhay po kayo sa inyong mga tagapakinig, tagapanood.
0: Okay, mabuhay din kayo on a Sunday morning. Yan o si Secretary Hans Leo Kakdak, Secretary ho ng Department of Migrant Workers. Meron lang ho tayong ipapasok na isang balita. Siyempre, ngayon ho ay nag-o-observe tayo ng 10th anniversary ng ating nabigyan tayo ng award, no? Itong Tribunal, Arbitral Tribunal Award sa West Philippine Sea, that was 2016. So, ito ay ginigiit ng ilang bansa, no? Siyempre, malaking issue ito para sa atin. At narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen, anong latest?
3: Dani, muling giniit ng Pilipinas at 13 pang iba pang bansa ang visa ng 2016 Arbitral Tribunal Award sa South China Sea sa ika 10th anibersaryo ng desisyon ng ngayong Hulyo 12. Sa joint statement, sinabi ng Pilipinas, Australia, Canada, Estonia, Germany, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia, United Kingdom at United States na ang arbitral ruling ay final. May bisa sa ilalim ng batas at dapat sundin ng Pilipinas at China. Iginit din ng mga bansa na walang legal na batayan ang malawak na maritime claims ng China sa South China Sea kabilang mga inang itong historic rights. Talinsunod sa naging desisyon ng arbitral tribunal noong 2016. Binigyan din nila ang mga sigalo sa karagatan ay dapat maresolba sa mapayapang paraan at talinsunod sa United Nations Convention of the Law of the COO Clause. Panawagan pa ng mga bansa sa lahat ng panig hindi ng arbitral ruling at butasin ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng dialogo at iba pang legal na mekanismo habang sinusulong ang isang malaya, bukas, mapayapa at matatag na Indo-Pacific at South China Sea. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenda.
0: Okay, nagbabalik ho ang programang Aprubyan habang iniintay lang natin yung next guest natin. No? Ito ay tungkol naman sa Dole, yung kanilang ginagawang livelihood program, ha? Para dyan sa mga manggagawa natin, lalo na yung mga fisher folks dyan, ha? Na apektado itong mga mangingisda natin dyan sa Davao Occidental, ha? Dahil meron palang close fishing season. Mga 572 pala yung ating apektado dyan ng mga mangingisda. Ito, makakasama na ho natin ang via Zoom, ha? Ang provincial director ng Dole. Ah, teka, hinihintay lang natin. Inaayos lang yung, kasi Zoom . So medyo tinitingnan natin yung signal tsaka yung framing, ha, ng ating guest. Pero importante kasi marami nga yung, at tsaka yung alamin na rin natin, yung lindol, di ba? Yung update sa lindol dyan sa Davao na tumama nung yung 7.8. Di ba, na pati yung naapektuhan itong, lalo na itong Sarangani at saka yung Jensan. Ready na siya? Pwede na natin makausap si Provincial Director ng Dole? Wala pa? Okay. Huwag niyo kalimutan na bukas uli ay magre-resume na ang impeachment trial uli ni Vice President Sara Duterte. Ito ho ay ihatid sa atin ng DZMM, no, sa magitan uli ng special coverage. Magsisimula uli yan ng alauna ng hapon bukas. Hanggang Miyerkules, alauna kami hanggang alas 4. Ako po ay uupo dyan sa special coverage. At makakasama na naman natin ang ating yung internal natin, expert, no? Walang iba kundi si Attorney. Alam ko si Attorney Rico Domingo uli ang ating makakasama. Para dyan sa paghihimay, no? At nabanggit ko kanina, dahil last week, di ba, tumagal yung ating sa isang witness, yung si Kalilong, si Agent John Mark Kalilong. Tomorrow ay yung regional director naman ng NBI, Bangzamoro Administrative Region for Muslim Mindanao, si Attorney Jeremy Lotok, ang isasalang ho ng prosecution. Ready na siya? Pwede na siyang makausap? Ha? Pwede na? Okay. Nasa Zoom ho, mga kasama natin, ang Provincial Director ng Dole, Davao Occidental Field Office. Walang iba kundi si Paul Cruz. Boss Paul, Danny Buenafeo sa programang Aprove Yan.
5: Magandang umaga po, Sir Danny, at sa mga lahat ng nanonood at pinig ng DZMM.
0: Okay, maraming salamat. Sir, nandiyan kayo sa Davao Occidental, tama ba, Paul?
5: Ako po, Provincial Director ng Davao Occidental.
0: Bigyan mo lang nga kami ng konting update kasi for now medyo may mga problema itong ating mga mangingisda dyan. Halos 572 daw ang bilang dahil itong Davao Occidental ay merong closed fishing season. Ano ba ibig sabihin no sa Davao Gulf?
5: Yearly po yan since 2014.
0: Okay.
5: Meron po tayong declare na closed fishing season. Isa po yung joint memorandum circular ng DIPAR at saka ng DILG. Ang intent po niyan ay sa loob ng 3 buwan, starting June 1 until August 30, hindi ho pwedeng mangisda, no, yung mga commercial fishing vessels sa Davao Gulf area, including the province of Davao Occidental. Kasi ito yung period na spawning period.
0: Ano so, yan? Period ng? Period ng?
5: Spawning. Ito kasi yung pagpapanganak ng mga isda, ng mga pelagic species. So hindi pwedeng hulihin kasi kung magagamit ka ng ring net at saka bag net, mahuhuli yung mga maliliit at saka mga buntis.
0: Okay.
5: Magiging, madidrain yung fish supply ng natin sa Davao Gulf areas. Kaya may declaration ng closed fishing season. Ang problema sa Dani, kasi nga maganda yung intention, pero dahil doon may trade-off. Ang trade-off, tatlong buwan walang trabaho yung mga mangingisda natin. No? So masakit yun. Imagine from June 1 to August 30, wala ko silang trabaho.
0: Oh, hanggang August 31, so, tama ba? June 1 to August 31, yung fishing, closed fishing to, season.
5: Yes. Tama po, June 1 to August 31, tatlong buwang walang trabaho yung temporarily displaced sila.
0: Okay.
5: No? So kaya naghihingi ng magandang intervention yung ating mga mangingisda.
0: Okay.
5: At yun nga, nanguluhan ng ating Davao Occidental Dole Field Office or Provincial Office. Sabi ko, yearly naman nangyayari ito eh. So, pwede nating iprograma ng maayos yung intervention sa mga mangingisda. No? At di ba, ang sabi nga ng ating mahal na kalihim, yung ating mga intervention ay hindi dapat stand alone. For example, ang intervention natin sa mga displacement is tupad. Yung tulong alalay para sa mga disadvantaged workers. So ngayong merong displacement for fisher folks, ang sabi ng ating mahal na kalihim, hindi pwedeng stand alone ang tupad. Dapat ma-integrate siya sa iba-iba ring programa. Naka-integrate siya sa skills training, naka-integrate siya sa livelihood, naka-integrate siya sa other forms of assistance. So ang ginawa natin, nag-memorandum of agreement tayo, Sir Danny, no? With TESDA, with DSWD, with DFAR, with DA, and ng provincial government. No? Ginawa natin convergence of package of services ang maibibigay natin sa mga mangingisda na nawalan nga ng trabaho. So, yeah, nakaprogram ng intervention. Nakaprogram.
0: So, kaya...
5: Yes po.
0: Hindi, para maikli lang kasi medyo mahaba lang yung anong-anong. Ibig sabihin, doon sa 3 months na walang trabaho sila dahil nga sabi nyo, temporary na didisplay sila, meron ngayong ginagawa kayo ng mga itong convergence ng package of services. Paano sila kikita? Meron silang kikitain dyan sa mga skills training ng TESDA? Paano? Mabilis?
5: Papasok si TESDA. Provide siya ng skills training on house electrical wiring, housing wiring, at saka small engine repair. Tapos, papasok din yung DFAR para nagkaroon sila ng mangrove nursery and planting.
0: Okay.
5: Tapos, after nun, may coastal clean up, may community clean up, saka papasok si Dole, magbabayad kami ng tupad. Yun yung work program nila. After nung tupad, papasok si DSWD. No? Sa second month. And then on the third month, papasok si provincial government. So matatawid nila yung tatlong buwan, walang trabaho.
0: Okay. So magandang balita. So ibig sabihin, Paul, hindi sila nakatenga doon sa tatlong buwan. Meron silang additional skills training, tapos meron silang kikitain. Yeah. Financially, magiging productive din sila. Di ba, Paul? Tama ba?
5: Yes po. Ganun po ang intervention natin doon.
0: Okay. So,
5: nakaprograma po. Hindi ho... Dapat. Yung walis-walis lang na sinasabi nga ng ating mahal
0: tama,
5: na
0: tama.
5: Hindi naka-package yung assistance talaga po.
0: Kasi, Director, marami-rami rin pala itong mga mangingisda na maapektuhan. Halos 600 din. Pero, ngayon, habang wala nga silang trabaho nga dahil nga close fishing season, wala naman bang problema sa supply? Let's say sa isda nga, dahil ito pala yung pangkapanganakan ng gagawin, di ba?
5: Allowed naman ho yung hook and line na fishing.
0: Okay.
5: Ang pinagbabawal yung gagamit ng net na maliliit yung butas. So pwedeng mag-fishing hook and line lang, yung pasol-pasol na tawag natin. Tapos yung ibang areas naman, hindi naman nag-close fishing. Kukuha ng supply din doon. Okay. So meron pa rin. Meron pa rin supply ng isda.
0: Pero every year na pala nangyayari ito. 2014 pa pala itong close fishing season. Ngayon lang natin ipapatupad itong mga, let's say, intervention? Ha? Paul?
5: Ang nangyayari ng previously po, pitsi-pitsi nga.
0: Nakatanggap
5: sila ng limang kilong bigas galing sa local government. Kunting food packs galing sa DSWD. Kaya sabi namin sa Dole, gawin natin comprehensive. Tatlong buwan nga
0: institutionalized na natin. Institutionalized na natin, di ba? So para every year, meron na silang consistent na pinanggagalingan na sahod at saka karagdagang skills. Di ba? Tama, Director? Oh, di ba? Yun.
5: Kasi nga, taon-taon naman eh. So dapat naka-template na yung magandang delivery ng services.
0: Director, bago kita iwan dahil medyo kinakapos tayo sa oras, yung mga ginagawa naman ninyong pagtulong dahil kayo naapektuhan itong lindol din. For now, ano ho ba ang mga, let's say, update sa mga tulong na ibinibigay natin sa ating mga kababayan na apektuhan ng lindol?
5: Ang ginawa ng DOLE po, unang-una kasi hindi pa naman yung sa relief stage kasi, DSWD ang nangunguna doon, no? Pero nag-participate na tayo doon sa relief stage, no? Nag-clean water campaign tayo para may mga 18 to 20,000 mineral bottled mineral water, no? Yung
0: Okay.
5: Natin sa province. And other than that, kasi nga, nasa rehab stage na tayo, pinasok na namin yung programa namin Brigada Barog Eskwela at Panimalay.
0: Ayun.
5: Ibig sabihin, kasi may mga schools na nasira, may mga bahay na nasira. So, mag-create na kami, nag-meeting na kami ni Governor at saka ng mga affected mayors ng Jose Abad Santos at saka ng Sarangani.
0: Mm-hmm.
5: Mag-create tayo ng rehab teams.
0: Mm-hmm.
5: Mga ito yung mga affected na mga residente doon. I-perform natin into rehab teams.
0: Mm-hmm.
5: Ang province ang mag-dili ng mga materials.
0: Mm-hmm.
5: Ang DOLE through our TUPAD will pay for the labor.
0: Mm-hmm.
5: Aayusin yung mga bahay, tatayo ng mga temporary shelters. Aayusin yung mga eskwelahan na nasira para makapagpasok ulit yung mga bata. Ang DOLE ang mag po-provide ng
0: lead agency. For now, Director, for now ba ang Davao Occidental,

0: ng matinding pag-ulan.
1: Oo, tama. Tapos naapektuhan kayo ng Inday.
0: Dahil sa Inday, nagkaroon ng flash flood sa isang barangay sa Jose Abad Santos. Yun lang yung nangyari kahapon.
1: Okay.
0: But yung daming effect, yung kasi nagkaroon ng temporary dam dahil sa earthquake, naayos na yun ng munisipyo. Napababa na yung tubig. But unfortunately, kahapon dahil matagal lang ulan, nagkaroon ng flash flood.
1: Okay. Ngayon ho, okay na bang wala na ho si Inday? Maganda na ho ang lagay ng panahon dyan sa Occidental, Davao Occidental?
0: Makulimlim pa rin po.
1: Ha?
0: Sir Danny, makulimlim pa rin po.
1: Makulimlim pa. Okay. Sige. Sige. Basta at least binigyan nyo kami ng update no tungkol dyan sa problema ng mga mangingisda. Matagal-tagal yan hanggang August 30 hanggang August 31. Tapos itong mga intervention dito sa mga naapektuhan ng lindol.
0: Yun naman po talaga ang direktiba ng ating mahal na kalihin no, na gawing maayos ang pagpapatakbo ng mga programa para po maramdaman talaga ng mga kababayan natin.
1: Tama. Okay. Maraming salamat Direktor sa oras. Ingat po kayo.
0: Maraming salamat po sa dami. Okay. At lahat ng nakikinig. Maraming salamat po.
1: Okay. Yan ho si Provincial Director ng DOLE sa Davao Occidental Field Office. Walang iba kundi si Paul Cruz via Zoom. Magbe-break lang ho kami. Huwag ho kayong alis dahil meron ho tayong studio guest. Interesting din itong pag-uusapan namin dito sa programang Aprubyan.
2: Mga balita tungkol sa paggawa at empleo. Talakayan sa isyu ng manggagawa. Alamin ang latest dito sa Trabalita. Trabalita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lasso. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz, Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Si Danny Buenafe ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprobyan sa DZMM. Aprobyan.
2: All right, nagbabalik ho ang ating programang Aprobyan at interesting ho itong susunod natin dahil itong mga let's say, 'di ba, yung mga bagong graduates ay importante na malaman nila ang ginagawa nitong People Management Association of the Philippines or PMAP.

0: Guest ho natin sa studio ngayon ang presidente mismo nila, si Gilbert Camasura. Good morning, Gilbert. Si Danny Buenafe sa programang Aprubyan.
1: Good morning, Danny, at sa lahat ng iyong tagapakinig at sumusubaybay sa Aprubyan.
0: Okay. Okay, thank you very much for you know, for dropping by and you know, try to share the story itong ginagawa ninyo, kasi ang balita ko isa 89% ng mga employers daw sa Pilipinas ang sabi handang magbigay ng mas mataas na sahod dito sa mga tinatawag na micro-credentials, no? Ayon sa pag-aaral ng Coursera. Or bigyan mo lang ako ng konting idea, ano ba yung ibig sabihin ng micro-credentials at saka yung ano itong Coursera, Gilbert?
1: Sige. Anyway, again, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang PMAP muna, paliwanag ko muna kung sino kami. Kami po ay isang asosasyon ng lahat ng kumpanya ng mga HR, no? So, we've been founded since 1956, so 70
0: tagal
1: years.
0: Na pala.
1: Oh, 70 years na. Oh. In fact, we're celebrating our 70 years this year.
0: Wow.
1: Ang nakikita namin ay yung mga pagbabago. There has been really change in the demand for talent. Nagbabago na yung requirement dahil din sa impact ng teknolohiya na hindi naman to nakakasama. Bagkus nag-i-improve talaga yung ating pamamaraan ng pagtatrabaho.
0: Na-empower ang tao ngayon.
1: Lalong gumagaling yung mga tao. Kaya lang, ang panawagan namin sa mga nag-graduate at sa mga taong nagtatrabaho ngayon, you know, from all generations, kailangan natin patuloy mag-aral. Kasi hindi na lamang po tayo nag-uusap dito tungkol kung may degree ba ako o wala akong degree.
0: Yes.
1: Ang pinag-uusapan natin dito ay yung demonstrated skills na magpapatunay sa isang isang kumpanya na may value akong dadalhin sa isang kumpanya.
0: Uh-huh.
1: So, marami sa mga industriya ngayon ang nag-implement at nag-adapt na po sa tinatawag natin technology o very popularly translated to artificial intelligence.
0: Yun,
1: or yung mga AI na naririnig natin. Huwag po tayo matakot doon. Matagal na pong sinabi natin at kami sa PMAP naniniwala po kami na hindi tayo mawawalan ng trabaho.
0: Okay.
1: Ang nawawalan ng trabaho, yung ayaw mag-aral ng teknolohiya para sa makabagong pamamaraan ng paggawa.
0: Okay.
1: So, micro-credentialing basically validates or pinapatunayan niya, sinecertify niya yung iyong kagalingan sa larangan ng trabahong gusto mong pasukan. Whether you're in the office, you're in the production operator side, nasa blue collar work or, you know, BPO center, malaking bagay po yung pag-encourage natin sa lahat ng talent ng kapwa natin Filipino to remain very competitive para po maka-apply tayo sa trabaho.
0: So, balik kayo, pinupush nyo yung, let's say, SWAC na training skill for that particular na... Kunwari ako, mayroong mga nanonood sa atin ngayon, di ba? Nagbagong graduate. Ba, okay to ah. Gusto ko karagdagang ano to, di ba? At least credentials, di ba, sa'yo?
1: Right.
0: So, when you apply, when you finish this training na kayo ang nagpupush, ibig sabihin, ito, bali, ano ba to? How long will the training be? And ititingnan muna kung imamatch yung... 'Di ba yung skill mo? Kaya natapos mo doon sa mga gusto mong pasukin na trabaho.
1: So yung degree, we take it usually 4 years, no? May mga programa tayong kailangan kasi kailangan magtapos ka. Hindi na lamang doon na li-limit yung pagtingin namin sa isang kwalifikasyon. Ang hinahanap natin din ngayon, degree plus yung credential. Sa credential, marami tayong mga programa including DOLE at saka si TESDA. Nagbibigay sila ng mga micro-credentialing. Nagba-validate
0: yun
1: sila.
0: Yun TESDA.
1: Kanilang mga kasanayan, skills na pwedeng i-allok natin pag humaharap tayo sa isang interview. Kasi pag ang isang kandidato humarap sa isang interview, Danny, ang pinag-usapan dito, ano yung competence mo? Ano yung iyong credential? Ang credential dyan, either degree or your certifications na tinanggap mo sa pagpatuloy na pag-improve ng sarili mo. At lastly, yung character. No?
0: Okay.
1: Eh, sa character, panalo tayo dyan. Mga Pilipino, kahit na gaano kahirap ang buhay, ipapakita nila na may malasakit sila. So, mas more ang pagtuunan natin pansin, yung credential. Ngayon, marami kasing nag-aalok na ahensya, privado o gobyerno, ang nagbibigay sa mga Pilipino ng pag-asa, pero hindi lamang ito kasanayan pag-aaral, pero ito yung pagpapatunay na kaya mo talagang i-apply. Kasi kahit ang dami kong mga credentials na na-earn sa isang institusyon, paano kung hindi ko naman paalam talaga i-apply, kailangan yung proof of and evidence na alam ko gawin yung kasanayan o yung makabagong pamamaraan ng pagtrabaho.
0: Pero paano, saan papasok yung PMAP? Diba? What makes it different from yung mga test na ino-offer din yung mga ganito rin na kasanayan? Ibig sabihin, yung bang pag nag-undergo ko na sanction itong PMAP, will this make me much better than the others? Ano ang magiging value ninyo?
1: Ang aming papel sa lipunan para ipagpatuloy ang ating pagiging competitive in terms of, you know, being a global workforce. Kami po ay comprised of different employers. Kami po yung mga kumpanya, kami po yung mga HR na kumakausap sa inyo. Ang panawa, again, gaya sinabi ko, nakikikooperate kami sa mga
0: group
1: academic
0: of employers
1: group
0: kayo.
1: Sa academic group na sinasabi namin sa kanila, itaas pa natin at patuloy natin itaas ang antas ng kalagayan ng pag-aaral ng mga estudyante. Kasi yung mga basic skills lamang po, katulad ng communication skills, parang nakikita namin yung kahalagahan na patuloy i-encourage yung ating mga estudyante na nag-graduate o yung mga nag-aaral. Hindi lamang po dahil naghahanap kami ng trabaho, naghahanap kami ng mga tao o mga gusto magtrabaho sa aming mga kumpanya. Kasi ano nga, group of companies kami. Association po ito ng mga group of companies or various companies. Hindi lamang po sa Metro Manila, from Luzon, Visayas, and Mindanao. Meron tayong chapters Luzon, Visayas, and Mindanao. So, kung naghahanap kayo ng trabaho, kami po yung dapat puntahan kasi kami yung may miyembro kami mga kumpanya na
0: parang headhunter ba yung
1: hindi po, kami asosasyon talaga na
0: kumpanya
1: kami, pinag-usapan namin paano po ba natin matutulungan ang ating bansang Pilipinas
0: to make them technically
1: more employable,
0: employable.
1: At meron tayong mga programa na nag-reach out katulad ng may job fair. In fact, let me just
0: i-announce muna, may job fair kayo.
1: Meron po kaming job fair in relation to our 70th year anniversary. Meron po tayong mega job fair, Danny. And sa job fair, hindi lang po kami naghahanap ng mga candidate para sa trabaho ang inaalok ng aming mga miyembro companies. Pero ang sinasabi po namin during that program ay mayroon po tayong partner na tinatawag natin na PSTD na magbibigay ng training programs, mag-encourage ng training program para patuloy yung journey ng ating mga kandidato, mga aplikante, yung mga na feeling
0: para
1: nila
0: maging
1: nawawala na sila,
0: sila
1: ng trabaho.
0: Para updated din kayo, yung pinupush nyo ng mga training.
1: Ang binibigay natin dyan ay yung ano ba yung mga opportunities na meron kami sa mga member companies natin. Tapos, paano ba namin sila makuklose yung gap in terms of yung ano yung ino-offer ng isang individual again sa kanilang credential, competence, and character versus dun sa job requirement. Kasi sa mga panahon ngayon, nagbago na talaga yung klase ng trabaho. Yung kanina, parang natanong mo sa akin, bakit AI? Kasi ang alam natin sa AI, prompting lang. Pero marami na kasing pamamaraan ng pag sa trabaho.
0: Kaya maraming
1: ang
0: advantages
1: na
0: din eh. Diba? Hindi, marami bakit na. Kasi ang feeling na iba parang negative. Diba? May ganong hindi. Diba? Ang GAI talaga, can you be used sa in a more productive way? Eh, diba?
1: Naniniwala. Ang paniwala ng PMAP that kasi kami mga HR practitioners, naniniwala tayo na sa in any business, sa heart of the business. Katulad mo, kahit na gaano kaganda itong kumpanya, yung news anchoring ay still going to be human. Yung pakikipagkapwa mo at paghahatid mo
0: ng balita, yung element na yun,
1: ay hindi yun yung matutumbasan ng any teknolohiya. Ganun din naman yung mga nagsisilbi sa atin sa fast food, kahit na may mga... So, yung pag-encourage namin na pag-aralan natin, kasi ang mga business or business leaders natin kung saan kami nakikipag-cooperate para magtrabaho, magbigay ng mag-alaga ng ating mga empleyado, sila naman, inaahanap nila yung pamamaraan na maging effective tayo.
0: So, Gilbert, banggitin mo na kung kailan. Yung ano, sabi mo, yung job fair
1: is happening at the SM Sky Dome in Quezon City, happening on August 11 and 12.
0: So dalawang araw.
1: Two days yun sa pakikipagtulungan po namin sa Department of Labor, of course, sa peso ng Quezon City, at the same time, sa you know, sa partnership with the SM Super Malls.
0: For those who might be interested to join at saka gusto nila ma-enhance yung skills nila, no, lalo na ma-embrace ang technology na ganyan, ano mga kailangan? Magdadala ba sila ng laptop? Ano ba dadalhin nila kailangan?
1: So, ang importante ay yung inyong presensya ay talagang may kusap po kayong gusto maghanap ng trabaho or gusto ninyong matuto. Siyempre, kung meron po kayong resume or CV na nandiyan dyan, kung wala naman po, yung ating event na yun will also teach you how to prepare your CV at paano po kayo mag-ready for an interview.
0: Okay.
1: Kasi karamihan ng mga candidates na hindi nakakahanap ng trabaho, usually, sa interview sila, you know, they fail the interview because hindi kasi, ganun, alam mo, minsan may skills tama ka. Hindi lang nila ma-express very well yung kakayanan nila. Mm-hmm. So gusto namin, may mga coach din tayo on-site na para tumulong sa kanila, Danny.
0: Malaking bagay pa. Wala naman kayong pinipili ng mga age bracket dyan, no? Ayaw nyo ba ng mga senior citizens? Siyempre, kung from, kaya naman, di ba, physically, di ba?
1: As long as you're within the allowed age of the Department of Labor, of course, no? Tapos, hindi po ito about, you know, nag-retire na po ba tayo? Pero yung mga individual na nakaabot na ng 60 or 65, ang aking opinion dyan, huwag po kayo mag-retire. Mag-retire lang kayo, magpalit po kayo ng tire.
0: Reinvent dahil, yourself. Di ba? Ganun lang naman. Para you keep you active. Di ba?
1: Correct. I-reinvent natin yung sarili natin. Certainly, meron po kayong kakayahan. Ang problema nga lang po is kailangan natin patuloy mag-aral. It's a lifelong journey para po tayo maging relevant sa ating ekonomiya, sa ating mga business community.
0: Pero Gilbert, for those ng mga gustong, let's say, karagdagan trabaho, gusto nila may online job pa sila tapos mag-a-attend sila sa ganyan kasi may mga ganyan ang kanilang pinupunteriya, objective nila, no, para at least mas skilled ako, di ba, ma-employ ako ng mga kumpanya na at least I can still with my family pero meron ako regular job, ha?
1: Meron.
0: Mga ganun, di ba, targeted meron din niyo yung mga ganun, di ba?
1: So yung ang nakita nating evolution o yung pagbabago is that may mga opportunity na rin po dun sa mga gustong maging part-time tinatawag natin mga gig economies lamang po. Hindi po sila nagiging empleyado. Ito po yung naging trend na nakikita din po natin. May mga virtual assistants
0: na ino-offer.
1: No? So, sino po ba sila? Ito yung mga individual na may kakayahan pero hindi po sila full-time sa isang empleyado. Nag-deliver sila ayon doon sa demand lang ng business. So sila yung either nag-schedule lang ng meetings with you know, their kliyente, nagsisend ng billing. Meron na po 'yan. Kaya lang again, dahil teknolohiya ang namamagitan sa iyo at yung kumpanya na kumukuha sa iyo. You know, we still encourage the individuals and our candidates to really learn. Ang mga top skills ngayon, of course, yung customer experience.
0: Ayun.
1: Ito po yung mga nasa ating hinahangaan nating mga manggagawa at professionals
0: sa hotels,
1: sa BPO. Nandiyan din po yung mga engineers at ating AI technologies na patuloy na nag-evolve kasi AI is the new thing right now, Danny.
0: Yeah,
1: no?
0: Okay.
1: At saka yung mga service service employees natin, mga never mapapalitan. Kailangan lang talaga nandiyan sila.
0: Nako, Gilbert, ang dami mga phone-in questions. Mukhang marami interested, ha, nanonood sa atin ngayon. Ito, itatanong ko na rin para at least sagutin mo na rin on air. Sabi ni Arlie, ano ho ba maisasuggest nyo sa mga job seekers na mahina ang kumpiyansa? Ito, na-discuss natin sa mga face-to-face interview. And si Arlie muna.
1: Hello, Arlie. So, huwag ka mawalan ng pag-asa kasi gayon sinabi natin, minsan nasa atin yung kakayahan. Yung self-confidence is about the belief in ourselves, no? So, si PMAP is one of the, if not the four at the forefront of encouraging katulad ni Arlie. Kaya in-encourage namin to connect with us. Meron po tayong mga available na mga HR na willing mag-coach sa inyo. Kasi nga, minsan, nandiyan
0: sa
1: dyan,
0: August 11, di ba?
1: Oo, hindi lang natin ma-express yung sarili natin.
0: Ga-guide kayo.
1: Tapos lagi tayo na-frustrate. Iniiwasan po natin na hindi sila nakakahanap ng trabaho dahil hindi nila maipaliwanag ng gusto kung anong meron sila.
0: Kulang sa
1: lalo na kung sa larangan ng, you know, pag ang mga interviewers ay nag-English na.
0: Yan
1: pero
0: na.
1: May mga trabaho naman na hindi kailangan po na kailangan mag-English. Pero
0: dami kong kilala na ganun. Magagaling naman talaga. They have the skills. Problema nila, they don't know how to communicate clearly.
1: There are jobs that actually require much to be in English. Pero may mga trabaho rin naman that also requires or does not require that you become too fluent or, you know, very good in English communication. Importante, may kasanayan at may knowledge in terms of ano yung hinihingi nila. Katulad ng barista, service crew, nasa hotel, housekeeping. Marami pong trabaho. Ang hindi lang po natin nakikita lagi ay yung match. At yung match na yun ay yung kasanayan. Kaya ina-encourage ko rin po na mag-micro-credential kayo. Napakarami
0: para swak dun sa competence
1: mo. In fact, si PMAP partnered with a large global BPO, global company na meron po kaming scholarship for micro-credentialing.
0: Okay.
1: Gano'n po ba katagal yung micro-credentialing? It takes you hours only and get certified or micro-credential.
0: Meron siya makukuha na certification na para at least may pakita niya. Diba?
1: Tapos pangalawa,
0: certificate of completion, parang
1: exactly.
0: gano'n.
1: Exactly. Pero hindi ko rin po ina-encourage na mag-micro-credentialing lang, kailangan i-practice.
0: Tama.
1: Kung walang proof, di ba? Kung meron kang paper, pero wala akong proof that I could execute it, baliwala rin
0: practice,
1: lang yun.
0: Ito, tanong naman ni Leonard, ano po ba ang mga qualities na madalas hinahanap ng mga employer sa isang job applicant?
1: Okay, so ang importante, Leonard, magandang umaga. So, ang importante yung, yun nga, ability to communicate. Mga basic lang muna tayo. Ability to, yung critical thinking. Ang critical thinking somehow relates to problem solving.
0: Critical thinking, wala naman
1: sayo,
0: tama o mali dyan, basta magaling ka
1: correct,
0: lang, di ba?
1: So, yung tamang pag-decision lamang. Saan ba ako, ano bang dapat kong gawin?
0: Tama.
1: At saka yung isa, yung initiative. No? Sa kailangan, may kusa. Kaysa yung lagi tayong inuutusan. So, again, ulitin ko lang. So, unahin natin yung communication skills. Ngayon, kung may takot tayo to express ourselves, it takes practice lang. Practice lang po tayo. Ngayon, kung kailangan nyo po ng mga coach at libre naman, katulad po ng PMAP, wala po kaming we don't charge. Yung ating event on August 11 and 12, ina-encourage natin ang buong kapuluan. Meron din kaming virtual na pwede namin silang ma-accommodate. Kasi whether you're in Luzon, Visayas, or Mindanao, pipilit tin po natin ma-accommodate. Kasi ang ating miyembro ay higit 2,000 companies across the country. So meron tayong
0: malaki.
1: Mindanao, may Jensen tayo, may Davao, may Cagayan de Oro, may Cebu, may Iloilo, may alam mo lahat. Meron ni tayo sa Baguio. In fact, I will be going around the country, Danny, para makipag-ugnayan, makipagtulungan tayo with the Department of Labor, government agencies, the LGUs, para may trabaho. Kasi yun ang kailangan natin pagtuunan ng pansin ngayon. Paano ba maging produktibo ang ating mga kapwa
0: Pilipino? Ito, interesting tong tanong ni Villabert. Sabi niya, good morning. Ask ko lang, pwede ba ang PWD? Mm-hmm. Diyan po sa mga mega job fair.
1: May paghanga tayo sa kakaibang kakayanan ng ating mga PWDs na sinasabi po natin. Sila po, no? In fact, in the past, I was able to hire Def, but they were doing, in fact, nagsimula ako ng isa, nakapag-hire po tayo ng tatlo. Itong physical kapansanan ay hindi po limitasyon. Again, ang hindi po namin, ang batayan ng aming pag-hire ay hindi lamang po sa physical limitations, pero doon sa ability and the interest of the individual to overcome the disability then believe that there is a work that I could do because
0: waiting for them.
1: I have credential, I have competence and I have the character. So ang importante so ina-encourage ko si
0: Villabert
1: umattend at magsabi lang that you know meron akong ganitong kasitwasyon kasi sa bagong definition natin ng workforce, hindi lamang po this is part of our diversity, equity and inclusion, lahat po kasama, lahat po ay may pagkakataon whether you're graduate or you're non-graduate, whether you're a degree holder or meron lang ako mga micro-credential kasi paano nga sabihin natin eh hindi naman po ako sa nagkaroon ng pagkakataon matapos ko ang aking pag-aaral. May pag-asa po ba tayo? Kahapon may kausap lang ako sa isang retail store. Sabi niya ako'y first year nag-nursing kaya lang wala pong pera. Kaya lang nakita ko yung kasanayan sa kanya na ang galing ng kanyang selling skills and yung communication skills kahit sa Tagalog. Ako yung mismo na kumbinsi para kumuha nung anong inaalok niya. Sabi ko, alam mo, pumunta ka sa akin kasi may trabaho ka.
0: Okay. Gilbert, nako, medyo kinakapos tayo sa oras. Siguro, ibigay mo lang, bahagi mo yung final message mo to encourage all those might be interested dito sa ating, let's say, sa August 11 and 12, di ba?
1: Yes,
0: at
1: yes.
0: Ano ang magiging advantage nila if ever they will have to attend this?
1: So first of all, so August 11 and 12, this is going to be our mega job fair happening at the Sky Dome of SM, again in partnership with SM Supermall, and of course in support of the government of Quezon City with the PESO. Ang dapat yung asahan doon ay meron po kayo ma-encounter ng mga employers. Pangalawa, it's going to be a two-day event na bibigyan kayo ng pagkakataon para malaman paano pa ba at ano pa ba ang dapat gawin ng bawat attendees or ng Filipinos across Manila, Luzon, Visayas, and Mindanao kung kayo po pumunta para malaman paano po ba really masolusyonan yung ang tagal ko na naghahanap ng trabaho, bakit hindi. We take this seriously. The program, the job fair, is going to really focus kasi gusto natin matulungan ang ating bansang Pilipinas. So, sa lahat ng mga nakikinig sa'yo, lahat ng taga-subaybay sa'yo, lagi kong i-remind sa amin sa PMAP, in any business organization, hindi lamang po produkto at yung mga bagay teknolohiya ang kailangan nangingibabaw. Sa gitna ng any business, at the heart of any business is still human. Whatever happens, may disruption man po tayo, sa gitna po niyan, any company will still require human. Technology will just continue to be an enabling force. Kaya magandang kinabukasan ng ating bayan at ating bansa. Basta naniniwala lang tayo na may pag-asa. Ganun naman lagi, Danny.
0: Okay, so before we close, gusto ko lang, maganda kasi yung sinasabi mo, no? Bali, for those na makakuha kayo ng ganitong klaseng, let's say, special training, tataas din ang sweldo nyo.
1: Exactly.
0: Di ba? Ibig sabihin, ito importante. Mas mataas yung sahod na may micro-credentials. Di ba? So, that's the message that we need to send across sa ating mga listeners and viewers ngayon na bali umattend ho kayo August 11
1: and kasi,
0: August 12.
1: Kasi hindi na nila kailangan mag-demand ng mataas ng sweldo. Kasi ngayon yung mga kumpanya naghahanap ng may ganitong skills na certified, validated, micro-credentialed. Yung kumpanya na mismo magsasabi sa'yo, kailangan ang sweldo mo mataas. So, hindi na po tayo dapat aasa kung kailan lang may mga minimum wage announcements. Doon na po tayo kung paano po natin matutulungan ang ating sarili para mas maging more competitive tayo bilang isang Pilipino.
0: Mas maano ka eh, mas marami ka nalalaman, mas competitive.
1: Tama yun, Dan.
0: Okay. Thank you, ah. Yan ho si Gilbert Camasura. Maraming salamat sa oras, ah, for being here in the studio. Yan ho, siya ho ang presidente ng People Management Association of the Philippines o PMAP. Abangan nyo ho, August 11 and August 12 dyan ho sa North SM. Okay, magbe-break lang ho kami. Huwag ho kayong aalis dahil magbabalik ho ang programang Aprobyan.

0: us 9:06 in the morning.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: DCMM Balita Ngayon.
3: Halos 3 milyong pisong halaga ng mga ilegal na sigarilyo ang natagpuan sa loob ng 25 container vans sa Gothong Wharf sa Mandawi City, Cebu. Bahagi ito ng kabuuang 59 na containers ng ilegal na sigarilyo. Ayon sa BOC, naharang ang mga kargamento matapos makatanggap ng intelligence information mula sa NBI. Ayon sa Bureau of Customs at National Bureau of Investigation, makatutulong ang operasyon para mapigilan ang pagpasok ng mga kontrabando at maprotektahan ang mga lehitimong negosyo at para na rin mapanatili ang patas na kalakalan sa bansa. May dahilan kaya nabawasan ang bilang ng mga nagpapakasal sa bansa ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Sinabi sa DZMM ni CBCP Director for Broadcast Catholic Media Network Incorporated, Father Francis Lucas, posibleng naguugat sa paraan ng pagpapalaki ng mga magulang sa kanilang mga anak ang kawalan ng interes ng karamihan na magpakasal ngayon. Ayon kay Father Lucas, kailangan ng ipaalala ang kahalagahan ng pamilya at ayusin ang komunikasyon o relasyon ng mga magulang sa kanilang mga anak. Iginiit din ni Lucas na hindi kailangan maging engrande o marangya ang pagpapakasal sa mga simbahan. Matatandaang sa isinagawang survey ng Commission on Population and Development, lumalabas na bumaba ang bilang ng mga nagpakasal sa nakalipas na dekada.
4: At tingin ko, totoo naman yun kasi hindi naman yan bola-bola lang. Nangyayari talaga. Ang sinasabi lang ng CBCP, kung gagawa ng outright condemnation kasi may mga dahilan yan eh sa New World. Alimuong ng lipo ng ngayon ay yung throwaway culture. Sinabi nga ito ni Pope Francis. Opo. Hindi lang instant pero throwaway. Di ba? Pagkagamit mo, tapon. Gamit, tapon. Tapon ng tapon. Kaya nga pati yung commitment, wala nang gustong magkaroon ng permanent commitment eh. Trial lang. Para pag hindi mo nagustuhan, eh madali ka lang maghiwalay. Samantalang pag ikaw ay nagpakasal, may kontrata ka. Ang sinasabi ng simbahan dun, iba yung sacramental marriage.
5: Mm-mm.
4: Kasi yon ang iyong witness ay ang Diyos. Yung ibang kasal, hindi naman Diyos ang witness mo. At saka isang sagradong bukasyon yung pag-aasawa. Dahil ito ang magiging simulain ng isang bagong mag-anak.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: CMM Balita Ngayon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
6: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabaliktanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! apat na po tayo. Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Trabaho ba hanap mo? Job opportunities, local man o abroad, ihahatid sa Trabaho!
8: Trabaho!
7: Ngayon!
0: Okay, ang oras natin, 9:12 in the morning.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Tuloy-tuloy na tayo sa programang aprobyahan at sa puntong ito ay makakausap natin ano ba ang mga jobs na naghihintay dyan sa mga taga-Mandaluyong. Ang officer in charge ng Peso Mandaluyong, walang iba kundi si Cathy Hikban. Sa linya ng telepono, Cathy, good morning. Si Danny Buenafe sa programang aprobyahan.
9: Good morning po. Maganda-magandang umaga, Mr. Danny Buenafe, at inyong mga tagapakinig sa DZMM Teleradyo po.
0: Okay, maraming salamat. Nako, meron kayo naka-schedule, Cathy, na sa July 16, tama ba? Ito ay isang overseas job fair and local job fair din, sabay?
9: Yes po, tama po. Mm-hmm. Ilang araw na lang po ang intayin natin. Mm-hmm. Sa meron po tayong 2026 local and overseas job fair. Mm-hmm. Huwag pong palagpasin ang pagkakataon ito para makahanap ng trabaho para sa ating mga job seekers po. Uh-huh. Pumunta lang po on July 16, Thursday, mm-hmm, ng 8 a.m. hanggang 4 p.m. po sa Atrium Executive Building ng Mandaluyong City po.
0: Okay, so bali buong araw yan, ha? July 16, that's a Webes, Thursday. Ano ho ba ang aasahan, let's say sa mga lalo na taga Mandaluyong or San Juan na malapit dyan, ano ho ba ang mga klaseng trabaho ang available na pwede nilang applyan?
9: Actually po, naghihintay sa kanila halos 3,500 job vacancies. Halimbawa po, meron po tayong cashier, bagger, barista, cook, service crew, even technical support, drivers po, nurses. Sales po, mason, carpenter. Opo, marami po. Tama po kayo. Even housekeeping po.
0: Okay, so ibig sabihin, meron ho ba tayo mga, let's say, employers who will be there to conduct interviews dito sa mga potential, let's say, applicants?
9: Yes, we have 32 employers po. Uh-huh. Ito po ay direct at agencies. At meron po tayong 5 overseas employers din po.
0: 5 overseas. So ano ba yung mga, let's say, overseas jobs na bound for what country at saka anong mga trabaho naman yung overseas jobs?
9: Well, meron tayong of course sa US yung ating mga nurses. Meron din po tayo sa Japan mga factory worker. Meron din po a little na naghihintay para sa atin sa Middle East po. Napakaganda po kasi talagang dito legit at siguradong pag dito sila nag-apply sa atin po legal na legal. Ito dahil Opo, hindi lang po ang Mandaluyong naghahandog nito. Uh-oh. Of course, in coordination with our Department of Labor and Employment, ang ating DMW po, kasama natin ito.
0: Okay, so yung DMW tsaka yung importante, DOLE, no? Sanction nila yan. So ibig sabihin, yung mga scam na mga illegal recruitment, hindi yan po pwede uubra yan sa July 16, di ba? Doon sa overseas jobs, di ba?
9: Opo, opo, tama po. Tama po kayo. Actually, handog po ito ng ating Mayor Menchie Avalos. Sa buwan ng kanyang kaarawan ay trabaho para sa Mandaluyong. At katulad din po na namanggit nyo, kahit hindi po kayo taga Mandaluyong, mga kalapit karatig po natin, ay maaari pong po tumayo at pumunta rin sa atin.
0: Mag-try.
9: Of course, natanggapin at tutulungan rin natin silang magkaroon ng trabaho.
0: Lalo na dyan sa overseas jobs. Kung may mga nurses na bound for US, siguro naman, di ba, para malaman nila mga pwedeng, ano ba mga kailangan nilang dalhin para doon sa mga interested?
9: Okay, magdala lang po at least 5 resumes. Sarami ng kumpanya naghihintay sa inyo. Magdala rin po kayo. At kung sakasakali naman maubusan kayo, nandun rin po ang ating peso para tulungan kayo mag-iprint yung inyong mga resumes po. Dagdag tulong na rin po yun para sa amin. Sa kanila po palang naghahanap. Opo.
0: Pero itong mga, let's say, itong mga local jobs na sinabi nyo kanina, yung cashier, mga baggers, mga cook, ito ho, ini-expect natin na on that very day, July 16, may mga ma-hire on the spot, no? Posible. Di ba? Marami, di ba?
9: Possible po. At yun po ang kagandahan sa ating mga employers. Talagang ready sila to hire on the spot. O yung tinatawag nating hot. Mga familiar na ang ating mga tao, lalo na yung mga job seekers natin. Pag tinawag na hot, ay right there and then, tanggap po kayo na nakapasa kayo sa interview at whatever requirements na hihingin. At oo nga pala po, handog rin ng Mandaluyong. Pag first time job seekers kayo, libre ang mga medical nyo at other requirements.
0: Okay. Sige, Cathy. Nako, kapos na tayo sa oras. Pero maraming salamat at good luck sa July 16. Ha? Salamat.
9: Maraming salamat po ulit. Thank you po.
0: Okay. Okay, yan ho si Cathy Hikban, siya ho ang officer in charge ng Peso Mandaluyong, July 16. Huwag niyo kalimutan, meron silang local and overseas job fair. Tuloy-tuloy na ho tayo. Ngayon naman ay isang inspiring story na naman ang ating handog dito sa programang Aprubyan. Ay isang Filipino endurance athlete sa Italy. Yung kanyang journey mula sa Japan tapos napunta ng Italy. Walang iba, via Zoom si Paola Lewis. Paola, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Aprubyan.
8: Maganda umaga po.
0: Ayun, nako si Paola, pero ano pala to eh, napaka ganda ng yung istorya, no? Balit teka muna. Simulan muna natin noong July 2000, tama ba? Taong 2005 nung napunta ka ng Japan. Paano ka muna nakapunta ng Japan from the Philippines?
8: Nagsimula ko yun kasi po yung family ko, yung parents ko. Sa Japan po kasi sila nakabase. So lumaki po kasi ako sa grandparents ko.
0: Mm-hmm.
8: Tapos, simula nung 2005, kinuha na nila ako. It's time to move to Japan. So, ayun po, doon po nag-start yung journey ko.
0: Okay, so ang ganda pala. So, ibig sabihin, lolo at lola mo nagpalaki sa'yo. So,
8: opo.
0: Ang tagal mo rin sa Japan, no? So, sa Japan, marami kang, ikuwento mo lang, maikli. Ano naging ano mo doon, buhay mo sa Japan? Naging guru ka rin, di ba?
8: Opo, nagturo po ako na sa international school as a preschool teacher. Pero madami pang experience, nag-start po like yung mga part-time jobs. Tapos kasi lumipat po ako dyan ng 17 years old ako. So dun po nag-start yung journey ko.
0: I see. And then ngayon ay tama ba, Paola? Ano ka ngayon? Endurance athlete sa Italy. Tapos ang maganda rito, nag-engage ka sa negosyo. Itong tinatawag nilang wear line. Di ba yung sarili ka ng wear line?
8: Opo.
0: Clothing line. Itong
8: opo.
0: Plank. Oo, pero paano?
8: Yes po, sa ano po yan nagsimula? Sa Japan po yan nagsimula. During COVID po kasi yan. Pero nag-start lang po siya as a hobby.
0: Okay.
8: Habi lang siya, tapos para sa sarili ko kasi nga lagi po akong tumatakbo, tapos masali po ako sa mga iba't ibang mga races, tapos hanggang sa through friends, na-encourage ako na gawing business na talaga.
0: Wala, for a while, huwag ka munang umalis, meron lang kami ipapasok na isang report, ha, and then babalikan kita, ha, for a while. Okay, meron lang ho tayong... report. Ito, mga reklamo daw sa umano'y sobrang singil ang Meralco, isinusulong na imbestigahan sa kamera. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa ating Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, go!
10: Dani, ihahain sa kamera ang resolusyong imbestigahan ang dumaraing reklamo sa umano'y sobrang singil ng Meralco. sinabi ni Gabriela Partilis Rep. Sara Ilago, hindi katanggap-tanggap ang naging payo ng Energy Regulatory Commission o ERC na ang mga consumer pa ang mag-monitor ng kanilang metro at magbayad muna ng sinurehersyong bill sa ilalim ng protesto upang maiwasan ang disconnection. Wait ng mambabatas, responsibilidad ng Meralco na tiyaking tama ang meter reading ng at billing at hindi dapat pinapasa sa mga consumer ang bigat ng pagberipika sa umano'y maling tingin. Binanggit din ni Ilago ang mga reklamo ng ilang consumer na nakatanggap umano ng mataas na electric bill kahit wala namang pagbabago sa kanilang konsumo ng kuryente. Tumbok na hinihahain House Resolution ng mababatas ang investigasyon sa overbilling complaint, billing practices ng Meralco at ang naging pagtugon ng ERC sa mga reklamong inihain ng mga consumer. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istretta.
0: Okay, balikan natin ang ating ini-interview. Siya ay, teka, naka-base ka ba ngayon, Paula, sa Italy? Ngayon, nandiyan ka ngayon?
8: Opo, nandito po ako sa Milan, Italy.
0: Okay, so madaling araw dyan, ha? Alam na alam ko yung oras. So, ibig sabihin, nagising ka talaga for this particular interview. Okay. Bali, since 2023, ay nandiyan ka na sa Italia, no? At dadala mo na yung pamilya mo. At may dalawa kang anak. Opo. Tama ba, Paula?
8: Opo. Bakit? Dalawang toddlers po.
0: Okay, so Luis, ang apelyido mo, are you married to foreigner?
8: Opo. Okay. American po.
0: Americano. Okay, so siya ba nagdala sa'yo sa Milan?
8: Opo. Kasi po yung trabaho niya na lipat dito from Japan.
0: From Japan. So na-meet mo siya sa Japan and then saan kayo nagpakasal? Sa Japan or sa Manila?
8: Sa Japan po at saka sa US.
0: US. Okay. So opo. So bali sa Milan ka na and then pagdating mo sa Milan, so you know kasi batay dito sa aking advice, no? Eh marami kang napulutan ng aral, eh, 'di ba? Sa Pilipinas, yung paggalang sa nakatatanda, sa Japan yung katatagan, yung resilience, 'di ba? So Italia yung pasensya at kakayahang
8: pasensya.
0: Oo. So for now ba, so you're still in the period of talagang adjusting pa rin sa Italia? Oo.
8: May mga time po kasi na mahirap po kasi syempre yung language barrier yung unang-unang problema.
0: Oo.
8: Kasi syempre hindi naman pa rin ako magaling mag-Italian. So may mga time na merong mga misunderstanding. So dun po.
0: Okay.
8: Nakaka-challenge talaga.
0: Pero unti-unti nakaka-adjust ka na. Bali sa pagsasalita ng Italiano. Pero yung Japanese, marunong ka na. Ang tagal mo dun, eh.
8: Marunong po ako.
0: Okay, so malaking bagay. So itong mga anak mo, bali pinanganak na sila sa Japan? Paula?
8: Sa Japan po, tsaka sa Italy.
0: Okay. And then, so paano ka na uwi dito? Siyempre dito marami interesado, no? So endurance, runner, no? Athlete.
8: Apo.
0: So when you say endurance athlete, iyan ba yung tumatakbo ka sa mga marathon? Tama ba?
8: Mga marathon, tapos mga ultra marathon po siya mostly. So okay. Longer than 42 kilometers.
0: So how did you end up na na-develop mo itong sarili mong online business? Itong Plank. Oh, di ba? Yung Wearline.
8: Opo. Oh. Mm-hmm. So, yung nasa Japan po kasi ako, umu-order po kasi ako lagi sa Philippines ng mga, yung mga singlet, yung mga tank top, ganyan, na sa local brand sa Philippines, yung Ahon.ph. Tapos, doon po nag-start na gusto ko magsimula ng sarili ko. Tapos, tinulungan nila ako kung nagtanong-tanong ako kung paano ba mag-start ng sariling business. Tapos, through friends din po, ayan, na-encourage din nila ako na kung tinulungan nila ako kung paano. So, dun po nag-start talaga para sa sarili ko kasi yun. Tapos hanggang sa yung mga kaibigan ko din na mga endurance athlete, na-encourage din sila na ituloy ko lang yung business ko.
0: So, for now, ang mga parokyano mo, ang mga kliyente mo is mostly Filipino, so meron din mga Italiano?
8: Mostly po kasi international sila. Mga Filipino po, medyo konti pa lang po.
0: Okay. Pero itong, what is your regular job? Aside dito, ano ba to? Hobby mo lang itong pa-endurance runner o athlete?
8: Opo. Hobby lang po yan. Abi lang po, yung regular po is yung aside sa plank business, ano po kasi ako nag-homeschool po ako sa dalawang anak ko.
0: Ah, okay.
8: So yung regular job ko is like I'm a homeschooling mom. Tapos yung business ko na plank.
0: Oh, kasi at least online naman yung plank eh, no? 'Di ba yung wear line.
8: Opo.
0: Okay, so kahit papaano financially independent ka rin from your husband, 'di ba? At least kumikita ka on your own.
8: Yes po, tama po.
0: Ilang taon na yung dalawa mong anak, bale, ngayon?
8: Yung bunso po kasi kaka 2 years old pa lang nung March, tapos yung panganay po magfo-4 sa October.
0: Ah, so kailangan pa lang.
8: Bata pa, toddlers.
0: So bali talagang kailangan ng homeschool, 'di ba? Guidance from you, 'di ba? Oo. Ano ba ang probinsya mo sa atin, Paula?
8: Lumaki po kasi sa Mandaluyong, pero yung sa side po kasi ng lolo ko, sa Bataan po sila naka-base.
0: Mm-hmm.
8: Pero yung kung saan po talaga ako lumaki, Mandaluyong po, Manila lang talaga.
0: Ah. So from the time na umalis ka sa Maynila, naka-uwi ka naman sa Pilipinas? Nakaka-uwi ka regularly?
8: Ah, nakaka-uwi naman po. Opo, okay. Nakaka-uwi naman po once in a while para bisitahin yung mga relatives. Pero yung family ko po kasi, sa Japan po talaga sila naka-base.
0: Okay, pero what made you decide na, let's say, from Japan, nasabi mo, adjusted ka na rin, alam mo na rin yung salita, parang gusto mo rin explore ang Milan? Ganon? Dahil doon na rin na-assign kasi yung mister mo na you don't have any choice?
8: Parang ganon na po. Kasi dahil dito kami sa Milan naka-base ngayon, so for the meantime, ina-explore ko muna yung mga opportunities dito sa Milan.
0: Mm-hmm. And okay naman kasi alam ko marami pa rin Pilipinos din dyan sa Milan eh, no?
8: Sobrang dami. Malaki po yung Filipino community dito.
0: Yeah, I know
8: so
0: the place.
8: So wala naman po ako nagiging problema kasi madami pong tumutulong.
0: Oo, at saka very strong yung mga regional organizations, Bisaya, Ilocado, di ba? I think you will be able to adjust, di ba, for yung mga ganito, mga let's say, mga kabayan natin sa iba't ibang lugar sa Milan.
8: Opo.
0: Okay. So, kamusta naman ang husband mo? Is he something, ano naman, na let's say, very open naman sa negosyo mo? O ano, very supportive? O paano, ano ba siya? Nakakabisita rin sa Pilipinas whenever you feel na kailangan umuwi?
8: Opo. Nakaka-visit. Actually, next month, uuwi po kami sa Philippines para mag-visit. Very supportive po siya sa mga life decisions, lalong-lalo na sa business ko.
0: Ah, okay. So, kumusta naman yung negosyo mo? So, bali, ibig sabihin, in terms of orders, ano ba to? Apparel ba to? Ano klase the wear line? Shorts? Ano klase yung ano to? By shoes? Ganon?
8: More on, ano po siya para mga... Wala po, ano lang po siya. Sa ngayon po kasi, maliit lang po kasi siya. More on activewear lang po siya. So, yung top and then yung mga leggings, ganyan. So, yun lang po muna yung main focus ko.
0: So, purely for ano lang, mga suot pang babae lang?
8: For
0: women?
8: Opo.
0: Women. Ayun. Opo. Okay. So, at least, pero...
8: Tapos, pwede rin po siya sa different sports. Hindi lang po siya pang takbo. Pwede rin siya sa yoga. Pang pilates, yung iba po for cycling.
0: Tapos
8: sa tennis din, pwede rin po siya.
0: Pero saan mo ino-order yan? Ibig sabihin, yung materials, where do you source it from?
8: Yung original source ko po sa ano po siya, Bali, Indonesia. Kasi po, made of, ano po kasi siya, recycled activewear po kasi siya, made of yung parang like mga plastic bottles, yung mga discarded materials.
0: Okay. Sige, nako, maraming salamat sa ibinahagi mo sa amin. Napaka-inspiring yung storya mo, Paula. Thank you.
8: Maraming salamat po. Maraming salamat.
0: Okay, yan ho si Paula Lewis, ha, isang Filipino endurance athlete sa Italy na meron na ho sariling wear line, ha, active wear line dahil sa kanyang active siya sa sports. Okay, ako po si Danny Buenafet. Batiin ko lang ng happy birthday ang aking mga kapitbahay, no? Si Steve, Allen, at saka si Colonel Maglaya. Thank you very much dun sa handa nyo kagabi. Maraming salamat. Okay, ako ay magbabalik next week. Ah, dito sa programang approve yan. Pero wag ko kayong alis dahil susunod ho, panalong diskarte with May Valle-Zeniza and Salve Ibanez. Bye-bye. See you next week.
11: Si Danny Buenaque, ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprubyan sa DZMM. Aprubyan! Kita, kabuhayan, at positibong pananaw. Yan ang hatid ni Salve Ibanez at May Valle-Zeniza sa Panalong Diskarte! Panalong Diskarte! Susunod na!

0: Ang oras, 9:31.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Gustong umasenso sa pagninegosyo? Gustong umunlad sa pag-iipon? Dito ka na sa programang Hahasain ng Galing ng Pilipino. Basta't may diskarte, panalo! Kasama si May Valles-Eniza at ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez. Sila ang magbibigay sa atin ng panalong diskarte! Panalong diskarte!
3: Sunday na naman! Shake off ang mga bad vibes at nega sa buhay at smile kasi andito na naman ang makukulit ng mga beshies na si Tita May at Ate Salve. Kahit ano pa man ang pinagdadaanan natin sa buhay, we are here for you! Pag-uusapan natin lahat na may kinalaman sa kaperahan at tandaan, safe space ang alay ng mga lola, ninyo, kaya't walang a-absent mga beshies. Ikaw man ay trentahin, kwarentahin, sinkwentahin o sisentahin. Tumatagos pa rin ang lagi nating sinasabi na everything will be alright. Ako po inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez.
4: Happy Sunday, Beth.
3: Happy Sunday.
4: Isang masaganang araw mga kapamilya. Ako po si May Valles-Eniza. Ito po ang programang tutulong para turuan kayong palaguin paramihin ang inyong mga iniipon at gabay ninyo para turuan kayo na tuparin ang inyong mga pangarap. Kailangan pagtibayan natin ang ating mga kaalaman sa pagmamanage ng ating perang iniipon at pinaghihirapan. Dahil dito, pag-uusapan natin ang mga paraan kung paano yan lalago at para hindi rin tayo nasa scam o maiisahan. At syempre, ano bang pagpaplano, kailangan natin ng push, pagpupursige, unawa, savings at hangarin.
3: Mga pamilya, salamat po sa patuloy na pagtutok sa amin ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band. Nanonood ba kayo doon? At sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iOne. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradyo YouTube at Facebook, kaya like at subscribe na. Pero ang paksa natin ngayon, Ate May, at ito ang lugar kung saan maaari ninyong itanong ang mga burning questions na hindi ninyo matanong-tanong kahit kanino. Walang judgment dito. Ipadala na sa DZMM Viber number 0919-278-3000 at babasahin natin yan maya-maya lamang.
4: At syempre, kailangan may participation kayo dahil hindi lang ito programa namin ni Salve, kundi programa nyo rin. Kailangan namin ng interaction. So, ito ang inyong segment. May say ka dito. Ang tanong natin mga kapamilya, sang-ayon ba kayo na maging business partner sa negosyo mo ang kaibigan o kamag-anak mo?
3: Uy, magandang question yan.
4: Maganda yan. At yan ay mamaya meron na yung letter sender.
3: Parang ano, medyo mangyayari niyan. Oo nga, no? Parang mangyayari niyan, alin ang mas masakit? Friendship over or asawa over?
4: Asawa over, kamag-anak
3: ay,
4: over.
3: Ay, my diba? Gosh.
4: O yan. Kaya talaga mahirap pag pera, di ba?
3: So, ihintayin namin yung mga sagot ninyo. Or mga tanong, pwede rin. Pwede rin naman magpadala ng kahit na ano.
4: Pwede pa bati. Related.
3: At pwede pa bati. Happy birthday. Ganyan.
4: Happy birthday. Belated happy birthday, kabayan.
3: Yeah. Ay, ganun.
4: Nag-birthday
3: happy birthday pala si kabayan. Okay. Magbabalik po ang panalong diskarte.
2: Ito ang diskarting malupit.
3: Malupit.
2: May Valles-Eniza at Salve Ibanez sa panalong diskarte sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman,
5: bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan. Handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman

0: mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang puwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang oras, 9:38.
2: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Ito ang diskarteng malupit.
3: Malupit!
0: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
1: Alright, napabalik ang Panalong Diskarte. Marami sa ating mga kapwa Pilipino ay pangarap na magtayo at magkaroon ng sariling negosyo. Alam mo, aaminin ko, ito talaga, pagkausap ko yung mga financial experts, sinasabi nila, alam mo, ito yung mga ano ha, yung mga bankero na ang kausap ay yung mga malalaki na yung deposito. Tinatanong ko, ilang percent sa kanila ang negosyante? Ilang percent ang employed? Karamihan negosyante. The path to wealth talaga dito sa Pilipinas ay sariling negosyo.
4: Oo, kahit naman siguro sa ibang bansa.
1: Pero madalas ay kulang sa kapital at gabay kung papaano magsimula ng negosyo. At dahil dito, may programa ang Quezon City na hindi lang nagbibigay ng capital assistance, kundi mentorship din.
4: Yun ang importante, mentorship.
1: Yes, kasi ang hirap po talaga magsimula ng negosyo at mahirap mag-maintain. Mm-hmm. Kaya hindi one time na
4: dapat meron, nakaalaman meron lang. Gumagabay sa'yo, di ba?
1: Alamin natin kung paano makakatulong ang Pangkabuhayan QC, Pangkabuhayang QC, para mas mapalakas ang mga maliliit na negosyante. Para pag-usapan pa yan, makakasama po natin ngayon ang favorite natin, si Ms. Mona Celine Yap, Head ng Small Business and Cooperatives Development and Promotions Office ng Quezon City.
4: Welcome back!
1: Welcome back! At we're happy you're here in person!
5: Hi, Miss Mona. Good morning po. Good morning po sa lahat.
1: Buti na lang to si Miss Mona kahit 24/7, walang weekend at walang tulog, hindi siya tumatanda.
4: Okay lang ang ano, no day off.
5: Okay lang po 'yan, basta po makatulong.
1: Diba?
4: Sana all na tumutulong, 'di ba? Minsan kahit ka mag-anak mo na close friend mo hindi tumutulong.
1: Ay, grabe.
4: 'Di ba? May bubog. Oo.
1: Okay, diretso na muna tayo sa ating pag-uusapan ngayon dahil alam ko marami talaga dito sa viewers ng Panalong Diskarte, negosyante or gusto magnegosyo or OFWs na gusto rin magnegosyo. Marami din namang mga empleyado. Pero para sa mga parang may idea na sila kung paano mag-start ng business pero hindi talaga makausad. Tell us about this new program.
5: Actually, the program is 6 years old this year. Itong Pangkabuhayang QC, nagsimula po ito nung pandemic. So, at the height of the pandemic in 2021, nag-start po ito as an economic recovery program. So, pangtawid lang talaga kasi madami po tayong mga kababayan na na-displace, yung mga OFWs na napilitang umuwi, at yung mga stores or mga tindahan po nagserado. So,
4: Miss Mona, parang 26 years ka mo.
5: 6 years.
4: Pandemic,
5: 2021.
4: Yun talaga nagsimula kayong tumulong. Maraming
5: so,
4: nawala ng trabaho.
5: Itong programang ito, bukas po sa limang kategory. Yung una po, micro-entrepreneur. So, kung ikaw may sarili na pong tindahan, maliliit na karinderya, kahit online retail, pwede po kayo mag-apply. Pangalawa ay unemployed solo parents. So, ang solo parents po, isa sa mga malalaking sector sa Quezon City po na kailangan po talaga ng tulong, lalo na po yung unemployed. Meron po tayong OFWs and members of their household. So, dalawang option po yan. Kung kayo po isang OFW at gusto niyo pong mag-

0: minute ng kapamilya dito sa Pilipinas para maging pangkabuhayang QC beneficiary. So, pwede po yun. And yung persons with disabilities as well, we recognize that economic inclusivity has to be inclusive. So, PWDs po kasama po dyan. And yung ang last, ito po yung favorite ko, yung completers of entrepreneurship training. Kasi ito po, ito yung category para sa mga wala pang mga negosyo mismo at wala pang kaalaman, pero magte-training muna sila bago nila makamit yung kanilang financial or capital assistance. So, yun po yung limang category. And meron po tayong binibigay na 10,000 to 20,000 pesos max po na capital assistance.
1: 10,000 to 20,000. So, sabi nyo 6 years na itong tumatakbo. Ano yung difference? Anong naidagdag nyo for this year compared dun sa previous year?
0: Actually, nag-evolve yung category most of all. Noong pandemic kasi, we catered to displaced workers. Pati na po yung indigent. Pero pinalitan po namin, in-evolve namin yung program para mas, ano po talaga, mas stringent po siya kasi madami pong nabigyan na hindi naman po nagastos for negosyo. Pero in the past 3-4 years ay medyo mas strict na po kami sa aming application at nakita po namin na after monitoring over 10,000 people,
1: wow.
0: 86% of them are still surviving up to this day. So, out of 70,000 beneficiaries po since 2021. Wow. So,
2: total na yun.
0: Total na po yun since 2021. But, ngayon po, magdadagdag na po kami kasi kakatapos lang po namin ang application for batch 1 for this year. Mm-hmm. And mag-i-interview na kami in the next coming week. So, bababa na po kami sa mga distrito at makikita na po namin face-to-face yung mga aplikante po.
2: As in, ang daming distrito po. Ilang distrito 6 bababa?
0: Po.
2: Anim, tapos at hindi barangay level?
0: Hindi po. District lang naman
2: district
0: po.
2: District lang.
1: At saka hindi pala yung pupunta ka sa kanila. Sila mismo ang lumalapit.
0: Apo.
2: Oh, alam mo naman, Ate May, minsan talaga, aminin natin
1: parang
2: mismo na,
1: parang dapat kinakalabit mo, oy.
2: Merong konting distrust pagdating sa gobyerno. Mm-mm. Kaya dapat talaga, gobyerno ang bumababa. Pag hindi ka bumaba, hindi naman naghahanap. No?
1: Siguro may takot din sila na parang...
2: Matatalak na lang yung mga tao bago sila humingi ng tulong, di ba? Tama yan, Ms. Mona, di ba?
0: Online application po kasi ito. Pero sa process ng online, meron tayong face-to-face, which is yung interview. Pero pagkatapos po ng interview, mananotify na lang po sila na it's time for payout. Yung payout naman po, hindi lang po kami basta lang magbibigay ng pera. Ito po may mentorship pong kasama. Mm-hmm. May training po ito. We partner with private organizations as well as national government agencies para magbigay po ng konting kaalaman para lang po mas confident po sila na gastusin yung pera nila para sa kanilang mga negosyo. So, may financial literacy, may marketing, pati na po digital literacy po talaga. Kasi lahat ngayon online na, lahat yung mga transactions at ng social media marketing. So, need po nila ng mga ganong training.
1: So, ito'y pautang?
0: Hindi po. Grant po ito.
1: Bigay. So, hindi kailangan isole.
0: Hindi po.
1: Kaya yung iba, no, sinayang lang ang pagkakataon. Ano? So, dapat, kaya nyo mini-mentor para natututukan ninyo na hindi naman masayang yung tulong na binigay nyong panimula.
0: Apo. Para po kaming, ano, government thinking as a social investor. Hindi na po, it's more than just the development, yung mga ayuda po siya pero hindi ko po personally kina-classify siya as ayuda. Mm-hmm. Kasi meron naman po silang return sa atin, which is the social return na gagana po yung kanilang gagaan po ang kanilang buhay, madadagdagan yung household income at may study po ako niyan. May study po kasi akong ginagawa separately na ano po yung naging epekto po ba ng programa sa inyo, and may double po ang income, not just in business but even in their household po. So,
1: oo, pero di ba mismo na may mga fees pag nagtatayo ka ng negosyo. Mm-hmm. That's apart from yung dole out ninyo na binibigay yung panimulang puhunan, yung mga fees, libre na rin ba yun?
0: Sa fees naman po, meron po tayong katulong, ang ating business permits office. Nagtayo po kami ng isang programa called Nano Business Permit. Mm-hmm. So, pag Nano Business Permit ka, pasok ka po sa threshold na 50,000 and below na capital. So, perfect po siya sa pangkabuhayan. Pag ikaw po ay pangkabuhayan beneficiary, magiging legitimate business ka na kasi sa dulo ng application po ninyo, may mayor's permit ka na po. And exempted po sila sa local city fees. So, halos libre po siya. May babayaran lang pong 500 pesos kasi yung fire safety hindi po namin matanggal kasi national po yun. Pero 500 pesos lang po, exempted na po yan. In perpet, forever po siya, pero up until you reach a ceiling of 250,000 annual gross receipt. So, yun po yung nano business permit.
1: Kasi yung sa food, alam ko meron yan, ano, sanitation,
0: yes,
1: health.
0: Yes, may mga exempted permit. Fees po kami dyan sa sanitation. Kasama po namin ng City Health Department po namin, meron po kaming, I think, 250 na lang po ang babayaran instead of a higher cost. So, mas maliit po yung cost na nababayaran po pagpangkabuhayan.
1: Pero yung mga yun, out-of-pocket na
0: Out of pocket na po yun. Uh-huh. Pero kasama naman na po yan sa capital eh, dun sa 10 to 20,000.
1: Okay. Pwede
0: na po
1: nila
0: gamitin.
2: Grabe, ang laking relief nun, ha?
1: Oo, tutulungan ka na eh. Meron ka pang puhunan.
2: May puhunan, may mentorship ka na, yung fees pa nabawasan.
1: Sana all municipalities ay ganyan.
2: Ilang expected nyo na magiging part nitong bagong programa?
0: So every year, since the past 3 years, mga estimated 10,000 per year. So estimate, naka 2 batches po kasi kami last year, mga 7,000 po ang total noon. And this year po expected mga 7 to 10,000 as well. Mag-interview po kami ng over 3,000 people po in the next 2 weeks. So medyo madugo po yung next 2 weeks.
2: Ilan ba tao mo mismo? Wala bang AI na mag-i-interview?
0: hindi po pwede AI kasi kailangan po makita namin yung tao.
1: Kung talagang lihiti mo yung nilagay nila sa application nila, di ba? Mamaya nagkukunwari lang.
2: Pero ang ganda nito, na-imagine ko na once they're in the system, hindi mo na sila papakawalan.
0: Yes.
2: Momo-monitor mo na. Ang kulang kadalasan sa mga programa ng gobyerno, and I'm happy to know that hindi ka ganun, is monitoring and evaluation. Kasi kailangan maintindihan mo kung may epekto talaga sa kanila yung, di naman ayuda, pero mentorship program. Talaga bang lumago ang buhay?
0: Actually po, yung pangkabuhayang QC is the level 0 in our program module.
2: So baseline mo siya?
0: Baseline ko po siya. After po kasi magpangkabuhayan ka, you can join our market program naman. So 3 M's po kami, it's mentorship, money, and market. Yung market program naman, dun ka naman magpa-practice. So pop QC po ito, yung proudly original product of Quezon City. So ako, may negosyo na ako, may capital na ako, magpo-put up na ako ng business. Saan ko ba ibebenta?
2: Saan nga ba?
0: Sa mga malls po, sa mga malls, sa City Hall, meron po kaming iba't ibang bazaars. Kahit sa barangay po, nagbabazaar po kami. Doon po namin sila pinapractice. Libre po yun. Wala po silang babayarang mga stall or rental fees. And for the past year, we've made over 53 million pesos already, half of the year pa lang po.
1: May maraming bagay yun, ha? Libre yung
0: so lahat po, 3
2: million pesos
0: half
2: value.
0: Of the year pa lang po.
2: Gross value added.
1: Pero kung halimbawa, gusto ko po, halimbawa ako, taga QC, tapos lumapit ako sa, nagpa-mentor ako, tapos yung product ko, gusto kong mailagay sa mall. Ang mall naman, hindi naman madali makapasok ang produkto mo doon.
0: Nakikipag-partner po kami with malls po, para mas lenient po sila sa pag-expose po ng kanila mga product. Separate pa po ito sa kung gusto niyo makapasok talaga sa supermarket. May programa din po kami dyan. So, later on, advanced program na po yun. Ito po ay kakagraduate lang po namin nung Friday, actually. Kasi this past week po, we celebrated MSME Week. Based on the national law po kasi, MSME Week is celebrated first week of July. So, we did 6 days of training and mentorship and market sa Gateway Mall 2. Meron kaming program called Q-Certified. Ito po yung program namin na napaka-advanced na ako ay may produkto na, gusto ko nang mag-FDA, gusto ko nang mag-export. So, tinutulungan po namin sila sa proseso na yun. So, partner po namin dito mismo si FDA, si DOST, po, tsaka si DTI. Ito po ang Q-certified program. So, may 6 to 8 months po yun na training. And then, later on, makukuha na po nila ang kanilang mga license.
1: 6 to 8 months.
0: So, hand-holding.
2: Very good.
0: Hand-holding po.
2: Hindi pwede itong one time mo, 6 days na.
1: Hindi gano'ng kadali. No, magdigo.
2: Hindi, tsaka kasi learning tactics time. Minsan,
1: lalo na yung computation.
2: Papasok mo sa utak nila, pero sa loob nila, parang, hindi naman posible yan. Pero as they continue the training and the learning process, no, mas naiintindihan nila, wait, kaya ko to.
1: Diba? Pati yung pagpapresyo, diba? Medyo tedious yun, tsaka mahirap intindihan.
2: Gusto kong i-clone si Miss Mona. Miss Mona, pahingi ng dugo.
1: Dapat siya maging gremlin.
2: Gawin natin mga 1,000 na mismo na palaganap natin sa Pilipinas. Kasi parang ito yung secret.
1: Ang swerte ng QC na may mismo na, no?
2: Secret panlaban ng Quezon City. Kasi, tingnan mo, may baseline ka na, may monitoring, evaluation. Lahat ng ecosystem pinasok mo na. Pag nag-interview ka in the coming weeks, para dun sa mga tao na, oy mga taga Quezon City, gumising kayo ng maaga, kailan nga ba ito? Sa Sabado, pumunta na kayo magpa-interview. Ano ang hahanapin ninyo dun sa interview?
0: Well, of course, hahanapin po kung legit na tao po talaga siya. Kasi alam natin, may AI na ngayon, di ba? So, first of all, makita namin yung mismong entrepreneur. Tapos, dala po niya kasi yung mga application. May business plan template po kasi kami. So, yung business plan, we modeled it out of the business model canvas. Pero, pinahaba lang namin ng konti. Hindi kasi kasya sa isang papel. Tapos, doon namin in-interview na, so, naiintindihan mo ba kung ano yung gusto mong negosyo? Naiintindihan mo ba kung sino yung target market mo, etc. So, may mga questions po doon. And, meron din po kaming proof na picture po talaga na totoo. And, medyo maano na kami dyan. Yung mga mata po ng mga staff ko, alam na agad na, ay, taga, parang nakita ko na to. So, ganun po yung hinahanap po namin, yung legitimate tao.
2: May, may nakukuha kayo mga application na, ano, how-show?
0: Yung bigla na lang pong tatayo sa harap ng isang tindahan, tapos magpipicture. So, parang nagpre-pretend na sa kanya. Pero, mahirap po yun. Pero na,
2: nabe-verify nyo naman yan.
1: Mm. Eh, halimbawa, meron ba yung, ano, magkamag-anak kami ni Salve, una ako nag-apply, tapos yung siya rin nag-apply, pero
0: pwede po yan, bawal lang po kasabay sa isang face. And dapat separate business po. Hindi po pwede same business.
1: Kasi iniisip ko baka gusto makadagdag ng pondo.
2: 40,000 o pandagdag sa isang negosyo. Pero hindi pwedeng ganun.
1: So dapat keen ka rin doon, ano?
2: Tama. Itong study na sinasabi mo kanina, ano yung naging resulta ng study? Ano yung pinaka-important na takeaways mo?
0: Well, ongoing pa po siya kasi master's thesis ko po siya ngayon. But importantly po, I want to transform po kasi my office. Not into more than just a developmental office, na maging, sabi ko nga, social investor. Kasi pera po ng gobyerno ito, and of course, medyo napakainit po ng issue pag ginagastos po yan sa mga bagay na hindi po natin gusto. Kaya ito po, ipapakita po namin yung social return on investment na napupunta po dito sa mga taong deserving at sa mga may gagawa talaga ng tama.
1: Meron kasi si...
2: ano yung total budget ninyo para sa program?
0: Well, for the Pangkabuhayang QC program po, naka-budget po ito ng 200 million every year. Pero hindi naman na po namin na utilize mostly kasi feeling ko naubos na din po namin yung Quezon City. Naubos na namin nung pandemic. Sobra-sobra yung ginastos namin doon. But ngayon medyo nag-ano na po kami, almost 100 lang po yung nagagamit namin. And yung remaining naman po, napupunta naman po sa ibang services sa QC.
1: Kasi 6 years nyo na itong ginagawa. Apa. So parang ilan na, sabi mo, ang
0: 70,000 beneficiaries, tapos over 735 million na po ang nabigay po namin.
1: Okay.
2: For so, the last 6 years.
1: Yes. For the last 6 years. So, dun sa, ilang percent dun sa mga natulungan niya?
0: 86%. Medyo mataas-taas pa naman po. So,
2: ilan total ang headcount?
0: Well, 70,000 po. And then, for the past 3-4 years, nagmo-monitor po kami ng enough sample size. So, mga siguro, umabot na siguro mga 6,000, 7,000.
1: So, if you're doing this every year, parang ang goal nyo, lahat na taga-QC, maging negosyante, ganun ba?
0: Well,
2: saya!
1: Every year eh. Tapos may goal kayo ilan kada taon?
0: Mga 7 to 10,000.
1: Oh, 7 to 10,000.
0: Naniniwala po kasi kami, kagaya po ng paniniwala ni Mayor Joy Belmonte, na empower Q citizens po talaga. Isa sa mga 14-point agenda po niya when we started. So, hindi po namin gusto na naghihintay lang po ng ayuda yung ating mga Q citizens. Dapat po, kung kaya naman, kakayanin po. Na,
1: pwede ba yan? Halimbawa, nagtayo ako ng negosyo, umasenso ako dito, mataga QC ako. Tapos gusto ko, Mamona, gusto ko mag-branch out sa Pasig.
0: Opo.
1: Gusto ko mag-branch out sa Muntinlupa.
0: In fact, meron na po kaming negosyo na ganun. Opo. Na-mention ko ata to before, yung chicken wings na shop na nag-start po siya sa Barangay Batasan. Mm-hmm. Ngayon po ay may 7 branches na po siya. Tapos I think 3 doon ay franchise na sa Alabang, Cavite, Antipolo.
1: Ah, okay.
0: So, yun, isa sa aming mga success stories po talaga.
1: So, partnership with the other, ano also, local government?
0: Well, not necessarily. Sila lang po talaga ang nag-branch out.
2: Okay. Miss Moda, yung other services for mga negosyante, alam ko marami ka pang iba-ibang serbisyo. On a total budget, kasama na yung iba pa, magkano ang ginagastos ng local government
0: Well, for the past 5 years, na-compute ko po, 1.1 billion na po na-invest po namin to MSME development. Per total na po yun. So, kasama na yung mga trainings, kasama na yung mga ibang services ko. Hindi ko pa counted this year. So, 1.1 billion na po yan. So, yun po yung na-compute namin. Kaya, we really plan na to make it worthwhile. Kaya investor na talaga. Para akong Shark Tank na ganun na po ako mag-isip ngayon. Hindi po ako nag-ano lang. Targeted na po yung mga tinutulungan namin kasi important po na mapunta po talaga sa tama. Mm-hmm.
1: Meron din dito sinabanggit kang unemployed solo parents. Yes. Eh pag ganyan, parang ang scenario niyan, sino mag-aalaga po sa anak ko? Gusto ko magnegosyo. Ano tulong nyo dun?
0: Same pa rin po. Meron po tayong, yung mga services naman po namin, kaya naman po gawin kahit hindi po naman, hindi mo naman iiwan yung anak mo or hindi mo i-neglect po yung pag-take care. So, very inclusive naman po. We have different programs tailored to different sectors in our community. Especially PWDs, etc.
1: PWDs, Aba. OFWs Aba. Na, tsaka members ng household, yes, nila, Aba. Pwedeng, tulungan din. Apo. Ibig mo sabihin kamag-anak ng
0: kamag-anak po.
1: Iniisip ko kasi mga kasambahay. Kasi alam ko may isang community na tumutulong naman parang tinuturuan mag-caregive yung mga kasambahay.
0: Ginagawa po namin ngayon yan together with our PESO office naman. Mm. Yung care economy, yung tinatarget po namin.
1: Kasi minsan mahirap at hindi mo kayang mag-hire ng caregiver.
2: Parang AI to si Miss Mona, di ba?
1: May sagot agad, di ba? Instant.
2: Ang dami nagawa. Diba? Bitin na bitin ako. Kaya lang patapos na yung ating segment for her this morning. Kaya sana yung mga nakikinig sa atin.
1: O mga taga QC.
2: Na mga taga Quezon City. Ay, yung hindi mga taga Quezon City. Lumipat na lang kayo ng Quezon diba? City. Masaya kami dito. Pero Miss Mona, panghuling ano na lang message doon sa mga nakikinig sa atin na gustong magbago ang buhay nila, kasi alam mo naman sa bansa natin mahilig ang talakan, mahilig ang alam ko maraming nagtatalak ngayon sa social media, di ba? Ano ba namang gobyerno yan? Meron na bang pinanggagalingan yung iba sa kanila? Depende kung anong branch ng government yung kanilang tinutukoy. Pero para sa Quezon City, ano yung mabibigay mo na huling mensahe doon sa mga gustong magbago yung buhay nila?
0: So sa lahat po ng mga ating mga Q citizens, kung kayo po ay aspiring or mga may negosyo na, punta lang po kayo sa City Hall or i-follow nyo lang po yung aming Facebook page, yung QC Small Business. Pag i-type nyo po yung lalabas na po yung napakahabang pangalan ng opisina ko. And lahat po ay pwede niyo pong ma-avail ng mga services. Lapit lang po kayo sa gobyerno kasi po dito sa Quezon City po ang tagline po namin talaga ay kasama lahat sa pag-unlad. Kaya po, samahan namin po kayo umunlad.
2: Alright, thank you so much. Yan po si Mona Celine Yap, Head ng Small Business and Cooperatives Development and Promotional Office. Na sana ay nandito linggo-linggo.
1: Oo. At sana so maklone talaga siya.
2: Yes. Magbabalik po ang
1: Panalong Diskarte!
3: Ito ang diskarteng malupet.
2: Malupet.
3: May Valle Seriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 10:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Nianig ng magnitude 5 na lindol ang Sarangani, Davao Occidental kaninang 1:49 ng madaling araw. Ayon sa FEVOX, tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 10 kilometro. Itinuturing itong aftershock ng magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Wala lamang naitalang pinsala ang nangyaring pagyanig. Sa ibang balita, personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Navotas Fishport Complex para inspeksyonin ang isinasagawang rehabilitasyon sa pasilidad. Inikot ng Pangulo kasama si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang isa sa pinakamalaking bagsakan at sentro ng bentahan ng isda para tiyaking nakasasabay ang infrastruktura sa lumalaking pangangailangan ng sektor ng pangingisda. Sinabi ni Pangulong Marcos na mahalagang mapanatiling moderno at maayos ang Navotas Fishport Complex para maging mas ligtas at epesyente ang operasyon, mapabuti ang kabuhayan ng mga mangingisda at negosyante, at matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng dekalidad na pagkain para sa mga Pilipino. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: DZMM Balita Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo.
5: Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako.
6: Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tatamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
10: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
10: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
13: Ako to, si Chang Ami.
12: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Say ni Salve!
15: O, bago tayo mag-say ni Salve.
0: Go, Fabi! Tita Mirna! Enjoy sa pagluluto habang nakikinig.
15: Oh, ang mga friends natin sa LA, yes. Uuwi na sana, nag-party-party pa. Hi, Jean! Jean Carrie Emiliana, Neng, and of course Kylie and Carla.
0: May nagpapa-shoutout sa YouTube pala. Teka lang muna, asan na yun? Darwin Cedillo Cabalan. Lino, ang dami. Lino Cedillo Cabalan, Ryota Takashi, Ohara, Barangay Katmon, Malabon City. Yon. Okay. Alright.
15: Diba? Thank you also for watching always, always and forever. Olive and Bobby Zamora. And syempre, my brother-in-law, belated happy birthday. And advance happy birthday kay Julian Cibal Marco.
0: At advance happy birthday kay Mommy May Sinisa. Oh, pabata ng pabata.
15: Pabata
0: wala
15: ng pabata.
0: Tayong masabi. Alright.
15: Ang bilang natin, pa-atras.
0: Yes. Dapat okay. Ganun talaga.
15: Okay. Ngayon naman, ito na ang ano, letter sender, say ni Salve. Mula kay Ivan, gusto ko lang po sanang humingi ng advice dahil halos araw-araw na lang kami nagtatalo ng asawa ko dahil sa datong pera. May family business kami na at noong una, lahat ng desisyon sabay naming ginagawa. Pero habang lumalaki ang negosyo, parang mas lumalaki rin ang distance naming pagdating sa pera. Talagang pera culprit. Napapansin ko na may mga malalaking purchases, may mga pinapautang at may mga utang ang asawa ko na hindi ko alam. Secret. Ngayon, imbes na mag-usap kami kung paano palalaguin ang negosyo, ang pinagtatalunan namin ay kung saan kukunin ang pambayad ng mga utang. Natatakot ako na baka isang araw mawala hindi lang ang business namin kundi pati na ang pamilya namin. Huh? Ang tanong ko po, paano po ba dapat hawakan ng mag-asawa ang pera kapag magkasama sa negosyo? Dapat ba lahat ng financial decisions ay parehong alam at pinapayagan ng isa't isa? Tama ba? Nagpapasalamat, Ivan.
0: At si Ivan ang lalaki. Yes.
15: Yes,
0: diba?
15: Yes.
0: Napansin mo? Thank you so much, Ivan, for your question. Hindi first time kung ito narinig na problema na ito. Yung mag-asawa, sa lahat, ang dami kong studies na nakita sa US at sa Pilipinas na ang pinakamalaking cost ng paghihiwalay ay pera. Lalo na pag pinasukan na ng negosyo.
15: Oo, yan nga ang tanong natin, Sam. May say ka dito. Gusto mo bang, tama bang maging partner mo sa negosyo? Ang kamag-anak, kaibigan, o pati na asawa.
0: At dito sa Panalong Diskarte, yung pinakamahirap na katanungan ay binibigyan natin ng safe space. At ito naman ang sagot ko dyan. Ang mag-asawa dapat full disclosure. Dahil hindi natin, hindi magkakaroon ng peace sa negosyo at doon sa trabaho pagka hindi mo alam kung ano ang ginagawa ng asawa mo. So ang unang-una kong suggestion sa'yo ay mag-set ka ng date. Okay?
15: Mag-date kayo?
0: Mag-date kayo.
15: Pag-usapan
0: financial
15: na?
0: Date ang tawag dyan, okay. Besh. Meron akong kaibigan. Bago ko sabihin kung bakit ko ito sinasabi sa iyo, ikukwento ko muna yung kaibigan ko. Yung kaibigan ko, babae. Nalulung siya sa toys.
15: Akala collector.
0: Sugar. Collector siya ng mga toys. To the point na tinatago niya na yung binibili niyang toys sa asawa niya. No? And you know what the husband did? Nag-date sila. Pumunta sila ng Tagaytay. Hindi sinabi sa kanya kung ano yung pag-uusapan. Basta nag-weekend trip sila. And with so much concern, tinanong siya, sabi niya, nakita ko yung credit card statement. At napakalaki na ng utang. Abot na ng 1,000,000.
15: Grabe naman. Wagas. Ang pagkaskas.
0: Tapos, ang binabayaran niya na lang lagi, yung minimum payment due, hindi na talaga tenable yun. So, alam mo nangyari, naka-recover. Dumating yung point na ang sabi lang ng asawa, I love you, so ito gagawin natin. May limit na yung credit card mo.
15: Ganon.
0: So, important kasi, Ivan, that yung asawa mo, i-assume mo muna na in good faith siya, parang hindi niya sinasadya na ganun. Huwag muna tayo mag-imagine na nalilihi siya ng landas, na nalilisik yung mga mata ni Ate May. Huwag muna tayo mag-imagine. Huwag muna tayong mag-ascribe ng kasamaan sa kanya. Eh, relationship yung mas importante kesa sa negosyo, okay? So, pwede mong gawin yung ginawa ng kaibigan ko. Mag-date muna kayo, tapos tanungin mo kung hayaan mo muna siyang mag-explica sa'yo. Huwag mo munang sasampali ng katotohanan. Siya muna, let her explain.
15: Bakit
0: let her show you. Oo, kasi meron ding ano yun, merong value yung umamin siya sa'yo. Ano? Tapos, pakatapos nun, assuming na umamin siya sa'yo, hayaan mo muna siya magkwento bakit umabot sa ganoon. And then, kailangan ipaalam sa kanya na sa negosyo and sa personal life, dapat ang mag-asawa talaga naiintindihan kung anong pinagdadaanan ng bawat isa. This is no longer about the money. This is no longer about the loan. This is about your relationship because that is more important than anything. At promise ko sa iyo, pag ganun ang approach mo, merong pag-asa na ma-solve at ma-save ang relationship. Because the most difficult thing that can happen is for you to lose your wife. So, pag na-feel niya na, not just the business, pag na-feel niya na may concern ka, mas malaki yung likelihood na aamin. Pag umamin na din, bawat isang item na yung, okay, ito yung pwede nating gawin. May allowance ka lang muna. O, kaya lahat ng purchases dadaan sa akin. O, pag-uusapan nating dalawa, paplanuin nating dalawa. Hindi naman pwedeng umutang yung asawa mo sa legitimate financial institution ng wala mong pirma. So, most likely, yung mga pinagkakautangan niya, kaibigan, di ba? Kung ano-ano. Kasi, pag banko yan, o kaya financing company, base sa batas ng Pilipinas, hindi pwedeng umutang ang babae na walang pirma ang lalaki. Yan, nilalabanan ko yan, pero sa iyong sitwasyon, ganun po talaga. Ngayon, kailangan, ang first thing that has to happen is mabayaran ang principal ng mga utang kasi yung utang niya, utang mo na rin yan.
15: Pati yung pinapautang, yung kailangan masingilin.
0: Masingil. Okay. So, ganoon. Yun ang pinakang ultimate objective ninyong dalawa at pwedeng i-multiply nyo lahat tapos i-divide nyo by, I don't know, kung sa tingin mo dapat in 2 years mabayaran lahat, divided by 24, may target kayo na babayaran kada buwan.
15: At kung, best, kung negosyo yun, di ba, lagi mo sinasabi, lagi natin sinasabi na kailangan may sweldo. So kung dalawa sila may sweldo, pwede bang huwag ka munang sumweldo? Pwede bang ganun?
0: Or nasa inyo na yun pag-usapan. Kasi depende. Ang sagot dyan, depende kung may sweldo silang dalawa. Diba? Ang pangalawa, depende kung magkano yung sweldo. Kasi baka naman mamaya yung sweldo, 2,000. Hindi pa rin siya enough. Ang importante, meron kayong plano kung paano mabayaran lahat ng utang. Number one is a true list of all of the utang. Yung katotohanan, walang tinatago, dapat ililista lahat. Tapos gagawa ka ng payment plan, good for 1 year or 2 years or 3 years. Lahat ng pinagkautangan kakausapin ninyong dalawa para naiintindihan nila kung ano ang pinagdadaanan. Kung kailangan i-restructure yung utang at habaan ang terms, mas madali pag dalawa kayong nagne-negotiate. And then do what is planned. I hope that answers your question, Ivan. At para sa mga nakikinig sa atin ngayon na nangangailangan ng advice sa kaperahan man o sa pagnenegosyo, ipadala na ang inyong mga katanungan sa ating DZMM Viber number 0919-278-3000. Minsan brutalan ang kasagutan, pero lagi may karinyo ang beshi ninyo. Garantisadong independent at practical advice ang maririnig ninyo dito dahil wala kaming binibenta at ibang kagustuhan maliban ang peace of mind ng ating bayan. Mula sa inyong financial beshi ng bayan, ito po si Salve Ibanez para sa Say ni Salve. At meron muna tayong balita, Philippine Coast Guard. May panawagan sa Chinese Embassy hinggil sa mga usaping panloob ng Pilipinas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol Ruwen Cueto.
8: Panawagan si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jel Tariela, sa Chinese Embassy na itigil ang panghihimasok nito sa mga usaping panloob ng Pilipinas. Giit ni Tariela, hindi normal na lantarang binabatikos ng embahada ng China ang mga opisyal na gobyerno at mga mambabatas ng Pilipinas, kabilang sina Defense Secretary Gilberto Chidorro Jr. Pinunari ni Tariela ang patuloy na pagtanggi ng China sa visa ng 2016 Arbitral Award.
16: We really need to, call out the Chinese embassy. Bakit ganito sila kaingay? Na kung titingnan mo naman ang ibang embahada na nandito sa Manila ay hindi ganyan, no? At ang tanong ko din, do we actually believe na ang embahada ng Pilipinas sa Beijing ay makakapag-ingay ng ganito? Right?
8: Dagdag pa ni Tariela, ang umano'y pangharas, pangbubuli at iba pang agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea ang nagtulak sa Pilipinas na gamitin ang Dispute Settlement Mechanism ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na nagresulta sa 2016 Arbitral Award. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Thank you, Roen.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
15: Sa ating pagbabalik, mga fresh business ideas na pwede nyong simulan at mga tips kung paano ito mapapalago, manatili kayo nakatutok sa paborito nyong financial literacy and livelihood program. Ito ang
0: Panalong Diskarte!
2: Ito ang diskarteng malupit!
0: Malupit!
2: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
15: Okay, ito na ang ating may kita rito. Pag may ambisyon, may pag-asang magbago ang sitwasyon. Kaya ito ang sample idea sa mga di makaisip kung paano magkakapera dahil may kita rito kahit maliit na idea lang. Okay? Mula sa... Okay. Mula sa paggawa ng educational content online, nabuo ang isang therapy center na naglalapit ng speech at occupational therapy sa mga pamilya. Paano nga ba naging isang negosyo ang pagnanais na matulungan ang mga batang hirap sa pagsasalita? Ating alamin ang kwento sa likod ng Fluent Pathways Learning Center para mas makilala at matulungan ang kanyang negosyo. Mga kasama natin ngayon live sa studio, ang owner ng Fluent Pathways na si Alyssa Nicole Uy. Welcome to Panalong Diskarte, Alyssa.
17: Welcome.
15: Good morning, Beshi, microphone.
0: Ay, nako, magandang umaga. Sorry naman.
15: Ayan, Alisa. Okay, meron ka bang background on teaching or occupational therapy or ganyan? Kaya mo nang isipan to negosyong ito.
17: Yes. I'm actually a registered speech-language pathologist po.
15: Okay.
17: So, when I started working po, I also started creating contents online and that's where I discovered po na talagang limited lang yung access to speech therapy. And as the only practicing speech-language pathologist in our hometown, parang yun po yung naging deciding factor ko to put up a business din po. Yan. Mm-hmm. Para ma-bridge yung accessibility gap sa services.
15: Alam mo, malaking tulong ito. Kasi diba, itong mga therapy na to, medyo pricey.
17: Yes.
15: Oo. Kasi marami akong kakilala na may mga anak na medyo may delay or meron silang speech disorder,
17: yes,
15: ganyan, or may autism. So, makakatulong ito na parang hindi sila magastusan ng malaki.
17: Mm-hmm.
15: Through your, kasi I checked your social media account, your online posts. So, nakakatulong kung paano sila makakatulong sa kanilang mga anak kahit kapos sila sa
17: kailang
15: pambayan.
17: Opo.
15: Tama ba? Yun
17: yes,
15: ang goal
17: po.
15: Mo?
17: Actually, yun po talaga yung naging goal ko. Dahil nung nag-start ako mag-work, parang around 1,000 plus lang po kami na RSLPs in the Philippines at that time. So, parang naging deciding factor ko po. Gusto kong makahelp sa mga parents na hindi po afford yung speech therapy by actually giving them educational contents online, yung mga free po that they can do at home po. Kasi parang what I noticed po is kapag nag follow up po sa bahay, mas mabilis po yung progress or improvement ng bata.
0: Yeah. Parang to the point, tama ka Ate May, kasi naalala ko nga, parang pangyayamanin lamang speech therapy, di ba? Kasi
15: alam
0: dahil
15: mo?
0: Sa mahal, tapos bihira lang nag-o-offer ng ganong kinds of
15: service. Oo. Alam mo nun, nung meron tayong mga public service, kasi I handle the public service part of our event. So, meron kaming isang partner na, oh, sana nakasama ka namin. Gusto, sana matuloy uli yun. Kasi yung mga, sa mga grassroots, di ba? Meron kaming tinuturuan magbasa o nag-reading kami. Pero, syempre, hindi naman nila masyado naintindihan kung hindi sila marun magsalita, di ba?
17: Yes.
15: So, meron kaming ka-partner. So, ikaw pwede maging partner.
17: Yes, pwede ba?
15: Talaga kinontrata na pero wala pang proyekto eh, di ba?
0: Oo, pero okay. Hindi lang speech language, no? Merong occupational therapy,
17: yes,
0: din. Pakikwento nga sa mga viewers ano natin kung ano yun.
17: Okay po. So, kapag speech language pathologist, mostly po, wino-work on namin yung overall communication skills ng isang bata. Pwede rin yung mga articulation problems po, swallowing, feeding aspects sa amin din po yun, and then language concerns sa amin din. Whereas with occupational therapist naman po, different profession po siya. So, different professionals po yung nag-handle ton, more on mga activities of daily living, occupation ng isang bata or isang tao in general. So, both of SLPs and OTRPs po ay nakikater to pedia and geriatric client.
15: Pag occupational therapy, para doon sa mga hindi nakakaintindi, anong pinapagawa nyo doon sa bata? Ano yung activities? Para
0: pagbihis, gano'n.
17: Yes, yun po.
0: Himself.
17: Yes, yun.
0: Changing clothes, tama
17: yes,
0: ba?
17: Yes, yun po sa aspect ng occupational therapy. Pero for me po, more on mga speech, language, and communication po yung hinahelp ko sa mga kids.
15: Dun sa iyong online. Kasi the name of your online social media account is at the Sleepy SLP.
17: Yes po.
15: Bakit Sleepy?
17: At the time po kasi, parang the page started kasi when I was in third year college, I was thinking of a name po that would rhyme with SLP. At that time, hindi po nagre-rhyme yung name ko. So, parang sabi ko, I think Sleepy would be appropriate po doon.
15: Yung SLP is
17: Speech language pathology.
15: Okay. Siguro yung natutulog na ginigising.
17: Parang I want to showcase po yung life outside po ng SLP or beyond working hours. Yan.
0: So, kumusta naman ang business mo ngayon? You started in January 2026 and continuous naman ang pagdami ng mga clients?
17: Nung January po, start pa lang po ng construction. We actually just opened last June 17. Just June 4th. Yes, it's only been a month po.
15: Kumusta naman?
17: So far po, marami naman pong clients because po yung clinic ko po is located in our hometown sa Calawan. Kami pa lang po yung isang therapy center. And so, full deck po talaga kaming mga therapists doon. Mm. So, yung mga slots po, mabilis po talagang na punuan po ng mga kids. So, yun. Currently po, parang 3 pa lang po kami na professionals. Kasi, isa rin po sa medyo mahirap when you're practicing in the province is konti lang po yung mga therapists talaga. So, we're doing our best po to cater yung mga nag-i-inquire po, mabigyan talaga ng slots, but currently, konti pa lang po talaga and limited pa lang yung slots na nabibigay namin.
15: Mm-hmm. So, nagtayo ka ng parang center?
17: Yes.
15: Okay. So, medyo mahal magtayo ng sarili mong ganito, mm-hmm. Center, di ba? So, magkano ang puhunan mo?
17: Around, siguro po mga estimated po around 500,000 mm-hmm. po. Only because lahat po nung ginamit ko doon is really brand new and nag-invest po talaga ako sa mga bagay na gagamitin namin in the long run po. Mm-hmm. So, medyo mahirap din pong maghanap ng suppliers sa province.
15: Mahal naman yung mga tools na ginagamit
17: yes,
15: ninyo.
17: Yes, po,
15: diba?
17: Yun.
15: Oo. And then may monthly expenses ka pa niyan.
17: Opo, yun.
15: Kasi nirerentahan mo yung location ba?
17: Actually, yung building po sa parent.
15: Ay, very good. That's a very good business strategy. Bawas na sa cost na yun, di ba? Hindi ka na pinapagrenta ng parents mo.
17: Hindi pa po.
15: Hindi pa so far. Mami, kasi simula pa lang di ba?
17: Yes.
15: Ikaw, pag tayo rin ang parent ni Alisa.
18: Sa mga negosyo mo, Ate May.
15: Di ba? Parang tulong muna yun.
17: Yes.
15: Pero, how do you market, aside from the social media, how do you get clients? Kasi nasa Calawan kayo Kasi pag halimbawa, makakatulong ka ba halimbawa online? Kasi di ba may mga nagtuturo ng language, mga Philippines online, pwede yan ba sa mga may disorder?
17: Kaya yes, pwede naman po. Actually, nag-offer. Meron na, nagki-cater po kami ng teletherapy services. Right now po, yung center namin, mostly focused to face-to-face sessions po. But there are also therapists po na gumagawa ng teletherapy. Yan. Mm-hmm.
18: Alam mo, masasabi ko nga na sobrang laki ng demand for this kind of service. Unang-una, kukonte ang nagpo-provide ng servisyo na yun.
17: Yeah.
18: Pangalawa, ang dami ng demand ng mga kids nowadays,
15: na kailangan.
18: Ay, hindi ko naintindihan. Maybe you can tell us why. Dumadami yung may ADHD, dumadami yung may autism, dumadami yung mga, or either
15: or
18: dumadami,
15: lang tayo aware.
18: Or mas aware ngayon yung mga parents. And also, nag-open up na yung mind ng mga parents na, hindi ito kahihiyan.
17: Yes.
18: Pwede akong humingi ng tulong. Mm-hmm. Pwede kong sabihin sa ibang tao. And may future yung anak ko. Hindi forever na kailangan ko siyang tutukan dahil kaya niya maging independent. Go ahead.
17: Yes po. So, actually, after the pandemic po, well, talking to older therapists din po, ganyan, mas tumami talaga po yung cases because syempre po, limited social interaction with other people during the pandemic kasi naka-lockdown po tayo. So, hindi po sila nakaka-play with other kids. Tapos, medyo increase din po yung screen time ng ibang bata. And at the same time, yun nga po, tama, mas nagiging aware na po yung mga parents ngayon na if parang mas aware na po sila sa mga developmental milestones na dapat meron yung isang bata. So, pag minsan meron dong hindi na-meet pa at a certain age, they would consult din po talaga. So, yun po ay nakikita ko kapag nagla-live ako on TikTok sa comment section na 2 years old, yes, meron po talagang nagtatanong po. Yan.
15: Mm-hmm.
18: Ano yung mga tanong nila usually? So, mas madalas sa TikTok kesa sa ibang andun yung mga tao,
15: sa,
18: no?
15: Sa Instagram. Hindi
17: po ako masyado mas active TikTok. On Instagram, pero mas marami pong nag-interact on TikTok then lately po sa Facebook. So parang they would say na yung anak nila 2 years old na pero hindi pa nagsasalita. Yan, mostly mga ganun po yung mga concerns. And I try my best po to answer it sa mga videos ko po na nilalabas po. Yan.
18: Nakakatulong naman yung digital marketing. I mean, for some businesses, ma-imagine mo, di ba Ate May, kung pagkain, madaling orderin eh. Pero your service is pang face-to-face.
15: Mm-hmm.
18: Paano nakakatulong yung digital marketing sa'yo?
17: Syempre po, tinatanong nila ako saan po ako nag-work, and then sometimes I would answer. Tapos pag po nasa clinic sila, they would say na, teacher, nakita kita sa TikTok.
18: Sa clinic, doctor.
17: Hindi naman po, parang napapadaan lang po, okay, kasi yung mga contents ko ay about language development. But I feel po na yung best way talaga po to advertise a service would be word of mouth po talaga. Kasi they would say na, lalo po dun sa province, na pag halimbawa po iba yung center nila, sabihin, nakakuha ko ng slot dito kay Teacher Nicole, yan, baka mag-inquire. So, usually ganun po yung nangyayari. And then, referral from doctors din po.
18: Mm-hmm. So, yung neighboring towns, ito sa YouTube, merong, good morning, Teacher Nicole, the best RSL.
15: Oh.
18: Sa ano yan, ah? Sa YouTube ng DCMM.
15: Oo. At saka yung mga nakikinig, baka gusto nilang ano, mag-inquire, or pwede bang may consultation fee ba pag online o hindi naman?
17: Hindi po ako nag-online consultation, because what I do po is binibigyan ko po sila ng evaluation session. So that's the time po na evaluate ko yung skills ng anak nila, goal setting, yun po. But
18: face to face,
17: face to face po. Yes, yun po.
18: Yun ka, dun ka lang mag-charge.
17: Yes po.
18: So pag nagtanong sila sa live mo,
17: wala po, free wala consultation na. Talaga siya. Oo. So
18: parang serbisyo mo na rin.
17: Yes po. Tsaka yung pag-create ko po ng contents din
15: ng content
17: online.
15: Oo. Oh, yes. Oh. At tsaka syempre, the more you post online, the more audience will be interested in what
17: yes.
15: you do, di ba?
17: Mm.
15: Oo. So sa mentoring
18: De, portion bago
15: natin.
18: Tayo pumunta sa mentoring, nakita ko dito may katanungan ka kung paano mapapanatili ang motivation.
17: Yes.
18: Bago tayo pumunta dyan, para sa mga nakikinig sa atin ngayon na hindi pa masyadong aware or hindi pa nila masyadong na-appreciate, no? Ano ba yung mga milestones at anong edad dapat yun nangyayari? Para nagkaroon tayo ng awareness na pag hindi ito nangyari, it's not the end of the world.
17: Mm.
18: But you should start asking questions,
17: yes.
18: No?
17: Okay po. So, usually po, parang the way na easier siyang matandaan ng mga tao is 1 year old, dapat may meaningful one word na po yung isang bata. So, ibig sabihin, if he says mama, dapat this would refer to a person. Yan, meaningful na po yung one word. Kasi iba, at 1 year old. And then, kapag 2 years old na po, may two word combination na siya. So, parang give milk, yan. And then, kapag 3 years old na po, that's the time na nakakapag short sentences na po yung isang bata. And at the same time, around 2 years old, they should be able to answer yes or no, basic what questions, yan. So, yung mga answering po ng what questions, na-achieve po siya, parang may certain age po na expected sila.
18: Yeah. Pag hindi yun nangyari.
17: Okay. So, kapag po, usually, ang ina-advise ko po talaga is early intervention. If 2 years old, you would see na medyo nahihirapan pa siya to communicate kung ano yung gusto niya, kailangan niya, it's best po to seek help from a registered speech-language pathologist para if meron man pong, para mabigay na po yung support na kailangan niya.
15: Yeah. Kasi ako, I'm coming from experience. Yung anak ko is ADHD. So, tama ba na sabay ang speech, language, and OT dun sa mga therapy na dapat pagdaanan ng bata para mas mabilis ang improvement niya?
17: Mm-hmm.
15: Kasi talagang di-require yun eh. Sabi ko, may speech na, may language pa. Ano pinagkaiba nun? Paki-explain.
17: Dapat po, better po if sabay yung speech-language therapy and occupational therapy. Kasi usually nagko-collaborate po talaga kami para sa overall well-being ng isang bata.
15: At and separate ang mga fees niyan eh.
17: Yes po, yun.
18: Magastos lang.
17: Yun. So separate din po yung scope of practice. Pero po, I do understand na medyo pricey din po talaga yung therapy. So, sometimes po, what parents would do is, pinaprioritize po muna yung OT, and then after that is, mag-speech therapy na po sila.
15: Mm-hmm.
18: Right. Okay. Tapos, papunta tayo dun sa part ng mentoring. Mm-hmm. You were told na pagpupunta dito, aside from being able to promote, at hindi pala natin ate may napag-usapan ng mga tools na nandyan sa kanyang harapan.
15: Ay, oo nga.
18: Bago ko tanungin yung para sa mentoring, can you tell us about the tools in front?
17: Apo. So, these are just the usual materials that I use po sa session. So, I have here a mouth puppet. So if there are kids na
15: ang cute my dila pa.
17: Yeah. So if there are kids po na medyo nahihirapan, let's say to pronounce a certain word like la. So dapat po parang papakita dito na to produce that sound, dapat may tongue up and then down po. Ayun. Ganyan. So, minsan po kasi sa kanila, mas maganda po na visually nakikita po nila yung movement. So, yan. So, aside from nakikita po sa teacher, better than if may mouth model.
15: Para mas malaking din po, bibig kasi yeah, yan.
17: And mas engaging din po for the kids. And then
15: cartoons.
17: Yes po. And then at the same time po, if I also have here mga flashcards po na story. Actually, this one po is ginawa ko po kasi medyo nahirapan din po ako maghanap ng materials online. So, there was a time po na super sipag ko gumawa ng materials. This one po is dinrowing po ng cousin ko. And then, the stories and questions, ako na po yung nag-formulate nun.
15: May kwento ang bawat flashcard.
17: Yes, okay. Po, for stories. And then, this one naman po.
15: Oh, I saw that online.
17: Yes. So, this one naman po, favorite po to ng mga kids. Kasi meron pong parang coins inside and isushoot. Tapos may music po. So, very engaging siya for the kids po.
15: Tapos
17: so,
15: meron na siyang numbers, may colors.
17: Opo, yan.
18: Ay, and gusto then, ko ng ganyan. parang sa pag-iipon.
15: Pwede.
17: Opo, ayan. And then, I also have bubbles din po. Ito po ay go-to talaga ng mga pediatric therapists kasi you can never go wrong with bubbles po. As in, yung mga kids
18: anong
17: po, engage po talaga.
18: Hindi lang kids, pati adult.
17: So, with bubbles po, we target yung mga requesting po. Like, open, more. Tapos, mas titingin po sila. Action words like, pop the bubble. Yan. So, mostly para...
15: Blow.
17: Yes, yan din po. Mga ganon. And then, this one naman po, I use this kapag medyo nagsisentences na po kami. So, with this one po, yan, magfo-form po ng sentences. So, may mga visual cues po na halimbawa, the girl is planting flowers. So, it would help them po form sentences kasi visually, may cues po sa kanila.
15: Kailangan mo ng napakalaking pasensya sa
18: dito.
17: Yes.

0: Meron silang mga departments just to connect with their clients. Mm-hmm. Kasi that's the one that gives you the passion to continue with your line of business.
1: At sana naman yung mga posts mo online, hindi lang one-woman team ka. Meron din tumutulong sa'yo.
0: Meron naman.
2: Actually, one-woman team po ako. Until now po sa center. Mm-hmm. So still, nasa part pa po kung ako pa yung janitor, ako yung admin, ako yung therapist. So, yun po.
1: Oh, kasi bagong-bago pa naman
2: yes,
1: tayo, diba? Pero then, yun ang goal na dapat tahakin mo.
0: Right. I have one last.
1: Mo.
0: Look for a mentor.
2: Yes.
0: Look for a mentor na pwede mong hingahan.
2: Mm-hmm.
0: Look for a mentor na hindi ka i-judge.
2: Mm-hmm.
0: Look for a mentor na makikinig lang sa'yo. Because without that, you will feel all alone and the burnout will happen faster than you think.
2: Yes.
1: Mm-hmm.
2: Yeah.
1: Meron kang kasama, you mentioned a while ago, na ibang therapist?
2: Yes po. So
1: are they also like you, licensed?
2: Yes po. All of us
0: din sila ng hihingahan.
2: All of us po sa center.
1: Friends kayo.
2: Well, kakamit ko lang po sa kanila. We just started working po.
1: Okay, okay. So, collaboration
0: I'm
1: ito.
0: So looking forward to hearing your success story as you continue. Baka next year, balik ka namin dito sa show to find out how it's going. And
1: tapos
0: because,
1: nag-branch out na pala siya.
0: Diba?
1: Dito,
0: papunta
1: hindi
0: sa
1: Quezon Laguna.
0: City. At para dahil ito, yours is a helping profession eh.
2: Yes.
0: More than anything else, it's really feeling for your clients, feeling for the parents of your clients. And I hope you don't lose that. And I hope eventually makakapag-innovate ka pa para makaprovide ka ng serbisyo mo nang hindi ka nababurnout.
1: Mm-mm. At saka, you invite those who want to watch you para makatulong ka. And where can they see you?
2: Okay po. So, they can follow me po on TikTok, Facebook, and Instagram at The Sleepy SLP. And if they want to inquire po sa center, they can search Fluent Pathways on Facebook po.
1: Mm-hmm. Kasi ang goal niya talaga makatulong, hindi pa masyado yung kumita. Kasi talaga ginagawa niya to for the love of.
2: Yes.
1: Diba?
2: Yeah.
1: For to help out.
0: Okay. May nagtatanong, anong platform po siya and channel page name? You said it naman na kanina, no?
2: Yes. Mm-hmm.
0: Alright. Thank you so much. Yan po si Alisa Nicole. Uy. Yes, Ate
1: ang May. Owner ng Fluent Pathways Learning Center. Ayan, hindi lamang po kami nagkukwento dito. We want to help you start your own business. Gusto naming maging bahagi ng inyong pag-asenso dahil gaano man kaliit o kasimple, siguradong may kita rito. Sa aming pagbabudget.
0: Samantala, kumuha muna tayo ng report.
1: Yes,
0: kauna-unahang monumento para sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea, ipinakita na sa publiko. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen?
3: Official nang ipinakita ng Quezon City Government at ng ating ito koalisyon ng kauna-unahang West Philippine Sea Fisher Folk Monument sa Quezon Memorial Circle bilang paggunita sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award, pinungunahan ng unveiling ni na Quezon City Mayor Joy Belmonte, akbay ng Representative Shell Joke, at iba pang opisyal. Ang monumento ay alay sa mga Pilipino mangingisda na patuloy na ipinagtatanggol ang karapatan at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa ating ito koalisyon, sumisimbolo ang monumento sa katatagan, katapangan at sakripisyo ng mga mangingisdang patuloy na humaharap sa panggigipit habang nangingisda sa naturang teritoryo ng ating bansa. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ang pagbabudget, magbabalik ang
1: panalong
0: diskarte.
4: Ito ang diskarteng malupe.
5: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa
4: panalong diskarte sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan.
5: Thank you!
6: Handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Time check, 10:50.
7: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
6: Praktikal na usapang solusyon ng hatid.
8: Solusyon ng hatid.
6: Push mo yan!
8: Push mo yan.
1: Sabi nga nila, ang pagbabudget ay hindi lang nakabase sa kita, kundi akma rin dapat sa lifestyle at financial goals mo. Kaya narito ang mga tips ko sa inyo. Ano pala to? Push mo yan. Mga tips ko sa inyo. Unahin ang tip number one. Unahin ang pay yourself first. Bago magbayad ng mga bills o gumastos, magtabi agad ng bahagi ng kita para sa ipon o investments. Kapag inuna mong ang pag-iipon, mas malaki ang tsansa mo na makabuo ng financial security. Correct, Beshi?
2: Correct.
1: Correct. Tama. Check. Tip number two, itugma ang budget sa mga financial priorities mo. Hindi pare-pareho ang budget ng bawat tao. Kung ang layunin mo ay magnegosyo, magkaroon ng bahay o kaya makabuo ng emergency fund, dapat iyon ay ano?
2: Manguna.
1: Yun ang manguna sa paglalaan ng iyong pera. Hindi lang ang bigla ang luho. Yan yung mga nainggit lang kay kumare. Okay, sister. Number three, gawing flexible ang budget. Hindi perpekto ang budget ay hindi set in and forget it. Tapos set it and forget it. Ang budget ay dapat nag-a-adjust base sa pagbabago ng kita, presyo ng mga bilihin at mga pangangailangan. Regular itong i-review at i-update para manatiling realistic at effective. Tandaan, ang magandang budget ay hindi yung pinakamahigpit, kundi yung kaya mong sundan habang nai-enjoy mo pa rin ang lifestyle mo. Kaya ano pang ginagawa mo, push mo na yan. Sang-ayon ba kayo, mga kapamilya, sa aming mga tips?
2: Yes.
1: Okay. O, eto na ang ating mga reaction. Ang
2: yes.
1: Ating mga may say ka dito. Sang-ayon ba kayong maging business partner ang negosyo mo, kaibigan o kamag-anak at pati na rin yung asawa na sumulat kay Salve? Sabi ni Mercy, hi Tita May, Beshi and Beshi Salve. Para sa akin, okay lang po na ang business partner ko ay friends ko, pero basta mag-set ng limitations para hindi makaka-apekto ang negosyo sa mga friendship. Hi friendships in LA. Pwede kayo magnegosyo, wag lang mag-away-away.
9: Marami pa si Arnold, pero babasahin ko muna to, nakakatuwa. Panalong diskarte, Ma'am Salvin, Ma'am May, pa-shoutout, happy 25th wedding anniversary, Mr. Jairus Reyes and Mrs. Maria Consuelo Reyes. Happy viewing, Mrs. Lota Katakutan, San Luis, Pampanga. Thank you.
1: Hello, thank you for watching.
9: Happy 25th wedding anniversary.
1: Anniversary.
9: Yan! Okay. Ang hirap po talaga ng 25 years. It's an achievement.
1: Oo, milestone sa pa, sa ano, okay. Sa marriage.
9: Meron ako ditong gustong basahin sa dulo pa. Pero unahin muna natin tong iba. Sabi ni Arnold, sa akin po hindi po ako nakikipag-business partner sa kaibigan o kamag-anak. Kasi ayoko maapektuhan o masira ang relationship namin.
1: Over.
9: Yan po kasi madalas ugat ng pagkasira ng mabuting samahan.
1: Mm-hmm.
9: Ang dami nga naman talaga.
1: Tama.
9: Mm-mm.
1: Meron marami din akong alam. Sabi naman ni Anita, mahirap po maging kasosyo o sa negosyo ang kamag-anak kasi mahirap sabihan kapag may maling ginagawa sa negosyo.
9: Kasi marami kang maririnig.
1: Oo, parang sobra naman. Ang lupit mo
9: at
1: naman.
9: At tapos ang problema
1: ang
9: pa doon,
1: buong
9: angkan kasama sa usaba.
1: Oo, diba?
9: Mama! Okay. Okay, sabi ni Wacky Molly, kung mag-asawa nga po, nagkakasiraan sa business, kaibigan pa o kamag-anak, hindi po ako sang-ayon. Mukhang ano, no? Mas maraming ayaw.
1: Oo, parang solo mo na lang.
9: Pero ang lungkot, kasi actually, meron namang nag-work.
1: Meron nag-work. Kaya lang siguro sa simula pa lang pag-usapan nyo na, oh, eto ha, may kontrata tayo. Eto ang agreement.
9: Yes.
1: Okay?
9: Tama.
1: So, para walang sisihan.
9: Yes.
1: Okay. Sabi ni Darwin, maganda umaga po, May and Salve, pwede po.
9: Ah, ito yung binasa natin.
1: Ah, ito na nabasa mo na. Okay.
9: Eto, sabi gusto ko muna, merong Kirtle Mons. Ito yung nagsabing good morning teacher Nicole, the best RSLP. Pero ito nakakatawa. Miss May, napaka 1980s.
1: Ano ba?
9: Nang hairstyle mo,
1: really?
9: I think it would be more flattering kung mababa. Alam mo, ganyan yung hairstyle ko last week. Diba?
1: Pero thank you, Daryl Bernardo. I'll take note of that. Okay.
9: Sabi ni Buholanong, si Buholanong Bugay. Ay, naalala ko to. Nag-message na to nung isang araw, nung last week pa. Buti na lang daw wala siyang asawa.
1: Marami nang may ganyan ngayon. Okay lang daw mag-solo sa buhay.
9: Para
1: wala kang kaaway.
9: Miss Mirna.
1: Okay, Miss Mirna. Mas gusto ko po mag-business kasama ang anak kesa kaibigan po. Kasi mahirap na at baka magkatampuhan pa kami.
9: Anak na lang.
1: Anak na lang. Okay.
9: Eh, makihirap din pag nagtampo yung anak mo sa'yo.
1: At yung nanay magtampo sa anak.
9: Sabi ni Merly, kung ako tatanungin, mas gusto ko pa mag-solo na lang dahil hawak ko ang decision.
1: Oo. Pero minsan kasi kailangan mo ng partners kasi kailangan mo na mag-infuse ng karagdagang
9: correct.
1: Pondo.
9: Marisa, your turn.
1: Marisa, business kasama ang asawa para sabay sa pag-angat plus magpapatibay pa ng relasyon namin. Ah, sang-ayon siya sa mag-asawa.
9: Yeah, meron naman.
1: Oo nga, di ba? Katuwang mo na yan sa buhay.
9: Correct.
1: So, katuwang mo na dapat sa lahat.
9: Parang ano ko, parang feeling ko, pag maayos talaga yung relasyon ng mag-asawa, a business will only enhance it.
1: Mm-mm.
9: Pero kung, in many ways, it will also show the cracks.
1: Mm-hmm.
9: So, dapat maganda muna yung foundation ng relationship.
1: Okay. Mm-hmm. At saka, yan na nga, partner for life. So, partner mo na dapat sa, pwede na sa negosyo, kailangan lang is transparent.
9: Yes.
1: Okay, Mencho?
9: Parang mas okay pa kung kaibigan ang business partner.
1: Kaibigan?
9: Oo. Baka maging magkaibigan. Tsareng!
1: Kung magkaibang, pwede na rin parehong gender, ano?
9: Oo, pwedeng.
1: Diba? Wala namang masama doon diba?
9: Hindi naman parehong gender.
1: Meron ganoon, naging sila. Oo, meron akong alam. Marami akong alam.
9: Okay.
1: Diba? Na kahit na
9: parehong inclusive gender. Tayo dito.
1: Oo, wala namang masama. At saka, ano nga ba?
9: Ano?
1: Hindi, it's accepted na, di ba? Sa buong mundo, walang masama doon.
9: Yes.
1: O, di ba, Fred? Talaga pumasok si Fred, pinapalayas na tayo.
9: Okay,
1: maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin at lagi niyong tandaan. Ikaw, ako, tayong lahat po ang susi sa ating tagumpay. Huwag po tayong tumigil mangarap. Dapat may kusang palo. Dapat may aksyon. Hindi lang isip ng mga balak. Dapat hindi lang kita rin ng ating isipin. Dapat ishare ang ating pagpapalang natatanggap. Ako po ang inyong kapamilya, May Valia Siniza.
9: Napakabilis ng oras kapag masayang pinag-uusapan ng mga inspiring stories at practical tips on how to live your best life na walang pag-aalala tungkol sa pera. Hindi kailangan perpekto ang simula, basta may simula. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez, nagsasabing tandaan, laban lang sa hamon ng buhay. Dahil tayo mga Pilipino ay may
1: Panalong diskarte!
9: Susunod na, iwas sakit, iwas gastos with Doctora Gorgeous Luisa. Susunod na.
1: Yes.
9: See you next week.
1: Thank you, Jean Neng. Bye. Kylie. Carrie.
10: Ito ang diskarteng malupit.
1: Malupit!
10: May Valle Seriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. May iniindang sakit? Ikonsulta na yan kay Doc Luisa para iwas sakit, iwas gastos. Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras natin. 10:59 na po ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Itinuturing ng ilang eksperto na banta sa Pilipinas ang sinasabing pag-angkin ng China sa Batanes. Sinabi sa DZMM ni Atty. Jay Batong Bakal, Director ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, na alam ng China na talo sila sa pag-angkin sa West Philippine Sea, kaya dinadagdagan nito ang mga claims para mas magulo ang usapin sa pinag-aagawang teritoryo. Naniniwala si Batong Bakal na may basbas ng gobyerno ng China ang umunoy pag-aangkin sa Batanes bilang bahagi ng layuning kontrolin ang mas maraming isla sa paligid nito.
4: Kung tusod na natin yung logic na yan, edi ang ultimate objective talaga nila ay kontrolin lahat ng mga isla kasama na yung Pilipinas, no? Luzon, Palawan, Mindoro, at the very least. Kaya hindi ako nagugulat na nagkakaroon ng mga ganyang parang trial balloon nila na kanila daw ang Palawan o kaya kanila daw ang Batanes, no? Yan ang indication ng kanilang talagang totoong hangarin.
3: Sinabi naman ni Batong Bakal na nasa mas magandang posisyon ngayon ang Pilipinas sa isyu ng West Philippine Sea dahil sa mas malawak na kamalayan at suporta ng publiko, gayon din ang modernisasyon ng AFP at Philippine Coast Guard. Inilabas ng Philippine Space Agency ang flood extent maps kung saan makikita ang mga lugar at sakahan sa Mindanao na binaha dahil sa habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Ayon sa PhilSA, natukoy ang mga binahang lugar sa limang rehiyon sa tulong ng artificial intelligence gamit ang tatlong Sentinel-1 Synthetic Aperture Radar o SAR satellite images na kinuna noong Biyernes ng madaling araw. Kumpara sa optical imagery, makatutulong nila ang SAR satellite imagery sa flood mapping lalo na kapag masama ang panahon, pero subject for ground validation pa ang mga naturang mapa. Sinabi ng PhilSA na suporta ito sa NDRRMC sa pagbabantay sa sitwasyon at pagtukoy sa mga lugar na kailangang respondehan. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: DZMM Balita Ngayon!
5: Magastos magkasakit. Ayaw natin yan. Kaya kung pwedeng iwasan, gawan na ng paraan. Narito ang ating kaagapay sa kalusugan,
6: Doktora Luisa.
5: Doktora Luisa, para magbigay ng ekspertong payo sa ating kalusugan. Kung prevention is better than cure, iwas gastos tayo sa sakit for sure. Maging handa, maging maalam para iwas sakit, iwas gastos sa DZMM.

0: July 12, 2026, 11:03 na po ng umaga. Ang inyong pong lingkod ay absent last week dahil ako po ay umakyat sa Baguio na lamigan at yan ay nag-umpisa akong magkaroon ng hika yan, at allergies. Oh, biglang nandiyan yung atake ng aking allergic rhinitis. Haching ng haching, sinisipon, at yan, natuloy-tuloy sa pagkakaroon ng naging trigger ng aking asthma. Kaya down po tayo ng isang linggo. Ngayon po ay nagbabago po ang ating klima, kaya tayo po ay magdoble ingat, no? Sa totoo lang po, sa madaming emergency rooms ay nababalitaan ko sa aking mga kaibigan, tumataas din po ang COVID cases, no? But buti na lang meron po tayong bakuna na protection natin. But nevertheless, kailangan pa rin po nating pag-ingatan ang ating po mga elderly. So siguro sa mga panahon na ito, huwag na muna natin ilabas, no? Yung tatay ko kahapon nag-iimbitang kumain, sabi ko pa, sa bahay na lang muna tayo kasi umuulan, madami yung viral infection, madami yung upper respiratory tract infection. So yun na nga, at nababalitaan natin ang pagdami ng COVID. Sa Quezon City, nabalitaan din po natin ito. Kaya ingat po tayo sa mga panahon na ito. Ano bang pag-uusapan natin sa episode na today? Today po ay pag-uusapan natin ang tungkol po sa allergy. Oo, so akmang-akma, no? Dahil nga po dun sa change of weather, yung mga pollen, lahat ng allergens ay nandyan sa ere. Pag nasingot mo, iyan, maaari kang magkaroon ng allergic reaction. So pag sabi natin allergy, ang mga pwedeng tamaan ay ang ating respiratory system, ang ating pong gastrointestinal, at ang ating pong balat. Ayan po. Okay, dahil po last July 8, ay ang ating pong National Allergy Day. Ito po ay dineclare under Presidential Proclamation Number 1313. Dito po lang po yan sa Pilipinas, ha? At ngayon po ay annual event to increase awareness and educate the public on the growing allergy problems that Filipinos face today. Alamin po natin ang allergy na yan. I'm sure madami po sa inyong may allergies, diba? So, ito na po ang inyong pagkakataon. Makakasama po natin ngayon. Nako, kailangan behave ako dahil mga kasama po natin ngayon ay boss ko. Isa po akong dermatologist dyan po sa St. Luke's Medical Center sa Global City. At ang mga kasama natin ngayon ay ang aming chairman, si Dr. Lian Ebrida Idea, ang aming pong chairman sa Department Head and Active Consultant ng St. Luke's Medical Center, Global City, and Quezon City. Magugulat kayo kasi mas matanda siya pero mas mukha siyang bata sa akin. Ah, diba? Ang sarap ng tawa niya. O sige. Okay. So tayo po ay sali po kayo sa aming huntahan, ha? Para po sa inyo pong mga katanungan tungkol po sa allergies, maaari po kayo mag-text sa amin sa 0919-278-3000. Maaari rin po kayong tumawag sa amin sa 8924-4101. 5671, 5672, or 5673. Alam nyo, ako po ay absent ulit next week. In-announce pa, no? Kasi ho, busy po akong umaakyat ng Baguio ngayon. Meron ho kasi kaming fundraising event para po sa aming Lingkod ER Foundation. So yung Lingkod ER po ay isa pong foundation, tumutulong po sa ating pong mga kababayan na nangangailangan ng tulong sa ER, at kami rin po ay gumagawa ng mga material para po i-campaign, no, yung for the awareness ng mga tao tungkol po sa mga simptomas ng ilang sakit, kailan po, ano po yung mga red flags, kailan po dapat tumakbo sa emergency room, ano po yung pwedeng first aid habang nasa bahay, at ano ba ho yung treatment sa mga sakit na ito, and prevention. Yun po ang ginagawa ng Lingkod ER. So natutuwa ako dahil po yung aking kaibigan na si Randy Santiago ay dyan magkakaroon ng free concert sa Baguio po, sa Green Valley Village. Ito po ay July 18, Saturday, tama, Sabado, July 18, from 7 to 10 p.m. May free concert siya, and then doon ay free concert siya, pero we ask for voluntary donations for Lingkod ER, so we'll have a presentation there, and then ito po ay dala sa inyo ng ESLA Development Inc. Yan. Okay, so ngayong araw, ha, I'm sure madami sa inyong may allergy. Makaakala nyo yung allergy niyan eh, wala lang. Alam nyo po, ang allergy po ay nakakamatay. No? So, madami ho sa aming mga kababayan, madami akong pasyente na alam na niyang may allergy, tira pa rin ang tira ng kung anong pagkain na yon kasi feeling nila, ay, mawawala rin yan, matotolerate ko rin yan. Hindi ho nila alam, baka yung next mong pagkain ng pagkain na yon ay yun na ang huli mo. No? Because meron tayong tinatawag na anaphylaxis, ito po yung allergic emergency kung saan magsasara ngayon ang lahat ng daluyan ng hangin mo at tapos na. Diba? So, may mga namamatay po sa allergy. So, yun po ang ating pag-uusapan today. Tayo po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sabay na papanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want App. Yun po ah. At tayo rin po ay nasa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Strenter Facebook, TikTok, X at Instagram. Samantala, bago po ang ating huntahan, ito po muna ating balitang pangkalusugan sa linggong nagdaan. Pinayuhan ng Department of Health ang publiko na mag-ingat laban sa leptospirosis ngayon pong tag-ulan. Sa loob ng unang limang buwan ng 2026, umabot na sa 2,177 ang naitalang kaso ng leptospirosis sa bansa, na mas mataas kumpara sa 2,046 na kaso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sakaling hindi maiwasang sumulong sa baha, hinihikayat ang publikong maghugas gamit at malinis na tubig at sabon, magsuot ng bota kung may sugat sa paa at iwasang sumulong sa baha kung may open wound o sugat. Pinayuhan din ang mga nakakaranas ng lagnat, pananakit ng ulo at katawan at panginginig na magpakonsulta sa doktor. Payo ng DOH, iwasang uminom ng mga antibiotics na walang reseta dahil maaring ito makaapekto sa ating mga kalusugan. Okay, totoo po yan ha. So, ngayon ay nakikita natin, tag-ulan na. Oo, ayan na. So, mag-ingat po tayo kasi alam naman po natin ang tubig baha ay hindi maganda. No? Ito po ay may mga dalang madumi. Madumi ang tubig baha. Hindi dapat tayo dyan nagsiswimming, hindi dapat iniinom, hindi dapat natin ini-enjoy kasi tayo po ay magkakasakit. At isa na nga po dyan ang leptospirosis. So kung kayo po ay na-expose sa tubig baha, ang ating pong Department of Health ay namimigay po ng libreng antibiotics. Dapat may prescription ng doktor. Ha? Para po tayo hindi po mamatay dahil po sa leptospirosis. So unfortunately, yun po ang inulat sa atin ng DOH, yung kaso ngayon of the same time last year ay mas madami. Oo, so wag mo natin enjoyin po yung tubig na yan. Ha? Mahirap pong magkasakit dahil po magastos. Tandaan nyo yan, magastos pong magkasakit. So dyan lang po kayo, magbabalik po ang iwas sakit, iwas gastos. Abangan nyo po ang aking boss. Bossing. Takot tayo magtanong sa boss, di ba? Mas madaming alam si boss kesa sa akin. Okay. Magbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos.
1: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kaagapay sa kalusugan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away! Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
8: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
9: Ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alamin ang mga dapat at hindi dapat gawin para ang ating katawan ay always healthy. What's up, Doc? What's up, Doc?
0: Nagbabalik po ang iwas sakit, iwas gastos. What's up, Doc? Panic naman ako. Panic ako kasi ang guest po natin ngayon. Boss ko, nako. So may I do the honor to introduce to you the big boss, but not so big.
11: Definitely.
0: Ang chairman po ng lahat po ng dermatologists dyan po sa Department of Dermatology ng St. Luke's Medical Center, Global City. Walang iba kundi si Dr. Lia Nebrida Aydea. Hi, Doc!
11: Hello, Luisa! Good morning! Good morning sa'yo at good morning sa lahat ng ating nanonood today.
0: Yan.
11: It's nice to be back here!
0: Sige, ganito ha. Para naman matuwa yung ating mga audience, no? So, mukha kang high school, Lia. Pero ilang taon ka na ba? Sige, sabihin mo.
11: Proudly, I'm 56 years old.
0: Oh, di ba? Oh. Nakita nyo ba yan? Nakikita nyo ba kung may wrinkles siya?
11: Virgin pa yan. Walang Botox yan.
0: Talaga?
11: Oh,
0: wow.
11: I think I need one.
0: Totoo ba yan?
11: I'm not kidding.
0: 56. Ako 51, pero may Botox na. Sorry, brand name yun. Oh, may botulinum toxin.
11: Yes, sorry.
0: Nagkakamali. Pero alam mo, yun po yung perks, no, of being in the field of dermatology and requirement. Hindi ho pwedeng may nakikitang mga wrinkle-wrinkle dyan.
11: Yes, correct.
0: Kasi dapat ikaw ang pinaka-example
11: correct.
0: Na ipinapakita natin na through science mm-hmm. ay pwedeng ma-delay ang aging.
11: Tama yun.
0: Tama, okay. Tama yun. Pero Dr. Lia, batiin mo muna. Sabihin mo sa amin kung sino kasama mo today.
11: Oh. Of course. My partner in every endeavor since I was a little girl. Kasama ko ang number one fan ni Luisa. Ang aking father, Mr. Toto Nebrida.
0: Pakita naman natin si
11: He's
0: Tito
11: in
0: Toto.
11: The house again. Say hi, Dad. Ayan. Say hi, Dad.
12: Uh-oh. Hello, everyone.
0: Fan ka ng DZMM, no, Tito?
12: Yes.
0: Ilang taon na po kayo since nanonood kayo ng DZMM? Since mga ilang years na po.
11: 40 years na, no, Dad?
12: Make it, no, 50 years. So,
0: 50 years. So, since, 40 years. 40 years kami. 40 years. This July 18
12: right.
0: is a 40th year anniversary of DZMM. So, ganyan katagal, ha?
12: Tagal na.
0: Thank you. And Dr. Lia is your only child, tama ba?
12: No, I have two kids.
0: You have two kids.
12: One boy, one girl. She's my eldest.
0: But you're always there wherever she goes.
12: Well, if she needs me. I always have to help her, to support her, you know.
0: Yes.
11: Number one fan yan, Luisa, lahat.
0: We're very happy po, no? Nakakatuwa po. Sa totoo lang po, ako rin, hanggang ngayon, ang nanonood lang sa akin, na walang 16 years na po ako nagbo-broadcast at talagang araw, tuwing lalabas ako sa TV, nanonood po ang nanay at tatay ko.
11: Of course.
0: So that's how, sabi ko nga kahapon, yung mga batang nagiging doktor ay mga masunuring bata. Tama?
11: Tama yun.
0: Kasi
11: tama
0: kami
11: yun.
0: Po yung sinabihan na magdudoktor ka.
11: Tama.
0: At ang sagot lang namin, yes, mama.
11: Exactly.
0: Yes, tama, papa. Tama. At wala ho kaming ginawa kundi mag-aral.
11: Tama.
0: Yan po ang naging buhay namin. Pero natutuwa naman kami kasi ngayon, na-realize ko, ang aming role ngayon ay we had such good parents.
11: Exactly.
0: Ang role ngayon is mag-alaga sa aming mga magulang.
11: Tama yun.
0: Yeah. So isa sa pinaka-common na sakit na ating po pag-uusapan today ay yung allergy.
11: Mm-mm.
0: Oo. Kasi madaming tao ang may allergy.
11: Exactly.
0: Sige, Dr. Nebrida, explain muna natin. Idea. Laging idea. Kulang. ano ba ang allergy?
11: Ang allergy ay isang reaction ng ating katawan. It's an immune reaction, like a hypersensitivity reaction, dulot ng mga iba't ibang allergens o yung mga bagay-bagay na hindi naman dapat nagko-cause ng reaction sa katawan, pero dahil meron tayong mababang immune system or hyperactive immune system, nagkakaroon siya ng effect, no? So kadalasan, ano mga common allergens na alam natin? So yung pollens, no, dulot ng hangin, mga halaman, pagkain, no, mga dairy products, mga mani, no, nuts, seafoods, pwede rin yung mga dog dander, no, cat dander, alikabok, dust mites.
0: Pagsamang
11: no?
0: dander, yung ba yung buhok?
11: Yes, buhok.
0: Buhok ng yung pets, no?
11: Pets, correct. Okay. Pwede sa horse, pwede sa cat, no, mga protein siya actually, na nag-trigger ng allergic reaction. So, napakadaming possible causes. Infection, no, pag may ubo sipon, pwede mag-trigger din ang paglabas ng allergic reaction.
0: Tama. Yun nga yung naging sakit ko, Dok. Pag akit ko ng Baguio, kasi nais ko ngayon concert ni Randy, no,
11: yes.
0: Biglang jump. Sabi ko, hala, hatching na ako ng hatching. Tapos sabi ko, nauubo pero wala namang flema.
11: Tama.
0: So I know, I was having an allergic attack.
11: Uh-oh.
0: Okay, so yung allergy pala, hindi lang balat ang naapektuhan,
11: yes,
0: kundi yung paghinga.
11: Correct.
0: Okay.
11: Pati sa tiyan.
0: Pati
11: no?
0: sa tiyan.
11: So,
0: okay.
11: Madaming forms ng allergies. No? Pwedeng allergic rhinitis, yung sa ilong, no? Bahing ng bahing, running nose, nangangati ang ilong, no? Tapos sa mata, nagluluha ang mata. Okay? So, pwedeng...
0: Tama, may allergic conjunctivitis.
11: Yes.
0: Diba,
11: yes.
0: Sa mata.
11: Correct.
0: Allergic rhinitis sa ilong. No? Okay.
11: Meron ding allergic cough. Yung akala mo, inuubo ka, pero dahil sa hangin o may nakain ka, no?
0: Or akala mo infection pero hindi, allergy pala siya.
11: Oo, ubo na ubo. Meron din sa tiyan.
0: Correct.
11: No? Yung parang nagda-diarrhea ka, sumasakit ang tiyan, ngayon pala may nakain ka na hindi tuma sa katawan mo.
0: May mga
11: mo.
0: Allergic sa lactose.
11: Of course, yes.
0: Okay.
11: And of course, sa skin, sa balat, ang pinaka-alam natin, no? Yung pangangati, pamumula, pamamaga. No? Lahat yan symptoms ng allergic reaction.
0: Okay, so on layman's term, ang ganda nito, no? Hindi natin kailangan magbasa. On layman's term, Dr. Leah, pakipaliwanag, ano ba yung nangyayari pag may allergy? What exactly is happening to the body?
11: Oo. Okay, so kung merong allergen na tinatawag, no, yung immune system natin, natitrigger lumabas yung immunoglobulin na tinatawag na IgE. No? Ito ay para mga antibodies siya na biglang lumalabas pag meron tayong reaction dito sa mga allergen. So because of this, nagre-release ng histamine yung katawan, no? So, kaya umiinom tayo ng mga antihistamine. So yung mga histamine, mga cells siya na hinaharap niya yung mga allergens ng katawan. So therefore, nagkakaroon tayo ng manifestation ngayon ng pangangati, pamumula, pagbahing, no? Maraming mga iba-ibang presentation.
0: Oo. So yung histamine, lagi natin naririnig, histamine. Kasi may mga gamot na anti-histamine. Oo. So yung histamine pa lang yan, yan ang parang pag napunta sa mataas sa dugo,
11: yes,
0: yan ang nagko-cause ng allergic reaction.
11: Yes.
0: Okay? Na iba-iba nga ang presentation.
11: Correct.
0: Either ang naatake ay mata mo, ilong mo, yung respiratory tract.
11: Or balat mo.
0: Or balat mo. O tiyan mo.
11: Or tiyan.
0: O yun. So, it's
11: correct.
0: A reaction.
11: Yes.
0: Allergic. Pero, may sinasabi, lagi natin ito naririnig na, dati naman, hindi ako nagre-react dyan eh. Pero ngayon, nagre-react na ako. Anong masasabi mo dito?
11: Sige. So, lahat tayo, pag may genetic predisposition na tinatawag, no? So, kung ang parents natin, magulang natin, may history ng allergies, no? So, meron tayong malaking percentage o 50% chance of having also that particular allergens. Ngayon, sa kuwari, sabihin nga nila, bakit wala naman ako yan? Ngayon ako nagkaroon. Ibig sabihin nun, mababa ang immune system natin, or it's how the immune system reacted to that particular allergen at that particular time. Baka, yun nga, nagkataon lang na itong mga pollens ngayon o mga alikabok, may nakain ka, nagkaroon ng reaction. It comes with age. Okay? Comes with age also. At saka, yun nga, mahina ang immune system natin. But, ibig sabihin nun, may predisposition na tayo o meron na tayong tendency mag-develop ng allergic reaction because of a genetic history.
0: So, meaning, namamana siya.
11: Namamana
0: okay.
11: siya.
0: Okay. So, namamana siya. Kaya nga pag naririnig natin, may eczema.
11: Oo.
0: Ganyan, di ba? Namamana. So, lahat namamana. Hika, namamana.
11: Allergic rhinitis.
0: Allergies, namamana.
11: Yeah.
0: Okay, so may risk factor. But meron din tayong tinatawag, Doc, ano ba yung tinatawag na palang delayed reaction, delayed. Okay. So in other words, hindi siya nagmamanifest noon, pero ngayon, nandyan na.
11: Tama. So as we know sa medicine, di ba, Luisa, may four types of hypersensitivity reaction. No? Yung type 1 hypersensitivity reaction, yun yung immediate. Yun usually after eating a particular food, nag-trigger or nagbahing ka, may na-inhale ka, no, kaagad-agad ang reaction or medicine, ganun. Pero pag sinabi mong delayed, no, or type 4 hypersensitivity reaction, ibig sabihin nun, may exposure ka muna ng madaming beses bago magkaroon ng reaction, no? So sa atin, allergic contact dermatitis, ganoon siya nangyayari. So sa umpisa, ay wala ito, hindi nagkakaroon ng allergic reaction. Pero sa kalayunan, sa katagalan, meron na rin siyang effect sa katawan.
0: Okay, so ano ba yung, Doc, nabanggit niyo po yung contact dermatitis? Ano po ito?
11: Okay, when you say contact dermatitis, iba siya dun sa mga atopic dermatitis. As the name implies, contact, may dumikit sa balat natin na nag-trigger ng allergic reaction. So, kadalasan, no, perfume, pinaka-common, yung mga detergents, no, yung mga pabango, yung mga may amoy, common yan. Ang mga rubber, no, nickel, no, mga alahas,
0: totoo,
11: or
0: yan.
11: anything na metal, pwede rin mag-trigger yun.
0: No? Yung so, nickel, very common po yan. Ha? Ito po yung barya, susi, yes, buckle ng belt.
11: Correct. Even cell phone. No,
0: yung nickel o yung mga alahas natin na less than 18K, may nickel component.
11: Correct.
0: Yan.
11: Oo.
0: Kaya minsan, napaka, pag may nag-allergy sa alahas, sasabihin ko, taasan mo yung ano,
11: carrot.
0: Yung carrot niya. Para wala ka allergy.
11: Oo.
0: Pag lower, mas may nickel component.
11: Correct.
0: So yung nickel po, alam nyo po, kahit yung barya susi, hinawakan,
11: yes,
0: mo lang, tapos,
11: yes,
0: hinawakan mo mukha mo,
11: yes,
0: mamaya, ito na yung allergy mo.
11: Correct.
0: Or, meron akong pasyente, ano, na dito, ang allergy niya dun sa nickel ng nickel niya, tapos dito nahuhulog ang pawis, nandito yung allergy.
11: Yes, correct.
0: So yun po yung tinatawag namin contact dermatitis. Ibig sabihin, may allergen that came in contact to your skin that caused the derma skin itis inflammation.
11: Tama.
0: Nag-cause ng inflammation doon sa iyong balat. Okay, so Doc, ito po yung mga sa skin, right?
11: Tama.
0: Okay, so ang tanong is, sabi ko kanina ay nakakamatay. Agree?
11: Pwede. Yes, nakakamatay.
0: Ang allergies?
11: Yes.
0: Okay, so tell us about it.
11: Ang tawag natin doon pa nagkaroon ka ng anaphylaxis, di ba?
0: Okay.
11: So common sa balat, yung urticaria, yung mga hives na tinatawag natin, nagkakaroon ng pantal-pantal. Ngayon, pag itong mga pamamaga na ito napunta sa mga organs natin, katulad kwari sa mata, sa labi, at lalo naman sa lalamunan, no, sa larynx, mahihirapan huminga. No, pag nahirapan huminga, yun ang pwede natin ikamatay. Kaya kailangan dalin ka agad sa ospital, no? Pag merong symptoms actually na any allergic reaction, kailangan magpatingin sa doktor ka agad.
0: So if you, lalo na if ganyan na, no, yung parang nafe-feel mo, parang
11: hirap huminga.
0: Yes, run to the ER.
11: Correct. Hirap huminga, may palpitasyon, di ba? Nahihilo ka na.
0: Pinagpapawisan ka.
11: Correct. Pinagpapawisan, feeling mo parang mahihimatay ka na.
0: Correct.
11: No?
0: There's something going on.
11: Yes.
0: Yung airflow is not,
11: yes,
0: good.
11: Correct.
0: Dahil sa ER, ay sasaksakan ka,
11: ng epinephrine.
0: Epinephrine na siyang magbubuka ng,
11: correct,
0: iyong airway.
11: Correct.
0: Para makahinga ka.
11: Uh-oh.
0: Alam mo, ang dami niya na. Yan din po nangyayari sa asthma.
11: Tama yun.
0: Diba?
11: Tama
0: yun. So, yun po. So, very dangerous po yung mga allergies.
11: Tama
0: na
11: yan.
0: No? So, kaya wag niyong
11: ipapag sa walang bahala.
0: Okay. Okay,
11: ang mga allergic reactions.
0: Okay, so kanina ay pinag-usapan natin yung contact dermatitis. Ibig sabihin, ito po yung mga bagay, mga allergens na pag dumikit sa balat, nagko-cause ng allergic reaction.
11: Tama.
0: Right? So kanina, nasabi nga ni Doc, kasi ako, Doc, by experience, may mga taong, dati ko naman ginagamit yung chinelas na yan. Bakit ngayon pag sinusuot ko yung ganun,
11: yes,
0: ng rubber, galit,
11: yes,
0: na.
11: Correct.
0: Yun. So tama po yun. Maaring dati, hindi ka allergic. Ngayon, allergic ka na. Okay, pero anong test ang ginagawa kapag gusto mong malaman kung meron kang allergy doon
11: contact
0: sa mga allergen na yan na dumidikit sa iyong balat?
11: Yes, no? So sa dermatology, meron kaming ginagawang patch test, no? Yung patch test na yon, it will tell us kung anong particular allergen ka o yung dumidikit sa balat mo, allergic ka. So, pwedeng sa hair dye, no? Very common yan. Marami kaming pasyente na nagpapakulay ng buhok, allergic siya. Yung mga produktong ginagamit, lalo na ngayon, ang mga bata, very particular sa kanilang skincare, no? Yung mga made in Korean products, marami palang mga allergic reaction yan. So, na-mention natin kanina, mga pabango, no? Yung mga sabon, mga nickel, metal, napakadami. So, meron kaming test na ginagawa as a dermatologist. Maglalagay ng mga different allergens sa likod mo. As the name implies, it's patch. So, ididikit. Ididikit sa likod mo yon, pero limang araw na nakadikit sa likod mo na hindi pwedeng basain. So, yun ang magkapagsasabi kung ano yung particular active ingredient na nagkukos ng allergic reaction.
0: So, ilalagay yun sa likod. Hindi mo babasain.
11: Yes, okay. ng limang araw.
0: Pero pwede ka maligo. Yung likod lang ang
11: correct,
0: hindi. Okay, doon natin makita pag namula hanggang sa ikalimang araw ay may allergy ka doon sa substance na yun. So, pero maari rin na yung test na yun ay eventually over the years madagdagan pa.
11: Yes.
0: Diba?
11: Napapalit na yun. Hindi naman forever ganun, no? So, minsan inuulit natin after a couple of years, 5 years, 10 years.
0: So, meaning you can be allergic again to another substance.
11: Yes. Okay. You can develop an allergic reaction to a new substance.
0: Yes.
11: No? But most of the time, you do not overcome that particular allergen.
0: Yes.
11: Most of the time.
0: Okay, so the purpose of this is para iwasan nyo na po ma-expose sa mga may content nito, di ba? Mga pabango, ayan na, latex, lumalabas po yan. Ito po yung mga common allergens. So, ito po ay nagagawa sa Pilipinas, tama, Doc?
11: Yes, nagagawa ito sa mga dermatologists. No? Kailangan certified board dermatologist ang gagawa ng patch test. So, hindi siya laboratory test. So, hindi siya nakukuha sa mga laboratory kasi akala ng ibang pasyente, Doc, magpapalab ako. Hindi. Kailangan magpakonsulta kayo sa isang certified dermatologist para dito.
0: Okay. So, meron naman, Doc, yung allergy mula sa pinapasok sa loob po ng katawan o kinakain or nai-inhale. Sige, Doc, let's talk about this.
11: Okay. So, yun naman ang tinatawag nating parang type 1 hypersensitivity reaction, no? Yung IgE mediated yung tinatawag natin na yun. Common yun sa mga allergic rhinitis, allergic cough, no? Ang test naman na makapagtutulong sa atin noon is yung tinatawag nating skin allergy panel test or yung prick test, no? So iba naman to, parang ipiprick naman sa balat mo yung mga different allergens para malaman kung dulot ba yan ng pollen, no, mga dust mites, mga pagkain na mention natin kanina, yung mga seafoods, mga nuts, dairy products, no. May blood test na pwede nyong ipagawa sa mga ospital, sa laboratory, na specific siya nakapagsasabi kung saan ka allergic reaction. So, pwede rin yun. Sa mga allergologists naman, ang ginagawa nila yung prick test. But, kadalasan syempre mga tao, ayaw ng madaming injection, no? Madaming mga tinutusok-tusok. So, they prefer the blood test instead.
0: Doc, ako meron akong pasyenteng hapon.
11: Yes.
0: Systemic allergy panel test. So, ibig sabihin sa dugo.
11: Yes.
0: Hindi dun sa dumidikit, kundi sa dugo. Very accurate, diba?
11: Yes.
0: Yung test na yan. At nahimatay siya kasi ang allergy niya sa kanin.
11: Oh my gosh!
0: So, hindi nawawala. Hindi nawawala yung niya, yung flare ng atopic dermatitis, ng skin asthma. Galit na galit na siya. Ang tanda-tanda na daw niya. Ganun pa rin siya. Tapos parang hindi niya matanggap na lahat clear except kanin.
11: Rice.
0: Eh, di ba ang Hapon, mahilig sa
11: kanin.
0: Sushi.
11: Yes.
0: Di ba? May kanin.
11: Yes.
0: So, parang hindi niya matanggap. I said, sir, if you don't take it out, then we'll not get well.
11: Correct.
0: Oh, yan. Tapos yun, so, tinanggal niya, natuwa siya, sabi niya, pero gutom na daw siya.
11: Totoo, napaka-helpful niya, no? Yung panel test na yan, allergy panel test, kasi it identifies kung ano yung nagtitrigger and then iiwasan mo na. Tapos pag naiwasan mo, hindi na babalik yung allergic reaction mo.
0: Okay,
11: no?
0: So, next, ha, ito naman yung pinaka-exciting. Kasi yung allergy na yan, iba-iba itsura, di ba?
11: Yes.
0: Meron yung dot, iba-iba itsura, di ba? Dot, all over.
11: Yes.
0: Diba? May isa naman, pantal-pantal. Pantal dito, pantal to, pantal dito. Tapos parang gumagalaw-galaw siya.
11: Correct.
0: Sa Tagalog, ang tawag natin dito ay tagulabay.
11: Yes.
0: At tapos may kaakibat pa siyang angioedema.
11: Uh-oh.
0: Kung saan namamaga yung labi, nakaganyan ka niya.
11: Yes.
0: Namamaga yung mata mo, namamaga yung kamay mo.
11: Lahat
0: all
11: yes.
0: over. Okay, Doc, ano naman tong allergy na ito?
11: Oo, so yung allergy, yung morbilliform, yung sinasabi mo, yung parang rashes
0: maliit-liit.
11: Kadalasan pwedeng drug allergy yun, yun ang common sa drugs, no, or mga food allergy. Pero yung sinasabi mo ng mga urticaria, yung malalaking hives, mga angioedema, marami rin causes yun, no? From the food, from the medications that you take, no? Multifactorial din. As you said, maraming presentation. But dapat hindi natin isa sa walang bahala. Dahil lalo na yung mga hives, no? Yung tagulabay, kasi yun ang nagdudulot ng difficulty of breathing, hirap huminga. At yun ang delikado na pwede nating ikamatay. So, kadalasan sabihin nila, ay wala yan, Doc, na magalang yung mata ko, na magalang yung labi ko, okay lang yan. Pero hindi nila alam na yun ang delikado.
0: Oo. So, yung tagulabay, actually, Doc, meron ako yan, chronic urticaria, kaya ho ako naging dermatologist.
11: Actually, meron din ako niyan. Meron na anak ko, ang dad ko, pamilya namin lahat may
0: imagine
11: urticaria.
0: Dok, hindi ko alam na daanan ko lang Bulaklak. Mamaya namamagana yung mata ko para kung may sore eyes na ewan, no? Diyan, magang-maga. Namamagana yung ilong ko. Sabi ko, oh no. Tapos, giant.
11: Yes.
0: Yun po yung pantal. Giant yes. Pantal, no? Tapos parang gumagalaw siya kung saan. 6 months, nagkaroon ako niyan. Nung ako ay nasa college. Tapos, naramdaman ko yung pinandidirian habang magpapa-blood test ako. So, naramdaman ko kung paano maging isang pasyente na may sakit sa balat. No? 6 months talagang walang makagamot. Iba-ibang test. Binigyan ako steroids. Uh-oh. Binigyan ako ng kung anong mga anti-inflammatories. Lahat ang tagal, Doc. So, alam ko ho exactly kung gaano ho kahirap kapag may allergies. No? So, minsan yan, magkakaiba. Nakita nyo, meron akong allergic rhinitis, meron akong asthma, meron akong urticaria.
11: Magkakapatid yan.
0: Sabi ko nga sa pasyente, Doc, huwag ho kayo mag-alala. Ano ho yan? Sakit ho yan ng mga hari at mga reyna. We're very sensitive. Royalty, di ba? It's a royalty disease. They're always sensitive to everything they touch, everything they eat. Maselan.
11: Tama.
0: Maselan.
11: Tama.
0: Okay, so ano ang payo mo sa mga ganyang maseselan ng balat, Doc, at nag-allergic reaction sa kahit anong mahawakan at makain ay ang hirap pa to.
11: Oo, mahirap talaga. Unang-una, kailangan natin ma-identify kung ano yung mga nagte-triggers para hindi na maulit yun. So, kailangan magpatingin nga, as I've said, sa isang, kung sa balat siya, board certified dermatologist, kung may urticaria, no, may eczema, kung meron nararamdaman na anything sa balat, no. Pwede rin sa allergologist, no, kung meron tayong mga allergic rhinitis, yung allergic cough, no, yung sa allergic conjunctivitis. So ang best talaga magpatingin kaagad-agad sa isang doctor, sa isang specialist. Huwag isa sa walang bahala. Mga Pilipino kasi kadalasan, wala yan, kati-kati lang yan.
0: Kasi no? you want to know the cause para
11: exactly.
0: Ito ay maiwasan.
11: Tama.
0: Okay, so anong masasabi mo? Madaming Pilipino ganyan.
11: Oo.
0: Kunyari may allergy sa hipon.
11: Oo.
0: Sabi niya, dati naman wala eh. Ngayon, meron.
11: Oo.
0: Kakain ko ulit, baka mawala. Kakakain. Uh-oh. Masasanay din yung aking balat. What do you say to that?
11: Well, sa pagkain, ang pagkakaalam ko, no, talagang avoidance. No? Avoidance of the trigger factor. So kung ang hipon, bawal ka sa mga seafoods, ideally, hindi mo na talaga kakainin yun. Pero may mga pasyente, Luisa, alam ginagawa nila, alam nila may allergy na sila. Iinom sila ng antihistamine. Oo, bago kumain. Alam na nila mag-allergy sila. Ay, inuman ko na to, unahan ko.
0: So what do you say?
11: Sabi ko, hindi ho pwede yun, delikado. Sapagkat hindi lahat ng pagkakataon pwedeng mag-save sa'yo yung antihistamine.
0: Uh-oh.
11: So, kailangan iwasan talaga.
0: So, in essence, pag sinabihan na po kayo may allergy kayo sa isang bagay, is total avoidance. Kasi
11: yes.
0: Nga ho, hindi nyo ho alam, baka yung huli mong kain,
11: uh-oh,
0: yan na yung magsasara yung airway.
11: Tama.
0: Mo.
11: Pag na-shampoo, kasi di ba mababa immune system nga natin. Hindi natin alam yun eh. Mababa ang immune system mo, bigla nagkaroon ng adverse reaction. Delikado.
0: Drug reaction, diba?
11: Drug reaction.
0: Okay,
11: lalo
0: so
11: na.
0: Tapos meron din tayong tinatawag na drug reaction.
11: Oo.
0: Kaya dapat pinapaaral din, no? Huwag iinom ng madaming gamot.
11: Tama.
0: Dapat pinapaaral yung drug-drug interaction.
11: Tama.
0: No?
11: Oo.
0: Kung ano po ang gagawin ng gamot na ito sa next kung gamot iinomin, diba? Para
11: correct,
0: wala tayong
11: correct.
0: Mga adverse reaction. No?
11: Tsaka huwag magsa-self-medicate.
0: Correct,
11: no? Kasi mahilig ang mga Pilipino na mag-self-medicate. Kung ano, kunwari, gagayahin din, uminom ng amoxicillin yung kapatid ko kasi may ubusipon siya, iinuman ko na din, no, para gumaling. Hindi nila alam na may mga allergic reactions ang mga antibiotic, mga pain relievers, no, any medication for that matter.
0: Okay, so may tanong dito, totoo ba na pag may eczema, maaaring posibilidad magkaroon din ng asthma, Doc?
11: Yes, kung meron kang history kasi ng, as I've said kanina, pinidiscuss natin, allergic rhinitis, no, or asthma, anytime in your life, pwede kang magkaroon ng eczema. Kasi triad yan, di ba? Atopy triad na tinatawag natin. Pag may family history, parehong magulang, kapatid, meron. At tayo, merong isa sa mga yon, no? Asthma, hika, allergic rhinitis, at saka eczema. Any time in our lives, pwede tayo magkaroon noon.
0: Oo, so... Okay. So, ito, tinatanong, pag may allergy ba, for life nang may allergy? So, in other words, hindi ka nagagaling dito.
11: Okay. As we mentioned, it's a genetic predisposition having allergies. Pwede kang gumaling, no? If iiwasan mo lahat ng mga nakapagte-trigger noon. Kaya nga kailangan malaman natin kung anong nagdudulot ng paglabas ng mga allergic reaction. So, it can be quiet.

0: acting at meron tayong tinatawag na anto may halong katulad steroid ng Monte Lucas. Bago, antihistamines muna, Doc. Go ahead.
1: Okay. So, maraming klaseng antihistamines, no? If I could mention yung cetirizine, yan ang mga common ng mga tao pag magpapakonsult. Ah, doktora, ininuman ko na po ng cetirizine yan, mga loratidine, no? So, safe naman siya inumin, kaya lang nga, syempre, it will come to a point na hindi na siya tatalab, no? Tinatawag tayong tachyphylaxis. Kung lagi mong iniinom ang isang antihistamine, it will come to a point na hindi na siya tatalab. At the same time, hindi rin pwede itong mga antihistamine isang inuman lang. Kadalasan, you have to take it like for a week, no? You take it like every day, once a day, twice a day for a week or 2 weeks, no? Especially pag urticaria, pag mga hives yan or tagulabay. So, maraming klaseng antihistamine. Sinabi nga ni Luisa, may nakakaantok, no? Mga diphenhydramine, nakakaantok yan. Kaya kadalasan binibigay natin sa gabi. Hindi rin maganda yung mga nakakaantok masyado kasi it crosses the blood-brain barrier, no? So, especially sa mga bata, we try to discourage giving them. Kasi pag sa eskwelahan, aantokin sila, medyo nakaka-groggy, no? Para nakakabobo. So, mas maganda yung mga hindi nakakaantok na antihistamine.
0: So, yung pag-inom niyan ay madami natatakot eh, na parang feeling nila, kasi diba usually, nagbibigay tayo hanggang mawala yung allergy.
1: Yes.
0: Tapos medyo tinutuloy natin for a little, like a week more,
1: a week or two,
0: para lang makontrol yung histamine level sa dugo.
1: Tama.
0: So, dapat mong matakot sila sa kidney, liver nila if they're in a long, prolonged antihistamine use, do?
1: Ang mga antihistamines kadalasan talaga for long term siya. Lalo ni mga bagong generation antihistamine ngayon, bilastine, no? In particular, it's safe siya sa liver, sa kidney, and it can be taken every day. Actually, pag matitikita mo yung mga allergologists, binibigay talaga nila dire-diretso for 2 weeks to 1 month, no? So, huwag tayong matatakot na uminom nun kasi takot sila lagi na, naku, baka maraming side effect itong antihistamine. Hindi, no? Kailangan talaga para mawala yung histamine, as you mentioned, no? Ma-clear out ng mga allergens yung ating system, yung katawan natin.
0: Okay.
1: So, hindi talaga, I mean, safe siya to take for a long time.
0: Oo, kasi madami sa mga ating mga pasyente, nagagalit, parang, ay, hindi magaling yung doktor ko, hindi magaling yung gamot, kasi hindi nawala.
1: Oo.
0: Pero actually, ang tamang gamutan ay iinom ka ng antihistamine hanggang mawala, how, no matter how long that is, huwag tayong matatakot, unless elderly, no?
1: Yes,
0: yun yung binabantayan
1: correct
0: ng mga doktor
1: correct
0: na may problema na sa bato or sa liver.
1: Tama.
0: Pero pag bata, okay lang na prolong, you until, and then you extended for about a week or two more para lang makontrol yung histamine. Okay, so this is a really good advice, Doc, that I wanna hear from you. Pag ikaw ay pinaiinom ng antihistamine, kasi nga histamine ang nagkakos ng pamumula, pangangati, yung allergy symptoms, okay, gusto mong pababain yung histamine, huwag mo nang kainan ng mga pagkain na magpapataas ng histamine. Tama?
1: Tama yun.
0: Para kang may diabetes na umiinom ng pampababa ng asukal, kaya naman ng kain asukal. Tama? So sabi ko dun sa pasyente ko, eh kaya ho hindi nawawala.
1: Tama.
0: Kain ka ng kain ng mga pagkain, iinom mo na antihistamine, tumataas ang histamine. So, anong mga pagkain, Doc, ang dapat hindi kinakain kapag may allergic reaction?
1: No? So, kadalasan yung mga seafoods, no, mga nuts. So, seafoods, syempre, alam natin, mga hipon, crabs, no, ang sasarap pa naman yan, yung mga tahong, no, yung mga crustaceans. No? And then, mga nuts, peanuts, ang number one, mga peanut allergy. Dairy products, no?
0: Tama.
1: Mga tsokolate, napakasarap. Gatas, no? Butter, cheese. Ang cheese ay napaka ano, allergenic niyaan.
0: Oo.
1: Alcohol, no?
0: Tama.
1: Any form of alcohol. Beer yan, wine, red wine, whiskey, scotch, no? Lahat yan, allergen niyaan.
0: Oo. So, ako sinasabi ko na lang sa pasyente ko, uso naman si ChatGPT, uso naman ang AI. Hanapin nyo.
1: Tama.
0: Lahat ng pagkain na magpapataas ng histamine ko, for now, huwag munang kainin.
1: Tama.
0: For now, ah. Hindi yan permanently.
1: Exactly.
0: For now. Exactly. Unless proven na talagang may allergy ka doon sa bagay
1: tama
0: na yun. Avoid mo na yun.
1: Importante, ano yung mga may preservatives, Luisa?
0: Ayan.
1: Yung mga tocino, tapa, no?
0: Yes.
1: Longganisa, mga canned goods, mga noodles, cup noodles.
0: Lahat
1: na
0: yan.
1: Ang taas niyan sa mga
0: saka, allergies. Saka, dagdag ko na yung mga mapula, tocino, longganisa.
1: Oh, yes. Yan.
0: Masarap,
1: yan.
0: Pero bawal. Lalo na ngayong umuulan.
1: I know.
0: Okay, boss, sandali. Meron lang muna tayong kukuha muna tayo ng reports. Full deployment sa pagtugon sa Bagyong Inday at Habagat. Pinatitigil

0: tiyak sa lahat ng units ng PNP. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto.
1: Inaasa ng Philippine National Police ang lahat ng police unit sa bansa na tiyakin ang buong deployment ng mga tauhan at kagamitan para sa post-typhoon response kasunod ng pinsalang idinulot ng bagyong Inday at pinalakas na habagat. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Narzates Jr., nakatuon na ngayon ang operasyon ng pulisya sa search and rescue, road clearing, pamamahagi ng relief goods, at iba pang humanitarian assistance sa mga apektadong komunidad. Inatasan din ang mga hepe ng pulisya na magsumite ng post-typhoon assessment report upang magsilbing batayan sa pagpaplano ng mga susunod na hakbang ng pamahalaan. Bagamat malakas, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday, nananatiling nakantabay ang PNP habang patuloy na nagdadala ng pag-ulan ang habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Salamat! Yan po si Rowan Cueto.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Boss, sabi ng aking mga production, ganyan daw.
3: Time na?
0: Ano tawag dyan? Time is up for me? Time out din ako. At time check! Kau talaga, Luisa. Oh, may bayad yun eh. Oras po natin, 11:45 po ng umaga.
4: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Nako, kamontik na ako ma-time out. Hindi ko alam yung time. Time check pala, time check. So tayo po muna ay magko-commercial sa ating pong pagbabalik. Nako, ihandaan nyo na po ang inyong mga katanungan. Sali po kayo sa aming huntaan. I'm sure madami sa inyo may allergy. Diba? So napaka-common na sakit po yan ng mga Pilipino at ng buong mundo. Sabi ng WHO, 1 out of 2. May allergy. O, diba? Ang dami nun, ha? 50%. So, dyan lang po kayo. Magbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos.
5: Si Dr. Luisa, Dr. Luisa, ating kaagapay sa kalusugan.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at medical mission at derma check-up naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng check-up at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
2: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: 11:48 na po ng umaga.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kaagapay sa kalusugan.
0: Lia, nagtatampo daw ang nanay mo, batiin mo din daw siya.
3: Hi, Mom! I hope you're watching. But special mention to my daughter, as always.
0: No? And your husband.
3: And my husband, Jem. And the mga kasangbahay na sobrang fan mo, Luisa.
0: Ah, talaga?
3: Oo, from Loreto to Jessa and Ivy, lagi yung nanunood. Kasama ni Papa.
0: Nakakatuwa nga eh. Dapat i-guess natin si Tito Toto dahil madami na siyang nalalaman.
3: Sobra.
0: Alam niyo ho, pag nanunood tayo ng DZMM, magiging matalino ka.
3: Oo.
0: Magiging updated ka eh, sa maraming bagay. Kasi sa DZMM po, hindi lang health.
3: Oo.
0: Mamaya may programa po ako. Abangan niyo po kami sa 1:30 to 3:30 with Franco Reyes on mga social issues.
3: Yes.
0: No, may politics din, di ba?
3: Yes.
0: So lagi tayo ay nangunguna pagdating sa balita. Mm-hmm. So if you watch the whole day, lalo na kung lolo't lola ka na, di ba? Para hindi huhihinto yung iyong brain. Kasi the moment you stop learning, diyan manghihina, no?
3: Exactly.
0: Doon ka magkakaroon ng
3: dementia,
0: bigla kang makakalimot. Uh-oh. So yan ang mga mangyayari. So manood po ng DZMM Teleradio.
3: Always. Uh-oh. Si Papa, he loves the news. He loves watching. Always DZMM. He reads the newspaper. So kaya updated siya tsaka stimulated lagi.
0: Okay, so greet us because actually next week, July 18 is our 40th year anniversary
3: ng
0: DZMM Teleradio,
3: wow.
0: Diba?
3: So happy anniversary, happy 40th anniversary to DZMM. You have really truly served the Filipino people,
0: diba?
3: That's
0: from my boss. Kita nyo ba ho yan? Mukha ba yung 56? Alam nyo ho, in person, mukha ho siyang high school kid. Promise. Punta ho kayo dyan sa aming ospital, sa St. Luke's Global City. Pag kami ho lahat naka-scrub suit, mga nakukulay pink, kulay yellow.
3: Tama ka.
0: Nakakatuwa yung mga dermatologists, eh, mga mukhang
3: colorful
0: bata.
3: Yes.
0: Ano?
3: Pero totoo yan, pag naka-scrub suit, hindi sila maniwala. Oh my God, Doctora, you're 56 already.
0: At naka-rubber shoes pa.
3: Yes, yes.
0: Mukha siyang high school. Ayan. Ayan po ay tinatawag na genetics. At saka science, at saka yun po ay from the spirit. You have to be young at heart, okay. Eh, diba? Okay, so may tanong tayo mula kay Emil. Good morning po, Dr. Luisa. Ask ko lang po, ano po ang pinagkaiba ng cetirizine sa levocetirizine? May prescribed number of days lang ba ito? Need uminom or as needed lang? Pag inatake lang, like allergic rhinitis, saka inom? Oh, sorry,
3: okay, yeah. Sige, so ang cetirizine, ang levocetirizine, ang long-acting cetirizine. So yun, marami kasi mga classes ng antihistamine, mga generation. So ito yung bago, yung levocetirizine. Pwedeng inumin yan once a day for as long as 2 weeks, 1 month, 2 months, 3 months, hanggang may allergic reaction ka. Of course, it has to be prescribed by your doctor, no? Huwag magsa-self-medicate. Kasi as I've mentioned earlier, ang most common side effect ng mga antihistamines is yung tinatawag naming tachyphylaxis o yung point na hindi na siya tatalab, no? Kaya sasabihin mo, bakit hindi na to umuubra? Dati umuubra naman sa akin tong antihistamine ito. Well, siguro na overuse mo na yon. But if prescribed by your doctor, safe siya inumin, as I've said. Ma-share ko lang, ang aking anak, may urticaria rin siya. Luisa, pareho natin, no? May chronic urticaria. So alam na niyang iinumin niya kaagad-agad. Tapos 1 month yon. Alam niyang 1 week to 2 weeks straight, kung hindi pa na nag-i-improve,
8: straight
3: yun, every night, iniinom
0: huwag
3: niya.
0: Huwag ititigil.
3: Yes,
0: I guess that's the key, no? Na gusto natin impart sa ating pong mga kapamilya. Pag may allergies, antihistamine lang ang katapat niyan. Inom at saka topical. Sorry, hindi nakalimutan natin yung topical steroids.
3: Correct.
0: Okay, go ahead, Doc.
3: Well, kasi iniisip ko naman na yung topic na allergy natin, lahat, di ba?
0: Sa skin.
3: But sa skin, definitely, meron tayong tinatawag ng mga topical steroids. Yun din, huwag ikakatakot ng mga tao. Kadalasan may steroid phobia sila, di ba? Pag nadinig nilang, oh my God, steroid ang doktora, daming side effects. No, again, as long as you apply it at the prescribed time, like 2 weeks is the maximum time. time. Uh-huh. At tama yung lakas. Kasi iba-ibang topical steroid, merong potent, may mahina, no? So, depende. Kaya kailangan prescribe siya.
0: So, wag matatakot sa topical steroids kasi ito yung anti-inflammatory.
3: Exactly.
0: Nakakatanggal ng pamumula, pangangati, at pangangapal ng balat. Memorize ko na yung sinasabi ko sa pasyente ko. Tagalog ko sinasabi. Sabi na, pagkatapos yung explain, ang sinasabi na, Dok, boses broadcaster po kayo. Sabi, hindi nila kilala eh, natatawa ako. Sabi ko, okay. So, alam nyo na ho, no?
3: Yes.
0: So, tama, huwag matatakot. 2 weeks straight, pwedeng ihinto ng isang linggo.
3: Yes.
0: Tapos maari ulit.
3: Correct,
0: kung necessary.
3: Correct.
0: Hanggang, so, yun yung cycle. 2 weeks
3: on,
0: pahid, 1 week off, tapos pwedeng 2 weeks ulit, tapos ulit hanggat mawala.
3: Exactly.
0: Tapos sa antihistamine, kung tuloy-tuloy at kailangan, huwag hong matatakot. Sige lang. Nako.
3: Pati yung ano nasal spray.
0: On last 5 minutes, 3 pages bigla.
3: Oh my God.
0: One second. 2 seconds per answer, ha? Okay. Mula kay Gigi Baliton, good morning po, Doc. Ako po ay isang teacher. Nakadevelop po ng allergy sa chok. Nangangati ang ilong kasama po yung ears ko. Kaya pwedeng gamot or intervention na di maiwasan sa paggamit ng chok.
3: Nako, una-una, avoid chok. Yun ang unang-una. So, pwede ko mag-request ng whiteboard na
0: correct,
3: gamitin. Kasi kahit na anong antihistamine ang inumin, kahit mag-gloves ka dyan.
0: It will always come back.
3: It will always come back because the allergen is present.
0: Okay, next, Marilu Dones. Ang psoriasis po ba ay allergy at namamana ba ito?
3: Hindi. Sorry, ang psoriasis ay isang autoimmune disease. Hindi siya allergic reaction. Namamana, pwede mong mapasa 30% of the time.
0: Yes, parang tong boy abunda.
3: Fast talk.
0: Okay, good. Wala kay Carlos Sumpay ko. Paano po, Doc, sa gamot like Biogesic, brand and Bioflu, nag-allergy po. Nag-allergy siya dun sa dalawang gamot na yan. What do you say to this?
3: So, hindi ka na pwede uminom ng kahit na anong paracetamol. Although, ha, may mga kulay. Kasi yung sinabi mong brand kanina, kulay orange yan.
0: Okay.
3: So, may mga pasyente kami na allergic sa color orange. So, uminom ka ng brand na kulay puti.
0: Paracetamol
3: na puti. Acetaminophen. I can mention the brand,
0: okay.
3: But do not na lang.
0: Uh-oh. But nevertheless, pag mga drug allergies, please consult your doctor sure.
3: Correct.
0: Okay.
3: But once allergic ka sa gamot na yon, please do not take it anymore kasi pag umulit, baka mas malala. Mag-Steven Johnson ka pa.
0: Yung Steven Johnson, sinasabi ni Doc ay ano, Doc?
3: Nako, deadly yon. Ang Steven Johnson, buong katawan mo, mamumula, magkaka-blister, mamamalat ka, at saka pwedeng mahirapan huminga. Basta deadly. So do not.
0: Kung gusto niyo ho makakita ng taong wala ng balat, yun po yung sinasabi ni Dr. May kaso kaming ganyan, ha. Kasi mga umiinom ng mga gamot, no? Mga allopurinol, penicillin, ito yung mga
3: common,
0: no? So mag-ingat po tayo pag nakikita niyo may konting allergic reaction na ngayon, please see a dermatologist right away. Okay, so mula kay Agnes Reca, ako po may allergy pag bagong gising panay, hatching, pero pag tanghali nawawala, at dati hipon, alimasag, pero nawala.
3: Uh-oh.
0: kasi lagi kong kinakain. Siguro po nagsawa ng allergy ko. What do you say to that?
3: Well, minsan nagde-develop nga ng siguro parang desensitization, no? Because of the frequent exposure. But nagkataon lang yun, no?
0: No, it's more dangerous to think na maaring malala ang response. So, wag na ho. Wag. Kay Celerio Mods, pwede ka ba ma-immune sa allergy kung paunti-unti mong in-expose sarili mo sa allergy?
3: Hindi, wrong.
0: May Oya Jose, doktora, may idea po ba kayo if you can allergy test? I covered po ng HMO.
3: Depende kung mataas ang premium nyo sa HMO.
0: Wow, 2 minutes to go. Betaraza, Doc, ako po may nakain tapos bigla na lang uubuhin ng tuloy-tuloy. You cannot say it's
3: mahirap.
0: A food.
3: Mahirap. Baka nabulunan lang.
0: Roderick Moreno, good morning, doctors. What is the cause and treatment of seborrheic dermatitis?
3: Oh, eczema naman ang seborrheic dermatitis. Kung minsan may yeast infection. So hindi siya allergic reaction.
0: So you have to see a dermatologist.
3: Yes.
0: From Farmer John, may test po bang malaman kung saan specific food magkakaroon ng allergic reaction?
3: Yes, definitely. You could do skin panel test or allergic panel test sa mga ospital, mga laboratories, no? Diagnostic centers.
0: Okay, Doc.
3: Fast talk.
0: So na-fast talk tayo for the last 2 minutes given to you. Doc, ano po ang last message? message mo sa ating mga kapamilya ngayon in celebration of the National Allergy Day na hindi natin, nakalimutan natin noong July 8.
3: Okay. Okay, first and foremost, thank you, Luisa, for inviting me. It's nice to be here again and to share whatever knowledge that we have. No, allergic reactions or allergies in particular, as you said, is common. No, affects like one in every two individuals. So halos lahat, all nationalities, merong allergies, no? Madali siyang gamutin kung ma-identify mo kung ano yung nagka-cause at nagte-trigger. So ang pinaka maganda, magpatingin ka agad sa inyong doktor, no? Kung sa balat, sa isang board certified dermatologist para malaman natin kung ano yung mga nagte-trigger, no? At para maiwasan, no? Madali ang allergies, basta maiwasan lang natin kung ano yung mga nagka-cause ng mga ito. So, you just have to consult the right doctor, actually.
0: Okay, thank you. Yan po ang aking boss. Aking boss, beautiful boss. See her in person, please. See for yourself. Kala mo, parang ano, no, showcase.
3: Correct. Advertisement.
0: Si Dr. Lian Ebrida Idea, aming pong chairman sa Department of Dermatology, dyan po sa St. Luke's Medical Center, Global City. Siya rin po ay nagpa-practice sa St. Luke's, Quezon City. Yes. Okay, so maraming salamat po, mga kapamilya. Sana po ay may natutunan kayo today tungkol po sa allergy. That was short, quick, but I think it was a fruitful discussion. Madami ho tayong natutunan, ha? Huwag nyo ho, parang ano to, parang tinotont-tont, parang tinutokso-tokso mo si allergy. Lalabas ka, hindi ka lalabas. Lalabas ka, hindi ka lalabas. Pag yan ay tinira ka, at ang daluyan ng hangin mo ang tinira, patay tayo, ha? So, huwag na ho natin yan sinusubukan. Okay, so, samahan nyo po kami mamaya with Franco Reyes sa ating pong programang Connect Ka Dyan at 1:30. Pag-uusapan natin, aba, meron tayong isa daw itong issue. Ano ba social issue natin pag-uusapan? Ang pagkalat nitong mga invasive ornamental fish, maganda, pero hindi biro. Dahil ang dating alagang tinitingala dahil sa kakaibang ganda, ngayon ay itinuturing na, imbis na peste, fishte. Sa ating mga katutubong isda sa lawa, dahil sa kanilang pagiging agresibo, nauubos ang mga lokal na isda sa kabuhayan ng mga mangingisda. Uy, okay to, ha? What a topic. Yan po ang ating pag-uusapan, ha? Isang magandang isda ngayon ay fishte na, peste na daw siya, dahil nauubos ang mga lokal na isda. Nagagalit ang ating mga mangingisda. So samahan niyo po kaya kami ni Franco mamaya at 1:30 sa Connect Ka Dyan. So happy Sunday, everybody. Bye.
2: Malusog na katawan, malusog na isipan. Iwas sakit, iwas gastos sa DZMM. Maging updated sa mga showbiz happenings kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho sa Bongga Ka Jai! Bongga Ka Jai! Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Sa Ibayong Dagat, 2 ang nasawi matapos ang isang shooting incident sa street festival sa Toronto, Canada. Naganap ang pamamaril sa gitna ng Salsa on St. Clair Festival, isang taunang pagdiriwang na dinarayo ng libu-libong katao. 5 ang naitalang sugatan. Ayon sa mga otoridad, natagpuan ng mga rumesponding pulis ang mga biktimang may tama o may mga tama ng bala, kung saan 2 ang idineklarang patay sa pinangyarihan. Inaalam na ng mga pulis ang motibo sa insidente at pinaghahanap na ang sangkot o mga sangkot sa pamamaril. Pinayuhan din ng publiko na iwasan muna ang lugar habang isinasagawa ang imbestigasyon. May paliwanag ang Department of Health sa babala ng Department of Science and Technology na posibleng magdulot ng hypertension ang sobrang paggamit ng gadget. Sinabi sa DZMM ni DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo na nagdudulot ng problema sa sleep hygiene ang paggamit ng gadget, lalo't hindi na anya dapat ito ginagawa isang oras bago matulog. Din pa ni Domingo, hindi rin ito naiiba kung nakompleto ang kailangang oras ng tulog pero buong araw namang nakaupo. Giit niya, bukod sa pagpapanatili ng aktibong lifestyle, mahalaga rin ang low-level activities tulad ng paglalakad o pagtatayo sa loob ng 5 hanggang 10 minuto kada oras.
4: Yung ilaw mula dun sa cellphone, nakaka-trigger kasi yan ng signal dun sa ating mata. Iisipin niya, hindi pa siguro time na matulog. Pagka na-disrupt kasi yung circadian rhythm mo, yung stress levels, which is measured by the hormone called cortisol, ay hindi bababa.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
3: At iyan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: DZMM Ngayon!
5: Bongga!
6: Bongga!
7: Bongga!
8: Bongga!
9: Bongga!
10: Bongga kagadjay!
11: Bongga kagadjay! Mga maiinit na showbiz balita.
10: Bongga kagadjay!
11: Walang palalampasing inside story.
10: Bongga
11: ka Jai! Face off, face off. Kasama ang mga trending personalities.
10: Bongga ka Jai!
11: Makinig,
7: makinig.
11: Manood,
9: manood.
11: Now na!

magandang afternoon po sa inyong lahat, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Oras natin 12:08 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Kapiling kabanding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang kapartner niyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest chika Diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho!

0: 2026. Sa lahat po ng mga namamasada sa mga oras na ito, naku, ang sarap-sarap bumiyahe ngayon, especially kung kayo po ay dadaan sa may Espanya, Manila, going to Rotonda pa, Banawe to Quezon Avenue. Opo, maluwag po ang kalsada. Eh talaga nga naman, di ba? Masarap talagang bumiyahe at magmuni-muni kapag ganyang ano, hindi mo nararanasan ang matinding traffic. Kagaya na lamang nung naranasan ko last Thursday ata or Wednesday, grabe talaga. Diba kasi syempre may mga kalsadang binaha, may mga tumaas ang yung gutter level, yung water, ganyan. Ay parang lahat eh, hindi madaanan. But in all fairness, nakarating pa rin naman sa paroroonan. Basta nakakalma lamang ang bagang. Kalma ang bagang, oh, diba sabi? Pero syempre aminin natin, meron akong kilala, share ko lang no, on a Sunday, may kilala ko, isa sa mga boss ko talaga sa ABS-CBN, na ang isa sa pinaka pagmumuni-muni, yung nakakaisip siya ng maraming mga projects, nare-relax daw ang kanyang mind, hindi siya yung nagda-drive, pero yung hindi niya alam kung saan siya pupunta, tapos iikot-ikot lang siya, pupunta siya, napapadpad siya ng Tagaytay, going to the south and north, ganyan, oo, parang habang bumabiyahe siya, yung nasa kalsada siya, marami siyang mga ano, naiisip na mga pwedeng gawin or mga pwedeng ipa-implement. Tapos sinubukan ko rin yung ganun. In all fairness, I can say naman and I can truly and proudly say na yung pagmamaneho para sa akin is isa rin siyang therapy. O, ano, kayo ba? Ganun din? Therapy din ba ninyo, mga kapamilya at mga kaservisyo, ang pagmamaneho? Marami tayong mga source of therapy natin, eh, no? Sa akin, isa yan, pagmamaneho. Tapos before food trip, ganun. Kayo po, ano po yung mga makukonsider ninyo na pwedeng pagkuhanan or yung pagre-recharge po ninyo sa mga kaganapan sa inyong mga busy schedules? I-comment nyo po yan down below sa ating YouTube channel sa DZMM na meron pong 1.5 million subscribers. Sa atin pong Facebook page na merong 3 million followers. Siyempre naman, mga kapamilya, sa lahat ng mga nakatutok sa ating transistor radio sa 630 kHz sa inyong mga AM band. Happy, happy Sunday! Nag-lunch ka na ba, kuya? Nag-lunch na ba kayo, ate? Sa mga mommies and daddies na nagda-drive ngayon, kasama ang kanilang buong pamilya o kaya sa mga anakshis na nagmamaneho ngayon at kasama ang kanilang mga pamilya patungo sa simbahan dahil nga Sunday, di ba? Para mag-Sunday Mass. O yung iba naman tapos na, pupunta na sa kanilang mga paboritong mga restaurant. Opo, bongga ka dyan na po. Tuwing Sunday po tayo, 12 noon to 1:30 p.m. Sa lahat po ng mga nanunood, hello po sa inyo. Ayan o, kumakaway po sa inyo ang beshi ng bayan. At ang Diyos sa lang kalsada, hello sa mga nakatutok po sa mga ospital, sa mga cafeteria, sa mga hotels, kung nasaan man po kayo sa mga, kung nasaan man po kayo ngayon, sa mga, ano yung tawag, sa mga terminals, ayan, sa mga bus terminals, o kaya yung mismong mga nakasakay sa bus ngayon, magandang, magandang tanghali po. Magandang araw din sa lahat ng mga nanonood sa atin via the Filipino channel. Sa iWan, hello sa inyo sa mga nasa app natin sa iWan. Panoorin niyo po dyan ha, yung Will You Fake Marry Me na pinagbibidahan ni na JM Ibarra at ni Fiang Smith. Nako, siksik, liglig at nag-uumapaw po ang ating mga balita at ang ating mga bisita ngayong araw ng Sunday. Kaya sit back and relax po tayo dyan. Kami po ang gawin yung background kung kayo po ay abala, nag-general cleaning o kaya naman naghuhugas ng mga plato dahil katatapos nilang magpananghalian. Heto na, simulan na natin ang mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ay, ito, teka lang. Kasama ko ngayon si Ate Kimmy Fears, ang may hawak ng account ng All Access with Kimmy Fears. So, dali, samahan mo nga ako. Tingnan nga natin. Kasi, di ba, marami ka rin mga celebrities na mga nakakapanayam. Marami ka rin mga artista na mga nakaka-interviewhan. Ayan, syempre, tingnan natin kung anong say niya. Sa mga tingnan natin kung anong say niya. Sa, naging guest na rin po natin siya sa Alam Na This with me and Papa Owl Paz. Oo, ayan na. Para babasahin ko muna sa inyo yung mga babasahin ko muna sa inyo ang mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Tapos tingnan natin kung anong say niya rito para may POV naman ng All Access with Kimmy Fears, ang isa sa mga sikat na vloggers sa Dubai na ngayon ay nasa Pilipinas na. O eto, simulan natin mga kapamilya sa oras na 12:13. Sa unang balitang showbiz, Vice Ganda at Vic Soto magko-collab nga sa isang pelikula. I'm sure naging maugong itong usapin na ito at alam na alam nyo na po dahil nga talaga namang nagkita na si Meme Vice Ganda at si Bossing Vic Soto sa isang mall dito sa May Quezon City sa Cubao nitong mga nakaraang araw. At inanunsyo po nila na magsasama na nga ang biggest comedy icons na sina Vice at Vic sa isang pelikula na pinamagatang The Greatest Showdown. Magko-collab ang ABS-CBN Studios sa Star Cinema, The Idea First Company, MZ Productions at APT Entertainment para sa isang pelikula. Sinabi nga ni Uncabogable Phenomenal Star Vice Ganda na matagal nang hinihintay ng fans na magsama sila ni Bossing Vic Soto sa isang proyekto. Para naman kay Bossing Vic, ang pelikula daw ang kanilang regalo para sa lahat ng mga dubber cards pati na rin ang mga madlang people. Nangako nga ang dalawang comedy icons na magdadala ng saya ang pelikula lalo't maraming mga Pilipino ang may kinakaharap na pagsubo. Oh yes, Ate Kimmy, anong say mo sa pagsasama ni Bossing Vic at ni Meme Vice?
1: Yes, syempre, di ba? Ito yung ano. Ito yung...
0: Pakilala ka muna.
1: Ah, hello mga kapamilya. Ako pa rin pang MMM vlogger na si Kimmy Fears. Hello.
0: Yes. O bago ka ano, magbigay ng ano ng reaction mo kay Bossing Vic at Meme Vice Ganda. Syempre sabihin natin, 'di ba, na ikaw ay ang ginagawa mo sa life ay talagang nag-i-interview din ng mga iba't ibang mga celebrities, nag-host ka rin ng mga mall shows, mga events and everything. Sino na yung pinakamasaya mong bonggang na interview mo or yung nakasama mo na artista? As in kahit nung sa Dubai pa.
1: Syempre, the one and only Sarah Geronimo.
0: Nakapanayam mo? Yes. Isang Sarah Geronimo? Yes. Diba, tas production staff ka rin before sa isang production company sa Dubai na yung mga nakasama. Kasi recently po, napanood po natin siya sa vlog ng Tita Jex. Sa Tita Jex, ayan, napanood natin yung latest upload ni Tita Jex with Kimmy Fears. Nabanggit mo rin doon at dito dati sa Alam Na This na ang sabi mo nga, eh, nakatrabaho mo na, naging assistant ka or production ka with kina international star
1: Chris Hemsworth,
0: Pharrell Williams,
1: Penelope
0: na,
1: Cruz.
0: And so happy with
1: Nagal na Sarah. Napapahappy tayo today.
0: Totoo. At sino pa? Si Pamela
1: Penelope Cruz.
0: Akala ko Pamela Vasquez. Reporter namin si Pamela Vasquez. Penelope Cruz. Yes. Oh, pero dito sa Pilipinas, bukod kay Sarah G.
1: Syempre, nakasama na natin si Claudine Barreto.
0: Claudine Barreto, yes. The Optimum Star.
1: Syempre, ang ating mga PBB collab.
0: Oo. Yes. Sino pinaka-ano? Masasabi mo na talagang wapak sa PBB yung sa interviews mo.
1: Yes. Si Lala Ford.
0: Saka si Rave.
1: Si Rave and si Colette.
0: Rave Victoria. O si Colette, hindi siya sa collab pero PBB din siya. Gen 11.
1: Exactly.
0: JM Fiang.
1: Na merong ano, di ba? Kakasabi mo na kanina, meron silang bagong series.
0: Will You Fake Marry Me? O ate, gusto naming marinig syempre. Anong thoughts mo as a up and rising showbiz correspondent and entertainment vlogger? Ano masasabi mo na ano, na may pagsasamang pelikula itong si Bossing at saka si Meme.
1: Para sa akin, growing up, syempre nanonood tayo ng mga MFF every year, di ba? Mm-hmm. It's a dream collaboration.
0: True.
1: Kasi yung dating pinagtapatan.
0: Yung nagtatapat every 25th of December.
1: Yes. Pero ngayon magsasama na.
0: Yes.
1: And they have different comedic
0: flavors,
1: style.
0: Ganyan.
1: So talagang nakaka-excite yung nakaka-excite yung proyektong ito.
0: Totoo. O bongga. O susunod naman sa balitang showbiz. Ito, I'm sure marami kang masasabi dito, ate. Dahil ang ating Asia songbird na si Regine Velasquez, ginawang libre ang day 2 ng concert. Ginawang libre ni Regine Velasquez ang ikalawang araw ng 40th anniversary concert sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Sa Instagram post, inanunsyo ng iMusic Entertainment na magsisilbing regalo ng Asia songbird ang libreng concert para sa kanyang mga tagahanga. Nakasale na ang ticket sa day 1 concert habang kailangan namang sundin ang steps sa website para makakuha ng ticket sa day 2. Nakatakda ang concert ni Regine sa October 17 at October 18. Magsisilbing stage director sa finale concert si Paolo Valenciano habang musical director naman si Raul Mitra. Siyempre, applause agad-agad, diba? Pangmalakas ang applause agad-agad yan. Kasi siyempre, para sa us, siyempre as part of LGBTQIA+ community, isa sa mga kinukonsider natin talaga na parang pinaka, sa term lang po, ano, saint or santa-santa yes. po ng kabaklaan, diba? Si Miss Regine Velasquez. Yes. Pasintabi po sa mga sensitibo, sa salitang ginamit ko po, pero yun naman kasi talaga sa mga usapin, diba? Yes. O anong thoughts mo dyan, ate?
1: Diba, nakakatuwa lang na talagang until the finale concert, is yung sa fans niya pa rin talaga
0: inisip yes. niya, no? Inisip pa rin niya talaga yung maraming magiging masaya yes. na mapanood siya sa finale.
1: Aminin natin na, di ba, ang daming natin iniisip ngayon, ang daming problema, yung iba walang budget, pero the yes. fact na nilibre niya yung second day, talagang applause.
0: Kay Ate Red. Yes. Sana naman wag gawing negosyo ng mga scalper.
1: Ay, totoo. Yung nasa labas ng ano.
0: Hindi, diba? Kasi merong iba na mamaya kasi ang eksena, mag-unahan dun sa free registration or kailangan mo kasing kailangan mong mag-register ata talaga. O, tas libre lang siya, una-unahan siya para makakuha ka, makasecure ka ng tickets mo. Ganyan. Eh, baka naman kasi mamaya yung iba talagang ginawa ng racket yan, diba? Tas ang ending, makakasecure nga. Pero pagdating naman, nandun sa labas, sorry, hindi ka makakahanap nito. Bibenta ko to sa'yo ngayon ng ganitong halaga. O, siyempre, kahit sino naman, papatosin yan. Kung 500, 1,000, diba? Na, kung idol na idol mo si Ate Reg, hindi ka nakasecure ng tickets, diba? What's your favorite Regine Velasquez song, mga kapamilya? Kayo po, ano ang paborito ninyo na awitin or project ni Ate Reg? I-comment nyo po down below sa ating YouTube channel at sa Viber 0919-278-3000. Ikaw, Ate.
1: Ako, Shine.
0: You make me shine. Gano'n?
1: Yes, kasi...
0: Shine! Ganyan. Oh,
1: kasi alam mo, hindi ko makalimutan yung Shine. Kasi sa concert niya, minix niya yung Shine tsaka Where Have You Been ni Rihanna.
0: Shine, where have you been? Oh my, shine, shine, shine. Gano'n?
1: And then sa project, syempre, ang nagpasabog na Doremi.
0: Yes! With Donna Cruz.
1: And Mikey
0: Kohanko. Doremi is Doremi.
1: Yes.
0: Ako naman, gusto ko talaga yung naging favorite ko po yung kantang to ni Atrech. Hindi ko alam kung familiar kayo, pero kung talagang idol nyo si Regine, for sure alam nyo po itong kantang ito. Ito yung kantang Fast. I can't believe it's happening to me. Tananan the joy. Yung ganun, yung walang biret.
1: Yes.
0: Yung walang biret, parang ang sabi sa akin at ang nag-introduce sa akin ng kantang Fast ni Regine Velasquez ay si Francis Kiko Salazar, isa sa mga award-winning composer and music producer ng sa Star Music din siya, pero yung kanyang record label na siya yung head, I forgot, I'm sorry nena, sorry Kiko, nakalimutan ko, inintroduce niya sa akin kasi parang lagi, kasi dati roommates kami nung ako ay under pa kay Sir Jeffrey Tan ng Bell House Entertainment. Parang sabi niya sa akin, nena, alam mo ba may song si Regine na chinalen siya ng mga taga Singapore na produce ng Singapore, tas dapat walang biret. Kasi parang sa buong buhay ni Regine, diba, puro biret, biret, biret. So, ginawa niya yung album na to na very, ano lang, pang
1: calm.
0: Kalmado, yes. Nanghehele, ganyan. So, yung Fast, hanapin niyo po yan. Nasa Spotify po yan, nasa mga digital streaming platforms. Syempre, hindi mo mawawala yung ano, dadalhin.
1: Yes.
0: Diba, yung buhos na ulan. Ano nga yung title ng buhos na ulan talaga? Tuwing umuulan, makapiling ka.
1: I-comment niyo po sa...
0: Yon, o diba? Antaray, eto naman, susunod na balitang showbiz natin. Kanina po napag-usapan natin si Vice Ganda at si Bossing Vic Soto. Eto na nga, ang apat na mga unang entries sa Metro Manila Film Fest 2026 inanunsyo na. Inanunsyo na nga ang apat na unang bigating pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival o MMFF ngayong taon. Kabilang na dito ang pelikulang Second Miracle in Cell Number 7, kung saan bibida sa nasabing movie si Aga Mulak. Feeling ko hindi siya sequel. 'Di ba sabi nga namin ni Papa Awel, prequel ata siya. Yes. Pero tingnan natin kung ano yung ganap, kasi 'di ba lumaki na si Sia Vigor, na abogado na siya, si Bella Padilla na yung gumanap. Mm-hmm. Tingnan natin, kaabang-abang po ito. This is directed by Direct Noel Naval at yung writer ng Sex Bomb Get Out na lagi kong kasama sa trabaho kapag ka nagsisex mom hosting ako for their concert, si Tita Mel ang gaganap po na writer ng ganyan. Yes. Mel Del Rosario, yes, o tama, yes, perfect. Samantala, kasama rin po sa lineup ng pelikula po, susunod syempre ang pelikulang Amir na pagbibidahan naman ni Argus Aspiras ng It's Showtime at ni Sir Dennis Trillo. Hindi rin mawawala ang horror entry film na Haunted Carnival kasama sina Julia Barreto at Fiang Smith. I believe kasama rito sa Haunted Carnival si Inay Maria. Oo, parang nakita ko nandito si Inay Maria sa Chang Maria. Naku!
1: Parang may poster nga.
0: Oo, nakita ko. Yes, totoo. Susunod naman, syempre, ang kay Vice Ganda at kay Bossing Vic na The Greatest Showdown. Kasabay nga po ng nasabing announcement ng mga pelikula, ibinida rin ng Metro Manila Film Fest na hindi dapat lalagpas sa 299 pesos ang tickets sa pelikula para sa MMFF.
1: Perfect.
0: Wow, antara.
1: Magiging masaya talaga ang MMFF this year.
0: Maagang regalong, yes, balita. Yan na 299 ha. Kasi syempre, parang naging isa sa pinakausap sa mga nakaraang Metro Manila Film Fest yung mataas na singil sa tickets. Kasi syempre hindi rin naman natin masisisi dahil, di ba, yung mga malls, yung mga tao, actually sa malls, di ba, business kasi ito, di ba, ang mahal ng kuryente, ang mahal din talaga ng mga kaganapan, yung mga bayad sa tao, ganyan. Pero aminin natin, no, thank you so much, talagang isinulong ng bonggam-bongga na bumaba yung presyo sa 299, yung pinaka-highest na, no, siguro. Kasi sabi, hindi daw bababa sa 299, yeah, pero 299 yung max. Ganun.
1: Tsaka Ate Jai, di ba, talagang naging parte naman talaga ng pamilyang
0: Pilipino. Paskong Pilipino, MFF. Yes. Totoo.
1: Kaya talaga nagpapasalamat tayo sa bumubuo ng organization ng MMFF dahil sa sinusulong nilang 299.
0: Yes. Oo. Sa 299 mo, ma-enjoy mo na talaga yung full experience watching yung mga pelikulang pinaghandaan at totoo, syempre, regalo sa atin ng iba't ibang mga film out. Mm-hmm. Sa huling balitang showbiz sa oras na 12:25, Bibi Gandang Hari ibinahagi ang kwento sa pagbabalik Pilipinas. Ibinahagi ng content creator na si Bibi Gandang Hari ang kwento sa pagbabalik sa Pinas. Ito'y kahit na diagnose si Bibi Gandang Hari na may cardiovascular condition habang nakatira sa Amerika. Nagdesisyon ang content creator na bumalik sa bansa para kumuha ng second medical opinion sa kondisyon. Sa kabila ng isyu sa kalusugan, patuloy rin si Bibi Gandang Hari sa active lifestyle para makatulong sa kanyang recovery. Grabe, tutuwa ako, no? Mm-hmm. Ang tawag na sa kanya ay content creator.
1: Yes.
0: Pero aminin naman natin, is nung 80s and 90s. Tama ba? 80s ba or 90s? Basta yung mga panahon na 90s siguro. Hindi, 80s. Oo, 80s, basta gano'ng mga, siguro down, latter part ng 80s, kasi, going to 90s. Kasi may mga pelikula pa ako napanood sa Cinema One, sa PBO, yes, di ba?
1: Kasi ang 90s sila, Jolina.
0: Pero noong time na yun, may mga movies din talaga si, yes, Rustom na ngayon ay si Bibi Gandang, yes, Hari, di ba? Oo. Pero ngayon, content creator na siya, in all fairness naman. Nag-host din to, alam ko sa mga paganap. Oo. Pero syempre, di ba, hindi yung maaalis sa kanya pagiging Padilla clan. O kasama siya sa Padilla clan bilang kapatid niya si Senator Robin Padilla. Tsaka si Mel Padilla na tatay ni Daniel Padilla. Yes. May nakita ako sa bahay atay ni Robin, parang meron silang parang fountain doon. Tapos nung umuulan, yun yung ginawang swimming pool ng mga baget. Tapos naki-swimming siya. Oh, pero fountain lang talaga siya. Hindi talaga siya swimming pool. Yes. Mm. Oh,
1: sa Tondo yan, babongga yan pag sa labas ng bahay.
0: Yes, pag sa Tondo, diba? O, ibatiin mo lahat ng mga taga-Tondo. Lagi, yes, nakatutok sa atin. Go!
1: Binabati ko syempre ang mga taga-Tondo, especially sa Dalampan, Tondo, Manila. Binabati ko. Nandiyan yung parents ko ngayon. For sure, nagla-lunch ang mga yan. Ang sarap ng lunch niyan kasi syempre, it's free time. Ganyan. Enjoy, enjoy lang dyan. sa mga taga-Tondo.
0: O sino pa siya may a-announce ka, diba? Dahil isa ka sa mga influencers ni Kapitana Josie. Tara na Josie, no, double. Kapitana Josie Conlu, at saka nila Miss Grace Moore. Pag ginamit ang iyong code.
1: Yes, a few stem.
0: Yan, o. Ito, sa mga nasa Dubai po na nakatutok sa atin ngayon, sa mga nasa United Arab of Emirates, sa Dubai and Abu Dhabi, go Ate Kimi.
1: Iniimbitahan namin kayo dahil ang Sex Bomb ay paparating na sa UAE August 8 and 9. August 8 sa Etihad Arena, talagang first, sila ang first Filipino na magko-concert doon, at sa August 9 naman sa Dubai World Trade Center. Available na mga tickets, at syempre dahil mahal kayo ng aming
2: Bongga!
1: Meron kaming code para sa inyo. Gamitin niyo ang code ko, FIERCE10, para magkaroon kayo ng 10% discount sa mga tickets niyo.
2: Bongga!
3: Bongga!
2: Bongga!
1: August 8 and 9.
0: Batingin mo lahat ng mga kasamang mga social media content creators and influencers sa UAE.
1: Yes, binabati ko syempre ang Kapitana Josie Conlu at syempre lahat ng Filipino influencers, content creator dyan sa Dubai. At syempre, Miss A from TFC. Hello.
0: Ah, from the Filipino channel. Yes. Miss Audie. Hello po sa inyo dyan.
1: Miss Audie, I love Yun.
0: You. Anako, oras natin 12:29. Ipasok muna natin ang mga balita sa labas ng ating himpilan. Bilang ng mga pasaherong stranded sa mga pantalan dahil sa bagyong Inday at Habagat, nabawasan na. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan.
4: Sa datos ng PCG, umabot na sa mahigit 500 pasahero, truck drivers at cargo helpers ang stranded sa 31 pantalan sa bansa dahil sa epekto ng bagyong Inday at Habagat. Pinakamarami ang naitala sa Southern Tagalog na may 289 na pasahero at 36 rolling cargos, habang 219 na pasahero at 105 rolling cargos naman ang naitala sa Western Visayas. Samantala, mahigit 100 sakyang pandagat at 38 motorbangka ang pansamantalang suminong sa iba't ibang pantalan sa Southern Tagalog, Northwestern at Northeastern Luzon at Western Visayas para sa kaligtasan ng mga tripulante at pasahero. Patuloy na binabantayan ng PCG ang sitwasyon sa mga pantalan at pinapayuhan ng publiko na sundin ang mga abiso ng mga otoridad habang nanatili ang masama ang lagay ng panahon dulot ng habagat. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat sa ating Radyo Patroller na si Rowan Cueto.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Bongga ka dyan! Bongga ka dyan! Sa DZMM!
0: Oras natin, mga kapamilya at mga kaserbisyo, 12:31 na sa buong kapuluan ng Pilipinas.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang puwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas! Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Dem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Fanboying o fangirling time na? Bida ang mga idol mo dito sa Fan Zone.
3: Oras natin, mga kapamilya, 12:34 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling kabanding pa rin, of course, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ka-partner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Agad-agad, batiin po muna natin ang mga nakatutok sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Salamat po sa pagiging always present sa ating mga programa. Si Ate Beth Kamaing, magandang tanghali po. Si Sarah.C ng Los Angeles, California, ang favorite daw niya na Regine Velasquez song ay ang Kung Maibabalik Ko Lang. Pangit ng boses. Samantala, nakatutok din sa atin si Louie Basco. Happy, happy Sunday po sa fresh na si DJ Jai Ho. Listening ngayon habang nasa biyahe. Ganun din kay Darwin Cabalan. Magandang tanghali po, Mama Jai Ho. Pwede pong pa-shout out kay Darwin Cedilio Cabalan, Lirio Cedilio Cabalan, Ryota Takashi Cabalan, Ohara Rosario Cedilio Cabalan at sa barangay Katmon sa Malabon City. Si Donald Figueroa Bagisa, hi DJ Jai Ho, pa-shoutout naman po from San Miguel, Bulacan. By the way, 18 days to go, it Bulaga will turn 47 years na po dahil dalawang araw magsi-celebrate because sa July 30, Thursday at August 1, Saturday. Uy, salamat! Sino pa ang mga nakatutok? Siyempre, si Tita Maria Dulce Orate nag-chat sa aking Facebook. Ayan, sabi ng Tita Maria Dulce Orate, sabi niya sa atin, magandang tanghali Mama Jai Ho. Wala pong signal dito sa amin kahapon pa. Wala pong YouTube. Buti na lang, meron po akong transistor radio na nakatutok lang po kanina pa early in the morning. Maraming salamat, Ate Maria Dulce Orate. Tita Nona Damian, I miss you. Tita Lina Ho, I miss you so much. Mamaya, mag-attendance check pa po tayo. Pero for now, gusto ko munang i-anunsyo sa inyo pong lahat na mga kapamilya, magkita-kita po tayo sa July 18, Sabado, sa Caloocan Sports Complex sa Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM. Apat na po tayo. Ayan. Siyempre naman, simula po alas 9 ng umaga hanggang 300 pong katao ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit naman ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths. May libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba't iba pang mga discounted items, pati na rin freebies mula sa ating mga partners. May livelihood workshops din po para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artista tulad din na Brian Chong, Anne Rain, Ian Manibales, 1621, Aja at iba pa. Pagpatak naman ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding po sa paborito ninyong mga anchors at reporters at sama-sama po nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod riyan, may pagkakataon din po kayo na makatanggap ng mga espesyal na regalo mula sa DZMM. First come, first serve po ito mga kaserbisyo, kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 44 na po tayo. Diba?
4: Bongga!
3: Bongga! At para naman sa masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Samantala, dahil nga Sunday, syempre meron tayong mga celebrity guest. Marami tayong mga bisitang makakasama ngayon. Nasa kabilang linya po natin, isa po siyang filmmaker, creative director. May kinalaman din po siya sa fashion at ganun din sa pagiging isang barista sa mga kape. Ayan, kilalanin po natin ang ating unang bisita on a Sunday afternoon dito sa Bongga Kajay. Please welcome Francis Gumayagay. Hello Francis!

0: then napunta ako. So working with magazines until now naman, kumbaga nadadagdagan lang yung ginagawa ko. So after noon, pinasok ko din yung videography kasi while shooting pa, uy, pwede pala akong mag-video ganyan. So I fashion films, all that. Then parang na-explore ng mga tao yung mga ginagawa ko. So eventually, I work with different magazines na din. Yun, for the documentary side naman, during pandemic, I work with different people who, I like telling stories kasi, in any way that I can.
1: I love it.
0: So yun, I mean the power of connections, kumbaga. Mm-hmm. People know your work and they see your potential. And
1: totoo.
0: I'm really blessed to be given this kind of opportunities by everyone.
1: Yes. So filmmaking naman, kwento mo naman kami, ano na yung pinakamasasabi mo na parang passion project mo, baby mo talaga when it comes to filmmaking na nailabas mo na dyan sa New York, sa Los Angeles, or even here sa Pilipinas?
0: Dito naman kasi mostly hindi siya filmmaking person na like mga long form.
1: Mm-hmm.
0: Mostly
1: short
0: like
1: films.
0: Short form.
1: Yes, okay.
0: Or yung, I'd say yung yung medium is like video and all that. One thing I'm proud of is yung work ko with Paris Hilton. Which is pwede ko masabi yung magazine.
1: Sige,
0: international
1: mo
0: magazine.
1: Ba?
0: With Glamour magazine ata yun, I think. So yun yung I'd say one of my highlights. Pero passion projects ko, whenever I go home to the Philippines, nalimutan ko na yung title. Pero I always make a point na parang makagawa ko ng mga short form videos to tell stories about where I come from. So may nagawa kong videos about farmers, may nagawa kong video to feature like one street vendor na kilala sa bayan namin sa Bayombong, which is si Mang Jimmy. So I kind of wanna tell this stories kasi minsan nadadaanan lang sila, nabibilhan lang sila ng street food ganyan, pero if you're given the if you're given the opportunity to tell someone's story, why not, diba? So yun yung if may opportunity na kaya natin gawin yung mga yun, ginagawa natin.
1: Ang galing, no? Kumbaga, yung platform na alam mo at kung saan ka masasabi mong yung strength mo talaga, ginamit mo para maipakilala yung mga tao na may malaking ambag sa inyo sa Nueva Vizcaya. So, kudos para sa'yo dyan. Pero syempre, gusto ko rin malaman na, gusto ko rin bakit pala daw sabi, but good morning? Di ba parang good morning, ganyan. But good morning yung naisip mo naman na going cafe sa inyo sa Nueva Vizcaya?
0: Iba-ibang rason, pero parang it would boil down to that. Kasi, one, last name ko, Gumayagay. So, yun, good morning.
1: From the last name na Gumayagay, yung Gu ka agad, yun na yun.
0: Yeah. Actually, ngayon ko lang sasabihin, kasi laging tinatanong.
1: Okay.
0: Sabi ko, secret lang.
1: Pero, sige. Yeah,
0: now,
1: thank you naman.
0: Yun yung first reason. Another one is, kasi yun yung artist name ko dito is Francis Gum or Francis Gum. So nung pandemic kasi, di ba nauso yung mga nagpo-post ng gym morning, gano'n. Tapos parang sabi ko, malikot kasi yung utak ko sa sabi ko, gym morning pala. Di, gawa tayo ng good morning.
1: Ayo.
0: Tapos nung dumating na yung cafe, so we're thinking of a name. Siguro wala na akong maisip, yun na lang. So, pero also like cafe, morning, good morning. Plus also, I kind of wanna interject yung idea of morning is everywhere, diba? So, yun, parang good morning, I mean, not necessarily morning mo kailangan i-enjoy yung coffee or yung drink.
1: Right.
0: Yun lang.
1: Sa fashion naman, syempre, di ba, meron kang mga, may mga ginagawa kang mga fashion photography mo, ganyan. Meron ka na ba na mga bigatin na mga naging pinaka-project mo or pinaka naging model mo talaga?
0: Yung nasabi ko kanina, like si Paris Hilton.
1: Ah, talaga? Nakuna mo na si Paris Hilton?
0: Yes.
1: Ayun, bongga.
0: for a moving cover shot naman. Ano lang siya, parang 5 seconds moving cover for a magazine. So digital. Mm-hmm. Then, one of the nicest celebrities I work with, si Brett Monrock.
1: I love Brett Monrock.
0: Who is also, yes, super nice. Nagustuhan ko yung ano yung conversation namin na nag-iilokano lang kaming dalawa.
1: Yeah.
0: So yun. I really love working with Brett Pan. Sino pa ba? Yeah. Yun.
1: Grabe no. Mga bigatin talaga. Paris Hilton, Brett Monrock, at syempre I'm sure marami pang iba. Pero ikaw ba ay bumabalik-balik din talaga dito sa Pilipinas? Kumbaga meron ka talagang schedule na dapat after 3 months, 6 months nandito ka sa Pilipinas para at least 'di ba yung pagmamahal mo sa bahay niyo sa Nueva Vizcaya and sa Pilipinas eh hinding-hindi talaga mawawala sa branding mo.
0: Ever since ano, since nag-open si yung cafe since 2024, ang target ko sana is like every 6 months lang, pero nauuwi ni siya parang every 3 months ganun. Pero kasi syempre when you open a cafe, ang dami mong inaasikaso, diba? Like operations, marketing, the cafe is a family business, pero I kind of took over the creative director nga. So, lahat in-oversee ko. So, pero right now naman, I'm lucky enough to have a really good team na who handles the cafe very well. So, nakakayanan na na. Siguro, hindi na ako ganun kadalas umuwi.
1: Mm-hmm.
0: Pero, I'm very much like looking forward to going home always.
1: Bongga.
0: Especially sa province na.
1: Dapat kasi talaga pag sa negosyo, hands-on ka.
0: Mm-hmm.
1: Yes, yeah. At least meron ka pero, naman ang pagkakatiwalaan ngayon.
0: Yes.
1: Yeah. Yes. Ano, invite mo silang lahat na sundan ka sa iyong mga social media accounts. Baka kailanganin nila ang iyong serbisyo sa mga nakatutok sa atin ngayong Sunday afternoon. Go, Francis!
0: Okay. You can follow me on Instagram at Francis Gum. Then also, for our cafe, I'd like to invite you guys to follow our cafe at Good Morning NV. It's located in Bayambong, Nueva Vizcaya. So if you're going up north, I'd like to invite you to our cafe, but also I'd like to invite you guys to Nueva Vizcaya kasi I'm very much proud of where I come from, and a lot of people don't know about it yet, pero it's a very promising province. I'm hoping to see it as another tourist destination for the Philippines kasi ang daming mga parang natural na tourist spots that you can enjoy and experience.
1: Yun. Totoo, marami yung mga falls, di ba, na pwede nating explore talaga sa Nueva Vizcaya. Nandiyan yung mga falls, yung Lower Magat Ecotourism Park, at marami pang iba, di ba, no? So, visit Nueva Vizcaya, mga kapamilya at mga kaservisyo. Syempre naman, nakasama po natin live all the way from Los Angeles, California, and of course, sa New York. Itong ating bisita ngayong Sunday afternoon, nasa kanila, gabi na, pa-sleep na yan siya, di ba? Si Francis Gumayagay. Yeah. Maraming salamat, Francis.
0: Thank you din.
1: Thank you so much. Have a great day. And syempre, sleep tight, good night, and sweet dreams. Sabi. Maraming salamat kay Francis Gumatay. Diba?
2: Bongga!
1: Bongga! Bonggang bongga talaga ang ating chikahan on a Sunday. Susunod naman, kilalanin naman natin, o diba sabi ko sa inyo, talagang siksik, liglig at nag-uumapaw, no? Kilalanin naman po natin, mga kapamilya, ang isang music artist and at the same time, barista rin po siya, ano? Na kung saan siya po yung ano, may advokasya na from farm to cup. Makakasama naman natin ang isa sa mga part owners at barista ng Life Coffee House na si Mon Asho. Hi, Mon!
3: Oh, hello! Hello po. Kamusta po kayo?
1: Hello, Mon! Hi! Magandang tanghali sa'yo. Ikaw ay nasaan naman ngayon? Kung ang kainang bisita natin ay nasa Los Angeles at nasa New York, saan ka?
3: Sa Isabela po.
1: Isabela,
3: Philip.
1: Batiin mo lahat ng mga taga sa inyo dyan sa Isabela. I'm sure maraming nanonood at nakikinig sa atin.
3: No, shoutout po sa mga nanonood, sa mga taga-Isabela dyan.
1: Yan. Yan. Ito, simulan na natin, syempre. Para daw sa'yo, Mon, meron kang tinatawag na from farm to cup na advokasya. Ano ba itong from farm to cup?
3: Actually, hindi lang po siya galing sa akin. Actually, part po siya ng advocacy po ng Specialty Coffee Association. So, mainly po, we support farmers, local farmers. So, when it comes to coffee po kasi, nakikita po namin yung Philippines as parang kaya niyang makipagsabayan sa world stage po. Kasi ngayon po, today, yung coffee po, para when it, pag sinasabing Philippines, parang syempre, hindi natin may iwasan na ano, parang local, parang gano'n lang. So, kami po from the Philippines, gusto namin ma-strengthen yung ano, ma-strengthen po yung Philippine coffee. So, support local po kami. So, may mga local farmers din po tayong kinukuhanan and then pinaparoast namin. And I'm proud to say na local po yung sineserve namin na coffee. Oh. So at the same time, natutulungan din ng mga customers or clients namin yung mga farmers. Mm. So para makapag-produce pa ng mas maraming coffee.
1: Gabi no, ang bongga ng Sunday natin. Kanina, I'm sure tayo mga Pilipino, di ba? Fan na fan tayo ng mga iba't ibang mga coffee shops dito sa atin. Kung kahit saan ka tumingin, kaliwat kanan, eh magkakatabi na yung mga coffee shops. Pero yung kanina nakapanayam natin sa kanya, yung Good Morning naman sa Nueva Vizcaya, yung sa'yo naman, Life Coffee House ang tawag naman sa inyo sa Isabela. Isa kang part owner and barista, tama?
3: Yes po, opo.
1: Yun. O di ba, ang galing no, kahit despite of, alam mo yun, yung mga kaguluhan sa paligid natin, hindi pa rin talaga nawawala sa ating mga Pilipino yung iniisip pa rin natin ang kapakanan ng marami nating mga kababayan, lalo na yung mga farmers natin. Hindi natin sila naisa pa walang bahala. Tama ba yun? Diba, hindi natin sila naisa sa walang bahala, diba? Iniisip pa rin natin ang kanilang kapakanan sa ating mga ginagawa. Kapag meron tayong mga simpleng kagaya nito, yung nagtayo tayo ng coffee shop or something, sila pa rin yung nasa isip natin bukod sa mga customers natin, no?
3: Opo.
1: Yeah, so ito naman, ikaw ay isang musikero din daw, music artist ka rin, kung saan nilabas mo yung mga independent artist, naglabas ka na ng song na Sulok at Bulalayaw. Paano naman nag-start itong pagiging music enthusiast? Wow, enthusiast.
3: Actually, mas nauna po siya before na parang naging mas na-passionate ko yung pag-music. And at the same time po, kasi parang nakita ko po kasi din na embodiment na rin siya ng art ko as, mm-hmm. as tao, parang ganun. So, dun ko na mas na-express yung self ko. Yan. So, kung ano yung narinig sa akin ng music, actually, na-experience ko po siya, parang ganun.
1: Lumabas na yung mga songs mo sa mga digital streaming platforms like yung Sulok and Bulalaya. Ah, available na siya.
3: Sa mga streaming platforms.
1: So, kwentuhan mo naman kaming mga nakikinig at mga nanonood. Ang sulok para sa akin, parang sulok sa isang kwarto, merong apat na sulok, may ganun. Anong kwento ng awiting ito?
3: Yes, well, actually, ganun na siya. Self-explanatory.
1: Talaga?
3: So, sulok, parang na-imagine ko yung self ko na nasa blank space lang ako, nasa sulok lang na isang kwarto. So, lahat ng mga thoughts ko, parang ni-write down ko lang siya lahat doon, then lumabas na lang. Parang nag-rhyme na lang siya ng kusa. Ganun. So,
1: ayun, yun pala talaga siya. Anong favorite line mo sa sulok?
3: So, ang favorite line ko po sa sulok, yung laging tanong. So, ba't andito ako lagi sa sulok? Parang ganun. Ganun po siya. Oh. Ba't andito ako sa sulok?
1: Parang
3: ganun
1: sa mga introverts, yung mga ganun.
3: Oh, actually po, ganun. For introvert po siya.
1: Song talaga. How about Bulalayaw naman? Ano naman yung Bulalayaw?
3: Bulalayaw po. Bulalayaw po is rainbow po kasi siya sa Ilocano.
1: Talaga? So, yun ba ang ano? Rainbow? Yun ba ang ano? Rainbow sa Ilocano, Bulalayaw? Kasi sa Tagalog, di ba, ang rainbow, bahaghari?
3: Opo. Bulalayaw po siya sa Ilocano.
1: So isang yun. Ilocano kanina si Francis, tapos another Ilocano ulit from Isabela naman, no? Ang kasama natin.
3: Yun po. Bulalayaw po dahil ano, I feel rainbow lang pag nakikinig ako dun sa music na yun. Kasi yung thought process po kasi ng pagsulat ng kanta ko, parang nag-imagine po ako ng colors lagi.
1: Mm-hmm.
3: So, sa colors na yun, nire-write down ko lang kung ano yung nafe-feel ko sa colors na yun. Limbawa, pag sunset, ano ba yung nafe-feel ko pag sunset? Parang ganun.
1: Yes.
3: Pag kulay blue, ano ba yung nafe-feel ko pag kulay blue?
1: Antare, parang sa mga ano, no, pagka nag-apply ka sa isang kumpanya, yung how do you define or describe the color blue into a blind since birth? Di ba yung mga ganong mga katanungan? Mga hypothetical questions kapag ikaw ay nag-apply sa trabaho pero sa'yo, nagamit mo yung mga imagination mo sa pagsulat ng kanta. Nako. Oh, Mon, alauna na, ang bilis ng oras. Ano? Imbitahan natin ang mga listeners natin na stream ang Sulok at ang Bulalayaw, pati na rin na bisitahin nila ang inyong coffee shop dyan sa Isabela. Go, Mon, take it away.
3: Hello po. Sana po ma-stream yung, ma-stream niyo po yung song natin. It's called Bulalayaw and Sulok. So, if may time po kayo from the north, bisitahin niyo rin po kami sa Live Coffee House. So, from farm to cup.
1: Maraming salamat kay Mon, isang music artist and at the same time barista. Maraming salamat sa ating parehas Ilocano, yung mga nakapanayam natin ngayon. Uy Mon, batiin mo naman sila ng pang Ilocano na pagbati.
3: Ano na ba ngayon?
1: Tanghali, ano, hapon.
3: Nimbagaldo ka da kayo amin. Yun lang.
1: Ayun. Thank you so much, Mon. Maraming salamat po sa ating mga bisita sa mula sa Los Angeles and New York, si Francis at si Mon. Taray no, halos lahat na ng mga nakakapanayam natin na aside from their talent sa mga, like for example, si Francis sa photography, filmmaking, meron siyang Good Morning na coffee shop sa Nueva Vizcaya. Si Mon naman is a music artist at the same time isa sa mga part owners ng Life Coffee House na may advocacy ang From Farm to Cup. Isa rin siyang barista, diba? Happy viewing or watching sa aking lola, kay Lola Erling, nakatutok siya ngayon, kay Mama Ruth, kay Papa Jeb, sa aking mga fur babies, sa sina Nakshi, si Cici, si Gucci, si Cartier, at si Cheddar. Kay Faith, magandang afternoon. Si JP at saka si Ron na nakatutok sa atin sa kanilang sasakyan, sa TV nila. Tayo ang kanilang sinusubaybayan at pinapanood. At talagang salamat kasi gandang-ganda sila. Wow, tara, hindi. Gandang-ganda siya sa aking ayos ngayon. O wala to, kagigising ko lang, woke up like this. Danona, Damian, na-add na kita sa aking Facebook Messenger. Maraming salamat sa mga pag-greetings mo, Tita Nona. Pero syempre, oras natin, 1:02 muna sa buong kapuluan ng Pilipinas. At tayo po yung magbabalik pagkatapos ng ilang mga paalala. Sa ating pagbabalik, may espesyal pa tayong bisitang makakasama live na live sa studio.

0: balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
1: Ang galing! Pangmatagalan!
2: Parang tayo lang, han.
0: Everest Appliances.
1: Babe, ano ever best decision mo in life?
2: Siyempre, building a home with you.
1: Oh.
0: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Dem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ng oras 6 na minuto makalipas ang 1 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Aabot sa 2,500 Pilipinong tripulante ang stranded pa rin sa Persian Gulf sa gitna ng muling pagsiklab ng tensyon sa Middle East. Sinabi sa DZMM ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na patuloy ang monitoring sa sitwasyon ng mga naipit na tripulante at tiniyak na may sapat silang supply ng pagkain at iba pang gamit. Sa ngayon, higit 3,000 Pinoy seafarers na ang nakalabas sa Strait of Hormuz. Samantala, sinabi rin ni Kakdak na pumalo na sa 10,500 ang Pilipino mula Middle East ang na-repatriate pabalik ng Pilipinas.
4: Ang mga recent attacks sa mga facilities in Bahrain and Kuwait
5: ay
4: hindi naman kasing tindi nung Pebrero, nung Marso, Abril. But still, of course, we are not letting our guard down in terms of monitoring. But nevertheless, medyo humupa ang sitwasyon, kaya ang request for repatriation natin ay humupa rin at this stage.
3: Sa ibang balita, tinatayang nasa 400 pamilya ang apektado ng lagpastao na baha matapos umapaw ang artificial lake na epekto ng lindol at ulana. Balita hatid ni Hernal Tokmo.
6: Hindi pa man nakakabangon sa sunod-sunod na lindol, dilubyo naman ang inabot ng nasa 400 pamilyang apektado ng baha sa Barangay Mudan sa bayan ng Glan, Sarangani Province. Walang ulan kahapon pero lagpastao ang baha sa mga nakatira sa tabi ng ilog matapos umapaw ang artificial lake sa bundok at dumaloy ang tubig sa kanilang komunidad. Ang mga artificial lake ay naipong tubig at nabuo ng magka-landslide dahil sa mga lindol at bumara ang lupa sa mga daluyan ng ilog. Karamihan sa mga bahay roon ay winasak na ng rumagasang baha, habang ang mga nakatayo pang bahay ay labis ding napinsala at puno ng mga debris. Nasa evacuation centers ngayon ang mga residente, habang may mga abala naman sa paghanap ng may sasalba pang mga gamit. Panawagan ng mga residente ang inuming tubig, pagkain at mga materyales para sa pagtatayo muli ng bahay. Wala rin kuryente at supply ng tubig sa lugar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernal Tokmo.
3: Maraming salamat, Hernal Tokbo. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.

0: natin, mga kapamilya at mga kasabiso. 1:10 na nga po ng hapon. Kasama, kapiling kabanding na nag-isang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ako po, si Jaiho. Ako ito, hindi sila first-timer na dalawa nating makakasama dahil nakapanayam na po natin sila dito sa ating programa. Matagal na panahon na, syempre, isang mga malalapit na kaibigan po natin yan. Unahin na natin, syempre, si Miss Pia Moran. Hello!
1: Hello, Jaiho!
0: Fresh mo naman? Bakit ang fresh mo ngayon? Anong meron?
1: Walang boyfriend.
0: Ayan, taray. Oo. Nakaka-fresh pala ang walang boyfriend. Iwas sa stress.
1: Yes, you're right.
0: True, diba? Yeah. Totoo, fresh mo ngayon na walang biro, diba?
1: Thank you. Dahil din kay Doktora.
0: Yes, bongga. Dati po kasi nakasama ko si Miss Pia sa isang project na nasa Netflix po. Yung Mom, She's Ang Soul Mo'y Akin. Ito po yung pinag-ibidahan ni na Julina Magdangal Escueta, Melay Cantiveros Francisco, at ni Carla Estrada.
1: Yes.
0: Ayan. Kasama rin po natin Miss Katrina Paula. Hello!
2: Hello, Jaiho!
0: Ang unang bungad ko sa'yo kaagad, sabi ko talaga, nung last time na nag-guest ka, very, syempre always fresh and sexy talaga, pero ngayon, mas sexier than ever.
2: Yes, dahil yan sa kanila.
0: Totoo!
2: Kay Miss Ariana at kay Miss France, pinapasexy nila ako.
0: Ang bongga, totoo, walang joke. Diba last time na interview kita, nung meron kayong parang nagtitrending kayo ng iyong online ka-love team.
2: Yes, big mom.
0: Si Big Mac, oo. Pero ngayon talaga, pagdating mo palang kitang-kita na yung blooming, tapos napaka, parang bumalik ang iyong figure.
3: Kasi syempre, Big Mac yun.
0: Yes, Big Mac, oo, diba? Syempre, kasama natin din sila Doktora, ayan, si Miss France and si Miss Ariane, sila po yung mga licensed UK doctor, United Kingdom. Magandang tanghali po. Welcome po sa programa.
3: Thank you, Jaiho, sa pag-invite sa amin dito.
0: Yes. Ako po, meron po akong mga... Kayo po, syempre, Miss...
4: Thank you.
0: Ayan, oo. Kayo po ay nandirito ngayon at busy-busy. Nakita ko kasama nyo rin ang mga kaibigan natin, sina Miss Alma Concepcion, at sila Miss Ines, kasi sila naman mga kasama ko naman siya, sila kay Mami Ray sa aming ini-endorse naman ng mga skincare products. Pero ano po ba ito? Bakit po parang na-reunite po ninyo ang mga 90s sexy actresses po natin?
3: Kasi yung goal talaga namin is ibalik lang yung glow ng mga natural beauties. Kasi normally, yung mga baguhan ngayon, hindi naman sa pag... discriminate.
0: Mm-hmm. Kumbaga, bato-bato sa langit.
3: Bato-bato sa langit.
0: Ito po ay for conversational purposes lang po.
3: Pero yung katotohanan lang, yung mga Gen Z ngayon ay gawa na lahat. Halos.
1: Aray.
0: Sandali naman.
3: So parang, bago pa pumasok ng showbiz, gawa na halos lahat.
0: Uh-huh.
3: So, hindi katulad noon na sobrang gaganda ng mga 90s. Siyempre, 90s din ako.
0: Totoo.
3: So, sobrang natural lahat ng beauty noon. Kaya nag-stand out talaga yung... Philippine movie industry.
0: Correct.
3: Oo.
0: Totoo. Alam mo, sa totoong buhay lang, ayan, ay, bakit may mga pagkapit na nagagalit? Nininervous po ba kayo? Nakikita po kayo ng mga nanonood sa atin, buong mundo po ito, pati the Filipino Channel.
3: So, hello sa mga seaman dyan.
0: Yes.
3: At sa mga OFWs.
0: Yes. Number one fan yung mga seaman. Ako po, kumokontrol ng beriberi kasi napapanood ko po ibang mga vlogs po ninyo. Paalala ko lang po, mahal ko po ang trabaho ko, ha, doktor?
3: Opo, mahal.
0: Alam mo yung trabaho ko. Baka lang may mabanggit po tayo. Ano po yan? I-control po natin yung mga mabanggit. I-control po natin ang ating mga babanggitin. Gumamit po tayo ng mga
3: tama,
0: scientific terms.
3: Okay.
0: Ayan, oo. Pero yun nga po. So, paano po yun? Ginather niyo po sila? Kasi I heard po, meron din pong niluluto na isang show or parang magiging ganap sa mga 90s sexy stars?
3: Yes, ginather namin silang lahat. Kasi iba talaga yung beauty ng mga 90s na walang gawa. And then ngayon, ang gagawin namin is to enhance lang yung beauty nila. So parang ibabalik lang yung ganda, yung glow ng skin. Hindi siya although science pa din naman yung enhancement, pero iba kasi yung surgery.
0: Opo.
3: Oo, pero meron naman tayong options for surgery para sa mga may gusto.
0: Opo. Question po, bakit po ganun yung advocacy po ninyo? Kasi syempre, di ba, aminin natin na marami rin nagsasabi, marami rin kami nakakapanayam na ano ba, 2026 na, parang kung kaya mo namang ipagawa, ipagawa mo, kung saan ka magiging masaya, ipagawa mo. Pero ngayon, listening to your statements po, nakakatuwa din naman na makita na syempre, kahit ako naman as a fan, sabi ko talaga, yung mga dating artista talaga, nothing against po ha, for conversational purposes lamang, yung mga dating artista talaga, naging artista sila kasi na-discover talaga sila with their real and natural beauty po. Saan po nang gagaling yung ganun yung pong advocacy?
3: Ang dami kasing ayaw din talagang mag-change ng ano, ayaw itura din talaga ng surgery. Gusto talaga nila ng natural. So, kailangan lang i-enhance. Kasi kung titingnan mo, yung mga 90s na yun, gugustuhin din naman nila talagang magpagawa eh, if given a chance. Pero, meron pa talagang feeling yung mga 90s na mas iba yung natural lang. Mm-hmm. Iba lang yung i-enhance ka lang.
0: Mm-hmm.
3: So, parang glow within. Kasi yung beauty, hindi lang minsan sa panglabas. Kailangan talaga from inside.
0: Totoo.
3: So, kapag healthy ka inside, healthy ka din outside.
0: Kumbaga kung ano yung nasa pangkalooban mo, no? Magre-reflect talaga yun.
3: Oo, meron nga sa ano, meron siyang isang studies na kapag masama yung ugali mo, pangit ka.
0: Totoo.
3: Char!
0: Siguro yan po yung minahal sa inyo talaga ng mga viewers nyo, no? Yung, ano nga, hindi ko nga masabi, pero nakita ko kayo daw po yung queen of ano, ha? Para for more details kung saan queen ang ating special na bisita ngayon, syempre sila Miss France at saka si Miss Ariana, kung saan, kung gusto nyo malaman kung saan ba sila queen, i-search nyo na lang po ang kanilang mga channels, di ba? Oo, kasi hindi ko po pwedeng sabihin dito sa programa ko. Oo, kaya sabi ko nga, naku, paano kaya ito? Pero syempre, gusto ko naman tanungin si Miss Katrina, yan.
1: Yes.
0: Miss Katrina, di ba yun, ano pong say nyo na narinig nyo na parang syempre, di ba, ang sarap sa pakiramdam na minimension na natural beauty, kung kailangan man ng enhancement, di ba, may surgery man, pero hindi yung todo talaga na level up, ganyan.
2: Siyempre, ano, siyempre, thankful naman ako sa, ano, sa mga offers na ganun, kasi noon talaga, wala, as in, takot ako sa mga ganun eh, takot ako sa
0: magpadagdag
2: mga...
0: Magpadagdag ng something,
2: magpadagdag
0: ng, ano, hinaharap, mga ganun.
2: Pero siyempre, siguro ngayon, as aging, hindi naman natin maaalis na, hindi naman talaga... tayo babalik sa dating ano, dating tayo, pero mape-prevent naman.
0: Kumbaga, mape-freeze natin ang aging.
3: Si Katrina yung sample ng 90s eh. Wala talaga, pag tiningnan mo,
0: yes,
3: wala talagang gawa to.
2: Yes.
3: So, ang kulang na lang is konting enhancement, konting skin glowing,
0: yes.
3: Konti lang. Konting-konti lang talaga kasi sobrang perfect na niya.
0: Kumbaga,
2: yung... Pagbalik ko.
0: Glowing na talaga. Umiilaw na kayo.
3: Yes. Oo. Kailangan niya munang magtago ng 2 months and then pagbalik niya.
0: Kailangan may something.
3: Kailangan bongga.
0: Pero in fairness, nakita na nga kaagad yung kanyang pagiging ano, no, balik alindog talaga. Todo-todo. Sabi nga nung mga nabasa ko sa comments, sa mga write-ups na nakita ko po online, parang nung nakita kayo na magkakasama nila Miss Alma, Miss Ines, at ikaw po Miss Katrina, parang sabi nila, ito ang mga talagang nagpalaki sa amin.
3: Oo. Diba? Yun yung sila yung nagpalaki noon ng natural.
0: Yes.
3: Ngayon, kami yung nagpalaki ng
0: may surgical.
3: May surgical.
2: Ayan!
0: Totoo. So ngayon, ay, nako, babalikan ko po kayo dyan. Ipasok po muna natin ang balitang ito sa labas ng ating himpilan. Pero ang oras po muna ay 1:19 sa buong kapuluan ng Pilipinas.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Eto po, kumuha tayo ng update mula sa labas ng himpilan. Bilang ng mga nasawi sa bagyong Inday at Habagat, nadagdagan pa. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
5: Umakyat na sa 18 ang nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng pinalakas na habagat at bagyong Inday. Batay sa pinakuling ulat ng NDRRMC, hanggang alas 6 na umaga ngayong linggo, 10 sa mga nasawi ay mula sa malapatan sa Rangani, 6 sa Calonogas, Lano del Sur at 2 sa Bukidnon. Karamihan sa mga biktima ay nalunod at nanabunan ng pagbuho ng lupa. Nasa 7 naman ang naiulat na nasugatan, habang 12 pa ang nawawala sa Davao Occidental at Lano del Sur. patuloy pang binibereverify ka ng mga otoridad ang lahat ng naiulat na casualty. Samantala, aabot na sa mahigit 123,000 pamilya o 562,000 individual ang naapektuhan ng sama ng panahon. Mahigit 4,000 pamilya rin ang pansamantalang nanunuluyan sa 116 na evacuation centers. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pro in Kweto, BZMM.
0: Maraming maraming salamat sa ating Radyo Patroller na si Rowan Cueto.
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
7: Bongga!
8: Bongga!
9: Bongga!
8: Bongga!
0: Eto na, tanghaling tapat. Ano ba, mainit ba ngayon o merong manakanakang pag-ambon? Pero syempre, kanina na simulan na po natin. Nabasa ko yung mga comments sa kanilang mga write-ups na nakita po natin online sa social media world. Sa post with Alma Concepcion, with Ines Veneracion, and with Miss Katrina Paula. At syempre, di ba si Miss Pia Moran din, nandun din po sila. Tapos yung mga nag-comment... Oo, Sabrina M, nandun din siya, di ba? At ang... marami pang nandoon pala, 'di ba? At ang mga comments nga po, sabi nga po the OGs ang mga nagpalaki. Pero tanungin na natin syempre ang ating mga licensed doctor mula sa United Kingdom na sina Miss Friends and Miss Ariana. Kayo po ay nagti-trending at nakikilala dahil ang alam po lalo na sa Pilipinas, 'di ba, yung mga sa enhancement, magpapalaki ng hinaharap, yung pagdagdag ng sa likuran po ng mga bat po ng sa mga kababaihan. Meron din sa mga kalalakihan, 'di ba, naging trending issues diyan, naging trending na usapan before si John Estrada. Oo, nung ginawa po niya yung ganong eksena niya, natatandaan ko yan, lumabas yan sa balita, oo, di ba? Pero ano po yung bago ngayon? Balita ko may bago ngayon na kung saan tinatawag kayong Queen of, kung gusto niyong malaman, search yung social media, pero dito sa programa, hindi po pwede.
3: Actually, yung penal enhancement, matagal na talaga siyang trend. Siguro wala lang naglakas loob na talagang... sinasabi siya in public. Kasi medyo, syempre, di ba, private.
0: Sensitibo.
3: Sensitibo. So, matagal na siyang ginagawa ng lahat dito sa Pilipinas.
0: Even here sa Philippines, may mga ganun din po pala.
3: Yeah, matagal na. Oo, matagal na. And hindi lang siya nag-trend talaga kasi walang vocal, walang
0: matapang.
3: Walang matapang na nagsalita for that, ano, particular na services.
0: Correct. Hindi po ba sa aking pagkakaintindi, kasi syempre, di ba dito sa Pilipinas, uso nga po yung okray na tinatawag, di ba? Pag i-announce mo sa buong Pilipinas or sa buong mundo na kailangan mo ng enlargement, di ba po, na sa iyong specific parts of the body.
3: What?
0: So specific parts of your body, opo, di ba? Medyo nakakahiya, aminin naman natin. Mm-mm. Pero sa inyo po, may mga naging kliyente po ba kayo? Or may mga naging, may mga ginawa po kayo ng ganong services na pumayag sila, na ma-post sila, na nag-undergo sila ng ganon? Or meron pong confidentiality?
3: Meron talagang confidentiality.
0: Hindi tsaka, lahat.
3: Oo. Karamihan yung mga makakapal lang talaga yung face na katulad namin is yung mga... Bisaya. So minsan yung mga Bisaya is sila yung nag-encourage na i-post talaga sila. Pero syempre tinatakpan yung face.
10: Sila talaga po nagre-request na can you take a video of us? Then ganun.
0: Mm-mm. Ah, talaga po? So marami na pong mga nagpagawa talaga without naming names, 'di ba?
3: As of yesterday, 23,409.
10: Yes. Oh. All over Philippines, nationwide and worldwide. Kahit foreigner po, they fly here in the Philippines just to get their penal enhancement done.
0: Ah, talaga?
10: Yes po.
0: So, hindi na lang basta yung hinaharap ng mga kababaihan ang gustong palakihan ngayon.
3: Pati na din yung sa mga kalalakihan.
0: Pati na din yung sa mga kalalakihan talaga. Pero syempre, diba, dahil mga doktor naman po kayo, tiwala po sila sa inyo, sa mga services po rin nyo, at I'm sure nag-research sila, ganyan. Paano po yun? Di nagpapakita po kayo ng, ito yung mga nagawa namin.
3: Always talaga yun, may sample.
0: Di ba po?
3: Oo.
0: Tsaka di ba, halimbawa, sa usapang ilong po, yan. Kanya, syempre, alam niyo naman yung ilong ng beshi ng bahay, ni-revise po ito, di ba? Nasubaybayan niyo naman po sa araw-araw tayong magkasama sa programa. Sa paggawa po ng ganong services din, kumbaga may pinapapeg din po ba sila? May pinapapeg!
3: Marami. Iba-ibang ang gusto nila. Pero, wala kasing guaranteed results. So, palaging kung depende talaga sa anatomy ng katawan.
0: Alam niyo yung anatomy, naririnig ko yan sa iwas sakit, iwas sa gastos, no? Sa programa ni Dr. Luisa, no? Na walang kasiguraduhan, depende pa rin sa anatomy of your body. Depende pa rin sa magiging reaction. Paano po kayo napasok dito at nagpakadalubhasa? Inaral niyo po ba ito? Dalubhasa, diba?
3: Inaral talaga namin siya actually. Inaral talaga ng bonggang-bongga. Ilang years
0: so,
3: yung
0: surgeon,
3: trial and, error. Non-surgical lang siya.
0: Non-surgical?
3: Oo. It's non-surgical. Pag surgical naman, meron tayong mga surgeons.
0: Ayan.
3: Oo. So, sa non-surgical, perfectly imperfect.
0: Ah, talaga? Di ba meron minsan yung beautiful imperfection na tinatawag? Oo, may beautiful imperfection na tinatawag. Pero madalas, perfectly imperfect. Ah, so non-surgical ito. So may mga nakikinig sa atin ngayon na mga nagda-drive, nagmamaneho sila ngayon sa sasakyan.
3: Baka mabangga kayo.
0: Oo, wag po kayong papayag na mataranta po kayo, no? Para sa mas marami pang detalye, pwede naman bisitahin yung inyo pong mga pages. Opo, yan. Siyempre, ayoko naman pong pag-usapan tayo pagkatapos nito. Marami na po, even may mga celebrities din po ba? May mga, without naming names po.
3: Yeah, models, tapos.
2: Big businessman.
0: Big businessman.
3: Yung mga, ano, yung talaga mga sexy stars.
2: Of course.
3: Yeah.
1: Politician.
3: Mga politicians.
0: So, sexy
3: dami.
0: Stars po, meron talaga.
2: Marami.
0: Meron. Oh.
3: Meron pa kaming international PORN stars.
0: Ah, talaga? Oh,
10: adult
0: actors and actresses. May mga nagpapagawa. Ah, talaga? Pupunta ng Pilipinas?
3: Yes.
0: Totoo.
3: Black and white Americans.
0: Ah, talaga po?
10: Kasi before, sumikat siya sa Thailand.
0: Ah, yes.
10: Yes, and we also had our trainings in Thailand.
0: Oo, naku, bagay na bagay ito dun sa dating naging pelikula ni Enrique na I Am Not Big Bird. Diba? Ganun pelikula si Enrique. So, okay po, continue po.
10: Yeah, so yung parang nag-blew up na yung sa social media namin, ang dami na talagang pumunta sa amin to get their enhancement done.
0: Talaga po?
10: Mm-hmm.
0: So natuwa po ako nung narinig ko po na non-surgical pala ito.
10: Yes.
0: So ibig sabihin, may downtime filler din po ba? Mm-hmm.
3: Yeah, meron. Kasi ang gusto ng iba talaga, syempre kahit sino naman, gusto nila lifetime.
0: Mm-hmm.
3: Pero wala tayong ganon. Oo.
0: Ganun.
3: Kapag gusto mo ng lifetime, surgery na yon. Either surgery or yung mga nabubulok dyan. Kaya wag silang mangarap ng mga lifetime.
0: So, iba-iba talaga.
3: Merong, iba-iba talaga.
0: Pag lifetime, para lang malinaw, surgery na po yun.
3: Mm-hmm. Surgery na siya.
0: Ito pong non-surgical po, kumbaga parang 6 months lang, ganon?
3: Normally sa mga clients namin, meron talagang ano, paggamit na gamit, sobrang bilis. Pero kapag hindi masyadong gamit, matagal. Merong 2 years intact pa.
0: Oh, in fairness. O, imbitahan niyo po sila saan po nila kayo pwedeng hanapin. Ayan. Saan po pwedeng panoorin para kasi di ba sabi na sa programa, parang bitin na bitin sila. Oo, bitin na bitin sila sa programa. O, saan pwedeng mapanood ng bonggang-bongga sa iyong channel po?
3: Meron akong Facebook, Ariana Lopez. Kasi kapag binanggit ko yung channel ko, baka ma-MTRCB tayo.
10: Queen?
3: Oo. Ariana Lopez.
10: Cinderella.
3: Or Cinderella Medical Group.
7: Cinderella Medical Group or si Miss France Villasor. Hanapin nyo rin po si Miss France, diba?
0: Siyempre may mga bago bang project, Miss Katrina?
2: Yes, meron kaming movie na ano pa bang title nun? Basta niremake yun. Ang lida yata dun si AJ Robal tsaka si Aljor Aljenica.
0: Abangan!
2: Yes!
0: Miss Pia, maraming salamat!
2: Yeah,
0: thank you po, Miss France and Miss Ariana. Alam ko, feeling ko, idugtong na lang natin to sa channel ko.
3: Yeah!
0: Para pang malakasan ang chikahan natin.
2: Yes.
0: Pero maraming salamat. Susunod na po ang Connect ka dyan sa DZMM Teleradio at DZMM Susunod na po ang Connect ka dyan sa DZMM Teleradio at DZMM hindi ko po talaga makita kasi po hanggang dun lang po, hanggang DZMM lang po. Nasaan po? Oo, ayan. Yan. At DZMM Teleradio YouTube channel. At ang with due respect naman sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Maraming salamat kay Miss Franz Villasor. Thank you so much. Kay Dr. Ariana Lopez, maraming salamat. Miss Pia Moran and Miss Katrina Paula. Isa na namang episode natin ang nagdaano ng Sunday afternoon. Ayoko nang kami lang dito sa studio ang bongga. Gusto ko lahat tayo dapat sabay-sabay sumigaw ng bongga kajay! Bye! Monday to Friday 9 to 10, Sunday 12 to 1:30. Bye po!
9: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
11: Dahil hindi tumitigil ang balita,
9: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
11: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
9: Ako po si Naomi Timosyo
11: sa PRTV Prime Media.
12: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.
13: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
14: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
15: Happy Sunday, magandang hapon Team Pinas. Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga issue sa bansa. Ako po si Clive Arguelles.
16: Salamat sa muling pagdalo ni Richard Italia. Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalating oras ng vibe check at pagdi-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Atty. Dino De Leon.
17: Kaya paikutin na ang ruleta at inyong transistor radio dahil mapapakinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at FMR Regional Stations. Ako po si Cheska Persia.
18: Available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31. Ako po si Richard Haydarion.
19: At mapapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta Facebook live stream at PRTV Prime Media YouTube live stream. Ako po si Carlo Flores at lahat yan dito lang sa
18: With You Respect!
15: Extra special Richard Haydarion.
11: Richard Haydarion.
20: Okay. Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
11: Carlo Flores.
19: Parang mas marami pag nag-resign kesa sa napakulong.
11: Clive Arguelles.
21: Seryoso, sincero, at yung buong
11: Dino De Leon.
22: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo. No?
11: Sabrina Gaka.
23: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
11: At Cheska Persia.
24: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarilpok.
11: Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect.
15: Ayun, teka lang ha, alam nyo ano ha, parang may breaking news. Nagtagumpay na daw ang Bring Him Home campaign.
19: Uy!
15: Oo, kasi naiuwi na si Richard.
18: Alam ko, Harry Roque na. Harry Roque.
16: Back from Oxford.
15: Yes, Oxford.
16: Pagmamalaki ko lang nga, niregaluhan ako ng Oxford tie. Oxford Union tie.
15: Ba't ikaw lang?
16: Ni Richard Herdryan. Favorite ako eh.
18: Kasi may ano eh, Cheng nag-abogado sa... sa mga outlaw.
15: Pero kabilang po sa mga pag-uusapan natin ngayon, ang pag-arangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano nga bang aasahan natin sa paglilitis na itutuloy na muli bukas?
17: At tatalakayin din natin ang mga argumento ng House Prosecution at Defense Team sa unang tatlong araw ng impeachment trial. Sino nga ba ang nakapuntos sa unang linggo ng paglilitis?
18: Pag-usapan din natin ang inasaang pagharap ng Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulaika Lopez. Shoutout sa beshi niya na friend ko rin sa kabilang mundo. Ano kaya ang nangyari sa paglilitis sa Martes na maraming Martes?
15: Dami mo mga
16: Hihimayin din natin ang tangkang pag-angkin ng China sa Batanes nung mawalang hiyang to, ha? Ano ba ang basihan ng China para sabihing pag-aari nila
1: ang teritoryo ng iba't ibang bansa.
19: Naku, mukhang obvious naman na mag-overtime tayo today. No, intro pa lang, hahaba na. Bubusisihin din natin ang ipinanatili sa ospital ni Senator Rodante Marcoleta dahil sa biglang iba't ibang sakit. Dapat na bang ilipat sa kulungan ng senador matapos iparesto ng Sandigan Bayan?
15: Wow, fully packed. Dami natin pag-uusapan ngayong hapon. Kaya naman, mawalang galang lang po at simulan na natin ang...
4: Vibe Check!
5: Survey results? Pulso ng bayan? Simplihan natin sa Vibe Check!
15: Yan, sa ating Vibe Check, simulan natin ang talakayan sa unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unang tinalakay ang ika-apat na article of impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ng Vice Presidente kay Pangulong Marcos.
24: Kaya nga, Cleve, sumalang bilang unang testigo si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Sa pagdinig, nanindigan si Kalilong na maituturing na seryoso at absolute ang banta dahil kaya itong gawin ni VP Sara.
1: Pero Cheska, tinangka ng defense team na questionin ang kredibilidad ni Kalilong kabilang na kung alam nito ang salitang motu proprio. Naging usap-usapan din ang paulit-ulit na objection ng defense team sa bawat argumento at testimonya ng private prosecutor.
18: Kaya naman, Dino, inabangan sa susunod na linggo ang pagharap ng Chief of Staff ni Vice President Sara na si Attorney Zulaika Lopez. Diba, kasama si Lopez sa press conference kung saan nabanggit ng Vice Presidente ang pagbanta kina Pangulo Marcos et al.
19: Tama ka dyan, Richard. Kaya naman, dapat patuloy na bantayan ang mga nangyayari sa paglilitis. Pero, dismayado ang bantay Senado. Dismayado si Cleve. Dahil ayaw marap ni VP Sara sa sariling impeachment trial. Kahit nga, nagpunta na siya sa Senado nung Martes. Sa inyong palagay, dadalo pa ba si VP Sara sa paglilitis o magpapakyut na lang ba?
15: May mga usap-usapan na dahil haharap na si Attorney Zulaika Lopez bilang pinapatawag na siya ng impeachment court, baka daw maaari na ito na din ang panahon na haharap si VP Sara dahil hindi niya naman papayagan ang kanyang
10: chief of staff
15: or meron pa ba bukod doon? Chief of staff, no?
19: Number one mo yun sa office, di ba? Chief of staff.
15: Anong natin? Magpapakita ba si Sara ngayon?
24: Di ba itong si Attorney Zulaika yung na-wheelchair nung panahon na napatawag siya sa Senado din noong November 2024 or sa Congress? At nakita naman natin na hindi rin siya pinabayaan ni Sara Duterte doon. May video pa nga magkayakap sila habang umiiyak at nagpa-panic attack tong si Zulaika. So baka possible nga na ito yung opening na dumating din si VP Sara sa trial.
15: So you think Cheska a-attend ang ikalawang pangulo para damayan at samahan si Zulaika Lopez?
24: Probably. Parang katulad ng ginawa niya last time, no, na parang nag-press con lang. Pero hindi umaten sa trial mismo, pero pupunta lang sa Senate as a moral support.
1: Diyan muna tayo sa issue ng pagharap niya. Tandaan natin na ito si Zulaika, Zulaika, di ba? Ang rason kung bakit nagwala at nag-tantrums itong si Sara Duterte. So malinaw sa atin na napaka-importante sa kanya si Zulaika. No? So sa akin, kung dadalo siya, well and good. Kasi alam nyo ba? Tanong nyo ako kung ano.
19: Ano?
1: Hindi na naman. Richard, mag-participate ka nga dito sa
19: ano?
1: Alam nyo ba? Alam nyo ba? Tanong nyo sa akin kung ano?
19: Ano?
1: Ayan. Nagkasalubong kami niya ni Sara Duterte sa Senado. Nandun ako, kararating ko lang. Alam mo ba, na-traffic pa kami sa Espanya kung hindi kami na-traffic. So first time ko siya nakita sa personal. Itong si Sara Duterte. Tapos nung pumapasok sa Senado, syempre nagkagulo lahat yung mga media. Nahawi ako, pero tinignan ko pa rin siya sa mata, pero hindi niya ako nakita. Tapos napunta ako doon sa gilid ng pader. Tapos habang nandun ako sa gilid ng pader, nakakaskas ako ng sobrang dami mga cameraman tsaka media, ang nasa isip ko, salamat naman. At maharapin ni Vice President Sara Duterte no, ang lahat. No? So, mag-i-explain siya. Yung pala, my head is bloodied but unbound lang, di ba? At in this bludgeoning, wala pa 5 minutes. Alam mo, kung ako yung defense counsel ni Sara Duterte, I would be uncomfortable with the references that she is using. Kasi itong Article 4, ang akusasyon sa kanya,
15: grave threats
1: na yung propensity niya to commit violence. Mm-hmm. At ang sabi nga ni Justice Ascunia, isa sa framers ng Constitution, feeling niya raw na shift na yung evidence, yung burden of evidence, not the burden of proof, but yung burden of evidence.

0: Invictus, all of that. So in a way, it kind of works for them. And it's not like yung defense team niya ay napaka-disciplined from a traditional standpoint pagdating sa strategic communications, diba? Parang kumbaga, siya yung algorithm ng bati yung legal defense team. Eh. You could see echoes of Sara Duterte in the way siya, tsaka yung ibang senador na kunyari, senator judge, pero actually defense legal team rin pala sila. No?
1: Kaya yeah, nga eh, parang yun nga yung disappointing dito kasi matagal na inantay ng taong bayan yung pagbubukas ng impeachment trial. Pero ayun, tingin ko, kagaya ng sinasabi ni Richard, deliberate on the part of the defense team ni Vice President Sara na alisin yung atensyon natin doon sa paglilitis, di ba? Una, gawing katatawanan. Kaya ayan, may press con si VP Sara pero hindi siya haharap doon sa impeachment court. Isang kabastusan yan dahil isang proseso ito ng pananagutan na nasa saligang batas at dapat siya humarap bilang ikalawang pangulo. Pangalawa, di ba, yung kanyang defense team, yung kanyang mga abogado doon, sinisikot-sikot, pinapaligoy-ligoy tayo sa mga legal na argumento na hindi naman nakakadagdag para maging mas maliwanag yung pag-intindi natin doon sa proceedings, para siguro pagurin nyo din yung taong bayan, mag-disengage na. Ayoko na yan, no? Ayoko nang manood. Kasi for the longest time, tandaan natin, simula pa nung una pang impeachment hanggang sa ngayon, ayaw na ayaw nilang mailabas ang mga ebidensya, ayaw nilang mapag-usapan, ayaw nilang malaman ng taong bayan na ito yung mga alegasyon, ito yung mga paratang at mga kaakibat na ebidensya dun sa mga paratang. So it makes sense na ang gusto nila, i-distract yung taong bayan. Kaya nga sa Bantay Senado, ang sinasabi natin, kailangan nating magmatsyag, kailangan panoorin natin yung paglilitis.
2: So ang depensa ba, ang strategy, sinasabi niyo, Richard, ikaw Richard, lansihin tayo. Sinasadya na
0: heckler, di ba? I think alam naman nila na if this is also a political exercise more than anything else, di ba? Ito yung may hatak eh. Grabe, di ba? May threat sa presidente. Ang hirap i-deny yan. So I think your strategy was introduce friction, frustrate, heckle, trivialize. Parang ganun yung strategy. So I see some method to the madness here, to be honest here. But pwede natin pag-usapan whether effective yan or hindi. So I agree with the
1: Duterte method.
0: Yeah, I agree with Justice Ascuna na from a legalistic point of view, klarong-klaro ano yung threshold of evidence, sinong lamang dito. But in terms of audience impact, honestly, I would say it's debatable.
2: So, lansihin. So, strategy number one ng mga Duterte, lansihin. Tama ba? Tatak! Lansihin! Pangalawa! Pangalawa, sabi ni Kim, pagurin! Tama ba? Pagurin kayo lahat. Tatak! Duterte! Ikaw!
3: Hindi, sinasabi
4: natin.
3: Ang pinag-uusapan natin, yung stunt ni VP Sara Duterte na pagpunta sa press con lang, di sumipot sa trial. Walang pinag-uusapan ngayon, ano ba yung ebidensya? Wala na eh. Ibig sabihin, parang sa linggong yun, naging matagumpay sila sa paglilihis. Ibig sabihin, pinag-uusapan sana ng taong bayan, totoo ba na pinagbantaan niya, no, yung pangulo at first lady at iba pang mga tao, no? So parang yun nga, parang medyo nakalamang sila doon sa aspeto na yun. Kaya kailangan talaga natin pagdiin pa na pagpatuloy ng Bantay Senado yung trabaho na talaga magpaliwanag.
1: Oh, ang daming utos ni Carlo. Ang daming utos ni Carlo sa Bantay Senado. Pero bukod pa kay VP Sara, maganda ding pag-usapan natin si NBI Senior Agent Caligo. I was looking at the trial, yung tatlong araw na yan. Kung siguro ako andun, baka hindi same yung response ko sa response niya. Kasi ang daming nangyayari dun sa court eh. Medyo may pag-heckle yung si Attorney Narvaza sa kanya. Medyo gusto siyang pahiyain. Pero kung makikita mo, papanoorin mo yung buong panahon na yon, very professional siya, hindi siya nasisindak. As and answered, no, nagpapaliwanag ng maayos, kahit pa tinanong siya ni Senator Robin Padilla sa credentials niya. Sa totoo lang, kung ako, baka pinandilatan ko ng mata si Senator Robin. Pero siya,
2: I'm happy to have the conversation.
0: Gusto mo ng credentials.
1: Are you really asking me, Senator Robin? Nagpakita siya na sa trabaho niyang yun bilang NBI agent, sineseryoso nila yung kanilang profesional na obligasyon na dahil nagkaroon ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker of the House, kinailangan nila mag-imbestiga, kinalap nila yung ebidensya at umaharap sila sa korte ngayon para sabihin na eto po, may sapat po kaming ebidensya na hindi naman tinatanggi ng depensa ni VP Sara. Yung ebidensya na yan na siya po ang mismong nagsalita sa harap ng taong bayan, recorded na press conference na gusto niyang ipapatay, may kontrata, may assassin, at ang argument ng prosecution, hindi yan nararapat para sa ikalawang pangulo.
3: Pero sinabi niya daw yun bilang isang ina. bilang isang asawa at hindi isang

0: Vice President. Ni ganung
1: kaya ako nalilito eh. Bakit tayo nag-authenticate na siyam na oras ng video kung common exhibit pala yung ebidensya ninyo tapos ang depensa nyo naman pala justified yan.
2: Oh.
1: Diba? Hindi nyo naman pala tinedenay na si Sara Duterte nagsasalita dyan sa video. So, sayang yung oras natin dito sa pag-authenticate nyo. Pero may nakita ko yung heckling na yun na sinasabi mo, Richard. Hindi appropriate yung pagtrato dito kay Agent Kalilong, isang professional na kawani na sinusubukan lang i-assist senior yung trial. Agent. Senior agent na sinusubukan lang i-assist yung trial court to find out the truth, risking his life, tapos ibubuli mo pa. Mm. Nakita ko eh, nag-react yung mga maraming kawani, professionals, no, na sinasabi, it was disrespectful to Agent Kalilong. Mm. It doesn't deserve such kind of treatment from the defense. And if I will be the defense, I might be, warning the defense na baka nagiging counterproductive yung ganyang mga asal ninyo. Mm. At lalong nalulus ninyo yung marami mga tao dahil sa antagonistic behavior ninyo, especially sa mga professionals natin na kawani, na nandun lang para i-assist yung impeachment court.
0: Ginagawa lang naman nila yung trabaho nila.
1: You don't treat professionals and our civil servants like that. It's just highly improper.
2: Yun nga eh. Parang fair game naman diba na mag-cross-examine si Attorney Nervasa. Pero hindi at yung strategy na medyo pahiyain yung si senior agent nagbackfire, naging meme tuloy si Attorney Nervasa na nagpapakita na medyo underprepared, 'di ba? Nagbabasa na
0: naabangan daw kung nabato do kinabukasan eh.
2: Nabato ba?
0: Wala namang ebidensya.
3: Well, may Gen Z tayo kasi sila yung biggest voting ano ngayon.
1: Gen Z.
4: So may umbrella observation nga ako, attorney, gusto ko nga tanungin sa iyo. Parang nakikita ko kasi nitong first week of trial, ginawa lang nila tong platform for grandstanding and narrative building. Kumbaga, ginamit nila yung airtime nila and soundbites nila para mag-feed ng bagong script sa mga DDS trolls. Ito yung ina-echo ng mga trolls tsaka ng mga organic people who are DDS. So, kung nakikita ko rin dito, si Attorney Nervasa, mandami siyang questions na wini-withdraw, di ba? Hindi naman ako legal expert, pero nakita ko, pag na-implant mo na yung opinion na yun sa utak ng mga tao nanonood sa YouTube at Facebook, kahit i-withdraw mo yung question, magagamit na nila yun for their script para lalong i-divide yung mga tao sa isa't isa. Na kesa, nakita natin medyo may malicious attempts tsaka malicious questions. Sabi nang bigla niyang i-withdraw that question. O pagkatapos nun, napahiya mo na si Senior Agent Kalilong at the same time, pinapahiya mo na rin yung prosecution. So nakita ko nga, ginagamit na naman nila to bilang narrative building nila. So sana sa mga susunod na linggo ng impeachment trials, maiwasan itong pangga-grandstanding nila and narrative building to feed more script and to feed more hate sa mga tao online.
1: As to whether it's effective is another question, no? Kasi may nagsabi, wow, brilliantly delivered, asked, and then withdraw. That strategy is basic for us trial lawyers, no? Pero sa akin kasi, kung totoong matalino yung tanong, bakit hindi mo makonclude to its most logical conclusion? Diba? So ako, hindi ko ginagamit kasi estilo na yan, kasi para sa akin, kung kaya mong itanong mo na maayos. Mm-hmm. Ibig sabihin, hindi mo kaya.
2: Tsaka kung grandstanding lang din, kung mag-grandstand sa court at ang tanong kung epektibo ba, well, nakita ko na yan sa ICC trial. Mm. Medyo hindi effective kasi nakakulong pa din po si Pangulong Duterte doon, di ba? Ang dami na nating mga pinag-usapan dito kasi nagpapatuloy yung trial. Pero gusto ko din i-shoutout si Attorney Ligutan kasi dati nating
0: guest
2: dito sa With Due Respect, di ba? Nakita naman natin yung kanyang kahusayan din doon sa kanyang pagtatrabaho doon sa impeachment trial. Pero hindi lang po kami ang may opinion sa paglilitis na ito at sa lahat ng mga mapag-uusapan natin ngayong hapon. Maaari po kayong makisali sa aming huntahan. Mag-comment lang sa post sa Facebook page ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at syempre babasahin namin ang inyong mga opinion at komento sa segment na Take It or Cleave It.
1: Shoutout sa aming 1,400 live viewers.
0: Yay! Wow! Hello!
1: Hello!
2: Dapat may 1,400 comments po.
1: Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang tangkang pag-angkin ng Sina at ang kanilang mga peking akademiko na sa Batanes. Dito lang yan sa
5: With Due Respect!
2: Hindi ba peking akademiko?
0: Ba't i-expect natin? With Due
6: Respect! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
8: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
9: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
7: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
10: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
7: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Masdan po ang ating bayan,
11: anong iyong... Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
12: Nagpagas na ba ang lahat?
11: Ano man ang opinion mo?
13: Kalma, kalma.
11: Pag-usapan natin yan.
13: Tignan natin, ano ang kanilang saloobin dyan?
11: Kasama sina Sandro Ochona.
12: Easy ka naman
11: dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
14: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
15: Dahil hindi tumitigil ang balita,
14: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
15: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
14: Ako po si Naomi Timosyo
15: sa PRTV Prime Media.
4: Welcome back po sa aming paid commercial. Nakatutok kami po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now let's take a deep dive sa panibagong pag-angkin ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Sa simposyum, pinalabas na pagmamay-ari ng China ang Batanes sa pamamagitan ng Taiwan.
1: Ginawa ang simposyum. Ginawa ang simposyum matapos ang desisyon ng Pilipinas at Japan na simulan ang negosasyong magtatakda ng maritime boundaries ng dalawang bansa. Sinasabing ito ang panibagong propagandang nais ipakalat ng China sa gitna ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea.
2: dapat di na pag-usapin ng West Philippine Sea. Ano ka? Gising na gising.
4: Alisto,
2: diba? Pero tinawag nga ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. na kalokohan ang pahayag ng mga Chinese scholars sa symposium. Pero iginiit ng kalihim na mahalaga pa rin seryosohin ang issue dahil posibleng banta ito sa Pilipinas at Indo-Pacific region.
0: And di ba anniversary ngayon ng ating arbitral ruling?
2: Yes, 10 years
0: happy na. Happy anniversary, 10 years yes. Na pala nating ipinaglalaban yung itinapon, ginawang piece of paper ni President Duterte. Pero sa gitna ng issue, muling tiniyak ng Philippine Coast Guard ang tuloy-tuloy na pagpapatrolya sa mga karagatang sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Layo nitong matiyak na walang ilegal na pagpasok ang sinumang dayuhan.
16: Sa inyong palagay, may basihan ba ang pag-angkin ng China sa iba't ibang bahagi ng teritorya ng ating bansa? Lalo-lalot na nang pumabor na sa atin yung 2016 Arbitral Tribunal Award na nagbabasura sa 9-dash line ng China.
4: Lahat ng yan, tatalakay natin dito sa...
5: Deep Dive!
4: With Richard and Daria.
11: Ready ka na ba? Deep Dive!
5: Deep Dive!
1: Richard.
2: Dati po yan, Deep Dive with Richard Haydarian.
1: Katanggalan.
2: Ito na yung Deep Dive with you.
1: Richard, ano pala dito?
16: Una-una, not to agree necessarily with Dino, pero to be honest, there are always questions gano'ng ka-independent yung mga scholars sa China. Kasi alam natin, yung iba, I think, member pa ng Communist Party, yung iba nag-aanap buhay, yung iba gusto mag-promote, diba? At alam natin sa China, kahit academic or scholar ka, kahit meron kang objective analysis na hindi tugma dun sa party line, may consequences yan. So, let's be honest, hindi ito katulad natin dito sa Pilipinas na kung may isang academic sa isang reputable institution na nagsabi na isang bagay, yung iba worth to debate, diba? Pero ito, I wonder what's happening here. But sa pagkalang ko, this symposium also had scholars from Shanghai, from different top universities, so hindi lang yan from Jinan, where basically actually they have Philippine experts there. I think some of them had visiting positions dun sa isang institution which I've been affiliated with recently. So, I mean, these are people who should have known Philippines better. But I think timing matters, context matters. Sa isang banda, I think China, napaka-concern nila dun sa ating growing alertness to potential contingencies sa Taiwan. Right. In fact, bago ako pumunta dito, we did a war game in Germany about ano yung mga potential responses ng US allies katulad natin if, God forbid, may atake sa Taiwan galing sa China, no? But of course, hindi naman tayo nakatunganga lang. We have more exercises malapit sa Taiwan. Binibuild up natin yung ating military presence sa may Mavulis na napakalapit sa Taiwan. Nagko-coordinate tayo with Japan and the US among other allies to potential contingencies in Taiwan. So, nakakabahala yan sa China eh, na parang para sa kanila nakikialam tayo doon sa kanilang internal affairs, no? At of course now na ang Pilipinas at Japan ay nagko-coordinate din sa ating maritime boundaries, kasi huwag natin kalimutan doon sa Western Pacific, sa Philippine Sea, may mga territories din ng Japan dyan, yung Okino Torushima, among other things, yun yung southernmost nila, kasama niyan sa Philippine Sea. So kailangan din natin i-delimit yung ating boundaries with Japan. So gusto ng China, hindi sila ma-box out dyan. Kasi for China, two things, no? Unang-una, they see yung kanilang reoccupation of Taiwan as part of a package deal. Mm-hmm. Hindi lang nila gustong kunin yung Taiwan, but yung paligid niya. So kasama dyan yung Batanes, Western Pacific, Southern Japan. Pero pangalawa, of course, ayaw din nila na ang Pilipinas, Japan at US magiging more tight yung kanilang collaboration. And in fact, para sa China, hindi lang nila gusto i-dominate yung tinatawag na First Island Chain, kasama dyan yung West Philippine Sea, South China Sea Basin, at East China Sea. Pero kasama din yung gusto nilang i-dominate yung second island chain. Mm-hmm. At dyan kasama yung Philippine Sea at yung maritime boundaries na gusto natin i-delimit. So Dino, bago ka mantok, ang point ko lang dito is naintindihan ko bakit sila reactive na ganyan. Mm-hmm. Pero yung substance ng sinasabi nila ay napaka-questionable. For instance, parati nila in-invoke yung Treaty of Paris. Na alam natin walang basihan sa modern international law. In fact, dun sa Treaty of Washington natin, klarong-klaro na kasama yung Batanes. In fact, meron tayong continuous exercise of sovereignty and control doon sa era na yan for hundreds of years, going back to the province of Cagayan, no? 3-4 centuries earlier. So, and nakakatuwa din kasi I think may isang scholar na nagmamagaling dyan sa China nagsabi, eh kung titignan mo, tayo mga Ilocan, actually yung language natin ay similar doon sa indigenous people sa Taiwan. Well, parang mali yung argument na yan, because that just shows na hindi Chinese ang Taiwan. Because yung indigenous people sa Taiwan ay ang lapit sa atin. In fact, the first time naalala ko, pumunta ako sa museo sa Taiwan, na-realize ko, napaka-similar sa amin sa Cordilleras. Yung culture nila, yung civilization nila, yung texture ng kanila mga arts and craftsmanship. So, in a way, I'm not sure tumutulong sa kanila. But for me, what's important is, i-adopt ba yan ng Chinese government? Itong mga scholars na ba yan ay nagfe-feelers na ba ng next phase ng Chinese expansionist claims, or nagtatroral ng gugulo or naghahanap buhay lang? Kung naghahanap buhay lang, intindihin lang natin, wala naman talagang masyadong independent academics dyan sa China.
1: Susugan ko lang yan, ha? Walang academic freedom sa China, definitely, kasi pagka against ka sa posisyon ng government, wala, hindi pwede.
16: Meron kang freedom of speech, pero yung after speech mo, hindi ko na alam.
0: Pwede mo sabihin.
16: Pero kung hindi nakita bukas, hindi ko na problema yan.
1: So, yun yan. So, yung pangalawa, nakita nyo ba yung mga video kanina doon? Sobrang ganda niyang Batanes, ha? And gusto ko lang sabihin yan, kasi the last time I was there, sakto, nakikipag-usap yung local tourism nila with, alam mo kung sino?
16: Chinese.
1: Mga Taiwanese foreign affairs. Alam mo, tapos nag-usap sila, parehong-pareho nga raw sila ng local dialects. Alam mo ang sabi ng mga Ivatan mga tao dyan, beautiful, honest people. Sobrang ibang klase yung culture dyan sa Batanes. I've been there twice. It's the most beautiful thing I've seen all over the world. Yung Batanes, ibang
2: parang
1: klase.
2: Parang Scotland yung dating niya.
1: Mas maganda sa Scottish Highlands.
2: Mas maganda nga, pero grabe, kakaiba siya. No?
1: Yeah. So, yung mga Ivatan, alam mo sabi nila?
4: Ano sabi?
1: Actually, yung mga Taiwanese, baka ibatan yung mga yun.
16: Exactly.
1: Yun ang sabi nila.
16: Baka mag-backfire na yun.
1: Kaya nga, so sabi ko, baliktad. Actually, yung Taiwan, kiniklaim ka sa mga Batanes eh. Na mga Ivatan eh. So, I doubt na mas malakas yung argument ng China na Chinese yung mga Ivatan. Kasi yung mga Ivatan, mas malakas yung argument na similar sila dun sa mga first people of Taiwan. Tandaan ninyo ang history, ha? Ang China, ang pumunta sa Formosa, di ba? And may mga tao na doon na medyo similar sa mga Ivatan. Mm-hmm. So, historically speaking, I think there is a huge argument to say, no, na mas similar yung mga Ivatan doon sa Chinese than the other way around.
2: Well, nagsalita naman nga yung National Historical Commission of the Philippines na undisputed yung historical records na yung mga kababayan nating Ivatan ay for the longest time dyan na sila sa Batanes, no, at meron silang trading relationships with others, kaya nga plausible yung sinasabi ni yung kwento ni Dino na maaring meron talaga silang relationship, correct, may mga exchanges sila from the first people of Taiwan, di ba? Hindi naman yan na malayong-malayo sa kaisipan, no? Pero ang malayo sa posibilidad at hindi talaga at pawang hindi katotohanan eh yung nine dash line ng China. Ano, drawing lang yan sa map, di ba? Na kiniklaim nila na merong batayan. Pero mahalaga nga sinasabi Richard yung timing. Ang timing din ito kasi isang timing eh, we're celebrating the one decade, the 10 years of the arbitration award, no, by on the West Philippine Sea issue. Na isa sa pinakamalaking nakuha natin diyan panalo ay na yung 9 dash line ay walang batayan, pinabulaanan. Hindi nga lang nakikinabang diyan ay Pilipinas, kundi pati mga karatig nating bansa dito sa Asia, no, na wala palang batayan yung 9 dash line. So, tingin ako, lalagay ko lang yan dun sa ganong konteksto na wala ding niyang batayan, no? Medyo out of thin air, no? Out of ano lang na kiniklaim nila na kanila din yung
16: pero sabi ni Marcoleta, di mo rin mahanap ang West Philippines sa
2: Google
16: Maps. Kaya
2: nga ito ang tanong ko. Alam mo, yung mga Chinese academics or mga academics based in China, I have no issue kung sila ay may mga ganyang pag-aaral. Okay. Ang issue ko ay, what about the Philippine academics? What about our Philippine officials, no? Anong magiging posisyon ng ating mga sariling kababayan? At yun ang dapat nating bantayan. Meron ba dito sa loob ng ating bansa, kapwa nating Pilipino, profesor, mga nasa pamahalaan, senador, kongresista, na kesa magsama-sama tayo na sabihin sa Chinese academics na to, sa China, na atin ang West Philippine Sea, walang batayan ang 9 dash line, atin ang Batanes, eh baka sila pa yung magiging source ng propaganda dito sa ating bansa. Diba? Yun ang malaking problema.
0: Kung may papatol dyan sa ganyang panawagan ng mga de-omanate Chinese scholars, di malalaman na naman natin kung sino yung mga chinador talaga at mga...
2: O, nagsalita na ba ang... kasi DFA nagsalita na. O, kinakatawa nila ang Pangulo, di ba? Yeah. Nagsalita na po ba ang ikalawang Pangulo natin? Nagsalita na po ba ang ating mga senador?
0: Assure ako si Senator Marcoleta hindi nakapagsalita tungkol dito.
2: Oh, 'di ba?
1: Ay, ako ano, nakakulong si Laila De Lima, nagre-release kami lagi sa West Philippine Sea ng handwritten dispatch.
2: Ah.
1: So hindi excuse yung pagkakulong mo na hindi ka magninidigan para sa bayan. Pinakita na yan ni Laila De Lima.
4: Sa hospital nga, wala sa kulungan.
2: Diba?
16: Pero mas alam mo, honestly, mas type ko yung response lang ni Gibo. Na joke lang yan. I mean, ang problema ko, baka mapansin pa sila, sumikat pa itong mga troll academics na yan sa China. Minsan pagtawanan mo na lang kasi it's not worth it talaga, to be honest. Kaya nung unang tinatanong sa akin, sabi ko, papatulang ko ba kung anong pinagsasabihin lang kung ano-anong symposium dyan sa China? But then again, knowing China na minsan nagsisimula lang dun sa mga obscure academic studies, next thing you know, official policy nila, of course, I'm saying hindi rin dapat tayo complacent. But tama rin si Clive, dito makikita mo talaga na iritang-irita pa rin ang China sa arbitration award natin, which is the best proof na effective siya. Kasi kung hindi naman effective yan, kung piece of trash paper lang, as Tatay Digong, ay sorry, the Chinese embassy sa nila.
1: Di ba pareho lang yun? Chinese ambassador and Tatay Digong?
16: Medyo may mga ano yan.
0: Or wait, nakakulong ba yung Chinese ambassador?
16: May dialectical dynamics dyan. Bisa para nauna pa si Tatay Digong. Ay, isa rin naman yun. Medyo advanced yung innovation R&D ng DDS natin, kaibigan. No, but speaking of this, I mean, for me talaga, it's very important na we don't take him that seriously. But at the same time, let's also not forget, may impact talaga yung arbitration award natin. Of course, wala naman tayong ilusyon na ang isang superpower katulad ng China ay overnight i-give up niya yung claims niya. Pero nakikita din natin na naipit sila. Tama yung sinabi ni Cliff, Vietnam ginagamit yung ating arbitration award to actually claim yung kanilang exclusive economic zone and rights, including dyan sa Scarf Parcel. Imagine problema din yan. Pero... kaya naligtas din yung ibang tao natin kasi may mga illegal na Vietnamese doon. Yung Malaysia, ginamit niyan. Nung 2019, nag-file sila na extended continental shelf sa United Nations to challenge yung claim ng China. Yung Indonesia, na actually hindi kasama sa South China Sea, sa sobrang let's just put it nicely, sa sobrang, pwede ba natin sabihin kapal mo ka? Na, yung nine dash line kasi pwede, sobrang pwede. Malawak
2: kabaliwan,
16: siya.
2: Sa sobrang kabaliwan.
16: Umabot pa sa North Indonesia. Natuna Sea. Kaya ba't yung China, kina-question na, ba't yung Indonesia kina-question yung nine dash line para lang hindi apektado yung Natuna area nila na very resource rich, fisheries rich. So actually, nakikita natin yung mga kapitbahay natin and I expect even the Bruneians will leverage this. So pero, this is our gift to the entire community. And lastly, ginagamit din ito ng mga international players. Hindi lang US, India, Japan, European powers. Pag nagsasail sila sa dito sa ating karagatan, yun yung basehan nila to call it West Philippine Sea, katulad ng mga Indian Navy, or to
2: wala
16: say
2: West Philippine Sea.
16: Or to say na walang basehan yung claim ng China, including when the warships of other countries pass through within 12 nautical miles ng mga fake islands na ginawa ng China. So hindi lang fake scholars, may fake islands din sila. So we need to challenge that. And kudos sa mga lahat ng mga kaibigan natin na hindi lang ngayon, syempre uso na ngayon maging anti-China, pero nung time ni Digong, maingay pa rin sila. Even though there was a very high risk na talagang kung ano-anong mangyayari sa'yo. And yet, they held the line. Kaya nga, a decade in, we have made a lot of gains. So sana tuloy-tuloy lang itong struggle
0: for the West Philippine Sea. May ano lang ako, na time out muna.
17: Ang lamig!
18: Teka, yakapin kita.
17: Sarap ng feeling.
19: Everest Air Conditioner.
17: Han, ano ever best place mo in the world?
18: Siyempre, right here with you.
17: Aww.
19: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
14: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
15: Dahil hindi tumitigil ang balita.
14: Umakyat sa anim ang bilang ng mga namatay.
15: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa. Ipabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
14: Ako po si Naomi Timosyo
15: sa PRTV Prime Media.
11: Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
20: Paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
21: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
22: Ugali, makinig sa The Secret of Health.
11: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga. Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
12: Nagpagas na ba ang lahat?
11: Ano man ang opinion mo?
13: Kalma, kalma.
11: Pag-usapan natin yan.
13: Tignan natin, anong kanilang salo din dyan?
11: Kasama sina Sandro Ochona.
12: Easy ka naman
11: dyan. At Maan Bakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
14: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
15: Dahil hindi tumitigil ang balita,
14: umakyat sa anim ang bilang ng mga namatay.
15: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
14: Ako po si Naomi Timosyo
15: sa PRTV Prime Media.
23: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Uy! Bango!
4: Sorry sa mga di makakain na to.
2: Oo.
0: Amoy na kami dito. O, tinan niya ako, may baon na yun.
2: Galing sa bulsa.
0: Ito ka.
2: Babasahin si Nelly.
0: Lumalay yung sak.
2: Steve, ikaw naman, Richard.
16: Binablock mo yung aming ano.
2: Gusto mo bang nagkikita kayo dito?
0: Yung ito. Kanina pa nag-aaroon yung sa mga arka mo eh.
2: Welcome pa rin po sa With Due Respect. Kasama ang Team Pinas plus Richard Hidalgo.
16: Yo. Yeah. Na deep dive with Richard Hidalgo. Na reclaim ko po ang aking segment.
1: Hoy, ikaw, next Sunday dapat nandito ka ulit ha. Tigil-tigil ako ha. Okay.
2: Sana mapasa natin yung spills natin.
1: Okay.
2: Now, magmumukbang naman po tayo with the twist. Dito, yun. Magbibigay lang tayo ng short comment, emphasis, short comment. Ang unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na ang aming napakasarap na menu for the day dito lang sa
5: Mukbangayan!
3: Matamis, maasim, mabait! Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan!
1: Announcement, sabi ni Richard Hidalgo, hindi raw siya kumakain ito.
2: Pakita mo muna, Dino, yung ating menu.
0: Hindi po yan yung iniisip ninyo. Huwag po ko sa anong malisyosong iisip nyo.
2: Okay.
0: Naaalala ko dito yung nag-press conference pero hindi umatin sa sarili niyang trial.
2: Ah, defensive. So dapat ang alalahanin yung nakaraang linggo, hindi yung isang nakaraang linggo.
0: Hindi ka pa basta sa mga trolls?
2: Okay.
4: Bloodied and unbound.
2: Nakakainis, hindi din original yun si VP Sara kasi kinuha niya lang naman din.
1: Oh, di ba sabi niya, out of the night that covers me, block as a pit from pole to pole. I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. Ah, di ba? In the fair clutch of circumstance, I have not winked nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloodied but unbound. Gusto ko lang sabihin niya na, under the bludgeonings of chance yon. Hindi, ito, ikaw ang rason, sarili mong bibig, sarili mong bunganga, sarili mong asal ang rason kung bakit ka nasasakdal. So, wag mo sabihin under the bludgeonings of chance. Oh, diba? Nakalimutan mo yung book Invictus. Tigil-tigilan mo ko Sara Duterte. Ha? O, sige kayo na. Kakain mo na ako dito.
2: Hindi. So, naalala ko din kasi dun sa opening statement ni opening statement
16: ni bigyan ng jacket tong isa.
2: At opening statement ni Attorney Season na sinasabi nila na hinalal ng 32 million na mga kababayan natin si Bibi Sara. No? Pero hindi naman kasama yung 32 million sa nagbanta sa Pangulo.
0: Tama.
2: Hindi naman kasama yung 32 million sa maanumalyang paggasta ng confidential funds. Pero, hindi naman kasali yung 32 million sa nakinabang sa panunuhol sa Department of Education.
4: Tama.
2: At hindi naman kasama yung 32 million doon sa 6.7 billion pesos na bank transactions.
16: And importantly, hindi kasama yung kalahate nung 31 million na yan na kakampi nung presidente na na-threaten ni Sasa. Yun ang pinaka hindi nasasabi.
1: Pro-BBM.
16: Siyempre, hindi yung kasama yung Sara eh. Kasi dinedetret mo yung isa.
0: Ang binigay dito ay 32 million reasons para sabihin na iniyaan lang na hindi ibig sabihin 32 million ang bumoto sa'yo, may 32 million excuses ka sa ginawa mo. Hindi yun pag-legitimize ng pagnanakaw at pagbabanta.
1: Tawag namin dyan sa debate community, diba Richard, diba Carlo, ito yung mga non-debate. Hindi naman debate kung ilan ang bumoto sa'yo eh. Ang tanong dito, Sara Duterte, is pagkatapos kang iboto ng 32 million, binetray mo ba yung botong yon?
0: Kaya nga betrayal ng public trust,
1: ang sagot
0: doon,
1: kaya betrayal ng public trust eh.
4: Pero ang masasabi ko dyan, all the more reason for you to be accountable. Kasi isa ka sa mga pinakamaraming boto na natanggap the past few election cycles. 32 million bumoto sa'yo, so all the more reason for you to be trustworthy and accountable.
16: Correct.
4: At pagdating naman sa Invictus na lagi nilang kinukot, I think June or May, kinote din niya na Kito Duterte. Nasabi niya, I am the master of my... Ano yung last two lines?
1: My fate.
4: I'm the master of my fate.
16: I'm captain of my soul.
4: Tapos sabi ni Kitty Duterte sa press ko niya, read Invictus. Tapos ngayon, 1 month or 2 months after, kinote siya ni Sara Duterte. Well, not verbatim. Pero ang masasabi ko lang, isang poem lang ba alam nyo? Magbasa naman kayo ng iba pa. Diba? Ay, yung family, diba?
1: Mag-Robert Frost naman
4: diba?
1: Tayo.
4: Robert Frost in a yellow wood.
0: Sorry, I could not take
4: it. All I can say is that, feeling nyo intellectual na kayo porkit may isa kayo nabasa na poem. So, bilang dating secretary ni the Department of Education, patunayan mo naman sa mga bata na you are well-read.
1: Minsan may isang kaibigan.
0: Uy, huwag kayo.
16: Public honor. Dating education secretary. Sana naman at least, diba? Sana naman diba? Medyo Shakespearean. No, I mean, ako, feeling ko, it also goes back, ito yung gut ng problema. Mali yung pag-intindi natin sa konsepto ng demokrasya. Hindi ito tyranny of majority. Hindi ito popularity context. In fact, isa tayong constitutional democracy.
6: Correct.
16: Saan dapat may rule of law. Hindi dapat nakasalalay sa every 3 to 6 years na election cycle yung questions of accountability. Mm. Every moment ng ating buhay, dapat may accountability. Kaya nga meron tayong mga checks and balances, meron tayong ibang institutions of accountability. At feeling ko, yun yung isang problema natin, hindi tyranny of majority, porque majority yung votes na napanalo mo.
1: Doon muna tayo sa mathematics kasi sinubuha mo ko ng puto kanina. Nagalit mo ko, di ba? So, doon tayo sa mathematics, ha? Sabi mo 32 million. Ang sabi ni Richard, 15 million doon, kalahati doon, pro-bong-bong, tapos hindi ka tinenetic
16: mo. Yun ang natreten mo.
1: So, nabawasan ka na. Hindi na yung 32 million. That's one. Number two, dito tayo sa basic mathematics, ilan ba yung nag-impeach sa'yo na congressman? 287?
0: Mm.
1: O 277? Pag pinagsama-sama mo yung total na boto ng mga representatives duly elected by the sovereign people, ha, mahigit 50 million yan. No? So halos doble. Mahigit 50 million, close to 60 million. Pag suma total mo yung nire-represent ng
16: yan. Total so, vote base? Total, yeah, 100%. Total.
1: And then, represented dyan hanggang doon sa pinagmamalaki mong Mindanao.
0: Mm.
1: So even the sovereign representatives of the Filipino people in Mindanao says na you betrayed the Constitution, na marami kang violations of the Constitution, betrayal of public trust, at kailangan mong managot. So doon tayo sa basic mathematics.
16: Tsaka yung survey. 80% almost nagsabi na gusto nila tuloy-tuloy itong trial na ito. So, talagang talong-talo sila sa mathematics. Medyo magaling siguro sila sa poetry, pero sa mathematics,
1: they did.
0: Isa lang yung nagahatian nilang tula buong pamilya.
1: Pero, meron lang silang history.
0: Isang tulay
1: Marcos, wala ni isang pink lawan, wala ni isang government official na binanggit si Romanov. Ang bumanggit si Polo, si Baste Duterte. So sila yung kinanggaling yan, tapos kayo magpapalabas na yun yung dahilan.
0: Pero minapatunayan, Dino. Minapatunayan. Hindi, Dino, minapatunayan. Ni GC yung mag-anak na Duterte.
1: Correct. Okay.
0: Yan sila yung nagpapasahan. So abangan natin. Sa aming pababalik, alamin natin. Dino, ang lucky winners ng ating ruleta.
16: Agaw.
0: Pijure!
1: Grabe! Isa lang siya ng pijure!
7: Nagseservisyo niya Corpus at Mix Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
8: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
7: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan. Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
8: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
7: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
9: Masdan po ang ating bayan. Anong iyong
10: Tuwesta! Sorry na lang sa tatamaan.
24: Correct!
2: Yan! Ito pa rin po ang Did You Respect kasama ang Team Pinas, pero hindi na po kasali si Carlo Flores. Ako po si Cliff Arguel.
1: Agree po ako doon. Ako po si Dino De Leon. Huwag ka na!
2: Ibigay lang kami!
16: Hindi po ako si Carlo. Ako naman po si Richard Hidar.
4: And marhay na hapon po sa aming mga kakampi. Ay, hindi po kasama si Carlo. Ako po si Cheska Persia.
1: Bakala ko
0: ako magta-type shot na dyan. Andito pa ako, ninyo ako mapapaalis. Anti-overtime tayo ngayon. Nakaroon si Carlo Flores. At excited na rin ba kayong malaman kung sino ang ikutan ng ating ruleta. Tulad ng dati, magbibigay tayo ng, wag na nga, magsabi ng quick comments kung sino tatapatan ng mahiwagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede kayong maki-join. Share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radyo Patrol sa Estrenta Facebook page. Ito ang ating
6: Magic Ruleta!
0: Na hindi ko na ikakat, promise.
1: Hindi ako naniniwala.
17: It's time! Maikutin ang Magic Ruleta!
0: O ngayon, ayaw niyo magsalita. Ay! Richard, do the honors naman.
18: Oy. Anong gagawin ko?
1: Do the honors, Richard.
18: So, go ruleta. Control natin.
0: Oh, go ruleta.
1: Richard, ganito sa show mo. Go ruleta.
2: Pero dapat may konting parang galing Oxford.
1: Try
18: you.
1: Style.
4: Go. Okay.
2: Roleto. Sabi mo, go Roleto.
18: Donald Trump.
1: Roleto.
18: Okay.
1: Go Roleto.
2: Okay, ang ito pong nabunod sa Roleto ay si Carlo Flores.
0: O sabi ko yung babalik din kasi kay Chief of Staff Lopez.
2: Zulaika Lopez. Sinasabi mo, beshi mo to. Ba't mo ba sinasabi
18: beshi? Beshi ko yung siya na beshi ni Sarah siya.
4: Ano? Parang,
18: she is...
4: Ano?
1: Gusto mo yung kapitbahay na ninong na
18: kapitbahay. Parang, kung siya yung bongo ni Sarah,
2: okay.
18: Yung beshi ni Bongo, friend ko rin, parang ganon.
1: Hindi ko pala!
18: Parang, may plan B ako. Yan ang plan B ko. Na tinatanong ko sa inyo, anong plan B niyo?
2: Dito lang po, sa may due respect, nakuha niyo. Umami na si Richard. Bobo DJ. Plan B lang naman. Basta isa na kayo po pala, ito si Richard.
4: Hindi pala siya galing sa Oxford.
0: Oh, pero lang, di ba, ano, sinabina na siya. Doon nalilito.
1: Dinisipina naman tayo, Depo eh. Di ba pwede magtantala na lang kami dito?
2: Bawal na magkatuwaan naman tayo.
0: Sige, off-cam tayo.
2: Alam mo,
18: off the record.
2: Ang pagkakaroon ng katuwaan sa gitna ng ganitong buhay at politika, resistance yan.
18: Diba? Yan.
2: Huwag mo ba kami masyadong
18: kinupulis? Humor
1: isn't. Oh, sige, ano you were saying?
0: Sinabi na nga siya next week. So, bakit siya crucial next week sa impeachment trial?
1: Ako ang...
0: O, tinan nyo? Wala kayong ma-input ngayon.
4: Attorney, dahil ko sa Mary Grace Piatos, kasi sila yung si Zulaika yung pinatawag ng Commission on Audit 2 years ago, 2024, para i-explain yung mga pangalan na nanilagay dun sa confidential fund.
1: Pero nasa grave threats pa tayo.
2: Grave threats.
1: Tingin ko, pwede rin siya patawag pa doon sa ano na yon, sa part na yon. Pero dahil nandun siya eh. Siya
4: yung
1: personal witness nung nagwala si Sarah, nag-delete
0: kasi dinalo niya.
1: Ang sabi niya, pag binanggit ko yung mga pinagsasabi ni Sarah Duterte doon sa kanyang press con na yon, live telecast, MTRCB tayo, sarado na with due respect. Imagine mo, pag nilabas ko yung mga pinagsasabi ni Sara Duterte, at saka nagdududuro ako ngayon dito, magsasarang with due respect. Pero pag Vice President ng Pilipinas, okay na. At nakita kasi niya yan. No? So siya yung primary, number one. Number two, kutob ko lang ha. Hindi ko kung sasabihin tingin ko mangyayari. Pero kutob ko lang ha. Pag nandun ulit siya, magwawala ulit si Sara Duterte. Baka sabihin na lang ng prosecution, Exhibit A, hindi talaga okay yan magpatuloy. Kasi ang pinapakita at ang burden of proof required lamang sa impeachment, and this may humble submission, hindi yan proof beyond reasonable doubt, hindi yan preponderance of evidence, hindi nga yan substantial evidence, yung pinakabababa, yung that proof that will allow you to support conclusion. So, ang tingin ko lang dito, ang burden of proof lang is that proof that will ascertain whether or not she is fit to remain in office. Hindi ganun kataas ang burden of proof dito. Tama yung sinabi ni Justice Ascunia na naman, tsaka ni Senator Frank Trillon. Ang sabi ni Senator Frank Trillon, di natin ina-ascertain kung gumawa siya ng criminal act. Ang ina-ascertain natin dito is she fit to continue remaining in office. No? So, pag nakita yon, Exhibit A siya.
18: Which is a political judgment. Hindi dapat legalistic lang.
2: Kaya nga ibinigay, di ba? Kaya nga ibinigay sa Senado ang pagpapasya sa isang impeachment trial. Dahil hindi naman nga criminal act, hindi naman to pagpapataw ng penalty para sa isang krimen na nagawa. No? Ang judgment na tinatanong dito ay na-violate niya ba yung publiko, yung trust ng publiko na ibinigay sa kanya?
16: Right.
2: At hindi na ba siya dapat magpatuloy sa posisyon na ang appropriate po na maghusga ay mga nasa mga halal din na public officials kagaya ng ating mga senador. Pero ang masasabi ko doon kay Attorney Zulaika Lopez, no, ang gusto ko sanang matanong sa kanya sa paglilitis na ito, ano kayang naging reaksyon ng staff ng Office of the Vice President nung on live, eh, pinagbabantaan niya yung buhay ng Pangulo, yung buhay ng First Lady.
18: Mahanap tinang sa'yo.
13: Wait.
18: Lang sa'yo.
13: Hindi ko alam wala sa maleta siya. Pero bakit si Harry Roque biglang relevant dito sa authentication? Kailangan ba galing kay Harry Roque?
18: O, so abangan natin yan. Kailangan ba kay Harry Roque? Go ruleta!
2: Pero diba, hindi ba responsibilidad din na makasama niya sa Office of the Vice President? Nasabihan siya.
18: Di ba dapat,
0: kinat yung live stream nung nagwawala ng gano'n.
18: Correct.
0: Wala rin staff work, by the way.
2: Kulang yan. Dapat dalawa sila, di ba? Dalawa sila
16: conjugal
2: sa podium, eh.
4: So ano ba sa ating ruleta ay si Senator officers. Judge Cheese Escudero na presiding officer.
1: Unahan mo, Cheska. Ang ingin mo ba ako, eh. Unahan mo. Anong tingin mo dito sa Senator Judge Cheese Escudero?
4: Presiding officer. Cheese Escudero, masasabi ko lang, I'm very curious to see yung performance ni Attorney Zulaika this week sa impeachment court kasi will she lie under oath?
2: Cheese Escudero na
4: nga, eh. Will she lie under oath? Kasi pinigil tayo ni Carlo, eh. Kaya sasalita pa ako dito. I'm curious to see if she's going to lie under oath. Pag tinanong, totoo bang sinabi ni Sardo
16: ayan,
4: yung grave threats na yun?
16: Yeah.
4: At going back kay Cheese Escudero.
18: Simulan mo na kay Senator Cheese.
4: Nakita ko nga yung impeachment trial, para bang laban ni Pacquiao. Lahat ng tao, tahimik, lahat nasa bahay, lahat nakahawak sa cellphone, fairness. Kahit nasa pila ng tricycle, kahit nasa parlor. So, etong si Cheese Escudero, alam naman natin na a lot of people were skeptical na siya yung ginawang presiding officer kasi last year siya yung dahilan kung bakit hindi natuloy, naantala yung trial.
1: Si Mr. Fortwid.
4: Yes, si Mr. Fortwid. So ngayon naman, after 3 days of the impeachment trial, makikita naman natin medyo fair ang kanyang performance. No? Maganda naman yung mga ruling niya sa both defense and prosecution. What about you?
2: Ako, patuloy pa din akong skeptical. Pinabantayan ko pa din. Parang, ang cheese masarap yan sa puto, ha? Pero hindi pa ako sure dito sa impeachment trial. Nagmamatsyag lang tayo kung okay ba pakita natin cheese.
18: Sulit na sulit yung mukbang ngayon today,
2: pero, ha? Pero titignan natin, di ba, kung mapapatakbo niya ba talaga ng patas itong buong impeachment trial, no? Pero ang tingin ko kasi, bilang institusyon, yung Senate, bilang impeachment court, at dun sa ating presiding officer din, kailangan talaga i-ensure niya na yung impeachment trial ay hindi maging tournament ng mga abogado.
4: Mm-hmm.
2: Na hindi maging balitaktakan na nauuwi sa legal at technical. At tingin ko, ha, hindi ko nga sisisihin dito yung prosecution, yung defense. Ang binabantayan ko dito, yung presiding officer.
16: So you think si Sherwin should take more charge na lang, hindi na yung ganitong conjugal na...
2: That's probably also the best way, di ba? Pero nandito na tayo, eh. So, tingin ko, si
18: first week pa lang
2: presiding
18: matagal
2: officer,
18: eh.
2: Kailangan niyang i-insist na ang mga abogado, magpaliwanag kayo ng maayos. Plain language. Ang witness, ang lahat ng kasali dito, dapat ay buong-buong makapagpaliwanag maayos. Pero yung isang dapat niya ding bantayan, yung mga kapwa niya, Senator Judges.
18: Mm.
2: Halimbawa, Senator Pia Cayetano, nagre-reklamo sa tanong ni Senator Risa Entiveros. Isn't that improper na kina-question mo yung katanungan ng isang fellow judge? Hayaan mo, bigyan natin ng leeway, bigyan natin ng karapatan at buong-buong bigyan ng oportunidad. Lahat ng Senator Judges, pantay-pantay, hayaan po natin sila magtanong, magbigay ng kanilang opinion at i-figure out paano ba nila makakapagpasya doon sa mga paratang kay VP Sara. Responsibilidad yan ng presiding officer na magkaroon ng galangan doon sa mga senator judges. At yung mga heckler na senator judge, dapat din niya i-call out.
16: Pero tanong ko sa Cleo and everyone, like, is this gonna be his redemption arc? Or does he deserve a redemption arc even to begin with? Considering disaster last year ng fourth week.
1: Kasi siya ang dahilan. Hindi namin nakakalimutan yun. I will approach everything with cautious optimism. Nandiyan na yan, eh. We have to root for his success because he is the presiding officer. Pero hindi ibig sabihin nakakalimutan namin yung mga kabalbalan mo Cheese Escudero, ha? Yung mga kabalbalan mo sa buhay, hindi ko nakakalimutan yung regalo mo na $1 million supposedly na singseng, at least based on a lot of the sources. Hindi namin nakakalimutan yung largest donor mo, a contractor na may live current contract sa
16: And
1: gobyerno.
16: The Supreme Court had the recent ruling on that issue, right?
1: Correct. At hindi namin nakakalimutan yaang ikaw nag-delay ng fourth with na para bang hindi mo naiintindihan yung plain meaning rule.
0: Mm.
1: So, baka nga, meron ka pang chance again at redemption. If I were you, I will take advantage of it and make sure na okay yung proseso ng impeachment. Kasi sagrado impeachment, and the impeachment process belongs to the people. So sana naman this time around, gabana mo na maayos yung trabaho mo while you're there. Imagine mo, nakakatuwa lang, no?
16: Yeah.
1: Na-entrust ka ulit ng sacred mandate kahit na ikaw yung pinakamalaking balakid last year. Baka naman sign sa universe yan na magpakabait ka na.
0: Ay, nga. Pero so far ha, ang parang napapakinggan ko at napapanood ko sa pagpapadaloy ni Senator Cheese ay talagang maraming mga motion na nire-raise. Parang parang pinapadaloy niya ng as efficient as possible. Mm. May mga issues na i-raise na lang natin later kasi gusto na natin marinig ngayon. Mm. So kumbaga parang hindi na bibitin yung mga nakikinig. Mm. To be fair naman, nangyayari yun several times.
1: In
0: at medyo may liberality si Senator Cheese dito, no?
16: Yeah.
0: To the point na parang feeling ko nga yung medyo natatrample na siya as presiding officer.
16: Mm-hmm.
0: Kasi na, di ba dapat,
2: siya lang
0: nagsasalita at nag-rule siya.
16: Yeah.
0: So to be fair naman, kung gusto mo nga maging redemption arc ito, ito yung pagkakataon mo nang bumawi sa taong bayan. Oh. No?
2: Pero kami, binibitin mo kami, Carlo, kaya go ruleta. Go ruleta, next na kami.
1: Baka ganti lang.
4: Go ruleta.
1: Baka ganti lang.
0: Ay, salamat naman. O, direk, go ruleta na po.
4: Ayaw.
2: Grabe, hindi nakikinig sa akin si Derek.
0: Well,
16: kay Carla na.
2: Ayan
16: na! Siya yung presiding officer.
0: Presiding officer. I will allow it. Oh, speaking of the Tucayetano.
1: May request ako kay Senator Cheese Escudero kanina.
0: Oh.
1: Senator Cheese Escudero, kamustahin mo araw-araw si Pia Cayetano para hindi umiinit ang butse. Para hindi puputok ang butse, hindi umiinit ang ulo. Kasi parang kulang talaga sa pansin. Imagine mo ha, every single time na lang na si Risa Ontiveros ang tumatayo, nakita natin yan sa Anti-Hospital Deposit Protection Act, di ba? Ang pinag-uusapan lang pala dito, hahanapin mo lang yung word doon, tapos kung yung sa magagaling yung source, puputok yung butse mo. Alam mo, ang sabi nila, ingit na raw kasi at galit na raw to si Pia Cayetano kay Risa Ontiveros.
2: Ganun?
1: Kasi pagdating sa women empowerment, si Risa Ontiveros stood up for women nung panahon ni Rodrigo Duterte na grabe ang
2: pambabastos
1: sa mga kababaihan. Itong si Pia Cayetano, quiet privilege. Hindi tumayo, tinatanong siya point blank ng mga reporter. Anong tingin mo yung humahalik ng
0: babae?
1: Walang
2: mahalay.
1: Yung sinabi yung ginamit niya yung daliri niya sa katulong.
0: Gusto niya mauna.
1: Diba? Oo, gusto niya mauna. Sabi niya, ang sagot lang ni Pia Cayetano, hindi, hayaan mo, kaya niya i-defend sarili niya. Hindi ako abogado ni Rodrigo Duterte. Hindi naman issue kung ikaw abogado eh. Ang tinatanong, anong stand mo bilang women empowerment advocate? So nabisto siya na hindi talaga siya pro-women. At hindi niya talaga siya tumatayo para sa karapatan ng mga kababaihan when it matters the most. Pangalawa, dun sa
0: healthcare. Kailan ba ako pangalawa? Ang lumabas pala sa ating ruleta ay magkapatid na Cayetano.
1: Correct, oo.
16: Presiding officer, noted.
0: Proceed.
1: Sa Pia Cayetano ito, tsaka si Alan Peter. Pangalawa, yung sa healthcare daw, dati Pia Cayetano yan eh.
0: Mm.
1: Pero si Risa Ontiveros, yung mga Universal Healthcare Act. So naiinis tong si Pia Cayetano, ang sabi, no, na ang nagmumukhang mas advocate ng lahat ng mga advocacies niya, na totoo naman, ang track record, mas maganda, si Risa Ontiveros. So kaya siya galit na galit. Kaya puputok yung butse every time si Risa Ontiveros na nag-i-introduce ng measure. Pati ba naman tanong ni Risa Ontiveros, anong ginawa mo? Ikaw ang nag-motion to strike. Ikaw, presiding judge ka.
0: Pwede ba siyang mag-move na gano'n?
1: Ikaw ang abogada, di ba? Napaka-condescending mo pa, Pia Cayetano, kasama ng kapatid mo. Ganito ka pa magsalita. Hindi abogado dyan, baka naman may abogado kayong consultant. Magtanong naman kayo sa staff ninyo.
0: Ako nga abogado, may marami pa akong legal consultant, sabi niya.
1: Condescending. And that is unacceptable for a collegial body. Nakala mo, porque abogado ka, mag-consult naman kayo, do your homework. Ganyan ka magsasalita, bastos mo, Pia Cayetano. Di ba? Bastos ng ganyang klase sa isang collegial body. So for me, ha, kitang-kita na ito si Pia Cayetano, dinadala niya yung sama ng loob niya sa impeachment court to the point na nagmumukha na siyang abogado ng depensa. Siya ang nag-move to strike, ginoin lang ng defense.
0: Sinupalpal ni presiding officer.
16: Are you saying mas Karen siya kay kapatid niya?
0: Baka ganun ang mag-sell.
1: Ay, ang hirap.
0: Hirap.
1: You're asking too
16: much. Muntik ako na convince. Muntik ako na convince na hindi yung kapatid niya ang pinaka-Karen.
2: Tsaka ano, kung sinasabi niya na manghingi tayo ng advice mula sa mga abogado, kanino ba? Parang kay Senator Rodante Marcoleta ba? Hihingi ba ako ng advice sa kanya? Para mapakulong ko ang sarili ko? Dahil sa abogado ako, pero...
1: Umamin ka!
2: Pero ako nagpahamak sa sarili ko? Parang ganun ba? Pero ako ang tingin ko, una, ang worry ko dito ay, as Senator Judges, sana ay hindi sila kagaya nung sinasabi natin na baka strategy ng defense team na manghekel, gawing katatawanan, yung impeachment trial, i-distract yung taong bayan kasi... Senator Judges sila, di ba? Dapat sagrado yung buong paglilitis sa kanila. In fact, naka-robe nga sila habang po sila dyan ay nagpa-participate sa trial ngayon. Dapat iwan ang kanilang mga usual na partisan interest. Kaalyado man sila ng mga Duterte, kaalyado man nila si Senator Marcoleta, isang tabi. Or sa abot ng kanilang makakaya, ay panindigan yung pagiging Senator Judges. Patas at walang kinikilingan. Pero doon sa tinatakbo ng mga paglilitis at yung kanilang mga ibinibigay na talumpati, motion, yung kanilang pagpa-participate dyan, parang hindi nabibigyan ng buong paggalang.
16: Pero yung can I be tungkulin. Fair to them?
2: You can. You can.
0: I will allow it. I will allow it.
2: Plan B ni Richard.
16: Since may plan B ako, let me fortify my prospects.
2: Okay.
16: Una, baka they're still traumatized by what happened in the Senate. Diba sila yung magkapatid na yung nangyari.
1: Yung nag-live.
16: Baka may PTSD pa sila. Baka they need some therapy, some help, ganun. Pangalawa, hindi ba in a way si Kaitan Alan Peter tumulong sa clarification of the situation dun sa back and forth cross-examination niya with yung ahente ng... Di ba, dun sa absolute threat.
2: Mm-hmm.
16: Kumbaga, he actually helped na lumabas.
1: Siya facilitate nga.
16: Nawala yung conditional
1: charot. Pero yung tone niya dun, ha? Yung tone ng tatanong niya dun, parang sinasabi niya, di ba conditional threat ito? Hindi lang magaling. Hindi lang magaling.
16: So, kasabihan ko na ng absolute.
2: Kaya nga ang
16: baka may plan B din siya. Hindi natin alam. Kunyari lang siya na pro Sara pero may plan.
1: Di ko lang alam baka naglilinis na siya ng bago niyang image kaya nagpapalabas sa ano na.
4: May plan. Maging reference for a few years later sa pangka-cancel kay Richard Haydarin. Mag-roulette
16: na tayo. Grabe
1: mo kayo. Ano yung sabi mo, Lee? Ano yung sabi mo sa beard ni Senator Cayetano?
16: Ba't ako nandiyan?
2: Uso yan sa mga uso yan sa komunidad ko. Di ko alam sa komunidad ni Alan Peter.
4: Ayun. Ayun po lang mabas sa ating ruleta si Senator Robin Padilla.
1: Alumnus, proud alumnus.
16: University of Prison.
4: Prof. Richard, ang plan B ng ating University of Prison ay maging Princeton. Senador. So, naging naman siya, successful.
1: Kaya niya ba pinairam yung doctoral robe niya sa asawa niya? Ito, hindi to nakikinig eh. Halos isang oras sa pinag-uusapan ko anong qualification niya, patayo na to si Galilo. Anong credentials mo?
2: Dala na yung bag eh.
16: Yung robe kasi nagbibigay ng extra confidence. Parang Harry Potter level, diba? Hogwarts.
1: Tapos, parang sabi nung, narinig ko nung nanonood ako, parang, how dare him have the audacity. Siya pa talaga ang nagtanong, no?
16: Ang credentials.
1: After a lot of discussion about the credentials of Agent Kalilong. Pero, ang dali naman sagutin nun eh. Sinabi na eh, pinakita na experience niya, di ba? More than how many times na siyang nag-testify sa court. Tapos, ang daming beses niya.
2: Certified public accountant.
1: Certified public accountant, trade agent, no? The closest that they've done is, yung articles of incorporation ng isang training na nakuha mo, hindi naman pang training. Aba, pag ako ba attend ng training, kahit na doon training yan, pati nga ako ng articles of incorporation mo.
0: Di ba dapat yung competence ng magtuturo sa'yo?
1: Obligasyon ko pala, no? Ikaw, Robin, ha? Hello? Di ba?
16: Can I, again, play the...
1: plan B.
0: Grabe tong audition tape ni Richard.
16: Plan B, hearing. No, I mean, in fairness to Robin, may mga intervention siya recently na nag-agree ako sa kanya. For instance, yung pag-imbita natin kay Vladimir Putin to come to the Philippines, sabi niya, di ba may ICC warrant of arrest din yan?
1: Correct.
16: Arrestuin ba natin dito sa Pilipinas? So may mga moments of brilliance siya. Even yung kay, yung minamahal natin na presiding officer ngayon, sabi niya, bumabali-bali-baliktad yan Hindi naman credible yung tao na yan, papalit-palit ng position na Hindi siya nag-represent ng, basically the institutional integrity. So, I agree with him on many things nowadays. I don't know why.
0: Eh, yung relo kasi, maski naman sa isang araw, dalawang beses naman tama yan eh. Hindi ko lang alam kung na-breach ni Senator Robin yung relo.
1: Pero yung last, sirang relo.
0: Yung sirang relo.
1: Yung sirang relo, dalawang beses tama yan sa isang araw.
18: Pero last year, wala talaga kahit, kahit isang beses. Okay,
0: eh, pa-atras yung orasan niya eh.
18: Medyo.
1: Okay. Go, Roneta!
18: Yun.
4: O, diba? Paalala lang po dito, so with due respect, hindi naman natin dyan na-judge yung mga tao, yung mga actions nila.
18: Yun!
0: Sino to?
4: Yun na nga.
0: Sino to?
4: Ari Rocky.
0: Ay, suddenly relevant.
18: Kaya
4: naturally.
2: Rocky.
18: Diba? Sinasabi niyang or Dino, yung authentication.
2: Eh, bakit lumabas dyan? Dinuguan yun nandito, hindi naman
18: humba. Rock to you, boy.
0: Pwede okay lang. Kasi pa itong bring him home natin, di ba? Nagtagumpay na tayo kay Richard.
18: Akala ko siya yung pinauwi nung sinabi yung bring him home.
1: Siya lang daw pwede mag-authenticate ng video.
2: Oo.
1: Ha? Eh, di ba yung authentication process na pinag-uusapan ni Kalilong, nakita niya, napanood niya, ni-record niya ako nag-download. Yun lang ha. At ba't sabi niya, hindi, dapat ako yung nag-post eh. Ah, gusto mo mag-authenticate? Come over. Uwi ka muna. Gusto mo pala mag-authenticate takit eh. Di ba? Otherwise,
0: lilibre mo ba siyang humba pag dumating siya?
18: Dino, ulitin mo. Come over.
1: Come over.
18: Parang may mali. May mali.
2: Pagluluto ka namin.
18: Panindigan ba?
2: Pero ako lang, my point against Attorney Harry is that yung sa pag-authenticate ng video, di ba? I think simple lang na kung ikaw ay nagtatago sa batas, you cannot pretend to be a lawful man and insist on us, ito ang tama, ito ang naayon sa batas.
18: Yes.
2: Harapin mo muna yung kaso mo, umuwi ka dito, at saka ka namin papakinggan na may paggalang ka sa ating batas. Otherwise, wala po ko naririnig kasi kagaya ng sabi nga ni Senator Robin Padilla, ano po bang credentials nyo para mag-advise sa amin kung ano ang tama at hindi sa naayon sa batas. Kung kayo mismo ay tumatakas po sa batas.
1: Harry, gusto ko lang sabihin na dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari dito. Una, ikaw nag-broadcast, sabi mo. So, kung peke yung video, nagpe-peke ka ng broadcast. Nag-broadcast ka ng peke. So, I challenge you ha. I challenge kita. Ha?
2: Oh.

0: Yung patience na meron si Attorney Ligutan sa daming lang objections na talagang ano na niya, no? Sinalun niya.
1: Well, ang ganda ng exchange ba? Na yan. Ang ganda ng exchange na yan. Una, tandaan natin na hindi dapat ito like normal practice, I think, ha? Every single time na nagmumukhang, pati yung mga petty things, eh, ino-objectan mo, nagmumukha kasi may tinatago kay. Nagmumukhang ayaw mo mag-explain sa publiko. Nagmumukhang nagiging kambalakid. And while that may work in court, kasi trained naman yung judge na i-accept yung mga ganyan, ito, ang pinakamalaking component ng ganitong klaseng proseso is yung court of public opinion.
2: Right.
1: And it might be starting to become counterproductive if the pettiest things, the smallest things, eh, para lang makapanggulo ka, eh, ididiscaril mo yung kabila. So, yun lang yung tingin ko, no, na, pangalawa, di ba yung mag-cross-examine?
0: Akala ko ba yun lang?
1: Sorry, mag-cross-examine sila. Si Attorney Ligutan, nagtatagalog, eh, nakikipag-usap sa Filipino people. Di ba yung depensa, correct, talagang ini-English na para bang hindi
3: ko na Arneo.
4: Sabi nga ni Leloy, no, merong ano, may accent eh, may Arneo
0: accent.
1: Yung para bang ano, parang hindi ko alam kung nagtatry man sila mag-communicate, pero baka naman kasi tatak Duterte depensa nga, na lansihin yung taong bayan, sinasadyang hindi maintindihan, sinasadyang technical, sinasadyang guluhin yung depensa. Baka naman yun yung strategy, no? Pero I think naman kasi hindi naman mahina at bobo yung taong bayan, eh. Mababasa nila ito at marami hindi dito na gustong makumbinsi ninyo, pero dahil hindi kayo nag-explain na maayos at nagmumukhang balakid kayo sa ebidensya, eh lalo siguro nyo silang nawawala. So if I will be in the defense, I will not use that tactic. No? Mag-explain kayo batay sa ebidensya.
0: Flag lang natin yung operasyon na ginagawa, yung naging issue dun sa photocopy daw na tinitrade ulit. Kasi parang biktima ng misinformation to si Attorney Ligutan, eh, di ba? Inaallow ng Korte Suprema yung photocopy in lieu of the original, di ba? Yes. As good as original. So ngayon, nagpa-photocopy yung mga DDS ng mga pera, ipambabayad doon nila. May mga nagtatag sa BSP, eh.
4: Oh.
0: So pansin niyo po yung
3: list. Nire-red tag din siya, di ba?
0: Nire-red tag din siya ni Barry.
1: Ang ganda ng sagot ni Professor Cielo Magno dito, eh.
0: Ang sabi?
1: Sige, ano nyo, photocopy nyo na yung mukha ninyo. Baka mas maganda yung talabasan doon sa photocopy.
0: Yun na rin pagpasukin nyo sa trabaho. Oo, pagbayarin nyo ng buwis.
1: Tama ko na nakita ko yun. Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman.
0: Sabihin pa si Kim!
4: Objection!
1: Objection! Dito lang yan sa I Will Allow It with
0: you. I object!
5: I object!
0: Over!
6: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
7: Nagpagas na ba ang lahat?
6: Ano man ang opinion mo?
5: Kalma.
6: Pag-usapan natin yan.
5: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
6: Kasama sina Sandro Ochona.
7: Easy ka naman dyan.
6: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
1: Welcome back sa With Due Respect, kasama ang Team Pinas dito sa segment na BF Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ang pag-aresto kay Senador Rodante Marcoleta. Nagpalabas na magkahiwalay na arrest warrants ang dalawang dibisyon ng Sandigan Bayan laban sa Senador dahil sa kasong plunder at paglabag sa presidential decree na nagbabawal sa mga opisyal na tumanggap ng regalo.
5: Agad na aresto si Marcoleta dahil nasa Sandigan Bayan na siya nang ipalabas ang unang arrest warrant. Naaresto na rin ang kapwa-akusado ng senador na si dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray.
4: Yay, Diyos ko, ang dami pong nadamay ni Senator Marcoleta, mga kaibigan niya, no? Nakakulong na nga po sa Quezon City Jail si Defensor at dalawang negosyante, pero nananatili sa ospital si Marcoleta dahil biglang nagkaroon ng mga makahimalang iba't ibang sakit, kabilang na ang mild pneumonia. Lumabas ding mataas ang bad cholesterol ni Marcoleta na maaaring magdulot ng pagbabara sa ugat. Grabe, parang kailangan ko ng ano dito, mga doktor. kausap pa.
3: Pero sinita ng Sandigan Bayan ng mga pulis dahil sa pagpayag na mabisita si Marcoleta sa kabila ng rekomendasyon dapat isolated ang senador dahil nga doon sa mild pneumonia. Pero depensa

0: PNP CIDG, mismong si Mark Oleta na naman ang mabisita. Talaga hindi sila sumusunod talaga. Na Vice Presidente Sara Duterte at Senator Robin Hood Padilla.
1: Uy, shoutout pala sa Angat Jensen na naging host namin over the weekend. Hello! Sakaling ilipat naman sa kulungan, walang kontay. Makakalimutan ko naman, hindi ako makakasingit magsasalita.
2: The presiding officer is out of
1: sakaling ilipat naman sa kulungan, posibleng isama muna si Mark Oleta sa Gen Pop o General Population hanggat hindi gumagaling ang sakit na pulmonya. Baka kinulang ng pantakip. Hindi ko alam kung ano yung tinatakpan. Kaya naman ang tanong ng bayan, tama ba ang namalitini si Mark Oleta sa ospital kahit dinadalaw siya? Minumonya, dinadalaw ng Vice President at ibang mga tao. O dapat nang ikulong kasama ang general population? Sasagutin natin yan dito lang sa
3: Balat Sibuyas!
0: Bawal ang Balat Sibuyas!
4: BS. Bawal ang bigon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
0: OT.
1: Ay, dako. Panag na!
0: Alam mo, may kaso ng special treatment na naman dito. Bakit, alam mo, nung panahon ni Laila de Lima kami, kahit mga abogado, pinapahirapan kami makapasok, hindi ganun kadali. Nung pandemic, no, halos solitary confinement si Laila de Lima. Pero itong si Marcoleta, isang sabi lang na may bibisita, ang bilis, no? Tapos nasa ospital ngayon. Yan, clearly special treatment. Alam mo, si Laila, nung nagkasakit siya, sandali lang sa ospital, tapos siya rin nag-insist umuwi. Noong merong gustong yung mutikat siyang patayin sa loob ng kulungan, ang sabi, gusto mo ba mag-hospital arrest, mga options na yan, tinanong namin bilang mga abogado, sabi niya, hindi, I don't want to see any special treatment na ibigay sa akin, no? Pero itong si Marcoleta, pagkadating sa mga action-action, pagkadating sa pagbabalakid sa pananagutan, pagpapasara sa ABS-CBN, pagdating sa pagdepensa kay Sara Duterte, pagdating sa pagsasabi na walang West Philippine Sea, napakalakas. Pero, pagdating doon sa harapin niya na yung kaso niya, ang dami palang sakit, no? So, hindi ko lang talaga ma-reconcile sa aking isipan na ang lakas-lakas mo pagdating doon sa mga advokasya mo kasama sa pagpasasara ng ABS-CBN, pero ngayon na ikaw ay nasasakdal, biglang ang dami palang sakit. So, ang hirap nun din, and gas-gas na yan. Ang tawag namin dyan sa pag-aabuga siya, ito yung tinatawag namin wheelchair defense. Biglang nagkakaroon ng neck brace. Biglang lalabas na may wheelchair. Di ba si Zulaika? Biglang may sakit, biglang naka-wheelchair na, mayroon pa dextrose, no? Pero ngayon, prepare for baby bath, no? Ang yayabang ninyo lahat pagka kayo'y nasa poder at kayo ay nag-aabuso ng kapangyarihan, grabe yung mga pinaggagawa mo, Marcoleta, no, ikaw yung maabuso sa kapangyarihan, pagkaharap kayo sa hostisya, laging hihinahina na naman. Si Rodrigo Duterte, sisigaw-sigaw, mumurahin lahat ng mga mahihirap, pati Santo Papa, mga heads of states, babasusin lahat ng mga tao, grabe sa pagmumura, pero nung nandun sa harapan ng ICC,
1: sisipain niya daw yun, di ba?
0: Oo, sisipain, di ba? Hindi ba? Yung mga bully talaga, pag hinarap mo sa hostisya, biglang duwag. Nagsasakit-sakitan, biglang duwag. So pasensya ka na, Marcoleta. Ang sigin ko sa'yo, napakalaki mong duwag. Kung meron ka mang sakit, kung meron ka mga sakit dyan, we commiserate and hopefully gumaling ka. Hindi dahil we love you, ah. Sana gumaling ka para maharap mo ang hustisya at lahat ng mga kabalastugan at injustice na ginagawa mo. Kasama na yung kumuha ka ng 75 million pesos habang ikaw ay congressman.
1: Dino, baka mangingit si Senator Bato. Tinawag mo na rin malaking duwag si Senator Marcoleta.
0: Oo nga, no? Hindi, sige. Malaking duwag, isa ka lang duwag.
1: Si Bato pa din yung pinakamalaking duwag.
2: I think yung panawagan din natin dun sa ating law enforcement authorities at saka dun sa ating justice system, no? Dun sa PNP CIDG, doon sa Sandigan Bayan, na ito po kasi yung umuok-ok dun sa tiwala ng ating mga kababayan dun sa sistema ng hustisya sa ating lipunan. Marami sa atin nagtatawanan at totoo po nakakatawa dahil kapag may politiko na nakukulong, kapag may politiko na naaaresto, kitang-kita natin na nagkakaroon ng special treatment. May sakit, merong iba't ibang dahilan para ma-hospital arrest, hindi maisama sa general population na maikulong, no? Nakakatawa, pero yan po ay sintomas ng pinagtatawanan na din ng mga kababayan natin, ng mga ordinaryong Pilipino, yung sistema ng hustisya sa bansa. Kaya ang tingin ko, kapag kaya pong panindigan ng PNP, kayang panindigan ng Sandigan Bayan, na walang special treatment, na ikaw, na tayo po ay pantay-pantay sa pagtingin ng batas, mahirap, mayaman, makapangyarihan, hindi makapangyarihan, yun ang magbibigay ng tiwala sa ating mga kababayan na may hustisya po sa ating bansa.
5: Pero since
0: Plan B ako ulit. Just add another thing.
2: Huli mo na itong episode dito. Direk, huwag nyo na itong imbitahin
0: ulit. Na I-support si decision ni John Vikramulya na not turn it, in, it into a ritual of humiliation. Mm. Kasi, I mean, let's be honest, the backdrop was people were asking for a certain mugshot. Mm. Na actually, baka hindi natin makilala yung tao, di ba? And I felt that's not the right way of understanding the rule of law. Yeah. Diba? Ang rule of law, hindi ritual of humiliation or performative democracy or politics. Kaya, in fairness, on this point, kudos kay
5: John Vicramulya. Ako din, I agree, diba?
0: I didn't like, medyo, I don't think it reflects well on folks who are pushing for certain rituals.
5: Correct. So, okay naman yan. Sa akin, hindi dapat siya pahiyain, no? Hindi dapat siya magkaroon ng humiliation. Pero gusto ko lang sabihin pala, ha, dahil, alam mo, isa ako dun sa mga, alam mo yun sa, ano, sa pirma kapamilya. Kasi kami yung sinubukan namin ibalik yung prangkisa ng ABS-CBN, no? Alam mo kung bakit? Alam mo, ang dami nagsasabi na mga kapatid natin, mga kaibigan natin, kapamilya natin sa ABS-CBN na literally ang daming namatay sa kanila. Literally. Mm-hmm. Dahil sa sama ng loob, nawalan ng trabaho.
1: Tagabas ng pandemya.
0: Diba? Biglang wala ng healthcare. I know some of these people even personally.
5: Correct. And alam mo sa kanila, yung mga writers, yung mga cameraman, yung mga producers, ang dami sa kanila. Sa akin, alam mo, yung justice comes in different forms. In different forms. So kahit na hindi niya pinagbabayaran yung ginawa niyang hindi makatarungan sa ABS-CBN, right now, he is facing justice. Dahil pa sa iba niyang kabalustugan. Pero again, the arc of the moral universe may be long, but it bends towards.
0: Yung parang it took one of them to bring down the two others. Parang medyo weird din yung twist of events, no, na meron tayo or how the arc of justice bends.
5: Tayo BJMP daw makukumpleto na, no.
1: Sino yung B?
6: Bong.
1: Sino yung J?
5: Jinggoy.
1: Sino yung M?
6: Marcoleta.
1: Sino yung P?
0: PhD. Yung wife niya, naka-PhD na damit.
1: Ay, yung PhD? Kasi ba't may PhD?
2: Enough of our comments muna. Dahil ngayon naman, babasahin naman natin ang komento ng ating mga taga-subaybay sa ating talakayan ngayong araw. At syempre, bilang po na kami ay mga judger, number one judger, si Richard. Magdi-decision kami if we will either
3: take it or leave it.
0: Ito ba yan? Uy ko rin tong
4: take it or cleave it.
2: O Richard, basahin mo unang comment.
0: Nako.
2: Basahin mo.
0: Agent Kalilong showed composure during the first trial dates. I agree, defense never even questioned that the VP said those threats. Na nosebleed ako sa English, dami. They are going with the narrative that the threat is conditional. Eh, yun ang sinasabi ko na.
1: Sabi to ni Catherine Di Malanta.
2: Oh.
5: 7-1-1-9.
2: Take it or cleave it. Ano yan? Take it or cleave it tayo dyan?
0: Take it.
5: Kasi we wanna give salute, no, dun sa mga mahihirap na trabaho to ng mga kawani. He showed professionalism.
2: Yes.
5: Alam mo, tama, pwede siya maging target ng bashing, pero he's just doing his job.
0: Correct.
5: Guys, leave the person alone.
0: Correct.
5: Diba? Kailangan niya mag-testify kung ano yung findings niya. And yun yung sinasabi niya. And ultimately, kahit under attack siya ng depensa unfairly, ginawa niya yung trabaho niya. So
2: saka
5: take it.
2: Ano, pagka ginigisa siya ng, kumbaga, pag humaharap siya sa Senado, di ba, parang mga kapwa kawani niyo yan sa pamahalaan. Kapwa,
1: fellow civil servant,
2: kapwa lingkod bayan niyo yan, di ba? Kaya talaga may certain level din ng pagrespeto tayo doon sa pagharap niya din sa impeachment court at paggawa ng responsibilidad niya, di ba? O sunod na comment, Carlo.
1: Sabi ni Lee Dons, dapat kasi naglalabas din ng mga academy historian to counter itong ginagawa ng China. Ipakita natin yung historical background ng West Philippine Sea. Kaso gagalo lang ang gobyerno pag may ginagawa na ang China.
0: Yes, Justice Garfield, ang dami na nilang ginawa.
1: Take it or cleave it.
0: Oh, cleave ako. Cleave talaga.
5: Cleave
2: ka talaga.
5: Kasi,
2: bakit
1: cleave it?
0: Yeah, I think enough has been done and sometimes I wag na lang patulan. I know it's hard coming from me, but since na nakaroon ako ng plan B, I realize sometimes it's good to just not make pants.
5: Galing ka doon. Cheska.
6: Next naman po from Laila
2: Laylani, Santa Ana.
7: Laylani, Santa Ana, 9415. Ingit na ingit si Pia kay Risa. Hoy Pia, hindi man lawyer si Risa, may napakulong ng mga high profile. Yung Taguig at Pateros binabaha pa rin, hindi nyo para susol.
2: Shock
7: take it! Take it!
8: Double cleave.
2: Ikaw. Ako, cleavit ako eh. Nagbabaka sakali ako, madami ako sa planning.
8: Dino.
1: Itong mga nasa blue couch, tinatabi ko talaga
2: direct. Kasi parang maganda ating racket neto eh.
5: Cleavit ako. Cleavit ako.
1: Bakit ka?
5: Cleavit ako. Kasi hindi mo sinama, ha? Laylani Santa Ana, hindi mo sinama siguro na nagro-roll sa grave yung elder Cayetano na tayo. Dahil agent ng Injustisya yung dalawa niyang abogadong anak. So, cleavit ako. Sana isinama mo yun.
1: Eh, sorry daw, sabi ni Laylana.
8: May ano naman eh.
5: Sabi ni Maria Elaine Basilio, this particular episode is so far the most enjoyable.
8: Yeah, recharge it.
5: The combination of you five is so fun to watch.
2: Wow.
5: Thanks for dissecting the current issues.
8: Ayan.
5: Learn a lot, laugh a lot, more power, WDRP.
7: Yes! Wow.
8: Recharge it.
2: Kasi ano po eh, kailangan po namin
5: kasi
2: May isa pa po kami kasama, di ba? Si Prof. Ina.
8: Yeah.
2: Pero sana sa susunod, makumpleto tayo.
8: Depende pa kasi nangyayari.
1: May nangyari na once.
2: Yung talaga.
5: Anim tayo.
2: Sobrang sasaya yun.
5: Wala pa. Never pa.
1: Meron.
2: Depende. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng nanonood.
7: Wala.
2: Maraming palaki yung ating mga live viewers. Thank you very much.
1: Oo, so ano, sinong napili natin ngayon?
2: Si Maria Elaine isa.
7: Si Maria Elaine.
1: Okay, sige. Agree kahit ano.
2: Isang winner na.
1: Ay, wala lang.
2: At saka sino pang nanalo isa pa? Pili pa tayo isa.
1: Gusto ko si Laylani Santa Ana.
5: Ako rin.
1: She chose violin today.
2: Si Maria Elaine at si Laylani Santa Ana.
1: Oh, congrats sa ating mga napili. Mapanghati na naman ang linggo natin. Ngayon, tandaan natin, sinasabi namin sa Team Pinas, isa lang ang ating bayan, isa lang ang ating bansa. Mahalin natin to. Let's watch this video.

0: nasa ang TP na sinasa ISU sa Echague sa Isabela bukas
1: para Isabela sa State University.
0: Oo, para sa Genzenial Tour stop natin sa Isabela. Nice. At dyan na naman po, nagtatapos ang isang kalahating oras ng Bardagulan at malamang talakayan natin sa iba't ibang issue sa Pilipinas.
2: Gusto ko lang po sabihin dahil 10 taon ng Arbitral Award, I want to give credit where credit is due. Yan po ay hinihandog sa atin ni President Noynoy Aquino.
0: Thank
2: Muli,
0: you, Pinoy.
2: Maraming salamat po sa lahat ng Vibe Check at naki-deep dive ngayong hapon.
1: Nabitin ba kayo sa kwentuhan? Huwag po kayong mag-alala dahil makakasama niyo po ulit kami sa susunod na linggo.
2: Siguraduhin mo!
3: Ayan, just babalik po sa Indoga Boss. Sunod niyo mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, FMR Radio Stations at PRTV. Ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Awel Paz.
4: Ayan, at samahan niyo naman po ang Bantay Senado this Wednesday, July 15. Ang aming pong public viewing ng impeachment trial nasa Quezon City sa simbahan po ng Claret.
0: Immaculate Heart of Mary Parish.
4: Ayan, yan po yung pangalan ng simbahan sa Quezon City. Samahan niyo po kami at tandaan, dito po ay wala po tayong personalan. Dito lang lahat sa
5: With due respect!
4: Nasaan

Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Amen.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3 minuto makalipas ang 3 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Calling all passengers of flight 784.
3: Buong mundo'y libutin. Sumama na kayo sa amin. Sakay na at maki-join sa Usapang Biyahe.
4: Usapang Biyahe.
3: Daanin natin sa masayang kwentuhan na kapupulutan ng instant hack sa mga travel goals. Bitbitin nyo na ang mga gamit nyo. Tuklasin natin ang ganda ng mundo. Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Owl. Travel ni Owl sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
2: This is a reminder to all passengers for flight radio sa East 30. Ikabit ang earphones para sa mas magandang pakikinig. Ayusin ang signal para malinaw ang TV o gadget. We are ready to take off. And last call for passenger Owl Paz. Owl Paz, you're on the air.

0: Welcome all aboard! All aboard! Dito po sa linggo-linggo nating pagbiyahe ng libre at marami pong matututunan sa mga lugar-lugar at mga nakakasama sa iba't ibang pagbiyahe dito sa Travel ni Awel with yours truly po, the ever lovable Papa Awel Paz. Masayang pagbati muna po sa ating mga kapamilya na tutok ngayon worldwide via TFC, the Filipino channel. Gandhi po sa I Want App at sa more than 1.5 million subscribers po natin sa YouTube. Nakikita ko na po yung mga messages ninyo at yung mga nagpadala ng mensahe. Maya-maya po, babatiin ko po kayo. Gandhi po sa more than 3 million subscribers sa Facebook. At syempre sa 183 cable operators nationwide. Naku, nakausap pa natin mga taga-GSAT na lagi din nakatutok sa atin, ha? At syempre, yung mga nakatutok po sa radyo, sa 630 kHz po, dyan po sa ating AM band. Mabuhay po kayo. Naku, this early muna po, ipapaalala ko muna po sa inyo ang oras sa buong kapuluan ay 7 minuto makalipas po ang 3 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
0: At dahil nga po, 307 na! Nako, papasukin po muna natin yung babati sa atin ng mga kapamilya natin worldwide. At paalala po ah, kung kayo po ay namamasyal sa ibang bansa o kaya dito man sa panig sa Pilipinas, mag-video po kayo ng pa-landscape, yung parang size po ng TV, yung nakahiga po yung cellphone po ninyo. Tapos bumati po kayo ng pa-video gaya ng mapapanood nyo ito. At isend nyo po sa 0919278 3000 para kayo rin po ay maisama po natin sa mga bumabati mga kapamilya natin. Naku, nakatutok po si Papa Ambet Nabus ngayon. Papa Ambet! Naku, kumusta akin anak na si Niyong? Magpadala rin kayo ng mga video greetings ninyo, syempre. O kayo mga travel padala photos dyan sa number na yan. At syempre si Mama Emma ng Hoho S nandyan naman at masayang masaya din daw at nakatutok siya. Eto muna po ating kapamilya mula Italy na babate. Pasok Teleradyo!
2: Mula sa Genova, Italy,
3: buong mundo'y libutin, tayo na sa Travel ni Awel.
2: Awel! Mabuhay,
3: mabuhay
2: Philippines!
3: Maraming salamat!
2: Thank you!
0: Travel ni Awel! Salamat sa mga kapamilya natin sa Italy na bumati at syempre sa ibang panig pa ng mundo na patuloy na bumabati sa atin. Linggo-linggo ay pinapakita po natin yan. Maraming salamat po. Ngayon is another special episode po ang pag-uusapan natin. Bukod sa mga pamamasyal natin sa mga iba't ibang lugar dito sa Pilipinas at sa ibang panig ng mundo, naku, meron tayong special advocacy campaign. Dahil po syempre, di ba po, nung isang linggo pa po natin inumpisahan yan na sana po sa mga lugar na pinupuntahan natin, eh huwag natin dinudumihan. Siguro nalaman nyo rin po yung nagkaroon ng International Coastal Cleanup Drive kung saan po yung mga bahagi po ng mga dagat, ng mga pinapaliguan natin ng mga beach ay nililinis po ng mabuti. Eto, mga influencers, mga content creator para lalong mas maging maganda ang kanilang mga lugar, makasaysayan man o mga destinasyon na ating pinapasyalan na kumakasama natin ang mga tinatawag na cleanfluencers. Diba naman? Mga influencers na naglilinis. Patok na patok ngayon yan sa social media. Yung mga content na talagang hinahangaan, sinasaluduhan. Makakasama po natin sila mula sa iba't ibang lugar. Babiyahe tayo sa Tansa, Cavite. Tapos tutuloy tayo sa Taytay, Palawan. At makakapunta rin po tayo sa Cebu. At sa bandang huli ay kikending tayo sa General Santos City. Diba naman? Nalipot natin sa loob ng isa't kalahating oras ang iba't ibang panig ng Pilipinas ng ating mga team cleanfluencers. Eh, alamin na rin po natin kung ano po yung mga magagandang pasyalan dyan sa kanilang mga lugar. Kaya umpisa na po natin sa ating mga first class passengers mula Tanza, Cavite. Naku mga kapamilya at mga kaserbisyo, kayo rin ba ay nalilito na sa mga pagbabagong panahon, minsan sobrang init tapos biglang uulan. Kaya naman habang nararamdaman natin ang epekto ng climate change, ligtas ang may handa at may alam. At maganda rin kung lahat tayo ay may simpleng ambag para makatulong sa ating kalikasan, lalo na sa ating turismo, sa mga lugar na ating pinapasyalan. Tulad ng ating mga unang guest mula pa sa Tanza, Cavite, ang Team Cleaners. O, akala nyo sa classroom lang ha, may cleaners? No! Hindi po, may mga cleaners din sa labas ng classroom para linisin ang ating mga komunidad. Sila po ay girl group at girl power talaga ang pinapakita. Ang atid ng grupong ito, patunay na kayang-kaya rin ng mga kababaihan ang trabahong madalas inaakala na iba lang ng mga kalalakihan ang may kaya. Mahigit isang taon na sila sa pagkakagawang ito. Sa kalsada man, drainage at sidewalk na may matataas na damo, putik at tambak na basura, walang inuurungan ang team cleaners. Pero alam nyo ba, nagsimula lang ang lahat dahil sa isang baradong drainage habang umuulan. Tinanggal nila ang mga basurang nakabara at napansin nilang muling umagos ang tubig. At doon nila naisip, paano kung gawin na nating misyon ang paglilinis ng komunidad? Lalo na po doon sa mga patutunguhan na ating mga lugar pasyalan, yung mga parke, di ba po naman? At simula nga po noon, tuloy-tuloy na ang kanilang magandang gawain. At kapag walang cleaning activity, hindi rin sila tumitigil sa pagtulong sa kapwa. Nagsasagawa rin sila ng feeding program at iba pang community outreach sa kanilang lugar. Ngayon, mas kilalanin natin sila. Makakasama natin live na live via Zoom sila Roma, Jane, Allen, Andy ng Team Cleaners mula sa Tanza, Cavite. Hello! Bati muna kayo sa mga milyon-milyon yung followers sa social media. Go Team Cleaners!
4: Hello, magandang hapon po sa lahat ng followers. Sa
0: yes.
4: Lahat po ng followers namin, sa lahat po ng nanonood.
0: Yes, naku, mabuhay kayo. Isang mataas na pagsaludo sa inyo. Dapat naku, kilalanin din kayo ng Department of Tourism dahil nakakatulong kayo sa pagpapaganda ng mga lugar, mga komunidad. Lalo ngayon, no, tag-ulan na naman, bumabagyo. Meron tayong mga sinatawag na mga paghahanda bago, habang at pagkatapos ng bagyo at ulan. Yung team cleaners ng Tanza, Cavite, kayo lang ba talagang apat o meron pang ibang miyembro at paano ulit ito nabuo at kailan?
4: Apat lang po talaga kami. Mm-hmm. Tapos nabuo po siya last year, July 15. Mm-hmm. Naligo kami sa ulan. Then nakita namin ngayon, barado po yung tanong sa kalsada.
0: Naku, happy anniversary pala sa inyo kasi sa July 15, isang taon na ang pinagsanib-puwersa ng mga team cleaners. Pinapakita natin dito, oo, ano, voluntary work lang ito, no? Wala kayong bayad dito, ganyan.
4: Yes po.
0: Oo. Eh, paano yun? Paano yung mga pangkain ninyo? Diba, syempre, pag naglinis naman kayo, nauuhaw kayo, gagugutom kayo, may mga nag-aabot ba sa inyo na, oh, pangkain nyo, ganon, o may nagtitreat sa inyo?
4: Yes po.
0: Mm.
4: Meron po.
0: Ay, bongga, oo. Ang ganda naman ng ginagawa niyong ito. Kayo lang ba ay naka-concentrate sa Tanza, Cavite?
4: Yes po. Pero pwede rin po kami sa labas kung may pagkakataon.
0: Mm-mm. At tuwing kailan nyo ito nililinis? I suppose hindi naman siguro araw-araw, no? O araw-araw nyo talaga ito ginagawa?
4: Ano po, sa isang linggo po, 3 times a day po.
0: 3 times
4: Meron
0: a week?
4: Po, yung 3 times a day. Three times a week po.
0: Oo.
4: Yung 3 times a week po na yon, maghapon po kami hanggang sa hindi po matapos yung hindi po malinis ng maayos po.
0: Oh,
4: yung area po.
0: Very nice naman. Ako, kayo pala dapat ang tinitreat sa mga pasyalan. Yung mga na-feature naman natin ng mga destinations dyan at mga resorts, mukhang kailangan, ano, bigyan natin ng treat itong apat na to dahil kayo po ay mga bayani dyan sa inyong komunidad, di ba naman? Paano, meron po ba rin kayong iniimbitahan na iba na mga makatulong ninyo? May na-impluensya na ba kayo nung, dahil mga patok na patok ang inyong mga Pinos? Meron ba, uy, pwede rin kaming tumulong, pwede ba kami mag-volunteer? May mga gano'n na ba?
4: Meron po, ano, isa pong followers namin, nag-vlog din po siya, siya po si Tatay Liit.
0: Mm-mm.
4: At ngayon po kasi wala po siya, meron po silang patay. Mm-mm. So hindi po namin siya naimbitahan. Kaya sumama na rin po siya sa amin sa paglilinis.
0: Ayun. Sige, ikwento nyo sa amin saan-saan lugar kayo naglilinis. Ano-ano yung mga pinipili? Paano nyo napipili yung lugar na yun? O basta pag nakita nyo lang na marumi, lilinisin ninyo?
4: Basta nadaanan po namin siya kung commercial man kami or saan lugar. Pag may nakita po kami na area na kailangan linisin, yun po yung ginagawa namin. Nakarating na po kami sa Barangay Bukal, Along Amaya.
0: Mm-mm.
4: Then, sa Hudulan po, dito sa Tansa, saka po sa Kapipisa, and then dito po sa barangay namin, Barangay Tres Cruces.
0: Mm-mm. Paano yun, kunwari, pare-pareho ba yung nililinisan nyo? Kasi parang na-imagine ko, baka iasa na sa inyong apat yung paglilinis ng barangay na yan. Sabihin, ay, total naman, nandiyan sina Roma, Jane, Allen, at Andy, ang team cleaners ng Tansa Cavite, sila na ang bahala dyan maglinis.
4: Ay, hindi naman po, kasi po, minsan po, nagkakaroon po ng programa po yung barangay namin, mm-hmm. yung mga tupad po, parang nagtutulungan po kami sa paglilinis po sa barangay po namin.
0: Wow! So at least may pakikipag-ugnayan naman sa barangay, no? Ito na, pinapakita na natin yung video ninyo. Aling video dyan at kailan yung bonggang-bongga talagang million-million views like sa inyo na kinatuwaan talaga kayo?
4: Yung ano po, yung dito po kami sa May Sahod Ulan sa Remulla Drive po. Kasi mm-mm. grabe po talaga yung dinanas namin hirap dyan. Kasi po, yung mga bangketa po kasi dyan, natabunan na ng lupa, basura. Yan po yung, yung pinagtuunan po namin ng pansin para po yung bangketa natin, malakaran po natin ng maayos.
0: So, tama naman. Oo, lalo na yung mga lugar na binaba. Kasi isa sa mga sanhi o nagdudulot ng pagbaha, yung mga baradong drainage.
4: Opo.
0: Dahil sa mga basurang tinatapon natin. Yun. Go.
4: Dati po, pag malakas po ang ulan dyan sa May Sahod Ulan, nabaha po yan. Kasi po, yung drainage po dyan, natambakan ng lupa, basura, lahat po, tapos tinubuan na ng mga kahoy. Yun po yung tinanggal po namin. Sa ngayon po, sa ginawa po namin, nadadaanan na po ng maayos. Wala na pong baha.
0: Ayun. Sige nga, mabuti, no? At maganda talaga yung ginagawa nyo. Gusto natin makilala kayong apat. Doon din sa mga kasama ninyo, pwede isa-isa magkwento kayo. Ano yung ginagawa nyo particular? Kasi di ba may kanya-kanya ba kayong assignment o kanya-kanyang dalaban ng mga gamit? Saan din kayo kumukuha ng mga sako na yon? Mula ba sa inyong mga bulsa o may mga nagdo-donate? Mag-share po kayo ng mga interesting facts about yourselves na sa tingin po ninyo ay mas makakainganyo pa rin po na uy, maparami sa mga team cleaners. Unahin natin si Roma. Roma?
4: Ay, ang Roma. Mm-mm. Ako po, si Roma Tisaline. Sa mga gamit po namin, nakakatuwa po na may mga followers po na nagbibigay po sa amin ng mga kagamitan, nagpapadala po sila ng kailangan po namin, katulad po ng dust cutter, pala po, itak, nagpapadala po sila na pambili po namin para po hindi kami mahirapan sa paglilinis.
0: Mm-mm. Very nice. Eh Roma, ikaw, ano yung pinaka-assignment mo? Ikaw ba ang leader o may leader ba kayo o walang leader sa inyong
4: hindi
0: apat?
4: Hindi po, sa amin po talaga, wala pong leader sa amin.
0: Mm-mm.
4: Wala pong leader po sa amin. Ang assignment ko po, ako sa kanila, sa amin po kasi ako lang yung marunong mag-grass cutter.
0: Ayun.
4: Ako po yung nag-grass cutter.
0: So puro damo ang assignment mo, ganyan.
4: Opo. Oo. Hindi naman po, pag lahat po, ikot-ikot lang po. Pag kailangan pong grass cutter, pag hindi naman po kailangan grass cutter, ano lang po. Lahat po ng kailangan gawin.
0: Mm-mm, very nice. Kumbaga all around din. Pero ang expertise mo, basta pagdamo kay Roma yan. Yes.
4: Oo. Opo, kay Roma po yan.
0: Tsaka gamit mo kasi talaga yung pang...
4: Grass cutter.
0: Oo, yan. Correct. O, ayan. O, tanungin naman natin si Jane. Nasaan si Jane? Jane, introduce yourself. Ayan. Ako, kanina pa natin pangiti-ngiti si Jane. Opo. Jane, hello. Kumusta ka?
5: Mabuti naman po.
0: Oh, ayan. Ikaw naman, ano ang assignment mo sa team cleaners? At saka ano yung expertise mo? Kasi si Roma sa mga damo.
4: Ano po, mawalis. Pala din po. All around po.
0: All around din. Bukod sa bitbit mong pala, ikaw din ba ang may bitbit ng merienda? Bitbit ng ano, pangtawid uhaw?
4: Meron din po kami, sir.
0: Oo.
4: Pang-merienda po.
0: Mm-hmm. Oo, dapat naman ano, may ganun din para mas lumakas kayo, 'di ba? Ikaw, yes, oo, Jane, ano ang nagbibigay inspirasyon sa iyo para magpatuloy na maglinis ng kapaligiran na voluntary lang, ha? Jane?
4: Oh.
0: Oo, ang nagbibigay inspirasyon sa iyo, bakit ka nag-aano? Nag-volunteer ano na maglinis? Mm.
4: Eh, para po maka-ano po ng paglilinis po namin sa palya.
0: Mm-mm. Okay, sige, ipagpatuloy mo yan, Jane, ha? How about Allen? Okay. Si Allen naman.
5: Allen.
0: Yes, para? Oo. Yes. Allen ang naiba. Allen ang naiba, di ba? Allen naman, yes, ang ginagawa mo at ano-anong ginagawa mo sa team cleaners.
6: All around din ako. Ganun. Kung ano yung ginagawa nila, ganun din naman.
0: Correct, oo.
6: Kung saan mas, at saka kung saan mas kailangan, that time na naglilinis kami, doon kami pumupuesto. Kung saan mas may kailangan na gawin.
0: Correct. Nako, alam nyo, sumasaludo sa inyo from Ferna, si Sir Peter ko. Dapat daw po, dumami pa ang mga team cleaners gaya nyo na nagbo-volunteer na maging malinis ang kapaligiran. Kita nyo naman, ha? Yan. Eto naman si Andy. Andy, oo. Kasama ka rin sa original ng team cleaners, no? Ano naman yung iyong contribution dyan? Ano yung ginagawa mo? Tsaka, ano pa yung gusto mo pang gawin?
7: Bali kasi sa grupo po namin, simulang lang naman po yung ginagawa namin, all around po kami sa
0: lahat.
7: Sa lahat ng trabaho po namin. Bali, ang nangyayari po kasi, yung sequence po kasi yung paggagawa namin.
0: Oo.
7: Parang una training,
0: yan.
7: Tapos i-segregate yung mga basura, pagkatapos segregation, isasa ko namin, tapos mag-clearing na po kami dun sa area.
0: Very kumbaga, nice.
7: Simulang po yung routine namin. Kumbaga, may sinusundan po kami yung sequence po ng paglilinis.
0: Mm-mm. Kita mo nga, oh, binansagan na kayo ngayon ni Mr. Peter ko tsaka ni Regina na kayo daw ang mga bagong bayani. Kasi yan yung mga small acts of kindness na hindi nalalaman ng mga iba. Yan dapat ang ipinagyayabang at pinagmamalaki natin para tularan, yes, kayo. O diba naman? O ayan, tama. Na. Ilagay nyo sa ilalim, team cleaners, mga bagong bayani. Ganon. Diba, yeah, naman? Kaya palakpakan sa inyo. Eh, since pag-usapan na rin natin ng Tanza, Cavite, pag kami ba ay napadpad dyan, tsaka yung mga nanonood sa atin, yung mga dating nakatira sa Tanza, Cavite at nasa iba't ibang panig na ng mundo ngayon, baka gusto kayong tulungan, suportahan at gusto rin kayong pasyalan. Ano-ano ba yung mga magandang pasyalan dyan sa Tanza, Cavite? Yun, para sa ating mga travelers. Oh.
7: Yes po. Dito po sa Tanza, Cavite, marami po dito mga resort na magaganda po.
0: Oo. Andy, sorry. Andy, pwede wag mo na lang takpan yung bibig para mas makita yung ayan, oh, ang ganda-ganda, ang gwapo-gwapo, 'di ba? Ayan, para buong fest ang kita, 'di ba naman? Okay, go Andy. Ano yung mga papasyalan natin diyan?
7: Marami po dito mga resort.
0: Yeah.
7: The same time kung gusto niyo po ng province vibes, meron din po dito, marami po kasi dito mga bukirin, sakahan.
0: Wow.
7: So parang kung gusto niyo ng mala probinsya vibes, wag na kayo lumayo dito lang sa Tanza, Cavite. Marami dito mga lugar kung saan mararanasan mo yung mga simpleng buhay tulad ng mga nasa probinsya.
0: Meron din dyan yung mga lumang simbahan tsaka mga pagkain.
7: Yes,
0: ano yung mga simbahan,
7: yes,
0: na pwedeng pasyalan dyan tsaka yung mga pagkain na patok sa Tanza?
7: Yes po, yung mga meron po dito pinagmamalaki yung Tanza na palabok po.
0: Wow.
7: Na talaga namang ilang dekada na pong pinipilahan dito sa bayan po ng Tanza.
0: Tapos
7: yung isa sa mga pinagmamalaki po dito is yung dahil po mabait ang mayor namin ngayon, magandang pamamalakad niyan. So pag pumunta kayo sa munisipyo, talagang maganda yung servisyo na ibibigay ng mga ng mga taga-Tansa po, taga-munisipyo po.
0: Wow, naku, kaya ano, take time na rin po mga kapamilya na pasyalan din ng Tansa Cavite. At yes, sana ang sasalubong sa inyo ay malinis na Tansa Cavite dahil sa Team Cleaners. Mabuhay kayo! Maraming salamat, ha, Roma, Jane, Allen, Andy. Pwede i-share ninyo yung Facebook page nyo or ano man yung social media page nyo para dumami pa ang supporters ninyo, subscribers, tsaka ba kami mag-volunteer na tumulong din sa inyo at maipasyal nyo rin sa Tansa Cavite. Please!
7: So, bali, ako po, meron din po akong personal page na Just Andy. Tapos, meron din po si Allen TV, si Jean Bal, saka si Inday Lin po. So, may kanya-kanya rin po kami personal account. Maliban po doon sa group page po namin.
0: Yung group page ninyo, ano naman ito?
7: Bali, yung group page po namin, doon po kami talaga nagsasama-sama po ng, sa paglilinis po. Kumbaga, yung po, doon po kami nakilala talaga. So, pero ngayon, we decided po na meron din po kami mga personal na account po na kung saan, same lang din naman po. Naglilinis lang din naman po kami ng, ano po, ng community.
0: Ayan. Sige. Naku, maraming salamat sa inyo, ha? Mga kapamilya sa buong mundo, saluduan natin at palakpakan si na Roma, Jane, Allen, Andy, ang Team Cleaners ng Tansa Cavite. Mabuhay kayo. Salamat. God bless. Thank you.
7: Pwede pong magpa-shoutout.
0: Ay, sige po. Go. Shoutout po kayo. Go.
7: Gusto namin shoutout yung aming butihing mayor na talaga namang sumusuporta dun sa mga layunin at advocacy po ng grupo namin. So, lagi, kumbaga, siya rin yung aming inspirasyon, isa sa mga inspirasyon namin, kaya ginagawa namin yung ganitong bagay. Kasi, sinusuportahan niya talaga kami all the way sa mga layunin namin. Kaya, shoutout
0: to SM. Ayun. Maraming salamat. God bless sa inyo at magpatuloy nawa kayo. God bless. Ayun. Thank you very much, Team Cleaners. Ayan ako mga kapamilyang, oras po muna natin, ha? 3:28 ng hapon.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: At malaga rin po sa oras na ito, magpasalamat po ako ng bonggang-bongga, talaga naman maraming salamat sa Tropical Hot Hamburger sa pakiisa po sa DZMM40. Apat na po tayo. Thank you po, Tropical Hot Hamburger. Sarap na babalik-balikan. E true, lalo naman, favorite natin yung Tropical Hot, di ba naman? Maraming salamat po sa inyo. At syempre, marami po tayong mga nagpadala ng mensahe sa YouTube sa ating pagbabalik, ha? Isha-shoutout ko naman po kayo sa lahat-lahat po yan. Pero for the meantime, meron muna po akong special na isa-shoutout na mga nakasama ko po kanina. Dahil nga po, lagi nyo pong naririnig po dito, ha? Sa DZMM na kami po ay kasapi ng KBP or Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mabuhay po ang buong staff and crew ng Amazing View Mountain Resort sa panguna po ng chairman ng Kapisana ng Broadcaster ng Pilipinas na si Mr. Herman at ang kanyang asawa na napakabait na si Mrs. Jo Basbanyo. Thank you very much po Mr. and Mrs. Herman and Jo Basbanyo. Mabuhay po kayo. At nakasama rin po namin, hindi lang naman po yung chairman po ng KBP, kundi sa GSAT din. Ayan, yung napakagandang babae po na nakikita nyo sa larawan. Ang mula po sa GSAT at GNN at KBP Director Chairman po, Lorlene Velarde. Kasama naman po ang kanyang asawa na si Consular Norman Velarde ng HN Nueva Ecija. Dahil sila naman po ay nag-celebrate ng kanilang 16th wedding anniversary. Kaya, happy 16th wedding anniversary, Miss Lorlene Velarde and Consular Norman Velarde ng HN Nueva Ecija. Thank you very much. You're all amazing. God bless po. At magbabalik pa rin po ang travel ni Awel.
8: Ako po si Alora at kung bibigyan po ako ng chance na mag-travel, gusto ko pumunta sa New York at mapanood lahat ng mga plays doon, mga Broadway plays, mag-take ng mga acting classes, and syempre magbasa ng libro sa Central Park. Yes!
9: sumama na kayo!
10: Travel ni Awel. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
10: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
12: Tuloy lang sa activities on the go!
11: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
13: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
11: Let's go!
12: Make your move, baby.
13: Arthrisin, get going!
14: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenda at DZMM Teleradio.
16: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
10: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Mga kapamilyang, oras po muna sa buong kapuluan, 3:33 ng hapon.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
10: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel.
0: At mas mataas pa po ang paglipad ng Travel ni Awel. Kaya fasten your seatbelt at shout out po sa ating mga first class passengers tsaka sa mga business class passengers po natin na lagi po talagang nakatutok sa ating programa at hindi po talaga naglilipat ng kanilang istasyon. Lalong-lalo na po ha, doon po sa kanina pa po na nakatune in sa atin kagaya nila Tita Nona Damian, gandin po syempre si Tita Lina Ho, at syempre si Dulce Orate, ay at andito rin po syempre si Ban Ong. Maraming salamat po sa inyo. Donald Bagisa, thank you very much. Louie Basco, Maricar Masangkay, happy birthday daw po sa mga binabati niya lang na si BTS J-Hope. Nako, army pala ito. Mercy G143, thank you very much sa inyo. Si Cyrus Lee, maraming salamat po. At si Cyrus Lee, sinasaluduan niya yung team cleaners. Mabuhay daw po. Julius Bangalando, salamat. Si Sina Moral the Cutie, medyo na late ng konti si Sinamoral the Cutie. Ayan, hello sa iyo. Thank you very much. Nanonood from Pasig City. Professor Paz Diaz, thank you po. Lagi po kayong present sa atin. Ayun. At syempre, Louie Basco PH, fresh. Happy 40th daw po sa ating lahat. At si Professor Paz Diaz, talaga naman nagme-message sa atin. No? Josh Kyle Edip Official, maraming salamat sa inyo. Patuloy nating sasaluduan ang ating mga cleanfluencers. Ngayon naman, tayo tutungo sa Taytay. ay Palawan. Kilalanin natin ang 20-year-old na si Jack Soriano o mas kilala online bilang Kaone. Sa araw-araw, si Jack ay isang watchman sa isang provincial hospital. Pero sa tuwing day off niya, ibang uri naman ng duty ang kanyang pinapasok at ito ay ang maglinis ng kapaligiran. Naghahanap siya ng mga lugar na kailangan ayusin at linisin. Suot ang kanyang gloves, long sleeves, bota at sombrero, bitbit ang itak, pala at iba pang gamit. Handa siyang maglinis sa kahit sa ang sulok pa yan ng Taytay, Palawan. Nagsimula ang lahat nang ma-inspire siya sa mga content creator na naglilinis ng mga kalsada at komunidad. Nadagdagan pa ito ng sarili niyang karanasan sa pagbaha noong bagyong Tino. Doon naman, Tino, doon niya din naisip na kahit sa simpleng paraan, pwede siyang makatulong. Ang madalas niyang linisin, naku, mga gilid ng kalsada na may mga matataas na damo, nakaharang ng mga sanga at putik lalo na sa mga blind curve para mas ligtas ang mga motorista at pedestrian. Hindi man tuloy-tuloy ang kanyang paglilinis dahil may regular siyang trabaho at limitado rin ang kanyang kagamitan. Pero hindi pa rin siya humihinto. At gaya ng ilang taong gumagawa ng mabuti, hindi rin siya nakaiwas sa mga bashers. Naku naman. Pero sa halip na patulan ang mga negatibong komento at makipag-bardagulan online, mas pinipili niyang putulin ang damo kaysa patulan ng drama. Tama, putulin kaysa patulan. Mahalaga para sa kanya ang paglilinis ng kapaligiran para mapanatili ang ganda ng Taytay, Palawan at magbigay paalala sa ating kababayan ng kahalagahan ng kalinisan. Mas kilalanin pa natin siya. Makakasama natin siya ngayon via Zoom Live na live from Taytay, Palawan. Kaone! Welcome on board, Kaone! Bati ka muna sa mga fans mo at libo-libo mong followers.
9: Magandang hapon po sa DZN Tila Radio programa ni Papa Travel ni Awel. At magandang hapon po sa mga followers ko po na sumusuporta sa akin, sa mga family ko at sa buong Taytay po ng Palawan.
0: Naku, this early pa lang sinasaluduhan ka na namin. All alone, mag-isa ka na naglilinis. Diba naman, bukod doon sa nakwento natin na na-inspire ka dahil ikaw mismo naka-experience ng pagbaha dyan. Meron din ba nag-udyok sa'yo na, syempre, diba, sige, linis-linis, sabi, naku, mapapagod ka lang dyan sa kagaya ng mga bashers mo. Wala ka naman mapapala dyan. Pero tinuloy-tuloy mo pa rin. Ano yung mas nagbigay ng lakas ng loob at impluensya sa'yo para ituloy ang pagiging cleanfluencer?
9: Yung ano po sir, yung family ko. Ayan. At siyempre yung isa rin pong inudulang ko yung sa Cebu. Mm-mm. Si Idol Christian Matukan po, isa rin pong cleaning influencer po sa Cebu. Mm-mm. At sa Bagyong Tino po, pinaranasan namin pag tumasib po yung tubig dito sa bahay namin.
0: Mm-mm. Ayan. Ayun. Naku, salamat at tinuloy mo pa rin kahit alam naming mahirap yung ginagawa mo, di ba? Pero syempre, bago natin pag-usapan yung iyong pagiging cleanfluencer, ano man yung ginagawa na trabaho? Ano yung pinagkakaabalahan ni Kaone? Bukod syempre sa hinihiram naming oras sa'yo para maging cleanfluencer ka.
9: Ako po ay isa pong watchman o security po sa Northern Palawan Hospital dito. Mm-mm. Po sa Taytay, Palawan po.
0: Mm-mm. Eh ganun din naman yung pagiging watchman mo sa ospital, ikaw naman ang watchman ng kapaligiran, 'di ba? Oo, kasi ginagawa mo pa rin yung paglilinis, 'di ba? Pwede bang ikwento mo sa amin, ano, parang a day in a life of Kaone. Yung ganun yung parang, oh, hindi ako magwa-watchman ngayon sa provincial hospital, ako ngayon si Kaone, the cleanfluencer. Paano nagsisimula ang umaga? Paano makakalinis hanggang matapos? Go.
9: Yoke na kaman.
0: Sige lang
9: ako
0: go.
9: Po si, opo, ako si Kaone, isa pong cleaning influencer dito po sa bahay ng Taytay, Palawan. Ang aking pong advokasya, malinis sa kalsada para maiwasan ang disgrasya. At syempre po, yung aking pong paglinis po ng kalsada ay hindi po tuloy-tuloy o araw-araw dahil po ako po ay nag-duty rin po sa ospital, isa pong security.
0: Mm-hmm.
9: And pag di-off ko lang po, ginagawa yung paglinis po ng kalsada.
0: Oo.
9: O mga kanal.
0: Correct. Saan-saan ka umaabot, Kaone? Diyan sa Taytay, mga barabarangay ba yan? O pare-pareho o isang lugar lang ang iyong pinaglilinisan?

0: guys, kaya salamat sa iyong mga influencers. Naku, dahil dyan, lalo pa nadagdagan ng ating live YouTube viewers, pumalo na tayo sa 1,278! Kita mo naman, mukhang dadami pa yung live viewers natin na may inspire mo, Kaone. Meron na rin ba nangyari na pwede ba ikwento mo sa amin paano yung paglilinis na ginagawa mo, ganyan, yung kagaya ng pinapakita nating mga videos mo. Ano-ano yung mga nililinis mo, ano yung mga tinatarget mo, paano ka nagsisimula, may nagpapakain ba sa'yo in the middle, at meron pang mga nagpapainom? At paano mo tinatapos ang iyong trabaho?
1: Yung una ko pong pinupuntahan na linisan yung mga blind curb or napakadelikadong daanan po, mahabang mga damo. Kaya lang po sa tulay, mas marami pong na-disgrasya. Kaya akin po agad pong nilinisan. Sa pagkain po, mayroon po akong mga mababait na followers ko na nagbibigay po sa akin ng tubig or biskuit. And yung ginugugol ko po na oras ay 3 oras po sa paglinis na kailangan ko pong tapusin agad yung isang spot.
0: Oo, pero it's a good exercise also for you, ha? Dahil dyan, ang ganda ng sinasabi mo, pumalo na sa 1,335 ang ating live YouTube viewers. Lalo pang dumadami, mukhang mga followers ito ni Kaone, ha? At mukhang dadami pa.
1: Salamat po, sir.
0: Correct. Kaone, eto na, meron din yung pagkakataon na nakainganyo ka mismo doon sa mga kapitbahay mo. Kami kasi ito, ha, masabi ko lang sa'yo, no, ako'y youth leader sa lugar namin, ang SK chairman, every Sunday din or every weekend, naglilinis kami. At ini-encourage namin, tulong po kayo, kanya-kanya po tayong linis ng mga tapat-tapat natin. Sa inyo ba, ikaw mag-isa ka lang, may tumulong din ba sa'yo o wala?
1: Mayroon din po, sir, yung aming pong punong barangay din po. Mayroon po silang may samahan po ngayon, sir, na kaya lang po ng airpot. May mga grupo-grupo na po ngayon po, 4-piece. May mga grupo na rin po na naglilinis po ngayon. Kaya tulong-tulong po kami.
0: Very nice. Meron din mapagkakataon na, kasi ito talaga yung parang fear namin, no? Kahit mga nako-comment din ng ibang mga nanonood sa atin yan. Baka iasa na sa'yo ang paglilinis at hindi na sila maglinis. Total naman, may Kaone na eh. Ina-expect na na ikaw na talaga ang gagawa nun. Anong pakiramdam mo dito?
1: Hindi naman po na ako lahat na ganun po sa sir, sumasabi rin po yung barangay po sa akin.
0: Ayan, mas lalo kasi nagsumaludo sa iyo si Vanjie Belga. Sabi niya, good job po. Thank you sa iyong magandang ginagawa, Kaone. Eh syempre, pag napunta kami diyan sa Taytay, Palawan, meron palang Taytay diyan. Akala nung iba sa Taytay, sa Rizal lang may Taytay, meron din yan sa Palawan, 'di ba? Ano-ano ba yung mga magandang pasyalan diyan para pag namasyal, hanapin na rin po si Kaone, maghay sila sa iyo.
1: Sakto-sakto po yan, sir. Marami po mapapasyalan dito po sa bayan ng Taytay. Gaya lang po ng Santa Isabela, yung amin pong kuta or sa mga beach. Meron pong Pulit Island, Pawikan, Ibangan, Roberto Paraiso, Flor.
0: Ayan, ako, ang dami palang mapapasyalan dyan, no, sa Taytay, Palawan. Malapit din yan, syempre, sa mga beach, ganun, kasi kilala ang Palawan sa mga magandang resorts at paliguan. Marami din yan sa Taytay. Meron din ka, Kaone, ayun.
1: Sir.
0: Ano mga pinagmamalaki nyo ng mga pagkain, mga lutuin dyan sa Taytay, Palawan?
1: Ito po pinagmamalaki namin yung mga... Chowlong, gaya lang po ng Sin Cafe. Yan.
0: Wow! Tapos,
1: meron po sa aming pong masipag na mayor, meron na po kaming Andox, meron na po kaming Jollibee dito sa bayan ng Taytay po.
0: Ayun, marami na rin makakainan dyan. Tsaka yung mga lokal na pagkain, no, sa mga pale-palengke, yung mga bibingka ninyo dyan. Diba? Yes, masarap po makainan dyan, yung mga pinagmamalaki yung mga kakanin. Ganon, diba naman? Yun. Kaone, meron ka pong mensahe para sa mga gusto rin maging cleanfluencer. How to be you ba? How to be a cleanfluencer at makaakay pa tayo ng marami pang sumusuporta sa'yo?
1: Ayun. Mga nais po, maging isang cleaning influencer. So, para din po sa atin to, no? Hindi para po sa akin,

0: para po sa ating lahat na kaligtasan at kalinisan ng ating pong community.
1: Mm-mm. Ayun naman. O sige, para mas dumami pa ang mga susuporta sa iyo, paki-announce po ang iyong social media page. Baka meron silang mga gustong itulong sa iyo.
0: Ayun mga followers, mga hindi pa po nakafollow sa akin, humingi po ako sa inyo ng suporta. Ako po si Kaoni, sa pong cleaning influencer dito po sa bayan ng Taytay, Palawan.
1: Ayun, ako. Oh, go.
0: Sir, pwede po mag-shoutout.
1: Go! Sige, shoutout ka po. Go, Kaoni.
0: Pinapasalamatan ko lang po. Big shoutout po sa mga nag-sponsor po sa akin ng mga kagamitan. FGS Marketing, Pintinho Sublimation, kay Sir Glenn sa OFW, kay Idol Gerald, at kay Ma'am OFW from Saudi, yung sponsor po sa akin ng grass cutter at blower. At sa lahat po ng mga nagbibigay po sa akin na true Gcash, mga cash na pang merenda at pang gasolina sa pang-araw-araw po na paglilis.
1: Maraming.
0: At siyempre po, shoutout po sa mabutihin naming Mio dito po sa bayan ng Taytay. Sa lahat po na pupunta, welcome na welcome po kayo sa amin. Mayor Norbert Lim Salpami at sa kanya pong mga sangguniang barang SB at sa amin pong punong barangay Coronabal Ili Abes.
1: Ayun, ako maraming salamat sa iyo Kaoni, pagpatuloy mo yan ang yung mabuting gawain, sana dumamin pa ang Kaoni, di ba naman, mabuhay ka and God bless, maraming salamat.
0: Yeah. Salamat po, sir.
1: Naku, nakita niyo po ba kung gaano kasigla maglinis ito si Kaoni? Eh parang ganyan lang din naman po ang katuwang ng DZMM. Dahil nga po para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang Gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Yahoo! Thank you very much. At mga kapamilya, ang oras po sa buong kapuluan, 3:48 na po ng hapon.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
1: At mula po sa Tanza, Cavite, dumayo tayo sa Taytay, Palawan. Aba, isang sakay papunta namang Cebu. Sama kayo. Na, puntahan naman natin ang Clint Influencer mula sa Cebu sa pagbabalik ng Travel ni Awel.
3: Siguro sa next travel ko na gusto ko makapunta sa isang lugar na hindi ko pa napupuntahan at ang naiisip ko talaga ay makita ang Aurora Borealis. As in, maraming bansa na pwede mong makita yun, pero mahirap siyang tansyahan ng timing. Kasi minsan nagpapakita siya, minsan hindi. Pero isa yun sa nasa bucket list ko. At ang isasama ko doon, kapatid ko.
4: Mundo'y libutin! Sumama na kayo!
5: Travel ni Awel! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! apat na po tayo. Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ang balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radio Patrol sa Istreta. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Mga kapamilya, ang oras po sa buong kapuluan, 3:52 ng hapon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Walang maiiwan.
2: Join ng everyone
6: sa Travel ni Owl.
1: Masaya nagbabalik po ang Travel ni Owl with yours truly, the ever laughable, the ever lovable, the very travelable. Uy, ganun daw. Papa, Owl Paz. Naku mga kapamilya at mga kaservisyo, buong pagkumbaba ko pong nagpapasalamat. Nagpapakumbaba talaga. Nahihiyawa po ko pero gusto ko lang pong i-share sa inyo at magpapasalamat po ako na ang inyo pong lingkod ay nagawaran po ng isang pagkilala mula po sa 4th Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers 2026 bilang Outstanding Travel and Entertainment Anchor Host. Ito po yung nakasulat po sa pagkilala, Honored for Excellence in Travel and Entertainment Broadcasting, Inspiring Viewers through Engaging Storytelling, Informative Presentations, and a Passion for Showcasing Remarkable Destinations, Culture and Entertainment. Buong puso po ako nagpapasalamat sa mga entrepreneurs, mga business persons po na bumoto po sa akin para po sa makamit ang pagkilalang yan. Nagpapasalamat din po ako doon sa nag-provide po ng mga billboards na yan na makikita po natin sa iba't ibang lugar po sa Metro Manila, kaloob po ng LA Orla Visual Corporation, kasabay po ng iba pa pong mga honor at awardees. Maraming salamat po muli sa pagkilalang ito. Nangangako po ako na lalo ko pa pong pagbubutihan ang aking pong trabaho dito sa DZMM sa pagbibigay po ng kumpirmado at sigurado balita at entertainment din po. Maraming salamat sa bumubuo po ng Travel ni Owl. Lahat po ng production staff, isang malaking karangalan po ito. Thank you again for Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers 2026. God bless po para po sa ating lahat ito.
6: Travel the Owl.
1: Masaya lang po talaga. Thank you very much po. At ang mga entrepreneurs po natin na nanonood, salamat po sa pagpili. Surprise po ito. Nung Friday lang po namin nalaman ni na Kuya Ab at siya pa po ang nakalam. Thank you very much. Anyway, sa pagpapatuloy po ng ating programa, naku, ang susunod na cleanfluencer na ating makikilala ay mula naman sa Cebu City. Kapag day off niya sa trabaho, naku, hindi lang pahinga ang ginagawa niya. Sa halip, naglalaan siya ng oras para maglinis at tumulong sa kanyang komunidad. Eto pa, umaga man o gabi, umulan man o umaraw, makikita mo siya sa kalsada. Para kay Rafi, hindi naman importante sa kanya ang sumikat. Ganon. Ang gusto lang niya ay makatulong para mas magaling at maging malinis, maayos at ligtas ang kanilang lugar. Dahil sa kanyang ginagawa, marami sa kanyang kababayan ang humahanga at nagpapasalamat sa kanya. Isang patunay na ito ay kahit simpleng pagtulong, pwedeng-pwedeng magkaroon ng malaking epekto sa komunidad. O, di ba naman? At hindi lamang ha sa Cebu, kundi ganun din po sa ibang lugar. At sana nga daw po, eh, bukod sa Cebu City, gusto niya rin maabot pang iba pa. Pangarap din ni Raffy na makarating sa ibang ang lugar. Mas kilalanin pa natin siya. Kasama po natin live via Zoom. Maya-maya po ah. At alam nyo po ba, itong mga cleanfluencers na ito ay nagbibigay po talaga ng magandang ehemplo para sa ating lahat. Kaya kilalanin natin kung paano naman ito isinasagawa ni cleanfluencer mula sa Cebu City. Samantalang oras muna po sa buong kapuluan, 3:56 ng hapon.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Ayan! At ready na ba ang ating pong mga cleanfluencers? Mamaya naman po, bukod sa Cebu, makakasama rin po natin sa ang General Santos City. Pero bago po yan, habang naghahanda at pumapasok sila sa Zoom, bigyan daan po muna natin ang ating mga travel tripping tips!
5: Mahiling mag-travel pero tagipit? Kinig na at matuto sa Tripin Tips!
1: At mga kapamilya, dahil ang episode natin today ay tungkol sa kalinisan at kalikasan, heto ang ilang travel tips para mas maging enjoyable, comfortable ang biyahe at makatulong tayong mapanatiling malinis ang mga lugar na pinupuntahan natin. Una, dahil pabago-bago ang panahon, huwag kalimutang magdala ng payong o kapote para ready sa sobrang init o bigla ang pag-ulan. Pangalawa, naku, magdala ng sariling tumbler o water bottle. Makakatipid ka na, hydrated ka pa, at mababawasan pa ang paggamit ng single-use plastic. Next, laging itapon ang basura sa tamang basurahan. Kung wala kang makitang basurahan, itago muna ang basura at itapon na lang kapag may makita ka ng tamang tapunan. Yun nga po, ibulsan nyo muna po yan kahit yung mga maliit na wrapper natin ng candy. Practice din natin ang clay go or clean as you go. Bago umalis, siguraduhin malinis ang area na pinagkainan o pinagpahingahan para malinis din itong maabutan ng susunod na visitors. Iwasan din ha ang mag-iwan ng plastic, bote, lata o kahit anong basura sa beach, park, bundok o kahit sa ang tourist spots. At higit sa lahat, respetuhin natin ang kalikasan at sundin ang mga rules ng lugar. Huwag manira ng mga halaman o basta-basta naman mamimitas ng bulaklak. Alam nyo na! At yan nga po ang travel tripping tips ni Papa A para sa mas wise na travel. Yan ang payo ni Papa Awel!
5: Travel ni Awel!
1: Mga kapamilya, ang oras po, 3:59 na ng hapon.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
1: Mga kapamilya, magpapakilala po muna ang aming himpilan at sa ating pagbabalik, makakasama na po natin mga cleanfluencers ng Cebu City. Magbabalik po ang travel ni Awel.
8: Next destination. Maybe local, parang we were shooting in Singapore last week and I was speaking to a fellow Filipina who works there. Parang sabi niya, parang tinanong ako, taga saan ka? Taga Surigao. Oh, kaganda ng mga beach yun. Oh sir, parang pinento niya. So parang nakakaingganyo lalo mag-travel dito sa atin dahil ang daming hidden gems na hindi pa natin nadidiscovery.
5: Kapit na ng mahigpit sa travel ni Awel.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 4:01 ng hapon.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at medical mission at derma check-up naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng check-up at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
2: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Let's explore the world together. Travel ni Awel.
0: At masaya po nagbabalik ang travel ni Awel. Kasama pa rin po ang inyong ever lovable, the very travelable, Papa Awel Paz. Naku, bago po tayo ipakilala ang next special Clinfluencers natin from General Santos City, maraming salamat muna sa Tropical Hot Hamburger sa pakikiisa po sa DZMM 40. 40 tayo. Thank you po ha, Tropical Hot Hamburger. Sarap na pabalik-balikan. Parang naamoy ko yung burger nila, no? Malayo pa lang kasi naamoy na yan eh. At salamat naman, amoy-naamoy ko ang mga mensahe ng ating mga YouTubers na nasa 1,400 plus. Naku, maraming salamat po out of 1.5 million subscribers natin. Professor Paz Diaz, thank you. Vanji Belga, good job daw. Mercy G, Tita Nona Damian, si Ronald Cayan, F7D, thank you. Jericho Ferrer, cute afternoon. Gagay, DZMM Teleradio version 2.0. Salamat. At thank you po sa inyong mga pag-congratulate po sa akin. Maraming salamat po, Vanji Belga. Thank you po sa inyo. Mercy G. At kay Kanahista, thank you. From Kasiguran, Aurora, si Kanahista. Thank you very much po. Yun. At syempre, Professor Paz Diaz, thank you po sa ano po, sa lahat po ng inyong paalala. Yun naman. Diba naman? Thank you. Kay C. Putin, thank you very much po sa inyong lahat. At kay Piacedad Arnold. Mabuhay po kayo. Eto na mga kapamilya, punta tayo ng General Santos City. Sabi nila ang mga content ngayon ay kung ano-ano daw ang ginagawa para lang mag-viral. Kaliwat kanan ng mga pranks at iba pang mga kalokohan. Pero ang susunod nating bisita nag-viral dahil sa paggawa ng kabutihan. Mula sa General Santos City, makakasama natin ang apat na magkakaibigang nagpapatunay na pwedeng pagsabayin ang content creation at community service. Nung una, puro katatawanan lang ang laman ng kanilang mga content. Pero noong 2024, naisip nilang gawing bonding at advocacy ang community service. At doon nagsimula ang kanilang bagong misyon. Mula sa pagpapatawa, napunta sa pagpapalinis. Kilalanin po natin live via Zoom sina Giancarlo, Arniel, Arnold, Russell, ang Team PH ng General Santos City. Mabuhay kayo. Isang mataas na pagsaludo. Gian, Arniel, Arnold, Russell, batiin nyo muna ang inyong mga milyong-milyong followers. Go!
7: Shout out pala sa aming mga followers dyan at sa Uno Builders at sa Quantro sa pagsuporta sa amin. And maraming salamat sa inyong mga sa pagsuporta. God bless you sa inyong lahat. Patuloy lang kayo.
0: Yes. Ayun. So, ayun, sa kumusta naman kayo? Mukhang galing ba kayo sa paglilinis ngayon? Mukhang amoy ko pa kayo, ha? Mukhang amoy pa, di ba? Di ba? Saan kayo galing ngayon? Galing ba kayo sa paglilinis, mga kuya?
7: Kanina po.
0: Oo, ay very good. Mabuhay kayo. Masarap yakapin yung mga pinagpawisan dahil pinaghirapan ninyo ang kalinisan ng ating kapaligiran, di ba naman? Pero balikan natin, mga kuya. Sabi daw nung una, ang content ninyo puro prank, puro pagpapatawa. At paano nyo na-realize na, uy, mas maganda pala, mas benta, hindi lang prank o pagpapatawa, mas benta pag magaganda ang ginagawa. Sino gusto sumagot niyan? Go. Si Arnold. Yan, yung nakabonnet. Go.
7: Ano po?
0: Oo. Sabi ko, paano kayo nagpalit mula pagpapatawa? Hindi ko sabing tumawa ka. O, ayan, tawanan na naman silang apat, di ba naman? Ano yung ginagawa nyo dati ng mga pagpaprank ninyo? Bakit mas bumenta ang paglilinis? Nagmukha kayong mas malinis sa paglilinis kesa sa pagpapatawa.
7: Ano po, mas maganda kasi yung gawain yung ano, paglilinis. Kasi marami po tayong ano, matuturuan sa mga ano, sa mga
0: correct,
7: sa mga bata dyan.
0: Oo. Eto nakikita namin, no, syempre nga parang ayaw ko nang makita yung pagpa-prank ninyo kasi nga puro prank-prank na, pero kayo nakalubog ang kalahating katawan ninyo dito sa isang ilog yata ito or kanal na puno ng basura ngayon naman ay nililinis ninyo. Kaninong ideya? I'm sure isa sa inyo o dalawa sa inyo na, uy, tol, par, ano na lang tayo, palit tayo ng content, maglinis na lang tayo. Kaninong idea talaga yan? Kay Gian, kay Arniel, kay Arnold o kay Russell?
7: Ako kami noon eh, may meeting po kaming ginawa.
0: Mm-hmm.
7: Nagkasundo po kami ng ganun. Nung una po kasi talaga, wala kami mga kagamitan, kaya nakita namin yung mga basura.
0: Mm-hmm.
7: Nag-try kami sa araw, tapos nakita namin yung basura, marami sa ano sa kanal.
0: Oo.
7: Kaya yun, sinubukan po namin na subin yung kanal.
0: Correct.
7: Nung una talaga, parang nakakasuka, pero ngayon, parang wala na lang sa amin. Normal na lang.
0: Correct. Oo. Anong sinasabi ng mga kapitbahay ninyo, yung mga nakakakita sa inyo na, uy, ito yung mga pranksters before, ah. Ngayon, mga cleanfluencers na.
8: Wala naman pong, supportive naman pa sa yung lahat sa amin.
0: Mm-mm.
8: Kaya medyo makulit. Medyo sa itong makulit.
0: Oo.
8: Okay lang, pa rin.
0: Correct. Saan ba kayo mismo sa General Santos City? Saan banda?
8: Dito po sa Barangay City Heights po, sa 415 diyan ang Paradise.
0: Oo. Kasama ba kayo dun sa naapektuhan ng kalamidad tsaka ng paglindol? Oh, kumusta naman yung mga pamilya nyo? Kumusta yung ari-arian ninyo? Kumusta kayo bilang pamilya dahil doon sa nangyari?
7: Okay. Mabuti naman po yung iba, apektado talaga yung mga bahay nila. Pagkagaya ng bahay ko, namin, apektado.
0: O nako, sad kami, nalulungkot kami, pero nginingitian ka pa rin ni Arnold tsaka ni Arniel tsaka ni Giancarlo, 'di ba naman? Kasi masaya lang, tuloy pa rin ang saya. Parang kagaya ng kasiyahan na nararamdaman niyo sa paglilinis, ganyan. Gaya ng mga natanong ko dun sa iba, yung mga nakakakita sa inyo, may tumutulong ba? May nag-aabot ba ng pagkain? May nag-aabot ba ng ng inumin? Or baka mas natatanggap niyo, "Oy mga totoy, dito rin sa amin, dun sa loob, linisan niyo pa kami." Ganyan.
7: Meron naman po, magbibigay ng mga merinda, tubig, saka pera din po. Binibigyan kami ng pera pang gas or pambili ng mga garbage bag, mga gamit namin. Yun lang po.
0: Wow! O diba, syempre parang malaking pagkilala din para sa inyo. Sabi nga nung listeners natin, mga bagong bayani kayo dahil sa ginagawa ninyo. Diba? Yun. At syempre, may mga tumulong na ba? Nagbigay ng dagdag na pala, panglinis, walis, ganyan?
7: Opo, meron po. Meron po.
0: Tapos ayun ako, ang hirap pala talaga nitong ginagawa ninyo. Pero syempre mukhang dapat naka-gloves din kayo, no? Kasi yung sarili niyong kalusugan naman. Pagkatapos niyan, syempre todo ligo, todo linis naman ang katawan, no?
7: Opo. Yan po talaga yung ginagawa namin. Yung mga gloves po kasi nung ibang video po namin, wala po talaga kaming budget noon. Parang hindi talaga namin pinag-isipan yung mga contents namin. Pag nakita kami ng basura, ayun, takot agad, kuha agad ang mga basura. Pero ngayon po, meron po kami mga
0: gagamitan. Diba?
7: Followers namin.
0: Oo, at mukhang nadadagdagan tong followers ninyo. Kasi sabi ng mga mga nagte-text dito, mabuhay kayo, ituloy nyo daw yan. Gaya ni Piacedad Arnold, si Kiel Badua, si Roman Garavillas. Palakpakan daw para sa inyo. O syempre naman, since travel show ito, nililinis nyo ang paligid para mga turista natin matuwa lalo, di ba? Ano-ano ba mga pwedeng pasyalan dyan sa lugar ninyo na bukod sa mga nililinis nyo? Pag pumasyal kami dyan sa General Santos City, bukod sa pagkain ng tuna, masarap. Ano pa ang pwedeng pasyalan dyan?
7: Madami naman po. Katulad ng Campo 5, Tentispec, Olartike, yung mga pinupuntahan namin pag galing kami sa paglilinis. Doon kami pumupunta agad.
0: May mga resort din ba, pasyalan, tsaka mga lumang simbahan, mga pang-picture-picture, mga pasyalan, mga parks, ganyan.
7: Opo, madami po.
0: Naglinis na rin ba kayo ng mga parke, ng mga park?
7: A park. Oh, marami po park dito. Kaso lang po, hindi po namin hindi po namin isa-isa kasi masyadong marami.
0: Marami,
7: Kapag po, punta ko sa mga barangay-barangay dito, papa-awil, yes. Marami po talaga.
0: Ayan, ako, mabuhay kayo. Gusto namin kayo ng palakpakan ng maraming. At sana dumami pa ang members ng Team PH na Cleanfluencers ng GENSA na. Kaya please, i-promote ninyo yung social media ninyo. Tsaka pasalamatan nyo yung mga tumutulong sa inyo para mas marami pa ng mga kabataan. Tsaka magmensahe kayo sa mga kapwa ninyo kabataan na gawin din yung kabutihan ng ginagawa ninyo. Go Team PH!
8: Mga nanonood dyan, pakisupport sa aming page, Team PH Urban Clean Up, at saka sa TikTok and YouTube, mga karipa. Malaking tulong na po sa amin yon, kahit yun lang po, kahit salamat.
0: Thank you! Mabuhay kayo! Mabuhay kayo! At sana dumami pa mga katulad ninyo. Mabuhay! God bless! Yes, God bless! Yes, shout out sa Team PH, Cleanfluencers ng General Santos City. Mabuhay kayo. Yay! God bless. Bye. Naku, di ba nakakatuwa naman sila kapag ganyan naman talaga ang mga nakakausap mo. Good vibes ang hatid sa atin. Mga kapamilya, ang oras na po sa buong kapuluan ay 4:15 ng hapon.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: At syempre, patuloy pa rin pong nanonood ang ating pong mga supporters sa DZMM, lalo na po sa YouTube. Sabi ni Doming Crisologo, naku, tuloy-tuloy na lang daw po ang paglilinis, no? Kahit taon-taon naglinis ang baha, paano kasi yan? Oh, yeah. Ayusin natin lahat yan, Doming Crisologo, Roman Garavillas at Kanahista, thank you very much. Mabuhay kayong lahat. At syempre, meron pa pong masayang nakikinig at nanonood sa atin na mula po ito sa ginagalang at minamahal natin, Kuya Robert Mano. Happy listening po kay Miss Muyak de la Cruz, Teacher Miller and Kuya Ariel. Nakikinig sila habang nasa biyahe. Ingat po mga kapamilya, mabuhay po kayo and God bless. Samantala, bigyan daan po muna natin ang ating lengua de viaje.
10: Mga lengguwaheng hindi maintindihan.
11: Hindi maintindihan.
10: Mga terminolohiyang malabong pakinggan.
12: Malabong pakinggan.
10: Ating pag-usapan sa Lengua de Viaje. Lengua de Viaje.
0: At eto na nga mga kapamilya, sa buong ilang taon natin ng travel ni Awel, ang ating mga lengua de viaje ay yung mga simpleng language, lenguahe, dialect na pwede nating matutunan kahit simple expressions lang sa mga probinsya o sa ibang panig ng mundo, sa ibang bansa. Pero ngayon, pasimplihan lang natin ang ating lengua de viaje kasi nakutungkol to sa mga cleanfluencers dahil ang episode natin ngayon yung mga tumutulong maging malinis ang mga destinasyon sa ating mga travel destinations. Kaya English to Filipino lang ang ating lengua de viaje. Kaya lahat kaya kayo makiki-use it? Eto na. May sikat po na quotation mula kay Aesop na sa English, "No act of kindness, no matter how small, is ever wasted." Kaya, use it in Filipino.
13: Use it!
0: Ito po yan sa Filipino. Walang kabutihan, gaano man kaliit, ang nasasayang. Di ba naman? Palakpak-pak-pak-pakan. Thank you very much kay Aesop, ha? Naku, sana manatiling buhay ang iyong mga kasabihan. At isagawa natin, walk our talk. Di ba? Kumbaga, yun lagi namin ang natin sinasabi. Thank you very much! At syempre, eto na. Ibabalik ko lamang po sa inyo kung gaano ba kasikat itong ating cleanfluencer mula sa Cebu City. Kasi eto yon. Sabi nga po niya ng ating pong magaling na si Ate Sweet, ang cleanfluencer ay nakilala siya dahil kapag day off niya sa trabaho, hindi lang pahinga ang ginagawa niya. Sa halip, naglalaan siya ng oras para maglinis at tumulong sa kanyang komunidad. Umaga man o gabi, umulan man o umaraw, makikita mo siya sa kalsada. Para kay influencer natin from Cebu, importante hindi lang yung sa kanyang sumikat, basta gusto niya lang makatulong para mas maging malinis, maayos at ligtas ang kanilang lugar. Eto po, palakpakan po natin ang ating cleanfluencer from Cebu, Rafi Cartalia. Welcome on board, Rafi! Rafi!
14: Hello po, Papa Wel.
0: Hi, Rafi! Mabuhay ka! O, batiin mo muna sa Cebuano yung mga ano natin, mga ka-cleanfluencers mo sa buong mundo. Mm.
14: So, magandang hapon sa atong tanan. Sa diri sa Cebu, sa akong mga followers o bili na ako followers. So, salamat sa inyong mga suporta nga inyong hashtag sa ko. Malipayon dito sa inyong tanan na inyong hashtag na suporta sa ko.
0: Ay,
14: so, salamat po.
0: Yes. Nako, Rafi, ano, saan ka ba mismo sa Cebu? Saan lugar ka dyan sa Cebu?
14: So, ngayon, ang pinikiran ko ngayon sa Cebu, sir, sa capital site, Cebu City.
0: Oo. Nako, eh.
14: Nag-aaral
0: Sa Cebu City mismo, edi ano, nabalitaan mo na andyan pumunta ang Bini sa seaside. Nakanood ka ba ng Bini?
14: Hindi po, may duty po akong hapon.
0: Oh, may duty ikaw. So kapag hindi cleanfluencer si Rafi, ano ang trabaho at ginagawa ni Rafi?
14: Ang trabaho ko po sa ano, Yakiniku Light, yung company ko po.
0: Oh,
14: ay nag-serve po ako sa mga tao.
0: Wow. Very nice.
14: Nag-serve po ako ng mga pagkain nila.
0: Correct. At mula sa pagsiserve ng mga pagkain, ikaw naman ay nagsiserve din. May service ka rin sa community bilang cleanfluencer. Kwento mo sa amin, ano ang nagbigay inspirasyon sa'yo at paano ka nagsimula bilang cleanfluencer?
14: Una-una po, ay nagbigay ng inspirasyon kasi una-una, ang Diyos. Mm-hmm. At kalawa, yung pamilya ko. At sa mga taong sumusuporta po sa akin, at sila po ang nagbigay ng lakas sa akin at makapagpatuloy sa aking paggawa ng community service ko sa ating bayan at sa ating komunidad.
0: Mm-hmm.
14: At nagsimula po ako sa akin pagka-influencer ay December 28, 2025. Na-inspirasyon din po ako sa aking kapatid sa Iglesia ng Diyos sa MCGI, si Brad Jan Carillo. Din po ako nagsimula.
0: Then
14: sa kanya rin pong influencer din po siya sa dako ng Dalaguete, Cebu.
0: Mm-hmm. Ayan. Yeah, kwento mo sa amin, Rafi Cartalia, ano-ano yung mga nililinis mo, paano nagsisimula at paano mo na isasagawa ito?
14: Bago po yun, tayo maglilinis ay manalangin muna tayo sa Diyos at humingi po tayo ng gabay sa kanya at yun, ang aking pong nililinisan ay mga sidewalks at yung mga kanal na barado.
0: Mm-hmm.
14: At yung mga merong mga baha na tubig na nakastock. Yun po ang ating nililinisan at yung mga basura din po na nagkalat at pinabayaan po at kahit saan-saan po tumatapon yung mga tao. So sana po ay hiling po sa ating mga kapwa-tao ay sana maging responsibilidad po tayo sa ating mga basura.
0: Mm-hmm.
14: At pangalagaan po natin ang ating inang bayan. So yun lang po. Maraming salamat po sa inyo.
0: Mm-hmm. Ano yung mga gamit mo at ano yung pinakamahirap na nalinisan mo? Talagang parang na-challenge ka, hinamon talaga ang pasensya mo, Rafi.
14: Yan pong una ay yung kurbada po na 5 araw po pong nilinisan.
0: Mm-mm.
14: 5 araw po, yun. Kasi kurbada po eh. At delikado po sa ating mga kapwang motorista.
0: Mm-mm.
14: At gusto ko po na ligtas po sila sa pag-uwi. At gusto ko rin pong makauwi silang ligtas sa ating sa isa-isang pamilya nila.
0: Correct.
14: At ang akin pong mga gamit ay mga silhig, walis, at I mean pala at meron din po nag-sponsor sa akin ng scatter na kapatid ko din po sa iglesia sa MCGI, si Brad. Shout out po ako sa kanya, si Brad. Nils Silario.
0: Opo.
14: So, yun po.
0: Ayun, ako. Saludo daw sa iyo ang mga nanonood sa atin, lalo na si Sosimo Gasmin Jr. Ganda si Professor Paz Diaz. Sabi niya, ang galing ng mga cleanfluencers natin. Natutuwa sila sa mga ginagawa mo. O ano, Rafi, ano, pwede ka magmensahe o manawagan pa para supportan ka at maka-impluensya ka pa ng iba pa pong mga pwedeng maging cleanfluencers din. Anong mensahe mo? Tsaka ano yung social media account mo para ma-follow ka pa nila at matulungan ka nila?
14: Okay po, ang mensahe ko po sa lahat at baka meron pong gustong sumama sa akin, i-PM nyo lang po ako at tutugon po ako sa inyong mga ano, yung mga mensahe nyo po sa akin. So, mensahe ko lang po din sa iba na sana panatilihin po nating malinis ang ating kapaligiran. Kung saan tayo pupunta at gagala, ay maganda tignan ang ating paligid. So, yun lang po.
0: Ayun. Ang salamat. Social media account mo para ma-follow kanila, ano yun?
14: So, social media account ko ay mayroong pangalan Rafi H. Cartalia. So, baka nakita nyo po dito sa background ko. No, nandyan ba?
0: Yes, nakikita yung nasa background nyo.
14: Okay. Yeah. Yan po. Sa TikTok, sa YouTube, Facebook. Yan po.
0: Ayun. Ako, marami.
14: Sana i-follow nyo po ako. At marami pa akong malilinisan na ibang lugar. So, salamat po.
0: Yay! Thank you very much, Rafi Cartalia, ating influencer mula sa Cebu. At maraming salamat din sa lahat ng mga naging guest natin ng mga influencers from Tanza, Cavite. Ganun din naman po sa Taytay, Palawan. Ganun din sa General Santos City. At syempre, mula sa Cebu. Maraming salamat sa inyong lahat. And thank you very much, mga kapamilya, sa panonood po ng Travel ni Awel. Isang kasiyahan po makasama namin kayo sa biyaheng ito. At sa lingguan nating biyahe, sa ngalan po ng ating piloto, Gerson Cruz. Kasama rin po ang ating flight person na si Sweet Margen at si John Paul Pasaowa, Charlotte Dizon, Sara Sinfuego, Jay Yabut. At shout out din sa ating mga masisipag na mga flight attendants na sina Hannah Alquizar, Joyce Mansay, Don Ray Gise, at ganun din syempre kay Carlo Martinez at Carlo Ferreras. Mabuhay kayong lahat. Iabo lamang po natin kay si Nanay Georgette Denero ay nanonood ngayon. Maraming salamat, Nanay Georgette Denero. Ayun. At syempre, doon din po sa mga masugid nating taga-suporta. See you all sa July 18 sa Caloocan para sa ating DZMM 40. Apat na po tayo. Thank you very much, Edwin Galvez at kay Hoes sa ating pong mga parangal. Thank you very much. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Ito po muli si Papa Awel Paz. Hanggang sa muling masayang pagbiyahe ng Travel ni Awel. God bless us all. Susunod na po, TV Patrol Weekend. Bye! Bawat sa mong may ito. Trap, trap, trap, trap, trap, trap.

balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: are united and to defend and protect what we have.
1: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod.

0: CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, tatlong magkakapatid patay matapos makuryente sa Quezon City. Biktima, nag-aayos ng sinampay sa kasagsagan ng ulan. Habagat, ramdam pa rin ang bagsik sa ilang probinsya. Ilang istruktura, kabilang ang flood control projects, nawasak. Mga bahay, tinangay ng baha. Ika-10 taon ng arbitral ruling sa West Philippine Sea, ginunita. Pilipinas at ilang kaalyadong bansa nanindigan sa mapayapang pagresolba ng mga sigalot sa dagat ayon sa umiiral na batas.
4: Hindi nila po minamadali yung proseso.
3: Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero aminadong naging mabagal ang usad ng mga unang araw ng paglilitis. Sinagot din ang nakabimbing hiling na TRO sa Korte Suprema laban sa kanyang pagkakapili sa pwesto. Pinay tennis star Alex Ayala binigyan ng hero's welcome sa kanyang pagbabalik bansa. At Beanie at Blooms nag-party-party sa sold-out concert sa Cebu.
1: Kapamilya, kalunos-lunos ang sinapit ng tatlong magkakapatid na nasawi matapos makuryente sa kanilang apartment unit sa Barangay Piñahan, Quezon City. Nagsasampay umano ng damit ang isa sa mga biktima nang siya'y makuryente. Tinangka siyang iligtas ng dalawang kapatid pero nadamay din sila. Nagpapatrol, Liza Aquino.
5: Suot ang mga rubber gloves, tulong-tulong ang mga tauhan ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office para mabuhat ang lalaking ito na nakahandusay sa balkonahe ng kanilang apartment unit sa Quezon City. Ayon sa otoridad, nakuryente ang lalaki kasama ang dalawa pa niyang babaeng kapatid na pawang mga minor de edad sa kasagsagan ng malakas na ulan at hangin nitong Biyernes ng gabi.
6: Nagsasampay daw yung isa doon na isa sa mga kapatid. Then, nung sumigaw ng ara yung isa, tinulungan naman yung isa. Sumugod yung isa, yung panganay. Then, nung napansin nung pangatlo na hindi na sila umiimik, sumunod din. Kasi para tulungan, alamin kung ano nangyari. And yun, nakuryente din yung pangatlo. Nung time na yun, ma'am, ay umuulan. Kasi sabi nung biktima, hindi naman akalain no na may ganong may kuryente doon yung hinawakan ng biktima.
7: We have to check, we have to make sure na the first responders are always safe. Kaya since electrical po yan, kailangan talagang hanapin muna yung source bago makapasok doon sa place, doon sa site.
5: Isinugod pa sa ospital ang mga biktima pero idineklarang dead on arrival. 19 years old ang lalaki, habang 15 years old at 12 years old naman ang dalawang babaeng nasawi. Tanging ang nakaligtas ang 9 years old nilang bunsong kapatid. Nabatid na tutulong din sana ang bunso, pero napaatras ito nang maramdaman ang kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan.
6: Yung pang-apat, sumunod din kaso nag-ground siya, kaya ang ginawa niya, nung makita niya na nakahiga na yung tatlo niya magkapatid, tumawag na siya ng tulong dun sa baba.
5: Tumanggi magbigay ng pahayag ang kaanak ng mga biktima. Ayon sa pulisya, hindi makapaniwala ang tatay na sa isang iglap, sabay-sabay mawawala ang tatlong mahal sa buhay. Kumakayod siya bilang driver na mangyaring insidente. Balo na rin siya matapos maunang pumanaw ang kanyang asawa. Sabado na ng umaga nang tuluyang naibalik ang supply ng kuryente sa buong residential building. Mag-i-inspection bukas ang Quezon City Engineering Office sa naturang gusali at nangakong tutulong din ang Quezon City Local Government Unit sa pamilya ng mga nasawi. Liza Aquino, ABS-CBN News.
1: Patay ang 41 gulang na babae matapos mabangga ng isang SUV ang sinasakyang motorsiklo sa Ortigas Avenue sa Mandaluyong Biyernes ng madaling araw. Malubharing nasugatan ang TNVS rider. Sa imbestigasyon ng Mandaluyong Police, binabaybay ng mga sasakyan ang Ortigas Avenue nang mabangga ng SUV ang kaharap na motorsiklo ng mga biktima. Sa video na inilabas ng motoristang si Roel San Juan Candelaria, may sticker ng House of Representatives ang SUV na minamaneho ng isang 20 anyos na estudyante. Sa lakas ng pagkakasalpok, agad na nasawi ang babaeng sakay habang nagpapagaling ang 25 gulang taong gulang na rider. Nakakulong na sa Mandaluyong City Police Station ang driver ng SUV. Sinampahan siya ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide, physical injuries and damage to property. Inaalam naman ang koneksyon ng driver ng SUV sa sinakyan nitong official vehicle.
2: Limang bayan sa Occidental Mindoro ang binaha dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday nitong Sabado. Umapela naman ang mga residenteng tapusin na ang mga flood control projects sa lugar para mapigilan ang malalang pagbaha. Nagpapatrol, Dennis Datu.
8: Mabilis ang paglaki ng tubig sa Lumintao River sa Kalimtaan, Occidental Mindoro, kasabay ng malakas na buhos ng ulan. Nalubog sa putik ang palaya ni Tatay Rudy sa Barangay Tanyag, kaya problemado siya kung mapapakinabangan pa ang kanyang pananim.
9: Yung bagong tanim na ganyan, kapag dinaanan ng baha, lupay pa yan, saptos dumidikit sa putik, ang doon sa isang tundo, may makabangon man isa, dalawa na lang. Ang bubunga nun, mga ilan na lang ang bubunga.
8: Higit 10 hektaryang sakahan na ang nilamon ng ilog. Apektado nito ang mga sinasakang lupain. Kaya marami ang napipilitang maghanap ng ibang pagkakakitaan.
10: Yung iba ay lumuwas ng Manila dahil wala na ring kabuhayan na sasakahin dito dahil kinain na ng ilog. Yung iba, nagtrabaho na doon sa San Jose.
8: Himutok naman ang mga residente at mga lokal na opisyal ng barangay. Sana dinggin na ang matagal na nilang hinaing na magkaroon ng maayos na protection dike. Ito'y para hindi sana sila nangangamba sa kanilang kabuhayan at kaligtasan.
10: Hindi lang kabuhayan, kagaya ng palayan, ang maaring mawala. Ang diretsyo nito ay residential area. Mas delikado, hindi lang kabuhayan, pati buhay na tao ang malalagay sa panganib.
8: Ito ngayon ang nakakabahalang sitwasyon dito sa Sitio Guta at Barangay Tanyag, Kalintaan, Occidental Mindoro. Dati, ang lupang sinasaka ng mga taga rito ay nandoon pa sa gitna ng ilog na yon. Pero dahil sa tuwing may bagyo o malakas ang ulan, lumalaki ang tubig sa ilog at kinakain na ng tubig ang mga lupang sakahan ng mga taga rito. Ang hiling nila sana daw ay may maayos na protection dike para hindi na maubos ang lupang kanilang sinasaka.
11: Gumuho naman ang halos 20 metro na haba ng gabion sa Barangay New Dagupan na protection sana sa pag-apaw ng ilog nitong Linggo ng umaga.
12: Sana po ito ay ma-aksyonan, pa po ng maayos para madugtungan pa, para hindi po mga ngambayo at aking mga kababayan na dito sa Isla Nuwa, lalong higit, ay nag-request din po ako ng panibagong phase 2 para sa flood control sa region.
8: Natatakot din para sa kanilang kaligtasan ang mga residente ng Barangay Mulawin sa bayan ng Santa Cruz dahil sa malalaking alon na humahampas sa dulot ng habagat. Mababawasan sana ang pangamba ng mga residente kung natapos sana ang flood control project noong nakaraang taon. Limang bayan na nakaranas ang pagbaha sa pananalasa ng habagat. Kabilang dito ang Sablayan, Kalintaan, Rizal, San Jose at Magsaysay.
13: Yung panawag natin sa national government na yun nga, kung may mga naumpisahan na at matiyak din natin na yung mga ginagawa nating flood control talagang resilient siya doon sa lakas ng tubig na posibleng bumangga sa kanya dahil nasasayang yung ating proyekto kapag siya ay hindi matatag.
8: Umaabot sa 180 pamilya ang inilikas sa Occidental Mindoro dahil sa pagbaha na dulot ng habagat. Dennis Datu, ABS-CBN News, Occidental Mindoro.
2: Nasawi ang 68 taong gulang na lolo matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanyang tirahan sa Tubungan, Iloilo. Mahigit 100 bahay naman ang pinasok ng tubig dahil sa habagat habang bumigay ang hanging bridge sa Leon, Iloilo sa lakas ng ulan. Nagpapatrol, Roland Escaniel.
5: Patunay ng bagsik ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday ang pinsalang iniwan nito Linggo ng madaling araw. Naputol at bumigay ang hanging bridge sa barangay Camando, Leon, Iloilo. Ayon sa mga residente,

0: Madaling araw nitong Linggo. Ayon sa otoridad, nangyari ang landslide habang natutulog ang biktima sa kanyang bahay. Inabot ng mahigit isang oras bago na-recover ang bangkay. Pinasok naman ang baha ang ilang bahay sa Barangay Balantad, Gimbal, Iloilo, Sabado ng gabi dahil pa rin sa walang patid na ulan. Nagtulong-tulog ang mga residente para mabilis na maisalba ang kanilang mga gamit. Nasa gip naman ng Philippine Coast Guard ang 19 na individual na na-trap sa ilalim ng Tumagbok Bridge sa Miyagaw, Iloilo nitong Sabado. Kabilang sa mga nasa gip ang 9 na bata at 10 matatanda.
1: Mayroon.
0: Sa Barangay Union Libertad Antique, namataan ang mga residente ang pagkabuo ng water spout nitong Sabado. Sa video nakuha ni Mark Abby Ambong, makikita ang ipo-ipo na namuo sa dagat at tumagal ng halos 3 minuto. Walang nasaktan o naiulat ng pinsala ang ipo-ipo. Roland Escaniel, ABS-CBN News.
2: Saka ba, Mauro?

0: Tiwala si Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero na mas bibilis na ang proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa mga susunod na linggo. Naniniwala naman ang kampo ng bise na handa na sila sa ikalawang linggo ng paglilitis. Nakatakdang isa lang ng prosecution sa witness stand si National Bureau of Investigation Regional Director at Senior Agent Jeremy Lotok. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
1: Matapos ang unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagsalita na si Senator Judge Francis Cheese Escudero kaugnay ng pagkakahalal sa kanya bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court.
2: Hindi ko ginusto to, hindi ko hiningi ito, hindi ko hinanap ito, pero hindi ko rin tatalikuran ang iniatas na responsibilidad sa akin na tulungan ang Senado at Impeachment Court na malampasan itong bahaging ito ng kasaysayan.
1: Matatanda ang hiniling sa Korte Suprema ng ilang abogadong kaalyado ni VP Duterte ang Temporary Restraining Order o Status Quo Ante Order para pigilan ang paglilitis dahil questionable umano ang pagkakatalaga kay Escudero bilang tagapamahala ng Impeachment Court. Sinagot ito ni na Escudero at Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Karapatan po nila yan at mas maganda ngang iyakyat nila sa Korte Suprema upang mapagpasyahan ng may buong linaw para sa hindi malayong hinaharap o sa hinaharap kung mangyari man ito muli, may gabay na tayo kung pwede nga ba o hindi yan. At hindi na natin pag-aawayan pang muli ito.
3: As long as walang TRO, tuloy-tuloy lang ang trabaho, tuloy-tuloy lang ang impeachment.
1: Aminado naman si Escudero na may kabagalan ang takbo ng unang linggo ng paglilitis, lalo't nangangapa pa ang lahat ng partido sa proseso.
2: Sana po unawain ninyo, pero mas mabilis na po ang takbo ng impeachment na hindi naman po minamadali yung proseso.
1: Umaasa si Escudero na matatapos ang paglilitis bago mag-Nobyembre o Disyembre. Depende sa mga ebidensyang ilalatag ng prosekusyon at depensa. Nangako rin siyang sisikapi ng impeachment court na maging maayos, patas at makatarungan sa lahat ng partido sa ilalim ng kanyang pamumuno.
2: Kung ano man ang konklusyon, sino man ang mapaboran ito, sino man ang masaktan, sana tanggapin ang magkabilang panig, unawain at maunawaan dahil ginagampanan lamang po ng Senado ang aming trabaho nang walang dapat kinikilingan ng bawat isa sa amin.
1: Ayon kay Attorney Michael Poa, handa ang depensang sagutin ang anumang ebidensyang ilalabas ng prosekusyon sa ikalawang linggo ng impeachment trial. Inaasahan naman ng House Prosecution Team na palalakasin ng kanilang susunod na testigo ang naunang testimonya ni NBI Senior Agent John Mark Kalilung. Susunod na uupo sa witness stand si NBI Regional Director at Senior Agent Jeremy Lotok. Nanawagan naman ang prosekusyon sa publiko na tubutok sa paglilitis at bantayan ang makasaysayang impeachment trial. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
4: Hanap mo ba'y murang travel and tour packages para makapag-relax o de-stress mula sa trabaho? May alok ang isang travel expo na pasyalang swak sa bulsa, family-friendly pa. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
5: Nag-book agad si Vanessa matapos makahanap ng murang tour package pa Vietnam sa Travel Madness Expo. Kasama niya si Baby na first time mag-abroad.
6: Sikat daw siya ngayon eh.

0: and ano, maganda yung mga reviews. Siyempre, pho, ano, at saka ano, mga coffee, Vietnam coffee.
1: Pansin rin ng mga travel group sa Expo na dumami ang mga Pinoy na gustong mag-Vietnam, lalo't mas affordable kumpara sa lokal na destinasyon.
2: And there are so many cities to go, right? Da Nang, Hanoi, Saigon, Sapa, and beyond. You can buy so many things, coffee and local food.
3: The Asian products are booming, especially after the war in Middle East. And we're hoping that this Christmas season, mas lalo pa nadami mga travelers sa Filipino.
1: Sa datos ng Vietnam National Authority of Tourism, sa buwan ng Hunyo, mga Pilipino ang isa sa pinakamaraming bisita nila. Gayunpaman, hinihikayat pa rin ng travel groups ang mga Pilipino na ikutin ang Pilipinas at sundin ang bagong slogan ng Department of Tourism na Discover More to Love in the Philippines. Maraming murang packages rin ang inaalok sa Expo.
4: Every time we book accommodation, we help sustain tourism jobs. We support tourism businesses and inject life into our economy.
2: It's always good to discover like Iloilo, Sikihor, Camiguin. It means there's La Union, there's Ilocos, of course there's Batangas, and there's so much to see.
1: Umaasa sila na mas sisigla ang turismo sa mga susunod na buwan, lalo paan nila na upper middle income country ang bansa. Isang senyales dyan ay may kakayahan ang ilang Pinoy na bumiyahe. Samantala, bumaba pa ang fuel surcharge ngayong Hulyo, kaya asahang dadami ang mga babiyahe. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
5: Dating OWA Administrator Arnel Ignacio kakasuhan ng Ombudsman. At Alex Ayala, en grandeng Sinaloa.
6: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
5: Sayang laro sa Wimbledon. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
7: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
10: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM Radio Patrol sa Estreta.
11: Ginugunita ngayong araw ang 10th anibersaryo ng Arbitral Award kung saan pinagtibay ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Muling kinilala ng Pilipinas at 13 bansa ang ruling bilang final at legally binding. Silabayan ito ng iba-ibang aktibidad bilang pag-alala sa makasaysayang tagumpay ng bansa. Live mula sa Quezon City, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, ano-ano ang mga isinagawa ngayong araw bilang bahagi ng anibersaryo?
12: Yes, Adrian, isinapubliko na nga dito sa Quezon Memorial Circle ang kauna-unahang monumento na nagbibigay pugay sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Ito ang West Philippine Sea Fisherfolk Monument na pinasinayaan kasabay na 10th anibersaryo ng paglabas ng matagumpay na arbitral ruling.
13: Bit-bit ang mga watawat ng Pilipinas, nagmarcha ang iba't ibang kinatawan ng pamahalaan at civil society groups para sa National Peace Walk na pinangunahan ng National Task Force for the West Philippine Sea sa Quirino Grandstand sa Maynila ngayong Linggo. Paggunita ito sa 10th taon ng arbitral ruling na nagbabasura ng 9-line claim ng China na umaangkin sa halos buong South China Sea. Malaking tagumpay ito dahil pinagtibay nito ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa Puerto Princesa City sa Palawan, nasa 2,000 Pilipino ang sumama sa Peace Walk bilang pagtindig na ang bahaging ito ng dagat ay sakop ng Pilipinas.
14: Maligayang pagdaiwang na 10th anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award sa ating dagat. Maraming salamat.
13: Pagsapit ng alas 10 ng umaga, sabay-sabay pinatunog ang mga air horns ng mga barko ng Pilipinas sa buong bansa. Pinangunahan ito ng BRP Teresa Magbanwa sa Maynila.
15: Hindi lang po ito ang pagbibigay ng karapatan sa bawat mamamayang Pilipino ng ating exclusive economic zone, ang ating sovereign rights. Ito rin po ang pagkakilala sa ating pong karapatan, particularly ng ating pong mga mangingisdang Pilipino sa kanilang pong mga pangingisda, particularly sa area po ng Bacaw de Masinloc and West Philippine Sea.
13: Ang BRP Teresa Magbanwa ang flagship vessel ng Philippine Coast Guard.
16: Keep your distance away from the Filipino fishing boats.
13: Ilang ulit itong naharap sa mga agresibong aksyon ng China, partikular sa Escoda Shoal at sa Bajo de Masinloc.
12: Libo-libong sasakyang pandagat mula sa pinakamalalaking barko hanggang sa pinakamaliliit na bangka, mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, ang nakiisa sa sabay-sabay na horn salute. Simboloan nila ito ng pagtindig sa soberanya at kapayapaan, alinsunod sa utos ng pamahalaan na hindi papayagang masakop ng anumang bansa ang bawat pulgada ng ating dagat.
17: West Philippine Sea!
18: Atin ito!
17: West Philippine Sea!
13: Quezon City, binuksan na sa publiko ang West Philippine Sea Fisherfolk Monument, ang kauna-unahang monumento na nagbibigay pugay sa laban ng bansa sa West Philippine Sea. Tampok sa bantayog ang isang mangingisdang Pilipinong nakataas ang sagwan at may hawak na watawat ng Pilipinas.
19: The significance of the victory is not just in itself, but to keep our hope alive. Mas magandang lumalabang kang alam mong may patutunguhan.
13: Nagdaos naman ang misa sa punto ni dating Pangulong Noynoy Aquino sa Manila Memorial Park sa Paranaque. Administrasyon niya ang naghain ng arbitration case laban sa China, isang diplomatikong paraan upang maresolba ang tumitinding sigalot sa dagat. Una nang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tatalima ang Pilipinas sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at itataguyod ang kapayapaan sa dagat.
20: The South China Sea must never be an arena of conflict. It must remain a sea of peace, cooperation, and connectivity. A body of water that sustains livelihoods, fosters trade, protects marine biodiversity, and unites rather than divides our nations.
13: Sa pahayag ngayong July 12, iginiit ng Pilipinas at 13 iba pang bansa na dapat na mapayapang resolbahin ang anumang sigalot sa dagat na ayon sa umiiral na batas. Muli rin kinilala ang 2016 Arbitral Award na final at legally binding.
21: This is what collective deterrence looks like in practice. It is not one agreement, one exercise, or one statement. It is a network of nations that has made clear the Philippines does not stand alone. Because in 2016, I heard that line. We stand alone, and the ruling was simply a piece of paper.
13: Inaaksyonan ng sandatahang lakas sa mga nagbabagong hamong hinaharap na rehiyon kaugnay ng South China Sea. Bukod kasi sa agresibo, illegal at mapanlinlang na taktika ng China, sinasabayan pa ito ng cyber threats at fake news.
22: Our objective is to prevent conflict by making it clear that the Philippines has both the resolve and the capability to protect its sovereign rights in accordance with international law. we have to be present in the West Philippine Sea and around our archipelago. Our presence in the West Philippine Sea cannot be occasional. It cannot be reactive. It must be lawful. It must be professional. And it must be sustained.
12: Pinakabagong hamon ang deklarasyon ng ilang Chinese scholars na umaangkin sa probinsya ng Batanes sa Hilagang Luzon bilang bahagi umano ng China.
0: I don't think that their legal justification based on ownership of the Batanes Islands is going to survive any kind of international scrutiny. But all they really require for their narrative is enough ambiguity and enough muddying the waters so that they can say, well, you know, it's disputed.
12: Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, mula taong 1783, may soberanya na ang Pilipinas sa Batanes. Nakiisa rin ang mga Ibatan sa himagsikan laban sa mga Kastila at mga Hapon at may kinatawan din sa Malolos Congress. Idrian, nananawagan nga ang mga Palawenyo at ang Atitito Coalition kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maglabas ng executive order para opisyal ideklara ang July 12 bilang West Philippine Sea Victory Day. At bukod dyan ay nasa mahigit 200 din na mural ang ipininta sa iba't ibang bahagi ng bansa kaugnay ng West Philippine Sea para mas maipaintindi sa publiko ang kahalagahan nito. Idrian.
11: Maraming salamat, Jervis Manahan.
5: Kakasuhan ang Office of the Ombudsman si dating OWA Administrator Arnel Ignacio kaugnay ng pagbili sa mahigit 1 bilyong pisong halaga ng lupa ng ahensya kahit walang otorisasyon sa kanya ang kanilang Board of Trustees. Ayon sa Ombudsman, lumabag sa Article 177 ng Revised Penal Code o Usurpation of Authority or Official Functions si Ignacio nang pirmahan niya ang contract to sell, deed of absolute sale at pinayagan ang paglabas ng pondo para sa pagbili ng naturang lupa. Anila, binaypas si Ignacio ang kanilang Board of Trustees sa pagpasok sa transaksyon. Kinukuha pa ng ABS-CBN News ang panig ni Ignacio tungkol dito. Maghahain naman ang Department of Migrant Workers ng motion for reconsideration sa Ombudsman para sa ibinasurang reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at plunder laban sa mga dating OWA officials at nagbenta ng lupa. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, hihilingin nilang repasuhin muli ang mga isinumite nilang ebidensya at argumento sa issue.
11: Sumiklab ang sunog sa Congressional Avenue sa Quezon City mag-aalas 10 Sabado ng gabi. Umabot sa ika-apat na alarma ang sunog na lumamon sa 46 na bahay. Kaya 37 fire trucks at 4 na ambulansya ang rumesponde. Inabot ng 1 oras bago naapula ang sunog. Walang naiulat na nasawi o nasugatan maliban sa 1 bumberong nahirapan sa paghinga. Humihingi ng tulong ang mga nasunugan sa ilalim ng tulay sa Kulyat Bridge 2. Humiling sila ng ayuda gaya ng pagkain, damit at gamit pang bahay. Pansamantala namang isinara sa mga motorista ang Kulyat Bridge matapos ang nangyaring sunog. Ayon sa LGU, magsasagawa ng structural inspection ang QC Department of Engineering para matiyak ang structural integrity ng tulay.
5: Hot topic sa fans of pinakabagong season ng House of Dragon, ang prequel ng Game of Thrones series. Bigatin ang produksyon at matindi ang aksyon para sa inaasam na Iron Throne. Nagpapatrol, Gretchen Fulido.
3: Team Rhaenyra o Team Aegon ka ba? Tutok na tutok ang fans sa bagong season ng House of the Dragon, ang prequel ng sikat na Game of Thrones series. Ikinwento ni Steve Chassant na gumaganap bilang si Lord Corlys Velaryon ang napakalaking hamon sa pagbuo ng epic battle scenes ngayong season 3. Hindi biro ang produksyon. 4 full-scale ship sets ang ibinuo at higit 3 milyong litro ng tubig ang ginamit para sa Battle of the Gullet. Nakapagtala pa ng bagong world record ang produksyon matapos sabay-sabay na sinindihan ang 23 stunt performers sa isang take.
18: They're throwing corpses at us, firing water cannons at us. So that stuff was tough. And surprise, surprise, the British summer.
1: betrayed your queen.
3: Mas lumalala ang pagkataksil at digmaan sa Westeros habang ipinaglalaban ni Queen Rhaenyra Targaryen ang kanyang karapatan sa Iron Throne.
18: In war, there are no winners. The only winner is war itself. I think that is how Corlys feels by the end of that battle.
3: Inaabangan na ng fans ang epic Battle of the Dragons na Queen Rhaenyra at King Aegon. Pero habang umiinit ang labanan para sa Iron Throne, mas lumalabas ang tunay na kapalit ng labis na paghahangad sa kapangyarihan.
2: Which emotion do you think viewers will feel the most this season 3? Is it awe, heartbreak, anger, or shock? And why?
18: Oh, good one. I think if they have been following this journey from the start, from season one, then it will be heartbreak because we have done our very best to try and create an emotional connection with the characters so that if somebody should die, and this is Westeros, people do die, you would feel that particularly, so that nobody's death goes for nothing.
3: Mapapanood ang bagong episode ng House of the Dragon Season 3 tuwing Lunes sa HBO Max. Ang season finale ay ipapalabas sa August 10. Gretchen Pulido, ABS-CBN News.
11: Mga lokal na opisyal sa Sarangani Province hirap makahanap ng ligtas na mapaglilipatan ng mga residente na magkasunod na sinalanta ng lindol at habagat. Mga haligi ng OPM at NewGen hitmakers nagsama-sama sa isang pangmalakasang concert sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
7: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita-patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Naglilingkod sa Pilipino sa anuman sa mundo. DZMM Radio Patrol sa Estreta. TV Patrol sa DZMM.
1: Dobleng dagok ang hinaharap ng mga taga-Glan sa Rangani. Dahil matapos ang lindol, binaharin ang lugar nitong weekend. Nagkasira-sira naman ang bahay ng ilang residente matapos tangayin ng baha. Nagpapatrol, Hernel Tokmo.
2: Kung hindi man nagkapira-piraso, ang ibang bahay naman, tuluyang tinangay ng baha ang buong istruktura. Yan ang malupit na sinapit sa ari-arian ng mga residente sa Barangay Mudan sa Glan Sarangani. Kasunod ito ng pagragasa ng matinding baha sa lugar nitong Sabado. Umapaw naman ang tubig sa namuong artificial lake sa bundok. Ito ang tubig na naipon nang bumara sa mga daluyan ng ilog ang landslide na epekto ng malakas na lindol. Hindi lubos maisip ni Josephine na ang dalawang palapag na bahay na pinaghirapan niyang ipatayo sa isang iglap, wala na. Maging ang mga alagang baboy na tanging inaasahan niya para magkaroon ng kita, inano din.
3: Sir, parang wala, lutang lahat kami. Parang wala kami, nakakita namin yung mga bahay namin. Pagano'n sir, umiyak talaga kami. Lalo na yung anak ko, nang iniyakan na lang kasi kami. Hirap na talaga. Kasi kawawa na yung kasamahan namin. Makita mo, isave lang yung mga anak nila. Ayaan na lang yung mga gamit nila. Basta yung mga anak nila, masave nila.
2: Abala naman ang mga residente sa paghahakot ng mga gamit at pagsasalba ng mga maaari pang mapakinabangan. Sa tagal na nilang tumira rito, ngayon lang sila nakaranas ng ganito katinding delubyo.
4: Wala dito, nagsingit-singit sila na ana ang tubig.
2: Kwento ng binahang residenteng si Rosita, nawawala na sila ng pag-asa lalo't ang ipinundar nilang bahay, nakaligtas man sa lindol, nawasak naman ng baha. Hindi pa nga tuluyang nakabangon sa lindol, panibagong delubyo naman ang hinaharap ngayon ng mga taga-barangay Mudan.
5: Kung dati ay magkakatabi ang mga bahay dito, pero ngayon halos wala ka nang makita matapos inanod ng rumagasang baha ang mga bahay dito at dahil sa mabilis na pagtaas ng level ng tubig, ang ilan sa mga residente ay umakyat pa sa mga puno ng niyog.
2: Aminado ang barangay na hirap silang makahanap ng ligtas na mapaglilipatan ng mga residente. Pansamantalang lumikas ang mga residente sa gym, simbahan at maging sa bahagi ng kanilang dump site. Ayon sa kapitan ng barangay, nag-request na sila ng tent pero wala namang paglalagyan ito, lalo tabing ilog ang kanilang barangay. Bukod sa pagkain, panawagan din ng mga residente ang tubig at mga materyales sa pagtatayo ng bahay. Walang supply ng tubig at kuryente sa komunidad. Sa Glan Sarangani pa rin, bukod sa rescuers, tumulong na rin ang mga residente sa paghanap sa mag-asawang natabunan ng gumuhong lupa noong Biyernes ng gabi sa Native Reservation Barangay I. Alegado. Sugatan at nakaligtas naman ang dalawang anak ng mga biktima, edad 19 at 15 taong gulang. Nangyari ang pagguho ng lupa sa kasagsagan ng walang tigil na ulan bunsod ng habagat. Patuloy naman ang search and rescue operation sa 25 anyos na tindero ng isda na nawawala matapos tangayin ng malakas na agos ng Tukuran River sa Purok Mahogany, Barangay Baklay, Tukuran itong Sabado. Sa investigasyon, sinubukan umano ng biktima na tawirin ang ilog sa pamamagitan ng paglangoy pero hindi nito kinaya ang malakas na agos at tuluyang tinangay ng tubig. Nalubog din sa baha ang bayan ng Dato Salibo, Maguindanao del Sur. Sa video, kitang pinasok na ng tubig ang mga bahay habang hirap ang mga motorista na suungin ang baha. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 17 barangay o higit 6,000 pamilya ang apektado ng baha. Hernal Tokmo, ABS-CBN News, Glan Sarangani.
6: Sa pamilya, patuloy na nakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa PAGASA, dahil sa habagat, maulap na papawirin ang at kalat na pag-ulan at thunderstorms ang mararanasan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Western Visayas, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at Palawan. Ang natitirang bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers o thunderstorms ang aasahan. Habang sa Mindanao, bahagyaring maulap hanggang sa maulap na papawirin na may paminsan-minsang pag-ulan o thunderstorms ang mararanasan. Samantala, isang low pressure area ang binabantayan ng PAGASA sa labas ng PAR. Pero sa ngayon, mababa pa ang tsansang maging ganap itong bagyo. Panik bansa na ang Pinay tennis ace na si Alex Ayala matapos ang kanyang breakthrough run sa Wimbledon. Plano naman ng mga sports officials sa bansa na mainapit pa sa mga kabataan ang larong tennis. Nagpapatrol, Paige Javier.
7: Mainit na sinalubong si Pinay tennis ace Alex Ayala sa kanyang pagbalik sa bansa mula sa Wimbledon ngayong araw. Gumawa ng kasaysayan si Ayala bilang unang Pinay na umabot sa fourth round sa singles ng isang Grand Slam. Isang hero's welcome ang nakahanda para kay Alex na may banda pang tuputugtog. Matyagaring nag-abang ang ilang kabataan mula na botas at mga atletang sabik makita ang kanilang ate Alex. Sinalubong si Alex ng ilang sports officials, kabilang si Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino, Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio, at PhilTA Secretary General John Ray Tiangco. Ayon kay Tiangco, karapat dapat bigyan si Alex ng engranding pagsalubong dahil itinuturi siyang modern-day hero ng mga Pinoy.
8: It's not just about Wimbledon or just one match or one game, no? So yung buong journey niya, hindi lang siya magaling mag-tennis, no? Parang napakaganda ng kanyang values at character. Magandang ehemplo sa mga kabataan.
9: We're very proud of Alex. Welcome home, our national, one of our national treasures.
7: Para sa top sports officials, kailangang iangat ang antas ng tennis sa bansa para matulungan ang mga batang nais sumunod sa yapak ni Alex Ayala.
10: Kailangan mas dumami yung courts, maging available siya sa lahat ng lugar. Kailangan may magandang programa. What we're trying to bring in now is more international tournaments at for the juniors.
7: Target naman ng PSC na magkaroon ng mas madaming regional training center para ma-develop ang mga tennis player mula sa probinsya.
11: We have to make sure na katulong ng Philippine Sports Commission si Alex para mahikayat, makumbinse, ma-inspire, hindi lang Philippine Sports Commission, but lahat ng LGUs, maybe to put up tennis courts all over the country. To organize more tennis events all over the country.
7: Hindi naman maitago ni Alex ang saya sa pag-uwi sa bansa, lalo na nang marinig at makita ang mga hiyaw at kaway ng mga kababayan.
12: Congratulations sa atin!
7: Sa mga susunod na araw, dadalo ang Pinay Tennis Ace sa ilang events kabilang sa meet and greet sa kanyang fans. Pagkatapos nito, balik tennis court si Alex para maghanda sa pagsisimula ng hard court swing. Una siyang lalaban sa Mubadala DC Open sa Washington, D.C. at sa magkasunod na WTA 1000 event sa Toronto at Cincinnati. Paige Javier, ABS-CBN News.
1: Susunod, Beanie members kinilig sa blush dance cover ng ITZY member. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: Ang galing! Pangmatagalan!
15: Parang tayo lang han.
16: Everest Appliances.
14: Babe, ano ever best decision mo in life?
15: Siyempre, building a home with you.
16: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.

ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Radio.

0: papakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
1: Naglabas ng pahayag si Senador Rodante Marcoleta habang naka-hospital arrest kaugnay ng kinakaharap na kasong plunder sa Sandigan Bayan. Hinimok niya ang mga kababayan na patuloy na ipahayag at isulong ang transparency sa pamahalaan at makamit ang katarungan, pananagutan at demokrasya. Sa hiwalay namang pahayag, pinuna ni Senador Panfilo Lacson ang lagi na lang pagka-ospital ng mga kilalang personalidad na nahaharap sa kasong kriminal sa korte o contempt sa Kongreso. Ayon sa Senador, laging naglalabasan ang sakit ng mga aarestuhing individual. Kaya sa hospital ang kanilang bagsak imbis na diretso sa detention center. Kapwa naka-confine ngayon sina Marcoleta at dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa PNP General Hospital dahil sa kani-kanilang kaso sa Sandigan Bayan. Kinwestiyon din ni Lacson kung sino ang nagbabayad sa pananatili nila sa pagamutan na laan sana sa mga pulis at kanilang pamilya. Nais itong linawi ni Lacson sa PNP at DILG kapag tinalakay na ang panukalang pambansang budget para sa taong 2027.
2: Mas kaunti na ang mga Pilipinong nagpapakasal habang mas marami naman ang pinipili munang magsama o ang tinatawag na live-in kahit hindi pa kasal. Ayon sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority, patuloy na nagbabago ang paraan ng pagbuo ng pamilya sa Pilipinas. Nagpapatrol, Rafael Busano.
3: Apat na taon na nagsasama sa iisang bahay ang magkasintahan na si Paulina Gerald. Kapwa nilang pinili ang ganitong setup kaysa agarang magpakasal kahit pa pareho naman silang may magandang trabaho.
4: Kasi wala doon yung necessary na mga financial burden ng wedding. Ang mga quotations na ng mga providers, ng mga suppliers, nasa siguro maayos na yung nasa 300,000 pataas.
3: Kabilang sila sa mas dumaraming bilang ng mga Pilipino na piniling mag-live-in muna kaysa magpakasal. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, higit 429,000 ang ikinasal noong 2014. Pero bumaba ito ng 13.5% o higit 371,000 na lang noong 2024. Gastos sa pagpapakasal ang pangunahing dahilang nakikita ng Commission on Population and Development o CPD.
5: Some of those couples would prefer either delaying or hindi na nagpapakasal and they just get into live-in arrangement because of the cost, for example, of wedding, of marriages, even civil and lalo na kapag church wedding, it's really costly.
3: Ayon pa sa CPD, may mga couple din na pinipiling unahin ang pag-aaral o pagpapaunlad ng kanilang karera. May mga pag-aaral din na nagsasabing ang ilan ay nagpapasyang mag-live-in dahil sa hindi planadong pagbubuntis. Ginagawa rin ito ng iba para lubusang makilala ang kanilang partner bago pa man sila tuluyang magpakasal.
4: Bilang babae, nasa atin yung vulnerability na paano kung maabuso, paano kung may pananakit na ma-involve or may pagtataksil. Yung cohabiting namin ng partner ko, it's with marriage in mind. So kumbaga, practice to bago kami ikasal, na kung may mga challenges kami na sa tingin namin kaya naming masolusyonan ng kaming dalawa lang.
3: Lumalabas ding mas matanda ang edad ng mga Pilipinong nagpapasyang mag-asawa. Pero pinipili ng mas marami ang civil wedding. Umabot ito sa 41.8% ng lahat ng rehistradong kasal sa taong 2024, mas mataas kaysa Roman Catholic Church wedding na nasa 31.7%. Sa ngayon, nasa mahigit 12 milyong Pilipino ang namumuhay sa cohabitation or live-in arrangement.
6: It's also a global thing, no? And it extends not only to making the decision to marry, pero it also extends to the decision whether or not to have children at all and how many they would like to have.
3: Binigyan din naman ng CPD na anuman ang piliin ng mga magkasintahan, kasal man o live-in, mahalagang may mga oportunidad at suportang makatutulong sa kanila, lalo na kung gugustuhin nilang bumuo at mapalaki ang kanilang pamilya sa isang ligtas at maayos na lipunan. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
2: Mismong mga estudyante ng University of the Philippines College of Law Batch 2026 ang pumili kay Pasig City Mayor Vic Fico Soto na maging panauning tagapagsalita sa kanilang pagtatapos nitong Sabado. Maiksi pero malaman ang kanyang talumpati. Hinamon ni Soto ang 278 nagsipagtapos na panindigan ang integridad at labanan ang korupsyon. Nasa kamay rin anya ng susunod na henerasyon ng mga lider ang kinabukasan ng bansa. Hinimok din niya ang mga nagsipagtapos na huwag payagang makompromiso ang kanilang integridad. Ibinahagi rin niya ang kanyang personal list ng 10 prinsipyo para maiwasang makain ng sistema sa harap ng mga pagsubok at tukso.
7: When you find yourself at the crossroads, will you choose the easier, more convenient path to success? Or will you stand with integrity? Will you stand for truth and justice? To the class of 2026, may you become great lawyers who will live not only with excellence, but more importantly, with integrity.
1: Patuloy na namamayagpag ang OPM. Sinimula na ng Aces of P-Pop BGYO ang kanilang on-demand mall tour. Si Moira naman nakatakdang mag-concert sa Oktubre. Unforgettable naman ang surprise collabs sa OPM Con Generations 2026 sa The Big Dome Sabado ng gabi. Nagpapatrol Ana Cerezo.
8: Nagsama-sama ang mga haligi ng OPM at mga hitmaker ngayon sa mga pasabog na collab na handog ng OPM Con Generations 2026. Headliners ang Kings of P-Pop SB19 at ang naka-collab nila ang rock royalty na si Bamboo. Approved din ang produksyon nila ng Visa, kasama naman ang lahat ng performers sa concert. Ilan pa sa sorpresang Sanib Puwersa ang produksyon ng Kaya kasama si Sam Concepcion, Ben and Ben at Army Melare, Flo G at Chito Miranda, Alamat kasama ni Jet Tangan, Sunkissed Lola at Kio at Skasta kasama ni Jay Durias pati Yuri Do. Kasama din sa lineup ang Sonara at G22. May pa-collab din si Moira sa listening party at launch ng kanyang I'm Okay Deluxe album. Nagpasample siya ng title track kasama si Paolo Benjamin ng Ben and Ben at Banaid kasama ni Jonoy Danao.
9: And thank you for loving me through the changes and the ups and downs.
8: Umarangkada naman na ang on-demand tour ng BGYO. Kasunod ng event sa Telebastagan, Pampanga, pupunta ang boy group sa Novaliches ngayong linggo. July 26 sa Santo Tomas, August 1 sa La Union, August 2 sa Baguio City at August 8 sa South Mall. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
1: Ipinakita ng Blooms kung paano sila maki-party sa Nation's Girl Group Beanie sa Signals World Tour sa Queen City of the South itong Sabado ng gabi. Hindi naman binigo ng 8 ang sold-out Cebu crowd sa pangmalakasang performances na may bonus encore pa. Mula Cebu, nagpapatrol, MJ Felipe.
10: The Beanie Hockey League fever was on. Electrifying ang opening number ng Nations Girl Group sa Signals World Tour sa Cebu. In tip-top shape ang girls, bigay na bigay sa bawat sayaw. At ang kanilang outfits, inspired ng sikat na sinulog festival ng Queen City of the South. Hinataw ng girls ang fan favorites sa kanilang discography. At nagpakaangas sa back-to-back new tracks na Sugar Rush at Step Back. Chill muna ang walo sa katabi. Pero napatayo ang crowd nang bumaba ang girls para maki-honey-honey at tic-tac-toe sa Blooms. Extra treat sa fans ang sub-unit performances ng girls. Sa kanta ni Sarah Gina Duyan at kaka-i-babe ni Donalyn Bartolome. May spotlight din ang powerhouse dancers nila na The A-Team at Besties. Inabangan din ng Sebloomz ang Coachella performance ng Beanie, The Whole 42 Minutes. Isa sa highlights ng set na ito ay nang tumayo ang buong arena at naki-jump at party sa Out of My Head. Talagang party all night, lalo na nang sinayaw ng girls ang A Parallel World na kinanta nila para sa DreamWorks animated movie na Forgotten Island. Pero di mawawala ang iconic hit nilang Pantropico. Tumagal ng 2 oras ang concert hanggang sa nagpaalam na ang 8. Inakala ng fans na tapos na ang show. Nang biglang lumabas ulit ang girls para sa encore at kinanta nila ang Strings. At hindi pa dyan natapos ang espesyal na araw na ito para sa Beanie at sa Blooms. Dahil kumasa naman sa Blush Dance Challenge ang ITZY member na si Cheryong na nag-concert kasama ang kanyang grupo sa Pasay City. Hindi maitago ni na Beanie, Mika at Maloy ang kilig sa kanilang comment sa online post. It's a wrap dito sa Cebu at ang next stop ng Beanie Signals World Tour, Honolulu, Hawaii. MJ Felipe, ABS-CBN News, Cebu.
11: Okay, paano? Lunes na naman bukas.
1: Umpisa na naman.
11: Sa impeachment.
1: Ang sabi, mas mabilis na.
11: Oo, abangan natin yan.
1: Eh, kaso paano kung marami pa rin mga objection, mga pagtutol?
11: Pero normal naman po yan, mga kapamilya, yung mga objection. Pero
1: karapatan.
11: Mahalaga nga ay talagang tutukan natin kung ano yung mga ebidensya na ipinipresenta.
1: Yes.
11: At tayo mismo, di ba? Tingnan natin kung okay ba itong ebidensya
1: ko? Actually, yan yung gusto kong sabihin na parang sa pagkakataong ito, hindi lang naman yung mga Senate judges ang huhusga. Dapat pati tayo.
11: Mm-hmm.
1: Kasi yung issue ay kasali tayo, di ba? Pondo ng bayan. So maganda talagang makinig, intindihin yung mga sinasabi at talagang sumubaybay.
11: At tutukan yan sa atin sa mga platforms ng ABS-CBN.
1: Yes, at gagawin naming madali yan para sa inyo kasi marathon coverage yung hatid namin sa inyo sa ABS-CBN platforms at syempre sa ANC.
11: Ayun.
1: At social media pala.
11: At social media. Yes, tayo ay nasa internet din po.
1: Okay. So
11: at
1: paano?
11: Yan.
1: Sabay-sabay bukas.
11: Yan na nga. Ang ating mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po, si Adrian Ayani.
1: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po, si Zen Hernandez. Andito kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan Kaya Mo. At sa mga kapamilya platforms, ang ASAP XP.
12: TTTZMM, numero uno sa aksyon!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP. Ang ating oras, 5:30 ng hapon.
1: Mga puputok na i-issue, mga balitang dapat abangan, malalim na talakayan, ating pakinggan, tinig ng magkabilang panig, ating iparirinig, mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas sa Story Outlook. Story Outlook. Story Outlook.

0: para sa ating story outlook. Ilog sa Occidental Mindoro umapaw dahil sa tuloy-tuloy na ulan. Mga residente pwersahang inilikas. 168 na pasahero stranded sa mga pantalan dahil sa epekto ng habagat at bagyong Inday. 48 biyahe ng mga barko kanselado. 17 patay sa pananalasa ng habagat, mahigit 500,000 apektado. Bagong testigo, palalakasin ang naunang testimonya sa ika-4 na Article of Impeachment kontra Vice President Sara Duterte. Eksperto, iginiit na mas miiging simplihan ang proseso sa impeachment trial. Pag-angke ng China sa Batanes, itinuturing na banta sa Pilipinas ayon sa isang eksperto. Mahigit 2,000 Pinoy seafarers stranded pa rin sa Persian Gulf dahil sa panibagong tensyon sa Middle East. Bulkang Canlaon naghahanda na o naghahanda sa major magmatic eruption. At presyo ng produktong petrolyo may dagdag bawas sa Martes. Sa detalye,
1: Story Outlook.
0: Mga kapamilya, persahang inilikas ang ilang residente sa Sablayan, Occidental Mindoro dahil sa pag-apaw ng ilog at pagbaha sa maraming lugar. 9 na barangay ang nalubog sa tubig dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan, dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Umapaw na rin ang mga ilog sa lugar gaya ng Mongpong, Patrick, Amnay at maging ang Giron Creek. Maraming sakahan at pananim ang lumubog din sa bahasa bayan ng San Jose. Nalubos na ikinabahala ng mga magsasaka.
1: Outlook.
0: Mahigit 100 pasahero ang stranded sa mga pantalan dahil sa epekto ng habagat at bagyong Inday kahapon. Sinabi sa DZMM ni Philippine Ports Authority spokesperson Eunice Samonte, mayroong 168 na pasahero ang apektado ng halos 70 kanseladong biyahe ng mga barko sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil sa malakas na alon. Siniguro naman ni Samonte na maayos ang kalagayan ng mga pasahero na tumanggap ng mga food pack at hot meals. Hinimok din ni Samonte ang publiko na i-check muna ang kanilang social media page bago bumiyahe para sa mga anunsyo. Labimpito ang naitalang nasawi sa epekto ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Ayon sa Office of Civil Defense, karaniwang mula sa Mindanao ang mga biktima na namatay dahil sa landslide. Mahigit 500,000 naman ang apektado sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, mahigit 16 milyong pisong halaga ng mga pagkain at iba pang tulong ang naipamahagi na. Samantala, pinag-iingat at pinaghahanda naman ng OCD ang mga naninirahan sa Luzon sa posibleng pag-ulan ngayong araw.
1: Story Outlook.
0: Sa ibang balita, mga kapamilya, inaasahang palalakasin ng bagong testigo ng prosekusyon ang naunang testimonya sa ika-4 na Article of Impeachment o pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte, ina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa ikalawang linggo ng paglilitis. Kabilang sa mga uupo sa witness stand ngayong week 2, si NBI Regional Director at Senior Agent Jeremy Lotok. Ayon kay House Prosecutor Shell Jokno, inaasahan nilang palalakasin ni Lotok ang naging testimonya ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Sinabi naman ni House Prosecutor Laila De Lima na kabilang sa inaasahang ilalatag ni Lotok ang resulta ng investigasyon ng NBI sa sinasabing banta ng Vice Presidente. Naniniwala rin si De Lima na hindi na dapat pagdebatihan pang authenticity ng video ng umano'y pagbabanta ni VP Sara matapos gamitin din ang depensa sa cross-examination ni Kalilong. Ayon naman kay Defense Team Spokesperson Michael Poa, posible pa rin ipalabas sa trial ang buong higit 2 oras na press conference ng pangalawang pangulo.
1: Story Outlook.
0: Iginiit ng ilang eksperto na mas mabuti kung sisimplihan ang proseso sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni UP College of Law Assistant Dean Attorney Paolo Tamase na umaasa siyang mababalanse ng impeachment court ang proseso sa mga susunod na linggo para maiwasan ang pagiging technical nito. Kontento naman si Tamase sa paglatag ng prosekusyon at ng depensa sa kanilang mga argumento. Partikular ang pag-authenticate ng unang witness ng prosekusyon na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong sa video ng pagbabanta ng pangalawang pangulo kina Pangulong Marcos sa press conference noong 2024. Itinuturing ng ilang eksperto na banta para sa Pilipinas ang sinasabing pag-angkin ng China sa Batanes. Sinabi sa DZMM ni Attorney Jay Batumbakal, Direktor ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, na alam ng China na talo sila sa pag-angkin sa West Philippine Sea. Kaya dinadagdagan nito ang mga claims para mas magulo ang usapin sa pinag-aagawang teritoryo. Naniniwala si Batumbakal na may basbas ng gobyerno ng China ang umano'y pag-angkin sa Batanes bilang bahagi ng layuning kontrolin ang mas maraming isla sa paligid nito. Sinabi naman ni Batumbakal na nasa mas magandang posisyon ngayon ang Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea dahil sa mas malawak na kamalayan at suporta ng publiko, gayon din ang modernisasyon ng AFP at Philippine Coast Guard. Story Outlook. Aabot sa 2,500 Pilipinong tripulante ang stranded pa rin sa Persian Gulf sa gitna ng muling pagsiklab ng tensyon sa Middle East. Sinabi sa DZMM ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak na patuloy ang monitoring sa sitwasyon ng mga naipit na tripulante at tiniyak na may sapat silang supply ng pagkain at iba pang gamit. Sa ngayon, mahigit 3,000 Pinoy seafarers na ang nakalabas sa Strait of Hormuz. Samantala, sinabi rin ni Kakdak na pumalo na sa 10,500 Pilipino mula Middle East ang na-repatriate pabalik ng Pilipinas.
2: Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
1: Story Outlook!
0: Sa iba pang mga balita, aabot sa 2,500 Pilipino. Sa iba pang balita, mga kapamilya, naghahanda sa isang major magmatic eruption ang Bulkan Canlaon ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Sinabi sa DZMM ni FIVOX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Maria Antonia Bornas na simula pa lamang na paghahanda ng bulkan ang mga nauna nang naganap na moderately explosive eruptions. Ayon kay Bornas, hindi dapat makampante ang publiko tuwing tahimik ang bulkan at dapat anyang pahalagahan ang mga permanent danger zones. Palaisipan naman sa FIVOX ang mga nagdaang ballistic projectiles o pagbuga ng mga maliliit hanggang malaking bato ng bulkan.
1: Story Outlook.
0: Sa iba pang mga balita, attention po mga motorista, makinig po kayo ha. Asahan ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. Maglalaro sa 3-5 piso kada litro ang itataas sa diesel habang 2.20 hanggang 4.20 sa kerosene. Posible namang bumaba ng 80 centimos o tataas ng 1.20 sa gasolina. Bunsod po ito ng mataas na demand sa diesel at ang nagpapatuloy na geopolitical tension sa gitnang silangan.
1: Story Outlook.
0: Mga kapamilya, ako po si Christian Yosores at yan ang ating Story Outlook.
3: Yan ang istoryang aabang-abangan. Ngayon, issue, balita at talakayan ating pakinggan.
1: Story Outlook. Story Outlook.
0: Ang ating oras po ay 5:41 ng hapon. Magandang hapon po mga kapamilya. Welcome po sa isang edisyon ng Story Outlook. Samahan niyo po ako hanggang alas 7 ng gabi ngayong araw po ng Linggo ano, para mabalikan natin yung ilan sa mga binabantayan nating storya sa mga nagdaang linggo at pati na rin po yung mga aasahan pa nating istorya sa mga susunod na araw at linggo. Kung meron po kayong mga pabate o meron po kayong mensahe, mga komento at opinion sa mga paksang ating tatalakayan, ay maaari kayong magpadala sa aming Viber number 0919-278-3000 at pwedeng-pwede rin po sa mga social media pages ng DZMM sa Facebook, sa YouTube at maging sa TikTok at DZMM Teleradio, para lagi kayong updated at pwede kayong makipag-interact sa mga pinag-uusapan po nating issue at paksa dito po sa DZMM.

0: Panahon, Panahon Patrol!
1: Nagbabalik sa atin si Ma'am Charmaine Varilla, ang ating pag-asa weather forecaster. Ma'am Charmaine, magandang hapon po sa inyo.
2: Yes po, magandang hapon din po Sir Christian, maging sa lahat ng ating mga tipakinig at naritong ulat sa lagi ng panahon. Patuloy pa rin umiiral ang hangin habagat sa buong Luzon at Visayas. Magdudulot nga yan na makulimlim na kalangitan at kalat-kalat ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Western Visayas, Zambales, Bataan, Tarlac, Mampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at Palawan. Sa nalabing bahagi naman ng Luzon at Visayas, iirat pa rin ang habagat na siya naman magdadala ng mga pulupulong mga pag-ulan. At sa buong Mindanao, localized thunderstorms naman ang aasahan, lalong-lalo ng asahapon. Sa pagiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat nga lang sa paglalayag dito sa may karagatan sa Northern Luzon at kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon dahil magiging katamtaman hanggang sa matataas ang mga pag-alon. Samantala, may bago tayong low pressure area na binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huli nga yung namataan sa layong 1,800 kilometers silangan ng Eastern Visayas. At sa nakikita natin na senaryo ay posibleng pumasok ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ngunit wala namang magiging direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.
1: Ma'am Charmaine, yung mga nabanggit mo lang area kanina na kahit nakalabas na nga ng PAR si Bagyong Inday, may mga uulanin pa rin itong I think Cavite, Batangas, yung mga narinig kong area. Ano? Gaanggang gaano kalakas po ang maaaring asahan po ng publiko dyan sa mga lugar na yan?
2: Ina-expect natin ang mga paulan dito less than 50 millimeters. So hindi naman na po natin nakikita na makakadulot po yan ang malawakang pagbaha. Pero yung pinakamalalakas na mga pag-ulan po ngayong araw nandito sa may bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, tapos kanlurang bahagi ng Central and Southern Luzon including Zambales, Bataan at Occidental Mindoro.
1: Apo, dito po ba sa NCR ngayong gabi, Ma'am Charmaine, may inaasahan pa rin ba tayong pag-ulan?
2: Yes po, mataas pa rin po yung chance ng mga pag-ulan po dito ngayong gabi.
1: Opo, at bukas naman, ma'am, ng madaling araw, siguro yung mga manggagaling sa labas ng NCR, mga taga Cavite, mga Batangas na luluwas po bukas, ano ang maaari nilang i-expect ng madaling araw?
2: Yes po, expect pa rin po natin ng mga bandang madaling araw. May mga chance pa rin po ang mga pag-ulan at makulimlim pa rin po yung panahon. Pero yung mga pag-ulan po, expect natin na mas konti na lang as compared to day.
1: Alright po, para makapaghanda po sila. Ano, Ma'am Charmaine, maraming salamat po at ingat dyan sa Pag-asa.
2: Yes po, maraming salamat.
1: Si Ma'am Charmaine Varilla ang ating Pag-asa weather forecaster.
0: Story of the Loop.
1: Ang oras po natin ay 5:45. Heads up po sa mga kapamilya nating gumagamit ng online transfers, yung mga bank transaction, ano, dahil sa ating pagbabalik ay meron po tayong makakausap mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas dahil napakagandang balita po, no, yung bumungad sa atin pagpasok ng Hulyo dahil sunod-sunod yung mga bangko na nag-waive ng kanilang mga transaction fee. May iba namang binabaan yung halaga ng kanilang transaction fee. Ano ba ang dahilan ng mga bangkong ito at ano ba ang plano ng Bangko Sentral moving forward at tayo din bilang mga consumer, no, gaano tayo makaka-rely doon sa hakbang na ito ng mga bangko para kahit papaano ay mapagaan yung ating pagtatransact, yung ating paggamit ng mga online banking platform sa hinaharap at syempre po para sa ating pang-araw-araw. Muli po ang aming numero 0919-278-3000. Pwede po kayo magpadala ng inyong mga mensahe, mga katanungan din po sa ating panauhin mamaya, no? Ako po si Christian Yosores at magbabalik po ang programang Story Outlook.
0: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Lumahan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
4: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya pag na-expose sila dito. Ang mga simptomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig o chills, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng

0: balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga simptomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
1: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Gumaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
0: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya pag na-expose sila dito. Ang mga simptomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig o chills, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga simptomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
1: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
4: Rain, rain, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
4: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang Lagundi, Plemex.
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas. Story Outlook.
8: Story Outlook.
1: Story Outlook.
9: Siyam na minuto bago mag-alas 6 ng gabi, nagbabalik po ang programang Story Outlook. Kasama niya pa rin Christian Yosores hanggang alas 7 ng gabi ngayon pong araw ng Linggo. At gaya po ng pinag-uusapan natin kanina, no, ay kasama na po natin sa ating programa ang Deputy Governor mula po sa Payments and Currency Management ng Bangko Sentral ng Pilipinas, si Sir Mamerto Tangonan. Sir Mert, magandang hapon po sa inyo. Christian po sa DZMM.
10: Magandang hapon sa iyo, Christian, at magandang hapon din sa iyong mga nakikinig at nanonood. At maraming salamat sa iyo, Christian, sa pag-imbita sa akin sa programa mo.
9: Maraming salamat po, at maraming salamat din po doon sa naging anunsyo ng Bangko Sentral na hinikayat po, no, yung mga bangko na i-waive or at least bawasan yung kanilang mga transaction fee para kahit papaano po'y mapagaan yung pagtatransact natin mga consumers kapag tayo po'y gumagamit ng mga digital payment platforms. Siguro ang unang tanong ko, Sir Mert, ano ba ang what prompted yung Bangko Sentral? Ano po ba yung pinanggalingan nung inilabas natin na circular para hikayatin po yung itong mga bangko na ito?
10: Ang gusto natin ma-achieve, Christian, ay madagdagan ang mga kababayan natin Pilipino na gumagamit at nakikinabang sa digital payments. Kasi base sa pag-aaral sa buong mundo, ang digital payments ay nakakatulong sa pag-angat ng buhay, no, na GDP per capita ng bawat tao. At nahihikayat nito ang paggamit ng ating mga kababayan sa tinatawag nating formal financial services. Ang pag-iimpok, ang paghihiram, ang insurance, investment, mga ganyan. So, gusto natin na magkaroon sila ng bank account o e-wallet account. Nang sa gayon, ay makinabang din sila sa mga tools na ganito, no, upang tulungan sila mapaunlad ang kanilang buhay. Ay, base sa survey din natin, Christian, ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw gumamit ng mga kababayan natin ng digital payments kasi namamahalan sila doon sa
9: opo,
10: sa halaga, no, sa singil, sa fees, no, ng paggamit nito, pag-transfer, ganyan, paglipat sa ng pera sa ibang bangko. Kung kaya't ito yung gusto natin pababain.
9: Opo, and especially ngayon kasi 'di ba Sir Mert, parang wala naman na sa atin or karamihan sa atin ay may mga bank accounts na, at karamihan sa mga bangko ngayon ay meron ng mga digital platforms kasi nga mas convenient, pwede mong matrack yung iyong account, yung halaga ng pera na naiipon mo. Pero at the same time, gaya nga na nabanggit mo, medyo mabigat eh yung ibang transaction fee na, yung iba umaabot pa ng hanggang 15 pesos kung ikaw ay magta-transfer lamang ng one amount papunta sa ibang platform o ibang bangko na meron ka rin naman.
10: Oo, Christian. May mga nakausap kaming kababayan natin eh, sa palengke, sa labas ng NCR. Tanong namin, gusto niyo bang gumamit ng digital payments? Mas convenient, mas secure, mas affordable, ganyan. Ang sagot nila sa amin eh, naku, ayaw po namin kasi bibili po kami ng isang daan halaga, no? Isang daang pisong halagang gulay, eh, madadagdagan kami ng 15 pesos, 10 piso, 25 pesos. Eh, ayaw namin. So, naintindihan namin sila, Christian. Opo. Kaya, sinusubukan natin maging mas reasonable at mas mababa ang mga singil para sa mga transfers.
9: Sir Mert, nabanggit mo kanina na lumalabas sa mga survey and studies na yung paggamit ng digital payment platforms ay kahit papaano yung nakakapagpaangat doon sa antas ng GDP per capita ng mga bansa. Meron ba tayong data or figures for the past years na talagang naipakita rin na yung paggamit ng mga Pilipino ng mga online or digital payment platforms ay talagang nakapagpaangat din po sa kita din natin bilang bansa?
10: Oo, sa isang pag-aaral, Christian, ng Bank for International Settlements, no, nakabase sa Switzerland, tinignan nila ang mga higit kumulang mga 100 ekonomiya sa buong mundo. At dito nakita nila na sa bawat 1% na increase sa paggamit ng mga mamamayan sa digital payments, ito ay nagkakaroon ng 0.1 percentage point increase in GDP per capita, no? At 0.06 percentage point reduction o pagbaba ng informal either informal livelihood, no, informal employment or informal ng mga enterprise, no. So base dito, talagang malaki ang naitutulong niya sa hindi lang sa tao, kung hindi sa mga negosyo, pati na rin sa buong bansa.
9: Opo. At kahit po ganun yung siguro kung titingnan ng ibang mga naikinig sa atin na baka maliit yung porsyentong yun, pero kung itatranslate po yun into actual money o yung kita talaga, kahit pa paano po may certain percent yun na talagang makakatulong, makapag-aambag po sa kinikita din natin ng bansa kada taon or kada bilang po natin.
10: Tama ka, Christian, kasi ang pinag-usapan, yung datos na binigay ko sa iyo ay ano lamang yon sa bawat 1% na increase. Eh, noong 2024, nasa 57.4% na tayo eh, na share ng digital payment sa buong total transaction payment transaction volume. So kung mapataas pa natin ito, kung maabot natin ang target natin, Christian, sa by 2028, maabot natin na 70%.
9: Mm-hmm.
10: Oh, edi yung malaking contribution doon sa sa GDP per capita at saka sa pagbaba ng tinatawag nating informality, no? Mm-hmm. May kasi mga tao nagkakaroon ng bank account o e-wallet account nang sa gayon nakakapasok sila sa formal economy.
9: Opo. Ang tanong din, Sir Mert, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang naglabas ng gantong circular or encouragement ang BSP? Well, di ko alam kung before may ganito na rin nilabas ang BSP, ano? Pero ang tagal na rin natin gumagamit ng mga online digital payment platforms. I think as far as pre-pandemic, may ibang mga banko nang gumagamit ng gantong mode of transaction.
10: Tama ka dyan, Christian. Naglunsad tayo ng interoperable payment system, ano, yung PesoNet. Nilunsad yes. natin 'yon noong 2018, yung InstaPay 2017. Yung InstaPay nilunsad natin 2018. At noong sa mga taon na yun, lalo nung pandemic, Christian, nakita natin kung gaano kahalaga yung role ng digital payment sa buhay natin mga Pilipino. Kung gaano nito natulungan hindi lang maong tayo, lamang tayo, kundi pati yung mga businesses, no? So, dahil dyan, nag-umpisa na kami mag-isip na paano natin pabababain ang mga fees na ito. Kasi nga, Christian, gusto natin na dumami. Mm-mm. Dumami yung mga Pilipino na gumagamit nito. Sa ngayon, nasa yung huling survey namin, Christian, itong beginning of the year, mm-hmm. mga nasa 58% yung mga Pilipino na
9: more than half
10: na may bank or e-wallet account. Mm-hmm. Tapos nakita namin doon na under 50, mas mababa pa sa 50% yung gumagamit na ng digital payments. Na kaya kung baga, Christian, mas marami pa yung hindi pa gumagamit ang digital payments kaysa sa gumagamit. Kaya gusto natin silang isama eh. Yes. Gusto natin silang isali sa paggamit ng digital payments. Nang sa ganun, maranasan din nila yung convenience, yung affordability at yung security ng paggamit nito.
9: Opo. At like you mentioned din kanina, Sir Mart, even sa palengke, may ilang mga stall na doon na okay lang kahit hindi sila tumanggap ng cash kasi basta nakapaskill yung mga QR codes nila, pwede ka makapagbayad sa kanila. So ibig sabihin, napaka visible na niya at kahit sa pinaka simple mga lugar na pwedeng puntahan ng mga kababayan natin, meron silang option na through that mode of platform ay makapag-transact sila, makapagbayad sila, makabili sila or makapag-gasto sila.
10: Tama ka dyan, Christian. So, ayan yung nakikita natin na success, no, nung programa natin na Paleng QR. Kasi napapakita natin sa mga tao kung gaano yung paggamit ng digital payments at kung ano yung pakinabang sa kanila nito. So, yung ating mga mamamayan na nagpupunta sa palengke, sa yung mga areas na malapit sa palengke, nakikita nila na ito ay gumagana, ito ay safe, no, ligtas, at ito ay mas konbinyente kasi wala na suklian, Christian, eh.
9: Yes. Diba?
10: Eksakto na yung babayad mo eh. So parami yung mga tao, Christian, na parang mas preferred nila yung paggamit ng digital payments.
9: Apo. On the other side naman, Sir Mert, syempre kung hinihikayat natin ang publiko na tangkilikin or maging bukas po doon sa pagbubukas ng mga accounts or digital transactions, ano naman ang responsibility ng mga banko? Syempre dahil portion ng pera ng taong bayan, ng publiko natin, mga consumer, ipagkakatiwala rin natin sa kanila para protektahan nila, i-manage nila. And recently, di ba, laging may mga nababalita na yung mga nahahack yung kanilang account or biglang may mga questionable na dededuct sa kanilang mga ipon na pera sa mga online banks. Ano ang responsibilidad po ng mga banko para kahit papano ay mas lalong mahikayat at magtiwala din naman po yung publiko?
10: Oo, kaya mahalaga na yung banko ay gumamit ng mga teknolohiya na napapangalagaan yung tinatawag natin na mga unauthorized access sa ating mga accounts, no, yung mga hacking, yung mga cyber attacks, no. Kung kaya meron tayong binigay na standards, no, sa mga banko, sa mga e-wallets na cybersecurity standards. Sa kailangan tumupad sila dun sa mataas na level ng standard upang maging safe yung mga pera ng mga tao. At na nagkaroon tayo ng batas, salamat sa ating legislatura, Christian, na kami nakipag collaborate sa ating legislatura upang maipasa yung Anti-Financial Account Scamming Act.
9: Yes.
10: Na kung saan ay tinutulungan ito na hindi ma-scam yung ating mga customers ng banko o e-wallet. At kung ma-scam man, no, at magkaroon ng mas malaking pagkakataon o chance upang makuha nilang ulit yung nanakaw sa kanila.
9: Mm-hmm. Anong status nun ngayon, Sir Mert, yung ipinupush natin na panukalang batas na yan?
10: Ito ay ang industriya natin, ang mga banko, ang mga e-wallets ay nag-agree na ng isang industry protocol na kung papaano nila malalaman kung sino ang accountable, no, sa pag may nangyaring hindi maganda, sino ngayon ang accountable. Importante 'yon kasi syempre kung sino yung accountable, syempre siya yung kailangan managot.
9: Yes, opo. Pero sa coordination po ninyo sa Kongreso, ito ay currently po na tumatakbo pa, hindi pa po siya talaga fully na ipapasa.
10: Ay, Christian, ito ay naipasa na ating legislatura, salamat sa kanila. At ito ay kasalukuyan na ini-implement ng Bangko Sentral ng Pilipinas.
9: Approved na rin po ni Presidente pala.
10: Opo.
9: Okay.
10: Last year pa po.
9: Opo. So at least meron tayong blueprint, meron tayong pinanggagalingan at panggagalingan pong mga batayan doon sa magiging coordination at hakbang po ng mga bangko moving forward bilang lahat naman po tayo ay doon din papunta eh, bilang binubus meron natin na ang digitalization.
10: Opo. So kung tayo ay gumagamit ng teknolohiya para sa convenience, no, sa mas magandang serbisyo sa customers ng banko at ng e-wallets, eh dapat gamitin din natin yung teknolohiya upang pangalagaan yung kanilang mga funds, yes, yung mga pera nila sa mga institusyon na ito.
9: What's in for the banks naman, Sir Mert, because of this circular na in-encourage natin sa kanila na mag-waive or magbaba ng kanilang transaction fees? Meron din po ba kayong inilatag na incentives ang BSP in exchange of them following this circular?
10: In terms of incentives, Christian, marami. Pero hindi galing sa Bangko Sentral, kundi ito ay incentive sa manggagaling sa kanilang kanilang businesses. Kasi Christian, pag bumaba yung transaction fee, no, mas dadami ang magiging transaction.
9: Correct.
10: Ng bawat tao. Tinanong na namin yung mga bangko at sila'y natutuwa din kasi dumadami yung customers nila na gumagamit, tatransact, ganyan, no? So, pag ganun kasi, Christian, nakikita ng yung mas madaling malaman ng banko o ng e-wallet kung sino yung mga customers na may kakayahang magbayad kung sila ay umutang. In other words, yung access to credit ay mapapabuti kasi ang payments data ay napaka magandang data upang malaman o ma-predict kung itong customer na to ay kaya bang, may kapasidad bang magbayad, no? So isa 'yon. Pangalawa, pwede nilang mahikayat na mag-impok. Kasi correct, nakikita naman nila yung mga pumapasok, nakikita nila yung mga lumalabas. So, maaari silang mag-design ng mga savings products upang maakit yung mga customers nila na mag-impok. Mm-hmm. Pwede din naman sila, Christian, alokin ng insurance. O pwede silang alokin ng investments. Mm-hmm. In other words, Christian, makakapagkaroon sila ng mas malaking opportunity na maka-increase ng kanilang revenues dahil sa mga binibigay ng payments data.
9: Kung baga win-win din para sa lahat, kung para
10: win-win
9: sa banko.
10: Win-win, Christian. Yes. Ayun yung gusto. Kasi nangyari na yan, Christian, sa ibang bansa. Opo. So, Yun yung gusto namin makita rin dito.
9: Like you're saying, Sir Mert, ano, na it's for the banks kung mag-a-adjust sila ng kanilang mga transaction fees, mas mahikayat ang publiko na mag-sign up, mag-register, mag-transact through their banks. And sa publiko din bilang mga consumer, kung gaya nga po na nabanggit niyo, kung makikita ng mga banko na maayos humawak ng pera itong customer na ito, siya rin mismo makakatanggap ng mga offers or incentives from the bank din bilang isang responsible responsable na user or registered po na consumer sa kanila.
10: Oo. Natutuwa ako, Christian, kasi may kausap ako last week na isang CEO ng isang malaking bangko na sa nag-uusap kami at tinatanong ko o kamusta naman ang response, no, ng iyong mga customers. Ang natutuwa din siya na shinare sa akin na dumami yung customers nila nag-open ng account. Na yung sa pag-open ng account, meron silang tanong doon na meron ka bang ibang bangko o e-wallet, yes, ganyan, ano? Ang karamihan sa kanila ay wala. Ibig sabihin, Christian, unang beses, it was their first time, yes, to open an account. O hindi ba nakakatuwa yung, Christian, na yung mga hindi gumagamit ng bangko o ng e-wallet before ay umpisa nang gumamit ngayon, which yun talagang layunin natin, Christian, na talagang isama sila dito sa formal at ligtas na financial services. Mm-hmm.
9: Which I think hindi mahirap sa ngayon, Sir Mert, kasi nga pinag-uusapan natin na halos na marami naman ang gumagamit nito ng online platforms, ng digital payments, at may mga napupuntahan din ako minsan mga establishment na yung iba nga halos hindi na gumagamit ng cash, mas preferred na nila na through QR code or online transfers na lang yung kanilang transaction kapag magbabayad sa kanila.
10: May mga ganon, Christian, kasi siyempre pag digital, Christian, yung bayad, ako, kunwari may negosyo ka, yung bayad sa iyo, Christian, diretso na sa bank account mo, sa e-wallet mo. So, wala na dun sa harap mo. So, mas secure, di ba? Kasi kung may mangyari man, eh, walang pera doon. So, tapos wala ka nang bibilangin.
9: Yes.
10: Wala ka nang dadalhin sa i-deposito sa banko kasi nandun na eh.
9: Yes.
10: So, kaya maraming mga negosyo na mas preferred nila. Pero, Christian, kung ang customer o kung ang negosyante gusto nila ng cash, ay okay lang yon.
9: Yes, of course.
10: Kasi nasa kanila na yon kung ano yung gusto nila.
9: Opo, at ano naman eh, may iba din naman sa atin na preferred din naman na kahit paano meron na dudukot sa mga wallet na mga banknotes. Eh. Diba? Mahalaga pa rin naman yun.
10: Oo, kaya tuloy-tuloy tayong nagpo-provide ng cash din sa sistema, Christian.
9: Opo, yung sustainability nitong policy na ito, nito pong pag-comply ng mga bangko, Sir Mert, ano ba ang rule or ano po ang nakikita dito ng BSP? Ito po ba'y pang matagalan o baka naman po after a year or after some months, biglang bumawi rin, bigla rin mag-navigate pabalik yung mga bangko dahil siguro baka di na nakatutok ang BSP, hindi na tayo nababantayan. So, okay na yan, balik na tayo sa dati, maningin ulit tayo ng mas mataas sa mga customer.
10: Christian, so yung unang tanong mo, marami nang sumunod, no, sa ating polisiya na bumaba yung mga transfer fees. Marami din nga, Christian, winave na eh. No, hindi na niningil ng fees sa transfers, no, na ngayon. Siyempre, Christian, yung ating mga regulated entities or supervised entities, no, itong mga banko, itong mga e-wallet, kinakailangan naman nila kasing sumunod sa batas at sa regulasyon, no, ng BSP, kasi siyempre pag hindi alam mo na, magkakaroon ng problema, di ba? So, kami naman ay nagmo-monitor at salamat din sa mga yung mga teknolohiya ngayon, Christian. Naaano mo na eh, nakikita mo na kung ano-ano yung mga na-scan mo eh. Na-scan mo kung ano na yung mga fees nila. Kaya or yung mga sumbong ng customers nila, nakikita namin yun eh. So, mas-bas sa doon na. Mas madali na yung surveillance natin. Apo.
9: Curious question lang din, Sir Mertz. Before ba noong yung mga banko ay medyo may matataas pang mga transaction fee, na ipoprovide ba nila sa BSP yung breakdown nun? Kung how did they come up with the 15 peso, 20 peso transaction fee? Ano ba ang detalye ng mga yan? Nahihimay ba nila sa inyo yan? Kung bakit ganun ang amount ng paniningil nila ng transaction fee?
10: Oo, Christian. Nung, I think, 2 or more years ago, naglabas kami ng questionnaire, no? Sa mga banko, sa mga e-wallets, na tinanong namin sa kanila, pwede nyo bang ipaliwanag sa amin kung ano-ano yung mga costs na nai-incur ninyo o yung mga kailangan nyong tustusan upang ma-deliver o provide, no, itong serbisyong ganito, digital payments, sa inyong mga customers. So, nalaman na rin namin yun noon. Tapos, nakikita namin kung alin doon yung cost na ginagamit para sa pag-transfer doon sa within the institution, no?
9: Yes.
10: Bank A ka, tinitransfer mo sa isang customer sa Bank A, ganyan, Bank A to Bank A, no?
9: Opo.
10: O Wallet A to Wallet A. Nakikita namin yun. At nakikita din namin yung kung ano yung cost nila na nai-incur kung sila ay nagtatransfer palabas. Kunwari, Bank A to Wallet B. So nakikita namin yun. Kaya nagkaroon kami ng ganitong polisiya na sabi namin na yung costs mo sa pag-provide ng itong transfer na to, dapat fair yung iyong pricing para sa mga transfer sa doon sa within your institution at doon sa interbank transfer.
9: Kasi nga po, di ba, pag pinag-uusapan natin yung presyo ng produktong petrolyo, ipinupush dati yung unbundling, di ba, na makita ng mga customer kung bakit nag-come up ang mga gasolina na kumpanya ng gas ng pag-i-increase sa kanila mga presyo. At least sa parte ng financial system, sa mga banko, kahit pa paano ang BSP po ay nai-inform pala doon sa kung bakit nag-come up sila ng ganung halaga ng transaction fee or paniningil sa mga customer.
10: Oo, Christian. So, dati kasi, 'di ba, Christian, pag nagka-transfer ka sa parehong bangko, yung sa loob, no?
9: Yes.
10: Kunwari, Wallet A to Wallet A, ganoon, Bank B to Bank B.
9: Wala eh.
10: Zero, 'di ba?
9: Yes.
10: Pero pag lumalabas, parang napakalaki. Parang
9: oo nga po,
10: 'di ba? So nakita naman namin na may opportunity na ibaba 'yon.
9: Opo, ang ganda po nung naging policy na ito, Sir Mert, at yung feedback din naman ng publiko, nakita rin naman natin especially mga discussion online na maraming natuwa, maraming nag-rejoice dahil mas magiging flexible yung transaction nila kapag sila ay nagbayad or sila ay nag-transfer ng pera sa kanila mga banko or sa mga merchants na kanila pong binibilhan. Siguro panghuli na lamang po, Sir Mert, ano, baka meron kayong mensahe or encouragement po sa publiko pa na tumangkilik po ng digital online payment platforms. Go ahead, sir.
10: So, sa mga kababayan natin, ako po'y masaya na naghatid sa inyo ng balita na ang ating po mga banko at ating mga e-wallet ay nag-umpisa na pong ibaba yung kanilang mga fees. Ito po ay para po sa inyong benepisyo kasi nais po ng BSP, ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng industriya na mas marami pa pong Pilipino ang gumagamit ng bank account, ng e-wallet account, at na gumagamit ng digital payments dahil po sa mga benepisyo nito na idudulot para sa inyo, mga mahal naming mamamayan, sa pagtulong sa inyo sa pag-angat ng inyong kabuhayan. Ang sa inyong paggamit nitong mga financial tools, no, ang pag-impok, ang pagbayad, ang pag-utang, insurance, investments, upang mapalugo ninyo ang inyong quality of life or ang inyong pamumuhay. Kaya po, sana po mag-open yung mga wala pa pong bank account o e-wallet account, mag-open na po, madali na lang po ngayon, no, selfie-selfie lang, makaka-open na kayo ng account. At kung hindi pa kayo gumagamit ng digital payments, iniimbitahan ko po kayo na subukan, lalo na po ngayon, mababa na po yung mga fees, marami pa nga po libre na.
9: Alright po. Sir Mart, maraming salamat po. Napakaganda po ng discussion na atin. Until next time po ulit. Salamat po, sir. Happy Sunday.
10: Maraming salamat sa iyo, Christian. Happy Sunday sa televiewers mo.
9: Si Bangko Sentral ng Pilipinas, Deputy Governor for Payments and Currency Management, si Sir Mamerto Mert Tangonan. Ang oras po natin ay 6:17 ng gabi. Magbabalik po ang programang Story Outlook.
1: Issue, balita at talakayan, ating pakinggan. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
1: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
15: Issue Spotted.
1: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
16: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
17: Tuloy lang sa activities on the go.
16: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
18: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
16: Let's go!
17: Make your move, baby.
18: Arthrisin, get going!
19: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas,
20: Story Outlook!
1: Story Outlook.

0: Magandang gabi po mga kapamilya. Nagbabalik po ang programang Story Outlook. Kasama niyo pa rin Christian Yosores hanggang alas 7 ng gabi ngayong Linggo. At sa oras po na 6:19 ay kasama na po natin ang presidente ng Grupong Manibela. Pag-usapan natin itong naging desisyon ng Korte Suprema kamakaila na ibinasura po yung mga petisyon na komunikasyon doon sa no contact apprehension policy o ito po yung NCAP. Sir Mar, welcome back po sa DZMM. Good evening po sa inyo. Christian po.
1: Good evening po Sir Christian at good evening po sa lahat po ng sumusubaybay at nakikinig po ngayon sa nanonood.
0: Tama ba Sir Mar, ang Manibela po ay isa doon sa mga naghain ng petisyon noon na komisyon dito sa NCAP? Ato na po ang inyong reaction dito sa naging desisyon ng Korte Suprema?
1: Linawin ko po, pinagsama-sama po kasi yung consolidated po yung inihain na reklamo pero hindi po kasi kami nakasama noon dahil ang dami na po nag-file.
0: Mm-mm.
1: Pero yes sir, sige, please go ahead po.
0: Pero para po sa Grupong Manibela, Sir Mar, itong naging desisyon ng Korte Suprema na pagbasura po doon sa mga petisyon na komisyon dito sa NCAP, sa palagay, sa pananaw po ng Manibela, ito po ba'y naging makatuwiran o mas magiging pahirap po para sa ating mga motorista?
1: Alam nyo, nakakalungkot po, Sir Christian, na pumalik itong pahirap sa kalsada para sa mga, hindi lang po para sa mga PUV drivers, kundi sa lahat po ng mga motorista, kaya nga po naghain noon. At ang nabasa lang po kasi natin, wala pa tayong nakikitang kopya nito.
0: Mm-hmm.
1: Eh yung technicalities dito po sa inihain na petition ng ating mga kasamang petitioners, pero ganun pa man, sana pinagkaralang mabuti ito ng ating Korte Suprema. Siguro, palibasa, dahil hindi sila nahuhuli ng NCAP, hindi naman sila natitikitan, kaya po ganyan ang naging desisyon.
0: Opo. Ano po ba ang sitwasyon on the ground, Sir Mar? Lalo na po sa ating mga jeepney driver, ano, na marahil po'y nakaka-experience na mahuli through NCAP. May mga storya po ba mula po sa inyong mga kasamahan, mga chopper na nagulat na lamang po sila na ganito na yung kanilang mga violation dahil hindi na sila face-to-face na sinisita ng mga traffic enforcer?
1: Opo, nung nga pong pinail yung ganyang petisyon sa Supreme Court, yan nga po yung isa sa mga naging dahilan kung bakit po may mga petitioner na pina-stop itong NCAP, lalo na po sa LGU.
0: Mm-hmm.
1: At ang isa pa pong na problema dyan, yun nga po, yung napakaraming ticket na ang naipon na wala man lang pasabi or hindi nakakarating ng maayos sa ating mga drivers o mga motorista. Hanggang ngayon, hindi pa naman din po na-address yan, Sir Christian.
0: Opo. Dahil po kapag ang mga motorista ay nagkaroon ng violation, gaya po na nabanggit ninyo, may ilang mga hindi pa rin nakatatanggap nung kanilang mga ticket man, kung yun pa rin ba ang tawag. Ano po ang nagiging circumstances para sa kanila?
1: Mga PUV drivers, Sir Christian. Yung driver at operator, so iba, magkaiba yan. Kung ang tinitikitan po yung plate number ng sasakyan na which is yung operator. Po ang may-ari.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon po, yung nag-commit noong violation, hindi liable kasi hindi naman alam nung NCAP na to, nitong camera na to, kung mm-hmm. sino yung driver, ano yung driver's license nito. Anytime, pwede pong umalis, bumaba yung driver kapag ka po ito ay naipunan ng violation ticket.
0: Mm-hmm.
1: Sa laki na po nung babayaran niya. Sino ang mananagot na experience po namin itong mga nakaraan mm-hmm. na yung operator po ang sumasalo nung pagbabayad o yung multa.
0: Mm-hmm.
1: Kailan lang po ito at hindi kami makakarehistro ng aming mga sasakyan kung hindi namin babayaran yung mga
0: correct
1: penalties na to na naipon.
0: Opo. Kasi parang yun ang isa sa mga requirement, hindi po ba kung kayo'y magre-renew or magre-rehistro ulit kapag nakita sa record na meron kayong mga pending pang-balance sa mga violation, hindi masisettle yun until hindi nyo binabayaran.
1: Opo, hanggat hindi po nababayaran, paano mo pa siya i-contest? Eh taon na o ilang buwan na po ang lumipas.
0: Opo.
1: Kaya po ang sinasabi natin, sana napag-aralan muna itong mabuti rin ng ating kataas-taasang hukuman na sana hindi lang technical itong petition po ng mga petitioners.
0: Opo. And yung magandang punto yung binanggitin nyo kanina, Sir Mar, na paano sa mga sitwasyon na, lalo na sa mga PUV, di ba? Yung wala namang kontrata talaga nakaset sa mga between operators and drivers, paano kung yung driver maisipang hindi na magmaneho, maghanap ng ibang trabaho, eh kung pasan-pasan na nung operator yung mga violation na kanyang nakomit nung siya yung nagmaneho, hindi naman siya magbabayad nun.
1: Opo, naranasan po ng mga kasamahan nating operators yan itong nakaraan nga po na nagpunta sa MMDA, nagpunta po sa LTO dahil naka-alarma yung kanilang mga sasakyan na hindi nila alam, may ganun palang violation yung sasakyan na pagmamay-ari niya. Mm-mm. Na na-commit nitong driver. Eh wala na po yung driver. So yung hindi naman yung may-ari o yung operator ang may sala, siya ang pumasan nung bigat nung bayarin po nito. Mm-mm. At marami pa pong ibang problema tulad ng mga kalsada natin na pinaghukay nitong kagaya po nitong Maynilad o kung sino pa man po dyan na mga kumpanya. Tapos po, hindi maayos yung mga kalsada, hindi pa rin na-address yung mga traffic signages, pero ibinalik po itong NCAP.
0: Opo, ang issue noon dito sa NCAP ay yung iba-ibang NCAP policies per LGUs na kung ikaw ay nasa Makati, pagdating mo naman dulo, yung iba rin ang pulisiya, iba rin sa San Juan. Pero ang naging resolution nila noon, Sir Mar, ay magkaroon ng Uniform Traffic Adjudication System na iisa na lang ang i-implement sa buong Metro Manila para sa mga traffic violations. Kayo po ba'y nakonsulta okay. noon nung ginawa yun, Sir Mar?
1: Ang mga traffic group, ang transport groups? Na... Opo, Sir Christian, wala po na konsulta sa hanay namin noong mga panahon na ginawa po yung policy na yan noong 2023, kung di po ako nagkakamali. Wala pong na konsulta sa amin, pero ganun pa man, kung MMDA na lamang siguro at mas mababa yung multa, okay na po siguro, pwede na nating gamitin yan. Pero kung ginagawa lang nitong NCAP na to ay para makakolekta, makalikom ng multa, eh, hindi po yun yung adhikain nitong NCAP na nakikita natin. At sana wag na pong ibalik sa mga LGU. Tama na po sana itong nasa MMDA at ayusin na lamang po yung mga pinapanawagan natin katulad ng mga signages, ayusin itong mga butas-butas na kalsada at yung malaking penalties po na pinapataw.
0: Opo. Magiging bukas ba kayo, Sir Mark, kung sakali na magkaroon pa ng ongoing or pagpapatuloy po ng discussion between the transport groups, mga commuter groups, and the MMDA as implementer nitong policy bilang dahil Supreme Court nang nagdesisyon, yung iba ini-interpret yan as final na kapag Korte Suprema ang nagdesisyon eh. Pero baka may pwedeng gawin na discussion pa rin ang mga grupo, pati ang MMDA para magkaroon ng makapag-set ng mas makatuwiran na polisiya na hindi naman ang ikalulugi po ng ating mga motorista.
1: Opo, tama po kayo. No? Sana makonsulta po ang lahat ng mga stakeholders. Ang sabi nga po natin, yung NCAP, madali lang po sumunod dito. Yung NCAP po, hindi po ito yung nagpapahirap, kundi po yung mga nag-i-implement na hindi naman po, na umaabuso po doon sa papatupad nitong NCAP po na ito.
0: Opo, balikan ko lang
1: yung binabasa. May nabasa rin po ako, sorry Sir Christian, na pagka may mga concern na lumabas ulit katulad nung mga previous na napakalaki at naipon yung mga violation ticket, pwede naman po ulit tayo mag-file ng petition ulit sa Supreme Court. Parang may nakalagay pong portion doon.
0: At open kayo na maghain po ulit ng panibagong petition sa Korte Suprema kaugnay po nito kung sakali.
1: Opo, kung meron pong pang-aabuso dito sa pag-implement ng NCAP po.
0: Opo. Panghuli na lamang sa akin, Sir Mar, mabalikan ko lang yung binanggit mo kanina na sa experience nga ninyo, may mga pagkakataon noon na kayo mga operator ang sumalo doon sa violations na nakomit naman ng mga jeepney drivers. Ano? May figures ba kayong naaalala or amount na kung hanggang gaano kamahal yung inyong binayaran para lang ma-settle po yung NCAP violations na yon?
1: Nako, nung mga panahon po na yan, Sir Christian, umabot pa ng mahigit 100,000 po.
0: Wow.
1: Ang mga multa nitong aming mga kasamahan. Meron na alala pa kami na nakipag-negotiate kami dito sa mga LGUs na to. Mm-mm. Na pinababaan po na hanggang 40% ang maliles nitong driver para lamang po mawala yung alarma ng kanyang sasakyan. So uulitin po natin, napakarami po niyan na ganun po ang naging kaso nitong mga driver po natin. Kasi wala naman pong inilabas na guidelines. Wala, hindi rin po nakonsulta lahat ng mga stakeholders o naglabas man lang sana sila ng kahit kapirasong papel na ito po yung magiging violation ninyo. Kumbaga, hindi aware yung ating mga kasamahang driver, Sir Christian. Uulitin po natin, walang problema sa NCAP. Mm-hmm. Ang problema po yung nagpapatupad po nito.
0: Alright po, Sir Mar, maraming salamat po sa pagbibigay ng insights at i-monitor din po natin ano, moving forward kung kayo po ay maghahain po ng panibagong petisyon kaugnay po ng NCAP. Maraming salamat, Sir Mar.
1: Maraming salamat po.
0: Si Sir Mar Valbuena ang presidente ng Grupong Manibela.
2: Story Outlook.
0: Ang oras po natin ay 6:30 sa Radyo Patrol sa East 30. At meron po tayong dalawang paksang pag-uusapan na hindi natin kailangang makaligta ang pag-usapan. Ano? Una na po dyan ay yung pagpapatuloy ng impeachment trial bukas. Week 2 na tayo. Joyce, ready ka na ba ulit? Ready daw siya, no? Dahil tayo pa'y papasok sa ikalawang linggo ng impeachment trial at mamaya babalikan po natin yung mga lugar na naapektuhan po ng bagyong Inday pati po ng Habagat. Ngayon po'y kasama na natin ang isang political analyst, si Professor Edmund Tayaw, joining us sa ating programa para pag-usapan po ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Prof, magandang gabi po sa inyo. Si Christian po ito.
3: Magandang gabi, Christian, at magandang gabi din sa mga tagapakinig.
0: Maraming salamat po, Prof. Ano, sa pagtatapos ng unang linggo, ang kada kampo ay parehong satisfied sa naging performance ng prosecution, pati po ng depensa, pati ang Senate Impeachment Court. Pero sa inyo po naging observation, Prof. Ano, how did the first week ng impeachment trial went?
3: Well, sabi mo, satisfied naman parehong kampo, so siguro we'll just take their word for it, no? But I don't know what's the basis of the assessment, no? But I think yung positive assessment sa defense came from themselves, no? Mm-hmm. Came no less from the defense panel. And this is something that anyone who's closely observing will at the very least wonder, no? So sa Tagalog, magtataka kung bakit positibo yung kanilang assessment. So, by the way, Christian, siguro banggitin na rin natin sa mga kababayan, marami pong mga abogado, mga eksperto na nagsasalita patungkol sa impeachment. Sana po intindihin ninyo mabuti. Mm-hmm. Hindi yung ang tinitingnan nyo lang yung mga general post na sinasabi.
0: Correct.
3: Na naging paganda, naging positibo. No? Alamin po ninyo yung detalye. At kaya ko sinasabi to Christian, merong isang grupo, no, ang tawag ay Citizens Jury. Mm-hmm. Ang convener nito ay si Archbishop Sok Villegas. At ang mga miyembro nito ay mga dekano ng mga iba't ibang College of Law at Graduate School of Law. Maraming mga magagaling na legal luminaries dito, kasama na din ang dating no less, no, one of the 1987 framers of the 1987 Constitution, si Adolf Justice Adolf Ascuna. Now, I mentioned this kasi importanteng tingnan natin mabuti ano ba yung mga lumabas.
0: Yes.
3: Unang-una, Christian, pasensya na medyo mahaba ito, ano? Yung ebidensya na tinatawag natin, maraming object evidence na lumabas, no? Kasama dito yung ang tawag dito, yung sa mga video. At ito yung dinidispute nila kasi kailangan,
0: yes,
3: ang objective ng depensa ay to disprove, no? Ang tawag dito, maipakita sa publiko, lalong-lalo na, na hindi totoo itong video na ito at hindi mapagkakatiwalaan. So, at kung yun ang kanilang objective, eh, sa tingin ko hindi nagtagumpay at sa halip naging matagumpay yung pinapatunayan, pinupunto ng prosecution na ito ay hindi lang basta video. Unang-una, Christian, hindi lang isang video ito. Mm-hmm. Hindi lang yung galit na galit si VP Sara sa video na talagang sinasabi niya na ang tawag dito. Kumbaga, alam din yung video na yun, no? Yung madilim na galit na galit siya. Mm-hmm. At
0: allegedly nagbantaro po.
3: Kasi nga, the chief of staff was taken into custody by the House of Representatives, and there was even a plan to transfer her to a regular correctional facility, no, from supposedly was this the custody of the House of Representatives. Yun yung naging trigger doon, no? And that was rather clear when it considering the question or the intervention of Senator Risa Ontiveros. Now, having said that, bukod doon sa video na yon, maraming pagkakataon, no, ilang pagkakataon pa yung nangyari, no, na tinanong, nagkaroon pa ng press conference, at yung press conference sinabi din ng pangalawang pangulo,
0: correct,
3: na gusto na niyang tanggalin yung ulo, ano? So ito ang pinapakita dito kasi, Christian, eh hindi lang yung plano ng pangalawang pangulo, kung hindi yung attitude, yung behavior, nasaan ka naman nakakita ng ordinaryong tao o Pilipino, no, normal na Pilipino, na ang iisipin mo ay pumatay ng tao, no, magplano na pumatay ng tao, up to the detailed thinking of tatanggalin ng ulo. So kaya ko kanina sinasabi, kung ang assessment nila naging positive yung kanilang performance, that is something else. And the last nail in the coffin is the concluding statement.
0: Apo.
3: Of the defense, no? Explaining that ito, sorry, pero ang kapal lang eh yung sasabihin that the vice president,
0: yes,
3: did this in behalf of the Filipino people. I don't know where that came from, because in the first place, why would any leader, no, whether vice president, senator, or president, utter those words, no, and claim that this is done in behalf of the Filipino people? Parang I feel frustrated, I feel bad, no, that someone will claim that he or she is speaking in my behalf, wanting to kill another person. No? So I don't know whether they consider that an accomplishment or a victory or a success for that matter, not to mention the handling of the other defense lawyer when it comes to the witness. And that they really tried so hard to discredit the witness, no, especially the I don't know how to describe, no, the absurdity of an intervention that is Senator Robin, no, ang tawag dito, questioning, no, the value of the video, considering that it was just quote unquote downloaded, and he was even arguing up to the last minute. Hanggang kahapon may nakikita akong mga pronouncement niya, no, again insisting on the quote unquote raw video. Eh alam naman ng lahat ng tao na familiar sa Zoom na hindi naman yan ang tawag dito katulad ng normal na videos na merong director, merong scriptwriter, no, na ito ay pre-produced, no, with the intent of uploading or showing to
0: and
3: the public.
0: This was posted on sa official Facebook page ng OVP.
3: Of a press conference, of a live video. So I don't know where that came from.
0: Apo. Doon sa punto ninyo, Prof, yung sa final, I think, closing statement, I think na binanggit ni Attorney Mark Vinluan, masusugan ko rin po na binanggit din niya na yung threats na yon o yung statement na yon ni VP Sara ay she's not speaking in her capacity as a vice president but as a mother, as a sister, as a daughter, dahil ang pinanggagalingan daw po noon ay yung takot na nararamdaman niya dahil doon sa sinabi rin nila or pinalutang nila na pagbabanta raw ng kung sino man against the Duterte family. Ang tanong ko doon, Prof, ay paano ba ihihiwalay dapat ng isang pampublikong opisyal yung pagiging pribadong individual niya sa mga ganung pagkakataon? Kasi yun ang ipinunto ng kanyang depensa.
3: Alam mo, Christian, suportahan muna natin yung argumento nila, no, na she was speaking as a mother or whatever. Pero kung halimbawa man, no, sa halimbawa lang, ha, hindi ko sinasabing ako'y kang-ayon doon, pero ang unang-una kong tatanungin, eh kailan ba lumabas yung Operation Romanov na yan?
0: Yes.
3: Actually, kung totoong merong banta sa kanya at iyan nga yung tinatawag nilang Operation Romanov, ito dapat inireport na nila yan at pinaimbestigahan. Hindi, at mali yung hindi tamang reaksyon yung ginawa ng pangalawang pangulo na magbabanta siya dahil merong ganong merong ganong banta sa kanya, no? Sa madali sabi, banta sa banta ang nangyari. Parang, mm-hmm. alam mo yung parang away bata, no? Na kapag sinaktan ka, eh, mananakit ka din, no? Parang ganon ang nangyari. Eh, ikaw eh, pangalawang pangulo, no? Eh, ikaw, mm-hmm. kahit na ikaw eh nanay, ikaw eh kapatid o anak or whatever, eh, ikaw pa din, eh, kumbaga, ang tawag dito, supposedly, representative of law, no? Kahit na ordinaryong tao, dapat sumusunod sa batas, eh, no? So, dapat mm-hmm. na-report niya yan. At sa katotohanan, Christian, sa pagkakatanda ko, yung Operation Romanov, lumabas yan dahil sa banta at kung hindi man banta, eh, warning ng kapatid niya, si Mayor Basti. Hindi naman sinabi ni Mayor Basti sa isang club Filipino gathering na pinantaan ng Pangulong Marcos si VP Inday with that Operation Romanov. Hindi. Ang sa kanyang statement, ang sinasabi niya, pinapaalalahanan niya ang Pangulo na nagkaroon ng ang tawag dito, operation sa Romanov family, no? Okay. Sa nalimutan ko kung anong bansa yan sa Europa nung nagkaroon ng revolusyon at baka mangyari. Yan ang kanyang pananalita. Baka mangyari yan sa pamilyang Marcos. So, kung totoo man yung ganong panta, dapat yan pinaimbestigahan nila. Take note that the Presidential Security Group, no, is supposed to ensure or secure not only the president but including most especially the vice president. So I don't know whether that is even a valid argument. Mm-hmm. Now, let's say, okay, yun lang sinasabi mo, paano mo ihihiwalay? Actually, hindi naman kilala si VP Inday bilang nanay, eh. Nakilala natin siya bilang pangalawang pangulo.
0: Mm-hmm.
3: So yung tanong mo, paano natin ihihiwalay yung kanyang pagiging nanay, no? Sa kanyang pagiging pangalawang pangulo, eh kilala siya bilang bilang Inday Duterte, Inday mm-hmm. Sara Duterte, dahil siya ay pangalawang pangulo. O, kaya hindi mo pwedeng maihiwalay yun. At higit sa lahat, kahit na nanay, uulitin natin, Christian, no? Kahit na nanay, kahit na ordinaryong mamamayan, eh, ikaw nga, magiging liable ka kapag ka nagbanta ka.
0: Correct.
3: Publiko.
0: Mm, correct.
3: Lalo na, ipopost mo pa sa video. Mm-hmm.
0: How much more?
3: Ipapangalandakan mo pa.
0: Mm-hmm.
3: Oh, so, paano, hindi ko makita yung gustong ipunto ng depensa in that particular regard.
0: Opo. Bukas, Prof, magpapatuloy ang impeachment trial at tatalakayin pa rin itong Article 4, yung grave

0: na yung kanyang testimonya at may bago na bukas. At kung babalikan ko yung natatandaan ko doon sa ang tawag dito sa sinabi nung nakaraang pagtatapos ng ano ng paglilitis nitong session no ng impeachment court, ang sinabi merong silang tatawaging witness na di umano yun yung kinausap ni Titi Inday no para ipaghiganti siya kung sakali mang siya ay ang tawag dito ipapaligtit o ipapatay no ng Pangulong Marcos. So yun yung aabangan natin. Ang bottom line dito Christian, kaya palagi kong sinasabi especially hindi lang sa mga post ko sa mga interview no, pakinggan po ninyo yung mga kilalang abogado at karamihan po sa kanila pareho ng sinasabi at matatawa ka na lang kasi dahil sa hindi naman napapakita sa paglilitis, hindi napapakita ng depensa yung tunay na depensa. Ibig sabihin, hindi naman nila nasasagot yung ang tawag dito, konkretong ebidensya. Na, para may reference tayo, Christian, no? Balikan natin yung mga mali-malita. Hindi maleta, ha? Malita. Hindi ko alam kung bakit malita ang tawag nila dyan. Eh. Hindi ko alam kung ano magiging reaction mo dyan. Ang tawag dito, itinipilit pa din nila na dapat daw ang imbestigahan yung mga mali-malita. Eh sa totoo lang, pinagbigyan naman na pinaimbestigahan yan. Kasi kung natatandaan natin, pumunta at inimbita ng NBI itong mga bodyguard na ito. At sa totoo lang, dapat kakausapin sila isa-isa. Nakita natin, no, mga kababayan, mga nakikinig sa programa ni Christian, nakita po natin kung paano ang ginagawa sa korte. No? Kapag po tinawag ang isang testigo, hindi naman po tinatawag yung dalawa, tatlo o apat na magkakasamang testigo. Lalong-lalo na kung 18. Isa-isa po yan natatawagin.
1: Yes.
0: So yun po ang ginawa ng NBI. No? Pinilit na ang tawag dito, i-assess no yung testimonya ng bawat isang bodyguard. Kung natatandaan po ninyo, question po ni Attorney Baligod yan, dapat daw po grupo sila. Hindi ko alam kung bakit ganun ang naging tema ng isang abogado kasi alam naman nila na kapag tumitestigo hindi naman yan grupo no kasi kailangan ngang makita kung magtutugma yung kwento ng bawat isa. Ano para kumbaga it's also a measure of credibility and not only that Christian no
1: at yung consistency
0: ilang beses na bang nagbago ng kwento itong 18 bodyguard kaya kunento yan kasi ngayon we now have a reference no kung ikukumpara natin itong mga object evidence na nakikita natin sa impeachment trial we will be able to distinguish testimony no sa Tagalog istorya no kung anong kaibahan yan sa object evidence. And in fact, I will agree with Attorney Baligod whenever he insists that testimony is a very strong evidence. Yes, it is a very strong evidence if it comes with object evidence because one will validate the other.
1: No? Nagko-complement yun.
0: Ito, puro testimonya lang ito. No? So, ikumpara natin doon sa mga ebidensya na pinapakita ngayon doon sa impeachment trial, and yung mga kababayan na natin ang humusga no kasi alam mo lalong sa monitoring namin sa aming firm sa peers nung nagsimula yung impeachment lalong dumami itong mga trolls itong mga fake news no so kailangan po nating magmasid mabuti kasi sa totoo lang ang objective naman dito matuntun yung dulo at kung ano yung katotohanan.
1: Opo. And with that, Prof, maraming salamat. Bahaba-haba itong impeachment na tututukan natin. Posibleng umabot pa ng until next year. And we hope no na yung binanggit ninyo ay talagang ma-encourage din yung publiko na maging critical din, lalo na't napakahaba ng magiging proseso nito at magiging talakayan sa impeachment hanggang sa matapos.
0: Importante, Christian, na maging papanuri tayo, no? At talagang, alam nyo, there's a concerted effort really to mislead and misinform us, no? Lalong-lalo na tingnan po ninyo yung mga vlogger,

0: alam na ninyo kung sinong nagpopondo, no? Eh, saan ka naman nakakita ng vlogger na all expense paid ng gobyerno ng China? At pagbalik dito, ang ipinangangalandakan na linya ng kalaban natin.
1: Correct.
0: Lalong-lalo na ngayon.
1: How much more for this situation?
0: Sinasakop nila, kapag kami na dinig pa tayo na ang tawag dito, vlogger na nagsasabing tama ang China, medyo magdalawang isip na ho kayo kasi hindi mo pwedeng ihiwalay yung isa dun sa isa Kasi talagang suportado ng grupo ng China itong linyahan, itong naratibo ng mga Duterte.
1: Alright po. Prof, maraming salamat sa ating discussion and we're taking notes sa mga binanggit po ninyo. Salamat po. Till next time. Si Professor Edmund Taya, political analyst, dinis nabigyan tayo ng iba pang point of view doon sa nangyaring first week ng impeachment trial. I'm sure na marami na tayong narinig ng mga feedback and observation mula sa iba pang mga legal experts tsaka sa mga political analyst at yung moving forward bukas, 'di ba, sa ating second week ng impeachment trial mula Monday hanggang Wednesday po 'yan this coming week, July 13 to 15. Ang oras natin ay 6:49. Gaya po ng aking ipinangako kanina, pag-uusapan din siyempre natin yung naging epekto nga po, naging pinsala ng Bagyong Inday at ng Habagat. Kasama na po natin ang Deputy Administrator for Administration ng Office of Civil Defense, si Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Asik, magandang gabi po sa inyo. Si Christian po ito sa DZMM.
2: Yes, Christian. Magandang gabi. Magandang gabi sa lahat ng ating mga tagapinig.
1: Apo, ano po ang latest po na assessment ng Office of Civil Defense sa epekto po ng Bagyong Inday at ng Habagat?
2: Oo, ito nga, no? Tuloy-tuloy pa natin naranasan o naramdaman ang epekto ng Habagat. Although Inday ay out of par na, pero tuloy-tuloy nga itong kuan na epekto sa atin. So, as of noon ngayon, no? So, may mga flooded areas tayo sa Region 6 and Region 10. And although yung iba naman na meron tayong mga rain-induced landslide na na-monitor, no? From 7 naging 14 po. Kaya marami-rami po yung minomonitor natin. And of course, yung population affected ay nag-increase po. 69,221 families na po. And ang ating evacuation centers, although kumunti ng bahagya, 107 ito ngayon ang bukas. At ito po ay merong 3,473 families or close to 11,000 individuals ang nandun at inaasikaso natin. Meron tayong mga road sections and bridges na apektado. And yung assistance naman ay tuloy-tuloy. Ano? So nasa 26 million na po ang mga assistance na naibigay natin sa iba't ibang bahagi or iba't ibang regions, no? So ang epekto talaga nung isang araw pa, Mindanao, doon po may mga landslide at may mga casualty tayo, yun nga ang 18. Tapos ngayong araw, kahapon, sa Visayas, no, Aklan, Antique, tapos ngayong araw itong Mindoro, binabantayan natin. And then hopefully, mawala na ito bukas. But ngayon gabi, ang epekto po ay mararanasan ng Zambales, Bataan hanggang Region 1 po sa Ilocos, La Union, Pangasinan area. So tuloy-tuloy pa po.
1: Apo.
2: Hindi pa po tapos ang epekto nitong Southwest Monsoon. Kaya ongoing pa po ang ating koordinasyon at monitoring at pagbibigay tulong sa iba't ibang mga local government unit.
1: Asik, pabalikan ko lang, ano, i-confirm ko lang ulit yung binanggit ninyo. Yung casualty po, yung namatay ay umakit na sa 18. Kasi huli po naming report ay 17.
2: Opo, 18 po ngayon. No? 10 sa yung Region 12, tapos meron sa BARM, and then meron sa Region 10, dalawa. So, 10 sa BARM, 6, tapos dalawa sa Region 10, yung sa Bukidnon. So, 18 po yan sila.
1: Opo, parang ang lumalabas ba, tama ba, Asik, na karamihan dito sa mga binanggit nating affected areas ay yung tinamaan ng Habagat. Wala pa tayong ma-attribute kay Bagyong Inday.
2: Opo, ang nangyari kasi, na-enhance ni Inday yung Habagat, kaya yung ulan at saka yung ulan, no, na tumama sa atin ay sanhi ng Habagat o yung tinatawag nating Southwest Monsoon. Habang umaakyat si Inday, hinahatak niya itong Habagat, kaya nag-umpisa siya sa Mindanao, tapos pumunta ng Visayas hanggang sa Luzon. maswerte tayo dito sa NCR at hindi nga masyado pumasok yung mga ulap, no? Although correct, nakaranas tayo ng mga konting pag-ulan. But again, itong ating Western Seaboard, yung ating Bataan, Zambales, Pangasinan, La Union, ito po ang mag-iingat ngayon. So, kasi kahapon hanggang ngayong araw, itong Mindoro, Palawan, yun po ang binugbog ng ulan natin.
1: Opo, himayin ko lang, Asik, yung mga binanggit mong figures kanina. No? So itong 18 na namatay, karamihan po dito ay dito sa Mindanao. Wala po tayong naitala sa areas na dinaanan ni Bagyong Inday sa Northern Luzon.
2: Opo, wala pa po. Mm-mm. Pero meron pong spot report kanina na meron ng isang casualty sa Iloilo. No? Pero bine-verify pa natin ito sa flooding naman, flash flood. So sinitek natin. Bine-verify pa po yung information na yan.
1: Apo.
2: At sana nga, wala nang madagdag dito.
1: Yes.
2: No? Kasi, sabi ko nga, hanggang bukas ay maranasan, maramdaman pa natin
1: Apo.
2: Ang epekto nitong southwest monsoon.
1: Ito pong binanggit nyo kanina ng mga flooded areas, pati mga areas na nagka-landslide. Ito po ay sa areas ng Visayas at Mindanao din po ba? Or meron din tayong naitala sa Luzon?
2: Itong reported sa amin hanggang Visayas pa po, itong Luzon kasi ngayon po ang epekto na naranasan, we expect madagdagan ito
1: okay.
2: Itong mga figures na ito.
1: Opo, yung 64,000 families po na apektado, tama po ba? 64,000?
2: Opo, yung ating families affected ay umaabot na po ng halos 69,000.
1: 69,000.
2: 21 na families, no?
1: Opo.
2: Ayan yung kabuuan na affected ngayon. And meron lang 3,473 na nasa 107 evacuation centers.
1: Opo.
2: Ayan po ang datos natin with the SWD as of noon today.
1: Opo. Nabanggit ninyo kanina, Asik, na may ilang mga roads and bridges na hindi po madaanan. Ano pong ibig sabihin nun, sir? May mga na-damage po bang infrastructure or mga natabunan lang po ng landslide or baha?
2: Ito, either na baha or may mga landslide na nangyari, no? So, ongoing naman ang clearing kaagad na niyan, lalo na yung mga landslide areas, kiniklear kaagad ng ating mga DPWH yan. Pero syempre, palakpasin lang din natin yung ulan, yung panganib, at safety lang din po ng ating mga responders ang tinitingnan natin.
1: Opo, pero
2: kaya
1: so,
2: ang pag-uusap namin habang nandyan pa po ang banta, huwag na munang lumayag. Wag munang lumabas pag nasa mga safe areas lang muna tayo. Kung may mga lakad po tayong hindi naman talaga importante, ay wag muna nating gawin po.
1: Opo, pero so far naman sir, hindi naman tayo nahihirapang maghatid ng mga relief items dahil po doon sa mga unpassable na mga kalsada.
2: Hindi naman po, kasi yung ating mga relief goods ay naka-preposition na po sa mga LGUs. And augmentation na lang po ang dinadala natin kung meron mang kailangan pa po.
1: Sa supply po ng kuryente tsaka tubig, mga telco, may mga disruptions po ba tayong naitala, sir?
2: Oh, meron lang mga ilan, ano, yung mga nag-precautionary na mga kuryente na nagpatay, pero wala naman talagang nasiraan. Basta meron pong ilan na mga areas na naka-experience ng power interruption. Meron tayong 9, no, sa report natin kagpaga sa CAR, Calabarzon and Region 6.
1: Alright po. Sir, Asik, baka po meron lang kayong mga huling paalala po sa ating mga kababayan. Bilang nabanggit nyo nga na I think tonight or until bukas may mga uulanin pa rin pong areas dahil po sa habagat. Go ahead, sir.
2: Opo. Ngayong gabi hanggang bukas po, inaasahan natin na meron pa pong pag-uulan na dala itong southwest monsoon natin, lalo na sa areas ng Region 1 at saka dito sa Central Luzon, no? Kaya mag-ingat po tayo dito sa areas ng Zambales, Bataan, La Union, Pangasinan, hanggang Ilocos po. So, kung maaari lang po, mag-monitor tayo continuously at makipag-cooperate sa ating mga local government units. Yung mga nasa high-risk areas po ng high-risk to landslide, flooding, and flash floods, ay ang pakiusap po namin ay mag-evacuate na po kung kailangan. At yan naman po. Alam po ng mga LGUs natin kung saan itong mga lugar na ito.
1: Alright po. Asik, maraming salamat po at ingat po dyan sa OCD.
2: Okay, maraming salamat din, Christian.
3: Story Outlook.
1: Si Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, Deputy Administrator for Administration ng Office of Civil Defense. Dalawang minuto bago mag-alas 7 ng gabi, mabilis pong pagbate sa ating mga YouTube Live listeners. Si Sir Noel Dorosan, sabi niya sa kanila sa Melbourne, Australia, ay terrible din ang panahon. Maginaw at maulan. Si Sir CO is back in Toronto, Canada. Sir CO, magandang hapon, magandang araw, magandang gabi dyan sa Canada. Si Precious Wisdom, magandang gabi rin po. Si Ma'am Agnes Reca, sabi niya maulan pa rin. Si Noni Casinas, magandang gabi po sa inyo. Kanina'y nabasa ko rin, nag-comment si Ma'am Nona Damian na sa pinag-uusapan natin sa bank transactions. Good evening po sa inyo. Si Sir Dennis, good evening. Louis Basco, si Kaysin Galare of Cota, magandang gabi rin sa iyo. Si Ma'am Beth Kamaing mula sa Marikina. Si Josephine Paharillo, magandang gabi rin po sa inyo. At iba pa pong bumabati sa atin sa YouTube Live. Magandang gabi rin po sa inyo. Si Jill Borjal, nanonood sa atin. Jill, magandang gabi sa iyo. Si Mamarilu Dones, good evening din po sa inyo. Si, sino pa bang nandito? Si Precious Wisdom, good evening din. Maraming maraming salamat. At binabati ko rin ang aking parents sa Cavite, Vilma at Junior Sores. Magandang gabi sa inyo. At ang aking Auntie Lydia at Uncle Willie dyan sa Das Marinas, good evening sa inyo. Pagbati rin sa mga tagali pa Batangas, sa kila Melissa Malabanan and family, and kay Tandy Maano and family dyan sa Lipa, magandang gabi sa inyo. Muli, maraming maraming salamat mga kapamilya sa pagsama sa akin ngayong Sunday evening. Muli ako po si Christian Yosores. Ito po ang programang Story Outlook. Susunod na ang GBU. God bless you, kasama sina Father Eric Lacandula, SVD, at ating Amy Estareja. Ingat po mga kapamilya. God bless at happy Sunday evening.
4: Issue, balita at talakayan, ating pakinggan. Story Outlook.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Isang minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Damhin ang pagpapala sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Magsisilbing gabay sa pagpapatibay ng ating pananampalataya. Pakinggan ang mabuting balita na kapupulutan ng aral, pag-asa at biyaya sa buhay. Tanggapin at ipagpasalamat ang bawat blessing sa GBU. God bless you.

0: Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal at mapagpala naming Ama, salamat sa mga biyayang kaloob mo sa amin sa mga nakalipas na mga araw. Salamat sa iyong pakikibahagi sa aming paglalakbay sa buhay. At sa kabila ng maraming pagsubok na aming kinakaharap, patuloy ang pagdaloy ng iyong biyaya sa amin. Salamat sa iyong mga salitang nagpapalakas sa aming kalooban na manatili kami sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong patuloy na pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo. Patawarin mo rin kami sa aming mga pagkukulang at pagkukulang namin sa aming kapwa. Pawiin mo ang aming mga pasanin sa buhay at mga bigat na aming daladalahin sa aming kalooban at panibaguhin nawa ito ng iyong pagmamahal. Gabayan mo kami sa aming paglalakbay at akayin mo kami lagi sa iyong landas. Basbasan mo kami at ang aming pagnilay ngayong gabi sa God Bless You at ang lahat ng ito ay inaalay namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang evening po sa inyong lahat at welcome po sa God Bless You. Ito po si Father Eric Lacandula, SVD.
1: At ako naman po siyempre ang inyong ating Aimee Estareja. Hanggang alas sa 8 po kami ulit ng gabi ni Father Eric. Magandang gabi po, Father Eric.
0: Good evening, Ate Aimee.
1: Mm-hmm. Magandang maulang gabi. Oh. Actually, nakakagulat talaga yung panahon, di ba?
0: Pabago-bago, Ate Aimee.
1: Yes, at least nagbabago. Oh. May ganun.
0: Ang panahon ng tag-ulan ay hindi pare-pareho para sa lahat.
1: Correct, totoo. Oh. Yung iba, masaya dahil magandang weather, malamig, masarap matulog, masarap
0: time para manood ng mga movies, magluto ng masasarap na pagkain, yung mga soup. Mm-hmm. Tapos yung iba naman natin mga kababayan ay sa kabilang banda ay challenging yung sitwasyon na
1: hirap
0: ito.
1: Hirap na hirap. Marami po tayo ngayong kababayan ng tinamaan na naman ng bagyo. Diba? Oo. At yung ngayon, dito, yung mga simpleng pag-ulan na ganyan na malakas, Father, napakalaki ng epekto sa mga taong hindi maayos yung bahay, mga lugar ay binabaha, o yung iba, walang bahay, di ba? O yun ang nakakalungkot. Pero
0: tapos opportunity din ito, Ate Aimee, sa ibang nating mga kababayan na nagiging creative. Mm-hmm. Paano mag-survive?
1: Ah, yes. Ang Pilipino pa, napaka-resilient,
0: kahit
1: diba?
0: Sa anong sitwasyon ng buhay, ang mga Pilipino talaga ay napaka-creative.
1: Yes.
0: At nandun yung kanilang resilience para makasurvive sa anong hamon na kinakaharap. Ano?
1: Oo. Parang ang Pilipino laging nasa utak niya, lilipas din to.
0: Lilipas din to at makakasurvive din ito. Oo, hindi ito permanente.
1: Tama, oo. At yun ay palagay ko God's grace para sa ating mga Pilipino. Kaya naman, di ba, kahit mahirap ang buhay, ang Pilipino nananatiling matatag.
0: Yun!
1: At syempre, kaugnay niyan, Father, di ba?
0: Yung ating paninilayan ngayong gabi.
1: Yung ating paninilayan ngayong gabi. Napakagandang topic, napapanahon.
0: Yes, we have been reflecting sa sa faith formation sa konteksto ng sa, nakaraan ay sa school, no?
1: Yes,
0: spiritual, psycho-spiritual formation.
1: Yes, opo.
0: Oo. Tapos yung mga nakaraang araw, yung pinagdilayan natin, yung sa loob ng tahanan.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Mm-hmm.
0: So kung kaya nga, napakaganda as a continuity ng ating mga nagdaang episodes, yung ating pagdinilay ngayong gabi ay patungkol sa stewarding the next generation, pangangalaga sa susunod na henerasyon.
1: Napakahalaga. Kasi pagkatapos natin, sino ba ang kasunod?
0: Tama.
1: Siyempre, susunod na henerasyon, di ba?
0: So, ang kabataan natin ay hindi lang sila yung present.
1: Yes.
0: Kundi sila din yung future.
1: Opo.
0: Ng simbahan at ng society.
1: Alam mo, meron akong na-share yata pero sa isang account ko sa social media, si Father Rora, nasa taga-Bulacan. Father Joseph Rora. Ang ganda nung kanyang, tungkol sa pag kami mali ang kabataan. Diba? Kunyari, yung anak mo, sasabihin mo, alam mo, mali ka eh. Dapat hindi mo ginawa yan.
0: Okay.
1: Instead daw na ganun, kasi yan ay condemnation. Sabi mo, mali ka, condemnation yan. So magtatanim yung bata, di ba? Na parang lagi na lang akong mali. Bakit laging ako yung sinisisi ninyo? Instead of saying, mali ka, alam mo, nagkamali ka, dapat, pero pwede kang bumawi. So instead na mali ka, gagawin mong, nagkamali ka, pero pwede mong bawiin, pwede ka pa magbago. So that way, may inspire ang kabataan na maghanap ng paraan para siya ay magbago.
0: Sa sitwasyon naman natin ay may sa buhay, kahit sa mga sa trabaho or kaano mang sitwasyon, yung napakahalaga is how you say it.
1: Yes.
0: At yung when. Yung
1: when
0: yung
1: you
0: timing,
1: say it.
0: Yung timing.
1: Well, timing is so essential, di ba?
0: Very important.
1: Na
0: kahit nasa tama ka, gusto mong i-correct yung isang tao.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung hindi maganda yung praising ng pagkaka-deliver mo.
1: Tama, oo.
0: So, kasi sa ating mga Pilipino, lalong-lalo na nag-invest tayo sa pakiramdam.
1: Oo.
0: Sa gut feeling tayo, sa feeling, emotion tayo eh.
1: Yes, we are so sensitive.
0: Oo. Ayaw natin yung walang filter.
1: Oo.
0: Oo, yung straightforward na pagsasalita, na pa-correction.
1: Oo.
0: So ayaw natin 'yon. Gusto natin na mayroon na kaunting
1: ikot muna.
0: Ikot ng konti.
1: Oo,
0: bago natin matanggap yung mga bagay-bagay na pinapoint out sa atin.
1: Oo.
0: So kaya nga napakahalaga.
1: Kultura 'yan eh.
0: Kultura 'yan. Kung how we say it, yung correction, yung pagko-correct sa isang tao, sa isang banta.
1: Yes.
0: Oo. So, i-emphasize natin doon na we despise or we correct the action.
1: Yes.
0: Hindi natin
1: yung tao.
0: Yung tao. Hindi natin kinokondem yung tao.
1: Yes. At isang dapat malinawan ng mga kabataan, and I guess pati mga adults na rin, yung pagkakamali mo does not define you, diba?
0: Isang bahagi lang yon ng buhay mo.
1: Sabi nga eh, nagkamali ka pero hindi ibig sabihin maling tao ka.
0: Yun
1: ang dapat maintindihan. Pero ang tanong, paano nga ba mapapangalagaan ang susunod na henerasyon? Ano yung role natin ngayon? Kasi tayo yung adults, di ba? Whether magulang tayo o hindi, di ba?
0: Oo, siguro yung mga magaganda nating mga values na kagisnan na dapat huwag mawawala yan.
1: Yes. Pero huwag masyadong imposing na nung panahon ko.
0: Yun.
1: Di ba? Nung panahon ko, naalala ko nung sinasabi ng nanay ko yan, kailan kaya yun? Sabi ko ganun. Eh yun yata yung mga hapon pa. Sabi ko ganun.
0: Actually, medyo sensitive yung mga kabataan ngayon when they hear that, no?
1: Yes,
0: na sinasabi nila na time nyo yan.
1: I think hindi lang kabataan ngayon, Father. Nung tayo naman ang kabataan.
0: Ganon din naman yata eh.
1: Yun din ang reaction natin. Kaya lang, nung panahon natin, hanggang utak lang tayo sumasagot.
0: Oo, kasi yung time na yun, wala ka, hindi ka po pwedeng sumagot ng alam, pabalik.
1: Bawal yun. Pero ngayon kasi, they have the freedom, diba, na magsalita, sumagot. Meron silang karapatan ngayon eh, na dati, hindi talaga natin na-exercise. Na hindi ko alam kung if it is positive o negative.
0: Saka nasa ano rin siguro, nasa way ng parenting ngayon.
1: Yes, yung mga parents ngayon, millennials.
0: Mga millennials na eh. Sabi nila, ayaw na nilang ma-experience ng kanilang mga anak kung ano ang kanilang pinagdaanan.
1: Parang sinabi nyo naman na salbahe yun. Diba? Pero ganun din naman eh. Para siyang chain na tuloy-tuloy. So how do we break that chain?
0: Meron nga akong kaibigan, diba? Ate Ivy, sabi niya sa akin, itong anak kong ito, halos lahat na pwedeng ibigay sa kanya ay talagang pre-provide na namin. Kasi later on, pag nakita ko lang itong mag-post ng healing my inner child, talagang masasaktan ako.
1: Kasi di ba lahat binigay eh.
0: halos binigay niya na lahat.
1: Correct.
0: Pinoprovide niya na lahat. Kasi daw, para hindi na ma-experience ng bata kung anong pinagdaanan niya noong panahon niya as bata.
1: Alam mo kasi may napansin ako eh. Nung panahon nung magulang na yon na nagbigay ng lahat doon sa bata na nagsasabing healing my inner child, ang binigay niya ay material. Kasi nung panahon niya, yun talaga yung kulang.
0: Yun.
1: Kasi nung panahon niya, may oras ang magulang, pero kulang sa pera.
0: Yun.
1: So binaligtad niya ngayon.
0: Oo.
1: Sabi niya, gagawin ko lahat para ibigay ko sa kanya lahat, hindi lang panahon. Kaso dahil kagagawa niya ng paraan para mabigay lahat, kinulang naman siya sa panahon.
0: So diba? Dapat balance lang po sa parenting. Ano?
1: So yung inner child nandun na naman. So anyway, meron tayong question
0: yung
1: of
0: question
1: the night.
0: Yung question natin ay, paano mo dinidisiplina at pinapangaralan ang anak mong nagkasala or nagkamali?
1: Ayan, napasakalihan na natin, diba?
0: Lalo na oras ng ng dinner.
1: Yes,
0: sa mga nakasubaybay ngayong gabi.
1: Mm-hmm.
0: O mga nanay at tatay, paano niyo po ba dinidisiplina o pinapangaralan ang inyong mga anak na nagkasala or nagkamali?
1: Yes, yan ba yung sinisigawan, kinakausap ng maayos, nilalambing, pinapalayas ng bahay, hindi pinapakain, di ba? May mga ganun eh. Naalala ko no, may kanto boys na tinatawag o kanto girls eh. Mm-hmm. Alam mo kung ano yun? Kasi girls kami lahat. Kasi pag nagkasala kami noon, kaming apat, tatayo kami sa mga kanto ng bahay. As in, kanto talaga. So, doon kami. So, ang tawag sa aming kanto, girls.
0: Face the wall.
1: Oo. Hindi naman. Oo. Basta doon lang kayo sa kanto. Tigitigis ang kanto kayo. Hanggat hindi kayo nagkakabati-bati. Oo. Sa isip-isip ko naman noon, bilang makulit na bata, paano ay magkakabati-bati? Magkakalayo kami.
0: Diba? Sabi nga nung napagkwentuhan namin kanina ng kaibigan ko, doon daw, nagtanong daw yung anak niya, tatay, ano po ba yung ang ibig sabihin ng one for all for one?
1: Oh.
0: Sabi ng tatay, pag nagalit ang nanay mo, damay-damay lahat.
1: Oo, totoo yun. Pag si mother ang naku, pati si tatay kasama.
0: Kahit yung bata yung may kasalanan, pati tatay,
1: yes.
0: Damay-damay lahat.
1: Lahat
0: so,
1: yan.
0: One for all for one.
1: Eh, pagka kumatok ngayon kapitbahay, damay din eh. Diba? Ganun talaga. Yun, ano tayo? Patriarchal and yet matriarchal pa din. Sa bahay, sabi nga eh, ang nanay pa rin ang pinaka-boss.
0: Oo,
1: siya ang general. Oo, diba? Chief of staff lang yung nanay, yung tatay. So anyway, so ang ganda po ng ating tanong. So paano nyo po dinidisiplina at pinapangaralan ng inyong anak na nagkasala o nagkamali? Ipadala po ang inyong mga sagot sa anong number, father?
0: Sa Viber ay 0919-278-3000 at sa hotline na 8924-4101.
1: Ayan. Okay. So 7:12 po sa ating mga orasan. Pero bago tayo magpatuloy, Father, eto muna.
2: Serbisyong Simbahan.
1: Sa atin pong Serbisyong Simbahan, magbibigay naman ng pastoral assistance ang Diocese of Cubao sa mga Katolikong naapektuhan ng paghihiwalay ng Society of St. Pius X o SSPX sa Simbahang Katolika. Ayon kay Cubao Bishop Elias Ayuban Jr., bubuo ang diocese ng grupo ng mga pari at lay volunteers para sa counseling at paggabay sa mga dating dumadalo sa mga misa ng SSPX. Pag-aaralan din ng diocese ang pagdaragdag ng traditional Latin masses, alinsunod sa mga alituntunin ng Vatican. Hinikayat din po ng obispo ang mga mananampalataya na tanggapin ang mga dating miyembro ng SSPX ng may pangunawa at pagmamalasakit habang binigyan diin na nananatiling bukas ang simbahan sa kanilang pakikipagkasundo.
0: At isa pang serbisyong simbahan na nawagan ang 90 years old na si Bishop Emeritus Jose Maguiran ng dipolog sa mga aktibong obispo ng bansa na higit pang lumapit sa mga Pilipinong dumaranas ng iba't ibang krisis. Sa misa bago ang ika-132nd Plenary Assembly ng CBCP, sinabi ni Maguiran na mas matindi ang paghihirap ng maraming mamamayan ngayon kaysa sa mga naranasan niya noong panahon ng kanyang ministeryo. Binigyan din niya na dapat tularan ng mga obispo ang halimbawa ni Jesus sa mapagpakumbabang paglilingkod at patuloy na samahan ang mga mahihirap na naapektuhan ng kalamidad at mga dumaranas ng emotional at mental na suliranin.
2: Serbisyong Simbahan.
1: Okay, para sa, pero Father, no, bago tayo lumundag dun sa susunod na segment, siguro para mas maunawaan ng ibang mga Katoliko, itong tungkol sa SSPX.
0: Ito kasi sila ay isang grupo na humiwalay sa Catholic Church,
1: okay,
0: to preserve yung ano ng tradisyon, lalong-lalo na yung Latin Mass.
1: Okay.
0: So kung kaya nga maraming mga yung mga matatanda, yung mga konserbatibo ang dumadalo dito sa grupong ito.
1: Okay.
0: So ngayon nagkaroon ng itong reset na issue ngayon na nag-ordina sila ng obispo na walang consent ng Santo Papa.
1: Ng Vatican. Mm-hmm.
0: So sabi ni Pope Leo the 14th, wag niyong gagawin yan. Kasi walang mandato ang Vatican. Kasi nung time, nung mga nakaraang taon, mga nakalipas na taon, ay nagkaroon ng, at least ng dialogue.
1: Yes.
0: Na maayos na, ano, na dialogue ang Catholic Church at ang SSPX.
1: Mm-hmm.
0: Pero ngayon, nag-assert na naman sila ng kanilang authority na kailangan nila magkaroon ng obispo.
1: Parang binubuhay nila. Binubuhay o pinalalakas nila.
0: So okay. Kasi maraming mga questions dyan na kung hindi alam ng Vatican, kung hindi sila susunod sa pamantayan, sa standard ng paghahalar o pag-elect ng isang obispo, pag-ordina ng isang obispo. Kasi maraming mga ano yan, mga requirements at maraming mga tinitingnan na mga aspeto. Hindi lang basta-basta pag-ordina. Kundi mayroon dapat na mas malalim, thorough na investigation sa mga naordinahang obispo.
1: Sa bagay, ang ordinaryong pari nga, napakahirap para maging pari. Di lalo na kung ikaw ay magiging obispo. Leader ka na ng simbahan.
0: So at iba pa doon ay tawag nito, napakaganda ang ginagawa ng Diocese of Cubao kasi nagbibigay ng pastoral care doon sa mga nagsisimba doon. Kasi nga sabi ng ano ng Santo Papa ay yung excommunication o hindi na pagkilala sa ano sa SSPX. So kaya nga itong mayroon diyang ano eh, mayroon diyang simbahan sila sa Cubao.
1: Sa Cubao.
0: So kung kaya nga ang Diocese of Cubao ay nagkaroon ng response dahil dito sa crisis na kinakaharap ng SSPX.
1: Okay. Okay. So ngayon Father no, kasi meron tayo mga studio guest. Kaya wag na nating patagalin.
2: Palaganapin ang salita ng Diyos at ibahagi ang pangakaranasang magpapatibay sa Lakbay Bahagina. Lakbay Bahagina.
1: Ang nagbabalik.
0: Oo nga eh. We are grateful this evening kasi pangalawang balik nila ito.
1: At tulad ng dati, ang ganda ng topic natin ngayon.
0: Sino pa ang mag-introduce? Ako pa rin ang mag-introduce.
1: Yes, ikaw na.
0: Siyempre.
1: Honor, Father.
0: Pangalawang balik na po nila ito sa ating programa and we are so privileged. Blessed tayo ngayong gabi dahil ibabahagi nila ulit ang kanilang mga pagninilay patungkol sa ating topic ngayong gabi. Sila po ay mula pa sa Christian Stewards Community. I-welcome po natin sa ating programa ngayong gabi sa God Bless You, si Dr. Zenith Maramara at si Miss Susan Lopez. Welcome po sa God Bless You.
1: Magandang gabi po sa inyong dalawa. Sino po ang mauuna?
3: Magandang gabi. Gabi po ay nagagalak na nandito muli at muling makakapag bahagi at magkwentuhan tayo uli sa mga topics na mga importante sa panahon ngayon.
1: Yes po. Opo. Naku, mukhang napakaganda pangangalaga sa susunod na henerasyon.
4: Magandang gabi. Maraming salamat at napakaganda talaga nung pinag-uusapan kanina. Yung sabi ni Father, yung spiritual formation, faith formation. At lalatag natin dyan yung connection niya ng generosity, which is our topic tonight, no? Stewardship tsaka generosity. How is it related doon sa ating faith or spiritual formation?
1: Biblical generosity.
0: Biblical generosity.
1: Ang simple ng English, di ba? Parang somehow naiintindihan mo and yet hindi. Di ba?
0: So, mas malalim siya eh.
1: So, siguro maganda kung sila na ang magpapaliwanag sa ating mga guest ngayon. Ano po ba pag sinabing biblical generosity, anong difference ito doon sa pagiging sa simpleng generosity? Opo.
3: Ang biblical generosity kasi ay based doon sa motive mo. Kung ano po ang motibo nyo. Ang motibo ng biblical generosity ay syempre para ma-please natin ang Panginoon. Pag tayo nagiging generous, sometimes kasi may mga motive na pansarili. Yun po ang hindi po nararapat. Pero ang biblical generosity, yun po ang kung ano pong nais ng Panginoon, na yung parang i-honor mo siya at yung pagbibigay natin ay dahil out of our yung ating gratitude ang mga naginawa niya para sa atin. Yun ang biblical generosity.
1: So parang hindi para sa sarili kasi malimit ang tao nagbibigay dahil para sa sarili niya kasiyahan. Pero ito hindi para sa kanya kundi para sa Panginoon.
3: Yun nga po.
1: Okay.
0: Parang ito ay perspective ng Panginoon na sinusundan natin. Kasi kung perspective natin, magkakaiba yung level ng generosity. Depende sa ating intention. I can be generous sa iyo pero sa kanya hindi.
1: Ito 10 sa iyo, isa ka lang.
0: Unlike pag yung perspective ng Panginoon yata yung ating susundan. So regardless kung ano ka, sino ka at saan ka nanggaling. Dahil perspective siya ni Lord, kay Lord equality.
1: Opo. Yes.
0: Oo. So, yun yung ano mo, magiging basihan mo.
1: Oo. At pa, siguro kahit kaaway mo.
0: Mm-mm.
1: Dahil biblical generosity ang sinusunod,
0: yes,
1: mo,
0: oo,
1: tumutupad ka sa nais ng Panginoon. Mm-mm. So, hindi mo sisinuhin kung sino yung tao.
0: Oo,
1: tama po,
0: oo,
1: ba?
4: Ang modelo ay ang Diyos.
1: Opo.
4: Kaya biblical generosity, tama yung sabi ni Father Eric. Ang generosity ay nagmumula sa Panginoon.
1: Mm-mm.
4: Na experience natin,
1: mm-mm,
4: mismo yung generosity,
1: yes,
4: niya.
1: Oo.
4: Dahil alam natin, binigay niya si Kristo.
1: Mm-hmm.
4: He gave His only begotten Son para maibalik yung broken relationship natin. Na
1: mm-hmm,
4: broken dahil dun sa original na kasalanan.
1: Mm-hmm.
4: Kaya lahat ng tao na pinanganak ni Adan at Eva ay may kasalanan.
1: Mm-hmm.
4: At ibinigay niya si Jesus. So lahat ng mananampalataya sa Kanya ay merong buhay na walang hanggan. At yun ang magandang pag-usapan din with regards to generosity and para sa next generation. Kasi parang ang nangyayari, kung isipin lang natin yung pangunawa ng tao tungkol sa generosity, without looking at it from eternal perspective, dapat maintindihan din natin na ang buhay sa mundo pansamantala. Napaka-ikli, kumbaga. Pero yung eternity, yun ang napakahaba. So, paano tayo magiging generous habang nandito tayo sa mundong ito? Generosity na nagmumula sa Diyos na,
1: yes,
4: dahil na-experience natin, kailangan i-express din natin yon sa ating kapwa, lalo na sa mga kabataan,
1: mm-hmm,
4: yung mga susunod sa atin.
1: Mm-hmm. So, ito po, no, bakit ba mahalaga? Although napasadahan na ni ma'am, no, mm-hmm, na yun nga, ginagawa mo yan dahil para, hindi naman sa, baka sabihin nila, di parang ano din, parang nakikipag-transaction ka. Kung ginagawa mo, mm-hmm, dahil ang iniisip mo, parang may pogi points ka sa langit, balang araw. Baka yung mga, di ba, may mga ganong pwedeng mag-isip.
0: Plus points ka,
1: oo,
0: kay Lord.
1: Pogi points, oo, ka kay Lord, di ba? So parang transactional.
0: Mm-hmm.
1: So again, papunta ka dun sa motive ng puso mo.
0: Mm-hmm.
1: At yun, hindi ka pwedeng magsinungaling doon.
4: Mm-hmm. At ang pinanggagalingan nun is, fear of God.
1: Yes.
4: Fear of God, love of God.
1: Mm-hmm.
4: Hindi dahil sa sinabi mo kanina, I mean na dahil may iba kang motibo, dahil parang nag-gain ka lang ng merits, no?
1: Yes,
4: pogi points.
1: Pogi points, mm-hmm, oo.
4: Pero dahil dapat authentic, genuine, mm-hmm, yung ating generosity. Dahil ang gusto nating i-please ang Panginoon.
1: Hindi ang sarili, hindi rin ang kapwa. Naku, napakaganda ng ating starting point, no? Kaya lang, kailangan ko mag-break, Father.
0: Sabi na nga ba? Sabi na nga ba?
1: Nakita mo ba
0: na
1: sa mga mata ko yung motibo ko kanina? So, wala po tayong magagawa, no? Kailangan
0: okay
1: po natin maghanap buhay. Opo. So, pero nagsisimula pa lamang po ang ating magandang talakayan. Yung pagbalik, gusto kong tanong, Father, di ba, paano mo pwedeng i-apply agad itong biblical generosity sa pangangalaga sa susunod na henerasyon, di ba? Itong mga kabataan natin ngayon.
0: Oo.
1: So, yan po'y sasagutin ang ating mga bisita dito sa studio sa pagbabalik po namin dito sa
0: God Bless You!
2: GBU, GBU, God bless you, God bless you. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mmm, smells good.
7: Tikman natin.
6: Sarap! Yummy!
8: Everest Refrigerators.
6: Love?
8: Ano Everbest food mo in the world?
7: Of course! Yung ginawa natin together.
8: Oh. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
9: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
10: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
11: Issue Spotted.
10: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Radio.

0: ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protect sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado! Radio Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado! DZMM! GBU, God bless you sa DZMM. Palaganapin ang salita ng Diyos, salita ng Diyos, at ibahagi ang mga karanasang magpapatibay sa Lakbay Bahaginan. Lakbay Bahaginan.
2: Okay, 7:27 ng gabi. Ayan, ako sa ating po mga guests, sina Dr. Zenith Maramara at Ms. Susan Lopez ng Christian Stewards Community. Paano po natin maikakabit yung biblical generosity sa pangangalaga o sa konteksto ng pangangalaga sa susunod na henerasyon? Kasi di ba sa ngayon, parang to each his own ang karamihan. Magbigay man yan, maging generous man yan, pipiliin. Yun yung, kasi sa bagay di mo masisisi, yun din ang aral sa kanila, yun din ang turo ng karamihan na mga magulang o kusan man yung mundo nilang ginagalawan.
3: Nabanggit nyo kanina yung ano tungkol sa ngayon panahon na ang mga magulang ay wala ng oras.
2: Yes.
3: I think yung generosity kasi kasama dun ang pagbibigay ng oras, pagbibigay ng iyong mga advice, ng iyong mga ano influence sa iyong ano pagtuturo sa anak. Kasi kung hindi natin nabibigyan ng oras at binibigyan na lang natin ng gadget yung bata, wala pong matututunan. Kaya yun po ang ano, kaya minsan mas masama nga minsan ang gadget eh. Kasi hindi na tuloy nagkakaroon ng relasyon ng magulang at saka ang anak eh.
2: Oo, totoo yan. So ang generosity hindi tungkol sa material. Hindi lang sa material, hindi lang pera. Okay.
4: Yung kung generous kang magulang at meron kang, sabi ko kanina, pagmamahal at takot sa Diyos, eh susundin mo yung sinasabi ng Biblia na train up a child in the way he should go, and he will never depart from it. Kasi yung, di ba, ang formation ng bata from 0 to age 5, doon talaga na-form na yung kanilang character, na-form na yung kanilang personalidad. At kapag naging teenager na yan, medyo mahirap na. Kasi may sariling mundo yan eh. So, generosity ang time ng magulang, lalo na siguro yung ina, kasi sila yung naiiwanan sa bahay, magkasama. Pero lalo na rin siguro yung tatay, kasi sila yung tinitingnan na haligi ng tahanan. So, kailangan generous tayo sa oras natin sa mga anak natin. Dahil, sabi nga nila, hanggang 12 years old mo lang kasama yan. After that, may sarili na silang mundo talaga.
2: Sabi nga, ang bata, di ba, habang lumalaki, ang ingay. Pagdating niyan sa buhay mo, ang ingay-ingay niya. Guguluhin niya yung buong mundo mo, di ba? Pero isang araw, tatahimik siya. Tapos ilang panahon pa, bit-bit na niya yung kahon niya palabas ng bahay. Kasi may sarili na siyang buhay. Huwag mo nang hintayin, dumating ka doon.
5: Sa kati ay may huwag natin kakalimutan, sa konteksto ng pagmamahal sa loob ng tahanan, na ang taong nagmamahal ay laging may oras.
2: I agree with you, Father.
5: Pagmamahal or pag-ibig equals oras.
2: Correct.
5: At yung taong nagmamahal din ay marunong makinig. Sa loob ng tahanan, ito ay napakahalaga, lalong-lalo sa parenting. So, pagbibigay ng oras sa mga anak, kung wala kang oras, paano yung makakausap ng maayos?
2: Tama.
5: Oo, di ba? Tapos kung hindi mo yan sila love, hindi mo yan sila pakikinggan.
2: Yes.
5: So, kaya nga, yung oras at yung pakikinig ay napakahalaga dito sa tinatawag natin generosity.
2: Oo.
5: Kasi yung oras, hindi mo yan may babalik na eh.
3: Tama.
2: Correct. Oo. At saka,
5: very precious.
2: At saka father, di ba? Sabi natin, oh, hindi, nagbibigay kaming oras. Pagkalinggo, hindi ako umaalis. Sa bahay lang ako. Oh, oh. Nandun ka nga sa bahay, pero emotionally detached ka naman dun, yes, sa mga bata. Mm. Sa pamilya mo. Tipo ba?
4: Kaya may connection yung pag-ibig sa generosity. Yun. Kung mahal, kung meron tayong pag-ibig, mahal natin yung ating mga anak, magbibigay tayo ng oras, ipiprepare natin sila para sa buhay, sa adult life. Kasi nga, napaka-importante ng parental guidance. Saan sila kukuha ng kanilang guidance? Siyempre, expect mo ba yung teacher o yung tao sa labas o nagsisimba? Pero once a week lang naman nagsisimba. Mm-hmm. Eh, kaya yung family, napaka-importante ng family, basic unit ng society. Yeah. Diyan nagsisimula yung mga formation ng mga values, yung tamang pagtrabaho, pananaw sa mundo, at kung na-i-model yan, na ituro ng isang magulang, alam nyo yung mga pamangking ko, lahat homeschool hanggang high school. So, okay, pag homeschool, talagang nakatutok yung magulang nila. Kaya, yun yung sinabi kong train up a child, the way he should go, nag-college. Nako, parang pinakawalan mo sa Den of Lions, di ba?
2: Kasi,
4: sa mga, di ba? Kayo lang sa pamilya, tapos lalo na kung talagang mga Bible believers, Christian yung mga magulang nyo, sumusunod, may takot sa Panginoon, tapos biglang itinapon mo doon sa university, yes, college na eh. So, pero kung yung bata lumaki talaga na merong values at naiintindihan niya, mas madali siyang makaka-adjust, makaka-adapt, at maganda pa siyang influence sa kanyang mga kaklase, sa eskwela.
5: So yung pag-set ng solid foundation doon sa bata, sa character at faith formation niya ay napakahalaga talaga. Kasi pagdating doon sa tamang edad niya, halimbawa sa pag-college na, kahit napakawalan na yan siya, or makasalamuha niya yung mga kaparehong kabataan, hindi ka matatakot.
2: Bit-bit niya lahat eh. Armado siya kumbaga eh, di ba? Totoo, inihagis mo siya dun sa Den of Lions, di ba? Pero alam niya kung paano niya iingatan yung kanyang sarili. I remember meron tayong guest dito na dalawang kabataan.
5: Okay.
2: Di ba yung dalawang babae?
5: Si Sean Rose at si Eve.
2: Di ba? Pareho sila mag-isa lang dito sa Maynila, lumaking probinsya, sa probinsya. And yet yung dalawang bata, 'di ba? Alam nila kung paano
5: nagsucceed sila, nagsucceed sila.
2: They on their own dito, wala silang kamag-anak, wala. Actually nag-meet sila doon sa
5: boarding house.
2: So 'yun isa siguro sa tuturo mo, no? Dahil kung generous ka at mahal mo yung anak mo, isa na doon yung ituturo mo, how to choose people na magsusurround sa iyo, 'di ba? So ang ganda talaga. So doon mo makikita yung foundation. Napakahalaga,
5: Father. Yung pag-set ng foundation ng ng magulang sa loob ng tahanan para sa ano, ng sa ikabubuti ng kanilang anak. Yung laging kine-question ay bakit na nagkakaroon ng addiction sa gadgets? Oo. Dahil ba sa sitwasyon sa bahay or ano man? Ang immediate kasi natin na conclusion at tinitignan ay yung addiction mismo.
2: Yes.
5: Hindi natin tinitignan kung saan nagmula.
2: Yes. At bakit nagkaganon?
5: Bakit nagkaganon yung bata? So siguro kulang doon sa connection sa loob ng tahanan.
2: Yes.
5: Kasi sa social media, doon siya nakakahanap ng connection. Pag hindi niya mahanap sa loob ng tahanan, maghanap siya ng ibang outlet para doon niya mahanap.
2: Yes. At hindi sapat na paminsan-minsan kakausapin mo yung bata. Sabi nga ng isang psychologist, no, si Teacher Tina, yung ating kasama dito, kailangan ng consistency. So, kapag ikaw nasanay, nagbigay ka ng oras sa bata, ganito, na binigyan mo siya ng linya ng komunikasyon sa'yo, consistent ka na nakabukas yun. Hindi pwede ngayon, generous ka sa kanya sa oras, tapos, ay, naging busy ako, next time na lang. Hindi pwede may next time. Kasi yung bawat next time mo, baka humanap siya ng ibang outlet.
4: Social IQ.
2: Diba?
4: Naalala ko tuloy yung social IQ.
2: Opo.
4: Kung lumaki siya sa pamilya na may pagmamahal, merong, sabi mo nga, security, father. yung lalaki sila na marunong makipag-relate sa tao.
2: Yes.
4: Mm-hmm. So, marunong sila makipag-relate sa tao.
2: Mm-hmm.
4: So,
2: hindi yung parang paglabas niya sa mundo, parang lahat kalaban niya, makipag-compete siya, mm-hmm. lagi siyang may gustong patunayan. Mm-hmm. Pagka ganun, malalim talaga ang nangyayari sa loob ng kalooban ng bata. Eh. Sabi mm-hmm. nga, pag pinanganak yan, parang papel na blanco yan eh. So tayo maglalagay ng kung ano yung isusulat sa kanya at ano yung magiging siya balang araw.
5: So yung role ng bawat isa sa loob ng tahanan, nanay, tatay, tito or tita, mm-hmm. o yung guardian na nandiyan na nakapalibot sa kanya ay napaka halaga. Oo. Saka napaka delicate actually ng role, kasi kung ano yung nakikita nila, yun yung kanilang susundan.
2: Tama.
5: Saka gawin nating safe space.
2: Yes.
5: Ang loob ng tahanan.
2: Correct. Ibig sabihin doon pwede sila magpakatotoo at tatanggapin sila. Kasi pag hindi po, ang mangyayari, hahanap siya ng lugar kung saan siya matatanggap.
4: Kailangan magkaroon sila ng sense of security.
2: Yes.
4: Yung importante kasi yung secure yung
2: bata.
4: Tsaka yung self-image mo. Kasi nga, broken yung ating relationship because of sin. So, pati yung relationship natin sa ating sarili na broken na rin. Ang dalawang spectrum is on the extreme, yung
2: yes.
4: poor self-image. Mm-hmm. Tapos sa kabila naman, yung shadong prideful. Mm-hmm. But we know na we are created in the image of God.
5: Yeah.
4: And we have dignity, mm-hmm. we have worth, mm-hmm. merong intrinsic value. Yung everyone created in the image of God.
2: Mm-hmm.
4: Pero alam natin, dahil pinanganak tayo sa kasalanan, na kahit bata yan, talagang naturalesa niya is maging selfish.
2: Mm-hmm.
4: Kaya napaka-importante talaga na yung mga magulang nakakaintindi na paano ko papalaking tong anak ko mm-hmm. na merong takot sa Diyos.
2: Yes.
3: Tsaka importante din na minomodel din ng magulang yung ano, tamang mabuting asal.
2: Tama, you walk the talk, diba?
3: Kasi ano, minsan na may nakikita ka, nagmura yung bata, nagtawanan pa kayo. Parang na, ang message na binibigay mo dun sa bata? O halimbawa, nag-uwi ka ng mga supplies dun sa office para gamitin ng yung anak.
2: Tama.
3: Ba ang sinasabi natin sa kanila na okay lang magnakaw? Di po ba? So, lahat po ng mga kahit maliliit na bagay, na nag-form yan sa isip niya eh. Kaya huwag tayo magtaka na bakit lumaki ito ng ganito. Kasi meron silang nakikitang model sa mga ano.
5: Sabi nga, kung ano yung tinotolerate mo sa maliit na bagay,
3: yes.
5: pag lumaki na yan, mahirap mo na yan
2: baguhin.
5: Mm-hmm. Or itama.
2: Naku. At saka kawawa naman yung bata.
5: Yun.
2: Kasi sabihin na natin, it's lagi may panahon na pwede siyang makabawi o magbago. Pero just to say, masasaktan muna siya at magiging wounded child siya
3: yes.
2: sa paglaki bago niya maitama yung sarili niya. At parang binigyan mo siya ng burden balang araw na ayusin yung sarili niya. So, tapos malilipat yun sa susunod na henerasyon. It's a never-ending diba, cycle.
5: Sabi nga, huwag na tayong mag-create pa ng mga wounded at traumatized na henerasyon.
2: Tama
5: na yun. Ikat na natin yung cycle.
2: Yes.
5: Kung ano yung magandang mga bagay na pwede nating simulan sa loob ng tahanan at i-improve at i-develop sa loob ng tahanan, huwag natin papalagpasin yung pagkakataon.
2: Yes.
5: Okay. Kasi sayang.
2: Mm-hmm. And iyan yung susunod na tanong, Father, di ba?
5: Oo.
2: Ano yung mga Filipino or Christian values?
5: Christian values
2: na pwede nating isalin sa susunod na henerasyon. Ito sa henerasyon ng kabataan ngayon. Ano po yung mga dapat sana maibahagi naman natin sa kanila?
3: I think importante po yung pagmamahal sa Diyos eh. Yun yung
2: first and foremost.
3: Minsan po na nakakaligtaan niyang ituro eh.
2: Parang hindi marami minsan,
3: pong,
2: ma'am.
3: Marami pong hindi na nagsisimba. Hindi po ba? Marami hindi na nagsisimba. Hindi na nagdadasal sa...
2: Parang nagiging optional yan ngayon eh.
3: Nga po eh. Kaya tuloy, ang mga bata, ang tendency, wala na silang takot sa Diyos. Wala na silang pagrespeto. Yun.
2: Parang nakarinig ako ng ganun eh. Mayaan mo siya balang araw. Siya na magdidesisyon kung anong relihiyon niya. Isa, sa pananaw po ninyo, tama ba yun?
3: Para sa akin po, syempre, influence yun ng magulang din eh. Kung para malaman nila. Tsaka makikita rin nila kung tama yung relihiyon ng magulang nila eh. Hindi po ba?
2: Uh-huh.
3: Kasi nakikita nila kung paano mamuhay ang kanilang magulang.
5: Kung paano sinasabuhay.
3: Oh, yun.
5: Matututunan nila sa loob ng church.
3: Tama. Yun po. Kaya kung ano, bakit, kumbaga, nagbibigay ka ng mga gandang bagay na material, bakit hindi mo isalin din ang iyong pananampalataya sa iyong anak? Mas higit pa, importante.
4: Parang ang observation ko nga eh, ang number one religion ngayon is materialism, consumerism. Parang sa mundo kasi, yun ang talagang binobombard tayo ng ganung mga advertisements, no? Kahit saan ka, buksan mo yung cellphone mo, tumingin ka sa billboard, everywhere around you, parang pati tuloy yung mga magulang, piniprepare nila yung mga anak nilang maging successful. Ano ba yung definition ng success ng mundo?
2: Correct.
4: Eh, yung ba eh, makatapos ka, makapagtrabaho ka, pagtapos ka ng mag-aral, may trabaho ka na, magngangalap ka ng maraming pera, bibili ka ng kotse, magta-travel, lalo na yan. Gustong-gusto ng mga kabataan yung travel, no? Dahil madali ngayon yun. Tapos bibili ng mga kung anong gadgets, i-enjoy lahat ng mga ganyang bagay. Pero ano ba talaga yung success? Tulad ng sinabi ko kanina, ang ikli nung time natin dito sa mundo. Dapat piniprepare din natin yung ating mga anak para sa eternity. Kasi matatapos eh. May hangganan yung mundong to. Kaya i-fill up man natin ang mga material things, travel, good things, yung ating buhay, hindi ka makukontento kasi ang tunay na contentment makikita mo lang sa Diyos.
2: Yun, oo, no. Yung concept of eternity nagsisimula yan sa magulang eh.
5: Yeah.
2: Wala namang alam ang bata So siya ang mag-i-introduce talaga doon sa bata, di ba?
5: Yung pagpapahalaga ng magulang sa tinatawag na faith formation. Ito yung napakahalaga.
2: Yes. At saka Father, no, yun, 'di ba nabanggit niya yung generosity. Doon pala sa word na generosity, ang alam lang ng tao ngayon, pag sinabi mong generous ka, sa material na bagay lang yun. Hindi na kukonsider yung time and love and effort, wala yun. Oo. Hindi pag sinabing ano yung pasalubong mo sa akin, pagmamahal, gaganon yung bata. Hindi ko yung pagmamahal.
5: May ta-translate kasi yan sa
2: akin. Tapos pangalawang araw, ano na ulit ang pasalubong? Pagmamahal pa rin. Ano naman? Ayoko na ng pagmamahal, sasabihin niya. Hindi niya alam na yun ang pinakamahalaga.
5: Yung sa Filipino values na sa tingin ko na napakaganda na huwag sanang mawawala. Is yung ating religiosity. Dito kasi nakaugat yung ano eh. Pag malakas kasi yung faith mo, malakas yung pananampalataya mo, malakas din yung iyong moral compass.
2: Yun. Totoo.
5: Tama. Oo. Ito yung magbibigay sa iyo ng direksyon sa buhay. At kung ano mang sitwasyon ang dadaanan mo, meron at meron ka laging paghuhugutan ng lakas.
2: Correct.
5: So ito ay tayo mga Pilipino lalong-lalo na. Ngayon nga eh, kinoconsider tayo na tayo mga makabagong missionaries sa iba't ibang panig ng mundo. Yung mga OFWs natin, yes. mga kababayan. Kasi sila yung nagbabahagi ng mabuting balita. Lalong-lalo doon sa mga bansa na hindi na gaano naniniwala sa Diyos at hindi na nagsisimba.
2: At pinagbabawal.
5: Pinagbabawal na. Pati na rin yun ang pagsisimba at pag-express ng pananampalataya. Yung ating mga kababayan ang nagsisilbing mga new evangelizers ngayon.
2: Tinataya nila yung buhay nila, di ba? Para may bit-bit silang

0: ganun reasoning eh. Bakit ka mangungutang? Wala ka bang magagawa? Nasaan ka mag-anak? Maraming tanong. Pero dun sa taong nanghihiram nung oras na yon, hindi mo alam yung pinagdadaanan niya. Diba? Sabi nga, pag nagbigay ka, huwag ka na magtanong, magbigay ka na lang.
1: Yun.
0: Diba?
2: Tsaka yung integridad.
0: Yes.
2: Kulang na kulang tayo ngayon kung titingin tayo sa ating paligid, diba?
0: Kakalungkot. Diba? Anong nakikita ng kabataan sa mga adults ngayon? Kawalan ng integridad.
2: Yeah. Sa mga leaders, yung integridad napaka-importante. So, yun ang nakikita lang mga modelo ngayon. Kaya talaga importante sa bahay pa lang, tinuturo na yung value ng pagiging merong integrity yung tao.
0: Yes.
2: At yung isang tao, hindi lang siya body na ibibigay mo lang yung pangangailangan ng katawan, kundi soul din siya, never-ending soul.
0: Mm-hmm.
2: Kaya, paano mo ngayon titingnan na whole person yon, body and soul and spirit?
0: Mm-hmm.
2: Sabi nga, faith formation.
0: Mm-hmm.
2: Kaya, yung integridad dapat isang value na ituturo natin sa mga kabataan.
0: So pagka pinakinggan natin yung mga binabanggit po ninyong tatlo, no, father sa ating mga guest, no, parang lahat yun aangkla dun sa faith.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Na ang batang lumaking may pananampalataya, susunod na dun yung magagandang values, automatic. Pero pag yung faith yung nawala, mawawala din lahat ng values.
1: Foundational kasi yan eh.
0: Yes.
1: Yung para magkaroon ka ng equilibrium sa sarili mo, yung balance, doon ka makakatayo talaga sa sarili mong paa.
0: Yes.
1: So, dapat ma-establish yun as early as possible.
0: Yes.
1: So, sabi nga, di ba, sa Book of Psalms, yung fear of the Lord is the beginning of wisdom. Fear of the Lord. So, ang pagkilala mo sa Diyos na may gawa ng langit at lupa, na creator mo, yung savior mo, and everything. Kung from your early age, ma-establish na ito sa'yo, meron kang takot sa Diyos, may pagkilala ka sa Diyos, magkakaroon ka ng solid na foundation sa iyong sarili.
0: Yes.
1: At magkakaroon ka ng mas malinaw na kompas sa iyong buhay.
0: Amen.
2: Knowledge of God.
0: Opo.
2: Nagsisimula sa knowledge of God.
0: Opo.
2: Who is God?
0: Kung baga, doon tayo nagsimula, doon din tayo talaga babalik at magtatapos sa Kanya. Okay. So, 7:46, I need to take another break. So, dyan naman po kayo dahil hindi pa naman po tapos. Babalik pa po kami dito sa...
1: God bless you!
3: GBU. GBU. God bless you. God bless you.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: Matinding init. Mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot. Sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
9: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at

0: ICMM Teleradio.
1: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: GBU, GBU, God bless you, God bless you.
3: Malinaw ang kahulugan ng mga simbolismo. Ang tagahasik ng binhi ay ang Panginoon, ang binhi ay ang kanyang salita at turo, at ang klase ng lupa na kung saan nahulog ang mga binhi ay tayong mga tagapakinig. Napakagandang pagnilayan kung anong klaseng lupa tayo tuwing tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos. Hindi tutubo, hindi magkakaugat, hindi yayabong or lalago, hindi mamumunga ang salita ng Diyos sa ating buhay kung hindi natin ito aalagaan ng mabuti. Ang mga pasanin natin sa buhay, ang mga pagdududa, mga problema, ang bigat at mga sugat sa kalooban ay mga bagay na nakakaapekto sa paglago ng salita ng Diyos. Sasabihin ninyo na, Father, may kakilala ako na laging nagsisimba, laging nagbabasa ng Biblia, laging nagdidebosyon, pero masama pa rin ang ugali. Mahilig manira ng kapwa, madumi ang isip, madamot, bugnutin, masungit lagi at kung ano pang mga bagay. Ang ibig sabihin lang po nito ay, hindi lumalago ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Kailangan natin ng pagtatabas. Kailangan natin ng pagdisiplina. Kailangan putulin ang damo at mga tinik sa ating mga kalooban at puso na pumipigil sa paglago ng salita ng Diyos. Matutong magpakumbaba, matutong magpatawad, matutong mag-let go ng mga bagay-bagay para lumuwag ang kalooban, para magkaroon ng puwang ang salita ng Diyos na lumago sa ating buhay. The seed that falls on good ground will yield a fruitful harvest. Yan po ang sabi sa atin pong responsorial psalm. Kung tinanggap natin ang salita ng Panginoon sa ating buhay, hayaan nating lumago ito at panibaguhin ang ating buhay upang ito ay mamunga 100-fold, 60-fold, or 30-fold. Sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayong araw na ito, whoever has ears ought to hear. Amen.
4: Okay, ayan, whoever has ears ought to hear.
5: O, kung anong tinuturo sa atin ng Panginoon, ilagay po natin sa ating mga pagkilos at sa actions natin araw-araw.
4: Nakakonekta talaga siya sa ating pinag-uusapan ngayon. Kaya lang 52 na, so I think kailangan natin silang hingan ng
5: last. Meron pa namang susunod na mga pagninilay.
4: Tama.
5: Hindi naman dito nagtatapos lagi.
4: Tama, So alam, pero bago tayo doon sa message, no, kasi nakita ko yung isa nating, yung lunas para maiwasan yung karahasan sa eskwelahan. Diba? Hindi lang naman sa eskwelahan eh. Basta paglabas ng bata. Diba? Pagka siya ay naging young adult na, ayan, diba? At makikipagrelasyon na siya, bubuo na rin siya ng sarili niyang pamilya. So, paano siya magiging, sabi nating mas, paano ba, mas mapayapa? Hindi payapa, mas kontrolado o mas tamed na tao. Kasi ang hirap.
5: Regulated.
4: You're regulated. Kasi ang hirap. Ang hirap mabuhay ngayon sa mundo na to na napakaingay, napakadami ng challenges. Sa tingin po ninyo?
6: Importante yung nakafocus tayo. Ano bang importante? At siguro, ang source talaga nun is, naiintindihan ko bakit ako nandito sa mundong to. Ano yung aking purpose? Bakit ako ginawa ng Diyos? At anong contribution ko? Bakit? Anong magiging relasyon ko sa aking kapwa? At kung mahirap ang ating paligid, merong mga bully at merong mga sistema na oppressive, hindi talaga nagpapalago sa aking kalusugan, then I really need to pray to God and then find the support of people who can be helpful and who can help me grow. Mm-hmm. And siguro may, there's a time for everything. May time na biging silensyo, may time na dapat magsalita. So, kailangan makipagkapit-bisig tayo dun sa mga like-minded people.
4: Yes.
7: Mm. Yung, piliin ang kaibigan.
4: Oh, at napakahirap pigilan ang salita, ng bibig.
5: Oo. At hindi mo na yan ma-retrieve. May ibabalik.
4: Yes. So, so a message, Father?
5: Oo.
7: Ang sa akin lang yung mga ang role ng magulang ay napakaimportante, hindi porket matanda na yung anak, nandun ka pa rin, na gumagabay ka pa rin, at importante rin na pinagdadasal mo rin sila, kasi yun ang sometimes hindi na kayang abutin ng magulang ang anak dahil nga meron na siyang sariling mundo, pero kaya naman ng Diyos abutin, kaya doon tayo pupunta, manalangin, panalangin natin sila.
4: Ang napakaganda.
5: Saka, alam mo, Ate Amy, yung nabanggit ko na rito sa mga nakaraan nating mga pagnilay, that prayer is a love language. Na hindi natin sila kasama araw-araw, hindi natin sila kapiling bawat oras, pero yung pagdarasal para sa kanila, anywhere you go, or every corner kung saan ka man naroroon,
4: yes,
5: pwede kang magdasal para sa kanila. Because yung pagdarasal mo sa kanila ay expression din, tanda ng iyong pagmamahal para sa iyong mga anak at mahal sa buhay.
4: Na kaya napakaswerte natin, di ba? Tapos meron pa tayo sa Pilipino, dami. May lola, may tita, lahat yan nagdadasal para sa iyo. Diba? Pero ang kailangan, tayo mismo tumugon doon sa panalangin.
5: Yun.
4: Okay. Bitin tayo sa ating kwentuhan, sa ating mga bisita, pero kailangan natin magpaalam. So salamat po Dr. Jenith Maramara and Miss Suzanne Lopez ng Christian Stewards Community. Sana wag kayong magsasawang bumalik-balik dito sa atin, ha?
5: Sa mga susunod pang pagninilay.
4: Ang dami pa nating dapat pagkwentuhan. So okay, so ito, basa tayo, Father, ng mga sagot nila.
5: Sabi ni Dulce, bilang lola, pinagsasabihan ko lang ang apo ko at tinuturo ko ang tama. Kinakausap ko siya ng maayos, walang sigawan, at siguro po mas epektibo na maturuan sila by the way you live. Ika nga, teach by example.
4: Si Dory Banya, sabi naman niya, siya daw bilang magulang ay nagsisikap na magpakita ng mabuting halimbawa sa aking mga anak upang sa kanilang pagtanda at maging magulang na rin ay ganoon din ang gagawin sa kanilang mga anak. Idinadaan ko po sa wastong diplomasya, pangaral at hindi sa pamamagitan ng pananakit o pagpaparusa kapag sila ay nagkasala. Hanggat maari, hindi ako nakagbibitiw ng salitang makakasakit sa kanilang damdamin. Sa halip ay pangangaral na alam kong kanilang susundin para na rin sa kanilang kapakanan, maging positibo sila sa mga pangangaral ko bilang magulang sapagkat ang lahat ng aking ginagawa ay para sa kanilang kabutihan sa hinaharap.
5: Oo, sabi naman ni Nona Damian, hindi na minor mga anak ko. And 21 years old ng aking apo, noong bata pa ang anak ko, hindi ako nag-asawa na mag-remind sa kanila ng mga good and bad sa about sa ng tanaw ko. Mabait naman sila. Ewan ko na lang pag wala na sila sa aking paningin. Okay naman ang dalawa kong anak at apo. Totoo yan na nagkakaroon ng sarili ng mundo ang mga anak kapag nasa college na at meron ng trabaho. Pero kapag bonding sa loob ng bahay ay maganda. Happy both parents and child. Salamat po.
4: Ayan. Si Ma'am Lina ho naman, nag-good evening sa atin at nakikinig daw sila sa God Bless You. Mas matalino, masipag at marespeto ang bata na hindi daw addict sa gadget at pinalaki ng parents ng maayos at may pagmamahal.
5: Mm-hmm.
4: Okay, so marami rin nakikinig, Father. Batiin
5: yes
4: ko
5: po
4: lang, syempre, si Calando Marquez ng LTAP. Ayan, hello po, sir. Calando, kaibigan natin yan, ang kanila mga regional offices nakikinig din sa atin. At syempre si Doktora Happy. Ayan, Texon, Iturralde. Hi, Doktora, I miss you. Tapos si Micaela De Leon, si Ella, nakikinig din. Ayan, and then si JV Valdez, sabi niya, good evening, nanonood po kami ngayon sa Villaluz Subdivision, Barangay Mabini, home site Cabanatuan City. Ayan, sa pamagitan ng Multinet Digital Cable Channel 17 sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Tapos nakikinig din, ayan si Lee Tristan, ayan nasa biyahe yata siya ngayon. At syempre si Ma'am Lina ho, ayan nandiyan nakatutok. Ikaw Father.
5: Batid ko rin si Brother Michael Cabra, si Nanay Martina Festin, si Ma'am Rosemarie De Leon ng Pulangi Albay, si Daddy Alan Bulante ng Lubao, Pampanga, at si Ma'am Helen Mesa ng Quezon City. Maraming salamat po sa iyong pagsusubaybay lagi.
4: Yes, maraming salamat po. Napakabilis po ng oras, pero sabi nga talagang merong panahon para maghiwa-hiwalay. Huwag kayong mag-alala dahil babalik pa naman kami next week ni Father. Susunod po sa aming darang programa na K-Pops Playlist, kasama naman si Pops Eric G. Again, tulad ng dati, lagi ko sinasabi ng inyong ating Aimee, kapag tayo'y punong-puno na ng katanungan o ng mga agam-agam sa buhay, just let go and let God. With that, I say bye-bye. I love you all.
5: Ito po si Father Eric Lacandulan na lagi nagsasabi na you're a blessing and always be a blessing to others. God bless you at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bye-bye!
2: GBU. God bless you. God bless you.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, eksaktong alas 8 ng gabi.
1: K-Pops Playlist sa DZMM.

mga musikang himig ng nakaraan, binabalik-balikan. One true party in the county, come shake your body, baby, do the conga. Mga paps, tugtugang iyong maiibigan. Dito mapapakinggan sa K-Pop's playlist. Sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.

0: 2003 music from JR. Mga kapamilya, yan po ang awiting Bakit Pa Ba? At narinig din natin before that Between Escalante with Kung Ako Na Lang Sana. At syempre, sinimulan po ang ating programa ng awitin mula kay Devo Bayer, isang awiting pinamagatang ngayong nandito ka. Oras natin, 8:14 ng gabi, mga kapamilya!
1: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
0: Mga kapamilya, nianig ng magnitude 4 na lindol ang karagatang sakop ng Bulinao, Pangasinan kaninang bago mag-alas 8 ng gabi. Tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 25 kilometro. Wala namang inaasahang pinsala o aftershock na dulot ng lindol na ito. Para sa iba pang balitang kumpirmado, sigurado manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa may nangyari! Naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30!
2: Paps, tugtuga na! Kasama si Paps Eric sa K-Pops Playlist
3: sa DZMM!
0: So, susunod kasi, Paps Eric, kung pagpatungin yung mga stinger, ha?
4: Oo nga eh.
0: Aminado naman ako doon kay HBC. Masyadong na nanginig yung aking hintuturo at pumindot ka agad. Diyan ka muna, magkape ka muna dyan. I don't wanna hear your voice. ako yung masungit ngayon? Hindi. Mali. Oras po natin, 8:16 ng gabi, kapamilya. Magandang, magandang, magandang gabi, Metro and Mega Manila. Good evening, Luzon, Visayas, and Mindanao.
4: Maulan pa rin.
0: Diyan ba sa lugar mo, kapamilya, kung saan mo ako pinakikinggan or pinanunood ngayon, ay meron pa rin manakanakang mga pag-ulan, pag-ambon, paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Ay, ganyan talaga. Ika nga, in the mood pa rin ang habagat. Dahil siya ay, parang ginising. Binulabog siya niya bagyong Inday. Kaya siya ay aktibong-aktibo pa rin ngayon. So, pero huwag kayong mag-alala. Sabi nga, itumutok lamang dito sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo para inyong malalaman ang mga pinakahuling balita, ang latest updates na kailangan po ninyong malaman. K-Paps Playlist Sunday Edition ang ating palatuntunan, mga kapamilya. Kapiling po ninyo, Paps Eric Galang.
5: Your favorite DJ!
0: Thank you! Hanggang 10 PM tayo, ha? Eka nga, tayo ang magsasara ng tindahan ngayong gabi. Ay, hindi pala. Ang magsasara ng tindahan every Sunday ay yung ating mga kapamilyang nagli-lead ng ating prayer. Diba, pagkatapos ng K-Pops Playlist, tayo po'y nagdadasal lang ng Santo Rosario. So sila pala, sila ang tagasara ng tindahan. Pag alis ko, wala na nagtitinda, pero bukas pa yung tindahan. Dadasal sila eh. So pag alis nila, sila yung magsasara.
4: Yan. Uy, masama yun.
0: Hindi naman. Diba? Eka nga, ako yung huling tindero. Ay, nako. Sana naibigan ninyo itong throwback natin to the early 2000s. Alam ko yung mga batang 2000s dyan. Yung mga sabihin nating nagbinata at nagdalaga noong mga 2010s, early 2010s, bata kayo nung lumabas itong mga awiting ito, first three songs natin, di ba? So I hope that brought back a lot of memories para sa inyo. So mga a mix of millennials and Gen Zs ang ang naka-appreciate panigurado ng ating three songs. Pero if you're actually a music lover, isa kang nilalang na madaling maka-appreciate ng magandang music, especially OPM songs. I'm sure you missed those songs, and I'm sure when you heard them a while ago, you know, memories came flooding back, diba? Yan naman ang importante. Kaya nga tayo nandito, kaya nga we take it easy on weekends, and we just give you the kind of music you want. Importante yan, diba? Kaya nga yung magdi-distress tayo. Hindi D-I-S-T-R-E-S-S, ha? Pero D-E/S-T-R-E-S-S. Slash tuloy, dash pala. Kaya nga yung magtatanggal ng stress. Yung magbi-breathe in tayo ng magandang hangin, tapos ibubuga natin yung masamang hangin. Huwag po sa likod. Ibuga natin through our mouth or our nose. Huwag dun sa likod. Pati yung mukha ng katabi mo sasama eh. Diba? Ay nako. Maganda po ang ating question for tonight. Sana nga pinastay ko si Father Eric tsaka si ating Amy. Kasi yung topic natin, parang pwedeng nandito pa sila. GBU. Ang simpleng katanungan ko po sa inyo, mga kapamilya, tonight. Anong madalas mong pinagdadasal ngayon? There are things that we pray for constantly, di ba? Meron tayong mainstay sa mga prayers natin, ega nga eh. Di ba, nandiyan na yung, siyempre, nanghihingi tayo ng ano, ng kaginhawahan sa buhay. Nanghihingi tayo ng additional income sources or income streams. Diba? Yan ang mga hinihingi natin madalas kay Lord. Yung iba naman, talagang araw-araw, very faithful na nagdadasal for peace all around the world. And I find nothing wrong with that, ha? Maganda nga yan, actually, kung lahat tayo magdadasal para sa kapayapaan. Eh, baka naman talagang, alam niyo, one of these days, in His most perfect time, eh, pagbigyan tayo ng Panginoon, magulat ka na lang, biglang best friend na ang US at saka Iran. Di ba? Lahat tayo nun matutuwa kasi sigurado bababa ang presyo ng produktong petrolyo. Di ba? Mas magulat na lang tayo. Isang araw, magkaakbay na yung mga nag-aaway, mga nagbabangay ang mga politiko. Magkaakbay-akbay na ganyan, yung pala may nakatusok. Yung ballpen nakatusok dito sa tagiliran. Joke lang.
4: Uy, masama yun.
0: Oo, joke lang. Alam niyo naman eh, di ba? So peace is one thing that we should constantly pray for. Tama naman yan. Pero ikaw, gusto kong malaman, kapamilya eh, ano yung madalas mong pinagdadasal ngayon? Ako, pinagdadasal ko madalas ngayon, kaya alisin ni Lord yung anxiety sa aking sistema. There are stuff kasi, there are things na mga lagi kong iniisip ngayon. Yung mga hindi matuloy-tuloy na mga bagay-bagay. Diba yung asang-asa ka na mayroong mangyayari, na mayroong kang makakamtan? Within reach. Nakikita mo, nandiyan na, oh. It's within your reach. Pero parang hindi pa panahon, hindi pa gusto ng Panginoon na ibigay sa iyo. So pinagdadasal ko na lang to take away the anxiety na ating nararamdaman. Because most days, it would really overtake your, ano eh, it would overcome pala. You overwhelm, puro over. Then you'll get overwhelmed with the idea of you being anxious about something. So yun yung madalas kong prayer ngayon kay Lord. Lord, tanggalin mo yung anxiety sa aking isip. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo, sa iyong kakayahan. Diba? Na ikaw mismo ang magbibigay sa akin ang aking kailangan. O, ikaw naman. 0919-278-3000. Nagtataka ako, sabi ko, bakit parang iba yung tunog ng aking headset ngayon. Parang maganda yung ano, yung noise cancellation. Ba, noise cancellation? Hindi, binilhan ko ng bagong foam. So, bago-bago pa siya, hindi pa siya gula-gulanit. Kaya maganda yung ano, yung rehistro nung headphones sa aking tenga ngayon. Ay, ilang buwan lang.
5: Sana all!
0: Foam na nga lang binili ko, tagti-300 lang doon online. Yung headset, wala akong pambili pa ng bagong headset ngayon. Then, tsaka paborito ko talaga itong ano, itong MDR. Hindi ko nababanggitin yung ano, baka sabihin ni endorsement. Basta itong MDR na ano. Bata pa lang ako, gamit ko na ito.
4: Wala pa kami pa yan.
0: Yan na, sinasabi ko eh. Galing mo talaga ako yung HB, na? Hindi, as a rookie DJ, na una kong naranasan na magsuot ng ganito dito sa ABS-CBN. Hindi ko na talaga siya ano, pinakawalan, eka nga. Ganito na lagi ang ginagamit. Feeling ko ganda-ganda ng boses ko eh. Kasi yung pala sa radyo, hindi. Dito lang pala sa headphones. Ayun naman. Ay, bukod po sa inyong mga kasagutan sa ating simpleng katanungan for tonight, please isama nyo na dyan ang ano ha, ang inyong OPM request. Dahil bukas po ang ating pintuan, bintana, para sa inyong mga requests. Basta yan po ay original Filipino music. Para sa ating OPM. Oo! OPM mo! Binulong ko na lang yun ha. Sandali, before we pause for our first break for tonight, makawalan na natin to, mga kapamilya. Magkita-kita tayo sa July 18. Sabado po yan sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40. Apat na po tayo. Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 packs or 300 persons ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths. May libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba-ibang discounted items at freebies mula po sa ating partners. May livelihood workshops din para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artists tulad ni Brian Chong, Anne Rain, Ian Manibale, 162, Adja at iba pa. At pagpatak ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito niyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon ding makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM. First come, first serve po ang ating mga serbisyo ha. Kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40. Apat na po tayo. Ayan naman ha. So please mark your calendars, July 18, Saturday, dyan po sa Caloocan Sports Complex sa Caloocan City. Tayo po ay magkita-kita. 8:27 on the clock, pausing for this very short break. Magbabalik po kagad ang K-Paps Playlist. Kapiling po ninyo ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao. Masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Musikang himig ng nakaraan. Binabalik-balikan sa K-Pop.

0: Kasama nyo ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrisin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Musikang himig ng nakaraan. Binabalik-balikan sa K-Pop.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 9 ng gabi.
1: Musikang himig ng nakaraan. Binabalik-balikan sa K-Pop's Playlist.
0: Ayan na nga mga kapamilya, sisimulan na po natin magbasa ng mga kasagutang ipinadala sa ating Televiber Hotline. And of course, ang mga kasama nitong OPM requests. Ang ating katanungan for tonight, para sa mga kabubukas pa lamang na kanikita ng mga radyo at telebisyon, anong madalas mong ipinagdadasal ngayon? Balik tayo sa mga banal topics. Anong madalas mong pinagdadasal ngayon? Sabi ni Rolly ng Tanay, ipinagdarasal ko po ngayon, Paps, ay ang gabay sa mas tama kong mga desisyon. Yung mga susunod na desisyon ko po kasi ngayon ay ang magdidikta para sa aking hinaharap. Pa-request po ng overdrive, nakikinig habang nagkakape sa maulang gabi. Ang sarap dyan, no, sa Tanay pagka maulan. Lalo ko nandiyan ka sa mga mabundok na bahagi ng Tanay. Pag maulan dyan, yung temperature parang ano eh, parang tagaytay, minsan parang Baguio pa nga eh, no? Pero hindi naman maabot. Pero alam ko malamig talaga dyan, lalo't maulan. So hello, hello sa mga kapamilya natin dyan sa Tanay Rizal. At yung mga karating lalawig ay mga karating puok din. Mga katabing munisipalidad. Sige, akong bahala sa overdrive mo ha, Rolly. Tita Nona Damian is also in the house. K-Paps Playlist Sunday Evening Weekends. Paps Eric. Pabugso-bugsong ulan dito sa Central Avenue, Culiat, Quezon City. Nakakagulat na bigla na lang susulpot ang malakas na ulan. Kahit ang doggy namin ay nagugulat. Ang sagot po ng Tita Nona sa ating tanong, ang prayers ko everyday para sa lahat. For our country and the whole world. Important prayers ko now ay for my health and impeachment trial na manaigang katotohanan, mapanagot, and dapat tamang managot. Lord God, please listen to your people. Amen. Itong music request mo, Tita Nona, katarungan ni Freddy Aguilar. Unfortunately, hinanap ko, wala tayo nito eh. I'll try to dedicate a song na lang for you mamaya ha, Tita Nona. Matsala po, take care of yourself always, Pops Eric G. Salamat din po, Tita Nona. Ang Tita Dulce, present na rin. Sabi niya, gandang gabi, Paps Eric. Nabuhay na muli ang Lola. Meron lang inasikaso. Patuloy ang buhay kahit anong bigat ng dinadala. Andyan si Lord kasama natin. Hindi tayo nag-iisa. Amen to that, Tita Dulce. Ha? Request ko sana ang hanggang ni Wenzy Cornejo. Salamat po. Sige, sige. No problem. Hanggang coming up. At eto si Maria Isabel Hernandez, sabi niya, good evening po, Paps Eric. Maulang gabi po. Request lang po ng dadalhin ni Regine Velasquez. Happy 40th anniversary to DZMM. Thank you, Maymay. Ang mga suki. Ang Buena Mano natin. Actually, yung ating Mr. Buena Mano, si Brother Jerry, may sagot na rin niya, pero hindi ko pa nabubuksan eh. Ayan, sige mamaya, sa second gap, Bro Jerry, ha? Para alam ko nakatuto ka lang naman dyan. Patugtugin na muna natin ang mga requested songs ni Tita Dulce, ni Maymay, at ni Rolly ng Tanay. Starting off with this one, isang awitin ng walang hanggang pag-ibig na pinamagatang hanggang. Ito bang K-Pop's Playlist sa DZMM. Ilang

Isa sa mga paborito nating awitin ni Miss Regine Velasquez. Yan po ang dadalhin as requested by Maria Isabel Hernandez. Oras po natin, 13 minutos makalipas alas 9 ng gabi. At bago tayo magpatuloy sa ating pagpapatugtog ng inyong mga OPM requests, mga kapamilya, eto muna at pakinggang mabuti, lalong-lalo na itong mga nag-aabang ha. Marami ngayong mga estudyante ayaw pang matulog. Kahit alam na may pasok bukas, ayaw matulog kasi nga nag-aabang ng anunsyo kung saang mga lugar ang walang pasok bukas, July 13. Kaya eto na mga kapamilya, walang pasok bukas, July 13 sa mga sumusunod na lugar. Dahil sa epekto ng habagat, as of 9:05 p.m. July 12, 2026. Walang pasok, all levels in public and private schools sa lalawigan ng Rizal sa bayan ng Kainta. Sa Pampanga naman po ay walang pasok, all levels in public and private schools sa Masantol, Pampanga. Sa lalawigan ng Bulacan, sa mga bayan po ng San Jose del Monte at Kalumpit. At sa lalawigan naman ng Pangasinan, sa mga bayan ng Basista, Bugalyon at Infanta. Inuulit po natin, walang pasok bukas, all levels, public and private schools dahil sa epekto ng habagat sa Cainta, Rizal, Masantol, Pampanga, San Jose del Monte, Bulacan, Kalumpit, Bulacan, Basista, Pangasinan, Bugalyon, Pangasinan at Infanta, Pangasinan. Magabang po tayo, manatiling nakatutok lamang dito po sa DZMM at malamang-lamang bago tayo matapos ngayong gabi, baka madagdagan pa ito. Hindi naman po sa pinananalangin kong matagdagan para wala akong ihahatid bukas. Pero hindi. Abangan natin. Ito naman ay para sa safety ng atin pong mga learners. Magabang lamang po tayo. Ulitin natin ha. All levels, public and private. Walang pasok bukas sa Cainta, Rizal, Masantol, Pampanga, San Jose del Monte, Bulacan, Kalumpit, Bulacan, Basista, Pangasinan, Bugalyon, Pangasinan, at Infanta. Pangasinan. 16 minutes after 9 o'clock in the PM. Tamang oras sa buong Pilipinas. Pakawalan na natin yung isang awiting ni-request ni Rolly ng Tanay. Giving you the Barbie Almalbis version, ha? Tagal-tagal ko na rin itong hindi naririnig eh. Ito pa rin naman ang Overdrive. K-Pop's playlist sa DZMM.

0: Barbie El Malbis doing that version of this Eraserhead's original Overdrive, 19 minutes after 9. Please, padala po ng mga requests at inyong mga kasagutan sa ating katanungan for tonight. 0919-278-3000. Hintayin ko yan, ha? In the meantime, eto muna, magbabalik po ang K-Pop's playlist with Paps Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay?
6: Liveraid Pro.
5: May Silymarin, may multivitamins pa.
6: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.
1: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Chill, relax. Tune into the music that moves your soul. K-Pop's playlist with Pops Eric. Pops Eric.
0: Kapamilya, 22 minutos makalipas ang alas 9 ng gabi, ang po ang tamang oras sa buong Pilipinas, at basahin natin ang kasagutan ni Brother Jerry Carpio sa ating katanungan for tonight. Anong madalas mong pinagdadasal ngayon? Sabi ni Bro Jerry, ang sagot ko sa tanong mo ngayong gabi ay ang aking kalusugan. Ang dahilan ay itong darating na Disyembre ay dual citizen na ako. Nga pala, no? Senior na si Bro Jerry ngayong December. Ang request kong kanta ay Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko ni Ray Balera. Actually, magkasing edad kayo ng aking Kuya Rino. O, ang Kuya Rino ko, dual citizen na rin. Ngayon ding December. Pareho pa kayo ng birth month. At yun din ang sinabi ng Kuya kahapon nung nagkita kami. Kaya maputi na rin ang buhok niya. Ako, ito, balbas lang mumuputi sa akin ngayon. Sige, patugtugin natin para kay Brother Jerry ang requested song niya from Ray Valera. Kahit maputi na ang buhok ko, ito po ang K-Pop's playlist sa DZMM.

Cinderella with Tulak ng Bibig, Kabig ng Dibdib. Ayan, as requested naman by Sam Lerin. Sabi ni Sam, magandang gabi po, Pops Eric. Ang dinarasal ko palagi ay syempre naman good health, peace and happiness always para sa aking pamilya. Salamat, Pops. God bless you always. God bless you too, Sam. Alam nyo, ugaliin natin yan, di ba? Saying God bless to someone, that's one of the best things you can do in a day. Lahat ng makikilala mo, lahat ng makakatransaksyon mo, lahat ng makakausap mo, wish them well by saying God bless. But you pray for God's blessing for them. Maigi na yun, di ba? Yan, nagmamaneho ka, ganyan. Meron kang nakagirian ng konti sa kalsada, hindi kayo nagkabigayang kagad. Binabaan ka ng bintana, minura ka, malutong. Sinulutong ng chicharon, ganyan. Ay, babaan mo rin ng bintana, sigaw mo, God bless. Di ba? It's actually the best way to prevent road rage. 9:31 ang oras natin. Salamat, Sam. Sam Lerin. Patuloy pa rin po ako nag-iimbita sa inyo. Baka gusto niyo pang sumali. May oras pa tayo. 0919-278-3000. Anong madalas mong pinagdadasal ngayon? Sagutin mo yan, tas samahan mo ng OPM request mo. Ako nang bahala sa mga susunod. In the meantime, punta muna tayo sa mga taong 2005-2006. It's like 20-21 years ago. Bilis ng panahon, no? Grabe na ito. Mga taon ng taon ng kapanganakan ng aming panganay. 05, di ba? O, ito namang awiting ito ng Sugar Free, lumabas 06. Isa to sa mga paborito ko noon, tuwan-tuwa ako nung lumabas ito eh. Bukod sa talaga namang bilib na bilib ako sa musika ni Evidence eh. Magandang-maganda naman talaga. Kung ayaw mo na sa akin sa K-Paps playlist, dito po sa DZMM.

Namiss ko boses ni Yeng. Yeng Constantino with the Jeepney Love Story. Narinig din natin syempre before that, the Itchy Worms. Love Team. At syempre yun nga sugar-free kung ayaw mo na sa akin. Quarter to 10 na po mga kapamilya. 15 minutos bago mag-alas 10 ng gabi. Tamang oras sa buong Pilipinas. At eto nga. Ipagpapatuloy po natin ang anunsyo kung saan sa ang mga lugar ang walang pasok bukas, July 13, dahil sa epekto ng habagat. Ipagpapatuloy po natin at nadagdagan nga ang listahan ng mga lugar na nagdeklara na po ng walang pasok bukas. All levels in public and private schools, walang pasok po bukas sa Cainta, Rizal, Masantol, Pampanga, San Jose del Monte, Bulacan, Kalumpit, Bulacan, Bulacan, Bulacan, Hagunoy, Bulacan, at sa Malolos City sa Bulacan, no face-to-face, kinder to grade 12 only. Ayan. Sa bayan naman po ng sa lalawigan ng Pangasinan, walang pasok bukas, all levels public and private, Basista, Pangasinan, Bugalyon, Pangasinan, Infanta, Pangasinan, at sa Kalasyaw, Pangasinan, no face-to-face daycare to senior high school, public and private, schools are advised to implement appropriate learning modalities. Ayan po sa bayan niya ng Kalasyaw. So wala daw face-to-face mula daycare hanggang SHS, public and private. At inaabisuhan nga daw ang mga paaralan dyan na mag-implement ng appropriate learning modalities. At wala ring pasok bukas, all levels public and private schools sa buong lalawigan ng Bataan. Manatili pa rin pong nakatutok dito po sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates kung saan sa ang mga lugar na nga ang magdedeklara pa ng walang pasok bukas dahil sa epekto po, inaasahang epekto ng habagat. 9:47 on the clock. Patuloy tayo sa pagpapatugtog dito sa ating kapalatuntunang K-Paps playlist. Ngayon naman, dako tayo sa taong 2004. With another OPM band na hanggang ngayon naman aktibo pa rin. Nag-iba-iba lang ng members ng lineup pero buhay pa rin sila. Here we go with Imago sa kanilang awiting Akap. K-Paps Playlist. Kapiling po ninyo Paps Eric Galang sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.

Island Sanctuary, mga kapamilya. Ikaw lamang. Bringing us to 9:56. Gawin ko ng bed itong natitirang oras ng awiting ito dahil meron pa po tayong mga babasahin dito. Walang pasok. Oh, may nadagdag pong lugar eh. So ulitin lamang natin ito ha. Walang pasok bukas July 13 sa mga susunod na lugar dahil sa epekto po ng habagat. All levels public and private schools sa Cainta, Rizal, sa Masantol, Pampanga. Sa munisipalidad po ng Sasmuan, Pampanga, ang mga barangay na Malusak, Mabuan-Buan, Batang Second at Sibitanan ay wala pong face-to-face classes mula po July 13 hanggang 17, sanhi naman po ng high tide. Kasi po itong mga barangay na ito sa municipality ng Sasmuan ay mga coastal barangays po ito. Ayan, so due to high tide, wala talaga silang pasok July 13 to 17. Ayan. Ulitin natin sa Barangay Malusak, Mabuan-Buan, Batang Second at Sabitanan sa Sasmuan, Pampanga. Wala ring pasok all levels public and private sa San Jose del Monte, Bulacan, sa Kalumpit, Bulacan, Bulacan-Bulacan, Hagunoy, Bulacan. At sa Malolos, no face-to-face classes, kinder to grade 12 only. Sa lalawigan naman po ng Pangasinan, walang pasok bukas. All levels public and private sa Basista, Pangasinan, Bugalyon, Pangasinan at Infanta, Pangasinan. Sa Kalasyaw naman po sa Pangasinan, no face-to-face classes from daycare to senior high school. Public and private schools are advised to implement appropriate learning modalities. At wala rin pasok bukas, all levels public and private sa buong lalawigan ng Bataan. Ako po'y magpapaalam na mga kapamilya. Pero bago yan, basahin muna natin. Nakahabol pa, oh. Talaga namang naihabol natin ang kasagutan ni Tita Lina, ho! Ayan, sa ating topic for tonight. Anong madalas mong ipinagdadasal ngayon? Sabi ng Tita Lina, K-Pops Playlist, maulang Blessed Sunday Evening sa nag-iisang Pops ng Bayan, Pops Eric G. Sagot ko sa tanong. Madalas kong ipagdasal kay Lord ang safety ng aking mga anak. Nagpapasalamat din everyday sa lahat ng blessings niya. At matapos na sana ang problema natin sa buong Pinas at sa buong mundo. Salamat, Paps Eric. See you again next week. Good night and God bless from Tita Lina, ho, ng Plaridel, Bulacan. Salamat din po. Good night and God bless, Tita Lina. O, paano ako po'y magpapaalam na ha? Pero kayo po'y tumutok pa rin. And of course, follow us on social media, DZMM Teleradio. Kung meron pa mga update, ay malamang-lamang ay dyan natin mailalagay yan. At bukas may pasok man o wala, kailangan harapin natin ng maayos ang pagbubukas ng isa na namang panibagong araw, panibagong Lunes. Sana wala pong surprise bukas, ha? Ito, naisip ko lamang, iiwan ko itong awiting ito para sa mga nakaupo. Pwede naman ng tumayo. Oy, Rosary tayo after ng K-Pops Playlist, ha? Babay muna si Pops Eric. Stay safe, stay dry, everyone. Bye-bye.

0: Paps playlist. Playlist with Paps Eric.
1: Ang pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
2: Amen.
1: Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao nang may ikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
2: Amen.
1: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulong sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.
3: Kaparang noong una, ngayon at pakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.
1: Ang mga misteryo ng luwalhati. Ang unang misteryo ng luwalhati ay ang pagkabuhay na magmuli ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulos sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo.
2: Kapara noong una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
0: Ang ikalawang misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulod sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
5: ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
6: Kapara nung una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
7: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio.
8: Ang ikatlong misteryo ng luwalhati ay ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa Mahal na Birheng Maria at sa mga apostoles. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
4: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
9: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
9: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
9: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
9: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
9: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
9: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
9: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
9: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo,
9: kapara noong una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
4: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
10: Ang ika-apat na misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
4: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
10: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
10: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
10: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
10: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
10: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
10: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
10: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
10: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
10: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
10: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
10: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
11: Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko,
2: patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
6: Ang ikalimang misteryo ng luwalhati ay ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birhing Maria bilang reyna ng langit at lupa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit.
11: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulod sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
11: Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.
9: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
11: Aba po, Santa Mariang Reyna, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinaliligyan ka namin. Ikaw ang tinatawag namin. Pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin ng aming pagtatangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pinakakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos siyaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain at maalam at matamis na Birhen.
1: Ipanalangin mo kami, Reyna ng Kasantu-Santuhang Rosario.
9: Nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon.
12: Litania sa Mahal na Birheng Maria. Panginoon,
13: maawa ka sa amin.
12: Kristo,
13: maawa ka sa amin.
12: Panginoon,
13: maawa ka sa amin.
12: Kristo,
13: pakinggan mo kami.
12: Kristo,
13: pakinggan mo kami.
12: Diyos Ama sa langit,
13: maawa ka sa amin.
5: Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan,
13: maawa ka sa amin.
5: Diyos Espiritu Santo,
13: maawa ka sa amin.
5: Santissima Trinidad na isang Diyos,
13: maawa ka sa amin.
5: Santa Maria,
13: ipanalangin mo kami.
5: Santang Ina ng Diyos,
13: ipanalangin mo kami.
5: Santang Birhen ng mga Birhen,
13: ipanalangin mo kami.
5: Ina ni Kristo,
13: ipanalangin mo kami.
5: Ina ng Sambahan,
13: ipanalangin mo kami.
5: Ina ng Awa,
13: ipanalangin mo kami.
5: Ina ng Grasya ng Diyos,
13: ipanalangin mo kami.
5: Ina ng Pag-asa,
13: ipanalangin mo kami.
5: Ina ng Tunay na Dalisay,
13: ipanalangin mo kami.
5: Inang Walang Malay sa Kahalayan,
13: ipanalangin mo kami.
5: Inang Di Malapitan ng Masama,
13: ipanalangin mo kami.
5: Inang Kalinis-linisan,
13: ipanalangin mo kami.
5: Inang Kaibig-ibig,
13: ipanalangin mo kami.
5: Inang Kahangang-hanga,
13: ipanalangin mo kami.
5: Ina ng Mabuting Kahatulan,
13: ipanalangin mo kami.
5: Ina ng May Kapal,
13: ipanalangin mo kami.
5: Ina ng Ating Tagapagligtas,
13: ipanalangin mo kami.
5: Birheng Kapaham-pahaman,
13: ipanalangin mo kami.
5: Birheng Dapat Igalang,
13: ipanalangin mo kami.
5: Birheng Pinakatanyag,
13: ipanalangin mo kami.
5: Birheng Makapangyarihan,
13: ipanalangin mo kami.
5: Birheng Maawain,
13: ipanalangin mo kami.
5: Birheng May Matibay na Pananampalataya,
13: ipanalangin mo kami.
5: Salamin ng Katarungan,
13: ipanalangin mo kami.
5: Luklukan ng Karunungan,
13: ipanalangin mo kami.
5: Sanhi ng Tuwa Namin,
13: ipanalangin mo kami.
5: Sisidlan ng Kabanalan,
13: ipanalangin mo kami.
5: Sisidlan ng Karangalan,
13: ipanalangin mo kami.
5: Bukod tanging sisidlan ng Kataim-Taiman,
13: ipanalangin mo kami.
5: Mistikal na Rosas,
13: ipanalangin mo kami.
5: Tore ni David,
13: ipanalangin mo kami.
5: Toreng Garing,
13: ipanalangin mo kami.
5: Bahay na Ginto,
13: ipanalangin mo kami.
5: Kaban ng Tipan,
13: ipanalangin mo kami.
5: Pinto sa Langit,
13: ipanalangin mo kami.
5: Tala sa Umaga,
13: ipanalangin mo kami.
5: Kalusugan ng Mga May Sakit,
13: ipanalangin mo kami.
5: Sandigan ng Mga Makasalanan,
13: ipanalangin mo kami.
5: Aliw ng Mga Nangingibang Bayan,
13: ipanalangin mo kami.
5: Tuwa ng Mga Nagdadalamhati,
13: ipanalangin mo kami.
5: Karamay ng Mga Kristiyano,
13: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng Mga Anghel,
13: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng Mga Patriarka,
13: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng Mga Propeta,
13: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng Mga Apostol,
13: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng Mga Martir,
13: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng Mga Kumpesor,
13: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng Mga Birhen,
13: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng Lahat ng Mga Banal,
13: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ang Ipinaglihi ng Walang Manang Kasalanan,
13: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ang Iniakyat sa Langit,
13: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng Santo Rosario,
13: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng Kapayapaan,
13: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng Pamilya,
13: ipanalangin mo kami.
1: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
9: patawarin mo kami, Panginoon.
1: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
9: pakinggan mo kami, Panginoon.
1: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
9: maawa ka sa amin.
1: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
9: nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon.
1: Manalangin tayo. O Diyos, na ang kaisa-isa mong anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay na magmuli, ay ipinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo po, isinasamo namin na sa pagninilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng pinagpalang Birheng Maria, matularan namin ang kanilang ipinangako. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon.
9: Amen.
1: Sumaati nawa ang tulong ng may kapal.
14: Siya nawa.
1: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
14: Siya nawa.
1: At manatili nawa sa atin ang mga biyaya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
14: Siya nawa.
1: Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
14: Amen. Amen.

sa nakalipas na 24 na oras ay sumahimpapawid ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation at pinahihintulutang sumahimpapawid ng National Telecommunications Commission sa 630 kHz AM band with permit number BSD-0235-2023 na may bisa hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Ang DZMM studio at transmitter ay pinangangasiwaan ng mga lisensyadong Electronics and Communications Engineer. Engineer John Aquiles Dena, ECE License Number 41724. Engineer James Rodney Santiago, PECE License Number 0000684. Engineer Randy Hortaleza, Engineer Harold Daniel Bakiran, License Number 006690. Engineer Neil Andro Laksamana, PECE License Number 0000866. Engineer Joy Mer Pagulayan, ECE License Number 41723. Engineer Gilbert Hineta, ECE License Number 42437. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ama naming makapangyarihan, salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo sa amin. Gabayan po ninyo kami sa bawat gawain. Bigyan ng lakas, talino at malasakit sa kapwa. Ingatan po ninyo ang aming pamilya, mga tagapakinig at ang buong sambayanan. Naway maging instrumento kami ng kabutihan, katotohanan at pag-asa. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Nagsisimula na pong sumahimpapawid ang DZMM Radio Patrol sa East 30, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation at pinahihintulutang sumahimpapawid ng National Telecommunications Commission sa 630 kHz AM band with permit number BSD-0235-2023 na may bisa hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Ang DZMM studio at transmitter ay pinangangasiwaan ng mga lisensyadong Electronics and Communications Engineer. Engineer John Aquiles Dena, ECE License Number 41724. Engineer James Rodney Santiago, PECE License Number 0000684. Engineer Randy Hortaleza, Engineer Harold Daniel Bakiran, License Number 006690. Engineer Neil Andro Laksamana, PECE License Number 0000866. Engineer Joy Mare Pagulayan, ECE License Number 41723. Engineer Gilbert Hineta, ECE License Number 42437. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Now, signing on.
1: ZMM.

0: ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pampanahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 4:01.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras, tiyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Manon.

0: Ngayon po ay Lunes, July 13, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, balita alas 4. Patay sa hagupit ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday, umabot na sa halos 20. Mga residenteng nilindol sa Sarangani na apektuhan naman ng lagpastaong baha.
1: Panibagong testigo ng prosecution panel, pagtitibayin umano ang testimonya ni NBI agent John Mark Kalilong sa impeachment trial ni VP Duterte. Defense panel, handang sagutin ang mga ebidensyang ihaharap ng mga taga-usig.
0: Ika-10 anibersaryo ng 2016 arbitral ruling, ipinagdiwang Pilipinas at mga kaalyadong bansa nanindigan sa mapayapang pagresolba sa territorial dispute sa West Philippine Sea.
1: Presyo ng langis, nakaambang muling tumaas. Meralco customers na hindi nakakabayad ng bill mula Mayo, hindi muna puputulan ng kuryente.
0: Sa nalawigan, grade 8 student, sinaksak at inuntog ang ulo sa pader sa Cavite. Bata kritikal matapos babagsakan ng nyog sa ulo sa Sulu.
1: At sa balitang sports, Pinay tennis star Alex Ayala binigyan ng hero's welcome pag-uwi sa bansa.
0: Maganda madaling araw! Good morning! Magandang morning mga kapamilya! Monday! Good morning! Sapak ulit tayo sa trabaho! Good morning! Pogi 1 and Pogi 3. Kaya si Pogi 2 nakabakasyon. Bakali, babawi tayo doon, ikitain ng pasalubo. Magandang umaga ko po sa Radyo Patrol, Robert Mano. Good morning, partner.
1: Morning, partner. Ako muna ang ahalili. Sa pangalan po ni Radyo Patrol Steve Raz, ako po si Radyo Patrol Joam Garner.
0: Sa oras po natin na 4:04, simulan na po natin ang balitaan.
2: Alerto sa bagyo at habagat.
0: 18 ang patay sa paggupit ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Office of Civil Defense Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Alejandro Daforta na 10 ang namatay sa Region 12, 6 sa Bangsamoro at 2 sa Region 10. Kabilang sa mga biktima ang 10 namatay sa landslide sa Malapatan, Sarangani at pagkalunod naman sa Bukidnon. Bineberipikaan niya ang isang namatay sa pagbaha sa Iloilo. Mahigpit o mahigit 69,000 pamilya ang apektado ng kalamidad, kung saan mahigit 3,000 pamilya o 11,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center. Mahigit 200 bahay naman ang napinsala ng habagat at bagyong Inday. Umaapela si Alejandro sa mga residente sa landslide at flood-prone areas na kaagad lumikas kung kinakailangan, lalo tinaasahang patuloy na magpapaulan ng habagat sa Region 1 at maging sa Central Luzon.
3: Basta DZMM!
1: Patay ang isang 68-anyos na lolo sa landslide sa Gimbal, Iloilo dahil sa pag-ulan na dulot ng habagat. Natutulod ang biktima ng matabunan ng gumuhong lupa sa kanyang bahay. Ilang bahay ang binaha sa naturang bayan, dulot pa rin ng tag-ulan. Sa bayan ng Tigbawan, lumikas ang mga residente ng bahain ang mahigit 100 bahay sa barangay Buyuan. Nananatili sa mga evacuation center ang mga residente na halos walang naisalbang gamit. Napatid at nasira ang hanging bridge sa barangay Kamando sa bayan ng Leon sa Iloilo pa rin. Umapaw ang ilog sa lugar at hindi makatawid ang mga residente dahil sa nasirang tulay.
0: Binaha ang 5 bayan sa Occidental Mindoro dulot ng ulan na dala ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Kabilang sa mga apektadong bayan ang Sablayan, Kalintaan, San Jose at Magsaysay. Halos 200 pamilya ang inilikas dahil sa pagbaha. Umapila ang pamahalang lokal ng Occidental Mindoro sa gobyerno na tapusin ang mga flood control project sa lalawigan sa Sarangani. Mahigit 400 pamilya sa Barangay Mudan sa bayan ng Glan ang apektado ng lagpastaong baha. Binaha ang lugar na rumagasa ang tubig mula sa artificial lake sa bundok na nabuo, dulot naman ng magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo. Ilang bahay ang nasira sa pagbaha habang patuloy ang paghahanap sa mag-asawa na natabunan ng landslide sa barangay Alegado. Sa Zamboanga del Sur naman, patuloy ang search and rescue operation sa 25 anyos na tindero na inanod ng malakas na agos ng ilog sa barangay Baklay sa bayan ng Tukuran sa Maguindanao del Sur. Binahari na 17 barangay sa bayan ng Dato Salibo at apektado nito ang mahigit 6,000 pamilya.
3: DZMM!
1: Lalo pang bumagsak ang tubig sa Angat Dam sa kabila ng pag-ulan na dala ng habagat at bagyong Inday noong nakaraang linggo. Sa monitoring ng PAGASA, bumagsak sa 155.91 meters ang tubig sa Angat Dam kahapon. Nababahala ang mga katutubong dumagat na nakatira sa Angat Watershed sa pagbaba ng tubig sa dam na pinalala ng El Nino. Sa Angat Dam, ang Angat Dam ang nagsusuplay ng 90% ng tubig sa Metro Manila at irigasyon sa mga palayan sa Bulacan at Pampanga. Una nang tinapyasa ng National Water Resources Board ang alokasyon ng tubig ng Metro Manila mula Angat Dam para magtipid ng tubig mula sa Angat Dam. Ang DMWSS binabawasan ang pressure ng tubig sa Metro Manila tuwing gabi. Samantala, sa Nueva Ecija, lumang bayan ng Pantabangan muling lumitaw dahil sa pagbaba ng tubig sa Pantabangan Dam. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Nueva Ecija tid ni Cesar Galazzi.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
4: Muling nasilayan ang bahagi ng lumang bayan ng Pantabangan sa Nueva Ecija matapos ang patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Pantabangan Dam. Kabilang sa muling lumitaw, ang makasaysayang simbahan ni San Andres Apostol na isa sa mga pinakakilalang estrukturang naiwan ng ilubog sa tubig ang dating bayan noong dekada 60 kaugnay ng pagtatayo ng Pantabangan Dam. Batay sa tala ng National Irrigation Administration, nasa 177.74 na metro ang water elevation ng dam noong Biyernes, Hulyo at Diyes. Mas mababa ito ng halos 28 metro sa ibaba ng itinakdang ideal water elevation o rule curve. Dahil sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig, unti-unting lumilitaw ang mga labi ng dating bayan, kabilang ang mga pundasyon ng ilang gusali at iba pang estrukturang matagal nang nakalubog sa ilalim ng reservoir. Nang itayo ang Pantabangan Dam, inilikas ang libu-libong residente at inilipat sa mas mataas na lugar bago tuluyang lumubog sa tubig ang lumang bayan. Sa tuwing bumababa ng malaki ang level ng tubig sa dam, muling nasisilayan ang mga labi ng dating komunidad na nagsisilbing paalala sa kasaysayan ng Pantabangan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galazzi.
1: Maraming salamat, Cesar Galazzi.
0: Oras natin, 10 minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw sa ibang balita.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Itutuloy ngayong araw ang pagdinig sa ika-4 na article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte o ang pagbabantao ba sa buhay ni Pangulo Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualde. Susunod na uupo sa witness stand si NBI Regional Director Senior Agent Jeremy Lotok. Kumpiyansa ang House Prosecution Panel na palalakasin ng testimonya ni Lotok ang unang testimonya ng NBI Senior Agent John Mark Kalilung at kabilang sa inaasahang ilalatag ni Lotok ang resulta ng investigasyon ng NBI sa umunang pagbabantaan ng Vice Presidente. Naniniwala si House Prosecutor Laila De Lima na hindi na dapat pagdebatehan ang authenticity ng video na umano'y pagbabanta ni VP Duterte dahil ginamit din ito ng depensa sa cross-examination kay Kalilung. Tiniyak naman ang spokesperson ng defense team ni VP Duterte na nakahanda sila sa pagpapatuloy ng pagdinig. Sabi ni Attorney Michael Poa na handa silang sagutin ang anumang ebidensya na ipipresenta ng mga taga-usig. Nanawagan sa publiko ang spokesperson ng House Prosecution Team na si Congressman Zia Alonto Adyong. Natutukan at bantayan ang paglilitis ng Vice Presidente. Samantala! Mas maagang schedule ng pagtestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Hiniling ni NBI Director Melvin Matibag. Dalto ang balitang kumpirmado, sigurado at Indiradyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
5: Sa liham na ipinadala kay House Prosecution Panel Chairperson Congresswoman Gerbil Luistro, hiniling ni National Bureau Investigation Director Melvin Matibag na maagang ma-schedule ang kanyang pagtistigo sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Katwira ni Matibag, biyabiyahe siya patungong Bangkok, Thailand, kaya mas mainam na makatistigo siya bago o sa July 20, 2026. Dadaloan niya siya sa Regional Summit on Scam Center Compounds and Transnational Organized Crimes sa July 21 hanggang July 22 bilang kinatawan ng NBI. Binigyan din ni Matibag na handa siyang makipagtulungan at humarap bilang testigo at nais lamang niyang matiyak na hindi maaantala ang kanyang testimonya dahil sa nakatakda niyang opisyal na biyahe. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol,
1: Bert Dizon.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Partner, kaugnay pa rin ang impeachment. Nagsalita na si Senator Judge Francis Escudero sa paghalal sa kanya ng mga kapwa senador bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Escudero na hindi niya ginusto o hinihingi ang posisyon, pero tiniyak nito na hindi tatalikuran ang responsibilidad na iniata sa kanya bilang presiding officer. Pinapaubaya na ni Escudero sa Korte Suprema ang desisyon kung legal ang kanyang pag-upo bilang presiding officer. Matatanda ang kwinestyon ng mga kaalyadong abogado ni VP Duterte ang legalidad ng paghalal kay Escudero bilang presiding officer. Hiniling nila sa Supreme Court na maglabas ng temporary restraining order o status quo ante order para pigilan ang paglilitis. Naniniwala naman si Escudero na mas bibilis na ang paglilitis sa pagpasok nito sa ikalawang linggo. Naging mabagal aniya ang unang linggo ng impeachment trial dahil nangangapa pa ang mga senator judges. Umaasa si Escudero na matatapos sa Nobyembre o Desyembre ang impeachment trial, pero depende aniya ito sa mga ipepresentang testigo ng House Prosecutors at Defense Team ng Vice Presidente.
3: Basta AM DZMM.
0: National Peace Walk isinagawa kasabay ng pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng 2016 arbitral ruling. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at Indiradyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
6: Maagang nagsama-sama para sa National Peace Walk sa Quirino Grandstand sa Maynila ang mga opisyal ng pamahalaan, mga miyembro ng uniformed services at iba pang sektor ng lipunan linggo ng umaga. Bahagi ito ng panawagan sa mapayapang pagtatanggol sa karapatang pandagat ng bansa at pagsusulong ng rule of law. Kasama sa mga dumalo sina AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., DND Secretary Gilberto Chudoro, Philippine Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela. Kasunod nito, inulunsad sa Quezon Memorial Circle ang kauna-unang West Philippine Sea Fisher Folk Monument, pinangunahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte at Takbayan Representative Chel Jokno ang unveiling ng monumento na inaalay sa mga Pilipinong mangisdang patuloy na ipinagtatanggol ang karapatan at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa kabila ng panggigipit habang nangingisda. Samantala, nakakuha ng suporta ang Pilipinas mula sa international community matapos muling igiit ng Pilipinas at 13 iba pang bansa ang bisa ng 2016 Arbitral Award. Sa kanilang joint statement, sinabi nilang pinal at may legal na bisa ang arbitral ruling. Walang legal na batayan ang malawak na maritime claims ng China sa South China Sea at dapat maresolba ang mga sigalot sa mapayapang paraan at alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Pinagtibay ng Pilipinas at 13 bansa ang pagkilala sa 2016 arbitral ruling na basura sa 9-dash line ng China at kumilala sa sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ipinagdiwang kahapon ang 10th anibersaryo ng panalo ng Pilipinas sa arbitration court laban sa China. Batay sa isang pahayag, iginiit nila ang mapayapang pagresolba sa territorial dispute sa West Philippine Sea alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Legal at binding anila ang arbitral ruling na dapat igalang at kilalani ng Pilipinas at China. Bukod sa Pilipinas, kabilang sa mga kumilala sa 2016 arbitral ruling ang Australia, Canada, Estonia, Germany, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia, United Kingdom at Amerika. Pero ang China, nanindigan na hindi kinikilala ang arbitral ruling. Matatanda ang tinawag ni dating Pangulong Duterte na piraso ng papel na pwede niyang itapon sa basurahan ang 2016 arbitral ruling.
3: Basta AM, MM!
0: Naniniwala ang ilang eksperto na banta sa Pilipinas ang sinasabing pag-aangkin ng China sa Batanes. Matatanda ang sinabi umano ng ilang Chinese scholar na bahagi ng China ang Batanes dahil extension ito ng Taiwan. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea Director Attorney J. Batombakal na dinaragdagan ng China ang mga inaangking teritoryo para mas guluhin ang usapin ng territorial dispute. Naniniwala rin si Batombakal na may basbas ng Chinese government ang pag-aangkin sa Batanes.
3: Basta AM! MM!
1: Nahanda ang New Quezon City Jail, mail dormitory na ikulong si Senador Rodante Marcoleta sakaling ilipat na ang mambabatas na nakaharap sa kasong plunder. Kasalukuyang naka-confine sa PNP General Hospital si Marcoleta dahil sa iba't ibang sakit tulad ng mild pneumonia at high blood pressure. Ayon kay BJMP spokesperson Superintendent J. Rex Bustenera, may sapat na pasilidad at medical equipment ang paiopiitan para sa pangangailangan ng Vulnerable Person Deprived of Liberty o PDL tulad ni Marcoleta. Kabilang sa mga high-profile inmates sa New Quezon City Jail ay sina Senator Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla at iba pang akusado sa maanumalyang flood control project. Matatanda ang sinabi ni PNP General Hospital Internal Medicine Chief Lieutenant Colonel Benelli Bayani sa Sandigan Bayan na bumubuti na ang kalagayan ni Marcoleta at medically fit to travel. Inirekomenda ni Bayani na kumpletuhin ni Marcoleta ang 7 araw na pag-inom ng antibiotics. Inatasan ng Sandigan Bayan ang PNP General Hospital na magsumite ng daily notarized report tungkol sa kalagayan ni Marcoleta at kaagad ipag-alam sa korte ang pagbuti ng kalagayan nito.
3: DZMM.
0: 20 minuto makalipas ang 4 ng madaling araw, wala pa desisyon ng Sandigan Bayan sa mosyon ng Office of the Ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa mga kaso may kaugnayan sa maanumalyang flood control project. Kapwa akusado si Bonoan at Senator Jinggoy Estrada sa mga kasong plunder at graft dahil sa umano'y 573 million pesos na kickback sa flood control scandal. Matatanda ang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nakipagkasundo sa kanila si Bonoan para sa pagtestigo nito. Kasalukuyang naka-hospital arrest si Bonoan dahil sa iniindang sakit.
3: Basta AM-MM.
1: Muling tataas ang presyo ng langis bukas. Maglalaro sa 3 hanggang 5 piso kada litro ang dagdag presyo sa diesel. Posibleng magtaas ng 2.20 hanggang 4.20 kada litro ang kerosene. Ang presyo ng gasolina posibleng bumaba ng 80 centimos kada litro o magmahal ng hanggang 1.20. Pangunahing dahilan ng oil price hike ang mataas sa demand sa diesel at geopolitical tension pa rin sa Middle East. Samantala, nagtaas ng 3 piso kada litro ng presyo ang LPG ng Regasco. Katumbas ito ng 33 pesos na dagdag presyo sa 11 kilong regular na tangke ng LPG.
3: Basta AM DZMM.
0: Oras natin
1: 4:21 ng madaling araw.
0: Abangan nyo po ha, sa aming pong pagbabalik. Ay, baka may mga nagtatanong kung may pasok pala o walang pasok. Wala pa po mga anunsyo ang mga LGU. Yung sa nakakita ko palang kanina sa Manila Public Information Office, wala daw recommendation yung Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department tungkol sa class suspension sa Makatuwid. Sabi dito, may pasok po ang lahat na mag-aaral sa Maynila ngayon July 13, 2026. Manila PIO po yung nag-anunsyo niyan ha. Abangan sa aming pagbabalik, Taal Volcano, nakitaan ng Minor Preyato magmatic eruption kagabi.
1: At drug din, sinalakay sa Davao City, 11 arestado. Yan at iba pang mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pastyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radio Patrol Balita.
1: Oras 4:26, mga kapamilya, kape.
2: Balikan po natin ang mga headlines sa Radio Patrol Balita alas 4. Patay sa gupit ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday, umabot na sa halos 20. Mga residenteng nilindol sa Sarangani na apektuhan ng lagpas taong baha.
1: Panibagong testigo ng prosecution panel, pagtitibayin umano ang testimonya ni NBI agent John Mark Kalilong sa impeachment trial ni VP Duterte. Defense panel, handang sagutin ang mga ebidensyang ihaharap ng mga taga-usig.
2: Ika-10 anibersaryo ng 2016 arbitral ruling, ipinagdiwang Pilipinas at mga kaalyadong bansa na nindigan sa mapayapang pagresolba sa territorial dispute sa West Philippine Sea.
1: At presyo ng langis nakaambang muling tumaas. Meralco customers na hindi nakakabayad ng bill mula Mayo, hindi puputulan ng kuryente.
2: Sa oras po natin na 4:27, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Uulan ba? Lako po!
0: Ulan, panahon.
2: Makakausap po natin mula sa PAGASA si Binibining Veronica Torres. Ma'am Veronica, maulan po ba maghapon?
3: Magandang umaga po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa DZMM. Ngayong araw nga, ang Southwest Monsoon o habagat ang nakakapekto sa Luzon. Dahil nga dito sa Southwest Monsoon, asahan natin na magiging maulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Palawan. Mas magandang panahon sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan may chance lamang tayo ng mga localized thunderstorms. Wala na tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa, pero ingat pa rin sa papalaot sa Luzon dahil magiging katamtaman hanggang sa maalon ang karagatan. Yung mga malalakas naman ng mga pag-ulan dulot ng habagat, malalabas tayo ng weather advisory mamayang alas 5 ng madaling araw. At sa ngayon naman, wala na tayong minomonitor na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, pero meron naman tayong minomonitor na isang low pressure area na nasa may labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina alas 3 ng madaling araw, ito ay nasa may layong 1,480 kilometers east ng northeastern Mindanao. Hindi naman natin tinatanggal yung possibility na ito ay papasok sa ating Philippine Area of Responsibility at sa ngayon, katamtaman yung tsansa na ito ay maging isang ganap na bagyo. So, ibig sabihin, in the next 24 hours, mababa yung tsansa nito and increasing chances beyond 24 hours.
2: Pero Ma'am Veronica, yes, bagamat LPA siya at hindi pa nakapasok sa PAR, if ever pumasok sa PAR at as an LPA pa din, magkakaroon ba ito? Magdudulot ba pa rin ba ito? Hahatak pa rin ito ng habagat na magpapaulan dyan sa may Mindanao area?
3: Sa ngayon naman po, nakikita natin sa low pressure area na ito, if ever papasok man ito na ating PAR, sa may boundary lang. So, although may chance pa rin namang makahatak ito ng habagat kahit papano, pero mas malakas yung mas malakas pa rin yung magiging epekto ng habagat mostly sa western section ng bansa natin.
2: Western section talaga. Sige po, yes, paghahandaan natin yan. Miss Veronica, maraming salamat po.
3: You're welcome. Salamat din po.
2: Good morning po si Miss Veronica, Veronica Torres mula sa Pag-asa.
0: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
2: Bakit ngumingiti-ngiti ka, partner?
1: Oh, partner.
2: Ulat kalusugan lang, bakit? Di ba ako healthy?
1: Hindi naman.
2: Oh, ano?
1: Actually, tatanong ko nga, kailan ka ba huling na-injectionan?
2: Doon sa anti-flu.
1: Meron. Sa Senate, no?
2: Oo. Yung sabay tayo, no? Nagpa-inject tayo, no?
1: Siyempre, may kinalaman dyan yung ating ulat kalusugan.
2: Sige,
1: no?
2: Nga, pakinggan natin.
1: Kasi
2: yan.
1: Kasi nagbabala ang Food and Drug Administration o FDA sa publiko laban sa pagbili at paggamit ng peking version ng dengue vaccine na Qdenga na ibinibenta sa merkado. Ayon sa FDA, hindi pa rehistrado sa ahensya ang Qdenga dengue tetravalent vaccine dahil patuloy pa ang proseso ng aplikasyon nito. Binalaan ng FDA ang mga establishmento na laban sa pagbebenta ng naturang produkto dahil maaari umano itong magdulot ng seryosong panganib sa kalusugan. Inatasan din ng mga lokal na pamahalaan at law enforcement agencies na tiyaking hindi maibebenta o kakalat ang peking dengue vaccine sa kanilang jurisdiction.
2: Naku, delikado yan ha. Number one, kung hindi yan approved ng FDA at lalo na kung peki yan, kung ano po yung ini-inject nyo na yan sa katawan ninyo, imbis na number one, ma-cure yung dengue kung may dengue yung pasyente. And number two, anong effect noon? Di ba? Baka ang sama nung mangyari sa katawan mo kapag gumamit ka ng peking vaccine, injection, di ba?
1: Imbis na makatulong.
2: Correct. Baka lumala, ha? Ay, yan po yung warning ng FDA. Bago po kayo mag-purchase niyan, siguraduhin nyo po, ha, yung approved at hindi yung peking version. Ayaw natin sa peke. Oo, doon tayo sa dapat na, ano ba tawag? Approved. Yan, approved ng FDA. At yan po.
1: At yan po ang ating ulat kalusugan on a Monday morning.
2: Yun.

0: Magandang madaling araw! Ating mga kapamilya magbubukid at mangingisda. Ba, may guest farmer din tayo ah. Hindi na lang Kelly the farmer ah. May iba pa tayo guest farmer ah.
1: Meron din.
0: Ba, si Raw and the Farmer naman ngayon ha. Sapagkat ang high zinc rice na mainang panlaban sa malnutrisyon at child stunting, halos doble ang ani sa Ilocos Norte. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol. Roen the Farmer. Roen, good morning!
2: Ipinagmalaki ng Philippine Rice Research Institute ang halos doble sa national average na naaning palay ng isang magsasaka sa San Nicolas, Ilocos Norte matapos magtanim ng NSIC Rice 648 o Zinc Rice 2. Umabot sa 8.14 metrikong tonelada kada ektarya ang ani, mas mataas sa 4.07 metrikong tonelada kada ektarya na national average sa unang kwarta ng taon. Ay sa Philrice, ipinapakita ng resulta na maaaring makapag-produce ng mas masustansyang bigas nang hindi sinasakripisyo ang ani. Ang high zinc rice ay makatutulong na madagdagan ang zinc intake ng mga Pilipino bilang suporta sa mga programa laban sa malnutrisyon at child stunting. Binili ng Philrice Batak ang ani para gawing binhi at suportahan ang pagpapalawak ng pagtatanim ng high zinc rice sa Region 1. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Roen! Sige, kahit ka muna dyan ha. Ina-harvest eh. Na, kainin mo muna. Tsaka mo kami balitaan ng lasa niya, Roen. Maya-maya, balik ka mo kami ng 5 o'clock. At yan po, ang ating agribalita. Maraming salamat sa ating guest farmer today, Roen the Farmer. Thank you! Thank you! Sa oras naman po na 4:34, tara na at alamin po natin ang mga balita sa mga probinsya.
3: Pasada, probinsya! Probinsya! Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
0: Naitala po ng PVOX ang minor phreatomagmatic eruption sa crater ng Bulkan Taal pasado alas 8 kagabi. Ayon po sa PVOX, sumagal ito ng 3 minuto na nagbuga ng abo at usok na may taas na 1,200 metro bago inihip ng hangin ng pahilagang silangan. Noong pong Hunyo, 5 beses na nagkaroon ng phreatomagmatic eruption ang Bulkan Taal.
4: Nagbabala ang PVOX sa posibleng pagputok ng bulkang Mayon matapos pumalo sa pinakamataas na antas sa loob ng 26 na taon ang ibinugang asupre nito. Ayon sa PVOX, umabot ng mahigit 3,000 metriko tonelada kada araw ang sulfur dioxide emission ng bulkan na maaring senyales na posibleng mas mapinsalang pagputok. Nananatili ang bulkan sa Alert Level 3 na halos 200 araw na ang pag-aalboruto. Patuloy namang minomonitor ng PVOX ang pagtaas ng seismic activity ng Mayon Volcano tulad ng volcanic earthquakes at rockfall events.
0: 12 taong gulang na bata na bagsakan ng nyog sa ulo sa Sulu.
3: Pasada! Probinsya! Probinsya!
0: Nato ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Queenie Casimiro. Queenie, kumusta yung bata?
5: Mula Sulu, ibinyahe sa Zamboanga City ang 12 anyos na bata para malapatan ng lunas matapos mabagsakan ng niyog sa ulo. Ayon sa Coast Guard District Southwestern Mindanao, naging kritikal ang kalagayan ng bata sa 8 oras na biyahe ng barko dahil sa pagbaba ng oxygen saturation nito. Pagkarating sa Zamboanga, agad itong dinala sa ospital. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
0: Maraming salamat, Queenie!
4: Sa Cavite, sugatan ang isang 16 anyos na estudyante matapos umanong saksakin sa braso at iintog ang ulo sa pader sa isang eskinita. Isang 50 anyos na lalaki sa Barangay Maliksi 2, Bacoor City. Base sa investigasyon, bumibili ng yelo sa tindahan ang binatilyo ng lapitan ng suspek na armado ng patalim at saka sinaksak ang biktima at iniuntog ang ulo sa pader. Dugo ang umuwi ng bahay ang biktima na nagsumbong sa kanyang ina na humingi ng tulong sa barangay. Agad na naaresto ng mga otoridad ang suspek at narecover ang kutsilyong ginamit sa pananaksak at 2 sachet ng hinihinalang shabu.
0: Sa Albay, patay naman ang isang lalaki matapos makuryente ng naputol na live wire sa barangay Hindi sa bayan ng Bakakay. Ayon po sa investigasyon, gumamit umano ang biktima ng kawayan upang alisin ang naputol na kable ng kuryente na bumagsak sa kanyang tindahan. Ngunit, aksidente dumikit ito sa kanya. Hindi agad siya natulungan dahil walang makalapit sa kanya. Dinala pa siya sa ospital pero dineklarang dead on arrival. Patuloy ang investigasyon ng pulisya kung may kapabayaan sa insidente.
4: Drug den sa Davao City, sinalakay. 11 arestado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Davao City, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
3: Pasada, probinsya. Probinsya.
1: 11 arestado ng salakayin ng PIDEA Region 11 at NBI Southern Mindanao ang isa umanong drug den sa loob ng isang bar sa Sales Street, Barangay 27C, Davao City, Sabado ng madaling araw. Target sa drug buy-bust operation ang 26-anyos na disc jockey na si DJ Carr. Ayon sa PIDEA at NBI, nahuli ito nang magbenta ito sa isang PIDEA posher buyer ng isang pakete na may lamang hinihinalang ecstasy na nagkakahalaga ng 14,000 pesos. Nahuli rin sa operasyon ang may-ari ng bar na umano'y namamahala rin umano ng drug den, pati na ang mga empleyado at mga bumisita rito. Nasamsam din sa operasyon ang mga marijuana vape cartridge, bote na may hinalong ecstasy at iba pang mga drug paraphernalia. Maharap naman ang mga naarestong individual ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
4: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
0: Sa Misamis Oriental naman, arestado ang 3 matapos masabat ng mga otoridad ang mahigit 20,000 pisong halaga ng inihinalang mga puslit na sigarilyo sa isang checkpoint sa bayan ng Magsaysay. Hinabol at tinarang ng mga pulis ang isang closed van matapos itong hindi huminto sa checkpoint. Sa isinagawang inspeksyon, nadiskubre ang mahigit 500 master cases ng sigarilyo na nakatago sa ilalim ng mga bungkos ng abaca fiber. Batay sa investigasyon, nagmula umano sa Zamboanga City ang kontrabando at natakdang dalhin sa Agusan del Sur. Naharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act of 2016.
4: Sa Nueva Ecija, arestado ang 5 Chinese nationals habang nasa GIP ang 2 Pilipinong manggagawa matapos salakayin ng mga pulis ang illegal na tobacco processing warehouse sa Barangay Hoson sa bayan ng Karanglan. Isinagawa ang raid matapos makatanggap ng impormasyon ng pulisya mula sa isang residente na kumpiska sa lugar ang mga makinang pangproseso ng tabako at toneladang hilaw at naprosesong dahon ng tabako. Nabigo umano ang mga magpakita ng dokumento ang mga Chinese na magpapatunay na kanilang pagkakakilanlan at legal na pananatili sa bansa. Inihahanda na ang mga reklamo laban sa kanila kaugnay ng paglabag sa batas, laban sa human trafficking, immigration laws at lokal na ordinansa habang inilagay sa protective custody ang 2 Pilipinong manggagawa.
0: Ibaka lang armas ng New People's Army. Nadiskubre sa Masbate.
3: Pasada, probinsya. Probinsya.
0: Narito, balitang kumpirmado sigurado mula sa Masbate. Hatid ni Vince Villar. Vince.
6: Na-recover ng mga pulis ang mga amas at pampasabog na itinago umano ng mga rebuilding NPA sa Sitio Valley Farm, Barangay Tigbao, Milagros, Masbate, Sabado ng tanghali, Hulyo 11. Ang mga nakuha ay kinabibilangan ng improvised claymore mine, anti-personal improvised explosive devices, rifle grenades at improvised hand grenade, blasting caps at firing line, KJ-9 submachine gun, mga magazine para sa caliber 5.56mm at mga bala para sa caliber 30 at 5.56mm. Natagpuan ang mga ito habang nagsasagawa ng internal security operations at joint intelligence-driven operations ang Masbate 1st Provincial Mobile Force Company at iba pang unit ng PNP at AFP sa lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Michael P. Lorilla, Force Commander ng Masbate 1st PMFC, itinuro ng mga dating rebelde na sumuko sa PNP ang imbaka ng mga armas. Tinuturing na matinding dagok umano ito para sa mga kaliwang grupo habang malaking tagumpay naman anya ito sa kampanya kontra insurhensya at pagpapanatili ng kapayapaan sa lalawigan. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya at paghahanap sa mga nagmamay-ari ng mga armas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM! Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince Villar!
4: Patay ang isang foreigner matapos pagbabarilin at pagnakawa ng riding in tandem sa Barangay San Roque, Teresa Rizal. Sa imbestigasyon, unang tinangka ng mga suspect na hablutin ang kwintas ng biktima ngunit pumalag ito nang habulin ng biktima ang mga suspect. Bumalik ang mga ito at binaril siya ng malapitan bago kinuha ang kanyang kwintas at cellphone. Dalawang tama ng bala ang ikinamatay ng biktima. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Rizal Police para matukoy at maaresto ang mga suspect.
0: Sa Laguna naman, arestado ng Bureau of Immigration sa Santa Rosa City ang isang 72 taong gulang na Canadian na may record ng sexual abuse sa mga bata sa Southeast Asia. Kinilala ang dayuhan na si Orville Frank Mather na dinakip sa Barangay Kaingin matapos si alerto ng Canadian authorities ang kanyang presensya sa bansa. Ayon po sa BI, 2 beses nang naaresto si Mather kaugnay ng mga kaso sexual abuse sa mga bata noong 2016 at 2022 bukod pa sa mga records na kahalintulad na insidente sa Thailand at Cambodia. Napag-alaman ding overstaying umano siya sa Pilipinas matapos dumating noong 2015 bilang turista at walang visa extension. Isa sa ilalim ang dayuhan sa deportation proceedings.
4: Samantala, bagong acting regional director ng Police Regional Office Calabarzon, umupo na sa pwesto. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Noel Alamar. Noel.
3: Pasada! Probinsya! Probinsya!
7: Formal nang nanungkulan si Police Brigadier General Dominic Bakay bilang Acting Regional Director ng Police Regional Office Calabarzon. Pinalitan niya sa pwesto ang nagretirong si Brigadier General Hansen Marantal. Sa kanyang unang mensahe, nagpasalamat si Bakay sa tiwala ng pamunuan ng Philippine National Police at nangakong ipagpapatuloy ang mga programa para sa kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Inilunsad din niya ang advokasyang Pro for a Best o Be Visible, Engage Immediately, Serve Together at Transform Trust na nakatuon sa pagpapalakas ng police visibility, mas mabilis sa serbisyo at pagpapatibay ng tiwala ng publiko sa kapulisan. Binigyan din ng bagong regional director ng kahalagahan ng patuloy na pagsasanay ng mga pulis, pagpapatibay ng ugnayan sa komunidad at mas pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad, illegal na droga, illegal na sugal at iba pang paglabag sa batas. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
4: Maraming salamat, Noel Alamar.
0: Oras natin. Ano oras na, Pogi?
4: Oras natin, 4:46 ng madaling araw. Kape, kape, kape.
0: Abangan nyo po sa aming muling pagbabalik. Tatlong magkakapatid patay matapos makuryente sa Quezon City.
4: At dating OWA Administrator Arnel Ignacio kakasuhan ng Ombudsman. Mga detalye sa aming pagbabalik.
3: Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630. Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Pasyada ng mga balita ang temanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pasyada ng mga balita ang temanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita.
0: Oras, Pogi, ano oras na?
4: Oras natin, 4:15 ng madaling araw.
0: Tuloy po natin ang mga balita. Hindi puputulan ang kuryente ng Meralco, mga consumer nito na hindi nakabayad ng bill mula Mayo hanggang ngayong buwan. Kasunod po ito ng reklamo sa mataas na electricity bills na kumalat sa social media nito mga nakaraang linggo. Sinabi ni Meralco spokesperson Joe Zaldarriaga, kahit lumagpas pa ng Hulyo, hindi rin puputulan ang kuryente ang mga consumer na may reklamo sa kanila.

0: ang papel. Ito'y matapos kumalat sa social media ang mga post na maaaring gamiting pambili o pambayad ng mga photocopy na pera. Pinaalalahanan ng BSP ang publiko na paglabag sa batas na may katapat na parusang 10 taong pagkakakulong ang hindi otorisadong pag-imprenta, photocopy at pagpapakalat ng Philippine banknote. Pinapayagan ng BSP ang reproduction ng Philippine banknotes para sa educational o historical purposes, alinsunod sa mga alituntunin ng Bangko Sentral.
1: Mahigit 2,000 Pinoy seafarer ang stranded sa Persian Gulf dahil sa harap o sa harap ng muling pagsiklab ng tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac na patuloy na minomonitor ang kalagayan ng mga Pinoy seafarer. Tiniyak din ni Cacdac na may sapat na supply ng pagkain at iba pang pangangailangan ang mga Pinoy seaman. Sa ngayon, higit 3,000 Pinoy seafarers na ang nakalabas ng Strait of Hormuz. Samantala, sinabi rin ni Cacdac na pumalo na sa 10,500 Pilipino mula Middle East ang na-repatriate pabalik ng Pilipinas.
0: Kakasuhan ng Office of the Ombudsman si dating OWA Administrator Arnel Ignacio kaugnay ng pagbili ng OWA ng lupain na nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos nang walang basbas mula sa Board of Trustees ng ahensya. Base sa resolusyon ng Ombudsman, lumabag si Ignacio sa Revised Penal Code o Usurpation of Authority nang lumagda ito sa Contract to Sell, Deed of Absolute Sale at binigyan ng go signal ang paglabas ng pondo para sa pagbili ng lupain. Na-bypass umano ni Ignacio ang Board of Trustees ng OWA nang pumasok ito sa transaksyon. Sinibak sa pwesto si Ignacio noong 2025 dahil sa pinasok na land deal. Maghahain naman ang Department of Migrant Workers ng motion for reconsideration sa Ombudsman matapos ibasura ang mga reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at plunder laban kay Ignacio at iba pang dating OWA officials na nagbenta ng lupa. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Cacdac, hilingin nilang repasuhin mula sa mga isinumiti nilang ebidensya at argumento sa issue.
1: Patay ang 3 magkakapatid matapos makuryente sa loob ng kanilang apartment unit sa barangay Piñahan sa Quezon City. Ayon sa QCPD, may edad na 19 ang lalaking biktima habang 15 at 12 edad ng dalawang kapatid na babae. Nag-aalis umano ng nakasampay na damit sa balcony ang isa sa mga biktima na mahawakan ng isang bakal na may kuryente. Sinubukan siyang tulungan ng dalawa niyang kapatid ngunit na kuryente rin sila. Tinangkapan tumulong ng kanilang 9 taong gulang na kapatid pero baagyarin ito na kuryente kaya humingi na lamang ng tulong sa mga kapitbahay. Dinala sa ospital ang 3 ngunit idereklaran dead on arrival. Patuloy ang investigasyon ng polisyan at Quezon City Building Office upang malaman kung may kapabayaan sa insidente.
0: Samantala, patay ang isang 41 anyos na babae habang sugatan ang TNVS rider matapos mabangga ng SUV ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa Ortigas Avenue, Barangay Wakwak, Mandaluyong. Ayon sa pulisya, parehong patungong San Juan ang mga sasakyan ng mabangga ng SUV ang motorsiklo. Agad nasawi ang babae habang nagpapagaling sa ospital ang 25 anyos na rider. Nakulong na ang 20 anyos na driver ng SUV at naharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide, physical injuries at damage to properties. Nilinaw ng pulisya na hindi ito empleyado ng House of Representatives kahit may sticker ang sasakyan. Nakatakdang palayain ngayong araw ang SUV driver matapos makipag-areglo ang pamilya ng biktima.
1: Arestado ang isang 34 anyos na Chinese matapos mag-amok at manira ng mga gamit sa isang restaurant sa barangay Tambo sa Parañaque City. Ayon sa pulisya, pumasok ang suspect sa isang food hub sa Quirino Avenue at naghamon umano ng away. Aba, atapang atao ha. Nang walang pumatol, nagsimula ito manira ng mga kasangkapan na naging dahilan upang maaga magsara ang establishmento. Inaresto ng mga nagpapatrolyang pulis sa suspect na maharap sa reklamong alarm and scandal at malicious mischief.
0: Samantala, nasunog ang 46 na bahay sa ilalim ng Culiat Bridge II sa Congressional Avenue, Barangay Bahay Toro, Quezon City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula umanaw ang apoy sa isang bahay ng informal settler at mabilis na

0: kumalat sa lugar. Umabot sa 37 fire truck at 4 na ambulansya ang rumesponde sa sunog. Wala naman naiulat na nasugatan sa sunog maliban sa isang bombero na nahirapang huminga habang rumeresponde. Inaalam pa ng mga arson investigator ang sanhi ng sunog.
1: Mga balita sa labas ng bansa. Labas ng bansa.
2: Balita sa labas ng bansa, muling isinara ng Iran Revolutionary Guard ang Strait of Hormuz. Open, close, ha? Pinaputukan ng mga Iranian ang mga barko na dumaraan sa Strait of Hormuz nang walang permiso. Ayon sa Revolutionary Guard, mananatili sarado ang Strait of Hormuz hanggat nagpapatuloy ang Amerika sa mga pag-atake nito. Nagbabala rin ng Iran Revolutionary Guard na atakihin ang mga U.S. military bases sa Gulf region sakaling muling magsagawa ng military action ang Estados Unidos. Samantala, halos 2 milyong residente ang inilikas sa paggupit ng bagyo na may international name na Bavi sa China. Umina bilang severe tropical storm ang bagyo matapos maglandfall sa Zhejiang province. Pinapangambaan ang pagbaha sa mga mabababang lugar dulot ng pag-ulan na dala ng bagyo.
1: Sports Balita.
0: Ito na. Heroes, welcome! Sumalubong kay Pinay tennis star Alex Ayala sa pag-uwi sa bansa. Yan at iba pang sports balita. Ihahatid na nag-iisang big man ng DZMM na si Alfred Dalde.
2: Alfred, good morning!
3: Good morning, Robert at John, para sa ating Balitang Sports. Binigyan ng Heroes Welcome si Pinay tennis star Alex Ayala sa pag-uwi sa bansa kahapon matapos gumawa ng kasaysayan bilang unang Pilipino na nakaabot sa 4th round ng Wimbledon Open. Sinalubong si Ayala ng mga opisyal ng Philippine Olympic Committee, Philippine Sports Commission at Philippine Tennis Association. Nagpasalamat si Ayala sa pagsalubong sa kanya ng mga kababayan. Ilang araw na mananatili sa bansa si Ayala para dumalo sa ilang event, kabilang na ang meet and greet sa kanyang fans bago bumalik sa training at pagandaan ang hard court season ng WTA Tour sa Amerika at Canada. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
0: Maraming salamat, Alfred Dalde.
2: Oras natin, 4:58. Mabilisan lang ito, mabilisan. Magandang morning. Magandang madaling araw po. Magandang umaga sa inyo, Professor Gabby Lopez, Teacher Teresita Loria, Teacher Rowena Sempio. Magandang umaga po sa inyo, ha? At syempre, good morning din kay Darwin Cabalana, Bernadette Cruz, Sarah C. Luis F., Elsie Balion Florentin, Alex Faustino at sa marami pang iba partner. May pahabol.
4: Good morning!
0: Ito ba partner mula kay Darwin Cabalan, Bernadette Cruz, Sarah C.
2: Yan ang ayong binati ko.
0: Ah, ito ba yung sila? Ito ba?
2: Ito ako pinapakinggan.
0: Ah, sorry. Oh, meron pa. Ito pa mula kay Lamis Maggie, yeah. Lina Ho, Mark Anthony Pedeconde, Ronald Nicolas, Romy Valderrama, Werisha Canahista, Michael Montero at Teresita Garcia. At isang mabilis na happy birthday to my dearest friend Alfred Carl Rasay from Dubai.
2: Po naman, nasa Dubai.
0: Dubai eh.
2: Yaman
0: yan.
2: Big time. Oras natin, 4:59. Susunod na po ang pasada balita kasama sina Darin Johnson Manabat at
0: Radyo Patrol Christian Yosores.
2: Bye! Happy Monday!
0: Happy Monday!

Radio Patrol Balita! Pasyada ng mga balita ang temanong ihahatid sa Radio Patrol Balita! Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Basta AM, MM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP. Oras 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita! Pasada Balita!
0: Magandang Monday! Lunes na po uli, ngayon ay July 13, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Malabat.
2: Gising, bangon, Pilipinas. Ngayon po ay Lunes. Ako po si Christian Yosores.
0: Sa ulo na ating mga mainit na balita ngayon.
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita!
0: Malaking bahagi ng bansa patuloy na uulanin dahil sa habagat. Pero level ng tubig sa Angat Dam lalo pang bumaba.
2: Patay sa pananalasa ng bagyong Inday at habagat, umabot na sa 18,000. Libo-libong pamilya inilikas dahil sa pagbaha.
0: Bulkang Taal sa Batangas, muling pumutok. Mahinang pagputok na itala rin sa Bulkang Mayon sa Albay.
2: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nakatakdang ituloy ngayong araw.
0: Sa atin po namang Pasada Probinsya, 12 anyos na bata, critical matapos mahulugan ng nyug sa ulo sa sulu. Muli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig kayo ng mundo nanonood, ano man ang inyong ginagawa, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
2: Ako naman po si Christian Yosores.
0: Sa detalye ng ating mga balita.
1: Pilipinas! Pasada balita na!
0: Sa lagay po muna tayo ng panahon. Patuloy na binabantayan ng pag-asa ang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa pag-asa, mababa naman ang tsansang maging bagyo ang LPA. Pero, uulanin pa rin ang malaking bahagi ng bansa dahil naman sa Southwest Monsoon o Habagat. Kabilang dito ang Ilocos Region, Cordillera, Western Visayas, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, gayon din po sa Laguna, Mindoro at maging dito sa Metro Manila. Asahan din ang mga pag-ulan sa ilang pang lugar sa Mindanao.
2: 18 na ang namatay sa pananalasa ng habagat na pinilakas ng bagyong Inday. Sa tala ng Office of Civil Defense, 10 ang namatay sa Saksarjen, 6 sa Bangsamoro Region at 2 sa Northern Mindanao. Sinabi ni OCDS Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro na kinukumpirma pa ang isang napaulat na namatay sa Iloilo. Halos 70,000 pamilya ang apektado kung saan 3,000 ang nanatili sa mga evacuation center. Patuloy namang pinag-iingat ang mga residenteng naninirahan sa mga lugar na lantad sa baha at landslide, kabilang nasa Zambales, Bataan, La Union, Pangasinan at Ilocos Region.
0: Binahang 5 bayan sa Occidental Mindoro dahil sa pagulang dulot ng habagat. Sa kalintaan, lumaki ang tubig sa Lumintao River, kaya nalubog naman sa putik ang palayan sa Barangay Tanyag. Mahigit 10 hektaryang sakahan ang binaha, kaya ilang magsasaka ang napilitang maghanap na lang na ibang pagkakakitaan. Sa bayan naman ng Santa Cruz, nababahalang ilang residente dahil sa malalaking along dulot ng habagat sa barangay Mulawin. Pinahari ng mga bayan ng Sablayan, Rizal, San Jose at Magsaysay.
2: Pinaharin ang ilang lugar sa Visayas dahil sa pag-ulang dulot ng habagat at bagyong Inday. Sa Iloilo, nasira ang hanging bridge sa bayan ng Leon kaya hindi makatawid ang mga residente papuntang bayan. Sa bayan ng Tigbawan, nalubog sa baha ang mahigit 100 bahay sa barangay Buyuan. Sa bayan ng Miag-Aw, nasagip ng Philippine Coast Guard ang 19 na natrap sa ilalim ng Tumagbok Bridge. Sa Sarangani naman, nakaranas din ng pagbaha ang ilang lugar na naapektuhan ng malakas na lindol. Sa bayan ng Glan, nasira ang ilang bahay matapos tangayin ang baha sa barangay Mudana. Pansamantalang lumikas ang mga apektadong residente sa gym, simbahan at bahagi ng dump site.
0: Hindi naman nakatulong ang pagulang dala ng bagyong Inday at habagat para pataasin ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, bumagsak pa sa record low na 155.91 meters ang tubig sa Angat Dam, na pinakamababang antas simula noong 2010. Nauna na ibinaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second dahil sa pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam. Bukod sa Angat Dam, bahagyaring bumaba ang tubig sa San Roque at Pantabangan Dam. Nakatulong naman ang pagulan sa Magat Dam matapos tumaas ang tubig sa 160.39 meters pero malapit pa rin sa critical level na 160 meters.
2: Sa ibang balita, sa oras na 5:08, muling pumutok ang Bulkang Taal sa Batangas kagabi. Tumagal ng 3 minuto ang minor phreato magmatic eruption ng bulkan, nagbuga ng 1,200 meters na usok at abo. Pero wala pang napaulat na bayan sa Batangas na naapektuhan ng ashfall o pagbagsak ng abo. Nanatili sa alert level 1 ang Bulkang Taal at ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island.
0: Buli namang nakapagtala ng minor Strombolian activity o mahinang pagputok sa Bulkang Mayon sa Albay. Tumagal ng 2 minuto ang mahinang pagputok ng bulkan na halos 200 araw ng antagal na pala, no? Halos 200 araw na rang nag-aalburuto. Nakapagtala rin ang pagdaos-dos ng lava at pyroclastic density current sa Uson at pagguho ng bato. Nasa alert level 3 na rin ang bulkan at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
2: Sa iba pang mga balita, pakinig po kayo ha, mga motorista, mga tsuper. Posible na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 3 hanggang 5 piso ang dagdag presyo sa diesel, habang 2 pesos and 20 centavos hanggang 4 pesos and 20 centavos sa kerosene. Ang gasolina, maaaring bumaba ng 80 centavos o tumaas ng 1 peso and 20 centavos kada litro. Nauna nang idineklara ng Iran ang muling pagsasara ng Strait of Hormuz dahil sa pagbiyahe ng isang barko sa hindi aprobadong ruta. Nagbabala rin ang Supreme Leader ng Iran ng paggante matapos mapatay ang kanyang ama ng pag-atake ng Amerika at Israel. Pero ayon sa Amerika, mananatiling bukas ang Strait of Hormuz.
0: Sa oras nating 5:09.
1: Pasada balita. Panahon!
0: Alamin nga po natin ang latest mula sa PAGASA. Nasa linya natin si Ma'am Veronica Torres. Ma'am Veronica, magandang morning!
3: Magandang morning din po, Sir Johnson and Sir Christian at sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayong araw nga, ang southwest monsoon o habagat patuloy ang epekto pero sa Luzon area na lamang. Inaasahan nga natin na ito ay magpapaulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Palawan. Mas magandang panahon naman sa nalalaming bahagi ng bansa kung saan may chance lamang tayo ng mga localized thunderstorms. Wala pa rin tayong gale warning sa kaitan ng dagat baybay na ating bansa, pero ingat pa rin sa mga papalaot sa Luzon dahil sa chance ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Meron din naman tayo isa pang minomonitor na low pressure area sa labas naman na ating Philippine Area of Responsibility, katamtaman ng chance na ito ay maging isang ganap na bagyo at hindi tinatanggal yung chance ng pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Gayun pa man, mananatiling wala itong direktang epekto sa kahit anong parte ng ating bansa. At yan nga muna pinakahuli sa ligay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres.
0: Maraming salamat, Ma'am Veronica Torres.
1: Pasada Balita! Panahon!
2: 5:11 ang ating balita ngayon. Nanindigan si Senator Francis Escudero na hindi niya hiniling na maging presiding officer sa impeachment trial. Sa podcast, sinabi ni Escudero na hindi niya ginusto ang pwesto pero hindi niya tatalikuran ang responsibilidad. July 6, nahalal bilang bagong presiding officer si Escudero matapos makakuha ng mayorya ng boto ng mga senator judge. Nangyari ang botohan matapos amyendahan ang patakaran sa paglilitis sa sesyon ng Senadong nakabuo ng quorum noong June 3 kung saan maaaring maghalal ng presiding officer kahit kung hindi pangulo ang nililitis. Naniniwala naman si Senator Panfilo Lacson na maayos na nagagampanan ni Escudero ang pagiging presiding officer. Nauna nang hiniling ng grupo ni Attorney Israelito Torion sa Korte Suprema na pigilan ang impeachment trial hanggang sa maresolba ang isyu sa pag-upo ni Escudero bilang presiding officer. Sa ngayon, sinisimulan na ang pagsasapubliko ng mga dokumentong may kinalaman sa impeachment sa website ng Senado.
0: Itutuloy po ngayong araw ang ika-apat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaasang haharap na testigo si NBI Regional Director Jeremy Lotok sa ika-apat na article of impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ng Vice Presidente, kinapangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Iwala naman sina House Prosecutor Leila De Lima at Chel Jocno na palalakasin ni Lotok ang testimonyang unang testigong si NBI Senior Agent John Mark Kalilong na nindigang maituturing na seryoso at absolute ang banta ng bise. 2024, inamin ni VP Sara Duterte sa online press conference na may kinausap na siyang assassin para ipapatay sina Pangulong Bongbong Marcos sakaling siya ay patayin. Bukas naman, inaasahang haharap ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez habang humiling si NBI Director Melvin Matibag sa prosecution team na mapaaga ang kanyang pagdalo sa paglilitis dahil sa conflict sa kanyang schedule. Aminado naman si Presiding Officer Francis Escudero na mabagal ang naging takbo ng unang linggo ng paglilitis. Dahil nangangapapa ang lahat ng partido sa proseso sa impeachment court. Sa dalawang sesyon, ubabot ng halos 9 na oras ang pagkwestiyon sa unang testigo. Ay, wala muna maglilipad ng channel na walang BBT. Magbe-break lang kami sandalin-sandali. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita. Lunes po ngayon ha. Kumayak na sa mga may maagang pasok. At sa mga nakasnooze pa ang alarm clock po nila dyan. Ay nako, 5:40 na.
2: Gising bango na.
0: At sa mga nag-scroll na naman ang kanilang cellphone dyan. Ay makakala niyo maaga pa ha, 5:40 na.
2: Magunat-unat na rin.
0: Abiles, oras po muna natin ulit.
2: Ang oras sa mga nag-scroll pa ng phone. Sige. Gising bangon, 5:14.
1: Pasada Balita. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada Balita. Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik tanaw, paglilingkod at kasiyahan Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istreta. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Papasada na ang Pasada Balita! Pasada Balita! DZMM, numero uno sa aksyon! Pasada Balita!
0: Balik tayo sa mga balita sa oras po nating 5:17. Iginit ng Bangko Sentral ng Pilipinas na illegal ang pag-duplicate ng banknotes o ng perang papel sa Pilipinas. Kasunod po ito ng impormasyong kumakalat sa social media na maaaring makabili gamit ang photocopy ng peso bills. Kayo naman pambihira, panahon pa ni King Kong eh. Alam nyo namang hindi pwede yan eh.
2: Well,
0: ipinipilit kasi eh. Nagugat po ang impormasyon sa misulang maling pagkakaintindi sa pahayag ni Prosecution Counsel Armando Virgil Ligutan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na maituturing na orihinal na ebidensya sa korte ang photocopy ng dokumento. Ayon po sa Bangko Sentral, ipinagbabawal sa batas ang pag-iimprenta at Xerox ng perang papel nang walang pahintulot at maaaring makulong ng 5 hanggang 10 taon. Pero pinapayagan ng reproduction ng Philippine banknotes para sa educational at historical purposes.
2: Parang hindi na nga lang maling pag-intindihin, partner. Kung titignan mo sa social media, parang namimiloso po lang yung ilan eh.
0: Mm-mm.
2: Dahil lang sumusuporta sila doon sa kabilang panig. At ang nagbanggit noong Supreme Court ruling ay taga kabilang panig.
0: Ayun, meron pala kasing gustong palabasin.
2: Ipakilugar mo yung inyong suporta sa inyong sinusuporta at huwag pong mamiloso po. Ano? 519. Kinesyon ng ilang senador ang sinasabing pattern o pagsugod sa ospital ng mga personalidad na inaresto o ipinako-contempt. Sa gitna ito ng pananatili ni Senador Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital dahil sa iba't ibang sakit tulad ng mild pneumonia. Matatandaang na ospital dahil sa iba't ibang sakit si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos maaresto. Kinesyon ni Senador Panfilo Lacson kung sino ang sumasalo sa gastos ng mga personalidad na nasa PNP General Hospital, lalo't nakalaan ang ospital para sa mga miyembro ng PNP at kanilang kwalipikadong dependents. Plano ng senador na talakayin ang issue sa sadelebrasyon ng Senado sa 2027 budget ng PNP at DILG. Sa Facebook post na nawagan naman si Marcoleta sa mga taga-suporta na ipagpatuloy ang paninindigan sa pananagutan.
0: Sa iba pa mga balita at sa oras po nating 5:20, ginugunita ay kasampung anibersaryo ng arbitral ruling na nagpatibay sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa Maynila, nagmarchang ilang kinatawan ng pamahalan at grupo para sa National Peace Walk sa Quirino Grandstand. Dahil po nitong alalahanin ng pagpabor ng 2016 Arbitral Award sa Pilipinas na nagbasura naman sa 9-dash line ng China. Sa Palawan, halos 2,000 ang nakiisa sa peace walk sa Puerto Princesa City. Sabay-sabay ding pinatunog ang air horn ng mga barko ng Pilipinas bilang pagtindig sa teritoryong sakop ng bansa. sa Quezon City, binuksan naman sa publiko ang West Philippine Sea Fisher Folk Monument, kung saan tampok ang mangingisdang Pilipinong nakataas ang sagwan at may hawak na watawat ng Pilipinas. Sa pahayag, muling kinilala ng Pilipinas at 13 bansa ang Arbitral Award na itinuturing na pinal at legally binding. Hinikayat po naman si Pangulong Bongbong Marcos sa mga lokal na pamahalaan na ideklara bilang West Philippine Sea Victory Day ang July 12.
2: Kakasuhan ng Office of the Ombudsman si dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Kaugnay ito ng pagbili ng mahigit 1 bilyong pisong halaga ng lupang hindi aprobado ng Board of Trustees ng ahensya. Gagamitin sana ang lupa para sa halfway house o dormitory type accommodation na mga OFW na itatayo malapit sa NAIA Terminal 1. Ayon sa Ombudsman, lumabag si Ignacio sa usurpation of authority or of official functions ng pirmahan ang contract to sell, deed of absolute sale at payagan ang pagpapalabas ng pondo para sa pagbili ng lupa. Sinasabing na bypass ni Ignacio ang Board of Trustees ng OWA nang pumasok sa transaksyon kahit hindi aprobado. Sa ngayon, wala pang pahayag si Ignacio hinggil sa issue. Maghahain naman ng Department of Migrant Workers ng motion for reconsideration sa Ombudsman para repasuhin ang mga ebidensya sa ibinasurang reklamo laban sa iba pang dating opisyal ng OWA at nagbenta ng lupa.
1: Papasada na ang Pasada Balita!
0: Sa iba pa mga balita, sa Mandaluyong City, patay ang 41-anyos na babae matapos mabangga ng SUV ang sinasakyang motorcycle taxi sa Ortigas Avenue. Papunta sana ang mga sasakyan sa San Juan nang mabangga ng SUV ang motorsiklo. Sa lakas ng pagkakabangga, agad namatay ang biktima habang nagpapagaling pa sa ospital ang rider. Natuklas ang may sticker ng House of Representatives ang SUV pero bilino ng Mandaluyong City Police na hindi empleyado ng kamera ang 20-anyos na estudyanteng driver nito. Bilino din ni House Secretary General Cheloy Garafil na hindi miyembro ng kamera ang rehistradong may-ari ng SUV at wala namang record na nabigyan ng sasakyan ng vehicle pa sa ilalim ng 19th o ng 28th Congress. Nakatakda namang palayain ng SUV driver ngayong araw matapos makipag-areglo ang pamilya ng namatay na biktima.
2: Sa Quezon City, 46 na bahay ang natupok sa sunog sa Congressional Avenue. Walang napaulat na nasaktan sa sunog na tumagal ng mahigit 1 oras. Pero umapila ng tulong ang mga nasunugan sa ilalim ng Colliat Bridge 2. Dahil sa sunog, pansamantalang isinara sa mga motorista ang Colliat Bridge at magsasagawa na ng inspeksyon sa integridad ng tulay.
0: Ay, bilis! Tanghali na! Dahil 5:24 na, sa oras po natin yan, pasadahan po naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
1: Pasada Balita! Probinsya! Pasada Balita!
0: Sa ating Pasada Probinsya, kritikal ang 12-anyos na bata matapos na mahulugan ng nyug sa ulo sa sulo. Kamamalasing ka talaga, oo, no?
2: Sa lahat ng mga pwedeng mahulog sa'yo yung nyug pa.
0: At saka sa lawak ng nyugan, eh, talaga namang sa'yo patatama, ay, no? Inaalam pa kung papaanong nabagsakan ng nyugang bata. Ay biniyahe sa Zamboanga para magamot. Tumagal ng 8 oras ang biyahe ng barko kaya bumaba ang oxygen saturation ng bata. Patuloy pang inoobserbahan sa ospital ang biktima.
2: Sa Albay, patay ang isang lalaki matapos makuryente sa live wire sa bahay ng Bakakay. Sa investigasyon, gumamit ng kawayan ang biktima para tanggalin ang naputol na kable ng kuryente na bumagsak sa kanyang tindahan. Pero, aksidenteng dumikit ang biktima sa live wire kaya nakuryente. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang biktima na hindi agad nasaklolohan dahil walang makalapit bunsod ng takot na makuryente rin.
0: Samantala sa Rizal, patay ang isang Amerikano matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Teresa. Naglalakad lang ang biktima sa barangay San Roque nang sundan ng mga suspect at hablutin ng suot na kwintas. Hindi nakuha ang alahas kaya bumalik ang mga suspect at binaril ang malapitan ng dayuhan. Dinangay ng mga suspect ang kwintas at cellphone ng biktima saka tumakas. Umuuna ng Special Investigation Task Group para tugisin ang mga suspect.
2: Sa Misamis Oriental, nasamsam ang halos 21 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo sa bayan ng Magsaysay. Unang sinita ang truck sa checkpoint pero humarurot kaya hinabol ng mga pulis. Nang maabutan, tiniketan ang driver at ininspeksyon ang truck kung saan nadiskubre ang libo-libong reams ng pustita sigarilyo na itinago sa abaca fiber. Inaresto ang tatlong sakay ng truck habang inaalam pa kung saan galing ang kontrabando na nakatakda sa nang dalhin sa Agusan del Sur.
0: Sa Camarines Sur, lalaki arestado sa ilegal na pagbebenta ng baril. Mula Camsur, magbabalita si Vince Villar!
6: Patong-patong na kaso ang kakarapin ng isang lalaki matapos maaresto dahil sa gun bypass operation sa Zone 1 Bypass Road, Barangay San Vicente, Baaw, Camarines Sur. Sa ulat ng Baaw Municipal Police Station, kinilala lamang ang suspect sa pangalang Banlag, residente ng Barangay Sagrada, Baaw. Ayon sa investigasyon, nagbenta umano ang suspect sa isang undercover police operative ng isang shotgun at makina ng motorsiklo sa halagang 4,500 pesos. Nahulihan din ang suspect ng dalawang sachet ng hininalang Shabu na may tinatayang halaga na 3,400 pesos. Nakumpiska rin ang isa pang motorsiklo na ginamit nito sa transaksyon. Kakarapin ng suspect ang mga kasong pagnabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar!
2: Thank you, Vince! Sa Cagayan, dalawa timbog sa bypass operation. Mula sa Cagayan, magbabalita si Cesar Galassi.
7: Dalawang hinihinalang high-value individual kabilang ang isang second-time offender sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga ang naaresto sa bypass operation sa Barangay Buntun, Tuguegarao City, Cagayan. Nahulihan ang mga suspect ng tinatayang 73 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na halos 496,400 pesos at 5 gramo ng hinihinalang marijuana. Nasamsam din ang bypass money, isang weighing scale, improvised glass pipe, mga walang lamang plastic sachet at iba pang drug paraphernalia. Dinala sa impila ng pulisya ang mga suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
2: Maraming salamat, Cesar Galassi!
0: Oras po natin, 5:28! Sa oras po natin yan, alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang radyo. Patrol! Mahigit sa 1,000 residente na ko naapektuhan ng baha sa Occidental Mindoro. Balita mula kay Radyo Patrol Noel Alamar. Magandang morning, comrade!
8: Good morning, Johnson and Christian. Umaabot na sa 369 families sa 1,050 individuals ang naapektuhan ng baha sa 25 barangay ng 5 bayan sa Occidental Mindoro dahil sa epekto ng habagat. Sa pinakahuling situational report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 70 families o 273 individuals ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers habang ang iba ay nakikituloy sa labas ng evacuation center. Dalawang bahay ang bahagyang natira. Walang naitalang totally damage at wala ding nasuwi, nawawala o nasugatan. Tinatayang umaabot ng 9.91 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura kung saan 992 farmers sa isang munisipalidad ang naapektuhan. Kabuang 431.82 hectares ng taniman ng palay ang napinsala. Ayon sa PDRRMO, nananatiling operational ang supply ng kuryente, tubig, telekomunikasyon at ang San Jose Airport as possible ang mga pangunahing kalsada at tulay. Patuloy namang naka-blue alert status ang Provincial Emergency Operation Center. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
0: Thank you, comrade!
2: Klase naman sa bataan at ilang bayan sa Zambales, sinuspinde. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
9: Good morning, Christian Johnson. Walang pasok sa bataan ngayong araw na ito ng Lunes, Hulyo 13, sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paralan sa buong lalawigan. Base ito sa naging rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, PDRRMO, upang mapangalagaan ang kaligtasan ng mga mag-aaral at ng publiko. Base sa forecast ng PAGASA, maaari pa rin makaranas ang buong bataan ng malakas na mga pag-ulan na dulot ng habagat at ng posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar. Ayon sa provincial government, maaaring magsagawa ng online classes o modular distance learning ayon sa pagpapasya ng mga pinuno ng paaralan. Sa Zambales, suspendido rin ang klase sa mga bayan ng Subic, Castillejos, San Antonio, Masinloc, Botolan, Palawig, San Felipe, Cabangan at maging sa iba at San Narciso sa lahat ng level. Suspendido rin ang klase sa Olongapo City. Samantada, dahil sa patuloy na malakas na mga pag-ulang dulot ng habagat, nanatiling nakatutok ang 84th Infantry Victorious Battalion ng 7th Infantry Division ng Philippine Army sa lalawigan ng bataan para sa anumang emergency ayon kay Lieutenant Colonel Romy Andres. Ayon kay Lieutenant Colonel Andres, handa silang mag-responde sa sino mang nangangailangan ng tulong at serbisyo ng Philippine Army sa rescue o sa mga tinatawag na rescue response at emergencies at nakatutok sila 24 oras. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DCMM.
2: Maraming salamat, Rod Izon.
0: Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Sa oras naman nating 5:32, eto na po sila.
1: Metro Pasada!
0: Sa ating Metro Pasada security guard na nagpanggap na pulis. Arestado sa Quezon City. Iba't naman may pagpapanggap. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan, ikwento mo.
10: Morning, Johnson at Christian. Ayon sa Quezon City Police District, lumisponde ang mga pulis mula sa Holy Spirit Police Station 14 sa ulat ng isang lalaki na nagwawala habang lasing at nagpapakilalang miyembro ng Philippine National Police nang berepekahin ang kanyang pagkakakilanlan. Security guard ay di lamang ang naipakita ng suspect. Sa isinawang inspeksyon, na-recover sa kanyang bag ang iba't ibang klase ng balat na walang legal na dokumento o permit na harap ang suspect sa kasong usurpation of authority at paglabas sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Thank you, Rowan!
2: Sa Maynila naman, dalawang timbog sa pagnanakaw ng cellphone. Balita wala kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Good morning, Trish!
11: Good morning, Christian at Johnson. Hinuli sa follow-up operation ang dalawang suspect sa pagtangay ng cellphone ng isang Korean national sa Malate, Maynila. Sa investigasyon, naglalakad sakali ng Pedro Hill ang biktima nang sapit ang kinuha ng mga suspect doon ng motorsiklo, ang kanyang gadget. Natayang aabot sa halos 10,000 piso ang halaga nito. Unang natuntunan ng isa sa mga suspect sa tulong ng GPS ng hinako ng cellphone bago nahanap ang isa pang suspect. Patuloy naman ang paghahanap sa isa pang lalaking kasabot nila sa pagbebenta ng cellphone. Naharap sa reklamong robbery at paglabag sa anti-tamping law ang dalawang lalaki. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Trisha Lindo.
0: At syempre, maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Pilipinas, pasada balita na!
0: Ay, batiin muna natin ang mga dapat batiin at gisingin ang mga dapat gisingin. Kapi na ho ba kayo?
2: Nakapagtimpla na ba kayo?
0: Minsan ay kapi lang ang kailangan talaga para magsimula ang araw eh.
2: Tama. Isang higop lang, okay na eh.
0: Okay na.
2: Kaya dapat ibaba nyo na yung cellphone na yan at tumayo na kayo at magtimpla na ng kape.
0: Ayun, pero yung iba nakakalimang kape sa maghapon. Mabatiin natin ang ating 35 million live viewers na nasa YouTube. Magandang morning po sa inyo ha. Sa mga gising na dyan. Sa mga may maagang pasok at mga maghahanap ng trabaho at maghahatid ng estudyante sa eskwela. Magandang morning.
2: Good morning. Good morning po doon para sa mga may pasok ngayong araw, kasi may mga ilang areas pa rin po ang walang pasok ngayong araw. Pero para po doon sa mga may pasok, gumayak na po kayo para hindi kayo malin sa inyong mga pasok.
0: Asa YouTube, nagpapabati po't nag-a-attendance check si Sarah Concepcion ng Los Angeles, pati si Sassy Girl. Magandang morning din kay Precious. Kay Precious Wisdom. Nagmamagandang morning daw po't nag-a-attendance check.
2: Si Ma'am Elsie Balion Florentine, good morning din. Pati si Toto Baroga mula sa Ozamis City, good morning. Si Sir Darwin Cabalan mula naman dyan sa Barangay Katmon, Malabon, and sa kanyang family, good morning.
0: Ay, si Paring Saldi Nugget, gising na rin. Magandang morning at nagpapa-attendance check. Nagpapabati na happy birthday daw sa mga nakakakilala po kay Neil Alain Panlilio. Bye, birthday po ni Neil, ha? Happy birthday, Neil.
2: Happy birthday, Neil. Good
0: birthday
2: morning.
0: Birthday rin, Christian pala ni Mr. Ed Santos. Ang pagbati ng happy birthday na yan kila Neil at kina Ed ay mula sa Adams Family.
2: Adams Family?
0: Oh, diba? Kila Wednesday, tsaka kay Thing.
2: Happy birthday
0: happy
2: po
0: birthday.
2: Sa inyo. Pagbati ng Monday morning kila Ma'am Lina Ho ng Plaridel, Bulacan, at si Sir Glenn Ramirez mula sa Taguig City sa Barangay Cumembo. May nagpapabati rin mula sa Delta Company Philippine Army 9 Infantry Division, si Sir Jesse Lawrence de Guzman. Good morning.
0: Ay, magandang morning. Si Juna Lee, ang aking classmate na si Eileen Cerebol, na gising na rin at naniningil na ng paluwagan.
2: Aba,
0: magandang morning. Ingat po kayo dyan, ha? Tsaka si, siyempre, si Joseph, ang pinakamaswerteng lalaki sa buhay ni Juna Lee.
2: Nax, good morning po. Good morning sa mga taga Norway. Pagbati mula kay M. Chuastava, Jaime Cruz, Ma'am Emily Basug ng La Union. Good morning din po sa mga taga Lipa, Batangas, kinapinig sa Kalabanan and Family, at kay Tandy Maano. Happy Monday!
0: Happy Monday, Tita Christy. Happy Monday rin. Magandang morning. At sa mga nag-aalaga po ng isda dyan, ha? Ikaw ba'y nakapag-alaga ka na ng isda?
2: Hindi
0: minsan man
2: pa,
0: lang.
2: Kinakain
0: lang, no? Kami dati nag-alaga kami ng arwana. Lumaki naman, pero uy, namatay din syempre.
2: Social yun, ha?
0: Eh, pero may mas social pa ron.
2: Anong mas social doon?
0: Eto na. Dahil sa oras po nating 5:38, eto na po muna.
12: Kakaibalita!
13: Kakaibang balita!
0: Sa ating kakaibalita, arestado po ang tatlong manggagawang nagnakaw at kumatay sa mamahaling isda sa isang resort sa Quezon Province. Nakita po ang mga suspect na magkakasamang binubuhat ang Arafaima fish. Ayun, no, sa mga nakamonitor ho sa atin sa radyo, meron kaming pinapakitang picture sa teleradyo na ubod ng laking isda.
2: Oo,
0: tawag po pala dyan sa isdang yan ay Arafaima.
2: Parang mas malaki pa sa aso at pusa, oh.
0: Oo nga. Alam niyo ba kung magkano isdang yan?
2: Magkano?
0: Ay nagkakahalaga lang naman daw ng 7 milyong piso.
2: 7 million?
0: Joseph, no?
2: Para sa isda.
0: Kalain mong gahalaga pala ng ganyan ng isda, no? 7 million?
2: Nakabili ka lang ng bahay at kotse nun.
0: Abay, oo. Ikinatay lang ng mga magnanakaw. Dinala po ng mga suspeng isda doon sa resort para kataing at paghati-hatian para daw iuwi sa kanilang pamilya. Abay, hindi kayo ng isda sa ilog. Ba't kung yung isda ng may isda ang pakikialaman? Aminado po ang isa sa mga suspect na plano talaga niyang lutuin at gawing ulam ang mamahaling isda. Pwede naman kung ulam lang pala, pwede namang tilapia na lang.
2: Oh.
0: O kaya galunggong.
2: Oh.
0: Gusto niyo pa tigpipitong milyon, ha?
2: Kasi mukhang malusog-lusog yung isda, eh. Oh.
0: Pero kahit na. Dinampot po ang mga suspect at nabawi naman ang patay na nga lang na isda matapos magsumbong ang security guard hinggil sa naturang insidente. Ang sabi po ay maharap yata sa kasong qualified theft yung mga magnanakaw ng isda na yan. Siguro ko ikaw may-ari ng halaga ng ganyang isdang 7 milyon na inalagaan mo ng ubod ng habang panahon, eh.
2: Nakakapanglungo yung nakakapanghina ng tuhod yun.
0: Paano, kahit ipakilo mo ngayon yan na hindi naman bibilhin ng mga consumer na mga customer ng 1 milyon ng 1 kilo niyan.
2: Oo.
0: O pagpalagay mo ng 7 kilo yung isda na yan, di ipagbebenta mo ng per kilo ng 1 milyon, may bibili pa ba niyan?
2: O baka naman nung ito ay nabili, hindi pa 7 million pesos ang halaga. Oh, pero dahil tumagal
0: lumaki
2: na,
0: lumaki.
2: Yung value niya, 7 million pesos na.
0: Baka lang ibinili ng 10 piso nung araw niya. Hindi naman. Di, mahal yata talaga yung ganyan, eh, no? Kalo kung lumalaki na. Gusto na isda ay mangisda. Yan po mga kapamilya ang ating kakaibalita ngayong Monday.
12: Kakaibalita.
13: Kakaibang balita.
0: Sa mga marurunong po sa pag-iisda, talagang ang mahal ng ibang mga islang ganyan. Sa ating, ang alam lang natin ay galunggong at tilapia. Ay hindi halos tayo makapaniwalang may aabot pala ng 7 milyong halaga ng islang ganyan.
2: Oo nga, merong bumibuelta doon sa ceramic kung kumakain ako ng isda. Kumakain ako ng isda, ah. Promise. Promise yun.
0: Pescetarian. Isda lang ang kinakain.
2: Diba, Tan? Good morning.
0: Good morning. Ay, mamaya, walang maglilipat ng channel, walang BBT. Makikipagkwentuhan po tayo sa Antique at sa Occidental Mindoro. Diba kanina, inireport ni Comrade Noel Alamar, ay andaing apektado po ng pagbaha dyan sa Occidental Mindoro.
2: Pero yan ay ano eh, mostly ng mga naapektuhan ay dahil sa habagat, hindi talaga sa bagyong Inday.
0: Eh dati ang pinaghahandaan lang natin eh, yung malakas na hanging dala ng bagyo at saka ulan. Ngayon may habagat pa.
2: Na hindi talaga sa totally isang bagyo.
0: Oo nga. Habagat pa lang yan eh, lalo kung pinalakas pa ng, o lalo kung meron pang malakas na bagyo. Ay, lalo kong paghahandaan ha. Ay, teka, sa oras nating 5:41. Sa mga kagigising lamang po dyan, mga kabubukas lamang ng kanilang radyo at mga tulala pa, ay 5:41 na. Narito po muli ang mga mainit na balita ngayon. Malaking bahagi ng bansa patuloy na uulanin dahil sa habagat, pero level ng tubig sa Angat Dam lalo pang bumagsak.
2: Patay sa pananalasa ng bagyong Inday at habagat, umabot na sa 18,000. Libo-libong pamilya inilikas dahil sa pagbaha.
0: Bulkang Taal sa Batangas muli namang pumutok. Mahinang pagputok na itala rin sa Bulkang Mayon sa Albay.
2: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nakatakdang ituloy ngayong araw.
0: Sa ating Pasada probinsya, 12 anyos na bata. Critical matapos namang mahulugan ng nyug sa ulo, ito po'y sa Sulu. Ay wala muna maglilipad ng channel, walang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 ng umaga. Itama muna inyong mga orasan, tanghali na.
2: Ang oras sa mga hindi kumakain ng isda. Hoy, kumain kayo ng isda ha, masustansya yan.
0: Gulay, pwede rin.
2: Tama. 5:43.
0: Sa guli po.
12: Pasada Balita. Pasada Balita. Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
14: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
15: Cough, cough, wet away!
16: Yay!
17: Pambatang lagundi, Plemix!
18: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM Pilipinas, pasada balita na! Pasada balita! DZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Eh, medyo maganda-ganda na panahon bagamat medyo makulimlim at medyo malakas pa rin ang hangin sa ilang party ho natin sa bansa gaya sa Metro Manila. Eh, pero nag-improve na po ang weather condition po natin, pero may mga probinsyang baka apektado pa ho ng nagdaang bagyo at epekto po ng habagat o ng southwest monsoon. Kumustahin nga po muna natin ang Antique at nasa linya natin ang head ng kanilang PDRRMO, si Sir Broderick Train. Sir, magandang morning po sa inyo, Johnson and Christian sa DZMM. Magandang morning po.
2: Magandang umaga, sir.
16: Alerto sa habagat.
0: Sir Broderick, magandang morning.
19: Good morning po. Good morning po, Johnson and Christian.
0: Apo. Sir, sa inyo ho ba ngayon ay maulan pa?
19: Sa ngayon, malaking improvement din po ng panahon. Unlike na ako na medyo malakas pa yung habagat at mga pagbuhos pa ng malakas din ang ng pagulan.
0: Opo,
19: so,
0: opo.
19: Yan po itong development ngayon na maganda ng panahon.
0: Sa inyo ho, ang naging problema eh habagat lang. Hindi naman ho nakaapekto ng matindi yung bagyong Inday.
19: Tama po yan. Yung malakas na hangin, may mga pagbukso-bukso din ng mga malalakas na pagulan. Pero hindi naman nag-trigger ng malakihang o malawakang pagbaha at mga landslide dito.
2: Pero may mga lugar pong nagkaroon po ng pagbaha at pagguho po ng lupa.
19: Yes po, may mga threat din ng mga pagtaas ng tubig ng ilog. That's why na meron tayong mga affected families din na umabot ng mga 2,339.
2: Mm-hmm.
19: At nagbigay din tayo ng directive no, sa ating mga lower counterparts sa 18 municipalities dito na mag-initiate ng preemptive evacuation. At yun po ay mayroon tayong mga more or less mga 861 na families ang nagtugon po sa ating preemptive evacuation. Sa ngayon, meron pang naiwan na 32 but sa ngayon siguro pauwi na rin sa sarili nilang mga bahay.
2: Apo, 32 families po, Sir Broderick, ang nananatili sa mga evacuation.
19: Opo, ang last na recorded namin dito na naiwan pa sa evacuation center.
0: Opo. Sir, meron daw ho kayong kababayang na kuryente sa kasagsagan ng habagat sa Sibalom.
19: Yes po, tama po yan. At naglilinis kasi ng bubong, nagkaroon ng kuryente at sa ngayon po medyo recovering naman po sa ospital natin.
0: Ah, nadala po naman sa ospital at buhay naman.
2: Yes.
19: Opo. Actually, yun lang naman ang na-register natin na casualty na injured po sa injury.
0: Opo, wala ho ngayong kababayang nawawala naman.
19: Super, pasalamat din tayo na wala po tayong recorded na nanamatay o na missing dito sa itong bagyong Inday.
0: Since nag-i-improve naman ikanyo ang lagay ng panahon dyan sa inyo, yung mga evacuees ho ba'y pauuwi na kayang lahat na ngayong araw na ito o nakauwi na?
19: Siguro po, nakauwi na rin yung mga ating naiwan ng mga evacuees.
2: Opo, at meron na rin po bang pasok ngayong araw, Sir Broderick, dyan sa atin dahil
19: yes,
2: improving ang weather?
19: Ano na po, lift na ang mga suspension ng ating klase. At sa ngayon nga, pupunta na tayo sa mga areas na meron tayo kasi mga bahay na nasira dahil sa lakas ng hangin. Meron tayong 47 na totally damage. At meron mga more or less mga 141 na partially damaged ng mga bahay. Ito po yung tingnan natin, inspection nun at kung ano maibigay na tulong ng ating provincial government po.
0: Opo. Saan ho sa inyo sa Antique yung 47 totally damaged houses na iyon kanyo?
19: Ito po ay sa, meron tayo sa almost mga walo na mga munisipyo dito, no? kadala, ano to, mostly nito sa mga coastal area kasi lumakas ang hangin dyan banda sa mga areas dito. Sa Didii, Barbasa, Pulasi, meron tayo sa capital town ng San Jose, Sibalom, Valderrama, Sibuyaw, Bugasong at Tampico.
0: Ito po mga bahay na ito, baka gawa lang sa light material sa dahil malakas ang hangin kaya tuluyang nasira. Pero paano po yun? Kanyo pag-iisipan ng provincial government kung anong tulong na po pwedeng maiabot sa kanila. Ibig sabihin, kung magtatayo ng bahay at i-repair yung nasirang bahay, doon pa rin sa location po nilang dati.
2: O lilipat po.

0: sa mga tubig at sa ngayon passable po lahat.
1: At ang supply po ng kuryente, ang linya po ng komunikasyon, kamusta po?
0: May mga instances po na may mga power interruption tayo but mga more or less mga isang oras o dalawang oras ay nakabalik naman ang kuryente natin. Hanggang ngayon maganda ang supply ng power po at wala naman mga stable naman ang ating communication sa ngayon.
1: Opo. Pero yung naging problema sa supply ng kuryente, ito naman po ay dahil lang nung nanalasa po yung habagat.
0: Tama po yan kasi malakas ang thunderstorm dito tapos may mga areas na naapektuhan yung mga poste but na-recover agad kasi naka-standby naman yung ating service provider natin.
1: Okay.
2: All right. Sir Broderick, maraming salamat ha. Damo nga salamat sa inyo. Mag-iingat po kayo.
1: Salamat po.
0: Maraming salamat din po. Magandang umaga sa inyo.
2: Thank you. Maraming salamat at maganda umaga rin dyan sa mga taga-Antique, si Broderick Train, ang head ng kanilang PDRRMO. Mula sa Antique, lipat naman tayo ngayon sa Occidental Mindoro na isa rin sa mga probinsyang talagang binaha sa kasagsagan po ng habagat at itong nagdaang bagyong Inday. Si Sir Mario Mulingbayan Jr., ang head naman ng kanilang PDRRMO, nasa linya na rin natin. Sir Mario, maganda umaga po. Si Johnson and Christian sa DZMM. Magandang morning mga taga-Occidental Mindoro.
3: Good morning, sir.
4: Magandang umaga po at magandang umaga po sa lahat po ng inyong taga-subaybay.
2: Opo, nakita namin yung mga reports sa TV Patrol sa ilang mga lugar dyan sa inyo sa Occidental Mindoro ay talaga ho pa namang nalubog sa tubig. Yung ilang mga palayan ay mukhang hindi na palayan dahil lubog ho sa tubig. Ngayon ho ba, kumusta?
4: Opo, tama po kayo at ganyan talaga po yung naging epekto ng malakas na habagat na pinalakas po ni Bagyong Inday. At sa ngayon po mga oras na ito po ay nakakaranas pa rin po kami ng malakas na bugso ng hangin at ulan sa aming lalawigan.
2: Ah, talaga?
1: Mm-hmm. So yung limang bayan po na nai-report po na baha ay hanggang sa ngayon po ay may mga flooded areas pa rin?
4: Sa ngayon po ay nagsubside na. Katunayan ay kagabi doon sa mahigit 130 pamilya na nasa loob ng aming evacuation center ay nasa 30 pamilya na lamang po ang nananatili. Subalit, malakas pa din at mataas pa din yung level ng tubig sa mga malaking ilog po sa aming nalawigan.
1: Opo, pero yung mga kalsada po ay passable naman na po. Wala na pong baha sa mga kalsada.
4: Opo, nananatili naman pong passable yung aming mga pangunahing kalsada at dahil nga bumaba na yung level ng tubig, so magandang balita na lahat naman po ay passable.
1: Hmm. Kaso paano po yun? Papayagan pong umuwi yung mga residente kung nabanggit po ninyo na mataas pa rin ang level ng tubig sa mga ilog? Sir Mario?
4: Hello po sir, hello po. Medyo...
1: Apo, paano papayagan po makauwi yung mga
4: Hello?
1: Residente kahit po nabanggit ninyo na mataas
4: Hello,
1: yung level ng tubig sa mga ilog?
4: Hello?
2: Hindi yata tayo naririnig. Sir, naririnig po ninyo kami, Sir Mario? Babalikan natin sandali at mukhang nawawala yung signal. So kahit pala ganitong sa atin, medyo maganda na panahon, sa kanila umuulan pa rin.
1: Hangin at ulan, malakas pa rin daw.
2: Sir Mario, nandiyan na ho kayo ulit.
4: Okay na po. Nawala po kanina.
1: Apo, ang tanong ko kanina, Sir Mario, papayagang makauwi yung mga residente kahit nabanggit ninyo na yung mga ilog, yung ilang ilog, mataas pa rin ang level ng tubig?
4: Opo, tinataya naman yon ng ating mga kasamahan sa mga DRRMO, ang ating mga social worker. Tinitiyak po na bago sila pauwiin sa kanilang mga tahanan ay sinisigurado pong ligtas na silang umuwi.
1: Opo. Kamusta naman po ang supply ng kuryente at ng linya ng komunikasyon, sir?
4: Nagkakaroon po ng brownout, subalit hindi naman nagtatagal ay bumabalik naman po yung supply ng kuryente.
2: Opo. Yun hong limang bayan na binaha po sa inyo, sa mga nakalipas na tagbagyo ba'y talagang binabaha yung limang bayan na yun? At ano po bang mga bayan yun?
4: Yun po yung kalimitan, sir. Kapag talagang tumaas ang level ng tubig, kasi sila yung mga barangay na nasa low-lying area. So ito po yung bayan ng Sablayan, doon po sa naiulat. Actually, naging anim na bayan po yan. Yung bayan ng Sablayan, ng Kalintaan, ng Rizal, San Jose, Mag

0: Saysay, and Lubang. Ito po yung napasama. May isang barangay tayo kami dito sa Lubang Island na malapit din ito sa dagat. Medyo mababa din yung lugar. So may barangay po na binaha tayo. Kalimitan, kapag tumaas at umawas na yung tubig sa mga ilog namin, so sila yung pangunahin po na naapektuhan at nagkakaroon ng baha.
1: So
0: yung
1: ito mga
0: barangay po na nalilang dito.
1: Ito hong mga ito ay mga kumbagay coastal communities talagang malapit sa ilog.
0: Opo, may mga coastal communities po dito at the same time ay malapit po talaga sa ilog. Tama po kayo, kaya sa panahon na umawas na itong ilog ay talaga pong pumupunta sa kanila yung tubig.
1: Opo, meron pa ho ba kayo evacuees?
0: Sa ngayon po at sa tala namin kagabi ng kaninang madaling araw, meron pa pong natitira sa bayan ng San Jose.
1: Opo, di hindi pa rin muna sila pauwi. Tikanyi, meron pang mga pag-ulan ulit at malakas pa hangin.
0: So, yun po ay inoobserbahan namin mabuti ngayong araw at may bugso na naman ngayon pong magdamag, lalo pa at ayon sa report ng PAGASA, meron na naman pong namuong sama ng panahon.
1: Mm.
0: So, talagang ito ay magpapalakas pa muli ng habagat dito sa amin.
1: Meron na ho kayong estimate, Sir Mario, gaano kalaki ang naging pinsala dahil yung karamihan sa nalubog daw ay mga sakahan eh.
2: Ako, mga
1: so, magkano ang naging damage sa agriculture?
0: Sa initial na report po, doon sa aming ginagawang rapid assessment and damage needs analysis, ay nagkaroon na po ng ulat na kulang na 15 million. Actually, maliit pa siya.
1: Mm-mm.
0: Sapagkat ngayon pa lang uli yan, magkakaroon ng ulat ang ating mga agriculturist. Karamihan naman po yan ay yung ating magsasaka ang naapektuhan. At pero may naitala din po kami na nasirang bahay, partially. Meron pong 5 at merong 4 na totally. At kahapon ay nagkaroon din ng record dito na tinawag nilang buhawi yung tumama doon sa isang barangay sa Santa Cruz na nagresulta ng pagkasira ng isang bahay.
1: Malaki ho ba yung buhawi?
0: Malaki din po sapagkat talagang yung bahay ay sira-sira po yung nadaanan ng isang bahay.
1: Oh, pero wala ho namang pangangailangan para magdeklara pa kayo ng state of calamity?
0: Sa amin pong pagtataya sa kasalukuyan, dahil nga kung titingnan natin yung dami, ang panahon po kasing ito ay may lugar lang kami na tinatawag namin na nakakatanim agad doon sa bahagi ng Kalintaan, ng Rizal. So talagang ang panahon pong ito, kung hindi lang ganito kalakas na nagdulot ng pagbaha sa aming mga barangay, ay talagang kailangan ito na ayong saka itong pong pag-ulan na to. Nito kasi mga nakaraang linggo ay napakahina ng pag-ulan sa aming lalawigan. Subalit nga, nakakatulong sa maghasaka, wag lang sanang magdulot ng pagbaha sapagkat makasira naman dun sa mga nauna naming kambayan na nakatanim na.
1: Alright. Sir Mario, maraming salamat po sa oras ninyo. Maganda umaga po at mag-iingat kayo.
3: Ingat, sir.
0: Salamat po at magandang umaga po sa lahat.
1: Thank you. Sige noong Mario Mulingbayan Jr., ang head ng PDRRMO ng Occidental Mindoro.
3: Mulingbayan.
1: Diba merong aplido naman eh, dating bayan. Ano?
3: At meron ding punong bayan.
1: Meron ding bayan. Oh. Meron ding bagong bayan.
4: Meron?
1: Oo, oh, diba sa Luneta?
4: Sa
1: ay, nako. Muntinlupa, sa Muntinlupa meron.
3: Ah, lugar, talaga?
1: Lugar. Pero ewan kung aplido, ewan ko lang. Punong bayan punong meron.
3: Punong bayan.
1: Taga Feebox dati, di ba? Si Director Punong Bayan.
3: Makabansang makabansan.
4: Siguro mo yan. No.
1: Maaari. Di magiba.
3: Si...
1: Merong isa ka, di ba, dating taga DTI na... Ano ba aplido ni...
4: Di magiba.
1: Yun, di magiba.
3: Di magiba. Hindi magiba. Hindi magiba.
1: Oh, meron pa daw aplido yung Muling Tapang. Kalaban ng mga duwag.
3: Pinoy na rin.
1: Ay, paano? Alas 6 na eh. Mamaya, magabang tayong pare-pareho sa continuation ng impeachment trial ni Vice President Sarat. Ang sasalang po ay ang Regional Director ng NBI, si Jeremy Lotok. Bukas ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez.
3: Yes.
1: So, abangan po ninyo at baka...
4: ang magdidirect. Yun ang hindi pa nalalaman eh. Sino, kasi ay, tapos na silibutan eh.
2: Oo, oo.
4: Sino susunod
2: ay, na ba? Yun ang aabangan natin. Kasi,
4: sinong bibida for this week? Oo,
2: kasi may toka-toka yan eh. Eh. Ang sabi daw ay si Attorney Tolosa eh.
4: Hindi, si Tolosa spokesperson ng
2: prosec. Part din siya, ano, di ba part din siya ng private prosecutors?
4: Actually, part siya ng private prosecutor.
2: Tingnan natin mamaya.
1: So abangan po natin, matapos siligutan, sino naman?
2: Who's
1: next? Kasi toka-toka yan eh.
4: So lalabas, walang congressman na gaganon pala, no?
2: O baka ang diskarte nila ay private prosecutors muna.
1: Kumbaga eh, yung congressman lang ang nagtitimon. Dahil yun naman talaga dapat.
4: Kasi nakakaya din pag nangamuti yung congressman.
2: Ay, mas mahirap yun.
1: Kaya abang po tayong pare-pareho at para tayo pareho-pareho ding matuto ha. Alam natin kung saan po tayo lulugar at hindi po tayo napapaniwala sa mga kung ano-anong naglalabasan sa social media. Gaya ng binalita kanina na pinalalabas ng ilan na pwede na raw palang ipambili yung photocopy ng pera.
2: Mga piloso syempre, po, diba?
1: Naalam po naman natin hindi.
4: Hindi ka natatakot, 603.
1: Ah, 603 na ba? Impale. Kasi baka sabi na bakit naliliitan ka ba sa akin?
2: Grabe. Grabe.
1: Hindi naman sa
2: easy.
1: Si Ellen nagturo pa oh.
2: Easy lang.
1: Oh, babay na dahil 603 na ha. Muli maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na isang oras sa tatlong minutong balitaan at kwentuhan. Ako po si Johnson Manabat.
2: Good morning na mabilis sa mga taga-Asian Development Bank, sila Sir Kento Ito. Ako po si Christian Yosores.
1: Talagang nalilitan kay Jerson eh. Babay na! Susunod na Gising Pilipinas with Alvin El Chico. See you again bukas!
2: Happy Monday!
1: Good night! Happy Monday!
5: Good morning! Pasada Balita! Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita!

0: Nako, Lunes na Lunes! 6:04 in the morning, gising na, bango na!
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
3: Good morning!
2: Gising na!
4: Gising na!
2: Bango na!
3: Bango na!
2: Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
3: Good morning!
0: Let's go! Mr. Gising reporting in the morning. Narito na po mga mainit na balita ngayon Lunes sa ikapat na araw ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Itutuloy ngayong araw ang ikapat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nasa ang haharap na testigo si NBI Director, Original Director Jeremy Lotok sa ikapat na article of impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ng Vice Presidente kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tiwala si na House Prosecutor Laila De Lima at Chel Diokno na palalakasin ni Lotok ang testimonya ng unang bagong o ng unang testigong si NBI Senior Agent John Mark Lilong na nanindigang may tuturing na seryoso at absolute ang banta. Matatanda ang inamin ni VP Sara sa online press conference noong 2024 na may kinausap na siyang assassin para ipapatay si Pangulong Marcos sakaling siya'y patayin. Bukas, inaasahan namang haharap ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez habang humiling si NBI Director Melvin Matibag sa prosecution team na mapaaga ang pagdalo sa paglilitis dahil sa conflict of schedule. Aminado naman si Presiding Officer Francis Escudero na mabagal ang naging takbo ng unang linggo ng paglilitis dahil nangangapapa ang lahat ng partido sa proseso ng impeachment court. Pero para kay UP College of Law Assistant Dean Attorney Paolo Tamase, dapat gawing simple ang proseso para hindi tumagal at maunawa ng publiko ang takbo ng paglilitis. Sa dalawang sesyon, umabot ng halos 9 oras ang pagkwestiyon sa unang testigo pa lamang. Alas 7, nanindigan si Senator Francis Escudero na hindi niya hiniling na maging presiding officer sa impeachment trial. Sa podcast, sinabi ni Escudero na hindi niya ginusto ang pwesto pero hindi niya tatalikuran ang responsibilidad. July 6, nahalal bilang bagong presiding officer si Escudero matapos makakuha ng mayorya ng boto ng mga senator judges. Nangyari ang botohan matapos amyandahan ang patakaran sa paglilitis sa sesyon ng Senadong nakabuo ng quorum noong June 3 kung saan maaaring maghalal ng presiding officer kung hindi Pangulo ang nililitis. Naniniwala naman si Senador Panfilo Lacson na maayos na nagagampanan ni Escudero ang pagiging presiding officer. Noon na ng hiniling ng grupo ni Attorney Israel Titorion sa Supreme Court na pigilan ang impeachment trial hanggang sa marisulba ang issue sa pag-upo ni Escudero bilang presiding officer. Samantala, iginit ng Bangko Sentral ng Pilipinas na illegal ang pag-duplicate ng banknotes o perang papel ng Pilipinas. Yung iba po kasi pilosopo, pinotocopy. Kasunod po ito ng impormasyong kumalat sa social media na maaaring makabili gamit ang photocopy ng peso bills. Nagugat ang impormasyon sa mistulang maling pagkakaintindi sa pahayag ni Prosecution Counsel Amando Virgiligutan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na may tuturing na orihinal na ebidensya sa korte ang photocopy ng dokumento na may patakaran po kasi yun. Kaya na in-example, ayon sa Bangko Sentral, ipinagbabawal sa batas ang pag-imprenta at Xerox ng perang papel na walang pahintulot at maring makulong ng 5 hanggang 10 taon. Pinapayagan lang ang reproduction ng Philippine banknotes para sa educational at historical purposes. Alas 8, kinwestiyon ng ilang senador ang sinasabing pattern o pagsugod sa ospital ng mga personalidad na inaresto o ipinakontempt. Sa gitna ito ng pananatili ni Senador Dante Marculeta sa PNP General Hospital dahil sa iba't ibang sakit tulad ng mild pneumonia. Matatandang na ospital dahil sa iba't ibang sakit si dating DPWH Secretary Manuel Punoan matapos maaresto. Kinwestiyon ni Senador Panfilo Lacson kung sino ang sumasalo sa gastos ng mga personalidad na nasa PNP General Hospital, lalo't nakalaan ang ospital para sa mga miyembro ng PNP at kanilang kwalipikadong dependents. Plano ng senador na talakayin ang issue sa deliberasyon ng Senado sa 2027 budget ng PNP at DILG. Sa Facebook post, nanawagan naman si Marculeta sa mga taga-suporta na ipagpatuloy ang paninindigan sa pananagutan. Sa ibang balita naman, sa oras na alas 6:09, 18 nang napaulat na namatay sa pananalasa ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Ganun-ganun lang po, 18 agad. Sa tala ng Office of Civil Defense, 10 namatay sa Soksarjen, 6 sa Bangsamoro Region at 2 sa Northern Mindanao. Sinabi ni OCD Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro na kinukumpirma pa ang isang napaulat na namatay sa Iloilo. Halos 70,000 pamilyang apektado kung saan 3,000 ang nananatili sa mga evacuation center. Ngayong araw, sinuspindi ang pasok sa lahat ng antas sa Bataan dahil sa posibleng pagbaha bunsod ng pagulang dulot ng habagat. Sa Zambales naman, kanselado rin ang klase sa lahat ng antas sa Subic, Castillejo, San Antonio, Masinloc, Botolan at San Felipe. Binaha 5 bayan sa Occidental Mindoro dahil sa pagulang dulot ng habagat. Sa Kalintaan, lumaki ang tubig sa Lumintao River. Kaya nalubog sa Tuputik ang Palayan sa Barangay Tanyag. Mahigit 10 hektarya ang sakahan naman ang binaha. Kaya ilang magsasaka ang napilitang maghanap ng ibang pagkakitaan. Binaha rin ang mga bayan ng Sablayan, Rizal, San Jose at Magsaysay. Sa Cavite, inilikas ng ilang pamilya dahil sa malalaking alon sa baybayin ng Tanza. Mahigpit di pinagbabawal ang paglalayag ng mga maing isda habang masama pa ang panahon. Binaha rin po ang ilang lugar sa Visayas dahil sa pagulang dulot ng habagat at bagyong Inday. Sa Iloilo, nasira ang hanging bridge sa bayan ng Leon kaya hindi makatawid ang mga residente papuntang bayan. Sa bayan naman ng Tigbawan, nalubog sa baha ang mahigit 100 bahay sa Barangay Buyuan. Sa bayan ng Miagao, nasa gip ng Philippine Coast Guard ang 19 na natrap sa ilalim ng Tumagbok Bridge. Sa Sarangani naman, nakaranas din ang pagbaha ang ilang lugar na naapektuhan ng malakas na lindol. Sa bayan ng Glan, nasira na naman ang ilang bahay matapos tangiin ng baha ang Barangay Mudan o sa Barangay Mudan. Pansamantalang lumikas sa mga apektadong residente sa gym, simbahan at bahagi ng dumpsite. Hindi nakatulong ang pagulang-dala ng bagyong Inday at habagat para pataasin ang level ng tubig sa Angat Dam. Di pa rin nagswak dun. Kahapon po bumagsak pa sa record low na 155.91 meters ang tubig sa Angat Dam na pinakamababang antas simula noong 2010. Nauna na ibinasura sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second dahil sa pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam. Bukod sa Angat Dam, bahagya rin bumaba ang tubig sa San Roque at Pantabangan Dam. Nakatulong naman ang mga pag-ulan sa Magat Dam matapos tumaas ang tubig sa 160.39 meters pero malapit na rin sa critical level na 160 meters. Standby Radyo Patrol, kayo susunod. Mga motorista muna, posible na naman tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro po sa 3 hanggang 5 piso. Ang laki! 3 hanggang 5 pesos po ang dagdag presyo sa diesel. Habang 2 pesos and 20 centavos hanggang 4 pesos and 20 centavos naman sa kerosene. Ang gasolina maring bumaba ng 80 centavos at tumaas ng 1 peso and 20 centavos kada litro. Nauna na po idiniklara ng Iran ang muling pagsasara ng Strait of Hormuz dahil sa pagbiyahe ng ilang barko sa hindi aprobadong ruta. Magkano po yung ano ninyo dyan, yung diesel ninyo? Napansin ko kahapon, nasa line of 7 na naman. 70 plus pesos na naman yung diesel. Sa Along EDSA ko nakita yun, gitnang 70s. Kung madadagdagan ng 4 na piso, naku po. Nasa line of 7 pa rin, pero high 70s na. Kulang 80 na pesos kada litro. Yung mamahaling diesel pa at mamahaling gasolina, naku po, baka may umabot na rin ng 80, no? O baka may 90 na rin. Yung mga mamahaling gasolina, yung 100 octane, o di kaya 98 octane. Nagbabala rin po ang Supreme Leader ng Iran ng paganti matapos mapatay ang kanyang ama ng pag-atake ng Amerika at Israel. Pero ayon sa Amerika, nanatiling bukas ang Strait of Hormuz. Wala po tayong magawa. Pag ganyan tumaas, imported po yan eh. Magandang umaga. Una sa pila si Rowan Cueto. Alamin natin ang lagay ng traffic sa EDSA southbound. Magandang umaga si Rowan.
4: Good morning, Alvin. Bahagya na nga dumadami ang mga sasakyan sa ilang bahagi ng EDSA southbound ngayong Lunes ng umaga. Ngunit nananatiling maayos ang daling ng traffic sa karamihan ng mga lugar. Mga luwag pa ang daling ng mga sasakyan mula EDSA Show hanggang EDSA Boni. Pagsapit ng EDSA Guadalupe, kapansin-pansin na ang pagdami ng mga sasakyan. Ngunit hindi pa mabigat ang traffic. Light to moderate naman ang daloy sa EDSA Buendia. Banayad din ang takbo ng mga sasakyan sa Ayala Underpass hanggang makarating sa Magallanes Flyover. Samantala, nagsisimula na magkaroon ng build-up ng mga sasakyan sa EDSA Tramo hanggang EDSA Taft. Paalala rin na umiira ngayong Lunes ang number coding mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga para sa mga plaka nagtatapos sa 1 at 2. Patuloy din ang pagpapatupad ng no-contact apprehension policy sa mga pangunahing kalsadang sakop ng MMDA. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Roy Cueto. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Grace San Mateo. Gising na rin si Ted Ku at si Mark Hernandez at si Paolo Baden ng Vera Catanduanes. Isunod natin si Trish Salindo. Go, Trish!
5: Good morning, Alvin. Tumaas ng 30 hanggang 40 pesos yung bentahan sa kada kilo ng ilang gulay dito sa Sampaloc Market sa Manila matapos ang bagyong Inday. Ang mga gulay na binabiyahe mula Baguio gaya ng patatas at Baguio beans na dating 100 pesos, ngayon nasa 130 to 140 pesos na kada kilo. Samantala, umakyat na naman yung presyo ng kamatis sa 120 pesos mula sa dating 80 pesos kada kilo, habang 120 pesos naman sa kilo ng kalamansi mula sa dating 100 pesos lamang. Kaya naman yung diskarte nung ilang nagtitinda dito, Alvin, nag-i-repack sila ng gulay gaya sa gramo ng kalamansi na 10 pesos o kung gusto mo ng 1/4 yung timbang nasa 30 pesos lamang yung balot lamang yan. Bukod dun sa supply ng gulay, isang linggo na rin apektado ng maulang panahon yung supply ng isda dito. Ang isang namimili na may-ari ng restaurant wala nang makuhang supply ng galunggong. Kwento ng tindera ng isda, kaunti at mas mahal yung kuha nito sa galunggong kung saan 240 pesos na kuhunan. Kaya hindi mo na ito bumibili ng supply. Tumaas ng higit 20 pesos yung bangus sa 240 pesos, samantalang 150 pesos sa kilo ng tilapia. Pagamat hindi naman gumagalaw yung preso ng manok at karneng baboy, pansin ng Radyo Patrol na bagyang mas mataas yung preso dito kumpara sa ibang palengke sa Maynila. Nasa 220 to 250 pesos yung kilo ng manok, 300 to 340 pesos sa kilo ng laman, habang 370 pesos hanggang 400 pesos mapatak ang kilo ng liyempo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Trish Salindo. Gising na rin yung mga viewers natin sa social media na nagmimensahe na. O, magandang umaga si Ma'am Elsie Balion Florentine. Ganon din si Nami Beltran ba yun? Ay, hindi, si Marilza pala yun. Si Mariliza Ariola Pancho. Gising na rin. Magandang umaga sa iyo, Arnel Ozaita. Go, Nel!
6: Yes, good morning, Alvin. Ilang pamilya ang inilikas mula sa baybayin ng Tansa, Cavite matapos ang pasin na malalakas na alon kahapon dulot ng habagat. Agad na inilikas sa mga tauhan ng lokal na pamahalaan ang mga residente para maiwasan ang posibleng sakuna. Mahigpiting pinagbabawal sa mga mangingista ang pumalaot habang nananatiling marahas ang panahon kasabay na paglilipat ng kanilang mga bangka sa mas ligtas na lugar upang hindi tangayin at masira ng malakas na alon. Nananawagan naman ang grupong pamalakaya sa lokal at national government na magkaroon ng relief assistance at magsagawa ng rehabilitation program para sa mga pamilyang naapektuhan. Patuloy naman naka-alerto ang mga awtoridad at muling pinaalalahanan ng mga residente na sumunod sa evacuation order at iba pang abiso upang makaiwas sa anumang trahedya habang umiiral ang masungit na panahon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Arnel Ozaita. Naku, si Ma'am Lina ho, may picture pa, naka-transistor radio. Thank you, Ma'am Lina. Manghikayat pa po kayo ng mga kababayan natin na makinig po sa amin sa radyo, yung old school. Oh, may picture pa na talagang nakaandar yung kanyang transistor radio. Thank you, ha. Maraming salamat, Ma'am Lina ho. Magandang umaga po sa inyo dyan. Ganon din si... Sino ba yung nasa Tarlac kanina na pinindot ko? Si ano ba yun? Si Edner Villasis pala. Magandang umaga sa iyo, Edner. Ganon din si Richard Merck. At si Cecil Lopez naman, nagnabumabati from San Diego, California. Magandang umaga po sa lahat mga babae natin na nakamonitor dyan sa California. At ganon din po sa iba't ibang panig ng Amerika. Magandang umaga, Noel Alamar, ikaw na!
7: Alvin, good morning. Ibinalik na sa dati na Montenegro Shipping Line ang pamagkahe sa rutang Batangas Port to Calapan Port dahil sa sunod-sunod na rollback sa presyo ng langis. Matatanda ang ilang beses ang nagtaas ang pamasahe ang mga shipping lines itong mga nakarang buwan dahil sa fuel price hike. Basta sa bagong fare matrix na epektibo ngayong Lunes, Julio 13, 2026, ang pamasahe sa Roro ay 576 para sa regular na pasahero, 461 para sa estudyante, 411 para sa senior citizen, PWD at uniform personnel, at 288 para sa mga batang edad 3 hanggang 7 taong gulang. Samantala, ang fast craft fare ay naibalik na rin sa 696 para sa regular passenger, 557 para sa estudyante, 497 para sa senior citizen, PWD at uniform personnel, at 348 para sa half fare. Bukod sa passenger fare, ibinaba na rin ang tier sa mga rolling cargo. Bukod sa nasabing ruta, ibinalik na rin sa dati ang pamasahe sa rutang Batangas sa Puerto Galera habang wala pang abiso ng fare adjustment sa iba pang destinasyon. Wala pa din abiso kung susunod na magbababa ang iba pang shipping line. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar.
0: Thank you, maraming salamat, Noel Alamar. Magandang umaga din kay Ma'am Maritoni Angela Angara Rogers. Siyempre, kung may Amerika, di may Japan din. Listening from Anjo, Japan. At ganoon din si Ma'am Elsie Balion Florentine. Nagising na. Punta naman natin ngayon si Manong Rod Eason dyan sa Bataan. Manong Rod, go!
8: Good morning, Alvin. Isang krusada at pagkilos laban sa bullying at violence sa mga school campuses ang sinimulang ilunsad ng lokal na pamahalaan ng Barangay Alion sa bayan ng Maribelas, Bataan patungo sa pandalawigang kamulatan. Nagsanib puwersa ang LGU, guro, mag-aral, magulang, pulis, sundalo sa Alion National High School Annex at inilatag ang unang sigaw ng pagkakaisa para sa payapang school campuses at mapayapang komunidad kasama ang Department of Education. Layunin ng pagkilos ayon kay Maribelas ABC President Marcianito Albalan na mapalakas ang kalaman hinggil sa talamak na bullying sa mga mag-aral at ang karapatan ng mga ito sa edukasyon. Binuksan din sa mga magulang at mga mag-aral ang bukas na talakayan, karapatan at mga kaalamang legal hinggil sa bullying at campus violence. Inasang lalawak ang krusada sa buong bayan ng Maribelas at kabuuan ng Bataan para sa kaligtasan ng mga mag-aral. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DCMM.
0: Thank you, maraming salamat sa iyo, Manong Rod Eason. Magandang umaga din kay Nick Orosumera na binabati ng good morning ang kanyang mga dating kasamahan sa ABS-CBN SSC. May ganun na, dati ABS-CBN ka pala ha. Thank you, maraming salamat. Teka muna, bago tayo mag wala akong magko-commercial. Patawagan muna si attorney si Congressman Chel Jokno. Makibalita tayo dahil meron na naman pong hearing mamaya, yung impeachment court. Malaman natin kay Congressman ano po yung in store for today at sino ba yung magli-lead ng direct examination sa araw na ito. O si ikaw muna, isigo.
9: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Magandang umaga kay Congressman Jose Manuel Chel Diokno ng Akbayan Party List at isa sa mga prosecutors ng sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Magandang umaga po sa inyo, Congressman.
10: Good morning, Alvin, at sa lahat ng nanonood at nakikinig.
0: Opo, makikibalita lang kami, Attorney Chel. Ano bang what is in store for today? Sa day 4 na po, ano po?
10: Yes, opo, day 4 na po.
0: What is in store for today? Go ahead.
10: Well, balikan natin yung nangyari nung unang linggo ng ating paglilitis. Kumbaga ay itinayo natin yung pundasyon ng bahay ng prosecution. At naipo natin ang testigo na nag-authenticate doon sa video, si Agent Mark Kalilong. Ngayon naman ay si Supervising Agent Jeremy Lotok din na ng National Bureau of Investigation ang uupo. At ang magsasala sa kanya, si Attorney Virgil Ligutan pa rin.
0: So si Ligutan pa rin pala. Akala ko, ibang private prosecutor naman, Attorney Chel. So toka pa rin for this week, si Attorney Ligutan pa rin po.
10: For today, yes. And yan ang alam ko ha. Ang lead public prosecutor for this particular article sa threats ay si Kong Lawrence na defensor.
0: Yes. Yes, yes. Yung nag-intro. Actually, may 'di ba may intro din po siya bago nag-start yung direct examination last time?
10: Yes, yes. Opo, Albert.
0: Opo. So, i-strengthen lang po ni Lotok yung naging testimonya ni Kalilong, sir.
10: Yes, hindi lang niya i-corroborate, no? Kasi meron din siyang mga ikikwento tungkol sa kanilang investigasyon.
0: Opo, opo. Pero yung dapat alalahanin po ng madlang people, ng mga kababayan po natin, na may pinatutunayan po dito sa Article 4, hindi po kasi naging sequential, Congressman Chell, ano po, para nauna yung 4, ano po, i-refresh nyo nga po kami, ano bang pinatutunayan nating impeachable offense sa Article 4, Congressman Chell?
10: Ito yung nakita natin na video last week, yung mga pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Sabi nga niya doon sa kanyang video na yung pag may nangyari sa kanya, meron na raw siya nakausap na magpapatay kaya sa Pangulo at First Lady at sa dating Speaker. Ayun po yan, Albert.
0: Opo, so ibig sabihin, sir, ang pinatutunayan ng prosecution dito na ang ginawa na yun na ni Vice President Sara Duterte ay isang impeachable offense. Hindi ba may nakalagay po doon sa Article 4, Kong Chell, na culpable violation of the Constitution, pero may high crimes ako nakita, at saka betrayal of public trust, ano po?
10: Yes, ngayon lang kasi tulad nga nang nabanggit ni Representative Defensor nung nagsimula yung paglilitis natin dito sa Article 4, ay ngayon lang sa buong kasaysayan natin ang may nangyaring ganyan na yung pangalawang Pangulo ay nagbabanta laban sa Pangulo at ng ganong degree at ganong klase.
0: Opo. Ay, pero yung sinasabi nila na hindi conditional threat lang naman, pwede ba ilusot yun? Hindi conditional naman. Pag namatay ako, hindi pa naman ako namamatay. Hindi pa buhay yung threat.
10: Hindi. Tingnan natin yung mismong sinabi, ha? Kasi kahit conditional man yan o hindi, kung gagamitin natin, batayan yung ating batas at yung mga desisyon ng ating Korte Suprema, a threat is a threat. And of course, medyo I don't want to comment any deeper on this dahil ako ay prosecutor din at bawal kami magsalita sa merits. Pero kung titingnan natin yung mismong sinabi ni Vice President, meron na siyang kinuha. So ang ibig sabihin nun ay walang condition yon. Yung pagkakausap niya dun sa kanyang whoever it is that she spoke to go after the president and the first lady.
0: Opo. Pero linawin natin, mga kababayan, ano po, baka malagay naman sa alanganin si Congressman Chell, ang magdi-decide naman po nito, mga senator, judges, ano po, tayo, mga meron lang tayo, observer po tayong lahat, ano po. Pero at the end of the day, ang magdi-decide yung mahigit 20 senator judges sa Congressman Chell.
10: Well, hindi naman tayo meron lang, ha? Dahil malaking bagay rin, syempre, yung ating pag-uhusga dito sa mga nakikita natin. Kasi ultimo, ang mga senator judge ay umuupo bilang boses natin lahat. At yung mismong konstitusyon nung nagsabi na nasa kanilang kamay ang magpag-determine kung ito ba ay impeachable offense o hindi.
0: Opo.
10: So yung nabanggit ko kanina, syempre, yan ang aming position as far as the prosecution is concerned. But of course, that's up to the members of the court to decide.
0: Tama. Ngayon, punta po tayo dun sa USAD ng impeachment trial, Congressman Chell. I don't know kung may mga suggestion po kayo para mapabilis ng konti dahil amin na kahit the presiding officer has already admitted na medyo mabagal nga, no? Dahil nga siguro naninibago pa yung prosecution at saka yung defense pati na rin yung mga huwes. Ano po? Paano ba natin mapapabilis? Ganun pa rin po ba yung usad nyo? One witness per day o kayang two witnesses per day ang prosecution?
10: Magiging depende yan, Alvin, kung ano yung laman at yung kailangan na makuha natin sa witness. That will really depend. So may mga testigo na mabilis lang ang pag-uupo nila.
0: Mm.
10: Meron din naman na medyo okay, dahil maraming kailangan makuha ay maaaring maging several hours ang kanilang testimony. Pero aware din ka naman kami doon at mismo si presiding officer ay nabanggit din niya na ito ay simula pa lang. Siyempre parang may proseso ito ng pakikipagparamdam pa. Pero as we continue with this process, sa nakikita ko ay lalo pang bibilis at bibilis ito.
0: Opo, hari nawa po kasi pag ganyan yung usad, Congressman Chell, ay naku, abutin po tayo ng baka abutin ng November o October-November bago matapos po lahat na ito.
10: Well, aware din kami dyan, Alvin, at ayaw din namin naman na tumagal ng masyado mahaba itong proseso.
0: Okay,
10: so we're also doing everything we can to make sure that this will be a... be finished as soon as we can finish it.
0: Ayan, may kopya na po ako ng Article 4. Hindi, ako naman, gusto ko lang maapaalala sa mga babae natin palagi. Bakit natin ginagawa ito? Ano po? Meron po kasi mga grounds. May grounds po yung impeachment. Babalik po tayo palagi doon. At ito pong dinidiscuss ngayon na Article 4. Ang sabi po dito, si Respondent Vice President Sara Duterte committed, ito po according sa prosecution, ano po? Committed culpable violation of the Constitution. Ano ba ibig sabihin ng culpable violation of the Constitution, Attorney Chell?
10: Yung ibig sabihin ng culpable violation ay yun talagang sinasadyang nailabag ang ating Constitution. Yung intentional o deliberate ang paglalabag. So yung mga violations that masasabi natin ay napabaya lang ay maaring hindi pumasok dyan. Although, even omissions, if they are really glaring, ay may even also be covered by that.
0: Okay. Ang pangalawa po, high crimes. Ano bang high crimes? Yung mga pagpatay, mga high crimes ba yun? O yung grave threat ba, high crimes ba yun? Ano ibig sabihin ng high crimes, Congressman Chell?
10: Yung high crimes, ihahalin tulad natin yan sa iba't ibang grounds ng impeachment. Kasi hindi ho ba maliban sa betrayal of public trust at culpable violation, meron din bribery, meron din treason, and other high crimes. So other, yung ibig sabihin nang yan ay yung mga krimen na kasing as serious as the bribery and treason and the other grounds for impeachment.
0: Okay. And the last one is the betrayal of, nabanggit na ni Congressman Chell, betrayal of public trust. So tatlo po ang grounds. For this article lang po, Article 4 lang. Hayaan muna natin yung ibang articles para hindi tayo malito, mga kababayan. Ano po? So, culpable high crimes and betrayal of public trust. Ito mas blanket ito, Congressman Chell.
10: Yes. Ang ibig sabihin naman ng betrayal of public trust, yan ay nakatali doon sa katampatan ng isang lingkod bayan, yung fitness for office. Kaya nga dinagdag yan ng mga framers ng 1987 Constitution na sa kanilang pananaw ay yun naman talaga ang bottom line pag dating sa impeachment. Kung ito ba ay, itong official ba ay dampat pa rin at maaari pa rin na dapat pa rin maglingkod sa kanyang mataas na pwesto. So mas malawak ang definition ng betrayal of public trust dahil di ba sa atin tayo ang nagbigay ng tiwala sa ating mga matatas na opisyal na nanggaling mismo sa atin yung kanilang government authority at kapangyarihan.
0: Opo.
10: So kung yun ay nagkaroon ng pagkataksil doon ay maging impeachable offense yan.
0: Yan. So yun pang patutunayan ng prosecution, kailangan po pasok dun sa tatlong yun. Kasi yun po yung sinahit nila sa kanilang Article 4. Yung dinidiscuss po natin ngayon sa trial. Ano po? Yung ginawa ba ng Vice President ay una, culpable violation of the Constitution? High crimes ba yun? At betrayal of public trust ba yun? Yung ginawa niyang pagkontra, yung pagbabanta at pagkontrata sa mamamatay tao para di umano'y patayin ang presidente, first lady at dating speaker of the house. That is the objective, Congressman Chell.
10: Yes, yes. Yun nga po.
0: At kaya naman patunayan, ano po? Mukhang so far, so good na patutunayan naman po ninyo.
10: Oo, oh, nagsimula nga tayo nung unang linggo ng paglilitis doon sa pag-authenticate ng video. At ngayon naman ang pag-usapan ay yung mismong pag-iimbestiga doon sa kasong nangyari.
0: Okay. Sige, Attorney Chell, thank you po. Oh, by the way, okay lang po ba sa inyo yung ni-request ng panig ng Chief of Staff ni Vice President Sara? Mukhang pumunta dun sa Senado at may mga special administrative request eh. Do you have any problem with that? Or okay lang naman sa prosecution yung mga request na ganyan?
10: Well, yung mga request na yun ay naka-address sa Secretary ng Senate. And ako mismo, hindi ako aware maliban dun sa na kuha ko sa balita kung ano nga ba yung nire-request niya. I would rather find out directly from him and then see what kung ano mga kung bibigyan ba kami ng pagkakataon na to respond. Because the request was made directly to the clerk of court, kumbaga.
0: Po, opo. Sige po, ako din hindi ko rin alam ano nire-request ni Attorney Zuleika. Ang feeling ko nga, baka pupunta ang Vice President po sa pagdinig o di kaya during the time na mag-testify si Zuleika Lopez. And I suppose the prosecution also welcomes kung sakasakali man po mag-witness ng proceeding yung Vice President, Attorney Chell.
10: Well, makikita natin yan. Kaya marami rin na dayong dapat makita at malaman itong mga darating na hearing natin sa impeachment trial. Actually, hindi lang naman itong linggong ito, but every week, syempre meron tayong mga ebidensya na kailangan ilatag sa publiko.
0: Sige po. Maraming salamat, Attorney Chell. Mabuhay po kayo.
10: And thank you din, Alvin. See you soon. Bye-bye.
0: See you. Bye-bye. Congressman Jose Manuel Chell Diokno po ng Akbayan Party List at isa sa mga prosecutors ng Vice President Sara Duterte impeachment trial. Anong bang hinihingi, Eliza? Isa-isa mo nga dyan, parang mga admin yun eh. Parang mga parang gusto magdala ng ref. Mga ganun ang gustong, mga administrative. Pa-check mo nga dyan, isa-isay natin ano yung mga request. Although, bisita naman po natin si Attorney Renato Bantog Jr. Maya-maya po ang Secretary ng Senado at tumatay yung Clerk of Court ngayon sa Senate Impeachment Trial. Si Attorney Romy Mac nakamonitor pala sa atin. Attorney Romy Mac, maganda umaga po sa inyo. Ha? Sabi niya, walang exact definition yung high crimes and betrayal of public trust. Kaya nga catch-all provision, depende sa interpretation ng mga senator judges na hindi maaaring baguhin ng Supreme Court. O tama, sabi ko siya, para siyang blanket, hindi huma. Kaya ko lang naman tinanong, Attorney Romy, baka lang makaligtaan natin, ano po, parang constant reminder sa ating mga kababayan na Article 4 po tayo at itong tatlong ito na grounds for impeachment ang pinatutunayan ng prosecution ngayon. Kaya ang tanong din sa atin, sa ating mga ordinaryo mamayan, papasok ba? Napatunayan ba nila na una may culpable violation of the Constitution yung specific na akto na yon ng Vice Presidente? Pag ikaw ba'y nagbanta sa Presidente? Pag ikaw ba ay nagsabi na nangontrata na ako ng assassin para patayin ang tatlong ito pag ako'y namatay? O yan ba'y pasok? Masasabi ba natin yan ba ay culpable violation of the Constitution? Yan ba'y pasok sa high crimes? Yan ba'y pasok sa tinatawag na betrayal of public trust? O yun po, doon palaging nasa isip natin before tayo mag-judge kung nakuha nga po ba o na-achieve ba ito ng prosecution. O ito, sabi dito, na administrative lang daw. Nahirapan naman ako nito, Eliza, kasi sa ano daw? 45 seats. Hindi, ang gawin mo yung ganun, yung isa-isahin mo, hindi ko mabasa yan on air, pagkahaba-haba yan. Anyway, makakusap naman natin si Attorney Bantog. Mag-commercial muna tayo, ha? Mag-commercial muna tayo sa ating pagbabalik, kakausapin natin si Representative IC Attorney Renato Bantog Jr., ang Secretary ng Senate at Clerk of Court ng Senate Impeachment Court. 6:38 ng umaga. Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy on a Monday.
9: boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico, Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Delivery! Maria Jose?
12: Aking yan? Ang laki ng box!
11: Surprise!
12: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
11: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
12: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
13: Pag-ibig Fund Solid Kabat!
14: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
15: Tuloy lang sa activities. On the go!
14: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
16: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
14: Let's go!
15: Make your move, baby.
16: Arthrosin, get going!
17: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin. Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
18: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
19: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Magandang umaga kay Mark Hernandez.
24: Good morning.
0: Sabi ni Mark, Pilipino, wag lang impeachment ha. Yung atupagi natin, marami pa tayong dapat gawin para umangat na ekonomiya. Tama naman po, no po. At hindi naman nakakaligtaan yan. Actually, yung ordinaryong mamayan, ang dami pang problema sa buhay. Gaya limbawa ng mataas na bill sa Meralco. O yan, problema yan. Hindi ba? Sakit sa ulo. O di kaya pagtaas ng presyo ng binihin. Problema din po yan. Kaya hindi naman yan nakakaligtaan. Pero hindi rin po dapat nakakalimutan na meron po tayong ongoing impeachment trial. At nasa linya na po natin si Attorney Renato Ray Bantug Jr., ang Senate Secretary at Clerk of Court po ng Senate Impeachment Court. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Bantug. Attorney?
25: Hello?
0: Good morning,
25: yes,
0: sir.
25: Good morning.
0: Si Alvin po ito, sir. Sir, taga saan Bantug? Taga Negros ba kayong Bantug?
25: Hindi namin na-trace kung saan Bantug kami because yung grandfather kong Bantug na agang naulila. Nalaman kung saan ang
0: maraming Bantug sa Negros, sa mga taga Victorias yan. Actually, related yan sa mga palangka sa Negros Occidental, Attorney Ray.
25: Oo nga daw po.
0: Kala ko na may
25: dun. Hindi kami nagpakakataon, no? Na matuntun yung pinaka-roots, ika nga.
0: Opo, opo. Anyway, kaya kami napatawag, manghingi lang sana kami ng update. Ano-ano po ba yung ni-request nung ng testigong si Attorney Zuleika Lopez sa inyo? I know it's administrative requests, pero pwede po bang malaman ano-ano po itong gusto nilang mangyari?
25: Ay, tama po kayo, no? Administrative lang. Nagtanong sila, pwede ba sila magpasok na sa kanilang sariling gamit, equipment. Sabi ko, pwede naman. Ginagawa naman yan at ginawa na rin yan nung mga nakaraang equipment. Nagtanong sila kung pwede sila magdala ng sariling refrigerator, coffee maker. Sabi ko, pwede naman yun.
0: Ay, bakit wala po ba doon? Wala pang ref at saka coffee maker sa Senado?
25: Usually, hindi rin makakapagpapalit. Kasi yan yung mga tinatawag natin in MR, no? Yung kailangan ipangalan mo sa isang empleyado, kailangan i-issue yun, no? So, hindi rin, although maaaring pwede natin sabihin na pakasimpleng bagay, in terms of accountability, hindi rin siya ganong kadali, no? Kasi kailangan ipangalan mo yan sa isang empleyado, tapos yung empleyado, pipirmahan niya na accountability niya yun. Kaya yan, usually, sa opisina mo lang, like sa office ko, meron ako noon, pero pipirma ako doon, na naka-issue sa akin.
0: Bakit daw po nag-request? Sinabi po ba, bakit daw kailangan may mga ganun, may refrigerator, may coffee maker, may pati caterer po, kailangan gusto nila magkaroon ng sariling caterer?
25: Opo, kahit naman po kami, like, kunwari, sa SONA, no? Nagko-contract din kami ng sariling naming caterer. Yung prosecution, matagal na silang nagkontrata ng kailang sariling caterer at service provider. Pwede naman po yun.
0: Opo. So okay lang yun? Walang problema? Okay na yun. Walang opo. No big deal, kumbaga?
25: No big deal po yun. Opo. Like yung sabi nila, magdala lang kami ng ref dahil kesa magdala sila lang kailang mga, ang tawag dito, yung ice box, no? Sabi ko, mahirap naman yun. Sabi ko, so sige, magdala kayo ng ref. I assume it's a personal ref. Hindi naman siguro kalakihan yun.
0: Oh, baka pagdating freezer pala hindi na. So personal ref lang naman.
25: Sa tingin ko, hindi naman kalakihan. Yun usually yung ginagamit mo pang office. Hindi ko na in-inquire. Maaaring baka yung ibang kasamahan nila kailangan may mga gamot or whatever na kailangan refrigerated.
0: Ah, okay. But hindi naman po, hindi nyo naman nakuha yung sense na parang mukhang pupunta din ang vice president. Kaya kailangan ng mga ganitong amenities. Baka gusto ding manood ng vice presidente ng paglilitis.
25: Nung panahon na yun, hindi. Pero kung magkakaroon ang vice-presidente ng schedule, mapapadalas ang kanyang pagpulong sa kanyang mga council, pwede rin naman na yun ang dahilan.
0: Pero hindi po binanggit yun?
25: Hindi po binanggit yun.
0: Okay. Akala ko kasi may pakay talaga si Attorney Lopez dun kasi testigo din po siya bukas, hindi po ba?
25: Opo, itong linggong ito, na-issue na siya ng subpoena at natanggap na naman kanyang tanggapan yung subpoena po. So, nakaschedule siya mag-testify sometime this week po.
0: Opo, akala ko naman Attorney Bantug, para may request siya na hindi, wag na lang ako isalang. Pwede bang gawin yun pag pinatawag ka ng korte, sabihin mo, hindi, parang ayokong sumalang, hindi ako komportable. Akala ko ganun ang pakay niya. So, hindi naman siya tumanggi, okay naman siya na magtestigo bukas, Attorney.
25: Sa tingin ko, kasi tinanggap naman po ng kanyang office pagkatapos namin mag-meeting that same day sinerve dun sa office of the vice president at tinanggap naman ng kanyang opisina po yung subpoena.
0: Apo, but actually sa totoo lang, you cannot actually refuse din naman, ano? Pag ikay ni sinamon ng impeachment court, wala ka rin karapatan na tumanggi, hindi ho ba?
25: Opo, kadalasan po yan, tatanggapin mo na lang, no? Ngayon, kung meron ka ibang kadahilanan, tsaka mo lang sasabihin sa korte kung ano man yun.
0: Pero so far, wala pa po siyang sinasabi kung mag-go pa rin ang kanyang testimony for the week?
25: Wala po. At nung nagkapulong naman kami, wala naman ako nakita ng indikasyon matungkol doon.
0: Opo. Tapos, Attorney, pwede po ba na halimbawa sinalang mo siya doon, ang sasabihin niya lang ay refuse to, ano, to answer? To anong usually na katagang ginagamit doon? I don't want to incriminate myself, something like that.
25: Oo. Pwede po, nasa kanya po yun, kung ano po ang pagiging payo sa kanya ng abogado, in terms of possibility, it can happen, but I'm not saying po that she would do it.
0: Yes, yeah, so siyempre hindi mo naman madidiktahan yung pag-iisip niya, ano po. Pero ibig na sabihin, she can do that, ano, lahat ng tanong, yan ang isasagot niya.
25: Yeah, hypothetically, pwede pong mangyari na ano, kahit naman po sinong testigo, kung sakali meron silang paniniwala na yung kanilang mababanggit ay ikapapahamak nila, then they can invoke that.
0: Tama, tama. Ngayon, doon tayo sa mga administrative issues. Napansin namin yung gallery, ano, kung saan, parang sa likod ng defense attorney Ray, parang may mga bakante pang upuan, ano po. And siguro yung mga kababayan natin nagwa-wonder, pwede din ba pumunta at mag-physically watch the impeachment trial, yung mga ordinaryong mamamayan, o wala nang slot para sa kanila, puno na yan, manood na lang sila sa TV?
25: Meron po. Kada araw naglaan tayo ng 61 seat, no, para sa general public. Yan po ay pwede ka mag-registro sa aming website a day before, no, like 2 p.m. the day before, pwede ka na mag-start mag-register para makapanood ka ng trial in person.
0: First come, first serve po yun.
25: Opo, tapos automated siya sa aming visitor management system. So, hanggang meron pong bakanting upuan, then you can register.
0: So pwedeng walk-in pala. Kasi nakita ko last time, yung malapit sa upuan ni... Ayan, may video ngayon, no? Oh. Ang daming bakante, Attorney Bantugo, yung malapit kay Attorney Sal Panelo. Si Attorney Sal nga mukhang nakakaidlip na sa ano, eh, sa haba ng proseso. Pero nakita ko may mga bakanting upuan pa. Pero yun ba, kailangan for the defense lang yun? O pwede yun for the general public?
25: Yan po. Yung sinasabi yung lugar na yan, hinati po namin yan sa 10 guests ng Senado, 10 guests ng prosecution, at 10 guests ng defense. Yung po sa maliit na area na yan.
0: Opo, pagkakasahin, ano po? Nasaan banda yung ordinary spectator? Nasa kabilang side?
25: Nasa kabilang side po. Facing the flag, no? Facing the presiding officer and the Senate President. Nasa right side po.
0: Ayun. So may mga...
25: Yung maluwag na area. Yun yung medyo madaming seats po.
0: Opo. Attorney Ray, may mga requirements po ba bago ka makapunta? Kasi sa Malacanang halimbawa, eh bawal ka naman siyempre na walang kwelyo. Yung mga things like that, ano po? Kung gusto po ninyong manood, kailangan yung medyo respectable naman po yung about chinelas. Yung mga things like that, Attorney Ray.
25: Opo. Bawal shorts, bawal chinelas, bawal t-shirt, bawal sando. I mean, bawal ang sando, bawal ang ripped jeans na yung isa atin. Tama po kayo, no? Yung pagbibigay respeto man. Pag, pag,

0: Usually napupuno agad siya. Pero ngayong araw na ito, hindi ka pa po na-check, no? Kung ano na yung aning take-up rate pagdating sa public seats po.
1: Sige. Silipin po ninyo, ha, kung gusto ninyong mag-manood. Pero sinasabi ko po sa inyo, mas maigi na rin sa TV. Hindi ba, Attorney Ray, ano, mas komportable, nakaka-CR ka from... Diba, kung dun ka, maraming limitation.
0: Mas maganda yung view mo pag sa TV, pag sa gallery kasi syempre kuminsan matatapat ka sa may poste, so medyo may obstructed view ka.
1: Po. Sige po. Ayan, yun lang po. Tinanong lang po namin yung tungkol sa mga request po ni Madam Zuleika Lopez. So okay lang naman po pala, ano po. Ngayon, yung mga request niya nadala na po diyan ngayon o dadalhin pa lang today?
0: Sabi nila dadalhin nila itong weekend. Hindi ko pa na-confirm kung naipasok nila kahapon.
1: Okay, sige. So, dyan lang po muna. Maraming salamat po sa update po ninyo, Attorney. Mabuhay po kayo dyan sa Senado.
0: Maraming salamat din po.
1: Thank you si Attorney Renato Ray Bantug Jr., ang Senate Secretary at tumatayong Clerk of Court po ng Senate Impeachment Court. O yan pala naman, ipagbibigyan naman pala. Siguro nga marami kasi sila. So pag ganyan na maraming pagsisilbihan yung staff nung Senado, so kailangan mo nga may sarili ka. So okay lang naman yun, wala namang problema. 6:54.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
1: Magandang umaga sa iyo, Ann Bustamante Calomarte. Gising na gising na on a Monday morning. Ganon din si Jeffrey Mangay. At yung mga taga Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Ganon din si Swirl Plushy. Napapabati. Ang pangalan pala niya si Dahlia Flores Haygood. Ng isang happy 30-something birthday. Walang 38, maka 39 yan. Kasi 39,000 po YouTube viewers natin as we speak. Ano po? Happy 30-something birthday kay Dahlia Flores Haygood. Shoutout din po sa kanyang husband na si John. Ayan, nakamonitor siya. At si Ed Caraycay. Good morning from Camiling Tarlac. Aba, si Ma'am Elsie Balyo nandito rin sa X, ha? Kahit po nakakalula naman ang price increase in diesel mga na umaga. Opo, wala po tayo, ma'am. Mukhang abuti ng 4, eh. Oho, 4 pesos, ano po? Sana hindi naabuti ng 5 pesos. 4 pesos, malaki pa rin po yun. Ano po, nauubos tuloy yung discount na 10 piso ng mga jeepney at saka UV express driver, ha? Mga na umaga din sa iyo, Danny Santiago. Ganon din si Ellie Trinidad at si Josh Kyle Edip at si Mama Sara Concepcion at si The Pink Source. Magandang umaga. Teka muna, may ilang minuto pa tayo. Nabalitaan po ba ninyo yung nangyaring sunog? Ito, nakakalungkot po ito. Ano po? Balita sa Metro Manila, patay po tatlong magkakapatid matapos makuryente sa kanilang apartment unit sa Barangay Piñahan sa Quezon City. Katabing barangay lang natin dito sa Barangay South Triangle, Barangay Piñahan. Sa investigasyon, nagayos po ng sampay ang 19-anyos na lalaking biktima ng makuryente. Ay tinangka siyang sagipin ng 15 at 12-anyos na babaeng kapatid, pero nakuryente rin. Kasi po yung tubig, conductor ng kuryente po yun. Ano po? Kaya mag-ingat po kayo pag may nakausli o may naka-expose po na kable ng kuryente na live wire, huwag na huwag nyo pong hawakan. At mag-ingat po kayo pag may nakita kayong tubig. Kasi pwede pong dumaloy ang kuryente sa tubig. Eh ganito nangyari dito, hindi ba'y masama ang panahon itong mga nakalipas na araw? Malamang sa balkonahe siguro, may nakalaylay na kable ng kuryente. Eh baka gusto tanggalin o hawiin o linisin o ligpitin o kung ano man. Eh may live wire. Pag may live wire po at yan ay na-expose sa tubig o sa any conductor ng electricity at hinawakan nyo po yun, hindi yung kable mismo, o di kayo nalubog ang paanin nyo sa tubig, ay sa tubig na nakakonekta dun sa kuryente, naku po lagot, makukuryente po kayo. At ito naging deadly po, magkapatid, tatlong magkakapatid sa isang iglap na matay. Ano po? Tinangka siyang sagipin ng 15 at 12 anyos na babaeng kapatid, pero nakuryente rin po. 19 years old po ito, ha? Isang iglap na matay. Dead on arrival sa ospital ang mga biktima, habang nakaligtas naman ang 9 na taong gulang nilang kapatid nang mapatras nang naramdaman niya yung kuryenteng dumadaloy sa katawan. Ibig sabihin grounded. May ground na siguro pag apak nung bata, 9 years old, naramdaman niya na parang may kumukuryente o matras yung bata. O ayun na lang, siya na lang naiwang buhay. Yung tatlong kapatid po niya namatay. Kaya nakakalungkot, ano. Nangako naman ang tulong ng lokal na pamahalaan sa pamilya ng mga biktima.

0: Eh pag ganyan naman po, eh wala naman tayong masisisi. Kasi kung aksidente nga naman yun, hindi naman sinasadya na mayroong nalaylay na kable doon o may na-expose na wire ng kuryente. Eh hindi naman siya, eh, hindi naman alam na Meralco na may naka-expose dahil ang kontrolado ng Meralco naman yung buong supply ng kuryente sa buong syudad o buong Metro Manila. Eh hindi naman niya mapipinpoint na ang may naka-expose palang kable ng kuryente din sa bahay ninyo. Hindi po ganun, ano po. Kaya naku, mag-ingat, lalo pa nga ngayon masama pa rin ang panahon. Pag may na-expose na live wire, naku, lagot po tayo. Sa Quezon City pa rin, 41 bahay ang natupok sa sunog. Diyan po sa may area ng Congressional Avenue. Walang napaulat na nasaktan sa sunog na tumagal na mahigit isang oras para umapila po ng tulong ang mga nasunugan sa ilalim ng Kulyat Bridge 2. Hala, ito ba yung sa ilalim? Napapadaan ako, dati natira ako Project Aid eh. May mga tao nga po dyan sa ilalim ng tulay. Eh una muna, bakit na pinayagang tumira po dun sa ilalim ng tulay? LGU, Quezon City LGU. Eh dapat po hindi sila tumira doon sa ilalim ng tulay. Unang-una, may problema tayo pag lumindol, nasa ilalim ka na ng tulay. O eh pag bumagsak yun, didiretso ka na. Ganito, nasunog pa sa ilalim ng tulay. Dahil po sa sunog, pansamantalang isinara sa mga motorista ang Kulyat Bridge at magsasagawa rin ng inspeksyon sa integridad naman ng tulay. Samantala, sa Mandaluyong City, patay ang 41 anyos na babae matapos mabangga ng SUV ang sinasakyang motorcycle taxi sa Ortigas Avenue. Papunta sana ang mga sasakyan sa San Juan na mabangga ng SUV ang motorsiklo. Sa lakas ng pagkakabangga, agad namatay ang biktima habang nagpapagaling pa sa ospital ang rider. Natuklasang may sticker po ng House of Representatives ang SUV. Sino kaya, kaninong sasakyan ng congressman itong nakabangga nung ano, ng 41 years old na babae, ha? May sticker daw po ng House of Representatives yung SUV, pero nilinaw ng Mandaluyong pulis na hindi empleyado ng kamera ang 20 anyos na estudyanteng driver. O eh, bakit niya minamaneho yung official vehicle ng House of Representatives? At kanino naka-assign yung sasakyan na yon na pag-aari ng isang kongresista? Nilinaw din ni House Secretary General Cheloy Garofil na hindi miyembro ng kamera ang rehistradong may-ari ng SUV at walang record na nabigyan ang sasakyan ng vehicle pass sa ilalim ng 19th o 20th Congress. Nakatakda namang palayain ang SUV driver ngayong araw matapos makipag-areglo ang pamilya ng namatay na biktima. So pwede sigurong nabenta, no, Bigonya, no, yung pag nakabili ka ng sasakyan, may nakalagay na sticker. Pag may nakalagay na sticker na House of Representatives, di syempre hindi mo na rin tatanggalin yun. Alam mo na, baka yung iba matakot na ong sticker ko, House of Representatives, ha?
1: Oo.
0: Nabenta na siguro ng nabenta. Eh, wala na rin sa listahan dun eh. Pero ang nakalagay, yung may sticker ng House of Representatives, yung SUV na nakabangga, patay. Yung 41 years old eh. Pero hindi daw matrace kung kaninong congressman na assign yun.
1: Wala ba CCTV?
0: Hindi, sticker nga lang eh. Pag sticker lang, hindi mo malalaman kung sino. Sino ang may-ari. Eh sinasabi, wala naman daw dun.
1: Sana naman ay magkaroon ng kaunting konsensya yung nakapatay.
0: Hindi, na-hold nga yung driver. Oo. Ang issue natin ngayon, sino, kaninong congressman naka-issue yung sasakyan na yun. Kasi ang sasakyan may sticker nga ng House of Representatives. Pero yung driver mismo na nakabangga, na-detain.
1: Paano na? Ang gawin na lang ng HOR, rewind sila. Kanino,
0: diba? Issue.
1: Kanino yung unang inisyo itong sasakyan ito.
0: Kaya nga, eh. Baka ako nga nabenta lang nabenta, diba? Attorney Chris Bindio ng Bureau of Customs, magandang umaga sa iyo. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas! Energy, energy!
2: Gising! Gising Pilipinas! Patas. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: 18 na paulat na namatay sa pananalasa ng bagyong Inday at Habagat. Ilan lugar sa Mindanao na naapektuhan ng malakas na lindol, binaharin.
1: Level ng tubig sa Magat Dam, bahagyang tumaas dahil sa pag-ulan. Pero tubig sa Angat Dam, lalo pang sumadsad.
0: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tutuloy mamayang hapon. Presiding Officer Francis Escudero aminadong mabagal ang usad ng paglilitis.
1: Bangko Sentral ng Pilipinas nagbabala laban sa pag-iimprenta at pag-photocopy ng mga perang papel sa bansa.
0: Presyo ng mga produktong petrolyo, posible na namang tumaas bukas.
1: Grade 4 student namatay matapos ang deworming activity sa paaralan sa Cavite.
0: No. Tatlong magkakapatid patay matapos makuryente sa kasagsagan ng pagulan sa Quezon City.
1: Sa Showbiz Spotlight, alamin ang kakaibang koleksyon ni Catherine Bernardo.
0: Yan po ang ulo na managbabagang balita ngayon Lunes, July 13, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
1: Ako naman po si Doris Bigoyna.
0: Detalye. Sa lagay muna tayo ng panahon, patuloy na binabantayan ang low pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, mababa ang tsansang maging bagyo ang LPA. Pero uulanin pa rin ang malaking bahagi ng bansa dahil sa Southwest Monsoon o Habagat. Kabilang dito ang Ilocos Region, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Mindoro dito sa Metro Manila. Asahan din ang mga pag-ulan sa ilang lugar sa Mindanao. Samantala, 18 na ang napaulat na namatay sa pananalasa ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Sa tala ng Office of Civil Defense, 10 namatay sa Soksarjen, 6 sa Bangsamoro Region at 2 naman sa Northern Mindanao. Sinabi ni OCD Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro na kinukumpirma pa ang isang napaulat na namatay sa Iloilo. Halos 70,000 pamilya ang apektado kung saan 3,000 ang nananatili sa mga evacuation center.
3: Kaya mag-ingat po tayo dito sa areas ng Zambales, Bataan, La Union, Pangasinan, hanggang Ilocos po. So, kung maaari lang po, mag-monitor tayo continuously at makipag-cooperate sa ating mga local government units. Yung mga nasa high-risk areas po ng high-risk to landslide, flooding, and flash flood, ay ang pakiusap po namin ay mag-evacuate na po kung kailangan.
0: Ngayong araw, sinuspindi ang pasok sa lahat ng antas sa buong Bataan dahil sa posibleng pagbaha bunsod ng pagulang dulot ng habagat. Sa Zambales, kanselado rin ang klase sa lahat ng antas sa Subic, Castillejos, San Antonio, Masinloc, Botolan at San Felipe.
1: Pinaha ang 5 bayan sa Occidental Mindoro dahil sa pagulang dulot ng habagat. Sa kalintaan, lumaki ang tubig sa Lumintao River, kaya nalubog sa putik ang palayan sa barangay Tanyag. Mahigit 10 hektaryang sakahan ang binaha, kaya ilang magsasaka ang napilitang maghanap ng ibang pagkakakitaan. Binaha rin ang mga bayan ng Sablayan, Rizal, San Jose at Magsaysay. Ayon kay Occidental Mindoro PDRRMO Head Mario Molingbayan Jr., tinatayang aabot na sa 15 milyong piso ang pinsala sa sektor ng agrikultura.
4: Sa initial na report po doon sa rapid assessment and damage needs analysis ay nagkaroon na po ng ulat na kulang na 15 milyon. Actually, maliit pa siya sapagkat ngayon pa lang uli yan magkakaroon ng ulat ang ating mga agriculturist.
1: Sa Antique, sinabi ni PDRRMO Head Broderick Train na halos 200 bahay ang napinsala dahil sa habagat. Isa ang napaulat na sugatan matapos makuryente sa kasagsagan ng sama ng panahon.
5: Naglilinis kasi ng bubong na kuryente at sa ngayon po medyo recovering naman po sa hospital natin. Actually yun lang naman ang na-register natin na casualty na injured po. Meron tayo kasi mga bahay na nasira dahil sa lakas ng hangin, 47 na totally damage. At meron mga 141 na partially damage. Tingnan natin kung ano maibigay na tulong ng ating provincial government po.
1: Sa Cavite, inilikas ang ilang pamilya dahil sa malalaking alon sa baybayin ng Tranza. Mahigpit ding ipinagbawal ang paglalayag ng mga manging isda habang masama ang panahon.
0: 7 minuto makalipas ikapito ng umaga, binahari ng ilang lugar sa Visayas dahil sa pagulang dulot ng habagat at bagyong Inday sa Iloilo. Nasira ang hanging bridge sa bayan ng Leon, kaya hindi makatawid ang mga residente papuntang bayan. Sa bayan naman ng Tigpawan, nalubog sa baha ang mahigit 100 bahay sa barangay Buyuan. Sa bayan ng Miag-au, nasa gitna ng Philippine Coast Guard ang 19 na natrap sa ilalim ng Tumagbok Bridge. Sa Sarangani, nakaranas din ng pagbahang ilang lugar na naapektuhan ng malakas na lindol. Sa bayan ng Glan, nasirang ilang bahay matapos tangayin ng baha sa barangay Mudan. Pansamantalang lumikas sa mga apektadong residente sa gym, simbahan at bahagi ng campsite.
1: Hindi nakatulong ang pag-ulang dala ng bagyong Inday at habagat para pataasin ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, bumagsak pa sa record low na 155.91 meters ang tubig sa Angat Dam na pinakamababang antas simula noong 2010. Nauna nang ibinaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second dahil sa pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam. Bukod sa Angat Dam, bahagya rin bumaba ang tubig sa San Roque at Pantabangan Dam. Nakatulong naman ang mga pag-ulan sa Magat Dam matapos tumaas ang tubig sa 160.39 meters pero malapit pa rin sa critical level na 160 meters.
0: Alas 7:09, muling pumutok ang Bulkan Taal sa Batangas kagabi. Tumagal ng 3 minuto ang minor Friato magmatic eruption ng bulkang nagbuga ng 1,200 meters na usok at abo. Pero wala pang napaulat na bayan sa Batangas na naapektuhan ng ashfall o pagbagsak ng abo. Nanatili rin sa alert level 1 ang Bulkan Taal at pinagbabawal ang pasok sa Taal Volcano Island.
1: Muling nakapagtala ng minor Strombolian activity o mahinang pagputok sa bulkang Mayon sa Albay. Tumagal ng 2 minuto ang mahinang pagputok ng bulkan na halos 200 araw nang nag-aalboroto. Nakapagtala rin ng pagdausdos ng lava at pyroclastic density currents o uson at pagguho ng bato. Nasa alert level 3 ang bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 km permanent danger zone.
0: Alas 7:00. Sa ibang balita naman, posibleng tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 3 hanggang 5 piso ang dagdag presyo sa diesel, habang 2 pesos and 20 centavos hanggang 4 pesos and 20 centavos naman sa kerosene. Ang gasolina, maring bumaba ng 80 centavos at tumaas ng 1 peso and 20 centavos kada litro. Noon na itiniklara ng Iran ang muling pagsasara ng Strait of Hormuz dahil sa pagbiyahe ng isang barko sa hindi aprobadong ruta. Nagbabala rin ang Supreme Leader ng Iran ng pagganti matapos mapatay ang kanyang ama ng pag-atake ng Amerika at Israel. Pero ayon sa Amerika, mananatiling bukas ang Strait of Hormuz.
1: Itutuloy ngayong araw ang 4th na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaasahang haharap na testigo si NBI Regional Director Jeremy Lotok sa 4th na Article of Impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ng Vice Presidente kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tiwala sina House Prosecutor Laila De Lima at Chel Jokno na palalakasin ni Lotok ang testimonya ng unang testigong si NBI Senior Agent John Mark Kalilong na nanindigan na maituturing na seryoso at absolute ang banta. 2024, inamin ni VP Sara sa online press conference na may kinausap na siyang assassin para ipapatay sina Pangulong Marcos sakaling siya ay patayin.
6: Ngayon naman ay si Supervising Agent Jeremy Lotok din ng National Bureau of Investigation ang uupo at ang magsasala sa kanya si Attorney Virgil Ligutan pa rin. Hindi lang niya i-corroborate, no? Kasi meron din siyang mga ikikwento tungkol sa kanilang investigasyon.
7: So brick by brick, we're going to make it stronger, the evidence against VP Sara, against the respondent is for Article 4. So mostly, mainly testimonial evidence.
1: Bukas, inaasahang haharap ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez habang humiling si NBI Director Melvin Matibag sa prosecution team na mapaaga ang pagdalo sa paglilitis dahil sa conflict of schedule. Aminado naman si Presiding Officer Francis Escudero na mabagal ang naging takbo ng unang linggo ng paglilitis dahil nangangapa pa ang lahat ng partido sa proseso sa impeachment court. Pero para kay UP College of Law Assistant Dean Attorney Paulo Tamase, dapat gawing simple ang proseso para hindi tumagal at maunawaan ng publiko ang takbo ng paglilitis.
8: Sana po unawain ninyo, pero mas mabilis na po ang takbo ng impeachment nang hindi naman po minamadali yung proses.
9: Pwede kasing simplihan eh itong process na ito na nakafocus dun sa ebidensya, but instead parang mas nagiging laban ng mga abogado yung proseso at ultimately hindi ako comfortable, no, kung yun yung magiging direction. But let's see, maaga pa naman.
1: Sa dalawang sesyon, umabot ng halos 9 oras ang pagkwestiyon sa unang testigo.
0: Alas 7.13, nanindigan si Senator Francis Escudero na hindi niya hiniling na maging presiding officer sa impeachment trial. Sa podcast, sinabi ni Escudero na hindi niya ginusto ang pwesto pero hindi niya tatalikuran ng responsibilidad. July 6, nahalal bilang bagong presiding officer si Escudero matapos makakuha ng mayorya ng boto ng mga senator judges. Nangyari ang botohan matapos amyandahan ang patakaran sa paglilitis sa sesyon ng Senadong nakabuo ng quorum noong June 3 kung saan maring maghalal ng presiding officer kung hindi Pangulo ang nililitis.
8: Hindi ko ginusto to, hindi ko hiningi ito, hindi ko hinanap ito, pero hindi ko rin tatalikuran ang niinaatas na responsibilidad sa akin na tulungan ang Senado at Impeachment Court na malampasan itong bahaging ito ng kasaysayan.
0: Naniniwala naman si Senator Panfilo Ping Lacson na maayos na nagagampanan ni Escudero ang pagiging presiding officer noon na nahiniling ng grupo ni Attorney Israeli Totorion sa Supreme Court na pigilan ang impeachment trial hanggang sa maresolba ang issue ng pag-upo ni Escudero bilang presiding officer.
10: Wala pa ako narinig na interview ng mga talagang may alam sa batas at saka sa konstitusyon, kaya tumututol do sa pagiging presiding officer. Parang on cue yung pag-file ni Attorney Torreon eh. After mag-object sa floor o do sa trial mismo si Senator Alan, eh parang on cue, after a few days, eto na, nag-file na nga ng petition sa Korte Suprema.
0: Sa ngayon, sinisimula na ang pagsasa publiko ng mga dokumentong may kinalaman sa impeachment sa website ng Senado. Maaari namang mag-register ang gustong manood ng paglilitis sa Senado pero pinapairal o pinaiiral ang first come first serve basis.
11: Hanggang meron pong bakanting upuan, then you can register. Bawal shorts, bawal chinelas, bawal t-shirt, bawal lang ripped jeans na... Yung isa atin, tama po kayo, no? Yung pagbibigay ng respeto doon sa gusali at sa impeachment court.
0: Si Senate Secretary at Clerk of Court Attorney Renato Bantug Jr.
1: Iginiit ng Bangko Sentral ng Pilipinas na illegal ang pag-duplicate ng banknotes o perang papel sa Pilipinas. Kasunod dito ng impormasyong kumakalat sa social media na maaaring makabili gamit ang photocopy ng peso bills. Nag-ugat ang impormasyon sa mistulang maling pagkakaintindi sa pahayag ni Prosecution Counsel Armando Virgil Ligutan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na maituturing na original na ebidensya sa korte ang photocopy ng dokumento. Ayon sa Bangko Sentral, ipinagbabawal sa batas ang pag-imprenta at Xerox ng perang papel nang walang pahintulot at maaaring makulong ng 5 hanggang 10 taon. Pinapayagan lang ang reproduction ng Philippine banknotes para sa educational at historical purposes.
0: Time out, time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
1: I'm sick. 7:17 na po ng umaga.
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
12: Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. GZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
0: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.20. Kinwestiyon ng ilang senador ang sinasabing pattern o pagsugod sa ospital ng mga personalidad na inaresto o pinakontempt. Sa gitna ito ng pananatili ni Senador Otante Marcoleta sa PNP General Hospital dahil sa iba't ibang sakit tulad ng mild pneumonia. Matatanda ang na-ospital dahil sa iba't ibang sakit si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan matapos maaresto. Kinwestiyon ni Senador Panfilo Lacson kung sino ang sumasalo sa gastos ng mga personalidad na nasa PNP General Hospital, lalo't nakalaan ang ospital para sa mga miyembro ng PNP at kanilang kwalipikadong dependents. Plano ng senador na talakayin ang issue sa deliberasyon ng Senado sa 2027 budget ng BNP at DILG.
15: Sa memorial, ganyan lagi nangyayari. Pag may kaming kinokontempt kami sa Senado, ang bagsak lagi sa ospital. Kapag mayroong na-aresto, ang bagsak sa ospital. Naglalabas na yung sakit once na lumalabas yung warrant. Parang nagiging pattern.
0: Sa Facebook post, nanawagan naman si Marcoleta sa mga taga-suporta na ipagpatuloy ang paninindigan sa pananagutan.
16: Kinunita ang 10th anibersaryo ng arbitral ruling na nagpatibay sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa Maynila, nagmarcha ang ilang kinatawan ng pamahalaan at grupo para sa National Peace Walk sa Quirino Grandstand. Layo nitong alalahanin ang pagpabor ng 2016 Arbitral Award sa Pilipinas na nagbasura sa 9-dash line ng China. Sa Palawan, halos 2,000 ang nakiisa sa Peace Walk sa Puerto Princesa City. Sabay-sabay ding pinatunog ang air horn ng mga barko ng Pilipinas bilang pagtindig sa teritoryong sakop ng bansa. Sa Quezon City, binuksan sa publiko ang West Philippine Sea Fisher Folk Monument kung saan tampok ang mangingis ng Pilipinong nakataas ang sagwan at may hawak ng watawat ng Pilipinas. Sa pahayag, muling kinilala ng Pilipinas at 13 bansa ang Arbitral Award na itinuturing na penal at legally binding. Hinikayat naman si Pangulong Marcos ang mga lokal na pamahalaan na ideklara bilang West Philippine Sea Victory Day ang July 12.
0: Alas 7:23, posibleng magdulot ng hypertension ng sobrang paggamit ng mga gadgets. Ayon sa Department of Health, nagdudulot ng problema sa sleep hygiene ang paggamit ng mga gadget at hindi dapat ito ginagawa isang oras bago matulog. Halos kapareho ito ng kumpletong oras ng tulog pero buong araw namang nakaupo. Bukod sa pagpapanatili ng aktibong lifestyle, mahalaga rin ang low-level activities tulad ng paglalakad at pagtatayo o pagtatayo sa loob ng 5-10 minuto kada oras.
16: Samantala, namatay ang isang grade 4 student matapos ang deworming activity sa paaralan sa Cavite. Kinumpirma ng Department of Education ang pagkamatay ng biktimang estudyante ng Hugo Perez Elementary School Annex. Wala pang detalye sa insidente pero tiniyak ng DepEd at paaralan na makikipagtulungan sa investigasyon. Nagpaabot din ng pakikiramay ang pamunuan ng eskwelahan na handang magbigay ng tulong sa pamilya ng estudyante. Wala pa namang inilalabas na pahayag ang kaanak ng biktima, gayon din ang Cavite Provincial Police.
0: Alas 7:24. O ito, makinig ka bigo niya. Ito'y nakakalungkot na istorya. Bakit, yung sinabi ko, yung binasa ko kanina bago mula 7. Patay po ang 3 magkakapatid matapos makuryente sa kanilang apartment unit sa barangay Pinyahan. Sa investigasyon, nag-aayos ng sampay ang 19 anyos na lalaking biktima na makuryente. Tinangka siyang sagipin ng 15-12 anyos na babaeng kapatid pero nakuryente rin. Dead on arrival sa ospital ang mga biktima habang nakaligtas ang 9 gulang nilang kapatid nang mapaatras nang maramdaman ang kuryenteng dumadaloy sa katawan. Nangako naman ang tulong ang lokal na pamahalaan sa pamilya ng mga biktima. Kakalungkot istorya.
16: Tatlo sabay-sabay.
0: Tatlo.
16: Kaya pagkaganyan, sa ganyang klaseng sitwasyon, anong dapat gawin?
0: Ay, hindi, conductor kasi ng electricity yung tubig. Eh, lalang nag-uulan, di ba? May mga tubig-tubig dun sa balkonahin ninyo.
16: Correct.
0: At may, kung may live wire, naku, lagot ka. Kaya sabi ko sa iwas, pag may ganyan na may kuryente, wag mo na muna ayusin yan.
16: Correct. Kasi laging ligtas dapat. Okay.
0: Next.
16: Sa Quezon City pa rin, arestado ang security guard na nagpanggap na pulis sa Barangay Holy Spirit. Rumesponde ang mga pulis matapos magwala ang lasing na suspect at nagpakilalang pulis. Pero sa verifikasyon, security guard ID lang ang naipakita ng suspect. Nakakulong na ang security guard na nahulihan din ng iba't ibang bala na walang dokumento.
0: Alas 7:26 sa Mandaluyong City, patay ang 41 years old na babae matapos mabangga ng SUV ang sinasakyang motorcycle taxi sa Ortigas Avenue. Kasi sinabi ko sa iyo, yung sasakyan may sticker ng House of Representatives. Pasahero lang siya. Pagka malas-malas, pasahero lang ng motor taxi na nabangga ng SUV, siyang namatay.
16: Siya yung natumilapon.
0: Papunta po sana ang mga sasakyan sa San Juan nang mabangga ng SUV ang motorsiklo. Sa lakas ng pagkakabangga, agad namatay ang biktima habang nagpapagaling pa sa ospital ang rider. Natuklas ang may sticker ng House of Representatives ng SUV pero nilinaw ng Mandaluyong Pulis na hindi empleyado ng kamara ang 20 anyos na estudyanteng driver. Nilinaw din ni House Secretary General Cheloy Garafil na hindi miyembro ng Kamara ang rehistradong mayari ng SUV at walang record na nabigyan ng sasakyan o ang sasakyan ng vehicle pass sa ilalim ng 19th to 20th Congress. Nakatakda namang palayain ang SUV driver ngayong araw matapos makipag-areglo ang pamilya ng namatay na biktima. Natin ang latest sa showbiz spotlight mula kay Doris Bigornia. Wala pala si Ganyel partner eh. Hanyari kay Ganyel.
16: May karamdaman, masamang karamdaman.
0: Marami, actually marami ngayon yung medyo may sipon-sipon at ay kagaya mo.
16: Kaya
0: dapat
16: mo.
0: Hindi ka na pumapasok kasi manghahawa ka rito sa amin.
16: Alis na po ako.
0: Biglang willing pala umalis. Ano?
16: Okay.
0: Ano ba yung showbiz balita mo, partner?
16: Ito, sa ating showbiz spotlight, inamin ng box office queen na si Catherine Bernardo na may koleksyon siya.
0: Nang alin?
16: Band-aid.
0: Hindi nga. Kailangan ko yung band-aid. Alam mo ba, nahiwa ako nung weekend.
16: Ako.
0: Kasi naramdaman ko yung hiwa nung kutsilyo.
16: Bakit? Ano nangyari?
0: Kakain akong mangga eh.
16: Napakaengot ng mangga. Este.
0: Hiniwa ko yung mangga.
16: Ang sakit. Ayun, nun, partner.
0: Ang habdi. Ayan pa, bumubuka-buka pa.
16: Huwag mo na ipakita.
0: Nga eh. Kaya naghanap ako kung dapat pala humingi ako kay Catherine Bernardo.
16: Oo.
0: Wala akong band-aid. Humingi pa ako kay Irene Alcala ng band-aid. Oh.
16: Walang design yung kay Irene Alcala. Kasi,
0: juicy pa ba ako?
16: Hindi. Kasi yung kay Catherine, mga cute na design ang kanya mga kinokolekta.
0: Okay.
16: Ayon kay Catherine, palagi yung dinadala ang aesthetic first aid kit para may magagamit siyang sakaling kailanganin.
0: Yeah. You'll never know kung sino ba naman mag-aakalang may hiwa ka. Palagi naman ako nahiwa ng mga prutas at mga gulay.
16: Lagi talaga, you never can tell.
0: So tama yan. Sana pero alam tayo. Nyo, nag-expire din yung band-aid.
16: Ganyan ba?
0: Partner, aabot yung panahon na hindi na yan mag-i-stick.
16: Hindi na didikit.
0: Pag matagal na.
16: Dilagay na natin ngayon.
0: Kahit walang sugat.
16: Kahit wala.
0: Ituloy mo.
16: Nasaan na ba ito? Sa ngayon, bibida si Catherine sa seryeng Someone Someday.
0: Yan ang sinasabi.
16: Kasama sina James Reed at Mahal Salvador. Mapapanood ang pagbabalik primetime ni Catherine sa July 27 sa All TV 2, TV 5, Kapamilya Channel, Kapamilya On Live, at I Want.
0: Mukhang maganda yung nakita ko yung trailer niyan, partner.
16: Sino? Ano yun? Yung Someday, Someone?
0: Someone Someday. Mukhang maganda yung trailer. Mukhang kakaiba yung kwento.
16: Talaga.
0: Ang dating sa akin, mukhang ang kontrabida yung Maha Salvador.
16: Magaling na kontrabida si Maha.
0: Maganda yung mukha. Maganda yung mukha ng Maha.
16: At saka magaling sumayaw. Ako nagturo dyan.
0: Alam mo, Jeline. At yan po kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7.
16: Ako po si Doris Bigornia.
0: Ako naman po si Alvin Olgico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
17: Gising Pilipinas!
0: Energy on a Monday!
18: Radyo Patrol Balita Alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
19: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Yung DCMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
23: DCMM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
24: Mga alegasyong yung
18: manig sa buong bansa sasagutin. Bawat sagot mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Boses na gigising sa umaga, Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.
1: Magandang umaga kay Gerson Cruz. Nililekturan po kayo, sinisermo na ni Bigornia.
2: Sinasabi ko lang naman.
1: Wala si Camille. Ano sabi mo?
2: Imbis na isuplong ko siya sa Dole dahil wala siyang work permit. Kasi
1: okay.
2: Bata pa lang, nagtatrabaho na dito eh. So ang kanyang lusot doon ay sumunod sa tradisyon natin.
1: Okay.
2: Nakapag-ipi, nagpapaalmusal.
1: Alam mo man, marami utang sa akin yan.
2: Ay, sus, mag-usap.
1: Ang dami kong ginagawa dyan, partner. For the love of Papa Owl Pass.
2: Ganyan.
1: So maraming utang sa akin yan. Kung tutusin, pwede ko siyang singilin.
2: Estapador ka pala? Joke lang.
1: Si Gerson Cruz po, wala si Camille. Nagliliwaliw po sa Vietnam. Ang aming original na executive producer, sarap ng buhay.
2: Deserve naman ni
1: Deserve naman. Hayaan mo yan si ano. Hayaan mo muna dyan si Camille na magliwaliw. Kasi lahat naman ng mga EPs namin ay capable na no, sa rotation. Kahit saan, pwede.
2: Correct.
1: Kahit saan isa lang pwede ang aming mga producer.
2: Kahit
1: ha?
2: Sino angkor, pwede. Kaya nila.
1: Hindi ako sure. Joke lang. Joke. Maganda sa'yo. Honey Reyes. Loko lang kayo naman. Hindi kayo mabiro. Binibiro ko lang. Para lang may excitement tayo ng Monday. O, diba? Kasi medyo lumalaylay tayo pag Monday.
2: Pag Monday
1: pagod,
2: kasi.
1: Pagod lahat pa. Gusto mo ma-extend yung ano eh.
2: Oo, lalo na. Kung meron kang laging karamdaman over the weekend.
1: Kahit wala. Yung alam mo yun, yung mahiga, makain, tulog. Ayun
2: Monday
1: lang, kain, tulog, kain, tulog. Ganun lang.
2: Repeat.
1: Maganda.
2: Tumigil ka nga.
1: Binubusinan tayo, partner ni Gerson. No? Maganda umaga sa'yo. Ambassador Francis Chua, maganda umaga po, sir. Wala pa rin po yung date natin, attorney. At si Honey Reyes ng BDO, nagising na rin. At si Louis Basco, na ang bigas ay ang sambit ay happy energy Monday po. At si Sharkbait. Ayan.
3: Good morning!
1: Question lang po doon about Marculeta. Ibig ba sabihin nito, nakakapag-post pa rin siya sa FB kahit na, hindi nasa hospital po siya eh. Wala siya sa
2: nasa PNP siya.
1: Alam ko nasa hospital siya.
2: PNP General Hospital.
1: Yeah. Uncle Omardy, good morning. Sige, partner, go. Kung meron ka, bago natin kunin si Lorraine.
2: Pagka ako kaya nagkaroon ng kaso, at ako'y dinampot na dahil may warrant of arrest, pwede ba ako mag-imbento ng sakit?
1: Pwede. Oo.
2: No, tapos sabay-sabayan na.
1: Ayun ba, yun yung observation ni Senator Ping Lacson.
2: Si Ping Lacson na nagsabi.
1: Yun ang observation niya. Pero sa totoo lang, nangyayari po talaga. Sinasimulan yan sa panahon ni... Sino ba dati
2: PGMA.
1: Yung PGMA? Nag-wheelchair at saka neck brace.
2: Neck brace, oo.
1: Tapos sino pa bang nagkasakit din na ganyan? Marami pa pa na, mayroon yan.
2: Hanggang si kay Digong, si Digong naman... baston. Di ba? Pumunta sa Senado. Anak kayo nang talaga. Nakabaston siya, naalala nyo?
1: Nakita ko yan. May video yan, partner.
2: Rodrigo. Ay, ente.
1: Maganda umaga sa'yo, Jerry Diaz. Sabi ni Jerry Diaz pa, happy birthday si Josephine Ping Balen. Yan, Balen. Tora Totubo, magandang umaga, watching, halong.
2: May pa-TikTok pa. TikTok.
1: Deo Hieronimo, good morning. Akala
2: sige
1: mo
2: na nga.
1: Masisindak mo ako sa mga ganyan?
2: Ayaw nga eh.
1: Tawag mo na.
2: Akala ko 737. Mali. Punta po tayo sa Barangay Libis, Quezon City, dahil na andun po ang napakaganda, napakagalante na si Lorraine Galvez para sa ating Gypsy MM Radio Patrol sa East. Ang ganda ng boses ko pala, pangongo ako.
1: Hindi naman.
2: Lorraine,
1: go!
3: Morning! Gising, Pilipinas! Hello mga kapamilya! Ako po si Lorraine Galvez, ang inyong online show diva na sa radyo na rin chumichika. At ngayong Lunes ng umaga nga Kuya Alvin at Ate Doris ay sumakay tayo ng Gypsy MM Radio Patrol para tumungo dito sa Barangay Libis, Quezon City. Kaya kumustahin naman po natin sila. Hello ma, good morning. Good morning. Ayan, ma'am, syempre umoutfit tayo ng bonggang-bongga. Good morning. Ano po pangalan po ninyo?
4: Angelica Sumera.
3: Ayan, ma'am, Angelica Sumera. Ano pong pinagkakabalan po ninyo dito sa inyong barangay?
4: Nagsusumba po kami tuwing Monday, Wednesday, tsaka Friday.
3: Ayan, pati mo naman yung grupo ninyo ng Zumba.
4: Hello, mga Zumba ladies. Good morning.
3: Yeah, Zumba ladies. Kano na po katagal ang Zumba ladies?
4: Mga 2 years na po.
3: Wow, 2 years na. In fairness naman. Bukod pa po sa Zumba, ano po po yung mga activities ng inyong barangay?
4: Marami naman po kami mga activities.
3: Kasi parang nabalitaan, kung magkaka-fiesta raw po kayo.
4: Ay, opo. Magkakaroon po kami ng Mrs. Libis sa Saturday. Tapos may... Tapos na po yung drag queen, tapos dance contest.
3: Ayan, ako, ang dami po ng activities dito. Happy fiesta po, Barangay Libis. Ayan, bukod po dito kami, mga iba kayong gustong batiin pa, mga kamag-anak, kaibigan.
4: Hello, good morning, mga kapamilya ko, Sumero family, Pedragosa family, hello po.
3: Ayan, ako, maraming salamat po. Nilagay po ba ninyo ang inyong pangalan para sa ating mahiwagang mga regalo for today? Eto na, gusto mo ba pangalan mga mamunot ko? Tignan po natin, thank you so much po. Eto na, naku mga mami, kaninong pangalan kaya ang ating mabubunot ngayong araw? Ikaw na yata ulit, ma'am, no? Ayan, kasi po nagbabalik po tayo dito sa Barangay Libis dahil ang ganda-ganda po ng kanilang energy. Kaya naman ang ating nabunot, I see. Congratulations po, kay... Eto na! Naku! Chari! E! Sa! Y!
5: Sa! Sabi
3: sa payo, ma'am. Wala ko, may swerte ka talaga sa lakay. Congratulations! Tanggapin po ninyo ang DZMM shirt! At syempre, para una po kayo sa balita, Transistor Radio! At Ma'am, saan niyo po naman gagamitin ngayon ang 1,500?
6: As usual, katulad nung last, ako ulit ang nanalo. Papakain ko ulit sa kanila.
3: Susal!
5: Akalbusal!
3: Diba? Akalbusal! Para magdagdag freshness po tayo ngayon, nagkapit po ninyo ang Protect Freshness Everyday! Ano pong gusto niya sabihin sa Protect?
6: Thank you sa Protect at Antibacterial Soap Everyday Freshness.
3: Maraming salamat po, ma'am. Yes. And of course, congratulations. At syempre, kanina po, ay nakabunot na rin po tayo ng dalawa mga kadanggap pa po ng Protect. Ito po, si P.F. Santiago and si Concepcion A. Botero. Ayan, para po sa inyong dalawa, ma'am. Ito po, tigisa po kayo. Lapit po kayo dito, ma'am. Ayan, congratulations. Ano pong gusto niyo sabihin sa Protect?
7: Thank you sa Protect and Antibacterial Soap Everyday.
3: Ayan, para fresh na fresh kayo everyday pagkatapos yung mag-Zumba. Of course, protect your family with the all-new Protect Antibacterial Soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours freshness. May moisturizing vitamin D pa for everyday care. Of course, afford starting at 15 pesos and 50 centavos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day. Naku, nag-uusap-usap na po sila dito kung saan po sila mag-aalmusal. Kaya naman po, pag-almusalin na po natin sila. Kaya sa Barangay Libis, Quezon City. Balik na po niyo sa studio. Salamat po.
1: Thank you. Maraming salamat, Lorraine Galvez. Magandang umaga muna kay Mark Hernandez. Ang sabi ni Mark Hernandez, part na nakikiramay daw sila sa ama ng Doha, Qatar. Oh. Na namatay nitong linggo si Amir Sheikh Tamim Al Thani. Ayan. Oh, mayaman yan, pahit niya. Doha, Qatar. Oh. Mayamang bansa yan. So, namatay yung kanilang Sheikh. Oo.
2: Nakaburol ba?
1: Malamang. Oo.
2: Punta tayo.
1: Eh, kung di ka, baka hindi ka ma-invited dun.
2: Hindi, pupunta lang ako para doon sa mga donasyon. Ay, te, alam ba yan? Uy, gusto ko lang pasalamatan, partner, ang Asian Eye Institute.
1: Uy!
2: Nagbigay sila sa akin ng goodies. Hmm. Dahil nag-guess yata namin siya, at naging bahagi ng Mutya ng Masa.
1: Oh, Asian Eye Institute?
2: Asian Eye
1: Institute. Ano yan? Lopez Group yan.
2: Oh, hmm. Nice. Thank you very much.
1: Dahil saka ano yan, partner, prestigyosong ano yan?
2: Oo nga.
1: Eye center yan.
2: Parang sabi ko nga, ay pangalan pa lang, maa-allergic na ako dahil alam mo
1: meron yan dito sa amin. Ewan ko lang sa inyo sa South. Malamang, ang alam ko meron yan sa Rockwell.
2: Oo.
1: Ewan ko lang sa bandang Paranaque meron.
2: Pero sabi niya, kagaya nun, may mga procedures daw sila na meron namang ward, ang tawag.
1: Yung parang charity?
2: Yes, oo. Kaya gano'n.
1: May mga doktor dyan, may kawang gawayan. Namiss ko na palagi namin guest sa Salamat Doc yan eh.
2: Ah,
1: sina Robert Ang, Doc Robert. Partner, hindi ka makakakuha ng slot doon. Ang mga kliyente ni Dr. Robert ang mga personalities at mga big time.
2: Talaga.
1: Oo, mga senador, mga ganoon.
2: Oo.
1: Congressman, mga ganoon. Mga tycoon.
2: Aha.
1: Kaya swerte kapag nakasingit ka sa schedule niya. Ganoon siya kagaling.
2: Eh, yung isang mambabatas na luwa ang mata.
1: Oo. Noriel Aragon, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po sa lahat ng 32,000 na naka-monitor sa atin sa YouTube. Actually, lumit na ito kanina. 40, kulang 40 yan eh.
2: Ang ganon.
1: Uh-oh.
2: Kasi yung iba nga natatamad pa bumangon, kaya hindi pa nila maabot yung remote ba? Ano ba? Bumangon na kayo. Sige na.
1: Final, yung Bangko Sentral ng Pilipinas, maya-maya bisita natin. Actually, importante po ito. Pero last week pa po ito, nabasa ko na ito last week pa na ang sinasabi mag-apply daw tayo dun sa pera. Personal Equity and Retirement Account.
2: Ano yan?
1: Acronym, pera. Ano actually, pwede ko na itapik ito sa Wise Consumer ko. Ano po?
2: Oo.
1: Dahil sabi ng BSP, talagang kulang, aminado na sila na kulang talaga ang pensyon. Eh talaga namang kulang kahit dati pa, di ba partner? Kasi nga po, maliit lang naman ang contribution ng pribadong empleyado sa SSS.
2: Correct.
1: Mas malaki yung sa GSIS.
2: Correct.
1: Kaya pag mahaba-haba ang serbisyo mo sa GSIS, abot ka, pwede ka umabot ng 90% ng last na sweldo mo.
2: Paldo ka.
1: Mm.
2: Paldo.
1: Eh, pero depende din sa laki ng sweldo mo. Pero ipagpalagay mo lang nasa gitna ka. Limbawa, nung nag-retire ka, maabot ka ng 50,000. Maliit na yun, ano?
2: Oo.
1: 50,000. O di 90% noon, mga 45,000 ang pension mo.
2: Mm.
1: Diba? Oo. Pero teka muna, may flash report muna tayo.
8: CMM Radio Patrol Flash Reports. Alerto sa vulkan. Alerto sa vulkan.
1: Usapin muna natin si Dr. Toto Bakulkol, ang director ng FIVOLS, kaugnay po sa Mayon Volcano na ongoing daw yung pagsabog. Maganda umaga po sa inyo, Dr. Toto.
2: Good morning, sir.
9: Yes, sir. Yes, good morning din po sa inyo.
1: Can you give us an update, Dr. Toto? Ongoing ba yung pagputok sa ngayon?
9: Tapos na at 7:33, nag-end na siya. Actually, this started at 1:53 kaninang madaling araw.
1: Mm-hmm.
9: This is lava effusion collapse with PDC and then natapos siya at 7:33 kanina. So, yung kaninang nakita natin na update or parang update sa Facebook natin, ongoing PDC, at that was kanina pa yon, and then ngayon tapos na.
2: Kalmado na.
9: That's right.
1: Pero gaano katinding eruption yun, Dr. Toto? How would you categorize it? Is it a major eruption or minor lang?
9: Minor lang, 300 meters lang naman yung height natin.
1: Apo.
9: Sumusunod nga lang siya.
1: Apo. Eh, saan papunta yung asphalt po niyan?
9: Yung asphalt is towards the northeast. Nag-drift towards the northeast.
1: Pag northeast, ibig sabihin anong mga bayan po apektado noon? Sa banda?
9: Towards yung sa may Santo Domingo area.
1: Opo.
2: May pag dagundong ba o pagyanig na naramdaman?
9: Wala naman. Wala tayong kasi 300 meters lang naman, wala naman tayong nakuhang information or na-record na may dumadagundong.
1: Opo, opo. O, sige po. Ay, ano pong mensahe ng FIVOLS po sa mga, syempre, ang kakabahan dyan yung malapit na area partner. Baka kabahan po sila. Wala naman po dapat ipangamba, Dok Toto.
9: Wala. For now, wala pa naman kasi again, kung yung plume height natin is 300 meters. Again, hindi naman masyado mataas yan. Pero paalala lang na sa mga kababayan na huwag pumasok inside the permanent danger zone.
1: Opo. At hindi naman po ito magbubunsod ng pagtaas ng alerto?
9: For now, hindi pa naman kasi kung 300 meters lang naman, hindi naman siya dahilan para itaas yung alert level. Kasi yung mga katulad nito, yung lava effusion collapse, ibig sabihin, yung mga bato natin na sa ibabaw, na nagbe-break off lang, naging unstable, bumabagsak as PDC.
1: Okay. Sige po. Dr. Toto, thank you. Maraming salamat po sa informasyon.
2: Thank you, sir.
9: Maraming salamat.
1: Maraming salamat si Dr. Teresito Toto Bakulkol kasi binura ka agad eh. Umamadali eh. Ang director po ng FIVOLS. Ayan ha. Maraming salamat. Flash!
8: VCMM Radio Patrol Flash Reports. Alerto sa vulkan.
1: Maraming nalunisan sa staff partner.
2: Ano-ano?
1: Nalunisan.
2: Oo nga eh. Pero naiwasan sana yan kung nakapagpabili ng almusan.
1: Si Gerson
2: Cruz.
1: Maganda umaga po sa inyo. Jose Recontano, Senior Director po ng Financial Supervision Department 5, Bangko Sentral ng Pilipinas at head po ng Pera Technical Working Group. Hi sir, maganda umaga po sa inyo.
2: Good morning.
10: Magandang Good morning, Alvin and Doris.
2: Thank you for inviting. Finally, meron tayong na-interview na taga Bangko Sentral. Congratulations sa atin, sir. Diba?
1: Ang ibig sabihin, sir, ni Doris, nuknukan kasi ng hirap magpa-schedule ng interview sa Bangko Sentral. Pero pa, magbigay ka lang ng lead time.
2: Yeah.
1: Yun ang kailangan ng Bangko Sentral, ang lead time. Ano po? Mm-hmm. Tell us something more about this pera. Ako interesado ako, partner, dahil malapit-lapit na ako dun sa retirement age. Taon na rin lang, 52 na ako eh. So, ibig sabihin, dapat pinaghahandaan na yan. Uh-oh. Ikaw, pasok ka na sa retirement age.
2: So, pwede pa ba ako?
1: Hindi, tanong natin, ano? Paano po ba makapasok dyan sa pera na yan?
10: Magandang tanong yan, Alvin. Ang madali lang naman po, kailangan nyo lang makipag-ugnayan sa mga accredited pera administrators. Ito po ay yung mga institutions na supervised either by the BSP, yung mga banko, or yung SEC. So, ang kailangan mo lang is yung ID at saka TIN. Sinabi mo, Alvin, na malapit ka na mag-retire. Actually, ang pera, mas maganda kung umpisahan, mas maaga.
1: Oh.
10: Kasi, ang alam naman natin sa investment, ang Fred mo is time. So the earlier you start, mas mabilis yung paglago ng pera.
1: Tama. So if you are in your 30s now is the perfect time to start it. Ano po? Hindi yung nasa pag malapit ka, sa 50s ka na magsisimula. Dapat 30s ka pa lang, mag-start ka na dito.
10: That's correct, Alvin.
2: Opo. At sino po ang qualified na sumali dyan sa pera?
10: As long as you are 18 years old, pwede na po kayong sumali. Either you are an employee or you are a self-employed or you are overseas Filipino, pwede pong sumali sa pera. Sa ngayon po, ang pinopromote namin is yung employer-sponsored pera program na kung saan ang kagandahan kasi may bagong batas, binigyan ng mas mataas na insentibo ang mga empleyad, ang mga employers para hikayatin na mag-contribute for their employees.
1: So dapat,
2: ganun pala eh.
1: Ang ipanawagan natin dito, employers, Sir Jose, ano po, na uy, ipasok ninyo, voluntary naman to eh.
10: Correct po. Yeah, kasi ang kagandahan ngayon, Alvin, under the new CIMEPA law, halimbawa, mag-contribute si employer for the pera of their employees, yung contribution niya, 150% ang maklaim niya na tax deduction. So, for example, ang isang empleyado magbigay ng imamatch niya yung contribution ng empleyado niya say 100 pesos. Pag nag-contribute si empleyado ng 100 pesos, ang makiklaim niya for tax deduction is not 100 kundi 150. So yun yung

0: Pwedeng bawa sa DZMM. May mga gustong mag-contribute para sa kanilang retirement.
1: Mm-mm.
0: Hindi siya obra na sabihin mo lang sa HR mo na gusto ko pong mag-contribute. Hindi ho ba? Kailangan, it should be a policy of the company.
2: Yes. Mas maganda kung isama nila sa mga employer, yung employee benefit programs nila. And then yung employer makipag-ugnayan sa mga accredited na mga administrators. Ang kagandahan ngayon, Alvin, yung mga administrators, nagde-develop sila ng mga platforms na kung saan para then mas madaling magbukas ng pera both on the employer at saka employee. Pwede rin kasing wala pa munang contribution si employer, but he would facilitate the opening of pera for its employees.
0: Opo, pero halimbawa, i-alisin natin sa equation yung company, no?
2: Okay.
0: You will do it on your own. How are you going to do it? Ano-ano ang mga partner banks ninyo na para pagpunta ng mga kababayan natin doon, pwede na silang mag-open kaagad ng pera account?
2: Sa ngayon po, ang BDO, BPI Wealth at Atram Trust Corporation, ito yung mga BSP supervised institutions, meron ding Dragonfly Securities, Luna Securities, and Salamea. Ito naman ang mga administrators accredited by the SEC.
0: So pagpunta ko sa BDO or sa
2: BPI Wealth.
0: Oo, pagpunta ko doon, sasabihin ko lang gusto kong mag-open ng account for pera.
2: Correct. And ang hihingin sa iyo isang ID at saka yung tax identification number. Importante po yung TIN, Alvin, kasi para ma-claim mo yung tax benefits. Ito yung kagandahan ng pera, meron maka-claim ka kasi ng tax credit na 5% of your contribution. Yung income mo from your contributions, wala ding tax yon. So, umpisa pa lang, meron ka na kaagad 5% na kita on your contribution.
1: Magkano ang minimum na ilalagak mo? Tapos, magkano din ang interest nun?
2: Sa ngayon, ang wala po siyang minimum na sinaad ng batas, but as low as 1,000 pesos, meron ng mga available Prera products na pwedeng pagpipilian. Ang max, meron lang maximum na 200,000 for one calendar year for contribution. And magkano ang kita? Depende po yon sa mga produkto na i-invest. So, pwede kang money market funds. Kung medyo conservative ka, medyo lower ang kita. Pero kung mas aggressive ka, you can go for stocks. And mas higher ang kita, mas ma-higher lang ang risk po din po doon.
0: Teka muna, bakit may cap? Bakit hanggang 200,000 lang, Director?
2: Kasi po, meron itong fiscal implication because of mga tax incentives na binibigay. So for local employees at local self-employed, 200,000. Doble po ito for overseas Filipinos, 400,000 pesos ang maximum annual contribution.
0: Kasi lalabas, pag dinivide mo yung 200,000 divided by 365 days, kasi 365 days naman kada taon, Director, hindi ho ba? Mga 500 lang yan per day ang naipon.
1: Ah, talaga?
0: Mga 500 pesos per day, 500 something per day naipon.
2: Kumbaga yung instead na ibili mo ng kape, pwede mong itira for your retirement. Ang sa amin naman, Alvin, hindi kailangan mag-start ng malaki. Ang importante na umpisahan mo siya ng, kahit na mas maliit lang, establish lang yung habit na magtitira ka, may tatabi ka for your long term, for your retirement.
1: Paano po, sir, kung kunyari, sige, una, nag-open ako ng account, nag-contribute ako, biglang nagkaroon ako ng problema sa pamilya or kailangan ko ng medical expenses, pwede ko itigil tapos i-restart?
2: Pwede naman po, Doris. Yun yung kagandahan ng pera, flexible siya. So, hindi kailangan na every month or every year mag-contribute ka. So, ang sinasabi lang doon is makakontribute ka for at least 5 years para ma-enjoy mo lahat yung mga benefits. At the same time, when you retire, makukuha mo siya lahat na walang bawas. At the same time, both on the contribution at saka yung kita ng contribution.
0: Ay, maganda ito. So, kumbaga pwede mo, para siyang MP2 pala.
1: Yun.
0: Rolyo lang, wag mong kunin every year, sir.
2: Tama. Opo, tama po yun. Madalas namin yung naririnig na tanong, anong kaibahan ng pag-ibig MP2 at saka pera? Ang kaibahan lang nito is usually ang magkaiba ang purpose, the MP2 is for medium term kasi meron siyang 5 years, 'di ba, maturity, but may option to roll over. Ang pera naman is intended talaga for retirement. Ang sinasabi namin, hindi naman kailangan na pipili ka lang ng isa. Pwede namang

0: dalawa, di ba?
1: Oo. Ito lang kasi may kapartner. Yung sa pag-ibig kasi, wala. Ah, may 10 million. Para malayo naman sa 10 million. Ah, malayo sa sa pera. Ah, sabi ni Maria Victoria Stamp, good morning po. Pera pala sounds like 401k dito sa US.
0: Correct. Correct. Tama siya. Tama po yun. Mm. Yung okay. Ginawa ang batas, nakamodel po siya sa 401k sa US.
2: Ah, okay. Si Boholana, ano? Boholanang Bugay, 168. OFW po, saan po mag-apply niyan, sir?
0: Pag OFW, meron pong mga digital platforms na pwede kayong magbukas. Kaya kami, gumagawa din kami ng mga webinars for overseas Filipinos. Nakikipag-ugnayan kami sa mga embassy and or the DMW, the Department of Migrant Workers, para mag-conduct ng mga webinars or mga information campaign for our overseas Filipinos.
1: Sabi ni Juliet, pwede daw ba senior ang mag-open?
2: Oh.
1: Ay, kailang senior na siya, di nag-retire na siya noon.
2: Kaya nga, parang ako. Oh. Retired na ako, sir. Pwede pa ba ako?
0: Pwede pa naman mag-contribute sa pera kahit retired na. Ang isang ano lang doon is i-continue mo lang. At least may enjoy mo yung tax-free na investment mo eh. So, i-comply lang yung second requirement na at least 5 years you have contributed to your pera account.
1: At saka nagtatrabaho ka pa naman eh.
2: Oo. Yes. Naman.
1: Hindi ka pa yung parang true sense of the word na retired. No. Mm-hmm. Kasi nagtatrabaho ka pa.
0: Correct.
1: So, pwede ka pa. Uh-oh. Sabi ni Pao Chienza, may lock-in period po ba ang pera? Ilang taon bago makuha? Yan.
0: Meron tayong tinatawag na 55-5 rule. Yun yung 5 years ka nakakontribute, makukuha mo siya at least at the age of 55 years old.
1: O, pasok na ako dyan. 52 ako, hindi 3 taon.
2: Oo.
0: Pwede pa.
1: Pwede.
0: Pwede pa humabol.
1: Hindi, parang interesado ako dyan, partner. Kasi pagdating ng panahon, ang mga maintenance, ngayon, mahal na yung maintenance mo, di ba?
2: Correct.
1: O 5 years from now, o 10 years from now, lalong mamahal yan. Hindi naman, bumabababa yung presyo ng maintenance.
2: Naku, tumataas ng tumataas.
1: Kaya nga. So, swak yan, sir, ano, pagdating ng pagtanda mo, na yung mga sakit po'y lalabas.
0: Correct. Ito'y pandagdag na meron kang magagamit sa pagdating ng panahon.
1: O si Chris Abirin, ikaw siya, no? O sa 56 na ro siya, pwede mag-start? Pwede. O pwede din, pwede, pati senior.
0: Pwede.
1: Go partner. Mike.
2: Just Dory, 68, ewan ko, 67. Dapat ilakip yan sa OFW contract with employer abroad. Employer must pay per contract for the employee. Pwede po ba yun, sir?
0: Makipag-ugnayan kami sa Department of Migrant Workers, yung sa Mungkahi na yan. We will explore if it's possible to include it in the contract.
1: Si Monique Lachica, interesado rin. Sabi niya, mutual funds and stocks lang nila ini-invest. How much yung rate ng return? Pag-ibig is more or less 6. Actually, nag-8 pa paminsan-minsan last time yung pag-ibig, di ba? Pero tama ka, 6-7 yung average. Magkano dyan sa inyo?
0: Ito kasi hindi siya fixed rate kasi depende kung anong klaseng portfolio meron ka. So yung on average naman, halimbawa if it's in stocks, if you invest it for a long term, nasa 10%, 11%. Pero depende po yun sa type of funds na ininvest nyo.
1: Pero may chance ba na malugi naman ako?
2: Kasi,
1: kasi may risk eh. Sabi niya pag bold ka, di doon ka sa stocks.
2: Correct.
1: Pag medyo conservative ka, doon ka sa ano 'yung sabi niyo, sir?
0: Mga mutual funds. Ang tinatawag natin is money market funds or yung mga nasa bonds.
1: So pwede ba na ang dulo, talo pa ako, lugi ako?
0: Hindi naman, pwedeng year on year, pwede kang merong malugi, but over time, based on historical data, normally long-term investments na ganito, kikita ka talaga. Ang sinasabi nga nila, pag mas bata ka, mas may maganda na medyo mas aggressive ka kasi you have a long period in the investment. Pero kung malapit ka na mag-retire, medyo conservative ka, ilagay mo sa halimbawa government securities na lang or yung sa time deposits para mas protected kasi ang objective mo na doon is liquidity.
1: Apo, sige. Si Ronald Soriano, dalawa na lang. Advisable po ba ang pera MP2 over VUL insurance? Parang mababa ang kita sa mga VUL insurance.
0: Ang kaibahan naman nito is ang pera, meron kasing tax incentives. Kaya ang yung regular investments nawala. So if your purpose is for your retirement, mas maganda ang sa pera because of those tax incentives.
1: Okay. Si Teray Taray, pera sounds like a retirement savings program here. I started contributing $400 a month. 10 years ago,